0: si Cebu mo, kay bayaran ko ng check-up mo. Wala na yakon mapasalig sa inyo. Kadto ka di, kung may ara ka sang resibo. Nga gin nagadto ka to, kaga napat-check-up ka. Mabalaan ko man nagyapon kung napat-check-up ka to, kay makita ko man na. Kung nagbayad ka, kadto ka di kay bayaran, taka pamahawan tapa ka, then gaan tapa ka sang pamiliti. Wala na yakon mapasalig ko sa inyo, kung gin pabayad ka. Pero libre na eh. Bisan piso suway kabayaran sa check-up, ang ibayad mo lang, thank you na ka-smile. So, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, Aras La Sabanwas Estancia, Surat Sampasi, Bangga Damaan, Santa Barbara, sa Kilis sa Barangay Hall sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, Sabanwas, ang Oton, kag Davis Building sa Jordan, sa Provinsa Sanggimana.
1: Tatak RMN.
0: Nasod sa 5 na, antag na sa aga, mga karadyuman, sa ato naman, nga balita sa Hinampang. Ari nang atong siling sports.
1: RMN News Sports.
0: Kasado na ang Portuguese football superstar nga si Cristiano Ronaldo sa iyang longtime partner nga si Georgina Rodriguez sa isa ka seremonya sa Portuguese resort sa Cascais. Ano ang pronounce man? Basta sa Portuguese resort. Suno sa representative sa player, gipakigbahin sa 41 anyos nga si Ronaldo, ang picture sa ilang mga kamot ni Rodriguez nga may wedding bands. Nagtambong ang 5 kakabataan sa ilang pribado nga seremonya, suno sa Brunswick Group nga nag-uyat sa public relations ni Ronaldo.
2: Ang balita sa inyong panggindulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo, ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO. Ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, ini magkabalaka, inan Selenement on muna, yo!
2: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito? Dali na lang, tits. Sa mga tabalamati natin, magdan Selenement oil, ibuta mo sa imo palad, mga garadyuman. Ayos ka na, ipamanyos mo sa imo pala na kitsanawas. Hindi ka pa pagkututong sa lamok, kay may name 3 extract, ikatatlo may balanyos ka na, may kulon ka pang pambansang balanyos. Sa mailunggo, wala sang iban, mga garadyuman, Nance Selenement oil.
1: RMN News Entertainment.
2: Gin-release na sang OPM band nga Sunkissed Lola ang ilabago nga kanta nga gintiguluhan, Boss Idol, nga Eddie Magalit Ka. Ang natumod nga bahanon natuoy sa pagpili sa pagpalangga imbis nga pagbaisay. Ginsulat ini na day Daniel Umbao kag Alvin Sarito nga gin-arrange naman sa Sunkissed Lola ang Eddie Magalit Ka, Boss Idol. Kasunod sa extended play sa banda nga Hola Hola nga ginpagwa naman sa 2024. Kilala ang Sunkissed Lola sa ila OPM hits ka ang isang pasilyo. Ah, pasilyo ila nagali. Pakisabi kag makalimutan ka.
0: Ano ini yang
2: ano nang mga
0: titles?
2: Tigig ka nami man sang hugot sang kantanga na nga you choose love imbis na magbaisay ko ng Boss Idol.
0: Okay na.
2: Okay
0: pero
2: na.
0: Ang title wala okay.
2: Nan. Ang message okay na ang title.
0: Kuna ko lang abi mo kuna ko lang ya mag
2: wala ka mag follow sa standard ni Boss Idol.
0: Ang kuna ko bi mag advice sa ila no. Lihaton kong title.
2: Ano paano? Anhon mo ako ni Kabi Kabi. Ang i-revise mo ni Goro.
0: Ang title yabi mo ano?
2: Ano?
0: Eh. Di ba kung butang mo na eh? One word? Striking?
2: Intriguing.
0: Intriguing gina yan.
2: With mystery.
0: Di ba? Di may mystery yung nga mo na na. Eh.
2: Hindi tiga. Tiga pag ito.
0: Eh. Buisit. So ato pala mati nato na dyan man mga ng imo mga kasimanwa.
2: Mayad-ayad nga aga sa mga kasimanwa ko rin dyan sa Premier Distrito. Intay magi dyan ang inyo kasimanwa. Nagapalangga ka nagaulikid kay ninyo tanan. Para kay ninyo dyan ang Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pang-haplas herbal. Nance Liniment Oil, mayus arthritis, rheuma, varicose, palamuypoy, naipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Kag para nga hindi padapuan, kag makagat sa lamo, kag malikawan nga magka-dengue, magpahid sa Nance Liniment Oil. Kimisang kapin nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation kag aprobado sang FDA.
0: Magaradyo man sa masuki naton ang kape nga may vitamin D3, ang kape nga aton masaligan, ang kape nga manamit-namit kag ang kape nga healthy. Amo ini ang kape nga may rishi mushroom extract, mangosteen fruit extract kag ang kape nga may aras ang 200 Ayo nga puro ka di kalidad ga vitamin D3 na kita sa Vita D Plus Coffee Mix. Choy, tandaan ha, kadto ka sa butika naton mga kapiko, bakal ko Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape ba lang nga may vitamin D3. Gani sa mga suki naton mabiyan kadto na sa aton mga butika, available ini sa mga butika ka grocery stores. Vita D Plus Coffee Mix. And hindi ka mo magkalipat mga karadyuman sa mga suki naton. Kung gamit panguma naman ang ginapangita ninyo, kadto na sa Iloilo New Agri, Industrial Marketing, General Services Incorporated. Ara sila sa Lawaan Village sa Balantang Saharo, malapit sa Maceres Terminal. Boss, kung dira ka makabakal sa gamit panguma, 3,000 pesos nga minimum sa ginbakal nimo sa Kubota Products, may coupon ka. Ang coupon mo ngayon na ihulog ta sa Tambiulo sa December 25 o December 5, mabunot kita. Ang grand prize naton, isa ka Kubota Tractor, lapit isa ka milyon ang bilisin na ihatag ko sa inyo, tax-free, 10 pesos way kabayran. You see? Gani sa mga suki naton, pangitaan nyo lang si Mama Susan Aurelio o si Mr. John Erlan Pudadera naton yung refer ka mo di Bus Idol. Okay? So sa mga suki naton, kadto na sa Iloilo New Agri. Rajuman Mags?
2: Kag sa aton mga kauturan, kabalaw-balaka mo nga ang uric acid kabangdanan sa mga masakit pareho sa arthritis, high blood, ang iban pa, paano bala malikawan ang pag-angkol sa uric acid? Wala na sa iban pa kundi mag-mentinar sa Dr. Pinoy's Choline Capsule. Ang regular nga pag-inom sa Dr. Pinoy's Choline Capsule, nagabulig pagwas ng uric acid sa lawas, may madamo ini sa vitamins para mapabakod ang resistensya. Ginapagwa man sini ang mga nag-stack na acid at toxin sa lawas, parang mangin matinlo ang ugat, magapabilin nga oxygen kag hindi magmasakiton ang lawas. Madamo man ini sa omega-3 fatty acids nga nagapabaskog sa joints. Paagi sa Dr. Pinoy, malikawan ang pag-angkon sa masakit na gout kag ulcer. Gani, diri ka na sa suplemento nga kompleto, Dr. Pinoy's Choline Capsule, ang kaupo din nyo sa pagtapna sa mga masakit.
0: Ginapabalogalin natin, Rajuman Mang, sa mga suki natin subong aaga, kung sino man nagkakilala sa mga kaperintihan ni Roland Janjan or Janjan Rosas Lucenio. Ngayon siya ang iyang lubong ang iwaton Agosto 14 karunan niyo last 12:30 sa hapon sa kagisang pagamisahan sa Immaculate Conception Parish Church. Kagisya ang igadulong sa katapusan ng palawayan sa Conception Roman Catholic Cemetery. Nagapahibalo ang iya siringa pamilya. Kaya subuman sa mga tapalamati natin subunga aga, ginapahibalo galin natin kung sino nakakilala sa kay Marian T. Pirozzo or si Marian P. Esquera. Basi kilala nyo si Marian, i-inform nyo ko ba? May gapangita sa iya. Kay Ma'am Marian, ma'am, hindi ko lang paghihambal sa imo kung anong reason nga ginapangita ka, pero balaan mo naman ina. Basi pwede ka kakontak sa akon. Importante, ma'am. Mabudlayan kasi ni kung hindi mo ni matigayon. Kay Ma'am Marian Pirozzo o kung kay Ma'am Marian Esquera, kung sino man nakakilala sa iya, kapaki-inform nga ginapanawagan ko siya. May nagapangita sa iya. Or Ma'am Marian, pwede ka man makakontak or makakadto sa opisina ni Attorney Pichi Hiliada dira sa may Riverside Hotel bala, sa may Hall of Justice. Kay Ma'am, tama gid ka importante. Ma'am, problema ka kung hindi ka magkadto. Okay? Sa mga taparamati naton subong aaga, may iban ka pang matalamyan mo na Juman Max. Ginapabalogalin naton anay sa inyo kay may hiwaton subong, ariyo, may panawagan diri si Councilor Alan Saldivar. May hiwaton ang Iloilo City Government nagapangimbitar nga may ara sila sa ato sining Charter Day Bloodletting Activity Dugong Ilonggo Sugpon sa kabuhi mo. May in partnership sa 604th Community Defense Center, 6th Regional Community Defense Group, Reserve Command sa Philippine Army. Iwaton ini sa kaduhan sa 89th Iloilo City Charter Day and National Reservist Week and Anniversary of the Army Reservist in the Philippines. So sa mga suki naton, may ara sila sa bloodletting activity August 15, last 8 ang tagna sa agas sa May Rose Memorial Auditorium sa Central Philippine University. Gusto nyo mabiyan nga magbulig para sa mga suki naton, kinangla naton sa dugo, kadto na kag magpa kuha sang inyong mga dugo. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Standby sa programa Straight to the Point. Away ko matamyo, ginatamyo ko kumusta maayo. Ako si Radyo Man Regan Sugabo Arlos.
2: Radyo Man Magi Maleriado.
1: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mo Nationwide RMN Broadcast Center 3rd

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Uy, 150 over 100 gani. Dok,
2: nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
1: Mr. Laban, tungod ini sa imong nga chronic kidney disease, kukon CKD.
2: Ay...
3: Papa, hindi ka magkapala ka. Akabati ako parte sa kidney care. Damo ko nung inisang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
4: Palangga ko, suportahan ka na mong pirmi sa imo pagpaayo.
5: Kidney Care, halungan ang imong kidney, halungan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oras sa TAC, alas 8:00.
8: This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app. This newscast is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
9: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, magapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
10: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be MXtraordinary with MX3.
13: Na-meet siningsalmig litro. Share-share ta siningalitro, ha? Carl, palihog gani isang chicken inasal?
14: Carl, palihog man di sang pork barbecue.
15: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
13: Ti, naaway di galapot sa akon ng sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
16: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro, kananay, kagsinadya. Sanmig litro, share sa kanamit.
13: Palihog, hata gani kay Carl ang bill.
15: Carl? Di na si Carl?
16: Drink responsibly. Sanmig Litro. Kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayang sa pag-switch, i-continue with EQ Premium Pants, karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
8: EQ Diapers, from day one to toddler, i-continue mo.
19: Sa opisina, pirmi na wala nag-atubang sa computer?
20: Grabe, gid akong mata. Pirmi malabo akong panulog, sakit akong ulo. Tagpasigid ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
21: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
19: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
20: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akong panulog pag imbi na dasig ka po yun akong mata.
21: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
22: Ako, Glissi Carla, kadaw ka bakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa-opera na kunundi. I envy Kuya Fly Kamahal. Nag-string ko sa Iberi. Tibo man kunundi sa mga tigulang. Sa sunod si Sakabula.

0: at Recalls iBerry.
1: Ang iBerry mabakal sa mercury na Grace Pharmacy kung sa'yo suki ng mga butika.
2: iBerry for a clear and healthy eyesight.
3: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
4: May tapang na hindi sumusuko.
5: May ang King Discarte para magtagumpay.
6: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
7: Yan ang bangis ng layon.
8: Gerald Anderson, Easy Mill,
9: Mark Mugen,
10: Emil, and Vince.

0: drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras alas 8:19 sang aga.
4: Sumasaludo.
5: May I have your attention please?
4: Buong buo.
5: May I have your attention please?
4: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
5: May I have your attention please?
4: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. RMN.
3: Good morning friends, mayong aga mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
6: Ari kita sa adlaw ng Webes, Agosto 14. Hindi, 13, 2026.
3: Hindi ka malipat kay manamyaw kita subong sang happy anniversary sa kay Congresswoman Jamjam Baronda ka kay Presidente Bongbong Marcos.
6: Baw subong gandali nga adlaw nagkadto di si
3: BBM.
6: BBM.
3: Pakita bala pe ang post ang Bongbong Marcos nga Facebook page. Today, gapir sa feed eh. August 13, 2026, first anniversary nila. No, ni Congresswoman Jamjam Baronda upod ang delayed at palpak na flood control project sa Buhang Haro. Hindi kita na yung nagambal, ha?
6: Sila na yung nagambal, ha?
3: Si BBM na nagambal, delayed at palpak.
6: Ara, kitaon, kinaarag.
3: Sige, ara, oh, na Bongbong Marcos nga page, basaha gani ang wording sa Busaydol. Sa ating pagbisita sa Iloilo.
6: Iloilo, nakita natin ang mga delayed at palpak na flood control projects na medyo... Ano to man? Na kuan abi do naga
3: pixelate
6: siya na Juma movie. Bebebe, open na. Sa aking pagbisita sa Iloilo, nakita natin ang mga delayed at palpak na flood control projects na lalo pang nagpapalala ng pagbaha. Inatasan ko ang DPWH. Muna eh.
3: Sara ang picture sang flood control.
6: Sang time nga na Radyo Manubi.
3: Ayira ko muning itsura. Ambot subong ko natandog ini.
6: Ambot ko na kayo una.
3: Ano na ang latest ini? Tiyan mo na nga kinadtuan niya. Ginsampulan niya nga delayed at palpak. Pero why man sa may ginhimo? No? Why man sa may ginhimo? Angot sini. Nga ah. Why man lang sang formal investigation or inquiry nga ipatawag man lang abidi ang DPWH Region 6.
6: Masabat Manila, Radyo Manubi, bisan mag-explain lang.
3: Si Congresswoman Jamjam Baronda, kahit prior to this, siya man sagad ka-claim nga yan ni proyekto.
6: Yeah.
3: Nga ginpatigayon. So, bakit, Mr. President?
6: Maayuguro kung maagyanta ni Radyo Manubi, no? Tapos na ni. One year ago pa eh, ti ang proyekto nga ina sa pagbisita ni Marcos, may pundo naman ang adaan mo.
3: Paano so, matapos kay ginpaunta tanan?
6: Eh, gali na, pinauntat.
3: Why, sir, go signal?
6: Pinauntat, gali na.
3: Kaya sa subong kita iya nga mga ready, gay linaway kita iya, kung anong ginalinan sa baha, tadi, pwede man gani nga hindi amuna yung halinan. Galing, kay flood control project ini, kag billions of peso sa ginpangula niya sini nationwide, natural, kumabahaan ng tao, mamangkot gid sila, kay man presidente mismo, person in authority, in fact, with the highest authority in the country, amo nagambal nga lalo pang nagpapalala ng pagbaha. Oh.
6: Ti siya na nagambal, Radyo Manubi? Ti why man gan kamo gininvestigar, why gin pa-explain ang DPWS kaya sila nag-implement sa proyekto nga ni?
3: Yes. Why gid bala may nagambal nga ginkawat ini ang pundo? Ang gambal guro mga kontra ni Congresswoman Barunday. Ang aton lang din pamangkot ya, kung ano ang natabo, nga nga delayed, kag nga nga nangin palpak ini, sa standard ni Presidente Marcos along with his advisors ng mga engineers ng DPWH. So, nagkakadapat malantani na explanation kita ng mga Ilonggo parte sini.
6: Yes.
3: Ti wala, no? Ti okay lang na kung pareha sa ibang lugar, nabatian tabla nga may gin kasuhan, may gin patawag sa formal investigation. So, bisan simple lang inquiry, why gid gani gin pamangkot sini si Kongresuman Barunda?
6: Why gid Radyo Manovi?
3: Ang mangkuton mo man sila de, gina-refer kita sa District Engineering Office sa siyudad kay Engineer Roy Pakanan sang una.
6: Hindi man gatag si Roy Pakanan.
3: Why man ga sabat? Hindi. Dayon naunahan pa gani isang tinawag niya kita nga ano kuno? Ang aton balita, fake news.
6: Fake news. Ginpost niya gina?
3: Oo. Kaya tiga dulot-dulot. Meaning, as na san, amunan na yung balik-balikan aton nga memory. No? Sa kay Kongresuman Barunda, nga kung hindi gali iya sila kasabat, bisan pa nga nagsumpa sila nga as public officials, they will be transparent at all times. Tawgol na nila kita iya fake news. Di, I don't think mayo ina nga talaksan sang isa ka public official. Why di kita gahambal di nga nangawat sila?
6: No, why
3: ang aton ni ginambala, anong explanation siniti kay hindi man kamo ka-explain?
6: Yeah.
3: Tudlo niyo sa DPWS, ang DPWS hindi man mag-explain.
6: Di sino nga amon pa mangkuton kay hindi kamo, hindi man ang DPWS, so, hindi sino pa mangkuton na amon?
3: Hindi kamo yung magambal. Kaya again, gambal kamo, kwarta inis ang pumuluyo ang ginagamit da. Kag, pumuluyo ang nagkakapirwisyo sa mga baha dire. Kay no less than the Philippine President amo nagambal nga nagpalala pagid sang pagbaha dire sa aton sa Iliwilo. Oh. Tindi ini nga politika. Valid ini nga pamangkot sa tao nga until now wala may ginubra ang opisina sa DPWH, ang opisina sa aton nga Iliwilo City Congresswoman kag mismo ang presidente sa Pilipinas. Nakarsel mo na si Marcoleta, si Bong Revilla, si Jinggo Estrada. Damo-damo na kamo sa ginpagkasuhan. Dahil Jojo ang ginpagsampina na to.
6: Yes.
3: Pero, dahil jam-jam Barunda, wala.
6: Wala sila ya.
3: Wala nyo ginpamangkot bisan formal inquiry man lang. Sa Duenas, kagdadumanggas, kagbarotak ng ibo.
6: Tikitaon man to, hindi mo man matago to, Radyo Manovi.
3: Wala man lang kamo formal inquiry kay Ferds Biron, kag sa DPWH sa lugar nito.
6: Para masabat ang pamangkot sa mga tao, kag masabat Manila, ang mga akusasyon, Radyo Manovi.
3: Dire sa First District, di ba lang may ginreklamo man to parts ng Miyagaw?
6: Yeah.
3: Di wala nyo man lang ginpatawag sa formal investigation, o bisan inquiry na lang si Congresswoman Janet Garin. Oh. Amo man na, sa Second District, may reklamo man to. Why man kamo sang formal inquiry kay Congressman Gurisita? Again, why ni may ginakusar din ako na noong?
6: Wala.
3: Mangkuton lang. No?
6: Balan mangkuton mo, lang. Balan mo kung ginpamangkot ka, Radyo Manovi. Ang tanan nga ina nga mga nga mga huna-huna sang tao. Kag kung masabat ina sa natungdan, kundi ma-erase na nga ining project nga ini, gina-implement ang budget ara kag maayo ang implementation only that.
3: Sa 5th district to may gina-live to si John Tupas
6: kag si Roley Suplito. Tiwa niya man tungkol pasabat ang natungdan. So, why
3: may nangawat, gid? Kitikisa ba si Black Force Major? Love nature. Pero tani, malangin patawag niya bisan formal inquiry man lang si Congressman Tupas?
6: Ang guwata lang, Abi.
3: Kung sinisigogin ka mo sini?
6: Ang guwata lang, Abi, Radyo Manovi, nga nagmuno ka, may problema, pero after sina nga nagambal ka, palpak na! Tiwala man dayon ka mo magin ubra kung paano nga nangin palpak ina, kagkun palpak ina, anong gin ubra para nga mangin maayo ang nasambit sini nga proyekto.
3: Solusyon!
6: Wala eh!
3: Bakit, no, Mr. President? Pero anyway, no, August 13, 2026. Happy first anniversary, BBM. Happy first anniversary, Congresswoman Barunda. Dirigi jaya nga bagay. Hindi gid ako yung malipat sini. No, gintawag ni Congresswoman Barunda, fake news kita. No? Dayon, tigay lilikog na da, amo na ang sentimento sa grupo nila. Gintawag man kita ni Jed Mabilog Hisa. So, basta gani, call for transparency.
6: Malain ang pananaw nila sa aton Radyo Manovi.
3: Tanan di pwede pamangkuton.
6: Yeah.
3: Except sila.
6: Yeah.
3: Daw mo na iyang akon nga pagkainsindi.
6: Kagkong pamangkuton.
3: Tanan di pwede pamangkuton. Tanan di pwede hanuton. Tanan di pwede habuyan insinuation. except Barunda and Mabilog.
6: Kung sila si Barunda kasi Mabilog gani ang mahabuyan sang istorya.
3: Fake news.
6: Fake news.
3: Hisa. Si Mabilog, ginablos niya to, ginapamangkot. Parte sa paggamit sa lakyan gindala sa mall, Domingo. Sa lakyan sang gobyerno. Kako pang ginaparking tos balay niya overnight. Hisa yang tawag niya.
6: Gin call out naton si Barunda Radyo Manuvi sa iya sini nga street lights nga ang pundo sa to pila to kagatos ka milyon ang iya gin paobrado mga may 30 to ay mga dira lang
3: mga 30 kabido
6: mga 30 kabido
3: mga 300
6: oo mga 30 lang gin plus tarta sa maayo may interviews kita then may picture kita may actual inspection pero ambal niya
3: kag may question mark then hindi magsabat ng DPWH
6: sila niya fake news
3: fake news
6: my goodness pareho gid sila sang style ni Jed Mabilog nga si Jed Mabilog lain pag iniyang kay Jed kay Wagin siya at labot
3: gani
6: ang kaso iya ara sa hinablos siya
3: gapamangkot man lang
6: gapamangkot mamangkot kita pero ang sabat niya ni Jed Mabilog, anong bulong sa hisa? Nga wala man sa tamo-namo. Si Jamjam gani, in fairness, sa Radyo Manuviti, iya pag ito iya project mo, siya nagpa-release na. Si Jed Mabilog, iya mas lala.
3: Guwaigid sa iya labot.
6: Guwaigid sa iya at labot.
3: Tihilab tiro, klasik.
6: Kaya anong tawag mo sinabi, kung ka pahilabot ka sa wa, hindi mo man na trabaho,
3: hilab tiro ka. Kaya nagulang ito sa appoint sa DILG. Kaya mo na, nagsaka-saka, gurong hangin, kaya may poder.
6: Ang tao mga kilala mo, Radyo Manuvi, kung magaan mo puder.
3: If you know a man, if you want to know.
6: Ito, taga-taga-ibla puder.
3: The real attitude or behavior of a man, give him power.
6: Ako, sa kadugay ko na sa muning trabaho, na-observe gid ako, Radyo Manuvi, sa mga batasan sa tao. Niyara dira nga, hiling mo, do ka nami man sini sa iya? Tiktaga ibla puder. I-empower siya. Tanahunta kung di kapag lamunod.
2: Tatak RMN.
3: Sanbay. Ang author sang ordinansa sa sining gina-propose nga no parking.
6: Yeah.
3: Kung weekend o kung Domingo sa Sunset Boulevard may kaupod naton subo. Naputon ta si Councilor Miguel Treñas. Gin-take up ini sa komitiba ni Councilor Sedfrey Cabaluna sa sesyon kahapon take as chairman sa Committee on Transportation sige na subong ang pahiring sige ni Cabaluna kung bala doable ining proposal ni Treñas kay ang iba nagambal nga para maka-jogging man ta mayad maka-exercise man ta mayad sa Sunset Boulevard pwede wa ilang parking oo. Pero may iban man nga nagambal, amo mala lang chance tang
6: nabaki-baki man.
3: Tada palapit kami dalatas lakyan, hindi pa tapag paparkingon.
6: Inabaki-baki man ina, Radyo Manuvi, may mga advantages kag mga disadvantages. Kita ako kita ko manada. Like sang nagligad to gindala ko gid si nanay. Para lang makita man ni nanay ang Sunset Boulevard, may dala kami nga pulungkuan, may lamisa nga gamay. Gabi na, kaon-kaon kami da, damo gin man ga-jogging. And damo man ang naga-parking.
3: Tis daw, dira sila sa kilid ga-parking.
6: Sa kilid ga-parking, pero ako maka-jogging ka, Radyo Manuvi, pwede ka man kadalagan.
3: Sa bricks.
6: Sa bricks.
3: Galing mo lang na, no? Ti ang iba niya, may mga events nga ginahiwat.
6: Yeah.
3: Ti sa karsada ginaga-agi. So, yung balon tabi, no? Ginawiin ni Subong sang syudad ang pros and cons. Hindi ka ni kautray tambal nga hindi ka ganyan magsugot.
6: Yeah.
3: Hindi ka man kautray tambal nga dapat pasugtan eh.
6: Pero pwede ka win-win kita nga pwede ang parkingan, dili lang kamu asta. Dayon, sige, hunta lang na. Pwede na, dira-dira na gina-istoryahan sa committee hearing Radyo Manuvi. Para nga mabalaan kung bala, doable ini, pwede bala ini. Kay wala man sang ginalantaw diri para iniya sa kayuhan sang tanan, hindi lang para sa isa katao.
2: Tatak RMN.
6: Ang aton sa mga taga-trangka sa maasin. Gin pamangkot ko gid ang gobernador sining ko governor pabutangan mo sang teen center ang trangka siling niya pabutangan ko
3: sa mo na ni ang katas ang pagsaka namon sa malayo nga bukid sa mga IPs
6: yes
3: nagdonate kami to libro So tanan to nga nagbululig sa remen pag donate libro kag iban pa mga school supplies. May ambag ka mo sini.
6: May ambag ka mo di.
3: Kay sang ato na kita sa bukid, no? Ginduso kay Governor Defensor sang RMN.
6: Mm.
3: Nga what if butangan sila teen center?
6: Yes.
3: Kag dala na dayon library nila eh. Okay. Kay ito sila library.
6: Wa sila library. Kag integrated school bala ra Jumanovi.
3: Kag kay IP.
6: Kag IP kalabanan dito.
3: Di-frankin sila yan.
6: Yes.
3: In fact, prangkang istorya. Gapanagadzad kami pagsaka. To kay siling nila, damo to NPA. Kaling ti sila yung manamon, naman niya sala
6: naman NPA. Man kami sala sa NPA, way mga may gubra malain sa ila.
3: Kagti, diri sa amon ang commander sa NPA, nga recruit sa UI sa una, ready? Amo lang na galing ang NPA, nawong puro agtang.
6: Kalbo puro puro.
3: Si Pepe pa, kalbo puro puro. Nawong puro agtang, si Pepe NPA. Ti ano adlukanta sa NPA, kagsa si Pepe, be? Ti saka tas bukid to eh. Pero kanami sa mga taway, ito yung PA.
6: Ah, wala, wala.
3: No? Saka, tato. Tipag saka, tato. Riyan mo na niyong kataso. A year after. So, salamat kay Gov Tuto, kag Attorney Bon Superior, kay under ni sa iya department.
6: Yes.
3: Kag, siyempre, ang representative nila, no? Nga nagsaka
6: si
3: to.
6: Si Ma'am May.
3: Si Ma'am May Malones.
6: Malones.
3: Robles.
6: Yes.
3: Sige, karon istoryahan, tanadugang, kapin pa, ang isang pag-aid kadakong balita sa ito ng government center,
6: mm-hmm.
3: ngay tukod sa Santa Barbara, Iloilo. Bao magamonid, lapit pa ng airport sa ila.
6: Bao!
3: Dira na nada ang bago nga syudad, no?
6: Laban-laban
3: na. After Iloilo City.
6: Dira na nada.
3: Daw syudad ang dating niya, kiti Metro Iloilo ini.
0: Tatak RMN.
3: Ariyan ay sa linyata si Councilor Miguel Treñas. Councilor, sinovi kag si Regan sa RMN Iloilo. Good morning.
7: Maing aga, give no up kag Regan, no? Kag sa kanan ka pamati sa RMN.
6: Councilor, gina-refer subong sa committee ni Councilor Cabaluna ang imong proposal nga magtugasang or mag-create sang ordinansa parte sa pag-regulate sang parking dira sa May Sunset Boulevard. Sir, istoryahi kami. Anong nagduso sini sa imo? Anong nakita nimo sini nga mga bintaha kag disbintaha para sa aton sini nga mga pumuluyo sang syudad?
7: Yes, Regan, no? Ang kagapon na nagpagwa na siya sa iya progress report.
6: Mm.
7: So I think ginduso na ito ni a month ago, naka-committee hearing na kita.
6: Mm-hmm.
7: May mga stakeholders ang kadto, ara ang mga, ara ang POSMO, ara ang taga, ang mga vendors na ito na ara, mga food trucks, ara, nagkadto yes. mga ang community sa mga runners,
6: mm-hmm.
7: sa mga gabike, kompleto ang nagkaladto da ang gausarda sa Sunset Boulevard.
6: Okay.
7: So, gin desisyonan na as of now, madairan kita.
6: Okay.
7: Amo man ang suggestion sa mga kaupo dun ng mga konsihal na hindi kita na magbutang sa specific date.
6: Mm-hmm.
7: Butangan ta na, hindi pa sure kung saan o ang aton ang closure daan ang motong istoryahan.
6: Mm-hmm.
7: May isa sa aga, may isa sa hapon, ginbutang natin sa ordinansa ta, masugod 5 to 10, may mm-hmm. isa to sa hapon, 4 to 7.
6: Mm-hmm.
7: So, ang ginsuggest ang committee, madairan kita anay. Itanaon ta kung ano gusto sa public.
6: Okay.
7: So, ang progress report ni Councilor Cabaluna yesterday, ang matabo subong, ma-storya ako sa community dara sa Sunset Boulevard.
6: Okay.
7: Kung saan o nila gusto, ano na time ang ila gusto para maka-start na kita sa car-free Sunday dara sa Sunset Boulevard.
6: So, ang imong ginaduso dira nga kada Sunday, may date lang or may adlaw, may oras, again mention mo nga, sa tion nga ina, i-dry run aton, kung bala, doable siya, kung bala okay siya, kung wala gid man sa mga nagapalarking dira, Councilor.
7: Yes, no. Amo na ang plan, no. May gin duso na di sa una sa city, di sa Carreal Night Market, no. No, may isa na da, walk-free Carreal, na limtan ko na ano nga lang sa to sa ordinance.
6: Mm.
7: Though, hindi siya doable.
6: Mm.
7: So, ano lang kami ni, nastoryahan man namo ni Councilor Cabaluna, na gusto ta, pag gusto ta sa isa ka ordinansa, ma-open man bala sa public, magustuhan man sang tao.
6: Yes.
7: So, ang desisyonan, madry run kita anay, testing at mga 3-3 bi anay ka date. Kung mauyunan sa public, i-ordinance sa haunta diyon. No? Yes. Every week, butangan ka na what time, what date, kag ano oras ang ang car fee Sunday.
3: Ang sa kali real to, bigin na yung car race. So, una nga, malakat ka lang, no? Para nga maturmo ang heritage sa sites ng Iliwilo, Councilor. Galing kayo daw, nature na ni Naton, ya, abisar nga mga Pilipino, tamad niya sa ito, maglalakat. Masulod lang ilang sa kanto, ya, masakay pasikat.
7: Tuntun. Pero, sa momento na discuss, no? Momento na discuss na.
3: Sa amon lugar, nga ginatiniran ni Rajuman Regan, pirmi naman masugata, dumahuya kami, sir. Mga Chinese, mga Korean, ang iban mga Black Americans, sir, galinakat sila, ya. Ang ibang gani, ya, ang mga black gig, makita ko.
6: Galakat na na sila
3: yan. Gabiti-biti ang init, Councilor. Mga launa sa hapon.
6: Ganilakat na na
3: yun. Ga-jagging. No? Do nature nila, ya, daw. Muna, kitabi ang mga Pilipino. Katama niya sa aton maglakat, ya. Sa mutong kalirial, tano medyo, while may ordinansa ta, though, why gawa may nakapabatsyag ng uyon nila to. So, ining sa sunset, sir, lugar gini niya nga gustuhon mo, ang gakantuda, gusto ginila yung mag-jogging, kag-maglakat. Pero ang nakita mo, sir, raw, nga nakapaminsar ka sa proposal nga ini, ano nangin tama ka Sabad kung may nag-parking, kung Sunday?
7: Ang nakita ko, no, gusto ko ang mga tao da, kung maglabay kita da, damo ga exercise ba ga exercise mga ido nila ginapalakat nila may ga may mga isa kalamisa gasturya-sturya sila gusto ta man ang idara na area do ipabudion ta no ka panami na may mga activities dira na area sa Sabad Boulevard
3: ano sir raw ang parking naga Sabad ginoccupy nilang dalan.
7: Ang amuman ng isa no, may parking na may ga-park da sa isa ka sa isa ka isa lane? Ka street. Isa ka lane. Itasingan ta kon ma amuman to ang bal ni Colonel Garbanzo sa na dapat i-regulate ta gid mayo dara na area.
3: Taon ta no.
7: So itasingan na to.
3: Kaya kami abi taon ang area sir kon may ga-jogging sa bricks no sa pabaw sina kon hawan.
6: Yeah.
3: Galing mo naman ang downside naman base bla hindi man sila magkladtoda kun hindi ka palapit ang salakyan nila. So amo man nga ang dry run ka mo anay.
6: Yes.
3: Kaglan taon tagi kun which is which sa Councilor Trenyas.
7: Yeah, sakto na no. May mga suggestions yan na dapat the whole lane gid ko no i-close. Hindi lang ang duwa ka lane. Eh ang pamangkot naman to te kung diin sa maagi malila maliko maano gid sa malongkat gid sa mali. So amo na ang importante sang dry run no. Testing ata kung base kung ma ordinansa na gid mabudlay magpa-amend so kung na hit so na gid damo base mareklamo damo may iban pa ng mga suggestion. Subong pa lang i-testing naton kung makita sa public na nami ang proposal sa city government para gid sa public suportaran naton.
6: So. Ang ako na bi councilor kay ako particular ako dira kadto ko kun Sunday or kun Sabado damo gid man da yaga parking. Pero damo man da sa mga naga vendors gid dira ang affected kun way naman sa mga kadto. Pero kun ako lang yamang kuton mo Rajumanovi hindi talang guro i-regulate lang ang parking. Hindi lang niya nga kundi hindi lang ma-parking. May area lang sila iya. Like ako, makadto ko to. Dari lang kuya amulan niya area. Dari lang kami. Then may chimpo para ang dito iya sa puro punta. Dito naman niya ang tao nga makalakat naman.
3: So, mangin party na sa dry run eh.
6: Mangin party sa dry run
3: na. Okay, kung 100%.
6: I-close mo siya daw.
3: Hindi gid pwede.
6: Daw medyo.
3: Tiyang mga malayo sa lugar, paano sila kapalapit?
6: Muna.
3: Oo. So,
6: why ba ganda ka-parking eh?
3: So, base kung after dry run, makita niyo nga may number of hours lang pwede kagdiin ang designated nga area nga dira lang hasta nga daw hindi gid man nga maubos gid ang bilog naton nga area nga daw kalaway
6: yes. Na gid siguro kung magparking ka councilor like diri sa primero halin ka diri abi sa may area sang ano gani ni dire lang dapat sa may, may airport, may airport. May part lang dira nga isa lang ka lane ang himon parkingan, then dito naman sa may punta, kadto kato sa may going to Utona, may area man dito ya nga ang right side lang ang puro lang parking and ang sa tunga ya
3: open.
6: Open na kita.
7: Open. Pwede na. Amon na ang plan mga plans kita no. Sa Kumanambal mo Regan. Na dara ang palapit sa Mega World, dara sa mabutang sang
6: pwede na.
7: Ang parking tapos sa isa naman to sa Otoan na area.
6: Kaya ang lagasta ya sir ang lagasta dira ang makadto da mawalking gid man mo. Among gid man ay ang aton activity
3: dira. Pero pagkadto niya masakay sana.
6: Sakay sana.
3: Eh. Okay, tingo ari ka sa mga lapos kag lapas ka Romano. Kamalakat ka lang makadto.
6: Wa ito parking sa sulod
3: te. Eh. Ano gagatang utok mo subong mo sa idol no? Councilor Meg sa pag-assess mo daw pwede na sa kunsihal si
7: Rajman. Ah, pwede na. Nami gani may upod ako to na makulit no.
3: Kalendo gobernador ni Ngamdum niya eh.
6: Mayor guro malapit guro sa tirong ang mayor.
3: Sige sige so sa nona ni sir masugod ang dry run na may nagriya na kami ng deko pa.
7: Ang dry run ma-meet pa kami sa mice nato na office kay gusto natin butangan sa mga food trucks no eh nabiwon ta na lang gid ang dry run ta.
3: Ganin. Para kaya may isa pa ka muna may sir dibla si mayor nag-order nga atong gindismantol na naton bala nga cooling hub ibutang na da sa Sunset Boulevard kag mangin guardhouse na no di ba para nga ma-secure ang mga naga-jogging kag ma-secure man ang aton nga mga tanong nga nagligad pinang uto da councilor.
7: Yes no damo pa plan no si Mayor Tren yes no nakita ta sa buawi to ang gabanta ito sa plaza wala gid to sa gad nang gina silungan no so damo kay so may mga areas kita nabutangan to sang cooling hub ta mausal ta gid to damo kita program sa city government subong may yesterday may may nag-open man kita to sang sa housing para sa mga aton mga pumuluyo. Na diri sa City of Iloilo damo sa kita gid programa para
3: yes. Sa ila. Nagligad do nagwa ni sa balita si Uswag Ilonggo Party List Congressman Joe Joang do nakamuno nga isa sa ginatunan nga mangin site sa takodako naton nga ipaobra nga multi-purpose gym nga capable kita nga mag-host sa mga dagko nga mga concert kag sporting events. Te sulod Spencer Ramon basi sarangan tabla Black Adlaw Taylor Swift kag BTS dalon di councilor daw dira na area sang Sunset Boulevard ang isang ginalantaw kay do may madonate kuno nga mga tag-iya sang duta para nga mangin ligasiya Manila diri sa sulod sang Iloilo councilor so te ko ma-develop naton no? Kag ma-regulate this early ang Sunset Boulevard makapayo ini sa aton sa Iloilo.
7: Yes, na may gina na may ara kita area for that. No? Amo naman na kulang sa siyudad natin. Wala gid kita area na dako. I think you need 5 hectares for that. No? So sa siyudad sa Iloilo, no, gamay na lang gid ang natin area. Amo na outside Iloilo, ta buligan natin ang mga amo na ng mga proyekto.
3: Alright, sige. Councilor, salamat gid ako kag maayong aga.
7: Thank you gid sa tanan maayong aga.
2: Tatak RMN.
3: Hindi man tabi pwede mo sa idol nga pagbutang sang isa ka lugar amo na lang na.
6: Yeah, tama na.
3: Kay okay, limbawa sa mga esplanade ta pagbutang ta may bricks, may pinta, may mga tanom, na landscape, may suga and all. Abi mo muna na. Samtang galugay kay may gagamit nga mga tao, may encounter ka nga problema.
6: Mayara ginaya.
3: May mareklamo. Ti sila sa sudad,
6: i-adjust ka na.
3: Maubra na sang proposal, paano ma-address tong reklamo? Pero samtang ubrahon mo na, may iban man nga mamlabag.
6: Di mamlabag man kay para sa ila, hindi mas nakasaw.
3: Ti ti hindi ka man kuno ka palawig. Nami tong ambal ni Mayor Richard Garin nagligad mo. Sila niya, you're bound to fail. Kung people pleaser ka. Kaya kung i-please mo lang tanan, with variety of opinions, you can never arrive to a final decision. Kay tanan na lang opinion karon.
6: Di agagree ka na.
3: Why das ang parehas mo? No? At some point kung leader ka manindugan kag ka maghambal nga bisan may gablabag, may gasugot, pero apan assessment nakita na mo nga daw mo ning pinakamayo tang obrahon. So I try tanay. Anyway, when laws are created, Laws are also subject for amendments.
6: Si pwede man ma-amend sa ma-amend radyo manuvi, pero amon ang gani ambal ni
3: Madugay.
6: Kasi, madugay pa ko ni amend mo.
3: Si samtang wala pa.
6: Eh, plus tarong tarang
3: dahil. Part ni isang public hearing nila para nga mabatsagan tang social acceptability sang proposal sang ordinansa ni Councilor Trenas i-dry run. Magambal dry run, meaning testingan tabi nga.
6: Testingan tanay.
3: What if amon na gid ni bi implementa?
6: Yes.
3: So, we have options. So kun amon eh kramut singgit kun amon eh ay dona migli
6: kramut sing kun amon eh kun
3: so ti kun dindang damidzo nami
6: ya muna acceptable ti dira kita
3: amon ang iduso ta kag implementa
6: kay kada mo abi sa suggestion amo tambal ni Councilor Trinya sining ya may iban gambal nga i-close to tali close ang dalan may gambal man iban nga amoning oras ano ay ambal iban nga mo amon ambal iban nga amo ni gabiton nga lane ti ina tanan testingan radyo manuvi
3: parehas man abalas ang city proper ta ti grabe ginadayang kakulang sang parking
6: ti wagi man na parking
3: pero nanotice ko both kon if we share the same observation mo sa idol kay ti why man kita iya nagapangabuhi di sa sudad
6: ti oy
3: para mangita di prinsa in the same way may mantadi ka pangabuhi para magdayaw na lang magdayaw
6: sa natural word.
3: No there is always a balance of everything ano ang spelling sang balance ha
6: pwede balang pwede balang
3: there must be a balance of everything no you criticize at times and at times you
6: magdayaw
3: also,
6: ka man eh
3: give praises to people ambot if we share the same observation magpakalirial tasang una ya sang wala pang pay parking why kagid ya parkingan
6: ay wala parking
3: pero sang aran ng pay parking may maparkingan kagid
6: yes. Notice
3: mo
6: gusto na
3: ako gusto ko gid ya mamalaklon sa kalirial na kinsihan niya katuig ang bayo ko nga sa sobra niya kabratuhon why kuya kabalo ya sa parador mo sa idol gin itlogan na ya sang damang mo
6: ay manasuksok
3: gin bakal ko ne sa Sambu Basar
6: grabe ba
3: sang mga sudyan Japanese kwa na Indian na kamana ni Mrs. Sudyan mo no upod ko pa siya hing Edwin na ruwan dira kami ga pamalaklon so na makabakal ti mo bayo 150 mo
6: bayo na na
3: ti makakalirial kita
6: yeah.
3: Ikaw nag UI ka balan mo kalirial ang dalang panta
6: ti oy
3: 7 years of my career sa Kalirial.
6: Ti ara ng pinaka sentro Radyo Manuvi mo.
3: Oo, kag tanan ara na mo.
6: Ara na kumpleto na dai.
3: Kag lang gamay kun wala sa mo ni establishment sa unahan may ara.
6: Kag nami da kay may makaayo-ayo kada ya kay ti
3: kag tinira na da nagatuluhaw ang presyo barato pwede man igusuhan.
8: Dokra
3: lawan. Ye, wala ka presyo barato pwede man igusuhan. Na. Gina chipmunk na lang ang ads kay ti Bligyana isang pasayon sa radyo.
6: Eh, may oras eh. Per seconds.
3: Oh. Ti, why tagaling parkingan? Muna gasettle kita sa mga malls. Pero ti, ang mall naman, para na iya sa mga high-end, makasarang magbayad, mahal. Pero galing kay may parking. Amo man nasa pobranay, kurinti sa Balay Black, isa may mga maintenance needs ang Balay ta. Ang elektrisyan, sinong mau Black? Storya sa akon, niya to, magbakal ka bala kurinti? Nya minabalaan ko to Oscalirial barato gito. Yang balkonong ano? Piki hindi. Kasi kung barato yung prison ta,
6: piki.
3: Hindi to. Ti sinong mau master electrician?
6: Tiyo.
3: Ang peko sa una sa iya pa nag-konsulta. Sili niya, dito ha. Nya mo man ang inabaligya sa mga dagko ng mga hardware sa mall.
6: Yeah.
3: Nya dito man na sila galsada to. Nya napatungan nila. Pero sili niya, ginubrahan ko balay nagliga din. Sito. Nya damo kwarta. Ti sili niya, nya mao nami man ang imo ginambal na dito kami makuha. Siya galing mo, why ito parkingan? Nya ti sa mall na lang kami ah. Nya bisan magmahal-mahal pa 300 kada metros. Sige na lang basta ka parking. So muna ti magdugay patyon sang mall sang negosyo sang mga urik tadi nga negosyante ang kalirial.
6: Bangod na sa way kita sa parkingan.
3: Di ko mapatay karon ang negosyante sa kalirial. Iwaya sang incheck. Ang mga Ilunggo iya nga nagaulubrada. Why na umbra? Kaya mo na ang sudaga, pangita man pagi, paano kantuan ang kalirial? Tisiling nila testingan tabing pay parking. Pero siyempre kung kontra ka, ang yambal mo lang yan, ginahulap yung tao sa sudad.
6: Kaya mo na.
3: Pero actually, that's not the point eh.
6: Yeah.
3: Okay, income man na sa sudad, pero at the same time, ginadiscourage mo ang mga wala maniga pang malaklon
6: nga hindi na magparking.
3: O kung mamalaklon man sinintimos mo lang gamiton.
6: O rimuon gidya nga parkingan ang dalan bilog adlaw.
3: Okay, wala sila iya sa parkingan. So ay man sila gagasto gidako, ay man gacirculate ang kwarta para sa ekonomiya. Parkingan nila bilog adlaw, kay ay man bayad. Pero sang gin pay parking.
6: Kita mo damo
3: ka nakahap ng iban nga magparking.
6: Di kami bayad mo.
3: Kami bayad. So ang mga mamalaklon,
6: kami parkingan
3: na. Makasalo, tamo na nga. Siling ko si Imo, I don't know if we share the same observation. Halin sa nag-pay parking ng syudad, busa idol, may parkingan kagit.
6: Pareho kita, Radyo Manuvi.
3: Hindi kita pirde. At the same time, kung makanto kita permida, just like sang iba.
6: Income pa sang
3: ano. So, buhi ang negosyante, buhi ang mga empleyado. So, hindi ni anti-poor. O ako yung maglantaw. Ang point ko lang is, gapangita pagi ang gobyerno nga mag-win-win ang solusyon. Ako na, kita mo ang mega world. Nga butangan sila terminal, grabe ng reklamo man sa mga transport group.
6: Yeah.
3: Pero why nyo man ginpaminsar, investor ina.
6: Mm-hmm.
3: Kung butangan mo sila da terminal, simpre ang tao da kutsansan, dira na lang mamalaklon man eh. Kay pag habot mo sa syudad,
6: di makadto ka pa to kung may ara ka na malangda, di ba?
3: Tibu iyon, takay nga ah.
6: Investor man ah.
3: Pila sa inyo de, ang bata nyo gobras call center, dira sa mega world. Libo?
6: Yeah.
3: Pila sa inyo de, ang sales lady, bata nyo da sa mall, gabantay sa mga restaurant da, tag sa mga massage parlor da, ang inyong mga kabataan. So these are Ilonggos, gakinanglan ubra. Pero para matagaan mo sila sang sustainable nga income, ang mga negosyo da, pangitaan mo pagi, amo na palimbana sang syudad.
6: Buligan mo nga ang tanan, Radyo Manuvi, hindi pwedeng ang iban dito yan, nagsaka na siya, nagmayo na.
3: Hindi
6: may mabilin nga mga investor.
3: Kaya nga ton, Permi.
6: Nga ara sa idalom eh.
3: Ang kita talang abi, Permi, laban-laban, kwarta naman na si politiko.
6: Politika naman na, politika naman.
3: Laban-laban, kwarta naman na nila. Ay gapaminsar nga kita perde. Pero ay nyo ginapaminsar nga mabudlay mga inopisyal sa gobyerno.
6: Kadamo pa sa balansihon eh.
3: Tikaroon, masiga reklamo to si Mega World, Chandrutan.
6: Mambalsa, tikadako-dako sa nga munding investment. Huwagig kami di iya. Bulig ang syudad sa
3: gobyerno. Mambal, gapay mo yung kami sa Metro Manila. Diri amo negosyo. Sagad nyo kami kambal nga invest ka man di si Luilo. Ano'y kaya rin na kami di?
6: Bayan mo kami di.
3: Why man ka mo may ginimo? Kay why man galitaw ka kanto di? Di bla mo kailan, lang purpose.
6: Kailan tawa nyo subong kay may ara dira sang terminal? Radyo Manuvi, ang mga taga-aliusan, anong ila pasalamat? Ang mga taga-uton, kung maghalin ako subong sa Concepcion, agi ako sa Tagbak, may ara sa biyahe, diretso na dito. May parkingan na to mo, may kwanto, so, may terminal.
3: Amo na nga ang iban da yon kapaminsar na luwas sa terminal. Lapit sa mga malls,
6: gina-encourage
3: nila may ma-invest man sa division, may ma-invest kondo.
6: Yan muna na mo.
3: Para dira na lang makadto man. Pero at the same time, ang nag-invest na balay kag kondo, convenience man sa ila, kaya ara naman lang da ang balaklan nila. So amo na that's how you run a government. Hindi na yan sila yung kayo kung may sukot. Pagwarta na dayon, anti-poor na dayon.
6: Ako, ginambal ko gini sa lawas ko, hindi kita yung manggaranon. Ang akon income, Radyo Manuvi, balan mo man na nga nag-hangos na kita sa kitsat 15-30.
3: Pati ka na, Mark. Mrs.
6: Pero,
3: bata ka siling mo ni Donan Silmo, sugabo.
6: Gistorya kami ni sa asawa ko.
3: Duan
6: na ni Kasimana, balan mo nagpa-change oil ko sa salakyan. Ang ambal sang nag-change oil. Sino yan, sir? Islan mo na ng imo filter bala sa aircon.
3: Imahalay.
6: Ang problema, baklon ko na sa dito sa downtown.
3: Kasagid. Okay.
6: Hindi ako magkadto dito, Radyo Manuvi. Kung ako lang ga-drive, kaya wala ka gani parking. Unless kung may driver ka nga, dira ka, then bilin-bilin mo to, libot-tibot ka lang. Until now, ay pa ng islan. Pero, sa totoo lang, ang ambal nila ni nga pay parking, nakabakal ka gani sa lakyan mo.
3: Oo.
6: Kabakal ka sa lakyan, pilang sa lakyan, tag isa ka milyon, dua ka milyon.
3: Tapos sukton ka lang sang 15 sukton, pesos.
6: Sukton ka sang 20 reklamo. Pesos. Akad to ka to subong, are, dito ka sa may Ateneo parking. Wai ka gimanda ka kung ano sa Ateneo, may likod na sang Qualimed. Tinasukot ka man na gyapon.
3: Te, amo man.
6: Te, amo man na ti amang naga palarking da, Radyo Manuvi.
3: Bayad man.
6: Gabayad man, kag may mga kwarta na, ang akong termin na pasunod sa lawas ko. Kung kasarang ako magbakal sang gatong, kag nakasarang ako magbakal sang salakyan, ahaw nga 20 pesos, kag 25 pesos, na makaparking kita, good for 1 hour.
8: Hindi ka kahatag sa sudat.
3: So, amo man na sa Sunset Boulevard.
8: My goodness.
3: Akin ang balta bala. No?
8: Hindi amo na ya.
3: Kinanglan open kita sa pagbag-o. Kaya ang gobyerno, gapangita na pagi nga hindi sa tanan nga oras, amo lang tagyapon sa Tusko. Kinanglan, explore ka sa mga bag-o. Ti, nagligad na dumduman ko lang sa tag-interview ta kay Councilor Trinian. Nabasaan ko na sa newspaper why sini nagpa-interview sa congressman. Ang gayo tatani yung ma-interview sa. Eh, subong ka pinago mo ng daan. Galikaw sa kontrobersiya ko.
6: Ka-hibernate na siya.
3: Siling ko ma-interview man tabi, ginagawa man sa newspaper. Oh, galing nakauna ko rung newspaper, interview siya. Ah, tapos na-revolin niya lang na-realizar, hindi na lang sana magsagad ka o over-expose ng lawas niya. Mm-hmm. Namuno niya na nga may madonate nga negosyante. In fact, I know the name. Kaya balaan ko na, no? Nanginamo ko na sa una mo. Ang mga kapunungan da sa palibot sa sunset.
6: Mm.
3: Damo na daduta niya.
6: Mm.
3: May part da'y donate niya sa syudad.
6: Mm.
3: Saan ipatindog ta nga multi-purpose gym.
6: Mm-hmm.
3: No? Multi-purpose center.
6: Arena.
3: Nga capable up to 5,000 katawo.
6: Yeah. Ay, dako na na.
3: Tiyan mo na nga wide lag ko nga concert di sa ton.
6: Ikiway kita lugar.
3: Lantawan nyo bila nagligad, kapila na magbalik ng air supply.
6: Mm.
3: Kaduha na, co-sponsor per me ang arinin.
6: Yeah.
3: Ano ba lang air supply?
6: Tiyo, sikat-sikat na banda na.
3: World Music Phenomenon. Ano ganun spelling sa phenomenon na?
6: Pwede sa world lang ko.
3: Una nga concert, 2007, I think, or 2009, Busa Idol. Gabalang-balang palang tong arimen sa una. Ang venue ta, Iliwilo Sports Complex.
6: Yes, yeah, dunduman ko to.
3: Mambal ta, pirde to. Air supply, pirde? Sino mapate? Pirde because may bagyo at na time. Ti open field, sino makanto?
6: Ti
3: maulan?
6: Maulan.
3: Oh, gagawom ang panahon. Naglabot pa kami sa point nga gapinanawag kami sa utod ni Nay Emil Black.
6: Oh.
3: Tambuhin pa si Nay Emil.
6: Mm-hmm.
3: Si General Alcudia sa Armed Forces. Si Lingko General, may ara ka mo trapal nga floating.
6: Mm-hmm.
3: Pero may ara ko, no?
6: Mm-hmm.
3: Kadlaw man ang general. Yung wala lagi dyan, no, siya nga muna. Nga hindi mo na bala pag-install. Galutaw lang sana nga mag-atop. Abi ko yun, muna mo. Out of desperation.
6: Yeah.
3: Nga kadako-dako sa concert. Tapos, ano ang dungog sa air supply nga? Air supply kami.
6: Kato kami to, ay tawo.
3: Di ba? Do kalaway man sa turismo sa Iliwilo.
6: Mm-hmm.
3: Ti, out of experience, sa muni nga mo kita ni mag-analisa sa mga issues. Kaya because of experience, open-minded kita, hindi kita kitin utok.
6: Nakita na nato, naka-experience kita na tumalubi sa mga mabudlay pag ito lang.
3: Bumalik ang air supply.
6: Mm-hmm.
3: Pagbalik sa air supply, sinong organizer?
6: Kita,
3: the same gapon, si Steve O'Neill, nga upod na sa 2009,
6: nga upod
3: na naman sa 2025.
6: Yeah.
3: Pero na-wheelchair na si Steve O'Neill.
6: Mm-hmm.
3: Si Sir Edson sa CPO Media Center, sa unang partner ta, nag-ubano ng buhok ni Sir Ed.
6: Yeah.
3: Pero ay gapon kita sang multi-purpose center.
6: Tuto na.
3: Ti din sila nagkanto.
6: Ti sa Pasig City.
3: Sa Pasig pa. Tilain yung audience ya kung sa sintro ka sa
6: sudan. Tihuy.
3: Saan sa makanto ka pa to ya sa countryside? No? Sa probinsya?
6: Malayo na to ya ang Pasig City.
3: Tama kalayo. So muna, nga ang amangpan ko, nga kinanglan mabutang tadi, kung mag 5,000, malay mo mo sa idol. Mainggan niyo ta magkanto ni si Taylor Swift.
6: Yeah.
3: Ang BTS.
6: Ang mga no? Dalag, ang iban ng mga artist na Jumanovi. Sports!
3: Kag, ang album malaunch na. Yeah. Sa mga dalag ko, ng mga artist, ha, nga grabe ang fans.
6: Mm-hmm.
3: Ang fanbase nila, grabe. Ang album bala, Mark, nga, Papang.
6: Namihan ka ba na, Mark, sa album nga Papang?
3: Oo. Oh. So, why itabin niyo, di? Di kabalo naman kamo kung damo tao. Kung nalimbawa ma-concert ding BTS, 5,000 katawo. Ang 5,000 katawo, gapati ka mo, tumandok lang na.
6: At pangayaw mo na.
3: Mag-concert di sa Pilipinas, gay nagaway sa ticket, seconds lang ubos.
6: Ubos na.
3: Ang BTS.
6: Mm-hmm.
3: Di ang mga taga-Manila, taga-Luzon, taga-Mindanao.
6: Gato pa na di.
3: Mabook na di hotel nyo.
6: Yeah.
3: Mabakala di pasulubong, makaon na sa mga restaurant nyo.
6: Ang economic return nyo sinara, Radyo Manubi, tama ka na kuna.
3: Believe ko, economic return, grabe.
6: Abi mo naman na ba't yan?
3: Oo.
6: Sa TV.
3: So, So, amo na siya ang rason nga ang Sunset Boulevard. Kinanglan tulutunan ta ni.
6: Yes.
3: Kapan na miyon, hindi nyo na ipaglantaw lang.
6: Ara naman.
3: Hindi kami pagpaparkingon.
6: Ara naman. Mo.
3: Oh, why na iya?
6: Mambala mo na sila, may magawa naman ng istorya. Public place na di, owned by the people. Kwarta sang, kwarta sa tao. Isang,
3: balanta na na. Owned by the people na. Pero tagahin nyo tsansa ang gobyerno nga mag-explore sa mga bag-o nga mapuga tapang full potential sa isa ka lugar.
6: Amo na nga gambal gi kuya.
3: Amo na nga ginambal ta kay Mayor Raisa bla. Yeah. Mayor, puro na lang ya Filipino Chinese school lang aton di.
6: Di
3: Mayor ang Bacolod.
6: American school bla.
3: Bacolod da bansin na sa aton si Esquilano. Mm. Butang na to Pisay.
6: May Pisay.
3: May Pisay. Pero odo aton dugay naman. May Pisay na sila. Mm. Impabugal na ni Mayor Greg sa taya nagligad lang sa mana. Kag may Singapore school Bacolod na.
6: Mayad no.
3: Oh, although may Chinese man ha, pero ito Singapore naman.
6: Ilay na yung magambal ka.
3: Hindi bila mainland inspired, mainland China inspired ng mga eskwilahan. Dayon, ang Cebu yan may mga American school. Kita yan ni Yorway pa. So, magamon nga mong komentaryo kaya mo kami ni Kasangkan maglantaw sa kalibutan ni Busa Idol. Mayor, lakara bala mabutang ta international
6: school. Tatribla international school, Mayor. Kaya-kaya na sa mga ilunggugi dyan.
3: British and American. British and American. Kay ang China may iya naman niya nga sumulunod nga iya. Pero butangan testing tabi American. Kay kon American kag British school sa ready. At least ang dream sa mga kabataan di nga maka Ivy League sila.
6: Yeah.
3: Nga mga schools maka Harvard ka pila kadla, maka Oxford ka. Hindi bala daw lain ang dating. Di matabo na siya kun ang imo nga eskwelahan di ila.
6: Yeah.
3: Ang gin-eskulahan mo sa basic
6: education,
3: ila.
6: Ila.
3: No? So, Mayor, dagundagunon tani, maubra mo na Mayor Raisa Treñas before your term ends. I mean, before your first term ends. Halimbawa, may ara na Mayor. Mangampanya kami tulutudo ni Busa Idol para sa imo.
6: Ikay kaya kabalo kita, Radyo Manuvi, nga ang ina nga mga proyekto, mga plano.
3: Hmm.
6: Hindi man lang inaya makabinipiso si isa ka tao. Imagine mo kung may ara kita sa international school. Mm. Mambalsa, oh, yung Iloilo City, may international school na dito.
3: American kag British.
6: American kag British.
3: Kag international school.
6: Kaya wala mo naman, Radyo Manuvi.
3: India diploma, Mil.
6: Yeah.
3: Iban, madagaw lo international, pero hindi gani ka pang limpyo ka CR. Ang standard di dyan nga tuntuod, bla? Press mo sa mga Brent
6: na Brent standard. Brent na international school, bla? Oh. Damo na sa international school, magdabal ka nga Brent.
3: Tika, man, kapabugal ta Athens of the Philippines. Sintro sa edukasyon ng Iloilo. Pero sa basic education, why kita? Sa college, oo, grabe ta. Pero sa basic education, wala Chinese school sa ngari.
6: Yeah.
3: Ti
6: basi may mga investors
3: kira. May mga American man ta kag mga British nga mga system bala sa education.
6: Di ba sang una Radyo Manuvi, may ari kita di nga American school. Dunduman ko dira sa may drabla sa may lapit sang
3: Baleria.
6: Kaap bala Carriage Assurance Plan sa may kilid na sa may ulunan sang sang ombudsman. Sa una daan ng ombudsman. Dunduman ko sa una, may ara na da sang American school. Elementary ako, ginadala-dala ko doon ni nanay. Ang isa sa mga pakaisa ko, Radyo Manuvi, diri sa Molo, dira sa eskwela sa American school. Pero subong, why na ang American school da? Ba't American school? Ano ang American school?
3: Pero sa una, base ko na puto kay
6: hindi
3: ba'y masustain.
6: Base ba'y masustain.
3: Pero subong mo sa'yo, lain na.
6: Lain
3: na ang parents. Subong, ang mga parents subong, tama kang bisyoso. Gusto nila ang kabataan nila, paiskulaw
6: nila sa
3: mga private school nga mayo.
6: Una ko, iya, Radyo Manuvi.
3: Ay,
6: nga nga'y paiskulahan kong bata ko sa ibang iskulahan kung
3: masarangan ko
6: nila, sarangan mo. Paiskulahan ko sa mga...
3: At least may option ka. Kung ma-public ka, public kaya eh. Kung ma-private ka, private. Tigali ang mga private tabi eh. Chinese.
6: Chinese man.
3: No? Wala ta American, wala ta British. Nga balaan mo gidya kun katprodukto ka sang sining mga American
6: lain man gigawang ilang natun-anda.
3: Ang target mo yang maka Harvard ka, maka Oxford ka. Dako gidya eh.
6: Kagiho.
3: Kay ila ni school mo, same system mo, maka-adapt ka bala. So, isa na kabagay nga ginahinyo ta sa city government. Anyway,
6: siara na sa pipeline ni Mayor.
3: A listening mayor, no? Mayor Treñas, na open man sa mga suggestion. Last nga interview, lamang mo nang hambal
6: na.
3: Hopefully, matigayo na mayor.
6: Kung ano mayor ang kayuhan para sa sudad, hindi tayo napapadugay.
3: Kaya mo na ang mga Sunset Boulevard ngayon. Ginaturo timpla na natin kung ano ang mayo nga obrahon. Kung matayon to, kagdira abi mabutang, no? Ang ginapropose to ni Congressman ang maka-host up to 5,000 katawo nga multi-purpose center. Dako eh.
6: Galain ba lang ang...
3: Sina, yeah. No? Si Gob mabutang government center. Yeah. Amo man ang isa katuyo ni Governor Defensor. Eh, at least ang Santa Barbara, lapit-lapit lang sa sudad.
6: Tama na, Radyo Manu. Wikag ang status balas ang Iloilo. Pagambal mo, sa Iloilo may amuni. Radyo Manuvi, ang status mo bala, like ako, sang una. Diga, sakay-sakay kita sa tricycad, pero kung nakabakal ka na kamotor, dugambal, uy, doon nag...
3: Galain man,
6: doon diba? Ang motor mo, na-islan mo na sa owner type jeep, doon naglain. Ako nakabakal kapag in-auto, da parehas mo na sa Iloilo. Kung may ari kita di sang mga kasubong sina ng mga proyekto, ang sudad, ang probinsya, di sino IB ang hindi tamahaylo.
3: Kaya marabla, no, abi? Para sini, ang Santa Barbara, subong pa lang abi, mambal naman ang taga Santa Barbara, anong kraya di man? Ah, di tamo kara nga, butang, tanang plano kara ni Gobda, raw ay tanara. No? Makaurosos ka tos kabatuan ka mga dalig rin mo Gob. Tima mo nga, binang reaksyon, hindi ka mo gusto sa pagbago. Piyasa, sanwa mo nalang tanay.
6: Uy.
3: Amo man na sa paksilika, way kuya gambal nga pabor ko sini.
6: Yeah, tama na.
3: Pero, sa tonto lang, ano ang nag-sablag sa aton sa Pilipinas, sa Kauswagan? Hindi iya ang investor, ah? Hindi ang investment, ah? Ang korupsyon.
6: Yeah.
3: Ang paksilika, daku-daku ning investment, tamak mo, 3 trillion. Investment?
6: Grabe na.
3: Pag hindi na mapatay ng investment, surgi ko sina, kay gadgets na, di mo? Technology ni? Wala sang kapalpak na teknolohiya sa negosyo? Ang inyong mga hub center, di ni madula, hasta saan una ni? Pero ano ang gapagapugong sa aton sa Kauswagan? Ang sobrang fear ta. Galing hindi mo man mabaso na nagakadlok ng paksilika will destroy our environment. Not really because it is destructive mo sa idol, ha? It is because of corruption.
6: Tuna.
3: Kung gahambal gani ang paksilika nga ang tubig iya kag power kami yung maproduce ang amon, ti imbes na magsalig, why abiga salig ang Pilipino? Kay ginpadudla kita sang corruption sa Pilipinas. Nga... Astala na sambal. Paras bala sa mga mining. Tibla may ambal nga may responsible mining. Kinanglan taman magmina mo kay kundi ka magmina.
6: Di anong gamiton mo?
3: Huwag ka kwaon sa mga bagay-bagay di sa pagmoderno sa panahon.
6: Ang ini mga ginagamit natin, Radyo Manuvi, sa pag-uswag ta, mga kabilya ta, mga siminto ta, kung mga ano-ano pa na.
3: Ang ginagatong sa coal plants.
6: Gatong sa coal plants, mga coal.
3: So kung hindi ka magmina, huwag gini. Balik ta sa basic, di gusto nyo nga mabalik kita, gabahag kita. Diba? May galuto kita sa kulon.
6: Sabi?
3: Di ba?
6: May kulon pa subong ako.
3: O, may arapay. Eh, yun ang punto, tabla, dinumaan nga kabuhi. May oras siya sa amuna. Kung choice mo yung amuna kabuhi, pwede mo na igapon. Pero for busy people nga may ubra, da sigay ni mo, tiangga pugong sa Pilipino nga magpati sa mga nagmi, mga proyekto. Ang subrat ng kadlo, kay pinadudla kita sa korupsyon.
6: Amuna.
3: So sa mining lang tawan niyo bla.
6: Lang tawan na bla.
3: Hambalan gi nga hindi pag idiretso sa suba.
6: Diretso git.
3: Hambalan nga hindi pag kalbuho ng bukid.
6: Iya mo man gyapon.
3: Oh.
6: Ti subong ang tawo pag ambal na
3: because of corruption. Ang gobyerno nga makasaway sa nagamina.
6: Ti way manapi yung manila mata nila.
3: Way nila ginasaway kay ginawaslikan na sila sang payula.
6: Tiba-tiba sila yamo.
3: Na nga ang nagamuna. Kay ko nang paksilika makwa ta lang ne. Grabe nga kwarta ni para sa Pilipinas.
6: Iyo.
3: Oh, galing, nahadlok ang Pilipino.
6: Nga base kung ano ang mga konsekwensya niya.
3: Kaya pinahambal nga safety nets, hindi matuman.
6: Amo na,
3: kaya corruption man gyapon. Na, pero again, amo nang ginambal tabla, it is not the investor's mistake or missteps ang nagapugong sa atun. Sa Kauswagan, sometimes it is our fear. No?
6: Tingkon hindi tayo
3: napagbatuan. Pagbago, no? Hindi ka mo gusto sang pagbago. Pero katawa kay gintry ang pagbago. Example kung perimeter boundary ordinance. Sang una,
6: grabe gina.
3: College kami sa Plaza Haro kami ka panahog. Isa lang ka sa kay Haro, si Pio, ara ka na sa West.
9: Istila ka. Gusto na.
3: Why gastos, Blite? Sang ulihe, ginpatras ko sa tagbak. Ti, sakay ka kaduha eh.
9: Ti, oye, damo reklamo na jumanuvi mo.
3: Ti, bangod sa reklamo, ginidiyahan. Nagmahal ang Plite, pero isa man gapon kasakay, haroliko. Pero nagmahal ang Plite. Pero pagdugay, okay man.
9: Tiyaduway naman ka.
3: Tiyaduway nagginutok ding sudad.
9: Gusto na, dunduman ko sang una. Gasakay ako sa GFQ, HPQ, ang halin sa Concepcion, diretso ginaradyo manubi sa Tansa. Nag-board ako sa molo. Isa na lang ko ka-travel, isa lang ko ka-sakay sa molo na ko. Sang time nga na, sangin sa ilo na sa tagbak. Pirting reklamo. Alimbla sa tagbak, alis sa tagbak, masakay. Dumudaan mo kasakyan.
3: Pero
9: why naman nagutok ang sudad?
3: Tawhay ta.
9: Siguro

0: mga ehemplo, kadto ka isang city, libot ka, way ka parking. Di ba may arada sang parking na mabayad ka 100? Pila na daan ang tawag sinagari ng double parking na dabla?
1: Sa isa
0: may arada.
1: Kung gusto mo yung dasig parking mo,
0: bayad ka to!
1: Pero may libre man niya.
0: Ti, may libre man matuod. Pero Radyo Manuvi, kung kaisa puno-puno, ang libre mo ato ka to sa punta-punta to sa kalayo-layo na.
1: Pero sa Bali parking,
0: bili na dabla.
1: Mo pa na sang nanguna-una niya sina, mangkot ko pang gwardiyang. Bako pars, ano nang balit nyo? Naglogan mo bila mga sityo. Kiting expect ka bila.
0: Kiting mo na sila.
1: Oo, kiting gwardiya man. Ano nang balit? Oo, puro balanta eh.
0: Oo.
1: Ya sir, bali parking. Bako bali gali. Bako ti pwede da. Nyo, sir, bayad lang. Kaya bako gani bali parking.
0: I-choose mo na. Abo na nga, dira sa sudad, ining hambal nila nga.
1: Kaya rin man, Henry, kung nanabatian.
0: Okay.
1: Nigusan, tisa mo.
0: Tiyo eh.
1: Sila niya, we pay for convenience.
0: Amo na. We pay for convenience. Susto na.
1: Pras na, mapakuhan kita, mapa-renew talisinsa sa salakyan, tas LTO. Di mayo lang gani, may tuto dyan, Mark Alumbro kita.
0: Tiyo eh.
1: Mayo lang gani, kay may nung Limuel Gabalio kita.
0: Dasig na ton.
1: Mayo lang gani, kay may nung Willy Clamor si Master Hall. Nga, oo, may extra kang gastuhon.
0: Pero ti, ang convenience mo yan.
1: Sa mga amigo mo, paglihog mo, ti, atag ka man niya sa para sa ila eh.
0: Tiyo eh.
1: Pero, why mo napabayaan ubra mo? So you pay for convenience?
0: Yeah.
1: If you don't want to pay for convenience, then hindi kayo magkanto eh.
0: Amo na.
1: Hindi kaya magkanto dahil.
0: May choice ikaw gani, hambal po Radyo Manuvi. Muna nga sa parking. Ginahambala nila anti-poor ini. Di kung pigado ka, anong salakyan? May salakyan ng pigado.
1: Buhay man salakyan ng pigado.
0: Ikuha nyo ko ha kung ang pigado.
1: Anong iparking niya?
0: Anong isukot? Karusa?
1: Anong isukot sa syudad sa imo?
0: Kay pigado
1: kay,
0: ka gani.
1: Kay huwag naman salakyan. Di paano nag anti-poor?
0: Ang kalabanan.
1: Ang isa na ginahambal nilang rider.
0: Rider.
1: Ang rider, ang kada deliver mo. Dasig man lang nga mabayad ka gid dira guro may point
0: na ina guro pwede ta
1: dira kita da sulod nga tiwi kan always amend the ordinance
0: pwede ta guro may istoryahan nga kun rider ka
1: hindi ka na lang pagsuot dasig man lang
0: ang rider ya ini tayo hindi amo na guro ang aton Radyo Manuvi amend nila ina or kun hindi man pag i-amend nila kun do mahambal abi hindi parking ka gid pero baratuhon lang mga
1: 3
0: pesos lang
1: diba? Bayad ka kaisa
0: yeah
1: ka deliver ka bisa mo ning adlaw kaisa. Pero ang next delivery mo, dira man niya po ng area, libre na. May ticket, may kopya, may resibo.
0: Amo na. Pwede na yung amend.
1: Pwede na ma-amend.
0: Pero siling abi nga, mambalgid kita nga, anti-poor. Way ko yung pati Radyo Manuvi, kaya ako hindi man gani ako gaulon sa pilak, way man ako iyat kwarta, makakaon man lang kita ka makabayad sa balay itang inutang.
1: Ara naman sa Mark.
0: Pero magambal ka nga 20 pesos man lang, ginaman lang nato na, tinabakal nyo man lang na sigarilyo!
1: Nang nikaran ka mukurong magamo ka na po sa idol mag New York ka hindi ka gidya pwede ha? Makasuhan ka gid sa ombudsman abuse of authority maninggit sa iyo mag may manikad sa iyo
0: ginabakal nyo malala sa ina sa ina kaya sa ina
1: tila ka na magpaikrat ikrat kay gumtuto mabulos ka gubernador puro magiging kasabat si gom basi narealisar man ni gom budlay gurubon mga muning mabulos kupog kumakambal lang si Gobe Budlay, Guru Nero, kupog.
0: Hindi mo na pala ang ako manang iya, ini ako na niya, gabamati man ka muda. Hindi ko iya makabig nga ang tao nga may salakyan. Sa 20 pesos sa Radyo Manuvi nga nagbayad ka sa parking, maimol ka. Kabalaan mo man nga ang ginbayad mo nga 20 pesos. May resibo ka. Di ba ginagaan ka mo resibo? Kung mag-parking gani ka muna sa ako, ano? Sa kundiin lang, dahil nakita mo na may aras ang parking boy na
1: nga
0: nga.
1: Puro
0: paypay, gabatag ka man. Sobra pa gani, 20?
1: Oo, kuhay ka sinsilyo.
0: Diba?
1: Pero nga kung gakanto sa sudad, takay may resibo, nga hindi gid ka mo. So, kalawig sang nakantuan sa topic ta sa Sunset Boulevard.
0: Pero, balikan ko lang ang Sunset Boulevard.
1: Isay mabing nga reaksyon ang nakuha, tamo.
0: Yeah.
1: Nga kung gina-propose pa lang, durog ikareklamo.
0: Normal ina.
1: And usually, ang nagareklamo ka nagagatong, mga politiko.
0: No, pareha man na bala sang ginikanan ka nga, siyempre hindi mo gusto nga magbusong ang bata mo, na reklamo ka gid, akikan ka, tanan. Pero Radyo Manuvi, kung nakita na nilang apo nila, gadula naman. Amo man ang sa project nga ni, o sa mga plano sa sudad. Primero damo na. Pero kung ara na ka nakita mo nga, uy, dunami man. Tido sa pila ka daw, dumalipatan.

0: Batak RMN.
1: Last 9:20.
2: Ari Anay ang isa sa mga nakainom, nagkagamit sa pag-inom niya, nabuligan siya sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. Kay Subong, atong tamatian si Cyrus Namo.
3: So, kamusta man sir ang imo nga blood sugar, Subong?
4: Okay naman sir, mayo naman ang akong matkansula na doon galingin ang akong ulong na tapos ang imo panulok, gadulong.
3: Gadulong panulukan mo before? Kumusta ang sugar mo sir? Nakapacheck ka sa recent nga blood sugar mo, Subong?
4: 4.73.
3: Oh, normal na siya?
4: Oo.
3: So, from 15 milligram per deciliter, naghimo na lang 4.73 milligram per deciliter?
4: Oo.
3: Consistent ang paggamit mo sa mga life extension products?
4: Oo.
3: Sige-sige siya.
4: Ang life extension vitamin D3?
3: Pila ka soft gels ang life extension vitamin D3 yung mo ginagamit sa regularly?
4: 3 times a day na siya. Salamat. Kung balik na siya normal ako ng sugar.
3: Sinorganize sir aton full name, sir?
4: Cyrus Namo. Oton, 29. Dahil ang matagapoy namin ibigay ang mga pamatyag kung makainom ko ganit siyang life extension vitamin D3 nga.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Alright, dugang pa nga mga balita sa aton pagbalik. 9:21.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: Magkano kilo ng karne?
7: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
6: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. Ang nagamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
8: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
1: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction diri, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpalanakit sang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya ang Laksan sang una, extra galing na ang bago nga Laksan Extra. Ano ka extra? Sa Subong, 3 times faster na kaysa sa Laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa palanakit sang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuloan nyo ng imunyo. Dili na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: I have lagnat and I have sipon. Tag 2! Pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Maayo ang lawas ang bata mo.
14: Sus, masakitong man ino.
13: Ach! Ang bata nga mapagsiklong tawon, pwede kihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
12: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Saline Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Saline Plus araw-araw.

0: Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako, Glissi Carla, taga-kabakalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipa ang pera na kunundi. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsisting ko sa Iberi. Tibo man kunaw li sa mga tigulang. Sa sunod si sa kabulan, nagula ang panganon, kagburon sa akon mata. Nga do may matika. Blao, ri, daudid ang improvement sa akon palantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
2: Ang Iberi Mabakal sa Mercury, nagus Grace Pharmacy, kagsang suki ng mga butika.
3: Iberry for a clear and healthy eyesight.
4: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS. Oras tatak alas 9:30.
3: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
3: This newscast is brought to you by iBerry.
12: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana. Magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
3: Tatak RMN.
13: Oras las 9:31. Standby to guys, si Radyo Man Mon Kapalihan.
14: Sa mga taparamati naton, mga karadyuman, mainom kita na isang aton sininga vitamin C, mighty C, alkaline, di kalidad, ineffective nga vitamin C. Abi nyo kung bastante ka mo sa vitamin C, hindi ka mo pagsipunon pirmi, hindi ka mo pagubuhon, hilana, trangkaso, pneumonia, kagiban pang abalatian, pati mga allergies ninyo, mga kirap-kirap sa mga mata ninyo, party na mga karadyuman sang allergies nga, pwede ta ina mapunggan kung may ara kita sa vitamin C sa aton lawas. Gani mga taparamati naton, mainom kita sa Mighty C. Kung kape naman, diri kita sa kape nga may ara sang collagen. Ang kape nga nagapabakon sa atong sininga tulan, kag ang kape nga nagapaputi sa atong sininga panit, kay man may ara sa sang glutathione. Gani ginapabalo ko sa inyo, may kape na ha, nga nagapaputi, may glutathione na. Inom kita sang Santon Gold Coffee Mix. Amo ining kape nga may kape ka na, guwapo ka pa. Kag ang food supplement nga may ara sang medium chain triglycerides, nagapafit, nagaparelax ang aton lawas, nagapanasig sang aton metabolismo. Ang food supplement nga may ara mga karadyuman sang virgin coconut oil, nagapadamo sang aton good cholesterol, ginasilig yung bad cholesterol, kag nagapugong sa mga bacteria kag viruses nga nagasulo sa aton lawas, ara na sa D3 Bio. Gani tandaan ninyo mga karadyuman, ang food supplement nga makabulig sa imo, aprobado sang FDA, bakal na sang D3 by
3: Tatak RMN.
13: Aring aton health news, Radyo Man Joel Franco.
15: ang inigabahing dala sa inyo sa galawan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod nga kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sa insoluble fiber, na makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
16: Ang pagpatawad ni lamang tinaga o konhambal, dapat inihimuon sa buhat kaglubos sa tripuson agad makakuha sa husto nga benepisyo sini. Kung nagkapatawad, kagi nalilis mo ang kaakigang kanan nga negative nga balatsyagon. Nakita sa pagtuon nga mga tao natural ang pagkamapinatawaron, mas kontento sila kabuhi kag manubo ang ilang depression, anxiety, stress, anger, kag hostility level. Samtang mga tao na mga nagahupot sa kaaking sila kurason, dako ang posibilidad nga makadevelop sa depression, post-traumatic stress disorder, kay iban pa nga mga health conditions.
17: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
13: Alright, salamat gid Radyo Man Joel Franco. Sa mga tagpalamatita, ang Trangka Integrated School sa Maasin, piho na. Pabutangan sila sa teen center ni Governor Defensor.
14: Special ini Radyo Man Ovi, kay usually ang teen center naton ang budget sina is daw 3.5 million. Tigaling kay bangod mataas nga lugar, so medyo dugang-dugangan gamay para nga mapatindog ang iyagid nga design bala iya sa teen center. Ang teen center nga ini, hindi ni sila nga daw kuan lang structure lang. Pwede mo ni magamit the multipurpose siya. Kag ginaayo ginasubong sa mga ni Governor Defensor nga ang tanan nga mga eskwelahan mabutangan sa teen center Radyo Man Ovi. Kay ining teen center nga ni isa ini sa mga lugar nga nga may kadtuan ang aton mga estudyante labi na gid sa mga nagadinalaga na bala.
13: So what started out as a simple call for book donation naglabot kita sa amo na nibo sa idol. From book donation hasta nga nakatipon kita school supplies gin turnover na tunto sa ila nakapakiginunanon kita sa mga IPs, mga tumandok ato.
14: Yes.
13: No? Dito sa bukid sang Maasin. Hasta nga na istoryahan nga ti daw wala gid sila bisang building nga ila. Why not ma-try kita teen center abi?
14: Yeah.
13: At first gindala ini nga idea kay Congressman Nonoy Defensor. As Congressman sa 3rd District, pero iya gin suggest nga why not teen center kay may pundo si Gov para
14: yes.
13: Dira. Hasta nga tinakalabot kay Attorney Von Superio, ang head sang implementing agency sini, ang Provincial Population Office. Hasta nga nakalabot kay Gov, kanagambal si Gov, it's a yes.
14: Yes.
13: Tiling ka mo kita yung naging bisitahan ka lang sa radyo.
14: May teen center ka na.
13: Kaya ng radyo nga perte katribido magpangayo proyekto. Subo nagambal gobernador ta, yes.
14: Dunduman ko gipamangkot ko tugina kay Radyo Man Magi kay Radyo Man Fia. Iko sano kita nagsaka to aw. Nagsaka gali kita Radyo Man Ovi December 3, 2025. Nagsaka kita so masukat kita sa siniga December pero why masukatan? No? Why masukatan kay man ara na. And na-inspeksyon na ini, kung na-inspeksyon na Radyo Man Ovi, automatic na mapa plaster na dito ang teen center nila kag isa pa why sila sa library. So sa mga taga Trangka amoning gift namon ang amon man lang diriti laway man lang ning amon kapital patigayon pero Radyo Man Ovi ang patigayon naton lifetime nga ma-avail kag lifetime ining makahatag sa benepisyo sa mga kabataan nga mga IPs dira sa nasambit sini nga banwa.
18: Tatak RMN.
13: Ang Western Visayas Medical Center may major facelift. Grabe, facelift. Ibalon, tabi ko na no ang latest kay additional ini nga comfort para sa tanan nga mga unagid siyempre mga nagaulubra sa ospital ta. Pero importante gid sini ang aton nga mga pasyente. Kuno taon mong Western Visayas Medical Center? Subong ka namin nagimanglin.
14: Saan on lang last mong sulod to? Wala na no.
13: Ah, dugay-dugay na.
14: Radyo Man Ovi, nakasulod ko, I think, mga 5 months ago. Nami na.
13: May nami na gayon.
14: Tama ya kalayo sa ginsudlan ko sa una sa nag-reporter pa ko ya sa Chimpo ta sa so, una nga
13: naga... Damay punto man nga Nanindugan kay kita kay Dr. Joseph Nicolon.
14: Grabe, siguro Radyo Manovi kalayo. Layo gidiya sang diferensya. Magsulod ka to sa main building nila. Katinlo, kalimpyo.
13: Di tanan nga nagbululig. Sabi. Para matigayon ang mga building. Da, I think, harap na kay Congresswoman Janet Garin.
14: Yes.
13: Even Congresswoman Jam Barunda. Tinda ko nga bagay ini.
14: Kay balan mo sang una, di ba daw karismo gid. Subong, siyempre, bangon sa kadamo sang aton nga mga pasyente, hindi kagid man magambal nga way gaginutok. Kaginutok, pero hindi bala ya marismo. Nami na yan, naka-tiles. May mga part nga naka-aircon.
13: Daw makambal ka man nga daw bato man's private.
14: Ano? Bato siya.
13: Kanti mas dako sa iyo mo?
14: Oo, dako sa iyo.
13: Check na ton, si Radyo Man Mon Kapalian.
18: TYRI Radyo Man Report.
19: Radyo Man Obi, Radyo Man Dagan, formal nga ging inagurahan ka gin, blessing ang kaapo, no, ining building H sa Western Visayas Medical Center para sa ibalo sa ato sa mga kultura. Ining pasilidad niya ini, amo ni siya dati ang old nga DOH Regional Office sa likod ini nga porsyon sa Western Visayas Medical Center. Sa naghalin ang Regional Office ng DOH, gin turnover ini nila sa may Western Visayas Medical Center. Pero ang isa sa maayo sina Direkay gin punduhan ini Regiman Regan sang gobyerno man no under sa DOH sa Department of Health para nga mahimo ini mapuslan ini three story building Regiman Regan no ang nagkuan sa napatigayon sini sa DOH is health facilities enhancement program no dinigib ko ang pundo para matigayon ining three level or three story no kalakip sa sining mga services sa tatlo ka floor ang sa idalom sini ang physical medicine and rehabilitation center sa second floor ang eye care center at ang sa ibabaw ining research ethics review committee and professional education training and research unit no kahapon ni adlaw gaduman sa sining pag inaugurate kag blessing sa sining pasilidad gin pahayag sang chief yes sang research dira sa may Western Visayas Medical Center particularly si si Dr. Gilbert Villanueva na dako na bulig ini sa ila matapos man nga sang ginhuman ini or gina-furnish ang building kag mayara ni sila sang gina-occupy nga lugar nangindalan ini no sa accreditation iya na makuha nila ang ining level 3 balang accreditation Regimanobi Regimanregan sang PRED no ining prebining sa bahin niya sang hospital ang physical medicine and rehabilitation center ng sa pred Regiman Regan no kun sa diin na tigayon nga ma-approve sa accreditation sa level 3 sa bahin niya sang Forum of Medical Review Committee ini siya din sa may Western Visayas sa Western Pacific region Regimanobi Regimanregan no ang PREB pagi ini nga makahatag na sang ligwa iya sa mga doctors direct sa training center na maka panalawsaw sila or maka research sila sang iban pagidong mas malapad iyang abahin sa medisina no sa pagkaon nga the second ini diri sa may Western Visayas ang una nga approve sa PRED level 3 is West Visayas State University Medical Center ko ng University Medical Center no yari mula ka po ng mayong balita after nga ginagurate ka gin blessing ining pasilidad portion lang sa pagpayag ni Dr. Gilbert Villanueva.
20: For the information of everyone, although we are located in the third floor of this building, we are the first to house in this third three-story building called Building H. last April 2026. The reason was we are preparing for the accreditation of the Philippine Health Research Ethics Board from level 2 to FRED level 3, and the Forum of Ethical Review Committees in Asia and Western Pacific Region, or FERCOP. So during the accreditation proper, we were commended by our accreditors for having an amazing and brand new office. It's not an office actually, but it's a research ethics committee complex. So that's one point for us. And after more than 3 months of waiting for compliance and everything for the recommendation, we received the most awaited result yesterday afternoon. We were granted the FRED Level 3 for 1 year, starting yesterday, August 11, 2026, up to August 10, 2027. This is an extra sweet and special event for us.
13: Mon?
19: Kabahin ni Rajuman Nobis ang anong...
14: Rajuman, ano
13: itong... Rajuman, nila?
14: Ano tong hambal nila nga...
19: Ining FRED Level 3 ini siya, Rajuman Nobis, Rajuman...
14: Tikon may amo ka na ka Level 3, anong... Kwanaw, anong... Madala niya nga kayuhan para sa hospital?
19: Ano, maka-allow siya sa isa iya ka training center nga mag-research mas malapad pag bakit kung level 2 ka hindi ka pa pwede, no?
13: Okay. So meaning mangin may research facility na sila kag may budget.
19: Yes, so kag
13: malapad. Oo, kag talimon ko may research ang isa ka government hospital, nami gid na kay it will improve sang ila pagid nga serbisyo.
14: Mm-hmm.
13: Then ang mga diagnosis nila da kag kwan eh tanan nga mga breakthrough sa medicine.
14: Nami gid nami
13: kay damo-damo tao, damo-damo pasyente, and I think damo willing nga maging subject sang research da, Rajuman Mon.
19: Yes, Rajuman Mon.
13: Pero i-conduct kami separate interviews ini. What particular research ang iwatan
14: da? Yeah, amo nang
13: oo.
14: Gusto nato mabalaan ko kay ara na daw gaudyakan gid sila.
13: Kay kita na sa mga doktor ang research mo.
14: Kita daw
13: si Kwan mala nang hindi ka sao si Cynthia Villar.
14: Kung may research na nada, ano ang i-research nila? I know kung may research na Jumanovi, dugang ina nga pundo, para dira. Siguro na Juman mo na base pwede ta sila makuhaan ta sina kung ano nga mga research ang plano nila, Rajuman Mon.
19: Actually, ang initial diri is ang pagtuon nga required sa application para sa marketing authorization sa pagkaon, drugs, and the devices, no? Sa regulatory agency, no?
13: Liwat-liwat, Mon, ano?
19: Required niya application para sa marketing authorization sang pagkaon.
13: Mm-hmm.
19: Sa drugs, sang devices, Rajuman Obi, no?
14: Pero daw, hindi kita, hindi, pero, ako, kumatian ko lang, daw, hindi ko maintindihan, Gid, kung ano ina, no? Ano mga specifics sa sina?
13: Tawag okay, si Doc Nicolos na, kung ano, Gid, na, no specific sa research, paano iniubrahon,
14: kag anong, importansya sina sa
13: anong desired nga outcome ninyo, sa mo sina, Rajuman Mon. Kaya namin, ni.
14: Mm-hmm.
19: Nga sa Rajuman Obi, no? I-expound ko ni Pardier para
13: sige
19: na mas maintindihan.
13: Yes.
19: Okay. Rajuman Obi, Rajuman Regan. Amo na yung madulong na ito nga update para sa pagpangalagay sa programa Straight to the Point. Kasama mo sa DYRI Armen Ililo, Rajuman Mon, Iales Katalian, Tataka Armen.
18: Tatak RMN.
13: Salamat Rajuman Mon, balikan ta ni Blabuas kay kanami.
14: Nami kanami sini Rajuman Obi, may ari kita diri sa aton sa Iloilo and sa bilog nga Region 6, may
13: amo kita lang si Dekta kay research facility na sa fishing. Taga aqua.
14: Kada kugi sini.
13: Kita mo damo ta da ma discover.
14: Ang tananta nga mga gina-enjoy subong bango din na sa research.
13: Tisi si Cynthia Villar la na yang ano ba yung mga research na yan? Ano ba yung research na yan?
0: Ay, ito,
13: nagmalam ka ron imo. Ay, pati mo ka-insindi sina. Nakaambal ko ang kupuga. Nagmalam ka na imo. Ay, ka pa ka-insindi. Ay, si Deck lang tawa. Ang bago nga mga species ang isda.
14: Para na da. Ginatunaan no? Nila na.
13: Ginatunaan mo da. Ginapadamo mo da. Ginakulture mo. Para kung kay isa, because of global warming, ang mga subata, mga dagat, ha? Why na? Ang amunin nga species ang isda. Karon, because of research, pwede gali. Dayon dako na buyan mo sa
14: daga.
13: So nangin sustainable lang aton nga marine products.
14: Katuwa nyo bala sa DA. Nga kada tuig nga lain-lain ang aton baridad sang humay. May amunisa, may 36, may 64, may nga may mga lain-lain nga mga pangalan.
13: I-research na.
14: I-research na nga amuning arsitin matiga ini nga kun magkapog na buyon kaga duling-duling ka sa kasakit.
13: Sa field of medicine naman busay dol. I do not know amo pa nang ipapakwa ta kay Radyoman mon. Ka interesting na buas blamon nga gawon ta diskusyonan ta.
14: Base ko ni makuha ta si ano da.
13: Sa Harvard nga mga studies, iniya sa field of psychiatry ganini, kag neuroscience. Busay dol jutayan na lang. Or dali na lang may establish. Base may bulong na busay dol sa schizophrenia. Di blambal na way na ginabulong.
14: Di kuha na mo, mind na mo. Sa utok na radyo.
13: Tapos, mapunggan mo man ang devastating impact sang ano ganin mo lumangod sa mga schizophrenia.
14: Kuha nang eh?
13: Ang pagkakuha bala, ang pagka inang wala ka bala emotion, parehas lang emotion mo sa pain, kag parehas man sa happiness, ano gani tawag sina? Basta, may term sina. May aras ang nagtuon nga neuroscientist. Di-research na. X-ray ang ulo sang
14: tao.
13: Dayon gina-flash sa iya sa screen. Kuan na daw MRI, pero mas advanced nga MRI.
14: Mas clearer pagiguro.
13: Why kita niya diri sa Pilipinas? Ginpakita siya ang picture sang namit nga pagkaon, paborito niya.
14: Okay.
13: Pamangkot sa nung paborito niya pagkaon. Te makita sa MRI, gaigpat ang utok niya. Tikon gaigpat, di bala masusate mo. Happy siya.
14: Happy siya, okay siya.
13: Ginpakitaan sa sangin patay. Nga kuring. Te simpre kung ginapatay ang kuring, subuan ka na.
14: Subuan ka eh.
13: Busay dol, gaigpat gapon ulo niya.
14: Okay.
13: So meaning, parehas lang reaksyon niya sa kalipay gagasakit. Sa mo na mga tao nga delikado. Di ma-diagnose mo siya nga kuan galing ni sa klase tao may psychological problem.
14: Sabi no.
13: Di tanan nga ini katas na sang research. So hindi mo ma-ignore ang research kay research lang ako.
14: Hindi ang research siya Radyo Manuvi kung ano ang rin dito subong research na.
13: Hospital ini sa kadamo da sang pasyente nga nagakaladto pero may amoning balatian sa tiyan. Tunan nila na.
14: Tunan nila na.
13: Anong common ni sa 200 ni katao nga na-admit di nga sakit siyan? Di ni sila kay listar? Anong sa isang mga buhi nila? So, i-document na kung may research? Kag may patience ka mag-ubra na kung may budget? Di, this time may budget sila. Di, dason, makarecommend sila dayon sa gobyerno. Anong ubrahon sa mga tao nga nag-i-listar sa muning area?
14: Tama.
13: Doon duman mo ang parte sa Casillas. Research ang isa ka researcher nga taga CPO, di ba?
14: Okay.
13: Ini ginadapt ni Gobla kang ilo kanyas. Nga may mga CR na kamoto sa mga isla.
14: Sa isla.
13: Katas na sang research ang isa ka researcher from CPO. Donors kuno ni siya, pero lecturer ni siya sa College of Medicine sa mga medical school study. Kaysa man na nagambal nga iya na research nga ginadapt ni Gob. Defensor senior. No, sa muna nga importante ang research. Sa aton sa syudad, kag probinsya. Diba natatsimpo? Labs ko si Mother Earth ah.
14: Sige, Matt.
13: Radyo Man Joy Parounda.
1: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Duga nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehera ng aton dunang manggad pinaagi sa pag-recycle sang kahoy para mangin furniture. Ang recycled wood nagabuhin sa pagkinahanglan nga magutod sang bag-o nga mga kahoy, gani malikawan man nga maguba ang mga kagulangan kag mas madamo nga wildlife ang mapreserbar. Suno sa Environmental Protection Agency nga ang paggamit liwat sa mapuslan pa man nga kahoy ang nagabuhin man sa mga basura sa landfills kag mabuhinan ang carbon emission salin sa manufacturing. Payag naman sa World Wildlife Fund nga ang deforestation isa sa mga nagapangunang rason sang climate change, gani importante ang pag-recycle sa nautod na nga daan nga kahoy. Hibaloon ng mga tips para sa aton environment dari lang sa Labs Ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
18: Tatak RMN.
14: Magarajuman sa mga tabalamati natin, paano bala maamligan ang aton kidney? Ang pagkonsumo sa suplemento nga magkaproteksyon sa aton ikayong lawas, mag Dr. Pinoy Squalene. Ang Dr. Pinoy isa ka antioxidant, kag anti-inflammatory, gani may kapasidad ini sa paglimpyo sa aton kidneys, kag ginapagwa pa ang toxins para sa lawas. Yes, isa ka research study sa University of California sa San Diego. Nag-recruit sa 150 kapasyente para mabalaan ang epekto sang squalene sa iya kidney. Sa ining study, ang nag-inom sang squalene, nagnubo ang proteinuria levels hasta sa 25.81% kumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom sang squalene. Gani mga karadyuman, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Tatak RMN.
13: Alright, iningabahin mga karadyuman, dulungan sang non-super plus capsule, mas gin pa-epektibo, mas gin pabaskog, gintingob ang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas baskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas sa dawadlaw. Non-super plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika. Non-super plus.
18: Tatak RMN.
13: Diway nagkikita, Chimpo. Salamat gid sa inyong pag-upod kag pagpamati. Bantayan nyo ha, Sabado Domingo na ang atong fishing competition. So kitay kita sa Muli Deli nga side sang Iloilo River para maka-join kamo kag makalingaw-lingaw man sa sining pag-dumdum naton sang kultura sang aton yang sudan. At siyempre ti makita nyo man ang katahom sang Iloilo River. Kag ti sa ibang daya nga may bulo budget, ikaw na lang kamo sa Muli Deli. No, so kitay kita Sabado kag Domingo. Pero sining nga Biyernes may mini tree planting activity kita. Kaya subong ngambal ni Mr. Direct sa Urban Arserita. Halos ubos na tanan di sa sudad, nakatanom na takahoy. So mga subdivision na gid lang subong ang ginabalik-balik.
14: Pakita ni Mr. Direct ang tanom ko tong gapamurak. Picturean ko to bala ni pakita ko siya.
13: Puro ka malang sugid, way magyapon. Ang picturean na iya, kapila mo na akong ipasalig. Na.
14: Katahom-tahom, radyo
13: mga ayun mo na buhay, ako napatay.
14: Dayon way saya nagataas, gagapa lang saya.
13: Nami-nami bulak.
14: Nami-nami bulak.
13: Picture eh, be? Kay kun wala mga
14: ayo. Pero gusto ko tani mga ayo ko to kay Rajuman Hendrik. Kay yellow tong iya mo.
13: Imo ya.
14: Red. Di nami tani ang yellow kag red. Nami tani. Pero nami ang kusang yellow kay daw.
13: Kaya gusto ko green. Duterte. Imo ya Marcos na kay Rajuman Hendrik dilawan. Gusto ko green ako para kompleto ta.
14: Salamat gid sa pag-upod ninyo mga ka Rajuman.
13: Novi Guaso.
14: Reagan Arlos.
18: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
18: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
21: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Kidney Care.
4: high blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Walang mintis ang pagpapabreastfeed sa akin ni nanay. Kahit nasa trabaho siya, pinag-iipon niya pa rin ako ng breast milk niya. Ibang klase talaga siyang magmahal.
22: Upang makuha ang 100% na nutrisyon ng breast milk ni nanay, kailangan ng 100% na dedikasyon ni nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang, wala nang iba. Mula 6 months pataas, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breast milk.
5: Nay, salamat po sa tiyaga.
22: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
23: Ahoy! Kidney Care Time!
24: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
25: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
26: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRCA magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.
27: Oras tatak impunto alas 10.
21: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
28: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
29: Community Health Alarm! Kaupod ni Papa G!
30: Noise! Herbal Capsule! Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner! May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangon sang drive semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan ng sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice sige dyan sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule.
31: NANS Herbal Capsule!
30: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag blood pressure, mangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag ini amo ang
31: NANS Herbal Capsule!
30: Yara lang sa mga butika.
31: Megamon Herbal Capsule!
30: Tutoy! Tutoy! Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman!
31: Megaman! Herbal Capsule!
30: Yes, partner! Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Holy goat we, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
31: Megaman Herbal Capsule.
30: 30 minutos lang, partner, yara na ang palating. Ah!
31: Megaman Herbal Capsule.
30: Mabakal sa mga butika.
31: Nance Lemon Oil.
30: Hala, kariski, sigapa, is isa patudo hasta magkalapat at malabsag ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot dina sa infection. Kay nga, ang imo kunuko ko partner, amo ina ang bangko san higko. Sa diin mo ba na kuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada ka lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
31: Bronze Liniment Oil.
30: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sa Nance Liniment Oil. Marilig agad niya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha pa niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang Nance Liniment Oil, hindi naging ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
31: Nance Liniment Oil.
30: Instant relief sa tanan nga palangatit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced phobia.
31: Nance Liniment Oil.
30: Mabagal sa mga butika.
31: Nance Corn Coffee.
30: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basit taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo-kabala kung ano ang ginatumod ko. Nance Corn Coffee, partner.
31: Nance Corn Coffee.
30: Oo, partner. Kaya ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nance Corn Coffee. Caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagkanerbiyoso mo.
31: Nance Corn Coffee.
30: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Ang umana mataas ang blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
31: Nance Corn Coffee.
30: Acid neutralizer. Mabukal sa mga butika.
31: Mega Man Cold Coffee Mix.
30: Partner, pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina.
31: Mega Man Cold Coffee Mix.
30: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
31: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
30: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
3: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo aragad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500! Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500! DTX 500!
8: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan takaron. Kung ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500, kag ni Mighty C sa atong general well-being. Kaupod na sinakaroon nga diskasyon, amon CEO, si Dr. Ramil Uy, hindi tanan nga balatian makuha naton sa kagaw, no? Ang iban halin sa hindi husto nga lifestyle, doc.
9: Pre radical si. Di ba mo nato ginabalik-balik nato? Kagaw, hindi kagaw, hindi ka patay sa kagaw, mapatay ka sa pre radical.
8: Correct. Mga gawi nga nagaapekto sa immune system sang tawo.
9: Actually, Sir GP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among gapabalatian sa imo, Sir GP. Mostly mga lifestyle disease halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food kay damo na mo. Bad fats, processed food, damo ya gatindog processed food. Sa downtown, sobra nga carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir GP. Spaghetti.
10: Mga cakes.
8: So, unless kung...
9: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Kaya siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga isang kanigarilyo, kaniban pa.
6: DTX 500.
8: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. Wala mang ginadiabetes ang buang. Kaya wala sila.
10: Wala mang natapikan virus.
9: Hindi na mo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir GP. Kaya ilang problema, aranas sila utok.
6: DTX 500.
11: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
8: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
11: 2 kapeses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
8: So, wow.
11: Namin nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tusok-tustok sa akong nga tiil. Mabakal na kamo. Sang DTX 500, kay namin gitini sa akong nga lawas.
6: DTX 500.
9: Isa-isa ang tasar, GP, kung ano ang mabulig sa pag-inom sa DTX sa atong lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo, ha? Kapila mo magkawin mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
8: Gimprito?
9: Nagto linaga. Sobra na guro 20 anos.
8: Average person ko nga consume 4 liters of cooking oil every year.
9: Imagine la, Sir GP, kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
8: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala siya, bibot tinglagdo ka ng tipik, tapik skillet.
9: Hindi pag ikaw pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
8: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize ang free radicals susto na si Dr. Neil. Kay ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium-sized arteries.
9: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no. Amo nang gakatabo Sir GP. Dili nagsugod ang high blood pressure. Amo ni sulihi. Mahulog lang hypertension. Siyempre, puno na naman. Oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalabala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan kaysa kumpara sa cancer. Mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagain no. DTX 500.
31: DTX 500.
9: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginaatake mo free radicals. Pang, kuhan nila, pang
8: dugangan nila, kulang.
9: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad, mamunang matambo. Una, ginaatake, before pa makareaksi, glutathione. Ang imo nga innate antioxidant. Kumbaga, Sir GP, ang super antioxidant, nga makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ito atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation
8: may mga toxins.
9: Ang butangan na niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxin na, GP, mag-abot na, unan nila nga i-neutralize. No. So ang resulta, hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
8: May reserve ka na.
9: Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano.
31: DTX 500. DTX 500!
0: Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatya ko, amuning kapangalay sa akong tudlo, sa mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
8: Sugod lang nag-inom ka
0: DTX 500.
8: Hindi na nakabulan ka kainom DTX 500?
0: Almost 3 months na.
8: Sa isang adlaw, kapila ka mag-inom?
0: 3 times hindi.
8: Kamusta ang alay sa kamot?
0: Wala na.
31: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

0: Hindi ba? Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Orn Balabor Fishing Tournament sa August 15-16. Magkita-ikita sa Mulye Deli and Restaurant, Resort Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag kong mga cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na! Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Cap Ising Pansit Molo, ang pinakamadnamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Para mo to, Cars Display. Nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Austin Halbuena.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
6: Nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
5: Mang, ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
7: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Siling negosyante siya!
6: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, gogo?
5: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang ka mo maghikay palihog kay Marlon. Wala na ka mo sa mahimo, bana ko na siya!
7: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka? Ha? Hala?
5: Mang!
8: Ay, di mo ginayalin ang gugmayaling. Makin ang lahat, masunod ka lamang.
9: Ama ka
8: diba?
9: Na?
8: Oo, sometimes.
9: Diba? Love conquers all.
8: Oo.
9: Amo na galing
8: pero galing kay Tee, syempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
9: Gani man.
8: Talagun.
9: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good balang future.
5: Kun ako, pahambalon! Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Ko pahambalon RMN DYHB 17th Lacson Street Bacolod City sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Ko pahambalon.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
10: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ diapers from day one to toddler. EQ tinyo mo.
12: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
13: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
14: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
12: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
13: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
14: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
12: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
3: Life Extension Vitamin D3.
15: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga akon nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akon ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akon nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud users ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
16: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lakihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
19: Ikinan, sa Gilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang utok ko, dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast ang recovery ko, nakahambal ko.

0: kabalatian.
1: Alas Jess, this is Ais.
2: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: Uy, concerned lang ko, kundi pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months. Makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangduha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRCA.

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: TTX 500.
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom TTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya, itibugit katam.
3: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
7: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500! D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nolo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga buti ka.
9: Agay, nabughat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilana.
10: Ang diskarte sa ilong ko dira.
11: Lexio Forte.
12: Masdasig banat sa abat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
15: Number 1!

0: Ganong adlaw sa mga pinalanggat natin nga mga tagpalamati. Yari naman ang ginahulat nyo nga programa. Ang kunako pa hambalon ko pa syempre si Lingling Supsup kag si Delilah kag ma-advise naman kami. Pero antes kami mag-advise, ari anay ang sulat nga gimpadala sa aton, ang sulat ni Duday. Duday? Biradaday?
1: Ayang adlaw lang sa tanan, ako si Duday, 30 anyos na ako, manuglao na, pero ang ginikanan ko yan, nagadali, gidya. Gusto nila yan, makapamana na ako, agad ko nung makaapo na sila. Paano ko sila matagaan sang apo? Paano ako makapamana kay wala pa man ako sang nobyo? Ay, kabudlay, balaya sa ila, nagkaka-pressured, kuya. Agad mahangpan nyo sang lubos ang akong sulat, suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Ay, dugay-dugay, madula ng edad mo sa kalendaryo. Wala ka paghihapon, imo yan, nobyo.
1: Mama!
3: Sano mo pa kami hataga ni mama mo sa ngapuman?
1: Ay, sus pa. Malaon na lang kuguro ya.
3: Laon?
2: Ano? Amo na nga gwapa ka pa sa manghod mo? Malaon ka?
1: Mama!
3: Hindi, Duday, ah. Mangita ka bala, nobyo.
1: Ako, mangita pa?
3: Mm.
1: Ano ako pa yagaling mapalapit sa lalaki? Agod na nga makanobyo? Ay, hindi kuya ah. Bahala, wala na.

0: nang? Sino man yung lalaking ipakilala ko sa imo man?
1: Ano? Kag nga nga ipakilala mo gikuya sa iya? Hinugay ka dagan ililay, ha? Ang pag-eskwela mo yung atupaga, hindi kay ang nobyo-nobyo.
0: Ti, amo man ang ginahimo ko nang. Pero si mama kagpapaya at tat na yung makaapo na sila ya.
1: Pabayad na sila, ah. Makambala na sila, tama na. Do atong kahapos, mama na.
0: Amogid siya nang, kilala ha, anay ang lalaki nang, ah, bago ka magpakasal sa iya, kay basi kung sakit lang na sa ulo, mam problema ka pa.
1: Lili.

0: Oh, ano ini mo? Mga bisita man ini?
1: Ay, ho. Oh. Ginbakal ko na para sa imo. Suksok ka na, ha?
0: Ano? Abibi. Hala! Laba-laba man yung slit sa tubang, ma. Hindi ko na yaa.
1: Ay, nano? Nga, hindi ka kay style na iya? Uso na subong? O aring isa o sa kilid naman ang slit? Oh, oh, nan. Oh, see? Ang ayan ka niya.
0: Ma!
1: Ariya ho, wala nilikod kagwa-wa ning dughan. Suksukan eh.
0: Ano? Hala, mama, dupakpok ko niya.
1: Pukpok man! Uso ni subong! Gani gamitan ni nak para ay kabalo ka para gid ni sa imo. Kung masuksok mo ni, sigurado ko makakita agid sa nobyo nak.

0: si Bayo sa Apon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabot ka.
2: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise, madula siya. Ang fat ya pwede mo usar sa source of energy, sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
3: So take note, sir boy. Pabalo na to, ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
2: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amunin ginausar as raw material sa aton selula. Gina-release ni sinugin mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
3: Tuway siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkakaigo ng cholesterol.
2: So, ano imuon sa cholesterol? Pag imuon ni atay, tawagon niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, mimo siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako na siya, matamat na siya pag release ang cholesterol. Pagwa na sang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes sang ato selula, no? Ang lysosomes, atang di ang cholesterol ki imuon kuni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Ito'y tungod siya na kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
3: Medyo... Kaya yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
2: Correct, no?
3: Wala pili siya.
1: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, kapilas ko, dasig mo lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Pabakal sa mga butik. D3 Bio.
3: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaya siya pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakap daw damo na gintambok yung malawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kang LDL, ma-trap ni sila.
2: Nakasangit.
3: After nga masangit, ma-oxidize.
2: Ma-oxidize. Oh. Matiga. Matiga
3: niya. Pag-tangin blockage na siya.
2: May mo sa blockage.
3: Yeah. Pero kung nakainom siya D3-bio.
2: Kung nakainom siya D3-bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
3: Correct. Ha? So, kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
2: Wala.
3: Makita mo lang na siya sa D3-bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo, halin sa imatay.
2: Correct.
3: Kay dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imo nga atay. Kag himuon na siya, bile.
2: Bile.
3: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
2: Correct.
3: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
2: Correct, no?
3: Another sikreto, sina sir boy, inom ka D3-bio.
2: D3-bio.
3: Para nami ang function sang imo nga HDL.
2: HDL.
5: So, kaong ka mga good fats?
2: Good fats, good, no?
5: Luwas na D3-bio ka.
3: D3-bio.
2: Abukado.
5: Abukado.
3: Tisubong wala pa abukado, D3-bio.
2: D3-bio, ginang masarun nga, no? Why ya medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa ginatawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sa imo HDL.
5: Oh, sa VCO lang na makita.
2: Sa VCO mo na makita na. Kaya anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imo dugo, less chances ka maka perform sa ginatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sa ginatawag nga bile. Di, kung damo ang production
3: ang
2: sa bile,
3: ang chances sa gallstone dako.
2: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop sa gallstone.
3: So, in short, sir boy, ang D3-bio, makabulig magprevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function. So, D3-bio, ginami. Diba, sir boy, ang rason nga nga damo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon?
2: Correct.
3: Ang solution is sapot.
2: Sapot, sapot.
3: Hindi ka na magkaon.
2: Hindi ka magkaon, baboy.
3: Hindi ka ganyan magkaon, ma-fasting ka ganyan.
2: Ang namin pagit. Once you fast,
3: galis ang trabaho na sa ang ildihil mo.

0: Fiber Fiber, mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
3: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi ka sarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
6: Ay nang asun! Amo na ni si Duday, oh!
7: Hi, Chay! Maayong hapon!
8: Oo, amo ni siya. Ang kamanghuran ko niya nga bata. Graduating pa lang niya sa college. Siya yan nag-aubra na.
6: Ay, husto! Kay Pito ni Galikatuig ang gap nila sa manghod yan,
8: oh! Ay, oo bala! Eh, sino ning upod mo?
6: Ay, hinablos ni Banahon sa Terso. Oy, siman ini. Bago ni panaog sa barko. Ginagad ko agud nga makalagaw-lagaw man, ah.
9: Hi, may ngapon. Sino may birthday?
8: Ay, sa manghod naman ng babae to. Ang tupad ko man di balabalay. Ay, oo, gali. Si Duday ho, bata ko. Dalaga pa ni. Ay, ikaw yung soltero pa.
9: Ay, oo, Chay.
8: Oh. At ibagay ka mo sa bata ko.
6: Okay. Mama! Oy, wala pa ni nobyo si Duday, ha?
8: Ay, wala pa. Wala niya kagi nobyo, no, since birth. Gani jackpot ang lalaki nga manobyo ni sa iya.
6: Mama!

0: Kinahanglan ako man imo yaman. Dugi na libot mo kuyaw. Maka batik ka. Suriton ko bagit ha. Nano ka man imo yaman. Dugi na libot mo kuyaw. Eh,
1: ito pag singit-singit ha. Mugay ka da. Ano nga libot man? Gid pakilala talang ka sa lalaki nga upod sang tiya mo may malain da haw.
0: May ara gid eh. Kauluya si imo ya.
1: Oh? Nga kauluya haw.
2: Ay, may bisita ka. Ari si Teryo.
1: Ay, Teryo, Teryo. Mga ni kanon Terso na.
2: Ah, si Terso. Ay, ako happy ko si Teryo. Ay, sulang Terso.
1: Hala. Eh, nagbalik ano? Siya. Buot si Lingon, interesado siya sa imo, nak. Dasiga paligo to kang mangilis ang sexy nga bayo. Ha, itong mula-bilaliko daw. Oo, nanamo nang nami. Nami, ginadapat ang bayoon mo. Parang, no, ka nami, mamblasaya pagtulok sa imo. Mama. Kung mapahumot ka, kay ako anay ma-entertainer sa iya, ha? O sige na, dasiga.
0: Ma!

0: Duday, pwede kita makadate?
1: Ha? Ay, Teresa, sorry ha, pero wala kuya balagana nga mag-date.
0: Okay. Eh, ati okay, dire na lang ta sa inyo eh. Agaron ta katani nga ma-dinner date. Kay ti, buwas mapamanila na ko, kay masakay na ko balik sa barko.
1: Ay, gali ka?
0: Oo.
1: Ati, dire lang ta.
0: Ati, sige, wala problema.
1: Eh, Teresa,
0: pwede ako makapamangkot sa imo kung may pag-asa man ako sa dugan mo.
1: Ha? Eh, kuan ini?
0: Angakon man lang balayagod nga. Hindi man ako mag-asa, Duday, hao? Walong adaan ka bulan ng kontrata ko sa barko?
1: Ay, kuan, parang kahunta ka, Teresa, ha?
0: Mm?
1: Sorry, kay wala pa yun sa pensar ko ang mga butang ina nga magnobyo-nobyo.
0: Uy?
1: Si mama, kagpapa lang niya may gusto nga makanobyo na ako, pero ako, daw wala pag itinay sa pensar ko.
0: Ha?
1: Pwede, sa iba na lang yung pangaluyag, ah.
0: Agay, why, Duday?

0: Okay. Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga o kon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini kagamay, makaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kon ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkaka problema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sige-sige nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
1: Seven Plus Gold
0: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sini nga lawas. Specifically dira sa aton sini nga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira na nagasugod sini nga nagahina naton sini nga memory, may brain fog, mahina aton sini nga focus, and even kun na maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali na ton malikawan kung may ginapasulod kita sini nga quercetin sa aton sini nga lawas.
1: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
0: Isang nga makuaan naton sini sang quercetin maggamit sini sang Santhon Plus Gold capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ug Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatyagan.
2: The secret of health.
3: Yes, to health.
4: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
1: Santhon Plus Gold.
4: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street tatubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Masaya ang buhay. Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
2: The secret of health.
0: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sa ringa kutis.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may aras ang Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang ginagamit sa ringa pampatamis.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon, why yes ang caffeine, instead ang ara, dira isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones ang makabulig balance, sino kung balo balance, sino sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas, nga nag-suffer karon sa symptoms sa nga pag-menopause, nga makabulig pahagan-hagan, bisan paano, no? Sa ginabatsyag naton sa aton sa nga lawas, kat hindi magid naton malikawan, mag-agi, mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ninyang kabuhi, nag-menopause kamo, nag-untat ang inyo sa ninyang pamulanon. Kaya may mga mabatsagan kamo sa ninyang mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone na makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sa ninyang soya, isa kasangkap sa ninyang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa ninyang nabatyag sa inyo sa ninyang lawas. Hindi kamo matamaan sa ninyang sa pag-irritable, hindi matamaan sa ninyang sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipatot. Kaya raw, Santhon Plus Coffee Mix kita sini ang mabuligyan tong coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
5: 7 Plus Gold.
2: The Secrets of Health.
6: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
7: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang Tigang Aplema. Afford pa!
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
9: unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.

0: San Miguel Pinoy Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOHFDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Pirmi makabatsyag sa ngalay biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, i-for problema ko gidang ako irregular nga regla. Kusa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Matakas, magabuti ka.
4: May DC.
6: Ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung galing siya rin, nagkanto sila ito, isang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumar ko sang may DC, alkaline, vitamin C. 2 capsule, 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Tula ang sakit sa ako, tutun na. Salamat sa may DC.
4: Mighty Sing.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Para sa matilong na dugo.
8: DTX 500.
4: Para sa healthy gatay.
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500
8: ang may mataas ng antioxidant.
4: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
4: Masta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
4: DTX 500.
8: Masaligan.
4: Epektibo.
8: DTX 500.
4: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Uma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
6: Mga buti ka.
10: Gigan.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Supple Plus Gold.
1: Ako gali si Bander. May lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kintistingan ko ni. Bawo may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold. Kay nadulang akong nga pulser.
0: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
3: Hello, anak.
4: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo malate sa check-up kay Doc.
3: Ganyan ang Pinoy.
5: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
6: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
0: Cellphone Plus Gold.
8: Ako si Roy. Kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang ilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Gold. Loka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.
10: Pagkabalo-bala ni Mama kag Papa nga ginbasted ko sa terso, naglayo ng bote na sa akon. Ginakigan pa nila ako. Tenon ko na yabi kay wala gi kuya gana magnobyo-nobyo o kun wala pa gid niya nag-abot ang nagpapitik sa tagipo heart ko. Dayaw ko ni bala sila ni Mama kag Papa mo. Bisan sin ola nga itugpo nila, te, sa inyo bi kung kamong pambalon, duday.
11: Kay wala sa gana sa wala sa gana sa lalaki. Amo na balang kung kaisa problema sa mga ginikanan. Nga itulod bala sa lalaki nga wala kaya luyang.
12: Hindi yung pagtulod. Butungon nyo.
11: Igain nyo. Hindi. Hatagan nyo freedom ang inyong nga bata. Kung akong ginikanan niya, Ling, pabayid ang bata mo yung nga mangita sang tao nga maluyagan niya. Kaya nga, hindi man kamo ang maupod sa isa kabalay.
12: Oh, hindi mo
11: mo. Inaya kong malumon, mga kamoy. Pareho sa problema.
12: Ato naman, tatang ano. Nag-upuray sa latanan to.
11: Hindi ako malumunay ka mo sa balay. Pero kung sila lang niya, di pa ba iisila? Ilan na ipangabuhi? Ilan na igugma?
12: Pwede ka mo katugpo.
11: Kung wala kaya gana sa lalaki, kung wala ganang bata niyo sa lalaki, bayaan niyo.
12: Kasi hindi lalaki pangita yan.
11: Ba, hindi man lalaki. Gid-e.
12: Ay, lalaki. Oo, oh, kaya may crush-crush man sa ganito.
11: Di kinanglan, ano ka gidya? Kung ako man babae, Ling, hindi ko yung mag-upot sa lalaki nga wala ko luyang.
12: Kaya mo na, kaya hindi pa sa ready.
11: Kaya no? Base kung mag-romansa, mag-alok na sa'yo mo, kung nagrinig ka man, gumawa mo ka ginabalaw.
12: Narignaan ka?
11: Doon, di ba? Dahil niya kung may gugma ka gidya sa lalaki.
12: Nakita ko, nakita ko yung nagkibigiwi sa labas ni Idrahil.
11: Gamawa mo, ginabalaw. Pero kung may luya kaya sa lalaki, ha? Bisan tudlo lang ninyo ang mag-ana. Nag-kuryentiyanay, nag-aling.
13: Dapala nanda nga balay.
11: Ay, nag-kuryentiyanay, nag-adayon niya din. Oo,
13: static, na-static.
11: Nag-aterindog na dayon.
12: Ang ano?
11: Ang buhok. Oh.
12: Kulbaan ako yun.
11: Nag-aterindog na dayon ang buhok, ya. Di, amo na ang may gugma. Pero kung maupilito niyo ang bata niyo nga mag-upod sa lalaki nga wala sa gugma, pilakad lang, mabulagay man sa Japon.
12: Kaya karo kong pilito nyo na nga kadason, sabto nyo to, kagtapos, maantos mo lang siya, kaya hindi yung magpapalagay. Nag-into anay lang
11: sila. Kadason, luyag nyo man magpa-enroll man sa mga inang mga ginikanan nga, ang ila bata nagbulagay tungod sa gusto sang ginikanan.
12: Mm-hmm.
11: Diba? Kalaway na. Kung ako biya ginikanan, hindi ko ipagpabaya. Bayaan ko na yung bata kung mangita sa iya nga gugmay.
12: Kung kumakita, kay yung may sala, siguro advice
11: ako. Kaya ikaw, sakit na iya sa
12: parts. Ang anong sakit?
11: Sakit sa parts, sa dugan.
12: Ang anong ako sa heart, sa heart.
11: Sa heart.
13: O sa heart lang.
11: Oo, gani.
13: Kaya para hindi ma-hurt ang iya nga heart, irrespetuhon niya man ang iya nga desisyon. Hindi ko, anay.
11: Mm-mm.
13: Time will come.
12: Nga mangita na siya sang lalaki nga matalang gaon niya gid. Ano mo kay hindi pasaya?
11: Oo.
12: Okay. Hindi pagpilita kay basi kung kuno madusmo na
11: karon. Oh, madusmo ka kamo basulan pa napakamuplakan law. Diba? So, kay pilit yo ko be. Te.
12: Tapos maguba ma lang ang marriage nila, ilarelasyon kay tungod
11: kay wala sila gugma.
12: Noon.
11: Paupod sila sang ila ginikanan, wala sila gugma.
12: Gimpilit, may ara ko na nakilala gani nang ano.
11: Tumba
12: patis!
11: Sigaw, danay.

0: pa sila subok. Kung wala na, bulagay na.
1: Dali lang gada, istorya pa na yan. Huwag ka magadali. Tumba patis siya, tigusto sang ginikanan, sang iloy gid, na mag-go straight siya lang, maging babae siya. Tiki tumba patis gid siya yun. Boging paun, ang ila, nagiging hubog ang bata nga tumba patis, kag amay men nga, ano, ging pasulod to. Tiyan mo to nagbuso ang tumba patis, nagkabata. Sa uli, pero, wala man to sila nagdayunay. Yung bata, no, ang syuta ara sa iyaya.
0: Imagine, no,
1: tapos subong niya may ara siya karelasyon nga babae.
0: Pinsaron nyo, ah. Kalain, bala nga kamu mismo maguba sang pangapuwi sang inyo anak. Mayula na lang kung hindi sa magbuang-buang sa mga...
1: Gani. Hindi, tani, hindi maglabot sa point ng musin na bala. Respetuhin nyo man ang desisyon ng bata nyo.
0: Correct. Kakunara naman nasa husto nga edad pa ba isa?
1: Tapos siguro may mga plano sa iya eh.
0: Oo.
1: Hindi
0: pa to siya luya nga mamana pagidyali.
1: Basta may plano sa iya nga, ay maubra ko anay. Oo. Gusto ko mag-abroad. May mga plan sa iya being ano bala, sa iya self iya bala anay. Mm-hmm. Ay gusto ko yung mag-abroad iya anay. Ma-enjoy ko anay sundo kaya being single, diba? I will enjoy my single blessedness.
0: So pilito nyo ninyo yung mamana na ano mo kamong ginikanan, kamuman?
1: Oo. Kaya may mga tao nga late na iya.
0: Basta gusto, basta kamo gurong luyag nyo nga ilansang sa cross.
1: Hindi na kayo. Iyan na lang gida. Respetuhon nyo na lang ang desisyon sa bata nyo. Kung hindi pa siya.
0: Correct.
1: Ang importante, hindi siya perwisyo sa inyo.
0: Oo, tsakto na.
1: Okay. Sige na. Malakat na ta. Padayo na pa padalas ang sulat. Dili sa ato pala tuntunan.
2: Konako pahambalon! Konako pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
3: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm Fabricon, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa pangon ng charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabroom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
7: ACS!
8: Oras tatak impunto alas 11.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
7: ACS.
3: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
9: Shh, Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
3: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
10: Ang sarap talaga ng gulay.
11: Kapag 6 months at pataas na si baby, bigyan na siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang breastfeeding. Hindi lang kampante si nanay sa kalidad ng pagkain na binibigay niya kay baby, pati si baby mismo nag-i-enjoy sa mga inihahanda para sa kanya at mas lalong gaganahang kumain. Kapag kompleto sa nutrisyon si baby, maganda ang kanyang paglaki. Masasagad niya ang kanyang potensyal na maging malakas at matalinong bata.
10: Nay, bukas, gulay po ulit ha?
11: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
12: Let's go! Go with the flow!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
12: go with the flow!
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
12: Charmy!
3: Charmy,
14: Let's go with the flow.
15: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusuko.
18: May angking diskarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
20: Yan ang bangis ng layon.
21: Gerald Anderson, Easy Man.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Or Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita-ikita sa Mulye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag kung ang cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na! Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Kapising Pansit Molo, ang pinakamadnamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Paremoto Cars Display, nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Kap Noel Capalia, kag Engineer Austin Halbuena.
3: Ahoy! Kidney Care Time!
4: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang Kidney Care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritso na. Sang una hinay kidney, then nagapasalamat ko sa Kidney Care.
5: You care? We care! Kidney Care!
6: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
7: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars, you have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
10: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang nga makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-dabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Good day mga kabiyanan, welcome sa programa para sa ikayong lawas nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Madamo, balas ang daw ka-toxic na sitwasyon bisan diin, pati sa mga makita mo kung nabasa sa social media. Kung kaisa, mabatian ta nga may nagahambal nga high blood ka na naman. Pero ano gid man bala ang high blood pressure? Ini nga health condition ginatawag man nga hypertension. Ini isa ka seryoso nga kondisyon. In fact, makonsider ini nga most chronic and deadliest disorder sa bilog nga kalibutan nga nagapataas ang risgo mo nga makaangkon sa sakit sa utok, sa bato, kag sa heart kaangay sang stroke, heart failure, kag iban pa nga cardiovascular diseases. Ini nagakatabo kung magtama kataas ang blood pressure nga nagaflow sa mga ugat. Posible ini nga makakos ang serious complications sa health sang tao. According naman sa Department of Health o DOH, para mapalawig ang kabuhi, siguraduhon nga kontrolado ang imo BP. Make it a habit to check your blood pressure. Ang pagtuon ni gin-conduct sang 2013 kagin publish sa page sang National Library of Medicine PubMed. Ini base sa review sang lain-lain nga research nga may 283,537 participants including ang mga may hypertension. Naibaluan nga sa kada 10 nanograms per milliliter nga pagtaas ang pagtake sang vitamin D, may 12% nga pagnubo sang risgo nga magka-hypertension ang isa ka tao. Madamo nga mga pagtuon nga nagapamatuod nga may dako nga role ang vitamin D sa pagpanubo sang blood pressure. So, make it a habit nga mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako gali si Irene Grace Contreras. Naabutan gid nga daw wala na gid ako matabangan nga nagtaas-taas na gid ako ng BP nga ginsugod ako sa hospital. Take na kon ang Life Extension Vitamin D3. Ang akon nga ba matyaga nag-ayo gid.
0: Diri mo na itaya ang imong health sa sigurado nga epektibo. Life Extension Vitamin D3.
1: Kag para naman sa aton mga kaabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay nga ginabatyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses, kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-conditioned ang aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon niya may branch located sa De Leon Wings sa Robinson's Place, Iloilo, SM City Branch, ara sa ground floor near Food Court, Tagbakaro Branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaya sa Santa Barbara, yara lang sa Bangga Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kaya para naman sa mga taga-Estancia, yara lang kita sa E. Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
7: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man, kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggie Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. Only one na sa all-in-one Maggie Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
12: All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
13: Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Alas 11:14.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
0: ACS. Vita D Plus Coffee Mix.
15: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
16: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may
0: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
1: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Basi ka damos ang ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkid ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inom daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3.
17: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines, Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: sa Iloilo City. Basta Balita at

Kamusta naman ka mo mga pinalangga namon yung mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Amalia nga ginpadala sang iya pakaisa nga si Suset nga aton gintiguluhan. Mapag-on kasubong haligi. Diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu!

0: Sino niya ang sagad ka panawag sa akon man? Kapila na ini manawag kay Ina o galing. Wala ko lang masaba tungod masako ako. Subong, nanawag naman. Sabton ko na lang gani. Hello? Sino ni Palihog?
1: Nakasuldo ka naman ya?
0: Sino ni?
1: Si Boots niya. Wala na kami ni Korta. Dali kami ni.
0: Mapuli lang ko da sa aton.
1: Padala ka na yata sa puli.
0: Ano?
1: Oo.
0: Di ko mapadala naman lang ko. Kundi, hindi na lang ko magpuli.
1: Gusto man. Magasto ka pag ita. Hindi na lang puli ah. Ay, pliti mo. Duga ka na lang dipdala sa amon ay.
0: Butch! Mabakal pa kuya bala sa mga kinanglanon ko.
1: Saan ko ng blan ay bakal sa para sa imo. Unahari yan ang klanong amon o. Huwain mo kami isulto kaya kada bulan. Kagoy, ako ito nga hindi ka maawayan. Padala ka rin sa amon. Kaya yan mo na blank na sarigan amon de. Hindi ka?
0: Butch!
1: Ute, mabato naman ko ng padala mo. Anong kasali kami, hindi? Kay bakal pa naman rin kanon mo, no?

0: Anong ginaluto mo, Amalia?
1: Green shell nga may lunod ka payas kahag tinangkong kas.
0: Makaon ko, Abby.
1: Apong ko lang din, ha? Kisukaran ko ikaw.
0: Ate, maayo man kagin sukaran mo na ako. Agad nga makakaon dahin ako. Maayo kagin di, Amalia, no? Sugod sa nagabot ka din, eh. Mapungko na lang kami permis sa luto.
1: Ari nakas. Magkaon ka na. Agad nga, makalakat ka na sa ulubrahan mo.
0: Abe.
1: Pray! Nano ka?
0: Si Muti, bisang mayong linuto mo.
1: Ha? Okay man. Mga bag-uman eh.
0: Ano? O tinga na lang sana ko. Do. Nabahuan ako. Ginaluod ako sa baho sang siya.
1: Te, wala na. Piho, nagabusong na ang pakaisa ko. Ay, may balantayan na ako sini.

0: kalsa ha? Bala dahil ng tiil mo. Agad nga makasuksok na kita sa medyas kag sapatos mo. Oh, adaw na kita kaayo ho. Tatlo pa kasakay ang sakyon ta.
1: Oh. Ako ya, okay na ko di anay. Kanan ko nga kinanglano, nari na sa akon.
0: Maayo, Voltaire. Oh, ikaw, Charisse. Dali ang paghulag. Ibutang sa likod mong imunapsak ko. Kaya nagkahingagaw kita bala sa oras. Adlaw na ho. Adlaw naman ka mo nagbululog tao mo. Hey! Anuhon ko na lang kamo nga sa pagkadamo sa mga ulubrahon ko di sa balay.
2: Sige lang kay sa Biyernes ang hapon, ako mamalansya, Amalia.
0: Mas maayo. Kaya kung hindi ka magbulig diri sa mga ulubrahon, makibot ka na lang abayaan ko na ikaw diri.
2: Oh, sige na. Ari ang kwarta nga galas to ninyo sa siningadlaw, oh. Halong kamo mga bata, ha?
3: Mauyat ko yan sa kamot mo, nanay. Pamatsyagan ko daan. Safe ako kung ginauyatan mo ang kamot ko, nanay.
0: Ay, kanami matsyagon, ha? Doon nagkakahaw, asan dahil yun ang stress ko, aga pa? Kaya may nagaulo-ulo sa akon.
2: O, sige din, ha? Palanggaan ninyo sa mayo si nanay ninyo, ha? Kay kun wala na siya, karama, itgit kita dali sa balay.
1: Lab-lab ko niya si nanay, Amalia.
3: Kita nga duha eh. Lab-lab ko man si nanay.
0: Voltaire, Charisse.
2: Tagpaano ako, ha? Si nanay Malia lang bala ninyo ang love ninyo? Ako ya. Ha, Voltaire? Charisse?
4: Oh. Mommy?

0: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
1: Uy, concerned lang ko, kung di pa maati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang ako mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio GTX 500.
4: Dina kano ang ginibatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywa.
5: Sige, kadlo kapila ka mag-ibig sa GTX 500.
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nigo ginibatya.
2: GTX 500. D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong ngabuyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako ganay si Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa yung akong ulo. Di inom ko yung Mighty C. Alkaline vitamin C.
8: Pagsubong ka namin isa akong paminsari.
2: Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
9: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
10: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Number 1.

0: pagkaulan. Wala pa ganyan buhay sa eskulahan nga.
1: Ay, salamat. Uy, ang payong. Ihanda ko na nga daan mo, Mlad. Agad nga, makapasilong dayo ng kabataan kung magwa na sila. Kag magpalapit din sa nahamtangan ko.
2: Nanay! Hari na ko!
1: Dali di! Pasilong gila yun sa payong, oh!
2: Thank you, nanay! Si Manong, hari na?
1: Ara ang magulang mo. Nagkapagwa naman, ho, kag may kapadulong diri, ho. To! Hinay lang, ha! Basta makadanlog ka!
3: Nay! Saloon mo ko sa payong pagwa ko din sa gate, ha? Nay, ha? Karoon na!
1: Abibi! O mga things ninyo, Selena! Pulin ako mo sa may nalipatan?
3: Ari sa akon, bag ang tanan ko nga dala kay nanay.
1: Maayo! Ta, dali ka mo sa nagahulat nga ina, ho. Nagakupar na lang kami, agad nga mahapos sa aton nga makapauli.
3: Ha? Sino nga ka mo, nay?
1: May iban pa, ha? Of course! Ang iloy ninyo!
3: Ha? Ay, si Mami. Ari nalang siya. Pero wala din siya nag-worry sa amon sa manghod ko nga nagaulan. Ikaw pa yan, Nay Maria, ang ginpapahulat niya sa amon sa payo nga sa ulanan. Pero tidaan ka tugnaw, pro. Oho? Hala ay, kuti lang sa cellphone ang opisyo niya. Oho? Wala gitulutong kaaw, ho?
1: Pagsaka na lang ka mo. Agad niya makalakat na dayon kita.
3: Nay Amalia?

0: Mga bata! Mag-ilis na kamo. Ihatag niyo dayon sa ako ng mga inuba ninyo, ha? Pating iba ninyo nga lago, kailabahan ko na lang dayon sa washing machine. Matapos nga makasunad ako sa tinigang. I-dry pagkatapos. Agod buwas las 4 sa kagahon, maplansya ko na ina.
1: Okay, Nay. Ma-answer na lang kami dadaan sa amon homework, Nay.
0: Ate, sige. Gusto niyo mag-snacks?
2: Sige na, Nay.
3: Sige, Nay.
2: Fruit shake lang, please.
4: Ako man, tungkol mapahimo sila sang shake sa imo, Amalia, mapasakop na lang ako, okay?
0: Oh. Ay, naku. Kanikay siyang iloy sa mga bata. Siya ba nang mabuhat sina? Bisan sa panalagsa na lang. Hindi kay ako na lang kidyatanan. Midgit ko di galiya sa ila, balaya. Ama, ako gigali ikaw, Suzette. Hindi kay pakaisa. Ay, kapag...

0: Amalia.
1: Nong?
0: Bali, panggabihan na ang duty ko sa Gudwas. Tani, magabay ako nga kung pwede bala mahimos ka aga pa. Nga kung makapuli ko bala kung aga, may pamahaw nga nagahulat sa akon sa lamisa. Kung tapos ukaon, matulog na lang ako. Kaga pagbugtaw ko sa udto, may masapo naman ako sa lamisa nga pagkaon.
1: Aho, Nong. Nagaluto man ako sang para sa pamahaw. Sa kupon ko na lang ikaw sang pagkaon para sa panyaga.
0: Ate, sige, sige.
1: O kung hindi gani, pwede. Ikaw lang init sang pagkaon, Nong?
0: Ate, sige, oo. Okay, gitina sa akon.

0: Maayo kay Sabado, Subong. Kabay pangabuligan ako ni Suzette sa mga ulubrahon diri sa sulod sa balay. Sa pagkadamo nga daan sa ngago, tungod uniform lang sa mga bata ang ginalaban ko Lunes tubto Biyernes. Ay, tingob naman ang mga lago kong Sabado. Pero, kada wala pagyapon makabangon ang ama kag amo ko sa sininga oras man. Ako naman ni Tanan. Hindi naman ikaroon mapusta ng lawas ko sang palanakit. Tugas ang tamaan ka pangabudlay. Oh, ano ato? Dumi nagasuka? Sino nagasuka?
1: Balya! Dali diyan sa korto! Si Suzette! Nagasululo ka! Dali ka!
0: Hom! Hindi! Sinong Carlo? Ginatawag niya ako?
1: Balya!
0: Ano ayan ang atabo kay Suzette? Ano?

0: This newscast is brought to you by Kidney Care.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
2: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
3: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Supple Plus Gold.
6: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko dasun kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akong gintumar nga suplemento. Salamat kay gubala kay matama to nadula ang bukol.
5: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika. Sampon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
8: Alas 11:33.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Naligid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Naghambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold.
3: Sa sunod sa duha ka semana,
2: nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number 1.

Kamusta naman ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Padayuno naton ang kasugpon sang kasaysayan ni Amalia nga ginpadala sang ipakaisa nga si Suzette. Nga aton gintiguluhan, mapag-on kasubong haligi. Dili sa aton palatuntunan, dabu-dabu!

0: Pagod to na. Pero, nga daw wala kihapon makabangon ng ama kag amo ko sininga oras. Ay, ako naman ni Tanan. Hindi naman ni mapuslan karon ng lawas ko sa palanakit. Tugas ang tamaan ka pangabudlay. Ano ato? Dumay nagasuka? Sino nagasuka?
1: Kaya, tagyan na sa kwarto. Si Suset, nagasuka na luka. Dali ah.
0: Hom, hindi. Sino Carlo?
1: Amalia!
0: Ginatawag niya ako. Ano ay hinang natabo kay Suzette? Sudlon ko sila sa kwarto nila! Nung? Naano si Suzette? Nagasuka siya?
2: Paliwag ko kuha sang alabaab na tubig. Galain ko nung sulok-sulok niya.
0: Ano? Ngahong, anong nakaon niya kagabi?
2: Aambot.
0: Oh, anika? Sulok-sulok? Hala! Ba sinagabusong siya?
3: Amalia?
0: Oo, madali lang. Makuha ko sa mainit na tubig.
2: Oh, sige, dali ah.
0: Oh. Adjusta. Hindi siya magsilingan, nagabusong siya matuod. Wala na katuwig si Charisse. Subong naman siya nagbusong sa ikatatlo. Nge. Pagamusin eh. Madugang naman sining obligasyon ko sa panibalay nga ini. Ay, tapos, gid. Paano yung galing kalipayan ko sini? Kung malansang na lang ako dili sa ilang pamilya. Hindi na kung nagali siniya makapamana o kung makabuos ang akong pamilya. Ay, masarangan ko ayon sa pilakado ang magaling dili sa ila. Tungutuman na kadalong sang kaangtanan ko sa kabataan. Ginkabig nila ako nga Iloy. Kag mga anak naman ang pagkabig ko sa ila. Kaangin na sang haligi kapag bunang pagkalubong sa pagpalanga ko sa pamilya nga ini. Uti, paano ako sini? Paano? Paano?

0: Okay lang ang posisyon mo?
1: Okay lang ini. Ang importante sa akin, nga kung damadigo ako, makabang lang dahil ako para nga makasuka sa banyo.
0: Butangan to na lang ka di sang bedpan. Agodra ka masuka. Kay basi wala makadownload ka pa sa banyo sang hingagaw nga makasuka.
1: Sige, Ape. Nga daan tuman kalingin sa ulo ko.
0: Sige. Kuhaon ko sa talaguan ng bedpan. Ay. Sang nagligad. Abi ko kay dalag ko ng mga bata. Hindi na tama kabudlay ang ulubrahon ko. Subong kay nagapanam ko naman si Suzette. Tuwala naman ako butangan sa kaugalingon ko. Kung ka isa, sunlog man. Kay kundi in pa nga inupakaway ko na, inang daw maano naging kubalasang piyong sa tuman kalapyo kang katuyo sa mga ulubrahon. Kulpi ka lang po kaawon kay kuno, nagalain naman ang iya pamatsyag. Daw ginalagas ko ng iya paginawa, ti, ubayan ko naman. Kuya Ban, kagbantayan asta mag-aga. Saya, makatulog. Ako ya, pulaw sang bantay sa iya. Kibasi kun maano siya. Tuma na kita sakripisyo ko. Kagpag-unong sa pamilya nga ini. Oo, pakaisa ko matuod si Suzette. Pero kun kaisa, hindi ko man mabatsyagan nga pakaisa ko kun pariente ko siya. Tungod bisan makaisa, wala mo lang sila nagbatsyag sa akon kakapoy. Nay! Nay! Nakakinbunag niyo pa kami nga pigado. Nakakinahanglan ko kit magpaulipon sa tao agad lang mabuhi. Nakawala magabot sa kabuhi ko nga bisan paano. Kutani, naka-eskwela man lang ako bisan high school graduate lang. O kung nakatapak ako kuleyo, nagbira magpaulipon. Tuman kabutay ko nagapangamo ka lang. Sa tagsa nga ginabayad nila sa ako ni Nobran, kinaisip yun ang katumbas sa akin bayad. Pero hindi. Hindi makatumbas ang ilang kinabayad sa kakapoy nga akong kinabatsyag. Kapoy kapoy na! Kapoy kapoy ka daw hindi ko na kung kaisa masarangan!

0: Aray ng mga balon ninyo, ha? Mapauli ako sa balay kay lutuan ko pang amay ninyo. Para pagbugtaw niya karon, makaon na lang siya sa lamesa. Voltaire, hindi pagpabayi si Charis karon itong mag-recess, ha? At ipanasang maayaw manghod mo.
1: Okay, nanay. Tandaan ko, ina. Halong ka sa pagpauli, ha?
2: Bye-bye, nanay. See you karon pagbuhi namon sa udto. Then, ma-stay ka na diri karon sa school sa hapon kay dungan na kita pa uli.
0: Ho, Charis. Ate, sige, mapuli na ko, ha?
3: Halong, nanay. Love you!
0: Oh, love you too! Ate, hamak mo na. Kung ba't syagon ko? Itong mga kabataan ko nakit sila. Grabe nga pag-ulikit mo kapag palangga sa ila. Sa bilayan ka, adlaw. Maliwat mo kung mabago pang ila pagpalangga sa akon. Mabaton ko, ayhan ko, hindi na nila ako pagpalanggaon. Bahala na. Basta ako. Palangga, palangga ko sila diri sa dugan.

0: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3. You may Physio. Ang Physio. You may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butik. D3 Bio.
4: TTX 500. Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi.
5: Parang pila na may mo sugar?
4: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
2: TTX 500.
6: Alas 11:47.
0: That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang 2 kabulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika.
0: Dr. Pinoy. Squaling Capsule. Squaling
9: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squaling Capsule. Nakagi ako maestro. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squaling Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
0: Dr. Pinoy. Squaling Capsule. Squaling Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy. Squaling Capsule. Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
10: Number 1.

na siguro ako. Mabata na kita ko. Hindi ko na makakwento ang sakit. Diyos ko. Gusto ko na makalampukas. Pabataan ako. Pabataan.

bao ko ni Guan ka perti ka pahibion. Dali na lang ni oh. Mamunla ka na kag mailis. Hamot-hamot ka na dayon. Iduhol ko na dayon ikaw kay mami kag kay daddy mo ha. Kag pating imo mga magulang, syempre, maulit man si imo. Dason kundi makadlaw ka naman todo. Mapaudat kag kun ka puyon. Madidi kag ihatag kanila sa ako na gud makatulog ka naman. Perti no? Dalaga ako. Wala kaagi halukan. Wala makaagi tandog. Pero, nanay niyo ko. Ako ang nagtungod sa pagbatiti sa inyo. Tani sa pinakaadlaw. Kumagdalag ko na kamo. Do ka namin man tani ba't siya gun kung balik doon man ninyo ang hinimuan ko sa inyo, no? Oh, oh. Tapos ka na paligo. Putson ko na ikaw sa tuwalya kagpailisan.

0: Voltaire! To! Voltaire!
1: Nanay?
0: Ari ng toga mo, oh. Ginplansya ko'y nasumayo. Kipira, agad ang pagbutang sa braso mo, ha? Agad hindi maukot. Agad presentable ka karon sa pagsaka mo sa stage. To! Congratulations!
1: Nay, salamat sang imo paghimakas, ha? Nakatapos ako nga, ikaw git ang nag-aatipad sang halos tanan ko nga mga kinahanglanon. Sila ni mami kag ni daddy, ha? Provider ko lang idya sila.
0: Kagtuman sa akon kamalipayon, nga makita nga mag-graduate ka na.
1: Tani, Nay. Maupod ka sa amon, agud nga makita uman ang pagsaka ko sa stage. Hanay?
0: Sige lang. Sila lang ni Mami, Daddy mo, kag si Charis ang matambong. Dari lang kami yan, 30 sa balay, ah. Mahimos ako sa manamit nga pagkaon. Agud pagpaulit ninyo karon. Masalo kita sang imo pagtapos. Balipayon ako sa pagsugata karon sa imo din sa pertahan nga nakatoga pa. Gahimos na nga nakabaton sang honor bilang magna cum laude.
1: Nay!
0: Voltaire!

0: Ote, okay ka na, miss? Kaya malakad na kita.
1: Oo, nong. Bye-bye, Nay.
2: Bye-bye. Halong, ha?
1: Thank you, Nay. Okay na, nong.
2: Ay, dukasan o lang Amaliano. Gagmay pa ang mga bata. Subong yan, nagatrabaho na si Voltaire kay si Charisse. Kag si Third Day, dako naman. Siya na lang ginasugat dulong mo sa iya school. Dugay ka naging kaayos sa ila, no? Pila ka nakatuig, dira?
3: Manog 23 na si Voltaire. Boat silingon. Ma 24 anyos na ako sa ila.
2: Kag sa sulod sa amo sinakadugay nga pagtener mo diri sa ila, siguro madamo ka na sang sinuptan, no?
3: Amalia, sorry gid ha.
2: Inong tala lang istorya, ah.
3: Dali lang. May tawag ako. Butch, nakatawag ka man.
4: Sano kang padala, kwarta?
3: Sano man ka mo magtinguha sang para sa inyo? Isalig na lang ninyo ang tanan sa akon? Ni bistik ko, hindi gani ako makabakal? Sa sulod sa 24 katuig, ang itsura ko, rapot sa gihapon! Kapoy na kayo ako! Kakapoy na! Kapoy-kapoy na yun ako!
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Gold.
4: Who's the mercy? Narap po nga ang muranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulutin duwa kabulan noong pawan.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ron, nagbago ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa.
6: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
7: Ang diskarte sa Milonggo dira.
8: Rexinoforte. Masdasig banat sa abat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
10: Ako gali si Val, dermi lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Ho, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
3: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
11: Number 1.

0: Sino ang makahangop kay Amalia? Samtang mabatas ay haniyang iya pamilya. Mga pinalangga namon nga mga tagparamati, sundan ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Amalia nga ginpasakop sang iya pakaisa nga si Suzette nga aton gintiguluhan. Mapag-on kasubong haligi diri sa aton palatuntunan. Dabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
1: This newscast is brought to you by RightMed. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
2: Banyos-banyos para sa butod?
3: Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby.
2: Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
6: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
10: Oras tatak impunto alas 12.
1: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
11: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
1: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw!
12: Maayo ang lawas ang bata mo?
13: Sus, masakitan man ino.
12: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
14: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
5: Unilab quality yan.
15: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gamakabaka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
17: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, hulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Revicon Forte, may palagang lakas mo.
19: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding it in dogs, may ka-smile, bisan stress na. Para sa banta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagay ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pero may ako confident mag-istorya sa customers. Wapa ka, stress tabs.
20: Buti vitamins plus iron is using nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stress, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
21: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
22: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lo, sa pangon ng Charm.
23: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst tao, thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
21: ACS.
24: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
25: Mga balitang patok sa inyong pananghalian, komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto.
26: Mga
25: Rajman Ronel Sordito at Rajman Don Bonito sa RMN Target Anay sa Udtong.

0: Welcome sa isa namang edisyon kapag pangalagad sa pelatuntunan targitan ay sa Udo. Karong adlaw-adlaw kita subong mga kabyanan nga Webes. Yari kita sa petsa 14 na o petsa 13 na. Sa bulan naman sa Agosto tuig 2026, kumusta na itong mga suki sa kanginan tabok sa kadagatan kaumahan kagabukiran. Welcome Iloilo. Welcome sa Visayas. Welcome Philippines. Bilog nga kalibutan basta may mga internet nakatutok na diri sa RMN Iloilo. Sa ngalan ni Radyo Man Don Dolido, iningin niyo alagad Radyo Man Ronel Sorbito. Mga dalag ko diri ng mga impormasyon ka mga balita, standby dugay-dugay. Diri sa aton nga pagpangalagad, i-check ta dugay-dugay kay ining gwardya dira sa sudad sa Pasay, National Pasay City National High School. Nanumbag ko rin ni kagintayaan na sang armas lutang ang isa ka estudyante. Di nakop ini sang mga otoridad ining gwardya sang Pasay City National High School Annex dira sa area mga kabyanan sa Sablugon Campus. Subong langgid nga aga. I-check ta ni karon ba terrible no. Way gigapugong ang gwardya mga taya ginanumbag na ng taya pagidarmas. Anong ginimo sang estudyante? Check ta ni dugay-dugay mga kabiyanan kay ining si alias Ronelo nga gwardya dinakop ini kag ining estudyante nga tagadraman sa sudad sa Pasay. Mga kabiyanan, i-check ta ni karon ang dugang impormasyon kapag pangalagad diri sa aton nga palatuntunan kay ang report kada baton ta initially nangakig kuno ning gwardya kay daw ginbastos ini sang estudyante. Naging kabangdan, sinumbag niya sang gwardyang estudyante, kag tinayaan, abi mo ang gitaya, Mark, 12-gauge shotgun, noy, bo? So, nagapabilin, subong nga preso, ining si Ronelo, nga gwardya, dira sa Pasay City PNP Station. I-check ta ni karon ang dugang nga mga update, diri sa aton nga pangalagad. Sa pihak nga bahin, mayara man kita sang follow-up report, kay may grabe pa subong kay kabaskog ba sa mga balod subong sa baybayon no dira sa may banwasang Uton Iloilo labinigid sa area sang Butong Butong Uton malapit sa dagat ang tuman kabaskog nga balod mga kabiyanan nagguba sang apat ka mga balay dira sa Butong Uton Iloilo. I-check ta ni karon ang latest update upod kay Radyo Manplo na Barete. Bigyan man nabi kay medyo mabulubas ko kung ka isang hangin ang balod ga upod man tikunara kada sa kilid dagat magluwas ka bagusbos ang hangin ang balod ga dapya pagigubo niya kada balay mo no. So i-check ta na dugay-dugay diri sa aton nga pagpangalagad sa targetan ay sa Udto so nagligad ani nga may natabo mga muni asod-asod niyo. Standby ka mo ha. Kay dugangan taning mga update report sa aton nga mga Radyo Man reporters. So kahapon may dinakop man masobra 700,000 man to nga balor sang droga dira sa area sang Balasan Iloilo sa isa ka drug by bust operation. Kag ining kahapon do may bataon man to estudyante man nila manlaban ni kahapon dira sa lapas no madumduman ta may 18 anyos dali na pusan man ka butilya sa ulo sang iya malang grupo eh ah. Check ta ni dugay-dugay nga mga update mga kabiyanan upo na nga aton nga mga Radyo Man reporters pero subong adlaw ti Webes sa Lunes naman ang impeachment trial sa pagpadayon sa Senado Lunes hasta Miyerkules so siling kahapon nga adlaw ang presiding judge si Senator Chis Escudero alas 10 gihapon sang aga ang impeachment trial magasugod hasta sa gihapon alas 3 ang hapon. O daw may pila na kasunasod nga pag absent ang mga senador nga inyo kanday ay Senator Alan Peter Cayetano kag Lauren Legarda daw kadugay why ka attend daw o daw nag absent ining mga senator judges sa impeachment trial pero siling sang impeachment court siling may man problema kung mag absent no? Pero ti kung anong rason sa pag absent ang ibang gaduda ang siling nila kay bangod niya si Cayetano tido gabati-bati kabasi pa sa kaan kaso huwag takabalo kung ano Pero may iban nga mga spekulasyon, basi kung may ginalakat, or basi kung may importante man yung naging kantuan, ha? Alingkiti, siyempre, una-una sa tao, di mo ginma, may ara ginamaduda, may ara man nga ti, gasiling nga ti, basi kung may ginkantuan man to yung importante. Amo man si Senator Loren Legarda, nga ang report nga na baton, Mark, nag-abroad. E daw extended pasubong. I-check na ng dugang, ha? Nga mga update, mga kabyanan, diri sa aton nga pagpangalagad sa RMN Targitanay sa Udto. Pangamuyuan tala mga utod nato kay ining mga sud-asod nga linog bala sa iban nga mga pungsod like ining sangdamlag lang ang pungsod da Colombia. Ara na subong sa kwano? Ara na subong sa 256 ang mga kaso sang patay bangod sa sining linog sa nahinabitan nga pungsod. So pangamuyuan ta mga taga Colombia, no? Kay sila man ang inigo diri damo man to naglulubong damo man mga landslides, so. May missing pasubong sa record sang Colombia. Do ara sa 496 pang nagapabilin nga missing, no? Kag ang mga pilason naglabot sa 3,700. Grabe, no? Kay makon mo ka mga ang mga balay nga nalitan sa linog sa record sang pungsod Colombia, Radyo Manmark, naglabot sa 9,500 ka mga balay ka mga buildings ang naguba bangod sa sininga linog. Kaya ako mo tayo ugong kasi sobra naman shitty ng magnitude. Terrible. Anyway, i-check tanay na aton mga drag ko nga balita nasional kag international po ng RMN Network News pero nagahilapit ng aton nga fishing competition. No? Sa palabuto na nga Sabado kag Domingo ng adlaw. More information, dugay-dugay. I-check ta mga kabyanan. So good luck para sa aton nga mga manog pamunit. Kunding nami, Hiluilu River, ginapabugal tani kayang isda, dirida mo na. So may nga mga isda, kung mabunit ginman, ibalik. Pero kung mga drag ko, kaglapaw sa ginset naton nga kabugaton, pwede madala. Pwede masudan eh, no? Anyway, check na mga drag ko ang balita nasional kag international o po ng RMN Network News. Magbalik ang Targitanay sa Udto.
1: RMN Network News.
2: Mga kasama, bagamat bahagyang humupa ay yung mga nararanasang pag-ulan, muli naman nagbabala ang pag-asa sa mga komunidad na maring maapektuhan ng pag-apaw ng tubig sa Lamesa Dam sa Quezon City. Sa pinakahuling pagtaya ng pag-asa, lumagpas na kasi sa critical level ang tubig sa dam. Kaninang umaga, umaabot na ang antas ng tubig sa 79.86 meters mula sa 79.84 meters. Mababa ito sa spilling level o yung overflow elevation na 80.15 meters. Kapag umapaw ang tubig sa dam, maaari po magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar gaya sa Quezon City, Caloocan City, Valenzuela, Malabon at sa Navotas.
3: Samantala sa ibang balita, a price freeze sa mga pangunahing bilihin, ipinatupad na sa ilang lugar sa bansa na nasa state of calamity dahil huyan sa habagat, nagdaang bagyo at dry spell ayon sa DTI. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerald Ulepa.
4: RMN Live Report.
5: Umiiral na ang price freeze sa lahat ng basic necessities sa mga lugar sa bansa na naapektuhan ng bagyong Maymay, Iray, Habagat at ang umiiral na dry spell. Kabilang sa mga lugar na epektibo na itong price freeze ang buong lalawigan ng Pampanga dahil sa Habagat, buong lalawigan ng Cavite, bayan ng Montalban sa Rizal, probinsya ng Pangasinana, Dagupan City at Mangaldana dahil sa Habagat at bagyong Maymay. Itinatupad na rin ang price freeze sa Potata, Iloilo, probinsya ng Zamboanga, Sibugay, bayan ng Imelda at Tiklahana dahil sa Southwest at Bagyong Inday. Habang dry spell naman ang dahilan kay itinatupad ang 5 feet sa Cordon sa Isabela. Sa ilalim ng Republic Act 7581 o Price Act, pag 5 feet sa basic necessities ang presyo ng bigas, karne, isda, mais, gulay, prutas, canned fish at iba pang marine products, malinis na tubig, pases, milk, locally manufactured instant noodles, kape, asin, laundry soap at detergent, maging ng kandila. Lain itong matiyak na stable ang presyo ng mga bilihin at matiyak na hindi ito maaabuto sa loob ng 60 days. Kasama mo sa Armen Manila, Radyoman Gerald, Di Ulet, Patoka, Armen.
2: Ilang pumping stations naman na panlaban sana sa baha na tenga dahil walang pang gasolina. Ayon kay Pangulong Marcos. Kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang si Radyoman Chanel Salazar.
4: RNN Live Report.
6: Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may mga pumping station na itinayo para tumulong sa pagbaha pero hindi naman nagagamit dahil walang sapat na budget para sa gasolina. Partikular na tinukoy ng Pangulo ang Jokno Pumping Station sa Pasay City. Ayon sa Pangulo, hindi niya alam kung saan napunta ang pondong dapat sana'y nakalaan sa pagpapatakbo ng mga pasilidad. Iginit din niyang kailangan maibalik at mapagana ang mga pumping station na matagal lang nakatenga, kasabay ng pagtiyak na maayos ang operasyon ng mga flood control facility. Bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan para tugunan ng problema sa baha sa iba't ibang lugar sa bansa.
7: Marami dito sa atin

0: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama mo sa DZXL Ariman Manila, Radyo Mansyono Salazar, Tatak, Ariman.
1: Ang liderato ho ng Kamara, tiniyak na available ang doxycycline sa DOH regional offices at mga munisipyo. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Grace Mariano. RNN
2: Live Report. Nakipag-ugnayan sa Department of Health sina House Speaker Faustino Boji D. III at Majority Leader Sandro Marcos upang tiyaking handa at available ang gamot na doxycycline. Ayon kay House Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Green, hakbang ito ng liderato ng Kamara upang siguraduhin na magiging ligtas sa sakit na dulot ng paglusong sa baha ang ating mga kababayan sa gitna ng patuloy na masamang lagay ng panahon. Bilang doktor at dati ring kalihim ng Department of Health ay mahigpit ang paalala ni Garin sa mga lulusong sa baha na uminom kaagad ng 2 tableta ng doxycycline kung walang sugat. Doxycycline hanggang 3 araw kung may sugat o hindi sadyang nakalunok ng tubig baha. Paliwanag ni Garin, delikado ang mga sakit na sanhi ng exposure sa baha tulad ng leptospirosis na maaaring maging sanhi ng pagkamatay.
3: Natawagan ni Majority Leader Sandro Marcos at Speaker Boji D. Talagang

0: ng tatlong araw. Dapat ba simulan mong uminom within 24 to 72 hours simula nang ikaw ay na-expose sa baha?
1: Una yung inihayag ni Garina na patuloy ang pakikipag-ugnayan ng liderato ng Kamara sa mga kaukulang ahensya upang maibigay ang tulong na kailangan ng mga komunidad na apektado ng kalamidad. Kasama mo sa DCXL, RNN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RNN.
2: Sa iba pang balita, Mrs. Patay, matapos pagsasaksakin ng mister dahil sa hindi nabayarang utang sa motorsiklo sa Negros Occidental. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN
3: Police Report. Binawian ang buhay ang Mrs. matapos pagsasakin ng sariling mister sa barangay Ripihio sa bayan ng Calatrava, Negros Occidental. Kinilala ang Mrs. na si Milag, 35 anyos, habang ang mister ang kinilala na si Tito, 37 anyos, at residente ng nasabing lugar. Ipinahayag ni Police Captain Jesus Alba Hepe ng Calatrava Municipal Police Station na galit ang lasing na mister sa kanyang misis matapos binawi ang kanilang inutang na motorsiklo matapos hindi ito nabayaran sa loob ng tatlong buwan. Dahilan kung bakit ito ang nagresulta ng pag-away ng dalawa. Kumuha ng patalim ang suspect at sinaksak sa dibdib ang biktima ng maraming beses na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Samantala, kritikal naman ang kondisyon ng mister sa ospital matapos sinaksak din ang sarili. Sinisala impormasyon ang pera na pambayad sa nasa utang ay ginamit ng misis sa pangangailangan ng kanyang tatlong mga anak na pawang mga minor di dad. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
4: Samantala ho, dahil sa napabayaang nilulutong ulam, higit 80 bahay na tupok sa sunog sa Surigao City. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Gerson Fuentes ng RMN Surigao. RMN
5: Police Report. Kayang nasa 83 kabahayan ang natupok ng sunog matapos umanong magsimula ang apoy dahil sa napabayaang nilulutong ulam sa Porogzinya sa Barangay Thap, Surigao City. Mahigit 72 pamilya naman ang nawalan ng tirahan at pansamantalang inilika sa evacuation center sa Barangay Gymnasium. Ayon kay City Fire Marshal Fire Senior Inspector Eduardo Quinto Jr., umabot sa third alarm ang sunog na mabilis na kumalat dahil sa malakas na hangin dahilan upang mas marami pa ang kabahayan ang napinsala. Batay sa imbisigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa isang bahay na pagmamay-ari ni Romanito Romeo matapos umanong maiwan ang nilulutong ulam sa kalan. Sa ngayon, patuloy ang pagbibigay ng paunang tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng sunog. Mula dito sa RMN DXRS Surigao, ito inyong Radyoman Gerson Galotera Fuentes. Tatak RMN.
2: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Mga red flag sa paggamit ng confidential at intelligence funds ang Office of the Vice President. Malinaw na nailatag ng testigo ayon sa prosecution.
4: At palpak na rehabilitation at repair sa kahabaan ng EDSA, pinaiimbestigahan ng isang senador.
2: Network News.
6: Panbundag Pilipinas sa Ilopos.
7: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
8: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
9: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin?
10: Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan na ng mga rescuers ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakaligas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa

0: RMN News.
1: RMN Network News.
2: 12:22 po tayo na magandang hapon. Kasama nyo pa rin po, Radyoman Angel Garcia.
3: At Radyoman Christian Bascones.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan mga kasama.
4: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
2: Tiwala ang prosekusyon na nailatag ng malinaw ang kanilang mga ebidensya sa Article 1 o yung misuse of confidential funds impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ng pagsalang sa witness stand ang testigo ng prosekusyon na si Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Officer Zaylin Del Campo. Sa panayam ng DZXL Arm and Manila, sinabi ni House Prosecution Panel Spokesperson at Advisor Robert Ace Barbers na naipakita na maayos at malinaw ng testigo yung mga red flags sa isinumiting liquidation documents sa paggamit ng confidential at intel funds ng Office of the Vice President.
5: Hindi pa rin nabura, no, yung sinasabing maling pagkakagamit o maling pagkakagastos ng mga pondong ito dahil hindi ito tumugon o sumunod doon sa provision ng sinasabi nating joint circular.
6: Right.
5: Ito yung mga panuntunan, no, kung paano mo gagastusin itong confidential and intelligence funds. And the moment hindi ka tumugon o hindi ka sumunod sa mga panuntunan nitong circular na ito, eh merong mali. At dahil merong maling nakita, ito ay binigyan ng sinasabing audit observation memorandum.
2: Git pa ni Barbers, dalawang beses sa binigyan ng pagkakataon ng Campo ni VP Sara na baguhin yung nakitang pagkakamali sa isinumiting dokumento pero dinedma lamang ito kaya naglabas ng Notice of Disallowance ang COA.
5: May proseso ang ating Commission on Audit o ang COA sa kanilang pag-audit sa mga papeles na isinusumite ng mga ahensya na gumagamit ng ganitong pondo. At kapag hindi kumpleto o hindi justifiable yung mga sinabit, halimbawa, no, nagbayad daw ng intelligence o reward, no, dun sa mga tao. Pero ano yung kaakibat na report doon? Meron bang naging successful na intelligence gathering or surveillance report? Ito ba ikino-ordinate ba yung intelligence na nakuha sa mga law enforcement agencies?
2: Una nang nanindigan ng testigo na may irregularidad sa paggasta ng 2023 confidential fund ng OVP at hindi parte ng mandato ng Vice Presidente ang confidential operations.
3: Kailangang magbantay ang publiko sa paggastos ng gobyerno sa pambansang pondo. Ngayon budget season na naman ay may inilapag ng budget proposal ang kasalukuyang administrasyon. Sinabi ni Patrick Acupan, miyembro ng People's Budget Coalition, mahalaga na maging bukas ang Kongreso sa pagtalakay sa panukalang budget para sa susunod na taon. Para kay Acupan, kailangan din na suriin kung saan ginamit ang inilaang budget sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Kailangan din anyang matiyak kung napunta sa tama ang pondo.
7: Pero ang mahirap po dito ay kung paano pinipresent ng gobyerno yung kanilang priorities, no? Halimbawa, mas okay sana kung merong comparison ng year-on-year growth rate para makita natin kung ano yung mga sectors, kung ano yung mga agencies na nagkakaroon ng budget cut. Tapos, syempre po, mas madali yung maintindihan dahil nakikita ng mga tao o nabawasan yung programa para dito o sa ganyan. Yun yung mga bagay na hindi natin makikita kung sobrang general at aggregate lang yung mga pinapakitang number.
3: Kamakailan ay isinumite na ng Malacanang ang National Expenditure Program o NEP kung saan nakapaloob ng sa panukalang 7.2 trillion pesos. Isa sa kinababahala ng grupo ang paglalaan ng pamahalaan ng malaking edukasyon, ang ayuda sa taong bayan.
7: Paano natin ito i-make sure na meron enough safeguards? These are still somewhat in the gray area. And ang mahirap po dito ay sobrang marami pong spaces yung ating nakikita dito sa proposed budget pagdating dito. Kasama po sa mga ipinangako ng Pangulo ng SONA ay ayuda. Hindi naman masamang ayuda. Alam natin yan, kailangan yan ng mga tao. Pero kung wala pong effective na targeting, ibig sabihin na napupunta sa mga mga tao na totoong nangangailangan ng ayuda at kung ito po sana ay science-based, kumbaga talagang may basehan, pinag-aralan, wala pong problema eh, pero we know for a fact that it's not always the case.
3: Mga kasama si Patrick Acupan, miyembro ng People's Budget Coalition sa panayam ng DZXL RMN Manila. RMN
2: Network News. Palpak na rehabilitation at repair sa kahabaan ng EDSA, pinaiimbestigahan ng isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom si Rajuman Conde Batak. RMN
0: Live Report. Ipinasisiyasat ni Senator Ting Lacson sa Senado Rehabilitation at Repair ng kahabaan ng EDSA na nagkalubak-lubak matapos ang magkakasunod na pag-ulan na dulot ng habagat. Sinabi ng senador na sa kabila ng ibinuhos na pondo, nakita ang agad na pagkasira ng lansangan gayong katatapos lang nitong i-rehabilitate. Nagpakita agad dito na may palpak sa plano, disenyo, konstruksyon at pangasima at nangangahulugan din na kailangan na namang gastusan para maipaayos. Sa Senate Resolution No. 594 ni Lacson, tinukoy dito ang ibinida ni DPWH Secretary Vince Dizon noong December 2025 na naibaba nila sa 6 billion pesos mula sa 17 billion pesos ang gagastusin sa EDSA Rehabilitation Project at gagamitin ito ng advanced at mabilis na Japanese road technology. Subalit mismo si Dizon ay nadismaya sa mga lubak matapos na mag-inspeksyon sa EDSA kamakailan. Sa hiling na investigasyon ay pinadetermina ni Lacson kung nakasunod ba mga contractors sa design at engineering standards, gaya hindi na kung ikinonsidera na mabilis masira sa mga pag-ulan ng posibleng ginamit na asfalto kung may warranty o sasagutin ng kontratista ang panibagong pagsasaayos ng lansangan at kung sapat ang kakayanan ng DPWH sa pagtatakda ng standards at specifications ng mga proyekto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tata, RMN.
3: Samantala, isang matandang lalaki natagpo ang wala ng buhay malapit sa Senado. Alamin natin ang ulat na yan mula kay Rajuman Marjo Domingo. RMN Live
6: Report. Natagpuan ng wala ng buhay ang isang matandang lalaki sa Libertad Channel Corner Jokno Boulevard, Barangay 76, Pasay City ngayong umaga, August 13. Ayon kay PNP-PIO Chief Police Colonel Allen Reyko, ang lalaki ay kilala sa lugar at tinatawag itong alias Tropa at nasa 60 hanggang 65 years old ang edad. Anya, natagpuan ang katawan na nasabing lalaki 400 hanggang 500 metro ang layo mula sa Senate Complex. Ayon initial impormasyon ng pulisya, mandang nasa alas 9 ng gabi-kagabi, August 12, na makita ang lalaki na sumusuka umano ng dugo kung saan ang mga nakasaksi ay inoferan pa umano ito ng pagkain. Ngunit tumanggi ito at piniling humiga na lamang at matulog. Mandang alas 6 hanggang 6:30 naman ang umaga ngayong araw nang matagpuan ng wala ng buhay ang nasabing individual.
8: So he's a well-known in the area, alias Tropa daw siya, si alias Tropa. So at around 9 in the evening, last night, that's August 12, ay nakita po siyang sumusuka ng dugo, vomiting blood. At yung mga nakakita po naman ay inoferan siya ng pagkain, although he refused and he chose to lay down na patutulog. Yun na nga, sa kasawiang palad ay nung around 6 to 6:30 in the morning, natagpuan na po siyang unresponsive.
6: Ayon pa kay Ko, tinitingnan na ng pulisya na nasawi ang lalaki dahil sa natural causes. Ngunit sasailalim pa rin ito sa iba pang eksaminasyon para makita ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marge Domingo, Tatak RMN.
2: 12:31 tayo mga kasama, muling sumugod ang iba't ibang grupo ng mga manggagawa sa tanggapan ng Department of Labor and Employment sa Maynila para muling ipanawagan na ituloy yung 85 pesos sa wage hike sa National Capital Region. Ito ay sa pangunguna ng bukluran ng manggagawang Pilipino at Allied Groups Lead Protest Action kung saan hindi sila nagpatinag kahit masama ang lagay ng panahon. Gitna ng bawat grupo, panibagong pambubudol na naman ang Administrative Order No. 264 na inilabas ng dole na muna'y walang laman at hindi naman mapapakinabangan. Binigyan din ng grupo na dapat palakasin ang pagpapatupad, monitoring at enforcement ng mga wage order sa lahat ng rehiyon sa bansa, hindi lamang sa Metro Manila. Sigaw din ng grupo na agad ipatupad ang taas sahod at huwag sundin ang illegal o yung labag sa batas sa TRO na inilabas ng Pasig Regional Trial Court. Ayon pa sa bawat miyembro ng labor group, dignidad at sahod ng mga nakakabuhay ang ipinagkait sa ginawang pagpigil sa pangakong sahod sa mga minimum wage order.
3: Nanindigan ng Department of Labor and Employment na nakatutok at hindi nila pinapabayaan na ang kapakanan ng mga manggagawa sa issue ng 85 pesos na wage hike. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, kumpiyansa sila na malilift ang temporary restraining order o TRO na inilabas ng Pasig Court kung saan patuloy ang Office of the Solicitor General o OSG at DOLE sa kanilang trabaho. Nirerespetuhan niya ng DOLE ang mga saloobin ng mga manggagawa pero muli niyang ipinaliwanag na ginagawa nila lahat ng paraan para matuloy ang dagdag sweldo o sahod sa mga manggagawa sa Metro Manila. Kasabay nito, tinatrabaho na rin ng kagawaran ang dagdag sahod sa ibang rehiyon.
9: Tabayan natin. Kung mangyayari yun, nakatulong pa rin ang lore. Kung ano rin kapipon laban natin para sa kapangyarihan ng regional wage boards ng NWPC, ganun pa rin. Yung ganun pa rin ang sa atin. Kasi ongoing na yung consultation sa Region 3, Region 7, at Region 4.
3: Dagdag pa ng kalihim, nauunawaan niya ang bawat sentimiento ng mga grupo ng mga manggagawa sa pagsasagawa ng mga protesta. Pero muli niyang pinaalala na ginagawa ng DOLE ang lahat ng hakbang para matuloy ang naantalang aumento sa sweldo.
2: Samantala, illegal quarrying sa Davao City at Davao del Norte, sinalakay ng mga otoridad. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
10: Nagpapatuloy ngayon ang imbestigasyon sa isinagawang illegal quarrying sa sitio na Sico, Santo Niño, Talaingod sa probinsya ng Davao del Norte, August 12, 2026. Nakumpiska ang mga equipment or ang dump truck at payloader sa isinagawang operasyon o ng Oplan Dakop sa Mines Division sa Provincial Environment and Natural Resources Office or PENRO sa ilalim ng pinalakas na no permit, no delivery receipt, no extraction policy ng Provincial Local Government Unit or PLGU ng Davao del Norte. Napagalamang ang nasabing mga equipment ay pagmamay-ari ng isang government official na hindi muna pinangalanan habang nagpapatuloy ang imbestigasyon. Samantala, iniimbestigahan na rin ang illegal quarrying na naitala sa barangay Malamba, Marilog District dito sa Davao City kung saan may mga nahuling operators at nakumpiska rin mga equipment. Sinasabing may suporta aniya mula sa barangay official ang nasabing aktibidad. Mahaharap naman ang mga akusado sa theft of mineral base sa Philippine Mining Act of 1995. Kasama mo sa DXDC RMN Davao. Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
3: Magsasakang senior citizen patay sa pamamaril sa San Juan, Ilocos Sur. Ang biktima po napagkamalan lang umano. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Vigan si Idol Mike Layante.
11: Patuloy pa rin ang investigasyon at hot pursuit operation na ginagawa ng San Juan Municipal Police Station hinggil sa pamamaril na nangyari sa barangay Malamin, San Juan, Ilocos Sur. Biktima sa nasabing insidente ang 68 years old na magsasaka na residente sa nasabing barangay. Batay sa investigasyon ng San Juan Municipal Police Station, papasok na sana ang biktima sa kanilang bahay kagabi matapos silang mag-inuman ng bigla na lang barilin ng hindi pa nakikilalang suspect na sanhi ng kanyang ikinamatay at agad namang umalis ang suspect pagkatapos ng pamamaril. Sa follow-up investigation at operation na sinagawa ng mga otoridad, inamin ng anak ng biktima na siya ang target sa pamamaril dahil sa ilang mga rason at malamang ay napagkamalan lang ang kanyang ama. Aabot naman sa 12 tingga ng shotgun ang pumasok sa katawan ng biktima na sanhi ng kanyang ikinamatay. Kasama mo sa IFM Vigan, Idol Mike Layante, Tatak RMN.
2: Mula po sa Vigan, dako naman tayo sa Iloilo dahil mahigit 700,000 pisong halaga ng shabu na samsam sa bypass operation. Ang kasama natin sa balitang yan si Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
12: RMN Police Report. Sinamsam ng mga otoridad ang mahigit 734,000 pisong halaga ng shabu sa isang bypass operation sa barangay Tingian, Balasan, Iloilo. Arestado sa operasyon ng isang drug suspect na kinilala kay alias Ben, 39 anyos, at residente ng barangay Balantian, Balasan, Iloilo. Na-recover mula sa suspect ang tinatayang 108 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 734,000 piso. Ayon sa pulisya, naging susi sa matagumpay na operasyon ang impormasyon na ibinigay ng mga miyembro ng komunidad. Pinuri ni Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Razalan ang mga operatiba na nagsagawa ng operasyon. Ayon kay Razalan, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan at pakikipagtulungan ng komunidad sa kampanya laban sa illegal na droga. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Balasan Municipal Station ang suspect at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Arca, Tatak, RMN.
3: Samantala, 2 sugatan matapos mabagsakan ng sanga ang isang kotse sa Maharlika Highway sa Batok, Camarines Sur. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Naga si Radyoman Manny Basa.
13: RMN Police Report.
14: 2 katawan na sugatan matapos bagsakan ng malaking sanga ng punong nara ang isang Toyota Innova sa Maharlika Highway, Zone 5, Barangay Agus, Batu, Camarines Sur. Ayon sa Batu Municipal Police Station, nagsagawa ng clearing operation ang mga tauhan ng DNR sa naturang lugar kabilang ang pagputo sa punong nara na nasa gilid ng highway. Habang nagsasagawa ng operation, kinontrol ng mga plugmen ang daloy ng trapiko at sininyasan umano ang isang pulang Toyota Innova na huminto dahil nakatakla nang bumagsak ang puno. Gayunman, ayon sa pulisya, nagpatuloy umanong magmaneho ang 62 years old na driver na may alias Dan kasama ang 61 years old na babaeng pasahero. Pagdating ng sasakyan sa bahagi kung saan isinasagawa ang clearing operation, tuluyang bumagsak ang puno at tumama ang malaking sanga nito sa bubong ng Innova. Kapwa nagtamo ng pinsala ang driver at pasahero. Agad silang isinugod ng MDRRMO personnel sa Bicol Medical Center sa area ng Naga City para sa kaukulang medical treatment. Samantala, hindi pa natukoy ang halaga ng pinsala ng sasakyan na iwan muna sa lugar ang Toyota Innova dahil sa tinamong mechanical defect. Patuloy naman ang investigasyon ng Batu Municipal Police Station upang matukoy ang buong pangyayari at iba pang pananagutan kaugnay ng insidente. Kasama mo sa DWNX RMN Naga, Radyoman Manny Basa, Tatak RMN.
3: Samantala mga kasama, balita po sa Ibayong Dagat, pumalo na sa 265 ang kumpirmadong nasawi sa pagtama ng 7.4 magnitude na lindol sa Western Colombia noong Lunes. Bukod dito, halos 500 residente ang patuloy pang pinaghahanap habang nasa halos 4,000 ang nasugatan. Sa ngayon ay umiiral na ang state of emergency matapos ang pinsalang iniwan ng pagyanig na isa sa pinakamalakas na lindol na naranasan sa bansa. Nangako na rin si Colombian President Abelardo de la Espria na maglalaan ng emergency fund para sa muling pagtatayo ng mga gumuhong ospital, paaralan, bahay at iba pang infrastruktura.
2: Mga kasama, thankful ngayon ang aktres na si Kim Chu matapos makakuha ng panibagong international recognition. Ito'y matapos kilalanin si Kim bilang Best Global Star sa IMBC Award na taunang ginagawa ng IMBC Entertainment sa South Korea. Nanguna sa botohan at natalo lang naman ng TV host actress ang Thai actress na sina Rashanun Mahawan at si Tipneri Weratwat Nodom. Pumasok din sa top 5 ang ka-love team ni Kim na si Paolo Avellino na nasa ikalimang pwesto. Kahanay po ni Kimi, sina South Korean stars na si Byun Woo Suk at Ayu na itinanghal bilang best actor at best actress. Agad naman nagpasalamat si Kim sa kanyang mga fans sa huwag kita ng pagpo-post sa X. At sumayin niyo po yung mga nangunang balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
3: At ako naman po si Radyoman Christian Bascones.
2: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
13: Tunghayan ang RMN Network News.
15: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
16: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28 ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sang anong kabulan hasta 59 months magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makayha. Balatian nga tipdas kag makayha tapna unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
2: Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibo, ta COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Alam!

0: Sagana ay nakakabnan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulido ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa Palabuto nga Agosto 15, Tutob GC sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15, Tutob GC sa East, 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Visit ahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sang Vita D Plus Coffee Mix nga may Vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with Vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
8: Mabakal sa mga butika.
9: Super Fiber.
10: Ako gali si Juni taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasasye ang akong nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
5: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
13: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Kahit nasa trabaho si nanay, nandiyan si Lola.
15: Maibibigay ni Lola ang breast milk ni nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas.
14: La, bukas po ulit ha?
15: Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH.
16: Ako gali si Carla, taga Kabaghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ito ang pera na kunoni. INB Kuya Fly Kamahal. Nagsistring ko sa Iberi. Tibo mang kunoni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panantaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, ikaw sa Iberi.
17: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
18: Iberry for a clear and healthy eyesight.
19: Al-Fatigue, isa ka simptoma na nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabalik sang imo gana sa pagkaon kag nagaremove sa mga free radicals nga kabangdanan sang pagpalangluya. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapa-increase sang neuronal energy metabolism sa utok agud magsugo nga ganahan ka sa pagkaon. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
8: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
20: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
22: Hit

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Matatas mga butika. Mahigpo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-energy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalikan
1: DTX 500.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka mga butika. D3 Bio.
3: O si Karen, nadamugit sa akong hair fall. Nag-indi man namin akong nakputi. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kag nag-ining akong buhok. Kag nag-inis ang akong puti.
0: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Ang Vizio ng may D3.
4: Pabakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3, tunay, natural at original.
14: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paginawa. Problema kid ang balatian sa kidney.
15: Nagpa-check up ko, may kidney stone ko gabi. Kang nabatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, intestingan ko, nabatikan ko gid ang epekto, hindi na kapudlay ang pagpangili ko kag wala na sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, dahil nag-ayaw gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para din
18: madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Matungagin na luwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili or ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samsung Gold Coffee Mix.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Rajuman, Ronel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido, sa Targetanay, sa Uto.
5: Mga Karajuman, balik sa itong pangalaga diri sa RMN, Targetanay, sa Udong Oras na itong Philippine Standard Time. Nataklas sa 12.52 na sa Udo. Standby kay i-check na itong mga kabiyanan ang unang mga impormasyon kay mga balita ang nasagap sa itong diri mga Rajuman reporters. Ining natabo sa sunod sa Pasid ang mga pamangkot. Ano nang sato subong sang gwardiya? Kaya ano ginang rason nga agin sumbag kagintayaan niya sang armas? Ang ining isa ka estudyante dira sa may sunod sa Pasid. So standby, follow-up report ni Rajuman Flo Navarrete. Iatag natin sa dili madugay. Iniyan nga bahin, dali lang yan. Standby Rajuman Flo, nagikan sa sunod sa Pase. Ini nga bahin mga kabiyanan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule ng produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico.
6: Ini nga bahin, ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto ni kalidad ni Doc Crispin Hico. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Evergreen Herbal Capsule ang tanang nga sobra, buhinan ang tanang nga kulang, dugangan niya. Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagababakod, kanagabalansi sa sistema sa aton nga lawas. Tandaan na ito na, kung sobrang sugar ta, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, mga kabiyanan, buligan kita panubo, kag inormalize na sang Evergreen Herbal Capsule, basta mag-inom kita 2 to 3 capsules everyday. Pero tandaan nyo, kung kulang naman kita sa minerals and vitamins, ini magabalaka, dugangan naman niya. No, para balance gid yang aton nga lawas, no, kulang ka sa calcium, magnesium, zinc, iron, potassium, mga vitamins naton sa lawas, vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. Muna gani nga siling naton, dapat mag-inom kita sini because 7 ang persa sini in just 1 capsule. May turmeric, may saluyot, may malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag may vitamin C. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo.
7: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Kaya kung kulang ikaw sa vitamina ka mineral, sure, bol niya, wala tada mo istorya da, mamasakit agad. Kaya deficiency sa vitamins and minerals will result to diseases. Galing naman pag inahulat na ito, 2 to 3 capsule a day lang, sang Evergreen Herbal Capsule, ayos na ang buto-buto. Evergreen Herbal Capsule, sarang na mabakal sa mga butika diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo.
6: Isa sa mga users nagpamatuon.
8: Good araw, sir. Ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo dyan sa Palawan?
9: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Pulyon, Palawan.
8: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
9: Yes, grabe, Dok. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko yung puwit ko. Pagkatao, hindi ako maka-hospital. Parang binaganan ako ng mundo.
8: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
9: Yes, ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit. Pananakit ng mga paa ko. Nabawasan. Nakatulog na ako na minding. Dati hindi ako makatulog. Tapos sige ako ihi. Ngayon minsan na lang ako nakahilang. So saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo. Ang gaganda ba na hindi ako lang sinuwi. Ganda na ng Evergreen Herbal Capsule.
6: Evergreen Herbal Capsule, mag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw.
5: Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, babakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Standby kay i-check na ito ng report ni Regiment Flo Navarrete kay gusto naman balaan kung anong nagsulod sa ulo sa sining gwardiya. Ang away gin sa kapugong, no? Kinukapan niya, sinumbag niya ining estudyante kag tinayaan pa sa armas lutang niya, 12-gauge shotgun nga daan. Ano kadugay na ning si alias Ronilo, nga gwardiya, nga nag-duty sa CCT National High School. Yaring report, Rajuman Float Nabarate.
4: TYRI, Rajuman Report.
10: Okay, natakop sang Pasig City PNP ang gwardiya sang Sablugon National High School, Rajuman Ronel, no? Ini kasunod sa natabo sining insidente kay nasangaga matapos nga ginsumbag niya kagintayan sang armas lutang ang ining estudyante, no? Natabo ini alas 7:30 sa aga ti amo ning oras sa tigya sululod gid sa mga estudyante Rajuman Ronel. Mahot sa ipagitilihan ay kag ang gwardiya duway niya ginrespeto sa sining high school student, no? Kag dugin bastos ang ining gwardiya Rajuman Ronel na 63 anyos rason nga na akig, no? Ang gwardiya kag nag kag ginsubag niya ining estudyante sa iya sining guya kaga nagkuha sa niya sining armas lutang nga 12 gauge shotgun, no, nga gintaya sang sa sining estudyante Rajuman Ronel. So bangod sini nagpatigayon sang investigation or nagresponde ang Pasig City PNP kaga gin dala sa police station ang ining gwardiya nga si alias Ronelo Rajuman na Ronel.
5: Ang yeah, ang armas ng 12 gauge shotgun plo no yata na nga daan ni Ronelo ni.
10: Gikuha niya kuno sa iya sining sulublan, no. Kay hindi niya service firearm mo. Hindi niya service firearm, may balon isa nga 12 gauge shotgun according sa police. Uy, no.
5: Dali lang. So butcher ngon hindi niya iya service firearm bilang secure da. Kundi nga okay, ano nagdala sa iya sang armas na sa eskwelahan?
10: Siguro may ginadalay na permi ang sining armas lutang.
5: Ito yung pamangkot, sinada nga ang gadala sa iya armas kag hindi man among gin-issue sa iya nga armas ang iya agency, no? Tapos, may lisensya anyway?
10: Wala sang lisensya, no? According din sa Sky.
5: Okay.
10: Amo ganito pamangkot.
5: Adugan ang kaso, yes, ni?
10: Police Master Sergeant Larida, siling ko, iya ni armas lutang. Sir, service firearm niya na-recover. Sang na-recover ninyo. Siling niya ti, why sila may na-recover na service firearm? Kundi iya siling armas lutang lang ang na iya siling nakuha, no?
5: Nakita ang... usually, may iban yung mga gwardiya nga nagadugay na sa eskwelahan mo. So, pamangkuton, mangkutalambi ko na nung sistema nila dira. Ano, may agency ni? Ang pag-acquire bala nila sang gwardiya? May iban man yung adaan nga daw direct nga pag ano I don't know kung paanong proseso sila, no, pero kung mga like ini mga public schools kung kaisa may arad daw nagatiner nga daw ginakuha na gid hindi lagi ko kinsindi kung ano, no, amo nang gusto ta matagan bla pero ang nabalaan ko da nga mga gwardiya dira usually daw galawig kag daw daw dra gid bla iya gid bla gin hire sang eskwelahan Rajuman Plo.
10: Yes, ay pamangkot na to na sa police Master Sergeant Larida. Pero kay naway ko mga pamangkot kay kanina mo akong pamangkot na nalipat ako, no? Sa akong sining pamangkot.
5: Tapos na ni karon paki follow up para mabalaan ta ko na nung status ng gwardiya, no? May agency siya direct nga gin-hire sa isang eskwelahan kag anong proseso nila, no? Kay ti kun gwardiya yung adan may mga proper training na kun ara sa agency ti kun ara sa eskwelahan ano mga trainings nga ara dira ifever.
10: Kada kung pila na sa katuwig eh,
5: na
10: sa eskulahan.
5: Yes. Kay Baloka, tido kay posible man, Baloka, kung dadugay ka na da, usually mga gwardiya doon namin ng relasyon sa mga estudyante. Iniyat nga, ang ano naglainay sila. Anyway, pamatiantang natabo, kaga kung ano ginag-transpire nga naglabot sa amuning.
10: Yari si Police Master Sergeant Roderick Larida sa initial nilang investigation.
11: Ano sir ah, bali profiling na niya kaya ang biktima kung kastigo
10: liyo ko anay liwat ang to
5: okay
10: na to nga voice clip Larida
5: sino ni gani sino ning na interview na ton
10: si Police Master Sergeant Roderick Larida.
5: Okay.
10: Yari sa siya sini nga pagpayag.
11: Yes sir. Oh, pero initial ni sir nga ano nga report.
12: Okay. Ano sinong tayaan niya, sir?
11: Bali, ito dyan. Sino siya lang iyang biktima?
12: Sino natabo, sir?
11: Sa pag-imbestiga ko siya sa akong women's, bali, nasulod isang ang estudyante sa eskwelahan, pero dogin ano niya, dogin bastos niya ang gwardiya ng ani ang nanaya. Ati why man anay dogin nagbaisay sila. Why makontrol guro sang respect nato ng iyang imper amo ko nag ginun sana sang ano sang allegedly firearm.
12: Ano nga rama, sir?
11: Yung sumbag ba ang, ano, ang biktima?
12: Ah, anong grade sang estudyante, sir?
11: 16 years old, probably, mga grade high school naman siguro.
12: I see. So, din ang ego niya, sir? Din ang, may pilasap na, ang estudyante?
11: Sir, doon sa guya, guro na eh. Pero ang na-recover ni sir sa iya, involuntary man ka-surrender sang suspect. Isa ka homemade nga 12 gauge shotgun nga pistol type.
12: Ano na bang ano, service firearm nila, sir?
11: Hindi siguro, sir. Kay ano ni sa? Do bidu siguro ni nga homemade bala.
12: Kaya anong status? Kinakabala, sir?
11: Dua.
12: Oo. Kaya ano karoon ng status ng gwardiya, sir?
11: Arestado niyang gwardiya.
12: Di posible, sir. Anong kaso ano niya? Tubangon? Natabok siya?
11: Probably, sir, ang ikaso gini siya, siguro, in relation gini sa 7610 kay minor. Tapos, may tubangon. Pag isaguro nga 10591.
12: Anong ginangalina na ako? Kay, why, mas pila, malang asyante, nagpaisay sila. Ano good, sir, ang natuloyin niyo na? Kung anong motivo?
11: Why pa, sir? Pero ka ang isa initial, abili siya do medyo ginbastos man ikaw din disrespect mo lang, ano? Ang security guard, do ako pa mula ni. Pero ti, amun niya tabo, restado gining, ano? Ang gwardiya.
12: Kahina lang niya tabo, sir, no?
11: Kahina, mga alas city, medya sa nada.
12: City, nagsulot kasi ang estudyante. May ngalan ka sang kwan, sir? Sang gwardiya? Kung sino?
11: May ari, ang ano lang siguro, kayo niya lang.
12: Sino, sir?
11: Si Algas Runilo.
12: Kinaidan?
11: Senior citizen, 63 years old.
12: Gadiin?
11: Taga barangay, ano, Tubod, Pasig City.
12: May lang estudyante, sir? Si apilang, apilang edad niya? Sinong ayok niya?
11: Si alias G lang. Minor, residente ka barangay ano, Masin.
12: Pasig City,
11: barangay Masin, Pasig City.
12: Barangay Masin, sir, no.
13: Si Maronel, si Police Master Sergeant Larida, no? Aras subong sa Ilasining Police Station, kada sige pang investigation, no? Sang mga otoridad kahit madugay na manggalibira nga gwardiya si Ronelo, no?
5: Dugay na?
13: Dugay na.
5: Tiyo kay 63 na to? Ano may pwede nag-retire mga muna kay usually 60 kinaparitan na pagaling sa amo na kanil siling ko gusto ko mabalaan ano may agency siya o diretso na ni sa eskulahan? Kay siling ko kung dugay na sa mga gwardiyan pag siya nalayo tayo, kamo na 60 plus ka na, estudyante, ano na, usually doon ginataha na nang ganit sa mga estudyante na. Ano yun ang background sang estudyante ha, o to medyo maparas kaman babaya, may record gimanda nga ginapatawag sa principal's office, o kung ano?
13: Kaya muna tayo magpatakaroon kay Larida Radio Maronel, kay na initial pa lang mo, ang ila sining na nakuha na investigation regarding sa sining na tabo, no? Usually, abis sa nagkatabo, abis sa umaha, mga kaangang, sila sa siyudad sa Pasig, labi na kung nabukid, ang ginakuha nila ng mga gwardiya, dati, ang mga residente na Manila, sa mga, sa din ng barangay, no? Minatuon ng ining mga eskulahan, Radyo Maronel. But anyway, ikuhao na to ni Karon, no? Sa latest investigation sa Pasig City PNP. Samtang, na sa pupihan diri ang isa ka estudyante
5: sa Ano ni? Ano ning headline lang ba? Para ma-post ko for some commercial sanay. Ano ni? Estudyante ni?
13: Update na to ni sa estudyante.
5: Wala sa Lapas?
13: Hindi.
5: Ah, Draman?
13: Pasig City.
5: Ah, Draman, sa student sa Pasig? Eh? Oo.
13: Oo, sa Pasig man. Pero lain yung eskulaan.
5: Okay.
13: Pasig man, Ronel.
5: Mm-hmm.
13: Kagang apat ka mga balay niya na guba. Ang balon.
5: Sige, balikan ko na lang kay Dog Rabi. So, mga anong observation mo? Dalagko pag iman mga balod until now?
13: Dalagko, diapon.
5: Balok ka at taob. Subong mo, no? Amunin nga ang pamunit naton sa Sabado kag Domingo kay daw tigsululod sa tubig na tiyang kwan sa Iloilo River ang isda masulod man. Diba? Hmm. Usually, kay kung paunas ka ron ang imo pagpamunit na ang isda, why na di? Tama?
13: Correct.
5: Ti subong ang mga chimpo mo ning may nadlaw, taas ni tubig.
13: Taas ang tubig, Rodrigo Manuel, kita ko dito ni Bilya mo.
5: Oo. Sige, balikan ta ka kay para maalerto ta man ang mga utod naton sa kilid sa babayan kay ti magluwas nga mabalubas kog pag iman ang hangin subong ao.
13: Giban gid ta maka baskog ah.
5: Galing habagat no?
13: Oo, amuna na habagat.
5: Siya. Habagat basta habagat gani. Ang mga coastal barangays diri sa Iloilo sigurado tamaan gid.
13: Amo nila tawag na southwest monsoon o kung ginpabaskog sang southwest monsoon kun na bagat.
5: Na southwest monsoon amo na ang hangin na bagat tapos ginpabaskog ya kung kaisang bagyo pagid mga muna blang. Sakto ka man galing kiti ang iwi eh medyo kwan lang. Baligin pabaskog sang hangin na bagat, ang hangin na bagat among southwest monsoon. Tikis a, ginapabaskog yan na, labi na gigo may bulubagyo, gadugang na ginabaskog. Labi na gigo Iloilo, kiti, magdiri magabagat ang shoreline da daw, mga coastal barangays naton, igo, ginasambalod. Kay kon mag, inakunde, may habagat, may amihan, kung mag-amihan, tinong naman, linaw naman na din aton. Daw mo na.
13: Correct na.
5: Di ang mga lugar yang sa Gimaras nga gatubang sa Iloilo, mga muning habagat na medyo mag-okay-okay sila guro to ya. Kaya hangin pa kanto, di kwan, medyo linaw naman na to. Pero kung magtiga amihan naman, suli naman na. Lain naman nga direksyon mo. Oh, to ikaw pa taga-bay-bay ba?
13: Sige, balikan ta na kung sino nga mga balita, nga nabinig yung mga balita, Radyo Man na Ronel. Kaming nga da. Ang,
5: Ayos ah.
13: Ah,
5: baka na mute kita kong litrato nyo. Nagpa-tatoys naman kami, ha?
13: Tatoys naman kami,
5: ha? Hmm.
13: Eh,
5: kampiyon sa...
13: Wait na...
5: Tingala ko ka na nanamsang kuhan mo. Tatoys manuka naman ang kuhan mo. Destinasyon. Tano naman to mga pagkaon nga gin pang kuhan sa attack team na?
13: Attack team? Ang... Pabo... Pork chop, balinsyan, ano pag
5: ito? Panginam-kinam si Marco? At talaga panginam-kinam sa kayong panginapanglawag? Muna ginapaabot yun na di subong?
13: May ara. Dulong da subong.
5: Ayos, ayos. Sige. Thank you, Giplo. Balikan na ka, Flo, ha? Update mo ni sa isa naman itong sinaputi man. Tapos sa isa ka eskulahan na galing, separate ng eskulahan sa sunod sa Pasi, kagining mga balay nga na nagkalaguba, no? Bangod sa sining hangin na bagat.
13: Kapi na, naton na Radyo Man na Ronel. Happy birthday gali kay Tita Maricho.
5: Uy, happy birthday! Amo na gali, nga may mga pabo ka mo to kay birthday ni Ma'am Maricho gali.
13: Hmm, correct.
5: Ah, sige, Ma'am Maricho Espinosa, happy happy birthday, ma'am.
13: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tapak
14: RMN. Tapak RMN.
5: Kita mo tong litrato nila Radyo Man na Mark. Ate, hindi man kabalaka kay Mas Mayo pagigani nga kita na lang ni Biling kaya nata na nila nga sinipot, hindi man nila maubos. Kwa naman eh. Hasta gini ka ron sa tulaan pang masamsaman mo. Anyway, balikan ta ni kay ang sudad sa Pasig, sudasod ni, may mga ginpang kastigo man nga estudyante sa isa naman ka eskulahan. May update si Radyo Man Flo kagining mga balay-balay sa kilid baybayon. Oh, labi na gina sa butong uton ni Iloilo nagkalaguba ini bangod man sa tuman nga kabaskog sang balod. Last may hangin habagat. Inigo gid. So ginapahalong nato na mga utod ta sa mga coastal barangays sa Iloilo. E basta habagat yan ni iya sigurado. Ang coastal barangays ta do gina labugay. Balikan tali mga kabyanan. By the way, ginapabalota lang sa tananggalik ng mga himata kag kaparintihan ni Rolin John Rosos Lucenio ang iyang lubong sa inisya napatay kag iyang lubong na talana sa Agosto 14, 2026, Biyernes nga adlaw alas 2:30 sang hapon. Pagkatapos ang misa sa Immaculate Conception Parish Church sa Banwas ng Concepcion ni Iloilo, kag siya igadulong sa iya katapusan nga palawayan dira sa Concepcion Roman Catholic Cemetery. Ang iya pamilya ang nagapahimo. Ala 1:13, magabalik kita sa dili madugay, pero before sina, arianay ang mga produkto ni Tita Arlene kagsang Herbsmed Pharma Corporation.
6: Pingabahin, Master, ginadulong sa inyo sa Kalwan sang produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation ang NANS Super Plus. Ang NANS Super Plus, mga kabyanan, mas improve ini bag-o kag gintingob nga persa sang tatlo ka mga superfoods gid. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Kagadawadlaw, nagadami, nagapagsik na ito ni kayang ang lawas na ito. Non-Super Plus, natural na proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy, kagpagpalang luyas ang lawas. Available ini sa mga butika sa Bilog nga, isa sa panay kag probinsya sa Gibanas, proteksyon na ng lawas sa natural na pamagi. Pili ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sa sunod yung maginadlaw, basi may mabatian na kita ang mga users. Kasi nila, pwede mga kami mabatian da? Kay kami user si gamisang NANS Super Plus, gusto mo namon no palabot sa ila kung ano yang nabatyagan na namon kang epekto sini kay nami gid. So ipabati nato ini mga kabyanan, no, kay para kang kamo makabakalman sini kag makafeel man sa na feel nila nga improvement sa ikaing lawas. NANS Super Plus, produkto di kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
7: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay sa tanan sining membro sang pamilya. Kung si Tatay, si Nanay, abi nagapla na kita lawas, si Lolo kung si Lola, abi masaya nyo gamit ang NANS Liniment Oil kay may ara ini soothing and relaxing effect. Kung may katol-katol si Inday, may alapaps tuto, banyusin nyo lang bala, no, ang affected area, kay madula ina, kay may skin care man ini. Ang namian pagin ko sini, kay may neem tree extract ini, nagatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka...
6: Yes, hindi ka magka-dengue. Yung dengue, dalaman lang sa kagat sa lamok. Meaning, wala sa kagat sa lamok, wala sang dengue ng matabo, mga kabiyanan. Para safe kita, kag hindi makagat sa lamok, pamanyos gid sa guwa ka man ang konsulod sa balay mo, sang NANS Liniment Oil. Number one nga balanyo sa bilog ng Panay Island, kag probinsya sang Gimanas. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi pa mapilit sa planet, Master Don. Kag nami kay dula pa na nakit sa kalawasan mo, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag mas kuno. Nami pang masad sa, no, dula pang arikis sa lapap, alipunga, an-an, kag iban pa. Ang panit mo, ara pa, ang arikis mo, wala na, mga kabyanan. Amo na ka nami ang ato nga produkto. Oh. Nga NANS Liniment Oil. NANS Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa planet.
7: And of course, sa mga kalalaki na nagi kong matugatugagwa sa balay nyo da, no? Nga wala ka mo dala sa Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga boys. Kaya may double impact ining Mega Man Herbal Capsule sa aton. First impact, magatiso, magatigang imoy kong tao. Ang second impact, ang imo stamina, madugangan. Gani mga boys, diri na kita sa talisman ta. Hindi ka naman pa kunukulong, grabe ka pa kung ano pa. Samta nag-edad, nagagamay, nagagamay ina ako ng imo abilidad o naga-dwindol bla. So, hindi na kita magpaabo-abo pa. Inom na Mega Man Herbal Capsule.
6: Yes, Mega Man, Mega Man, Mega Man!
7: Ay, karami!
6: Sido ba? Sini, no? Kag ang magamo mong kwan, Street of Hormuz, mahubas gid mga kabyanan. Kay sigurado gid na, Mister, abi inom ka na Mega Man Herbal Capsule, no? May tungkatali, may ginseng, may maca, may horny goat weed, ining apat ka mga natural na sangkap. Isa lang ang common sa ila. Nagapatindog, nagapanami, sang paningkay singkay, sang imo nga junior. Na no, mga kabyanan, hindi na magkalipat ha, hindi na magpakuno-kuno, pakisa gadong lime lang na. Pero para sure ka gid ya, subong inom kay isa, another one, pagka 1 hour before sang inyo siling sparring, another one, mabilib gid yang imo partner daw. Mega Man Herbal Capsule, aralang sa mga butika.
7: And of course, aton mga kauturan, kung kape naman lang, kape ng kita diri, ang kape sa mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, nga gwapo, Radyo Man Dono, hindi ah, gagwapo, bala ng performance mo di, no? Sa trabaho mo da, kagpangapi ka, do wala kaya ginakapoy, bangod man sa mga natural ingredients, nga nag-boost ang imusining energy, sa labing-labing naman, abot na na, ah, do inla ka ginakapoy, do lang kibot si Mrs. Ay, do ka da, toka grabe sa mong sa iyahaw. Na, may mga amo-amo ng istorya. Ganit rin na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
6: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ang sabaw ni Paripol kay Selinya. Mangita ka pa isang pakaldo. Kay pakaldo yan, nabalanta na pakaldo para pabakod tuhod ko mo. Pero Master Don, ngayon yung pasabaw iyo, Mega Man Gold Coffee Mix, the best ni mga kabyanan ng kape. Ganit mga 1 hour before sang inyo siningas paring. Tiyo na para mga pikit ha. Kung kapiling niya, why man niya sa nga nung kwanabinos? Balaka kwanan niya, bonus na niya ang panglabing lang.

0: kapsul kag ang aton nga Nans Super Plus kag Nans Liniment Oil. Ini tanan nga mga produkto available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Magabalik kita pagalingad lang sa importante nga mga pahibalo. Dugang natong impormasyon ka mga balita. Standby. 18 minuto sa kaligad sa launa sang hapon, magabalik ang Targetanay sa Udto.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kon ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Sa opisina, pirmi ka wala nag-atubang sa computer?
4: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasi git ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
5: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
2: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
4: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig ka po yun akon mata.
5: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag

0: adlaw-adlaw sa
1: Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Bakit RitePoint ang binibili mo?
5: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
6: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
7: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
8: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right

0: 还没能吗 ？But it's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3 gamay Physio, ang Physio gamay D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napit akong tuhod.
4: Arthritis na gali.
5: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
4: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
5: Wala, nagid nagbalik ang arthritis ko.
4: Tibo, gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
2: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka! Mataas ba na ang ibo blood sugar? Mag TDX 500 ka na! Mag TDX 500! Ang may powerful compound. Yan ang panugo sang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado, efektibo, Aramis TDX 500! D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako anong lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat,
6: magabuti ka.
8: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
9: Char with Fab Car. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang.
10: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangbang kumakabloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
11: Na-meet sining sanmig litro. Share-share ta sining litro ha. Carl, palihog gani sang chicken inasal.
12: Carl, palihog man bisang pork barbecue.
13: Palihog Carl sang kinilaw nga isda please.
11: Ti, naaway di kalapot sa kon nang sanmig litro. Uy, share nyo man ay.
14: Kun barkaday, parehas tanan. Share-share sa sanmig litro kan anay kag sinadya. Sanmig litro. Share sa kanamit.
11: Palihog hatag gani kay Carl ang bill.
12: Carl, di ina si Carl.
14: Drink responsibly. San Miglitro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobrage kataas ang ako ni Uric Acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
1: Sample Plus Gold. Al sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
4: Good thing, may Sample Gold Coffee Mix.
3: Maluwas na manamit gid,
4: may free collagen,
3: ang guta tayong
1: kapa. Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Oras tatak, ala una imedya.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: Patas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
10: Ronel Sorbito.
9: Kag Radyoman Don Dolido.
10: Don Dolido.
9: Targetanay sa Udto.
11: Mga karadyuman, balik sa itong pagpakalagad ang oras sa 29 minutos sa kaligad sa launa sang hapon. Nagbay ko ang taning update kay Radyuman Flo Navarrete. Pasigya po ni, kay may isa pagkikiskulahan to, estudyante na kastiguan man. Kagining mga balay nga nagkalaguba. Diri sa may banwasang uton ni Iloilo, bangod bansa sa Limbabaskog nga paghampak sang balon. Standby man kay Radyuman Mon Kapalihan ha. Inianay nga bahin mga karadyuman, ginadulong sa inyo sang produkto di kalidad. Sa aton nga mga taga Palamatil, binigid ang mga produkto nga Santon Plus Gold, gold standard sa patag sang ikayong lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, buot silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Ang Santon Plus Gold, mga kabyanan, pila na ni katuig, dinikada na nga sa mga butika, ginabakal ini sa aton mga pumunuyo. Kay bangod niya ini, ang dekalidad ka makabuligid sa aton nga ikayong lawas. Labi na ang extract niya, nga halin sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic, at spirulina. Barato, kag tumang epektibo, kontra sa may kong dugo, hypertension, nag bukol-bukol ang lawas, may mga hubag-hubag, inanggid 2 to 3 capsules every day, Santon Plus Gold. Gag siyempre kon kape, ang pagambalan, ang atong kape, Santon Gold Coffee Mix, ini ang may collagen, kag ini ang may glutathione. Nagapaputi ini, nagatinlo sa atong lawas, gwa sulod din ang pagtinlo, nagabakod ang atong siningatulan, nagahubin ka, nagadula mga fine lines, mga wrinkles, kung kita nagatumar o nagainom, adlaw-adlaw, sang kape nga paborito na itong tanan, ang Santon Gold Coffee Mix. Ganyan ang panginahulat ninyo, diri na ang kape nga manamit, barato, halin pa sang una sa subong ara sa mga butika giniinom sa atong pungnuyo, Santon Gold Coffee Mix. Balikan ta si Radyoman na Flo Navarrete, nagikan gayapon sa sudad sang Pasig. Angot sa sining mga follow-up report mga kabiyanan. Okay, daw lapit na lang gali ang kwa, no? Ang testaman sa may barangay Barrio Obrero, no? Sa Barrio Obrero. Sa Pitsa 15 ng highlight kag madamo nga mga events ginapatigayon ni Kap Kunlo, James Kunlo, kag sa mga barangay council niya dira sa Barrio Obrero, mga kabiyanan. Congratulations in advance sa pipiesta sa mga taga Barrio Obrero.
9: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Radyuman Don Dolido. Kagang pare ko ay sa masa. Pare ko ay Radyuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udto.
11: Si, okay, alang-alang pa. Okay, sige. So, ulot-ulot-ulot. Damo mangga pamangkot kay Alex Iyala. Kado kabisi sa schedule ni Inday Alex. Kundi na pier dito sa sinilang waay siya makasulod sa next nga stage, pero ti ang importante nga nakilala kay kapoy man mo makon mo nga tagpila ka oras kisa akon mayo man kontra mo tagpila ka mo ka sets da magtatlo ka sets kagang paghampang nyo inang mayo bilang kontra mo man ti galawig nga galawig tagpila ka oras. Ito tunuligan ang kay Djokovic nga hampang to, no? Pila to ka oras. Ito sobrang lima ka oras na. Hampang nga. Makong na. Tag lima ka oras. Ang basketball, pwede ka pa ka pahihuay. Dali, pero ini ko. Ikaw mo lang isa, way kapasahan. Nga iban mo. Pagpasa mo, pasa mo man sa kontra mo. O, di balik ka man sa imo. Ano? Amo nati. In a way, inisya ang mag-intra naman sa Cincinnati Open No? Pero ang na-meet din kayo nang in world number 20 na siya. Grabe man nga pagsaka, you know? Ining consider na itong subong Filipina tennis star nga si Alex Yala. Ginadugukan ng grabe din kay ang crowd yung mga kabiyanan hakot ganyan. Gakaubsan niya ticket mo. Diba? Kung mas pagkalapad to sa area, puno-puno yung bla, sa Toronto, sa Canada. Di, damdamo na nga ng Pinoy Regiment Mark sa Canada. Di bla? May kilala ka to sa Canada, Mark? Damdamo nga ng Pinoy. So, ining Cincinnati Open, lang taon ta kay WTA 1000 title ang nakataya diri. So, ini siya ang hindi niya mag-agi sa round of 128, no? First round by ni. Round of 64, mabalanta na, no? Either si Magda Linette or Elena Rus. Ang kontra niya sa round of 32, world number 10 nga si Anisimova. Kagang world number 7 sa round of 16, kung makasulod siya, ti posibilidad Linda Noskova nga mga kwana, no? Grabe. So, subudlay gali ni kwano ni. Kay ang world number 1 ang posible kung makasulod gid si Alexia Lasta sa final. Ang world number 1 nga si Arina Sabalenka ang posible nga makainkwentro niya. So, diri ni balok ako makontra mo world number 1 kag mapirde mo. Ang grabe nga pagsaka dayon sang imo nga kwan mo, imo nga ranking mo. No? Kag labi na gyud makuha mo yang title eh, no? Sa sining mga WTA 1,000 title nga nakataya kagang WTA Tour nga kung sa DNT kung sa kwan pa daw pang NBA gidibla pang mga elite yung arada mo no? Sa alang-alang pa sa ta ko kayo layunon ko kung alang-alang sa malumpat ko kay Radyoman Mon Kapalihan mga kabiyanan bantayan ang aton gali nga palabuton nga event kaangot sang aton nga nagahilapit man nga anibersaryo sang RMN Networks ang aton network anniversary mga kabiyanan sa sining palabuton nga weekend labi na gid ang Sabado kag ang Domingo ng adlaw mayara kita sang RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament sa sining Sabado kag Domingo so Agosto 15 kag Agosto 16 2026. So, ang pagtangagda naton, pwede makamuka walk-in mo. Sa may mga huyog kag mahiligon yung magpamunit, no? Pwede ka mo yaka pasakop gid sa aton nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament sa Agosto 15 kag 16 sa Iloilo River. Diri kita sa Mili Deli Restaurant. Namit pa ni ka na ng Mili Deli kay overlooking da, siyempre arada sa kilid gid sa suba. Tapos ti arada makita mo katahom sa Kapitolyo Provincial, no? Mili Deli Restaurant kita dragdam pisto bilang kabahin sang selebrasyon sang ika 89 man nga charter day sang Iloilo City kag ika 74 nga anibersaryo sang RMN Networks mga karadyuman. Ang kompetisyon may duha ka mga kategorya, iniya mo ang kids category para sa mga 16 anyos panubo kag libre, may libre ini nga registration kag samtang ang aton nga open category bukas sa tanan nga mayara sang 200 pesos nga registration fee. Kag maya lakip sa mga nagahulat nga papremyo sa kada kategorya mo ang mga masunod. Sa aton nga kids category, ang champion makakuha sang 3,000 pesos. Nga padya, ang second placer naton may 2,000, third placer may 1,000 kag ang first catch may ara sang premyo nga 500. So sinong una makabunit, no, may 500 pesos. Sa open category, magadaog magakuha sang 5,000 pesos ang kampyon. Ang second placer naton may 3,000, ang third placer may 2,000 kag ang pinakauna nga hulik. Ha? May pinakauna nga hulik makakuha naman sa 1,000 ka pesos. Ini bilang kabahin sa aton advokasya para sa pag-amlig sa aton nga suba kag matibuo ang sustainability sini. Lakip sa rules sa fishing tournament ang catch and release para sa mga isda nga nagabugat sang 250 grams panubo. So kung 250 up, pwede masudan, pwede madalas balay. Pero kung manubo dira balik sa tubig. So, interesado ka mo, registro na, kag pwede makamukha diretso mismo sa aton nga location, sa aton nga venue, dira sa may Mili Deli Restaurant, sa adlaw mismo, nga Sabado o kung Domingo, para nga kamo makapasakot. So, it's a date, ha? RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament, Sabado kag Domingo adlaw, Agosto 15 kag Agosto 16, 2026. Ay, nakasambay na ang atong koneksyon nagikan sa sulod sang Pasi sa follow-up kag dira sa Banwasang Uton sa sitwasyon sang sining mga nagkalaguba nga balay, no? Kag kundiin sila anay temporaryo mag-i-star or pwede sila kabalik after sini kay kun totally nga nagubagid na budlay guro. Pero kung gubagid bilog, din sila pwede makastay kagarong bulig. Ngayitan ay sa ilayaring report, Radyo Man Flo Navarrete.
7: TYRI, Radyo Man Report.
12: Radyo Man Ronel, mao na tala ng patakaan siyang kaso ang tuwa ka mga estudyante sa barangay o kontang Agdahon o kung Nimwa Agdahon National High School, no? Sa Pasig City, ang duha ka magpakaisa na nag-sakuti, no? Sa isa ka estudyante ng Radyo Man Ronel kahapon ng Aglao. Sunod rin kay Prince Masasagent Rodrigo Garita sa Pasig City 20 na natabong insidente sa nagbigan ng Agosto 10, no? Rasgit ang aga, matapos na kinang bapak sa duha para laki ang nabigay 18 kag 20 anyos. Ang ining biktima ng 18 anyos man nga biktima ng pagkintasigo ni Lara Duman na Rebel. Hindi tayo kayo kanilarida na nagugat ang pagkintasigo sa pagkintihanay. No? Matapos nga pagkintihanay sa ilasining chat o sa mensahe sa magpapariho man nga ngalan ang itumon sa pagreklamo nga ngalan sa nagkasigo sa Duman na Ronel. Ha? So kaso diri, na slide ticket lang diri, ang natalanan nga ipakatasang kaso sa biktima batok sa duha sa mga estudyante at karon yara sila sa paghinakot sa DSWD sa nasambit na syudad. Yari sila sa liwat ang pagpahayag ni Police Master Sergeant Roderick Larida sa natong sini na ma-interview.
13: Ano sir ah, bali for filing na niya, kaya ang biktima kung ikastigo, mahagpasaka yung kaso sa mga nag-sumbag ni siya.
14: Mm-hmm. Ano nga kaso sir?
13: Probably for physical injuries.
14: I see. Ang suspect sir, kailan ka bilogaw?
13: Sa nakita namon, no, mga duwa.
14: Duwa?
13: Medyo grupo ni sila nagkanto dito. Kung magpakaisa ni ano, ang suspect.
14: Nag-ang?
13: Ang suspect sir, magpakaisa. Duwa,
14: duwa sila? Ang
13: suspect, magpakaisa. Oh.
14: Kailan edad nila sir?
13: Puro ano na sir, legal age ni sila. Ang isa daw 18, ang isa daw 20 na ni.
14: Mm-hmm. Pibin sila ang custody nila sa bongbe?
13: Sir?
14: Ang custody nila din sir?
13: Why, ang ano sir, yun yung ano mo, ang suspect.
14: Ang duha kabilang?
13: Pagtabo. Ang ano sir, ang isa na lagyo, ang sumbag doon na. Ang isa kindala di sa police station, pero sa unang paglanto, abi, ang sumang sa biktima, duha yung sa kaigo, hindi, abi, ya, why duha yung sa nagsumbag doon sa kaisa, kiliti mo sir, kay pag-review ka sa CCTV dito, nakita ka nagsumbag ba, namuna gusto niya patakaan sa kaso.
14: Mm-hmm. Ano sa ato sila sir? At large sila sa bong?
13: At large sir.
14: I see. So, ang tiwala ka skwila sir? Kay Kumu at large sila.
13: Hello sir.
14: Why nila ka skwila sir? Kay Kumu at large sila sir?
13: Sir, bali paka ano ni sir, ipahil ko rin buwas ko rin sir.
14: Mm-hmm. Why nila ka skwila sir? Ang mga suspect?
12: Kasi na Ronel, si Police...
11: So at large kay ba sinalagyo na or kapanago? No? Doon mo na ang buot mo silingon. Timining kay pila na yung pangidaron sa mga suspekao?
12: 18 to 20.
11: Gali, mga hamtong na. Hamtong so, kung natabo kag implagranti direkto dakpan sa todang ang ginakastigo niya or arada, sigurado pwede madakop. Pero ti, kung medyo na lipas-lipasan na guro, ti, basi makuha na ni matuon na sa regular nga kaso, pagsaka sang o pag ipagi sa insakto ng proseso na ti, madagdagan wala ito ba rin sa muna guro pag dakop ifeber, Radyo Maplo?
12: Correct na rin sa Maronel, no? Kali regular filing, no? Huwag na sa kanila nga...
11: regular filing?
12: Pagkatuman, no? Regular filing. Ito si Kalinduri, ti, why nais na ka, iskwila, ito yung duwa ka magpakaisa, no? Na nagatuli sa kopi. Kasi sa pa, nasanaan nila ito, ang inyong biktima, na nagkawat sa cellphone, no? Ipagalibad naman ini, o kung nag-gilip sa Manila, ng iling aplikasyon, ang biktima, nawal siya pagkawa sa cellphone, radio man na rebel, no? So, tibos, sa Birnes, sa Rana, ang patakamin ni, sa na nagkataigo na kaso. Sa tangitong kita sa panwasong ito, napatikatatalay, sa pamalay, radio man rebel, no? Nawasaan, kitang sa naghampak ang iling balot, radio man rebel, pero sa mga lutong buton, bali, hindi atin sa tangtaybay, kada ginasagang na din da, no? Sa nga ginagrahan nila sa sininto, ang ilin nga palibot sa dalay nila, pero ti, why did makasalero sa persa, sa ang balod, wag mo naman na kapasok man sa nangin habagat, kumarabon, kasi ang sa pagkakarang problema, nga ang breakwater, no? Ang amot ang dugang nagasagang kira sa baybay, kasi sa mga tumuloy kira, natiba naman, kaya madugay naman ilin nga kuta, no? Pag sunod rin kay Tonong Barangay Pilipino Pasko, ang ito ni Loilo, na nagpadala ni sila ng letter, no? Agod niya ma, sa LGO, agod niya mahatagan na sa nga pulit, no? Ang inyong mga kapamilya nga nagupaan sa dalay. So, hindi ko nila ganyan, may parang hindi kinapaan sa dalod, regiman na Ronel, ang pundasyon sa apat na pamalay, Radio Man Romel. Yari si Susana Salinas sa nga kung sinong ma-interview, no? Isa sa mga pumuluyo sa barangay Bukong Uton, ibigay nga nagkupaan sa balay.
15: Ang sitwasyon namon, di critical kid, kaya sa magkakuan sa balod, yari ang amon mga pamatay din na nakaraguba na sa balod, kaya kandalag po, kid. Oo, kani nagpanawagan, kaya ako sa pinakamataas nga may katuguran sa gobyerno nga puntani, maaksyonan man ining amon problema, di. Oo, ay tama, nagkapigado sa amon problema, di. Tungod sa balod.
16: Oh,
15: dugay na kami ni-star. Dugay na kami ni-star. Alin sang una, dirigid kami. Oo, dirigid kami. Sila mo man na bus na. Susana Kanto.
12: Si Susana Salinas, Radyo Marimel, sa Yasin Gatagya Pangilyo, sa nga Tuli, sa Specialist sa nga Banwa, sang uton na ilo-ilo, no? So, di ka masugo man, no? Na amunin nila sining nadagatan, sila sining mga pamalay, so apatik ka mga balay ang nawasad, sang sining
11: nadagatan. Ang area ni ka ako sa din na gubat ni mga pamalay, hindi daw permina na ginaigo, gaman sang grabe nga balod kung magabaga tao?
12: Yes, permina na ako noong regimen doon, ang pandami ni Kap.
11: Sulit-sulit na lang? Ang solusyon ko, no?
12: Ang solusyon, bro.
11: Halina na eh, bakwitan. Mahalin na lang, guro. Ang solusyon, guro, sa mga rada, guro, mabakwit na lang, guro, kag maghalin balay, ano?
12: So, yung problema, dire, wala yung sila sang maibakwitan ng lugar, no?
11: Oh.
12: May kuha na damo may warning, early warning, na di gani, nagagaling na pahamtang na inang lugar, so, masaming na tinaigo sa mga storm surge, o mga talagko, mga balod, no? Katagdanan, so ito, ang bangan ni Kapitan Dasko, kung gusto ko nila, ang pinasinig na balay, kamay naman lang siguro nila sino nga mabilin, ha? Pero hindi pa naman siguro, kung kasi pag-ipuot sa gitna, pag-abaad sa balon, ang pundasyon na patuturo nila sa balay Radyo Maronel. Kaya ang baguan ni Kapon, si Ilato Radyo Maronel, mas mayo, guro nga, kawayan, guro, ikuan nyo, itubsok nila ba, ang pundasyon sa kawayan,
11: tapos,
12: hindi ma, kinaguba, no, kung nadugay man magguba, kaya ilato sa pintadong, ilato sa pintadong, Radyo Maronel na ginabagod sa tubig, no, yan ang sito ng barangay, Pilomino Basco, sa mga barangay Butong Uto, Nilo-Ilo, sa nga po, ma'am, na ma-interview.
17: Sa Uton?
18: Kaputon sa ma.
17: Kaputon sa Uton, sa Banwa, sa Apon Banwa, de. Kung ano mabuti, matag sa ila.
18: Gusto
17: ka na ka na po? Sa kanila? Wala man sila sing report sa Apon, di nga muna. Buta?
18: Ang pag-isa. Ang
17: Nakatuhan na naman kung ano mga panda, kung mga gamit nista. Pero ang pinaka-importante, pinambala naman sa unang slag. Kung may bagyo, kung may mga damit, kung talagyan ko sa barangay, i-report nyo kung ano mga panda kayo pag-dalong sa Banwa. isang pandaway mga kami sa baptista nga mga amo na nga gamigis, mag-ulat. Mag-ulat na naglambal na. Sina ang una responsibilidad at yun lang ang mga panyang problema. Hindi sa amo na, hindi kami mong ita. Kung ano dyan na, sila mismo report sa barangay para matayatanaw na mo. Kung ano ang dapat mo ito. So, kung ano lahat kami siya, siguro ginawlat-ulat na matapos ng bagyo. Kaya yung mag-report. Muna nga mo, pagtapos ng bagyo, malibot kami na kung ano mga damages na sa tigad bye-bye.
16: Dato Marunel, ang napagpayag sana nagdaog ko dito sa Gcash.
11: Nagdaog ka? Nagdaog mo?
16: 1,000.
11: Oo, tikwa na. Samtang ga-report ka, nagdaog ka?
16: Sambay Manila, no? Si Maggie at si Lynette. Siya ang kapatid ko man ron yan, ang ambal ni Punong Barangay Basko, nga mas mayo, no? Mangita na lang sila ang masayguhan nila.
11: Ah, ining mga nag-a-star nga ginapang-mention mo, dugay na sila daw, pila nakatuhig?
16: Dugay na, ang tigulang ko na istorya ko, si Susana, si Susana sa Minas, 59 years old, since birth.
11: Terrible. Tibudlay guro, dali lang. Tiko mag-amo ni, meaning, nanigulang na sila dati. Ano, ano ining experience nila? Sulit-sulit na niga, balik-balik lang na eh?
16: Sulit-sulit na nga nag-gubang.
11: Guba, balik naman, patindog, balik naman, amo ni. Okay, ting imo mo lang mapatindog na basta ara sa kilid. Hindi ka man ka pa structure, guro na nga, kung gigit ipirmi, siyempre, gabasyang balod kagang pag-absang balas na guro na, ordinaryo na nagkatabo.
16: Ordinaryo na. Ito yung mga gani, dito po ba nila siyang kwan, siyang pagang balal ng sinintong, kalibutan nila sinintong, iba sinin nga panimalay, ang apati panimalay, o galing kay ti na was black kid, no, siyang nag-igo ang balod siyang nagligan niya si Mana, no, nga wala na umpat ang ulan sang last week, no? Para naman na Ronel. So, pero may kuan man, may solusyon man ng Banwadri. Bisitaho nilang ini mga pamilya sang mga na nakupan nga balay saga para malantaw nila, no? Kung ano ang pili nila na mahatag na tulig sa kining mga pumulog.
11: Ang kwanda nga why may na, no? Muna na nga ito, dahil ka pa salamatan.
16: Wala no. Pasalamat ko sila no. Na why
11: sang natabo na, ini, natabo ini mga oras gani.
16: Ang sang lugar si Mana, mga hapon naman nagkakuha ng balod mo.
11: Balay ba lang ako matabo sa bla mga kagahon ng gatulog gabla? Tapos gulpilan, bilang rosda ka, kibot ka, tukon ng tubig. Ano ba ang tubig at diritso gitsulod balay nila?
16: Ari
11: gani o, Mark, no? Muna yung Mark, no? So, meaning ko, magtamang kataob, plus pa may balod, ang balay mo ginabasyahan gidya sa tubig?
16: Oo. Okay.
11: Ini mga naguba ng mga concrete materials na ano ni siya?
16: Ano na rin, Maranel?
11: Hindi kinakita ko, dito may mga konkrito, dito may mga simento, nga guba-guba, ano na? Parts ang balay nga narusdak o kung may diki na da nga ginbutang?
16: Part na sang balay, no?
11: Ah, part sang balay nga narusdak? Tiyo.
16: Kay Randy Salinas
11: na balay. Tiyo, kayo, abon gidya, simpreng balas na daw, humok man. Plus ang balod, ang muna, daw ginakutkot niya bala? Ang balay mo, kundi lubong mo, daw ginakutkutan niya pagin parang mag-guba?
16: Oo.
11: Ang name mo sa balod? Oo.
16: Tiyo muna, mauso, tiyo, ang damat ng banwa, nakataga nila sa solusyon ang inyong
11: okay.
16: Ang nagupaan ng mga pamalay Radyo Man Ronel. Kasama mo sa DYRI, RNN, Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo Navarrete, Tatak, RNN.
19: Tatak, RNN. Patas na komentaryo, kag solido nga serbisyo publiko. Radyo Man Ronel Sorbito.
20: Ronel Sorbito.
19: Kag Radyo Man Don Dolido.
20: Don Dolido.
19: Target anay sa unto.
11: Kaya mananda ang mga dangers no sa kwan sa pag istar mo skilid sa baybay. Kasi pwedeng ang balay mo nga ginpundar mo. Pero siyempre, ginapundar mo, pundasyon mo, butang mo man sa balas na nga sa dukohumok. So, bisan anong kadalom na, ototon nga ototon yan na, ababon nga ababon, maabot ginang adlaw nga rosdakon yung yapon. Di pa sulit-sulit na, although nga ti, with all due respect, may kay Manang to, kaina nga da, nasa naninigulang, kay Juman Mark, no? Bisan anong pagkadugay, pero liba naman, kapila niniguro ka beses sila nagpakayo, nagubabalay, pakayo naman liwat, repair liwat. Mga muna blang, galing iti, why nagiguro kay ang ilang kuan bala do dra na sila bala na anad gurong pala nga buyan aran na sa palibot da ano ga pangisda ni sila da plo pala nga buyan nila basi dra na bala ti daw hindi na magwa sa nanda nila no sa comfort zone nila do hindi na magagwa ti ambalan mo nga masaylo na lang ti daw ga pang hawid gyapon ti do dra gid ang namataan nila mo ti ko nang mga lola kag lolo dra nag star kada na balalata ti ang mga apo kung kaisa ga ka-adoptar naman lang nila ng lifestyle da tinanad naman lang da doon na hindi naman maghalin pero in a way ti ang safety gid after all ang pinaka-importante dira so dapat makahimo ang mga barangay kati amo palang ganin hindi pa rin sila nga bagyo nga grabe habagat palang ni balod palang eh much more kung may lakot na karoon nga mga ulan kag hangin nga madlos magdungan abisa kahit kuan mo subong mo taob taas ang taob sa agas na mag-udto ti lambuton gina yung balay mo da sa mga chimpos ang hunas way gawa pero ang lain kung ining taob magdungan sa hangin na bagat nga baskog or may dala pagin nga bagyo amo pagin na yung makahalit sa ilan na sigurado gubuon niya ganyan tanan mga pinundar mahala na kayo natabo sa chimpong iba'y pambuga katulog stuck na karoon nabiga katulog kamo kibot kamo kabugtaw kamo galulutaw na kamo kulingit dagat ang oras mga kabiyanan Philippine Standard Time alauna 55 iningabahin sa itong pangalagad ginadulong sa inyo sa kalwan mga kabiyanan sang aton nga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Parikoy, ini ang porsyon ginadulong sa inyo makabanan sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ang aton sini nga exclusive nga authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa bilog nga Panay Island. Gani makasigurado kay hindi peke, hindi imitation ng mga Kubota products ang imo sini nga makuha. By the way, may ara sila sa promo sa bombo kanami sini no. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga promo ng ina, mga services or spare parts o kung mga Kubota products, may ara ka mura raffle ticket. Masika muna ang mapalaron nga winner sa December draw mga kabinan sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated together with Kubota Philippines Incorporated. Ganikan tuin na sila sila nga showroom dira sa may...
11: Siyempre dira lang sa may barangay Palantang Haro sudad sa Iloilo malapit sa Ceres Terminal. Mga kabinan, ano pang ginahulat ninyo? Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated mga kabinan. No? Kinanan dira agad magbakala sang genuine mga Kubota tractors and machinery spare parts ha hindi gid magbakal sa ibang na kibasi kun maha biktima kamo kay hindi bala original ang ila kay sila lang ya ang genuine or ang exclusive dealers ang genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa bilog ng Panay Island nagabaligya man sila mga kabiyanan sa Kubota rice transplanter Kubota rice harvester lakip ng sugar cane harvester kag Kubota cane loader to truck Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated Balantang Haro Iloilo City malapit sa Ceres Terminal. Yes, mga kabiyanan, kag siyempre, sa aton nga mga suki, ari lang aton nga Life Extension Vitamin D3, kag mga produkto sang Life Extension Philippines. Ini nga bahin sa aton nga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Vitamin D3 for longer life, ha? Life Extension Vitamin D3. Inob ka mo, adlaw-adlaw, kay kung may Vitamin D3 ka nga Life Extension, the best ini, Master Don, ha? Masugpunan ang kabuhi naton. Mayo ini sa nagabusong, nagapadidi, healthy mommies, healthy man ang mga babies.
0: Life Extension Vitamin D3, the most trusted Vitamin D3 brand in the market today. Samtang nag-iedad kita, ga-deplete ang Vitamin D3 naton, amuna gamasakiton kita. Para madula ina, para bakod gyapon ng atong alawas, mag-Life Extension Vitamin D3, no? Mabakal na sa mga butika kag tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
11: Kag karon sa gabi mga 5 to mga 10 to 15 minutes before magbinapon maginom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo pang limpyo sa colon tanan may go colon tunaan sa traidor ng mga balatian. Gani kinanglan ang colon ta matinlo gid. Kinanglan imna naton sang Super Fiber para hindi magtiner ang higko kag maglimpyo ang colon para layo sa balatian. Gani ano pa kinahulat? Mag Super Fiber adlaw-adlaw.
0: Ang Super Fiber dako nga bulig para nga ma-eliminate nato ng constipation. Ang constipation sa nambal na rin ni Parikoy is the mother of all diseases. So para malikawan nato nina kamangin regular ang aton nga bowel movement, mag Super Fiber kita adlaw-adlaw. Himuon ta ni nga bisyo para pagkadason nga adlaw ang ariya suabe.
2: And of course, Parikoy, hindi man sila magkalipat na mag-inom na sang pinakamanamit nga kape. Nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kang ginakahidlawan sang tanan bangod nga manamit na, mahamot pa. Inengkargado sa may ingrediente nga may binipisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
21: Ang Vita D Plus Coffee Mix ang mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract nga clinically proven nga cancer protective kag kilala nga mayara man ini sa madamo nga mga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix mayara ini sang 200 IU nga puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
2: And of course, Parikoy, amuning manamit diri sa aton kay ang Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, ining pinakanamit ang pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
21: Vita D Plus Coffee Mix, mabakal sa tanan nga mga butika, kag mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
2: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
11: Ang oras 59 minutos na kaligid sa launa sang hapon, yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Radyo Man Mon, come in.
22: Probinsya sang Iloilo, yari nga itong sining resulta subong hapon sang STL sa first draw kita. Agosto 13, 2026, first winning number, numero 22, number 22, second winning number, numero 29, number 29. Kaya nga kung sila nga ikatatlo nga numero sa bungapon, numero 10, number 10.
23: Coming for official winning number combination sa bungapon, August 13, 2026, the number 1,017. First draw 2 p.m. are numbers 22, 29, 10. Taliwan, numero 22, 29, have chance in exact order.
22: Numero 22. 29 kag Jess, 22, 29 kag Ben. At ang sininga, dating kasi pong ato ni Sir Brian Abilino, Law Operations Specialist, Jolene Tris Argilias, at ang SL Representative Mr. Glenn Sunio. Kaupod man sa ato ang sininga, Judge Mr. Person, Tom Juliet Tabanyo. Kaupod sa iya sininga mga members, Ella Maligad, Gerard Duzimino, kag Mabel Gimeroy. Saliwat, congratulations sa atong sininga mga winners sa probinsya sang Iloilo. First draw kita nga atong sininga, second draw alas puso, karon naman sa copy. Leta 3, sa STL Draw Court, sa PCSO, kag sa Eagle Horror Gaming Corporation, Radyo Man Mon, Iyales Kapalian, ta Takaraman.
11: Thank you very much, Radyo Man Mon Kapalian, ang alas 8 nga draw, karon sa gabi bantayan, diriman sa RMN Iloilo.
24: Kinabot sang mga balo kag binayaan, yeah. Master Radyo Man Don Dolido kag ang Parekoy sang Master Parekoy Radyo Man Ronel Sorbito sa target tanay sa Undo.
11: Pabalik kita sa Dili Madugay mga kabiyanan, pagaligan na sa importante ng mga paibalo. Ang oras tatak alas 2:01 sang hapon, iningabahin sa aton nga pagpangalagad. Mga kabiyanan, ginadulong man sa inyo sa kalawan sa aton nga DTX 500 o parang Mighty C Vitamin C kag ang D3 Bio.
25: Ang ininga bahay nanay sa aton nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kalawan mga kasama sang produkto ni Doc Ramil Uy, ginadawag nga D3
11: Bio.
25: D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, may pang coconut oil magluwas nga virgin, nagabulig niya sa aton nga ikaayong lawas. Kani ano pang ginahulat mga kasama, D3 Bio ang aton nga backlon kag imnon, kay bangod ang D3 Bio mga kasama ang manggaranon sa medium chain triglycerides, ginagabulig ipabakod sang resistensya sang lawas kontra sa pagkakapoy o kung mga masakit. Ang D3 Bio man nagabulig ini nga nagasalupsop sa mga fat soluble nga mga vitamina kaangay sa vitamin A, D, E kag K kag mga minerales nga importante sa lawas kaangay sa magnesium, calcium, zinc kag potassium.
2: Of course mga kabinan, ang D3 Bio is a 1-2 punch combination mga kabinan sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses. Amuning pinaka-importante ang trabaho sa lawas naton. That is why nga nakitaan ginini, no, sa Department of Science and Technology nga effective ini nagapatay sa mga viruses. Pero malindok na may oil din lang gin.
0: hindi ko makontento nga VCO lang yung butang. Butangan ko pag isang vitamin D3 para magtaas ang aton immune system. Gani para iwasakit, isa lang ang solusyon, mag D3 Bio every day.
25: Ito na nga beneficyo sarang maangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio. Kag of course mga kasama, kinanglan mag-inom kita sang vitamin C, Mighty C.
0: Mighty C.
25: Mighty C ang aton nga vitamin C kay non-acidic kag alkaline, hindi ni mapdi sa tiyan kag non-acidic siya gani Master Don. That is why nga hindi magka magisi ang lining sa tinay o kung sang imo sini nga intestine kay bangod mga kasama nga non-acidic and alkaline. So safe gid gamiton, tandaan ang lawas wala ga produce vitamin C. That is why dapat adlaw-adlaw mag-inom Mighty C nga vitamin C.
0: Ang Mighty C pare ko isang ngalan pa lang ga mo balan nga
25: very mighty.
0: Very mighty gid, no? Pero ara gyud sa ibabaw, equality product ni Dr. Ramil. Oy, magluwas pa sina ang Mighty C nagapa-elastic man sa atong kogatan para madula dira lang mga blockages nga amo inang nagatuga sang hypertension o kon high blood pressure. Mighty C available na sa mga merkado ta, pero suggestion ko pagin sila pare ko. Kung mag Mighty C ka, gamit ka sa partner niya ang DTX 500.
25: Correct.
0: Kadamo na sa mga malapit sa akon parikoy nga gin nakabati sa aton nga sang DTX 500 nga nagnubo, nagnormal ang ilang blood sugar level. Iba nga mga pre-diabetic na parikoy, ang bako wala may madula sa inyo, tisingin nyo after a month or 2 months nga pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500, nagnormal ang ila sini nga blood sugar level. Kung normal ang blood sugar level mo, kung di layo ka sa diabetes pare ko.
25: Correct ina Master Don, kag ang DTX 500 dalin sa desugar sugar cane may ampalaya pa ini kag mga kasama nagapahubin sa aton atay kag kidney. So nagafunction ang atay kag kidney 100%, wala balatian ang tawa mo, nakaperpekto ang ginimo sa Ginoo sa aton nga lawas mga kasama. DTX 500 upod ang Mighty C vitamin C ginatawag nga
0: Batman and Robin sa patagsang ikaayong lawas.
11: Alas sa 2:05, magabalik kita paggaligan sa importante ng mga pahibalo, magabalik ang Targetanay sa Udto.
1: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin plus araw-araw. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sang anong kabulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta, dali na kag magpabakuna sa MRC.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako itama nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong nga cholesterol nga taas, no? So sa patayo nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong nga cholesterol levels manika.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
8: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
26: Iberry for a clear and healthy eyesight.
27: Supple Plus Gold.
28: Ako gali si Rhea. Ako red lang, nagalabot sang duwa ka semana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal lang ako niya regla.
27: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
7: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
9: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
10: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
12: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
13: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
14: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
15: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
18: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
29: Unilab quality yan.
30: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Life extension, vitamin D3.
32: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
31: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
33: Vita D Plus Coffee Mix.
34: Vita D Plus Coffee Mix.
35: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
36: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akin, pinaka-healthy nga kape.
37: Vita D Plus Coffee Mix.
38: Mabakal sa mga butika.
39: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kon healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inomad na adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
40: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
31: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikaduwa, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
41: NANS Herbal Capsule. Mapaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kun anuman nga mga balatian.
42: NANS Herbal Capsule.
41: Mabakal sa mga butika.
43: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
44: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
43: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcore.ph.
45: Online.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. EQ Continue with EQ Premium Pants karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, EQ Continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
2: Supple Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
2: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Let's go. Go with the flow.
6: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
5: go with the flow.
6: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy,
0: let's go with the flow.
7: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein. Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
8: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, ang mga suking butika.
9: Magkano kilo ng karne?
10: 500. Bula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na ang 800.
9: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
11: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
12: D3 Bio.
13: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
16: Ang Visio.
12: Yung may D3.
16: Sa mga butika.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Ikaw pala ang may diabetes.
16: DTX 500.
12: Ang DTX 500
16: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
16: Nagkakontrolar
12: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
12: Masalika
16: Epic
12: Tipo.
16: DTX 500.
12: Mighty C.
16: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
12: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
12: D3 Bio.
20: Ako si Gabriel. Nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
12: D3 Bio. Ang D3 You my Vizio.
16: Vizio.
12: You my D3.
21: Kini Kel.
22: Uy, 150 over 100 dali.
23: Dok, nga pirmi lang nagataas ang akong presyon.
22: Mr. Laban, tungod ini sa imo nga chronic kidney disease, kukon CKD.
23: Ay.
24: Papa, hindi ka magkabalaka. Akabati ako parte sa Kidney Care. Damo kuno ini sang mayo nga benepisyo. Natural ingredients pagid, pareho sang pomegranate.
25: Palangga ko, suportahan ka namon pirmi sa imo pagpaayo.
26: Kidney Care, halungan ang imong kibi, halungan ang imong kinabuhi.
27: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Uy, concerned lang ko, kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best, Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
38: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
45: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
46: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Ako si Roy, kangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas na kolesterol. Natilawan ko, tumara ang Cellphone Plus Cold. Tatlo ka beses kanadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Sample Plus Gold.
3: Uso Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sugod sa duwa kabulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Pinagaling sa mga butika.
4: Maayo ang lawas ng bata mo?
5: Sus, masakitan man ino.
4: Ach! Ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta ganit butod.
10: Rest Time to the rescue.
6: Unilab quality yan.
11: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Pulido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa mundo.
4: Mga karadyuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Arimenter. Kita na isa o ang oras. Philippine Standard Time, tataklas 2:20 ng hapon. Standby kay may ara kita sang report man dugay kay Regiman Mon Kapalihan, mga kabiyanan kay ang PhilHealth Regional Office number 6. Nagpabalugid kag na-encourage sa mga miyembro nila, no. Kaya dapat sige-sige ang kontribusyon, ang pagbayad para ma-avail nato ng mga libre diring mga benepisyo. So, reiteration ng ini, ano mga benepisyo para masulit naton? E base kung wait ta kabalo-balo ka ginambal sang kadamaan, di ba? Health is wealth. Ano mo na ang kwarta, manggad kung ang imong health ga kwan man ga kapugday. Mabutang sa lang-alang man daw para sa managyapon may realization ko sa ulihi. Kahay, anon mo man yung damo mga kwarta kaya hindi mo naman magamit kaya bangod na luya ka na. Pero kung healthy ka sila nila, bisa may lang kwarta, nami pa rin kay singkay mo daw, okay lang. Ay, nang balance na lang kabuhi, no? Puro lang isa kwarta, mabudlay man na dyan na Mark. So, i-check na ni Dugadugay kay may mga ara sa mga libreng mga benepisyo nga pwede makuha sa mga members ang PhilHealth. Kag dapat sigihon, way utod, wala pungil, no? Wala guap. Ang aton nga contribution para nga tuloy-tuloy ang pag-avail naton sa mga libreng mga benepisyo halin sa PhilHealth. So standby Radyo Manmon, iningabahin sa atong pagpangalagad. Ginadulong sa inyo sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule sa aton nga mga tagpalamati mga kabiyanan. Adlaw imno naton ini 2 to 3 capsules every day sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Bangod man nga ini ang makabulig sa aton nga liver, sa aton nga atay. Ang atay o kunang liver, isa ka pinakaimportante nga organs, isa sa pinakaimportante nga organs sa lawas sang tawo nga responsable sa pagpagwagid sa mga higo o kung mga toxins sa aton nga lawas. Gani, hindi nyo na pagulata nga makangkon sa problema sa atay kag magresulta ini sa kamatayon. Yari na ang masaligan nga produkto nga may kapasidad nga pagbakuron kag pabaskugon ng atay isang tawo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatinuwa ng aton nga atay kag ginapagwa ang mga toxins sa aton nga lawas nga among ginakahalinan kag ginakabangdan sa mga traidor nga balatian. Kung ikaw permi lang nagainom sa makalubog nga linon, ini nagakinanglanggid nga maginom kita sang Dr. Pinoy para malikawan naton ang cancer sa atay. Madamo sa mga nabuligan kag napaayo sa Dr. Pinoy nga mga balatian. Mangin problema man ini sa atay, korason, alta presyon, nami ni kay makabuligid sa aton mga kabiyanan. Para sa kabuhi nga malawig,

0: mag-inom sa malawig mga tiyempo sa Dr. Pinoy. Squalene, capsule nga mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar. Check na ang report mga kabiyanan ni Radyo Manmon Kapalihan. Kami mga libre nga benepisyo sa mga members ng PhilHealth kay kadamo sang iban nag-ululuntat na sa pagbayad o sa pag-contribute. Pero ti Ariho, reiteration ng ini, ano bala makuha naton ng benepisyo? Sa tiyon sa pagkinahanglan, yaring report, Radyo Manmon Kapalihan.
1: TYRI, Radyo Man Report!
2: Radyo Man, Ronel, napatayon nga gina-encourage sa PhilHealth 6. Atong sining mga kauturan sa pagpadayon sa pagbayad sa ila sining mga kontribusyon mga members no sa PhilHealth no para nga pagabot sang tiyon although ati pagi man nato ni ginapangayo pero kadamo sa mga benepisyo abi subong no even ang ining mga proactive yang measure or check up no like sang PhilHealth iyakap na program yung mga libre nga bulong kon isa ikaw ka member regiman na Rubel then carried siya sa PhilHealth yung magpapadayon sa pagbayad sa ila sining contribution ang ila sining mga members no? Ang ipayar ni Regional Vice President of PhilHealth 6 Regional Vice President Patrick Capieto sa ginpatigayon yan nung kapiyan sa Western Visayas sa nagligat na adlaw para sa pag-disseminate tugas sa information ko pagpapahibalo pa sa mga benepisyo to update sa PhilHealth 6. Naring kabahin sa pagpayag ni Regional Vice President Marjorie Cabrieto.
3: One of the main reasons, maybe siguro despite the massive intensive info campaign na mo, no? Hindi pa rin siguro makalabot sa ato ng mga miyembro. Example in here, no? Isample ko lang sa inyo, ang 500 pesos, that's the minimum, no? Minimum naton na premium contribution, 500 pesos. That 500 pesos will cover the entire family. Your wife, your dependents, mga kabataan mo below 21 years, only for 500 pesos. Now, with all the benefits here, na mayakap na sila, libre, ang inpatient nila is thousands of pesos ang sa 500 na every member na niya sa family niya yung ma-admit any time of the month, any time of the week, any time of the year maka-avail sa benefits. So siguro ang wala lang na anuhan sa mga tao is they we understand it's their opinion, there's at muna ilang ang pag-intindi, but kami sa PhilHealth constant gid ang abot. Even ako as RVP, no, I would go out, no? And then conduct orientations of meetings with the mga leaders natin because important nila ni mapalabot natin ang impormasyon. Eh, because abi nila, HMO, you're paying HMO, how much? Thousands of pesos. Only ikaw lang ang miyembro. If you're going to add your dependent, you're going to add another premium amount. Pero sa PhilHealth example, na 500 pesos. Ano ng membership pile? Sa membership pile natin is composed ang mga indirect contributors. When you say indirect contributors, yung mga indigent members natin. No? Nag-constitute sa more than 50% of the pile natin. I-compare mo sa mga employed na nagabayad. So, ini sila, ang some of them, ang hindi kabayad, ginabayaran sa gobyerno natin. By the way, wala sa nagabayad, libre sa facilities, but you are being paid by PhilHealth. Diin kita gakuha sa ato ng funds from the investment, from pa-up, sa sintaxes, ini mga alcohol, mga cigarettes, PCSO, at mga pag-core. Pulo namin ang mga funds para ibayad na natin sa ato ng mga miyembro, ni nga wala ikasarang. So that's why nag-encourage kami nga, let's contribute also, let's share responsibility. Universal healthcare embodies that ano nga, dapat ikaw healthy ka, magbayad ka para i-subsidize mo sa mga bigato. You know what? May amo kong inambal ko, naka-experience ko sa mga testimony sa pilaka countries, ang atong bigay premium kita eh. Unlike sa ibang countries, yung gina-tax. Kita premium, so kasali kita kung mabayad ka o hindi. No? So, that's why na-encourage kami sa mga membro natin, mabayad ka mo, bisan ano lang makasarang lang kita. Because this one is sa social health insurance, gamay niya nga tunapin mo, i-compare mo sa HMO. Siguro wala nila nakita ang mga benepisyo kay wala man we don't know kung paano ang mga nagabuot sa ila, no? Sa mga patients natin, we have paid 35.700 million for breast cancer. Ekina, no? As of August 10. Amo na na, kung wala kagabaya, dira, imagine, sa Zida na pay packages, maka-avail mo ina. Kung ipagwao mo na sa mga na bulsa, nakundako na ina siya. No? So, shall I say siguro, sir, more on paano nila nakuha ang information.
2: Kamangit ang pagbayag, Regiman Ronel, ni Pilipinas 6 Regional Vice President Marjorie.
0: May mga existing pa rin sa mga program na no balance billing, no?
2: Yes, Regiman Ronel. Wala labot sinaya sa balance billing. Ang PhilHealth Yaka program sa buong ining yaman ng kalusugan program.
0: Okay.
2: In-upgrade ini, no? Isa ini ka national primary care benefit sa natin sinigang mga tuturan. Pagkantaraman, hindi na si membro, para sa mga dependents, kung sa din may mga pre-primary check-ups, may ara sa 3-6 basic laboratory test, anong ka-cancer screenings, Regiman Ronel, no? Up to 20,000 pesos yearly, no? For 75 essential outpatient medicines. Sining bulungan ni libre ni, no? May isa ini para sa hypertension, no? Babil mo ni kung magpana-stroke ka sa PhilHealth Yaka program, no? So, naka-post na nila, kagdi ko magpadulong sila sa tagsakatagatapan sa PhilHealth, i-guide man ni sila Regiman Ronel, no? Kasi kanamo sa mga core benefits.
0: Nga, anong monitoring nila, Regiman Mon, damo sa mga members nga daw nangin inactive, meaning wala gabayad na, wala ga-continue sa paghatag sang ilang regular or monthly contributions?
2: Hindi, gid ba na mo sinakadamo, no? Ang nag-untar Regiman Ronel.
0: Or base ang may problema, base ang mga employer. Kaya may iba nga reported na ligad ga sa laka diri, SSS lang gani sa mga kwan niya, privado. Kwan gani, hindi gani ka bayad man. No, kung kaisa ara man na dala na sa mga benepisyo mga pati mga PhilHealth eh. So, kung ang iban nga mga basic nga mga benepisyo di mahatag sa mga employers basi pating mga PhilHealth basi why pagid blaho.
2: Amo nang
0: hindi na ma-monitor sang empleyado kung sang isa ka tawo.
2: Pareho na sa SSS Sambal mo bala, no? Kundi naman updated sa monthly contribution na kibot sang time na pinangganon mo.
0: Kibot ka lang. Hindi kaya ka avail. Hindi ka ka loan, hindi ka ka no, kay why gali makumpleto, may ungab ang imong pagbayad, no?
2: Amo nang rason kung nga padayon maninila nga gina-encourage kasi isa sining yakap program, no? Actually, kadamo sang mga benepisyo diri, no? Para sa mga membro kasi ila sining mga dependents sa Regiman Ronel, no? Kung isa-isa ko ni madamo-damo ini siya, like sang pre-consultation sa balta, na outpatient diagnostic. May pre-clinical essential routine laboratory kag blood test, may cancer screening, no? Iniya the proactive measure pala, no? Para nga mapalaan mo kung may ara sang possible cancer or nagatubo pa lang sa imo Regiman Ronel, no? Pwede ini ma-avail git ining mammograms kag colonoscopies. May pre-medicines sa maning ambalta nga ang maning 20,000 pesos worth para sa maintenance, no, kada tuig ining, no, common acute medicines per year, Regiman Ronel, kasi mabakal mo kung makuha mo ining libreng mabulong sa mga accredited nga pharmacy man partners iya sa PhilHealth, no? Pwede sila makaparegister sa online, register online na Regiman Ronel, no? Pagi sa e-gov PH app, no? O kung sa PhilHealth member portal, pwede nila ini-access, no? Kung hindi teke, tingita lang sa mga medyo kabataan or gusto nila magkatugit sa, ano, sa mga talaga pangal sa PhilHealth para mag-guide man sila Regiman Ronel, no? Para sa tanan kiti ang
0: yung mga may edad niya gusto gina yung aktual diritso gina face to face black.
2: Yes.
0: Ito kung mga online na, kinanglanas ang rescue sa mga Gen Z.
2: take ng ganon, bitang bulik ng Gen Z. Kasi mga kabalugin ni sila, yeah, basta mga ego of PH na na, no? May nalang si makapost ni sa ina. So, wala niya kinapanumdom luwat, no, siyang PhilHealth, mga members. Kasi ang beneficyo sa pong mas matamo naging, no, kung nagka-contribute kasi updated ang pagbayad man niya Arjuna Ronel sa PhilHealth. Ang maling nagulong na ito ngayon information para sa pagpangalagad sa programa ang targetan ni cellphone. Kasama mo sa DYRI, Aramel Hilino, Radyuman Moon, Iales Kaparian, Tata Carmen.
1: Tatak, RMN.
0: Salamat, Radyuman Moon Kapalihan. So, muna ganyan, sige-sige ho na ang pagbayad ay para nga maabil ang mga libreng ang mga benepisyo halin sa PhilHealth mga kabiyanan. Arbe, amuni ang dako nga role iya sang PhilHealth abi mo sa healthcare system sang isa ka pungsod like Philippines PhilHealth sa Pilipinas gid nagsugod ini sa tong 1995 para ma-address ining problema parte sa kayong lawas para may access kita sa healthcare services sa mga Pilipino kay kun di ka bakal sang HMO mga insurance nila health insurance ti mahal niya mo mga negosyante kag ibang makasarang ti okay lang pero ti mga pigado kag kubos gid kinahanglanon gid nga may access sa healthcare services sang isa ka pungsod ti amo ning gin provide ini mga kabiyanan para mabulig makabulig sa aton mga utod nga mati makuan eh, ang medical expenses nila makuan man mabuhinan. Kiti ko ma-hospital kung kay isa ba o sobra. Grabe, diba patay ka na lang. Ang pilas mo, gamay lang. Ang imo masakit, gamay lang. Pero pagkakita mo, binga, gada kong bayan mo, doga kadugangan ang imo masakit. Dagadugang, pasaan mo sa problema daw. Nagaka-stress ka, doon madugangan mo lang. No? Ti, ang mga benepisyo nga ini, parang hindi man makuan, mautod. Dapat sige-sige man ang aton nga contribution monthly. No? So, i-check naton ini kay kon may mga data bala ba si silingko kon naga-nubo giman bala. Basi may iban nga way nag-interest, ginapabayaan na ti may ungab-ungab na ang ilang contribution monthly. Pwede mo man nga di matingob eh. No? Hindi na mag-monthly, pwede mga one time big time pang isa ka tuig ba paslak bala dira. Galing kiti kung pigado ka, mas mahilig diya kung sa shampoo, pagka conditioner, radio man mark, mas sasya-sya, kagid mo. Hindi nga mabayag, kibig ko doon, bilog ko na siling, pwede man lang ka monthly. O dapat, sige-sige. Kaya kung hindi, mautod man ang benepisyo. O, dali lang, kadasig sang chimpo, radio man mark, at alas 2:36 na, no? Kila ka bilog ang segments, tada? Okay, sige. So, dali lang. Mga kabiyanan, diri sa ito nga pagpangalaga, Dario, ikayong lawas naman lang ang inistoryahan to diri, abing mga tips ni Radyoman na Joel sa ito nga health news.
4: Ang ini gabahin kita dala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon ni sang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system kag extra virgin coconut oil nga nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
5: Ang silag sang adlaw isa sa kinakabig ng importante sa pagtapna sang diabetes. So sa Larkin Hospital ang silag sang adlaw nga trigger sang vitamin D sa lawas nga nagabulig man sa production sang insulin. Sa pagtuon nakita nga ang vitamin D supplementation nagapayo sang fasting glucose levels, insulin production kag insulin resistance. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
4: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oy, mabakal sa drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
0: Salamat Radyoman Joel Franco sa ato naman nga health news. Inigabahin sa ato nga pagpangalagad mga kabiyanan, yari naman ang ato nga turista upod kay Radyoman Lineth Yulatriz.
6: Ang turista of the day ang inadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang antioxidants maayong elemento sa lawas ta nga nag-aaway sang free radicals. Kung matamaan ka damo ang free radicals sa lawas, magatugay ni sa naglain-lain nga balatian para sang diabetes, heart attack, kag cancer. Mga karadyoman, may suplemento na nga madamo sang antioxidants kagini among Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga manggaranon sa antioxidants. Ang Dr. Pinoy, may madamo nga benepisyo. Isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant kay nagabulig patay sa mga free radicals kag nagahatag proteksyon sa mga ugata para hindi maguba. Kag suno sa pagtuon, ang vitamin E kag squalene ginausar man para magbulong sa mga tawo nga may high blood pressure, heart disease, diabetes, asthma, arthritis, tuberculosis kag cancer. Bangod sa antioxidant sang Dr. Pinoy, ang ini nga mga masakit hindi na makaporma pa. Ginpakigbahin sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan ang pilag ka mga reklamo sa mga turista nga nagakadto sa Pilipinas. Suno kay Manikan nga ini ginalakipan sang reklamo sa kahigo sa mga banyo, kakulang sa pasilidad, hindi manaming nga airport, nagapugok nga trapiko kag malala nga pagbaylo-baylo sang panahon sa pungsod. Payag niya nga amo ini ka importante sang tourism development plan sa diin ginaplastar kundi ingid padulong ang isa ka lugar agud nga makakompete ini sa ibang nga destinasyon nga malayo na ang nalabot sa pagpasanyog sang ila turismo. Dr. Pinoy Squalene Capsule, epektibo kag masaligan sa tupa. Mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radzuman Lineth Fernandez Latriz, Tatak RMN.
0: Salamat Radzuman Lineth. Yari naman na ito nga viral balita sa mga upot kay Radzuman Mon Kapalihan.
7: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
8: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may nempi extract Nans Liniment Oil.

0: Viral Balita Subong.
1: Mga kasama, Viral Subong sa social media ang video sang isa ka cobra kag sang rider sang motorsiklo. Sa video makitaan na nakatutok ka daw mamuntog ang isa ka cobra samtang nga nagapaandar sang iya motorsiklo ang isa ka rider. Makitaan sa video na nakatutok ang atensyon sang manog sa rider tubtob nga bag-andar ang motorsiklo. Sa diin makitaan pa nga nagbabay sa iya ang rider. Nagpabili naman sa iya posisyon ang manog tubtob makalakat ang rider sakay sa iya motorsiklo. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens na viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Iales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one time.
0: Ang Nans Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Salamat Radyo Man Mon Kapalihan kag ang aton nga trivia. Ubo naman kay Radyo Man Rezzy Bordon.
4: Nagahibalo ka bala nga ang mga sapat ang mahimo man nga makig-abyan sa iban nga sapat apisar nga wala sila naghalin sa kaangay nga sahi. Apisar nga ang pagtuon ang nagtutok pa lang sa chimpanzees, baboons, mga kabayo, hyenas, mga elepante, kabugkag sa mga dolphin. Wala sang rason agud manuntun kita nga ang pag-abyanay ang exclusive lang sa sini nga species. Ang ini nga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo colon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radzuman, Rezzy, Danyoso, Bordon.

0: Okay, dalang alang na kita sa tiyempo diri sa atong pagpangalagad sa RM Enter Gitana isa unto kita na kita buwas same time same station. Sakala ni Radyo Man Don Dolido, kag sakala ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito kasama mo sa DYRI. RM Iloilo ko naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Tatak RMN.
2: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
3: Community Health Alarm. Kaupod ni Papa G.
4: Noise. Urban Capsule.
5: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alag diyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
4: NANS Herbal Capsule!
5: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
4: NANS Herbal Capsule.
5: Yara lang sa mga butika.
4: Megamon Herbal Capsule.
5: Tutoy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
4: Megaman. Herbal Capsule.
5: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka, horny goat weed, tungkat ali, kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, nag-enhance pa sang stamina, nag-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, nag-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nag-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sa bailo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: 30 minutos ang partner, yara na ang panading ah.
4: Megaman Herbal Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
4: NANS Lemon Oil.
5: Hala, kariski, sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon diin pa da nga lugar na mahigko. Kagkon ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
4: NANS Liniment Oil.
5: Yan para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi naging ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
4: NANS Liniment Oil.
5: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
4: NANS Liniment Oil.
5: Mabakal sa mga butika.
4: NANS Corn Coffee.
5: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
4: NANS Corn Coffee.
5: Oo, partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
4: Nance Corn Coffee.
5: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sang imong dugo para ikaw maging aktibo.
4: Nance Corn Coffee,
5: acid neutralizer, mabukal sa mga butika.
4: Mega Man Cold Coffee Mix.
5: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
4: Mega Man Gold Coffee Mix.
5: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
4: Mega Man Gold Coffee Mix. Coffee Mix.
5: Alerto ka na.
4: Power up ka pa.
5: Yara lang sa mga butika.
6: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad Papa G nga nagasiling. Bye-bye and I love you all.
7: Ang init sang hinanat, dapat hindi ginapadugay. Didto ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sa Biogesic. Halong!
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
10: Mayo na lang, may bag-o nga Rebicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Rebicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Rebicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rebicon Forte, may palagang lakas mo.
13: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
14: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
13: Let's do this!
14: Mag-Enervon Z Plus ka na!
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oras tatak alas 2:50.
16: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumadlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
20: I'm Dr. Suzette C, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today.
18: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanang schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaya. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta dali na kag magpabakuna sa MRCA.
0: maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
1: Charmin Fab Car, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bango ng Charm.
2: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
0: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
2: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
25: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
4: Hinitry ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold.
26: Gold sa mga butika.
27: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
28: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly.
30: Gikan

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: D3 Bio!
5: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Rightis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C!
8: Mabaka sa mga butika.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang ibo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na!
4: DTX 500!
8: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanugo sa imo blood sugar!
8: DDX 500!
4: Garantisado!
8: Epektibo!
4: Aramis mo!
8: DDX 500!
4: D3 Bio.
9: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina na bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio.
8: Ang Visio,
4: gamay D3.
8: Mabakal sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
4: Mighty C,
8: mabaka sa mga butika. DTX 500
11: Q7 lot.
12: Ano ginabatsyag mo sa
11: high blood gid ko?
12: Ano sa una ang imo
11: blood pressure? 180 over 100.
12: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
11: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
4: DTX 500 D3 Bio.
13: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing nolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. 3 bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
8: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
8: Yung may D3.
4: Mabakas mga butika.
14: Agay, nabugat ko. May upod pa ka sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
15: Ang diskarte sa inong gudira.
16: Lexino Forte.
17: Masdasig banat sa abat.
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
21: Hello, Washi!
22: Hello, Mommy!
21: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
22: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
21: Mula noon hanggang ngayon.
23: All you need is Pride. All you need is Pride.
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Jovin, subragit kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
4: Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
6: Ako si Rodel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Ati nga Sample Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
4: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start. But keeping breath.

0: Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Oras tatak impunto alas 3.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan at kanilang iligtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan, upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata, nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayati ng aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Namit, sining salmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani isang chicken inasal?
3: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
4: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
2: Di, naaway di galapot sa akon ng salmig litro. Uy, share nyo man, ay.
5: Kung barkaday, parihas tanan. Share-share sa salmig litro, kananay, nagsinadya. Salmig litro, share sa kanamit.
2: Palihog, hata gani kay Carl ang bill.
4: Carl, di ina si Carl.
5: Drink response. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag i-share. Drink responsibly.
6: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw. Goodbye!

0: Baga, ang piya ko nung asorsyon, ang kisipot mo ko nung isa. Extinction vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ano na batsagan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Sa to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Pinamba ko nga ang life extension vitamin D3. Sigurado, epektibo.
1: Life extension vitamin D3. The science of a healthier life. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. May problema ka ba na sa imong pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette Tsu, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag 4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag eskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilana, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag 4S na kontra dengue.
5: Magkano kilo ng karne?
6: 500. Bula! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bula! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
5: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
9: I have Lagnat, and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
10: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
11: Unilab quality yan.
12: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
13: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang mancalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
13: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: GTX 500.
16: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
17: Imo nga blood sugar test.
16: Ilan itong score gani?
17: 470.
16: Antiko 2.
17: Sa gabi, 2.
16: Sa agad.
17: Ilan na lang imo nga blood sugar?
16: 160. Yeah. Inom ka mo sang GTX 500. Tested and proven. The best get ang GTX 500.
13: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kadayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
19: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang kabula, nagbalik normal ang kaminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may PCO, ang PCO. You might be three.
0: Mga butika.
7: Maayo ang lawas ng bata mo.
20: Sus, masakiton man ino.
7: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine

0: Kasulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
3: Oras tatak alas 3:20.
4: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Life Extension, Vitamin D3.
10: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Problema mo bala magpaniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at tekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Maulan man? No worries, naamoy ko lumang damit.
15: Charm Fab Car, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
15: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
17: ACS.
18: Hi, ako si Mitia, sales lady. Hold in ang ating dogs. May ka-smile, bisan stress na. Para sa benta girl, pero hindi malikawan nga bangod sa stress kang pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya nga mamutikan sa mga customers ko. Maayo lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula. Bangod sa stress, with proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, permi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
19: Uti, vitamin plus iron. Is his nickname of stress tabs. If symptoms assist, consult your doctor.
6: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Red Horse Beer. Manamit. Suabi sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Ako, Glissi Carla, taga Kabangkalan. Mayara ko katarata. Siling sa dokbo, ipa ang pera na kuno ni. I and the Korea Fly Kamahal. Nagsisting kusal ay beery. Tibo man kuno ni sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang panganon kagburon sa akon maka. Na do may matika, blao, ri, daudid ang improvement sa akon panganaw. Wala na madayon ang kopitra. Nagpasalamat, ikaw sa iBerry.
5: Ang iBerry mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ang mga butika.
6: iBerry, for a clear and healthy

0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C. Gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. D3 Bio with Visio.
2: Ako si Ana. Before problema, kugid ang ako irregular nga regla. Isa, galabot. Gitatlo kabulan. Bula. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid
0: D3 Bio ang D3 Bio yung may Visio ang Visio yung may D3 mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath fresh.

0: Aga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Be MX Extraordinary with MX3.
5: Supple Plus Gold.
6: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
5: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
4: Samson Gold Coffee Mix.
7: Kung siyang sang sumag, isa ka sudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Samson Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, dada ka, at gaganda ka pa, ha?
8: Na-meet sining sanmig litro. Share-share ta sining litro, ha? Carl, palihog, gani sang chicken inasal?
9: Carl, palihog, man bisang pork barbecue.
10: Palihog, Carl, sang kinilaw nga isda, please.
8: Ti, nga-away di galapot sa akon ng San Miguel Litro? Uy, share nyo man ay!
11: Kung barkaday, parehas tanan. Share-share sa San Miguel Litro, kananay, kagsinadya. San Miguel Litro, share sa kanamit.
8: Palihog, hatagani kay Carl ang bill.
10: Carl? Diin na si Carl?
11: Drink responsibly. San Miguel Litro, kagtuna sa paborito nga inuman o kaunan, kag-i-share. Drink responsibly.
4: Samsung Plus Gold.
12: Ko si Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Samsung Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayo kid ang akon arthritis.
4: Samsung Plus Gold.
13: Mas pinalakas.
4: Pinagali.
13: Pinahusay.
4: Samsung Plus Gold.
13: Sa mga butika.
14: Ahoy! Kinikilir time!
15: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
16: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
17: Oras tatak alas 3:30.
18: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
18: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
20: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-count. So meaning pa mahaw kala city, dapat manyaga kala busi, manyapon ka alas.
21: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, ara gyud pa
22: ang
21: pain.
22: Kung magsubrang ang imo body mass index sa fine ta, kida consider ka na obese.
23: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta carotene.
21: Hindi lagi ni carrots.
23: Oh, hindi lang carrots mga natural.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
21: Dok, at ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin tayo ang akong ulo.
20: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
20: Sali ka ng mabala ating mga flowers na damong probiotic.
19: Maedukar ka pa.
20: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon. Anong balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko at itong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
24: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
21: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? energy. Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combinations ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sa pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
24: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sa dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bio noodles pangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kaangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 Mighty C or Pure C bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyo nga mga organs of digestion kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
21: Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters muna kalaba ang tinain nyo, no, Dr. Ramil?
24: Yes.
21: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kon palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
24: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon Sir GP bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagang ka. Siyempre, mag-detect 500 gag may tisika kada adlaw.
21: Ang digestion abi nagasugod ni sa aton baba, no? Pag simhot mo pa lang o pagkakita mo pagkaon, kita mo do nagalaway ka na. Ang imo salivary glands nagastart na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway agud magin mahapos para sa dila kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
24: Ang laway Sir GP ang may gitawag amylase enzyme. Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway agud mangin bulos kag mga madritso na sa aton nga esophagus kag atyan. So ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter pakadto din sa imong atyan kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin, isa ka enzyme nga naga-breakdown sa mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach, gani ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agud hindi na malabot sang stomach acid. Siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agud hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
21: Matapos ang isa tutuduwa ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
24: Duodenum or ang pinakauna nga bahin sa gitawag small intestine Sir GP, an sa gitawag chyme Sir GP, no? Kag ini ang magamix sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agud ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas. So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organs ang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
21: Sobra pang iban.
24: Iban gani sobra pa da halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta ang aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500, Mighty C or Pure C kay amo ina ang makabulig dipinsa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan, indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So Permi na mo ginaremind, balik-balik. Mag DTX 500, mag Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
0: DTX 500!
2: Imo pangalan nga, partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, tinatong score nga rin.
3: 470.
2: Saan-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
3: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times at
2: least. Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
3: Inom ka mo sa DTX 500, kay ako mismo tested and proven, nabiyasgit ang DTX 500 para sa
0: DTX 500! Impormasyon sa ikaayong lawas.
21: Para sa dugang pa nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, very common ang gallstones. Isa sa anom ka mga lalaki nga may gallstones, kag isa sa tatlo ka mga babae ang nagasuffer sa gallstones in some point sa ila kabuhi. Isa sa mga sikreto sa healthy nga gallbladder, amo ang pagpadamo sang antioxidant sa imo lawas. Madamo sa mga pagtuon nga nagahambal nga ang oxidative stress. Halin sa pag-abusar sa pagkaon, ang nagapromote sang inflammation sa mucosa sang gallbladder. Kag ini ang rason kun nga nagalapuyot ang concentration sang bile kag eventually ini ang magaporma sang gallstones. Ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, amo ang super antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pagtungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones. No? Sa mga babae nga 60 na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Dapat kung pala kaong kasang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas na antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
24: Ako ya, Sir JP, inong ko DTX 500 kag Mighty C. Kung katukos panay, Pure C.
21: Oh.
24: Para magnami ang akon nga gituag panulukan.
21: Wow.
24: No? Kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang mangin rason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radiation nga nagapikto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mong adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radiation glasses kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones. Dapat kumpleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gid mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
21: Carrots
24: da. Carrots da, orange da. Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tiinom ka na lang, ano? DTX 500 kag may tisi kay dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imo nga mata.
6: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-regenerate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kun damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
21: Sir Boy.
13: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungod sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agot putiktahan ang aton utak o ang aton brain?
24: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
13: Correct.
24: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty C sa adlaw. Laing gidya ka may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-attack yon free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, oh, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka-deprint sa imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat nyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na mainom nga ga-cancer ka na, kagabalatian ka na.
5: Awon
24: si General Bao, panago-nago lang na siya.
5: Ano sikreto niya?
7: Milig sa taguay?
24: Wag sa panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya, ipamasahi. Kablong mo, kung ano, sino ang gapamasahi sa'ya, pinaedad, Sir Boy?
7: DC, ano? 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plus mo. Uy, 19 ah.
5: Kampiyon ni
24: Magpisyo. Kablong ka ang binipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakadto, ginadi ka ng Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
7: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buo sang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
24: Maligo kadlaw-adlaw, no?
7: Basic.
24: Oh, maligo.
7: Basic.
24: Ang pagligo is not enough.
5: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunti ito si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka, kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
8: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
7: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
8: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
7: So, wow.
8: Namin nagita akong nga kananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
7: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa inyo?
8: Mabakalang kamo. Sa DTX 500, pinamigit ingi sa akong nga lawas.
9: DTX 500, C, ang alkaline niya vitamin C.
10: Ito si Helen na Dairo, Gasibalo. Dati, mayroon pong akong allergy. Pero simula nang dumamit ako ng PureC, wala po yung allergy ko. Saka, huminaw yung mata ko.
9: PureC Vitamin C. Tag-Santhon Plus.
7: Garantisado.
9: PureC Vitamin C. PureC, ang alkaline niya vitamin C.
25: Kuyagin, kuyakakan, tagaigan niya. Permi lang, kasakit ang akin ulo. Tapos, ginaramigan ako. Nang mabatian ko ang PureC Vitamin C, nagkaya ko mag-take sa itulo ko na dura.
9: PureC Vitamin C. Kag
4: Xanthon Plus. Manami GLC Vitamin C.
11: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwag sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
12: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Uh-huh. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Uh-huh. Kung baho, pagid ng ilok.
14: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh siya mong magyapon.
15: Ah, wala magtaas.
14: Wala magtaas.
15: So, wala. Steady
16: lang. Dahil hindi man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
6: Confident. Amuna ka nami ang klinika Dio Fresh.
14: Mm-hmm.
6: No? Pero kung tapos na kamo paligo, tapos na kamo swipe da sa inyo kilikili, before kamo maglakat, pwede kamo kapangapi.
14: Mangapi na ta.
6: No? Mangapi kita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix. No? DTX Coffee Mix, isa sa pinaka-healthy nga kape.
14: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag-DTX Premium ka. Ang DTX Premium, isa ka kape nga may ergo tayo nin the herb of immortality halin sa gano mushroom.
16: Kaya nga ka namin, Sir Boy, yes, sugar. Mm-hmm. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, uh-huh, hindi red sugar.
6: Uh-huh. Natural sugar.
16: Natural sugar.
14: Stevia. Stevia, no? That's why healthy kinikaayo ang itawag na DTX Premium Coffee kung gusto mo pabakuron pagitpugai. Isang duwa ka, D3 Bio. Pa, wow. May bulletproof, mm-hmm, coffee ka na. Mm-hmm.
6: Kay engineer ya pang pabakod, extend.
16: Uh-huh. Uh-huh. Iba na yung pabakod ya.
6: Mm-hmm.
16: Pang pabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
12: Thank you sa support, Sir Boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang fat boy,
14: uh-huh,
12: hindi man tanan nga fast line, ah.
14: Correct.
12: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero, dapat may ga-control sa ila.
14: Mm-hmm.
12: Kagkun ang mga good fats, dapat ma-harvest na sa maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio, para ma-enhance ang full benefits sang makuha ni mo sa good fats or sa fats with Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
14: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng naming nga klase sa aton lawas?
16: Permi na to na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
14: Oy,
16: building blocks na mo. Kinahanglan, no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
14: Uy, messenger, no?
16: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
14: Uy!
16: Nga work hand in hand, Sir Boy.
14: So, no? Wala ka pa sa proteins mo, hindi mo puslan.
16: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides,
14: mm-hmm,
16: cholesterol, kag essential fatty acids. So, siyempre, aton lawas, di kahimo sila, Sir Boy mo.
14: Mm-hmm.
16: Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ini nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
14: Mm-hmm. Insulator.
16: Kung sa kurinti pa,
14: covering.
16: Cover. Dapat may cover para di, ano?
14: Hindi maglakad.
16: Wala ground.
14: Wala ground.
16: Importante gid katama yung fats. Kay gaamon ang ga-insulate sa mga pinaka-importante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, pilio na to ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara nga gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya. Aras ni Tribayo ang fats that heals. Because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sa pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas. no, amo nang naga-produce pagid sang lipase. Kag ang D3 bio naton no may aras ang medium chain triglycerides nga naga-protekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay. Nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out ini sang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Tag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig. No, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
24: Kung kainom ka D3 bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no? Dira sa imong pangkreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no? Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio, ginapadamo niya imong lipase kag gina-purify ang imong enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya. Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 bio pagid sa boy because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration. Uy, in short, ano? Hindi kadali mag-ulian noon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano para nga mga sakit sa brain.
14: Dementia.
24: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 bio, kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 bio, ga-support ni siya sa gitawag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney, and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3 bio.
6: Champion. So it's a matter of ano na lang gidya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice, mapili ka sang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3 bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D, and E and K, no? Kumbaga, ang D3 bio, matawag na itong good influence sa mga raw materials na kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga, pag tumar mo adlaw-adlaw, Sir Boy, sang D3 bio, hindi siya kontento, ngagaan ka lang sang monoglycerides, kaga ano ni ketones. Gaan niya pa kasang ginatawag na vitamin E, D, E, and K, kag minerals like magnesium, calcium, and zinc. Iyan i-recruit, no? I-recruit niya, agaro niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula, kag aton ini-proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals, Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga maka-apekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw, magbakod aton nga tul-an. Kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems. Kaya nga, kung mapilasan ka, hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga, kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nag-aagi ini sa aton nga baba, pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine. Kag ang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang nga absorption kung naga D3 bio ka. Meaning ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3 bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3 bio.
14: Kampiyon, paano ba lang ginihimo ni D3 bio? D3 bio
13: being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalong mga fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag na fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Mil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang ditribayo ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkasong ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni ditribayo, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto, klase nga tambok sa imo lawas, ara ang ditribayo para sa imo.
1: Ditribayo with Vizio.
15: Ako si Ana, for problema, kung gida nga kon irregular nga regla, isa, agalabot, itatlo kabulan, bla. Sa pagtumarkos ng ditribayo, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! Ditribayo!
17: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry na mo, patumaron sa ditribayo. Lalagabula, nagbalik normal ang tamisaron ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
1: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! UC! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ang placere, reload up ang sanangit. Dati, mabilis ako noon, mapagod. Nung umpisa, nakainam ako ng Pure C. Wanda yung pakiramdam ko, tapos di ako na mabilis mapagod.
1: Pure C Vitamin C! Kag-Selfon Plus!
22: Manami gig!
1: Pure C Vitamin C! Pure C! Ang alkaline ng vitamin C!
23: Hindi sa sinani, nag-antik. May ginabatsyag ako, nga ubo. Galalaron bala. Sabatian ko sa radyo, nga may Pure C Vitamin C. Nga makabulig patap na sa ubo. Natap na ang akon nga ubo.
1: Pure C Vitamin C! Kag-Selfon Plus!
22: Manami gig!
1: Pure C Vitamin C!
11: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang paghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang kapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Haro, sa tuwag sa St. Roberts International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasig City.
21: Sa mga dugang binipisyo na makatag sa pag-inom sang ditribayo, adlaw-adlaw, Dr. Mil?
24: Mayong nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang ditribayo, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang ditribayo na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag ma-bacteria, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo, it will turn to monoglycerides. Nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa ditribayo, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus bacteria nga nagatago nagatiner sa imo lawas. So ibagid man Sir Boya, labi subong uso naman ang dinggi sa virus, kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sang gitawag dengue virus, Sir Boy.
21: Para mentsindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala ditribayo, pod-pod ang Ukraine. Gipadalaan sila size mil ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra size mil, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta, ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di ginahimo kung inom ka ditribayo, Sir Boy? Ang immune system, pamuyong lang.
26: Kalma lang.
21: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sa patay, Sir Boy.
26: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
21: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
24: May ara kang ito ang import immune system.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala na may time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyong balatian.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr. Mil Oy.
0: oras tatak impunto alas 4.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Kidney Care. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Ako galing si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang sparas, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagapamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
0: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuki ng mga butika.
2: Iberry for a clear and healthy eyesight.
5: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Oran Balabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita ay kita sa Mulye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag ko mga cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Council Oran Balabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Cap Ising Pansit Molo, ang pinakamanamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Pare mo to, Cars Display. Nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalya, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.

0: Sagana ay nakakamtan. Bineg ang katuwa. Be the best, be galing. Bineg, pulido ang kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bineg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bineg.
3: Evergreen Herbal Capsule.
4: Ako kasi si Captain Ulis, ang batwas ang gimbal, may gastritis po, may ulcer po. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumbong okay na, nagnami pa matyag ko.
3: Mangtumars ang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
5: Mga kabiyanan, subong August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananga Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday, ang mid-month sale sa Tananga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches for longer life.

0: San Miguel Pilin Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Jaime, Gapuyo sa Talisay City, San Negros. Sabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabatian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, kay nagapasalamat ko sa kidney care.
3: You care? We care! Kidney care!
4: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
5: Estudyante ka bala nga, sige lang, laptop o kon cellphone?
6: Oo, oh, again, tungod sa online studies.
7: Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Ako, Glissi Carla, taga Kabanghalan. Mayara ko katarata. Siling sa doktor, ipaumpira na kunomi, ay hindi ko yung kaya kamahal. Nagsisting ko sa Iberi, tibo man kunomi sa mga tigulang. Sa sulod si sa kabulan, nagula ang pananon, kagburon sa akon mata. Na do may matika, blao, ri, daudyo ng improvement sa akon pananaw. Wala na madayon ang optra. Nagpasalamat, request Iberi.
10: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, konsenyo suking ng mga butika.
11: iBerry for a clear and healthy eyesight.
12: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
13: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
14: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
15: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
16: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
17: Nuns Corn Coffee.
18: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay,
17: ang Nuns Corn Coffee
18: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
17: Magtimpra na sang Nuns Corn Coffee
18: para magpabilin ka nga healthy,
17: focused kag energized.
18: Nuns Corn Coffee.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
2: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, believe.

0: Extra. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Busog-busog ikaw to nilang.
2: Ako man, bro, galot.
1: O, ikaw yung bro, kusti.
3: Busog-busog, eh.
1: O, tila katata. Bayarin na to tulilot.
2: Oh, bro, galot. Waiter! Bell na mong gani?
4: Yes, sir.
2: Ay!
1: Ano nga ay?
2: Bro, kalot, nadula ang kahit ako.
1: Alam mo na, matuon na. Ay, nahaslo ka ang aking dula mo.
2: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka na.
3: Kita mo, nagid ka nagtabid lang ani ko sa inyo. Wala, eh.
1: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
2: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
1: Ano nung puspuro? Sunukon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
2: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspuro. Kita mo niya ang unod?
1: Ba? Uy, hala.
3: Baman.
1: Tanga?
3: Hala. Tanga, masuon.
2: Shhh! Diskarte lang na iya!
1: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
3: Hey, nagpalapit na din, waiter, mga bro.
4: Sir?
2: Waiter! Nakita mo niya nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
4: Ay, tanga na, sir.
2: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tangang tinula ninyo? Hindi, yung may magbayad sa angin order na munti. May tanga galito yung mga paggawin ninyo!
4: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
2: Ha? Okay lang hindi yung may magbayad?
4: Okay lang, sir, ah. Kinaghamba naman ang cook namon nga kaina pagluto iya sa mga order nyo. Naulaan niya na muriatic acid!
2: Ay!
1: Kalot, hap, tulilot! Linawon kanila samtang nagapahunay-hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, hap, tulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: Danton Gold Coffee Mix.
1: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape. Kainigidyang sabor sa Danton Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
0: Danton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Danton Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Danton Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Danton Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
0: Danton Plus Gold. Mamakan sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
3: Mabalik si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C,
2: mababa ka sa mga butika.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! DTX 500!
2: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
3: Saan mag-inom ka?
4: DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo sugar?
2: Pagpigay ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Ariel, nagkanto si Ray, kisan nagligad, sikisakit ka dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tutun na alamat sa Mighty C.
1: Mighty C, mamaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, indigit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatiya, tibugit katama.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nagapalandulong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Masi may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
7: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
11: And Dr.
12: Ito po si Dr. Bernion.
13: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
14: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
15: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Jaime, gapuyo sa Talisay City, sang Negros. Kabatyag ako sang kabudlay mangihi. Ilabi na sa gabi kun magtukarang akong diabetes. Mayo lang gani kay nabasian ko ni ang kidney care. Sa isa ka semana, hindi na ko mabudlayan labi na sa gabi. Kagang ako niya pangihi, diritsyo na. Sang una hinay kidney, te nagapasalamat ko sa kidney care.
18: You care? We care! Kidney care!
19: Available sa mga butika kag Mercury Drugstores nationwide.
4: Mahalaga paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Oras, tatak, alas 4:30.
6: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
1: Sample Plus Gold.
16: Ako galis si Ban, dirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika.
13: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
9: May tapang na hindi sumusuko.
5: May angking diskarte para magtagumpay.
17: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
0: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, Easy Mill.

0: Drink responsibly.
1: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
2: Magkano kilo ng karne?
3: 500.
2: Wala.
3: Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
2: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
4: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ang mahig ko nga colon, makapalain sa lawas. Dako ang posibilidad niya ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa life extension vitamin D3 kag super fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butik.
7: Life extension, vitamin D3.
8: I'm Dr. Shizette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, life extension vitamin D3.
7: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginaghambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsukasuka, kalain sa paghinawa. Problema gid ang balagdian sa kidney.
4: Nagpa-pick up ko, may kidney stone ko gali. Kang matatiyan ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care. Intestingan ko, matatiyan ko gid ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat gid ko sa kidney care, kay nag-ayo gid ang ako sakit. Salamat, kidney care.
1: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
5: Mahalang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
1: 500.
6: Si Edding Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes.
7: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sa Detex 500 namigit ini sa aton nga lawas.
1: Detex 500. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
9: Ay, flower! Ready na ko nga mangin isa ka round girl karon. Good get Roslyn. Ay, ang outfit mo ya?
10: Syempre ready naman eh. Naayawan pa kami to ni Wanang Pangita kag ni Park. Kinahanglan, worth it ang ibayad ninyo sa akong bilang isang around girl, ha?
9: Roslyn, ang bayad, ara na iya kay Kapitan. Okay na to, ah. Ready naman to. Eh, nga, mahal gid ang bakal mo sa outfit mo, ha?
10: Hindi, ah. Nangukay lang kami sa ukay-ukay, ah.
9: Roslyn, ay, ah, abi ko kung mahal gid ang bakal mo, kay te, nag-demand ka gid, nga dapat worth it ang ibayad sa imo.
10: Ay, oo, bala flower. Bisan ba na tuhon lang to, kay te, relief lang to, pero nagahiga, man to lang hita, o pangita, sad to mo.
9: Roslyn?

0: Na, kasi mo nang virgin in?
1: Mano ka sa iya pa, how?
0: Mangayo budget eh. Damo ko yung black loan. Karoon nabla masugo ng kampang. Lain niya kontra ko.
1: Ti, kaya lang pa?
0: Oo eh. Ako pa ya. Bisan piyungan ko pa na. Daog na ko sina.
1: Dinaog-daog, guro.
0: Ano? May mo ko, wala ka salig sa akon.
1: May salig man pa eh. Pero hindi bala na magtinikal kay wala pa. Basi bala kong mapirdi ka.
0: Madaog ko gani. Di na si tita mo, Berjay.
1: Tulog, patuya sa balay nila.
0: Ano?

0: Nagkasagin baligya mo sa akon nga toro.
1: Baw salamat, ginmig. Ginbarat mo gid ko ba?
0: Oh, wala man abi ko kwarta mi gugusting mo. Amo na nga ginayo kong karbaw mo nga toro eh.
1: Mistiso niya, Mig. Kagbayo ni Lahi.
0: Oh, gani mi gugusting. Tihanon ko na kay 80 mil lang kwarta ko.
2: Okay lang na tiyo, gusting na. Total, ipusta taman lang na kay Tulilot.
1: Bro, kalot. Hindi ka dya eh.
0: Dati ko nanugunan kami gugusting. Hindi na lang ina pagibaligya sa ako na.
1: Yay! Migo, hindi. Okay na ni.
0: Oo.
1: Salamat, gid. Isuporta ko ni kay Tulilot man. Karoon na nga ang pangay hasta buwas.
0: Ay, huu, gali, no? Ati, mapusta man ko sa hampang ni Tulilot, ah. 50 mil akon!
1: Ay!
0: Ah?
1: Ay. Bro, anong masimo?
2: Malilagin.
1: Ha?
2: 50 mil
0: itayo? Oo! 50 mil itayo ko!
2: Ano ka balabi ko, anay, kung wala ka sang kwarta?
0: Ay, lain man na, ya! Mm. Ipusta ko na kay base palang magdaog ko, di. Daw pariyo lang, ah, barato lang ang bakal ko sang turo mo.
1: Yeah! Migo?
0: Ate, sige, Migo gusting, ah, kalot. Kita ay lang tatu karon sa gym, Migo gusting, ah.
1: Okay.
0: Amo na ako sa inyo.
1: Ah, sige, okay. Sige, Migo, sige. Sus, nalipat ko magambal sa iya nga hindi lang siya magmuno ka. Sting? Nga nakabaligya ako karbaw sa iya ba?
2: Oh, nga man, Sting, how?
1: Ay, bro.
2: Wala ka balo siya, Marita, nga ginbaligya mo ang isa mo kakarbaw?
1: Wala, bro.
2: Di, tapos, git, tapos, git. Mayo lang kung magdaog. Kung magperde mo si Tulilot, ate, kill na kill, git, git, git, Marita, gusting.
1: Yeah!

0: Oras tatak alas 4:40.
1: The time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit kayo na akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
5: Is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
6: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwilahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kung ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying na ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
7: Life Extension, Vitamin D3.
8: Hi, I'm Dr.

0: Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
2: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila na kaadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin man namin pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
4: Char, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakabloom sa Charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Sinali si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. One capsule, 3-10. After one week, nanggit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabasa mga butika.
6: Mataas pa lang ang Ibu Blood Sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang kapanupo.
8: Kagkakontrolar
6: sa Ibu Blood Sugar.
8: DTX 500.
6: Masal Rika
8: Epic
6: DTX 500
8: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Mimi. Dali ka sinapit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na ginabalik ang arthritis ko. Tibo, gikaayo ang Mighty C.
6: Mighty C.
8: Mabaka
6: sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang dami.
4: Char, Fab, Con, pangong kumakabloom. Tanggal amoy ko lumang sa pangon ng Char.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
2: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyag ko. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyag ko bisan permi kulang ang tulog ko.
12: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
6: Sampun Plus Gold.
13: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako nyo, uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampun Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
6: Sampun Plus Gold. Bakal sa mga butika. Sampun Plus Gold.
14: Ako si Vibor, ako gid ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Sampun Plus Gold. Yung testingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
6: Sampun Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Importante magali doc na may sufficient kita ng oxygen sa atong dugo.
3: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kay tungod basta ni ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Isa sa apat nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS. D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kapag bilog ko ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Makigiraan.
6: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
5: Salamat, iho.
7: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kablo. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
13: Oras tatak alas 4:50.
14: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This time check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Simeticon Rest Time to the Rescue.
15: Mga Gabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500. Wala. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Wala. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
16: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All in one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken and spices. All in one sa sarap. Kaya ang pamilya, all in ang saya. All you want, nasa all in one Maggi Magic Sarap. Bili na!
18: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
19: Super Fiber.
20: Ako gali, si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
19: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: D3 Bio with Visio.
23: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. D3 Bio,
3: babakal sa mga butik.
1: D3 Bio.
12: Para sa matino nga dugo,
3: DTX-500.
12: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX-500.
12: Ang DTX-500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino nga tayo, happy kanunay.
3: DTX-500.
12: Masaligan.
3: Epektibo.
12: DTX-500.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yung miss, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang, ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas,
2: pinagaling,
4: pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas.
4: At gaganda ka pa.
2: Nuts!
4: Herbal Capsule.
7: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
2: Nuts! Herbal Capsule.
7: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number 1.

0: ko na. Hindi na pala maglangay-langay. Kinagutom na, Kuya Bala.
1: Ara na nga ni. Nagkasunod ko bala sa imo, Roslyn, ha? Lapit na sa karinderya, ha?
0: Ay, amot na siga. Kaya alas 11 na bala. Pupa lang yung pamahaw ta. Talak.
2: Hala! Wanang stop!
1: Ay, ha? Nga? Abi ko nagutom ka na.
2: Okay. Wanang, simoy, naka-basketball shorts lang, duluka. Grabe ang abs niya!
1: Roslyn,
0: wait.
1: Hi, Imoy!
3: Uy, Roslyn! Din ka maniwalang?
1: Ah, mamahaw kami sa calendar yari, Winslet. Upot ka!
3: Ha? No thanks. Nagapiparar pa ko. May isang buwa pa kami karon sa gym eh. Cheer ka sa ako na, kay kung magdaog ko, pamahawan ta ka.
1: Ay, yes! Yes, good, Imoy!
0: Ano nga, yes, man? Anon mo yan si Tulilot kung sila na ang magkontrahan ay pabayan?
1: Ha?
3: Wala na si Tulilot ya. Putot-putot na. Gambay palawas. Kamalingking ko lang na.
1: Imoy!

0: Nang flower? May ticket ka da nang?
1: Ticket sa ano wa nang?
0: Sa boxing eh. Matana ko sang hampang ni Tulilot. Amo na nga wala ko nag-ubra.
1: Ano?
0: Tagain ako ticket ng B. Isa lang.
1: Ay, sus, wanang. Tana na lang ya gusto mo, libre, no? Ay, wala ko yung nag-uyat sang ticket, ya. Si Kapitan kagang promotor nga si Anisito.
0: Ay, nano? Pangayuhi ko to.
1: Ay, hindi na wanang, ah. Aho sa 300 nga entrance, pangayoon mo pa? Ay, kuluya kagi dya!
0: No flower!
1: Ay, 2026 na balawa ng pagbago na, hindi na magbinakoko.
0: No.
1: Amo na ganing ang may obra ka, good nga may igasto ka, bisan sa kaugalingon mo, hindi kay gusto mo yata na nalang libre? Ay, nag-obra ka pa wanang... Dapat, wala na lang, agud may rason nga sa goronta ka.
0: Na flower!

0: dalila, bra-bra, ha? Focus ka, kid, ha? Ay, tagig sa tiyan, sabi ito nga, maigo mo si Kukoy karon.
1: Oo, bro, Gusteng! Ma, anay ka pala? Tatlo pa ganay ka, oras nga, ginabon nyo saan mo na, kuya, bro, Gusteng, ha?
0: Parang nga mag-penetrate ko ng oil sa lawas mo, eh.
1: Ay, ay, ay!
2: Kalayaw!
1: Bro, kalot!
2: Focus ka, kid, ha? Ha, pukos kagid.
1: Ano nang ginabit mo?
2: Dinbaktad na kasang vitamins.
1: Ay, wow! Salamat, kid bro, kalot. Kung hindi nyo ko pagpasambuhaon, hindi nyo ko matipan sang maayo ba?
0: Kalot? Eh, diri mo magkita, bro, nga ara kami ni bro, kalot, sa imo likod.
2: O, kid. Amo na nga nukay kasungkod-sungkod sa amon kililot, ha? Kita mo? Wala ka namon ginpabayan, ha? Nasuportahan ka ginamon ni Bro Gusteng.
1: Nasuportahan? Oh? Kay ibala ninyo kung aduwa sa kanyan.
0: Bro, talilot. Lalo nga sa ilano naman. Kanyon-kanyon. Bipas ito yung balago ito nga. Tanan nga negatibo nga enerhiya. Magwa sa imo kuan.
1: Nga ano?
0: Lawas.
1: Agali.
2: Ano na ang banyos mo sa lawas ni Tulilot, Bro Gusteng?
0: Kuan ni, nga, ano ni kani bro, kay barita ni nga Lala, ginimo niya sa tong Semana Santa.
1: Bro, Gusteng!
2: Lana?
0: Oo, oh, Lana sang lubi bro. Ako to nga, ang tanan ba lang ang mga negatibo nga enerhiya nga magpalapit sa iya, madanlog lang. Hindi ka traka!
1: Mayayay!
2: Mayayay!

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, Mighty Tumeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung naligid ako makabatsyag sang sakit.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
5: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Supple Plus Gold.
2: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang mag-aan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si Roy. Nakaangko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas na kolesterol. Natilawan ko tumara ang Supple Plus Gold. Loka beses kada adlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Supple Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Supple Plus Gold.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
3: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangdong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
3: ACS!
5: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maninumadlaw adlaw ang super fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang malubog nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 Capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 5 Jess.
2: This newscast is brought to you by Be The Best. Be Galing. Be Meg.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ron, nalibag ko ng diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanaka, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawaw gina ko. Kasang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
4: Santon Plus Gold. Anakal sa mga butika.
7: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa D-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
4: TTX 500!
10: Gilibit Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320, tapos ipainom ko TTX 500, buntag na o gabi.
11: Parang pila na may mong sugar?
10: 136 na lang. Na-minidyo kaya kong tulog sa DTX 500.
4: DTX 500!

0: Oras, tatak, alas 5.15.
1: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth. Humok, ang tigang aplema. Afford pa.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Pantayan, sugod sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa,
4: Campus Patrol.
5: Campus Patrol, kada Domingo alas 8 tugtog alas 9 sa gabi.
4: Campus Patrol.
5: Mga ganap sa eskwelahan,
3: student views on issues,
5: bed space stories,
3: teacher student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon nga mga Campus Patrollers. Campus Patrol!
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadulahan na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C! Mabaka sa mga butika, D3 Bio.
8: O si Karen, nadamo isang akon hair fall, hindi manami. Ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio, kang naghini akong buhok, kag
6: manhinis
8: ang akong puti.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Tumakal sa mga butika. GTX 500.
9: Gina Cano. Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kag sakit git sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka maginom
9: sa
10: GTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
9: Oy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay nigo ginibatsa.
6: GTX 500.
11: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
11: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
11: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
2: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be extraordinary with MX3.
5: Cell phone plus gold.
6: Ako gali si Maya.
7: May sis ko sa ovary.
6: 3 cm na gali.
7: Try ko gid inom ang Santon Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
5: Cell phone plus gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cell phone plus gold.
8: Sa mga butika.
9: Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
9: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Plus Gold.
11: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala dyan po.

0: salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makakas, magabuti ka.
2: GTX 500. Si Erin Grace paglumutan.
3: Ako may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imong gininom na kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar
4: subo. Wow.
3: Mabakal na ka mo. Sa GTX 500 na migit ini sa aron nga lawas.
1: GTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kag-ginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sa ulan. Okay, gidyan ako ginadudlan sa balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika.
6: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Ubo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Problema mo ba lang magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung balancing at timba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inoms ng Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inoman low-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time. Tatak alas 5.23 sa hapon.
6: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
7: RMN News and Public Service.
6: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
7: RMN News and Public Service. News and Public Service.
5: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subong adlaw sang Webes, petsa 13 sa bulan sang Agosto, tuig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, akong inyong alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malariado.
7: RMN News and Public Service.
5: Sa ating pagpangalagad sa subong nga hapon, bag-ugid lang Radyoman Val, no, ng change power kita. Bangod, kulang gid ang supply sang kuryente. Rason nga gin paidalom sa yellow kag red alert ang Visayas Grid, kapila na nga adlaw, suno sa National Grid Corporation of the Philippines o kon NGCP. 2 p.m. to 6 p.m. subong naka-yellow alert ang Visayas. Kag karon 6 p.m. Or 8 p.m. to 9 p.m. Samtang red alert naman from 6 p.m. to 8 p.m. pila ka area sa Visayas. Bangod gihapon, sunod sa NGCP, sang unavailability sang dalagko nga coal plants, limitado nga import alin sa Mindanao, kag mataas nga demand sang kuryente.
7: RMN News and Public Service.
5: Sa iban pagid nga mga balita, ang appointment, ginaprubahan na sang Commission on Appointments, ang adintiram appointment kag nomination sang Ilonggo Armed Forces of the Philippines AFP Chief General Antonio Navarrete Ilonggo from Kalinogang Roots and produkto sang West Visayas State University. Lakip man sa nakalusot sa CA ang ad interim appointments ang 37 ka general, flag officers kag senior officers ang Armed Forces of the Philippines.
7: RMN News and Public
5: Samtang
7: Service.
5: Samtang sa iban pa nga mga balita, nabaton na sa Department of Justice ang motion to quash again file sang kampo ni Vice Presidente Vice President Sara Duterte. May kaangtanan sa kaso nga grave threats batok sa iya kaginatagan man sang prosecution sang lima kaadlaw. Agod nga mag-file sang komento sa motion. Samtang sa iban pang balita, kahapon wala nag-trending, nag-viral sa

0: social media ang pahayag sang defense ni Attorney Christine Ferrer, defense team ni Vice President Sara Duterte, nga allowed no ang misleading questions. Subong adlaw, nagpayag si Attorney Claire Castro, ang Palace Press Officer, nga basic ina ang payag ni basic nga hindi pwede, hindi allowed ang misleading questions sa korte. Alin man ini sa gihapon sa viral nga payag sa defense counsel ni Vice President Sara Duterte na Attorney Christine Ferrer nga pwede sunod sa iya based sa ilang nga pagsabtanay ni Attorney Lorna Kapunan nga sunod sa iya it is allowed ang misleading questions sa korte bagay nga wala ginpaboran sa abogado sa prosecution kahapon ni Attorney Lorna Kapunan. Ari pamatian, bala natin lipot lang ang pahayag ni Attorney Claire Castro.
1: As a lawyer, basic. This is so basic. Misleading questions are not allowed, especially during cross-examination. Bakit? Kasi if you will ask misleading questions and you will just demand an answer na yes or no, nothing more, nothing less, it will definitely give also a wrong answer. So hindi, sanay na nga tayo sa fake news, pati ba naman sa hearing, magkakaroon pa ng fake news. So, hindi po alam ang misleading questions. Kasi, para mong niloloko yung witness mo at pipiliti mong sumagot na oo o hindi.
2: Ma'am, ibig sabihin ba, parte ito, naniniwala kayo, parte ng strategy nila yung ginagawa ng defense? Yung pagtatanong ng mga misleading questions?
1: Ayoko mag-judge sa style ng mga lawyers. So, respeto ko na lang sa kanila yon.
2: Thank you, ma'am. RMN News
0: and Public Service. Ang payag ni Undersecretary Claire Castro, kasi may nagasiling style na sa defense para nga ma-delay bala. Part inasang ilang strategy sa defense team ni VP Sara. Pero tisa na batian naton, nagpamalibad niya magsabat ang Otderick or kung magkomento man lang si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. RMN News and Public Service. Oras tatag alas 5:29 sa hapon. Check naton sa balita lokal ang mga minor de edad. Minor nga nag-inaway kagabi dra sa may tindal La Paz. Ginabalik sa barangay kag ang suspect hindi mapasakaan sang kaso kay ti minor di edad. Detalye sa report ni Radyoman Marjorie Miane.
3: DYRI Radyoman Report.
4: Radyoman Magi, gin-refer balik sa barangay ining duha ka mga minor di edad nga nag-inaway kagabi dira sa may tinda La Paz, no? Ang ini according sa WCPD sang La Paz sa police station. Payag diri sang La Paz PNP sang ginpakigangutan naton subong nga hapon nga ang natabo to kagabi nga ang allegation nga ginkawat sang or ginkuha sang ining biktima ang cellphone, ang biktim na 17 years old ginkuha niyang cellphone sang suspect na magdanan nga nangakig. Kagini siya ang ginlampusan sang botilya. According diri sa La Paz PNP, under sa Republic Act 9344 on children in conflict with the law, nga ang mga 15 years old and below, Radyoman Magi, hindi mafailan sang kaso. Na-check natin diri, kaya ang suspect ni, ang si alias Janjan, 14 anyos pa lang ang iyang edad, taga Barangay Lopez Haina Norte, La Paz. Walang isa diri nga victim below 18 pero 17 years old ni siya. Ang taga Ingori. Nawin check natin sa barangay ang record, hindi git familiar si ang kapitan sa may Ingori kiti mga bag-o kag do international na ko ng mga tawo sa ila. But amo na gani sa na mention naton, ihatagan na lang ini sila intervention kay turnover sila balik sa barangay kagati buligan man ini sa CSWDO para nga ma-settle pagka hindi na bala magdako ra juman magi kay basta magabot bilang point magdinumtanay bala mga bata. kagati mag linabutanay naman. Ang pila sa to kagabi, according diri sa kay Police Lieutenant Gano, Deputy Station Commander sa Lapas PNP, sa ginistorya naton, with their WCPD, pila sa to sa ulo, agito sa pagkalampos. May pila sa kamot, pero hindi to buno. Igo man to sa paglampos, pula ka botilya.
0: Ano ganyang sa, oras eh, tabo kagabi, Rajman Marge?
4: Pasado alas 10 kagabi, dira sa may tindala pa.
0: May ano kita,
4: curfew? Mga, nagpretend, nisunod sila sa report ni Rajman Mon, kita ko dari, nagpakilala sila ng legal age, di bala, nila guro nga ti. May ano bala, may curfew for my...
0: Nagkitabog naman na sila bala, mga kabataan, nga nagataray sa dalan nga
4: gabi. Yes, oo. Ti, dapat ni gani, hugton. Actually, may mga garubing man nga mga tanod, pero... May iba nga bing nga makalusot la Rajman Magi, maalibay lang. Kaya ka man, wala man na sila dala ID. Kagiti siyempre, iba na ba playdad mo, mahambal 18 or 19. Ti iba mapati, kaya sorry na lang tao makita sa itsura, bala Rajman Magi. Pero ti, dapat na siguro.
0: Stress ko daw, di bala nun nga bata.
4: Hindi sa halata nga minor. Pero mula na, nga matagan ini sila sang intervention, nga hindi na mag, hindi na maliwat, kag hindi na maglala, Rajman Magi. So, bantayan na karoon ng duga nga detalye.
0: Uy, ano na karoon, laton pa naman nga may another incident bala, kag mas lala, antisaktuha naman.
4: Gani, amo na nga may tagaan sila sa intervention. Kagita yung mga bata, bisubong Rajman Magi, hindi naman humbal nga tanan. Pero may mga iban gadya nga doon medyo dungol na bala. Tapos kung pakigangutan mo ginikanan, mahumbal na sila nga, ang gobyerno na bahala kay nakapoy na kami o natakaan na kami. Pero ti inyo na gihapon bata, kinanglan nyo man na nga isawa yun, no? Dapat sa inyo pala na nga level sa ginikanan, masaway na, parang hindi na maglalakad kung ano pa na matabo sa uli, sakto lang na nila hibi-hibi, Rajman Magi. Amo na madulong natin nga update, nagikan sa Lapas PNP. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Rajman, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
3: RMN News and Public Service.
0: Nabatian report ni Rajman, Marjorie, Miyane. Oras tatak, alas 5.33 sa hapon. Ang iningabahin kinadulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit kay mayaras ang collagen. Natural nga nagapaputi sa panit kay mayaras ang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kuno naman nga sa isang balatian kag updi pagid sang DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw yung man ang traidor kag makamamatay ng stroke, kag heart attack, mag DTX 500.
3: RMN News and Public Service.
0: Check man nato ang iban pang balita sa field with Rajman Mon Kapalihan.
3: DYRI Rajman Report.
5: Rajman magiging unfold, no? Ang replika sining daan nga tower, a control tower sa Old Iloilo Airport subong idamang iyang hapon, no? Kung sa diin naging dumdum ang naging maragtas sa sini, no? Na nag-gawid sang 7 years, no? Ang daan ng airport sa may distrito iya sang Manduriao kag ulihi mo no, na nag-batod sang mga flights sang 2007 tapos na gin apasira ni mo kagin tayo na sa mas dako yung location dito sa may Iloilo
0: sa Kabatuan
5: sa may Kabatuan Rajman Magi, no? So ining nasabit yung replika gin panuan isang Big World Corporation na liwat na butang a few meters lang sa original site sinini diri sa may Old Iloilo Airport, Rajman Magi, no? Siguro mga original niya na site kasi ng replika, ginutangan man nila actually, no, sang the marker, mga 5 to 6 meters.
0: Anong land, din de dampi, di bala sa una, magliko ka da sa airport, sang bukas pa, kagdaan pa alagyan, ang ginalikuan na bala sa mga San Miguel, pakanto sa Haro, bala sa una, Rajman Mon? No?
5: Malayo, Dra? Malayo ini, diri ini ang sa subong ang recent ang pinaka malapit ni actually nga landmark para makita mo ni sa likod ni sa nga porsyon isang sa building pala sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
0: Dra na sa likod na dra sang BSP sa una sang may airport pa dra na nagaagi ang kunalin ka sa Mandoryao, dra na nagaliko pa kadto sa Haro or mga SMCT Mandoryao nga jeep sang una Rajuman Mon.
5: Yes. Yes, Rajuman Magi. No? So diri nga site sa kilid lang sa likod, no? Isa mo sa paagi sunok sa Mega World kag according sa kay former City Councilor Gitrenias na madumduman kaman ang maragtas ang siyudad.
0: Budok ka ano, nudo ka nostalgic ra jaman mon. Kun sipag kami dragi kami kaagi sa Mandoryao hiwaan nga area. Do ma recall mo gid lang itsura sang daan nga airport.
5: Oo, kag isa ni sang una sa mga lugar nga ginadulungan namon sang tiya o kadto pala sa Hong Kong, no?
0: Damo memories, no?
5: Tikil per pala sa una.
0: Oo.
5: Magdulong kini sa iya. Isa ginito, Jeff, sa una. Tapos pag abot na dali, tama lang ka mo dara sa may, ano na tawag sini, ang ilang pala nga cyclone wire.
0: Oo.
5: Tapos matanaw lang ka muna sa mga nagalukat, iyang aeroplano.
0: Lapit-lapit. Imagine mo ka, do ka dako na na sa una, pero lang tao mo subong kagamay gali, no?
5: Yeah, so na naglain na bing area, no? Actually, napropangita ako gani ang kahit ibang sa tower, kumayara sila din mga napili pa pala ng mga siminto sa ground na part na sang isa iya kaluti na ginbutangan sa Mega World Subong Regiman Magi, no? So kung maglabay din at sila yung mga kauturan or maghapit, pwede sila makapapicture man just to remember, no, sa mga mga memories, no?
0: May mga pictures ko na Rajuman Mon sang old airport, sang amat-amat, ginapatindugan sang poste, kag sang ginatransform na siya bala sa mga building, pero sa daan ko nga Yahoo, nga email, so ang nabili na lang gid nga lens, kag nagka-capture sang daan, nga itsura sina sa subong lens sa mata ko na lang.
5: Ama ko mo Yahoo, ano mo tuig?
0: Panugon, may mga pictures, kaya siyempre, everyday ko na nag-agi mo.
5: Oh, grabe, no? Mga memories lang. Si Lisan si Councilor, a former City Councilor, Trinias, yan, ikay na, kadamo sa isang mga memories pa, mga last cards niya, no? Mga isang unang wala kaw pa ang aeroplano, kay may karabaw nga nagalabay sa runway. Ang unang kayo naging pang-share niya, Arjuman Magi, no? Ito subong nga hapon, in Abuhi, inipagi sa isang replika, si madamo sa mga stories, ano? Na nagduluwa o nag share patukod o pagbalik sining pating doon sa replika dito sa Baydo Puto sa Mandoryao ang old Iloilo Airport tower. Amo ni madulong naton nga information direkta din sa may distrito sa Mandoryao. Kasama mo sa DYRI, Arben Iloilo, Rajuman Moon, Iales Kapalianta, Takarek.
3: RMN News and Public Service.
0: Nabatian report ni Rajuman Mon Kapalihan. Oras tatag alas 5:40 sa hapon. Ginatamyaw naton si Ma'am Eunice Kimba Ernesto Liabore nag-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Jocelyn Himoto kay Brad Pet Madera Bistuer kaginaagda ang tanan sa aton mga kauturan nga mayuhuyog kag mahiligon sa pagpamunit. Lapit na lang, pila katulog na lang, kag patigayon na ang RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament sa Sabado na kag Domingo, August 15 to 16, 2026 sa Iloilo River, dra sa may Molyo Deli and Restaurant. Bilang kabayan sa celebration man sang 89th Charter Day Celebration sa syudad, kag ika 74th Anniversary sang Radio Mindanao Networks. Ang kompetisyon again bukas sa kids category, 16 years old and below, libre ini ang registration fee samtang may ara man sang open category nga bukas sa tanan kag may ara sang 200 pesos nga registration fee. May libre sa mga kabataan ang registration pero may premyo. Ang mga kabataan mahimo magdaog sang 1,000 pesos sa third place, second place 2,000 pesos kag 3,000 pesos sa mga kampiyon kag may ara pa sa additional nga 500 pesos para sa first catch. Samtang sa open category, ang third place magabaton sang 2,000 pesos, second place 3,000 pesos kag ang mga kampiyon magabaton sang 5,000 pesos kag may 1,000 pesos pa nga magabaton tunon sang may sang first catch, no, unang makahulik sang isda Kag sa Sabado, kag Domingo na ini patigayunon pero pwede pa makaparehistro subong. Kadto lang diri sa third floor, San Saint and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. Kag pangitaon lang si Rajman Fiamay Otero.
3: RMN News and Public Service.
0: Standby na sa mga balita sa palibot sang pungso, dapod ang RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Rajman Mon Kapalihan, akong inyo alagad, Rajman Magi Eresuelo Malariado.
3: Tatak, RMN. RMN Network News.
6: Dahil sa pagpupuna sa pagtatanong ng depensa.
7: Tsaka walang galang sa bata eh. Siya dapat ang marunong mag-adjust ni yung bata. Kaya siya nakakatanda eh. Tsaka isa pa, talos talaga siya ng bata. Kung ako tatanungin mo, malayong magaling yung bata sa mga.
8: Sabi naman ni Attorney Ligutan, wala naman ako pinangalanan sa social media ko ah.
7: Sa pa yun, mahilig din yun sa publisidad. Palibasa, hindi siya kilala, kaya gumagawa siya ng kaparaan para makilala siya.
6: Punto pa ni Panelo, dapat sinisita ni Presiding Officer Jesus Cudero ang mga ganitong estilo ng prosekusyon.
7: Dapat kasi kinokontent niya yung mga yon. Pero wala, either hindi siya marunong or kakampi siya. Masyadong obvious. Kinakampihan niya ang prosecution. Kaya dapat palitan na siya ng mga senador.
6: Yan po si former Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo sa panayam ni Rajuman Lourdes Escaros ng RMN Manila. Maalalang kahapon ang magkainitan ng depensa at prosekusyon sa cross-examination sa testigong si State Auditor Sailin Del Campo dahil sa isyu ng misleading question.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: Mga balitang may kinalaman pa rin sa impeachment trial. Mga pahayag ni VP Duterte maaaring sitahin ng Senate Impeachment Court. Kasama natin sa balita, live si Radyoman Grace Mariano.
3: RMN Live Report.
6: Radyoman Grace.
9: Para nga sa House Prosecution na panel ay maaari ding punahin o paalalahana ng Senate Impeachment Court si Vice President Pedro Duterte dahil sa nagiging mga pahayag nito laban sa impeachment at trial. Pangunahing inihalimbawa ni House Prosecution, spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang sinabi ni VP Sara na bending the law o pagbaluktot ng batas sa isinasagawang paglilitis. Diin ni Tolosa sakop din ng sub judice rule si Vice President Duterte bukod sa mga abogado ng prosecution at depensa. Ayon kay Tolosa, ang mga pahayag ni VP Duterte ay maaaring makasira sa integridad ng impeachment court at maaaring magdulot ng pagdududa sa anumang magiging pasya nito. Bunso nito'y umaasa ang panig ng prosecution na magiging patas ang impeachment court sa pagpapatupad ng mga patakaran sa paglilitis, lalo na ang patungkol sa sub judice rule.
10: Unang dapat tignan na naglabag sa sub-judicial rule na yan, huwag natin mo kalimutan na sa Claudinho nitong sub-judicial rule na to, ang vice presidente mismo. So nakita natin, no, nagkaroon ng progression sa kanyang attacks. Nagsimula sa attacks against the prosecution, accusing us of resorting to fabricating evidence, no, and manufactured narrative. So after that, she attacked the integrity of the impeachment court itself, no? Dahil sinasabi niya, binabaduktot daw ang batas dito sa pagdinig na to. Maasa kami na magiging patas ang pag-apply ng impeachment court dito sa sub-judicial rule na to.
9: Yan po si House Prosecution Attorney Benjamin J. Tolosa. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, RMN.
6: Nagulat ng live mula sa Kongreso, Rajuman Grace Mariano. Samantala, sa gitna ng kanyang impeachment trial, si Vice President Sara Duterte ay nagtatanim daw ng puno sa Lanao del Norte. Saan ang tree planting activity? Radyoman Gerald Ulen.
3: RMN Live Report.
6: Magandang hapon, Gerald.
11: Magandang hapon, nakiisa nga si Vice President Sara Duterte sa isregumang tree planting activity sa Masibay Integrated School sa Barangay Masibay, Numungan sa Lanao del Norte. Ito kasunod na rin ang pagbisita ng pangalawang pangulo sa lugar noong barakaraang buwan. Sa Facebook post ni Vice Sara, Sinabi nito nga ang pagtatanim ng mga puno ay bahagi umano ng programa ng tanggapan ng pangalawang pangulo na pagbabago, a Million Trees Campaign, na naglalayo makibahagi sa pangangalaga ng kalikasan, alang-alang na rin sa kinabukasan ng kabataan at ng mga susunod pang henerasyon. Nakiisa naman ang ilan sa mga residente sa lugar sa pagtatanim ng mga punong kahoy sa kabila ng masamang lagay ng panahon. Pauli-pauli, nagpasalamat ang pangalawang pangulo sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng lulungan at Masiba Integrated School sa suporta ng programa ng tanggapan.
4: Diyan-diyan, 14 anyo.
11: O 15 araw ng impeachment trial laban kay Viti Sara at ipagpapatuloy ang paglilitis sa Lunes sa susunod na linggo. Kasama mo sa D-Dexel, Armin Manila, Radyo Man Gerald, di ulit, tatawa Armin.
6: Thank you, Gerald. Leadership Fund wala na sa 2026 budget ayon kay Senador Ping Lacson. Kasama natin mula Senado si Radyoman Conde Batak.
12: Tiniyak ni Senator Ping Lacson na ngayong 2026 ay wala na ang tinatawag na Leadership Fund. Kung matatandaan ay sinuwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mayroong Leadership Fund sa ilalim ng nooy Senate President Mig Zubiri na sinasabing may hawak ng listahan ng mga proyekto ng mga senador na may 500 million pesos na pondo bawat isa. Ayon kay Lacson, pinakahuling taon na may Leadership Fund ay noong 2025 na nilikha ni Bonoan at ng dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Nilinaw naman ni Lacson na hindi ilegal ang Leadership Fund pero ito ay improper o hindi tama dahil ito ay posibleng maabuso at nakakasira sa budget cycle o process. Salip-an niya na gawin ang pagsasaayos sa mga kailangang proyekto sa local development councils o sa regional government councils na kasapi rin ang mga district representatives. Ang nangyayari ay nababaliwala ito dahil pagtapos ng consultation process ay nanghihimasok ang Kongres so kahit ito ay trabaho na ng executive branch.
13: Actually, sa 2026 budget, wala na. Kasi creation lang naman ito ni Secretary Bonoan in collaboration with the late Jose Cabral. So sa 2025, yun ang last na budget year. I believe sa 2026, wala na yung leadership fund.
12: Nauna na rin ipinanawagan ni Lacson na buwagin ang Leadership Fund o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng pork barrel. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Conde Batak Tatak RMN.
6: Thank you Conde, nag-uulat mula sa Senado. Magtungo naman tayo sa Malacanang, si Pangulong Bongbong Marcos ay wala raw alam sa umano'y 24 billion peso Leadership Fund para sa mga senador. At naroon live si Radyo Man Chanel Salazar. Chanel! RMN Live
14: Report! Walang ideya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y 24 billion pesos na leadership fund na inilaan umano para sa mga senador. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos sabihin ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na sa Sandigan Bayan na may tig 500 billion pesos umanong pondo ang bawat senador at 1 billion pesos naman sa Senate Committee Chairperson para sa mga proyektong kanilang inirekomenda. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung alam ng Pangulo ang naturang pondo, hindi niya ito papayagan. Sinabi rin ni Castro na wala rin alam dito si DPWH Secretary Vince Beaton.
15: Kung alam ng Pangulo, hindi niya mangyayari yan. Diba? Parang teacher. Kapag kayo'y nangopya, ipapaalam niyo ba sa teacher niyo? Pag nahuli kayo ng teacher, anong gagawin ng teacher? Eh di ba, bibigyan kayo ng penalty? So, yun na lang. Kung alam ng Pangulo yan, hindi niya yan itotolerate at hindi yan mangyayari. Pero mga ganito kasing usapan, minsan, lihim.
14: Iginit din ni Castro na wala ring leadership fund sa panukalang 2027 DPWH budget. Ang mga proyekto ayon sa DPWH ay dapat nakabatay sa pangailangan ng mga lugar at may kumpletong dokumento bago maisama sa budget. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN.
6: Pagtungo naman tayo sa Davao. RMN Flash Report. May flash report si Radyo Man Abby Bibera ng RMN Davao. Abby, anong nangyayari dyan?
16: Yes, niyanig ng magnitude 5.2 na lindol ang Don Marcelino Davao Occidental alas 5:22 ng hapon itong Huwebes, August 13, 2026.
17: Ayon sa FIVOX, Intensity 3 ang naramdaman sa Digos, Davao del Sur, habang Intensity 2 naman sa Malapatan at Maasin, Sarangani. Katulad na lakas ng pagyanig ang naramdaman sa Matanao, Davao del Sur, habang Intensity 1 naman sa Lake Cebu, South Cotabato, General Santos City at Kiamba, Sarangani. Ang nasabing pagyanig ay nadama rin sa Davao City. Sa panayam ng DXDCRM and Davao sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, walang nai-report ng malaking damage sa nasabing pagyanig sa lungsod, ngunit patuloy pa rin ang assessment ng nasabing ahensya. Kasama mo sa DXDCRM and Davao, Rajuman Avi Vidara, Tatak RMN.
6: Samantala, sa iba pang mga balita, aabot sa 600,000 pamilyang Pilipino ang kumakain ng tama. May maayos na akses sa masustansyang pagkain. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, batay ito sa survey ng Social Weather Stations o SWS na kinumisyon ng Globe Telecom. Batay sa pinakahuling survey, bumaba ng 6.7% ang nakararanas ng gutom sa mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program. Kasabay nito, nabawasan din ang food poverty ng 1.4% at tumaas naman ang food security ng 4.7%.
18: When we did the survey nung first round, tinaya doon na about one-third, no? 33.6% ang hungry, may nag-experience ng hunger according to the SWS definition. In 3 months, by the second round, the sukat namin that prevalence went down to just 26.9%. That is a significant drop of 6.7 percentage points. Doon naman sa food security, medyo mataas yung baseline natin noong wave 1. Ano? 94% can be considered as food insecure. Pero in 3 months, na ipababa to just 89.3%.
6: Si SWS Research Fellow Rowelano Briones. Sa ilalim ng Walang Gutom Program ng DSWD, tumatanggap ang mga benepisyaryo ng 3,000 pisong buwan ng food credits gamit ang EBT card para makabili ng masustansyang pagkain. Natanggap na ng Department of Justice ang formal na extradition request ng Estados Unidos para kay Pastor Apollo Quiboloy at dalawa pang kapwa akusado. Ayon kay Chief of State Counsel Dennis Arvin Chan, nag-aralan pa ng DOJ ang hiling na natanggap noong Biyernes. Wala pa anyang eksaktong timeline kung kailan may susumite sa korte ang request para matukoy kung maaaring ipatupad ang extradition.
19: I would like to confirm that our office is or has received already the formal request for extradition from the United States of America for Pastor Apollo Quiboloy and two other respondents. So the documents are with us. We are reviewing the submissions made by the United States government to ensure its compliance with the Philippine-US Extradition Treaty and the Philippine Extradition Law.
6: Bagamat wala pang desisyon kung ipadadala sa US si Quiboloy, sinabi ni Chan na mahalagang sundin ng Pilipinas ang mga umiiral na kasunduan para mapanatili ang tiwala ng ibang bansa. Magpapatuloy naman ang mga kaso ni Quiboloy sa mga lokal na korte sa Pilipinas habang dinirinig ang extradition petition.
19: So the extradition treaty with the United States provides for such a situation where the person or persons to be extradited are also facing criminal charges here in the Philippines. So the state here has the option of whether to, one, proceed with the filing of the petition for extradition and then let it play out in court, or two, to defer any action on filing the petition and wait for the local cases to reach its conclusion.
6: Si Chief of State Counsel Dennis Arvin Chan. Muling pagbuhay sa waste to energy ng mga nakokolektang tuneladang basura, tututukan ng Department of Energy. Kasama natin sa balita live, nagbabalik Radyo Man Gerald Ulep.
20: Live report. Matapos ngang makakolekta ng tuneladang basura sa iba't ibang lugar sa bansa, mas tututukan ngayon ng Department of Energy o DOE ang mungkahing pagpapatupad ng waste to energy. Una rito buling nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing productive resource ang mga residual waste kasunod rin ng problema ngayon sa mga basurang napadpad sa waterways na nagdudulot ng pagbaha. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina, ang mga basurang hindi na mapapakinabangan ay hindi lang dapat nakatambak sa mga landfill o waterways. Sa pamamagitan niya ng mahigpit na environmental safeguards ay pwedeng i-convert sa gawing enerhiya ang mga basura na makakadagdag sa supply ng kuryente. Noong nakaraang buwan, muling ipinagpatuloy ng DOE ang mga aktividad kaugnay ng Special Auction Round for Waste to Energy sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Target itong makapag-generate ng 400 megawatts ng kuryente mula sa nating target na 230 megawatts. Ayon sa DOE, sa Metro Manila pa lamang ay mayroon ng 9,000 metric tons na municipal solid waste araw-araw. Base sa pagtaya ng DOE, kaya nitong suportahan ang Metropolis ng 200 megawatts ng waste-to-energy capacity. Iliyak naman ng DOE na susunod sila sa environmental compliance na pangunahing requirement sa pagdevelop ng waste-to-energy projects. Ang mga pasilidad ay kailangan sumunod sa applicable environmental laws, permitting requirements at emission standards para sa kanilang development at operasyon. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyo Mangeral, di ulit, Tataka, RMN.
6: Defense Secretary Gilbert Chodoro tinawag na extortion at blackmail ang hakbang ng China laban sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong at Macau. Kasama natin live, Rajuman Marjo Domingo. Marjo.
1: Tinuturing ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na extortion at blackmail ang hakbang ng China laban sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa Hong Kong at Macau. Ito ay kasunod ng ulat ng mga operasyon ng China laban sa 100 mga Pilipinong umano'y illegal na ninirahan at nagtatrabaho sa kanilang bansa, kung saan sinagawa umano operasyon bilang tugon ng China sa naging aksyon ng Pilipinas laban sa ilang Chinese nationals na sakot sa illegal operasyon sa bansa. Nabatid na ilan sa mga sinagawa operasyon ng Pilipinas laban sa mga Chinese nationals ang pag-aresto sa nasa higit 60 Chinese nationals sa isang hazardous steel plant. Sa isang solid steel plant sa Misamis Oriental na nilaid doong Mayo ngayong taon, kung saan ayon kay Chodoro, mariin niyang kinukumbina ang pagtataka ng China na may alam sa pagpapatupad ng batas ng Pilipinas. Anya, ang pag-aresto sa mga Chinese nationals na ito ay sinagawa base sa search warrants issued ng korte at sinagawa sa legal na proseso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Manji Domingo, Patak RMN.
6: Tinawag namang propaganda ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang ikakasang pagdinig ng Truth Commission kaugnay sa umano'y extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Truth Commission ay binuo ng iba't ibang mga civil society group at Catholic Church para talakayin ang EJK sa mga taong hindi pasok sa iniimbestigahan ng International Criminal Court o yung mula ho 2011 hanggang 2019. Ayon kay Panelo, nasa likod lang umano ng umano'y publicity hearing na ito ang mga kalaban ng mga Duterte. Hinamon naman ni Panelo o ang hamon naman ni Panelo, dumulog sila sa korte at magsampa ng reklamo para sa kanilang mga ipinaglalaban.
21: Alam mo yan, Truth Commission, propaganda lang yan. Mm-hmm. Ang sabi ko, kung gusto ninyong malaman o magkaroon ng katarungan yung di umanong mga biktima na extrajudicial killing, maghain kayo ng demanda. Hindi po pwede yung maglilika kayo ng Truth Commission. Paparada nyo ron at sisiraan nyo yung kapantahan nyo ng mga pumatay sa inyo, mga kapag-anak. Pwede kagagawan nyo ng mga kontra sa mga Duterte.
6: Nakatakda namang simula ng Truth Commission ang kanilang pagdinig bukas. Joshua Garcia at Julia Barreto muling magsasama sa new movie na Always Yours, Never Mine. Kasama natin sa balita, Alex Furake.
22: Muling magsasama ang dating magkasintahang sina Joshua Garcia at Julia Barreto para sa new movie na Always Yours, Never Mine. Itong kinumpirma ng Star Cinema sa pamamagitan ng social media post nitong Miyerkules ng gabi. Ang pelikula ay dinirek ni Kathy Garcia Sampana at nakatakdang ipalabas sa mga sinihan sa darating na September 30. Una nang nagtambal ang dalawa sa Unhappy For You noong 2024 matapos ang kanilang hiwalay noong 2019. Taong 2017, sila'y bumida sa Love You to the Stars and Back na sinundan ng Unexpectedly Yours, I Love You Hater at Block Z. Yan ang ating entertainment news, Alex Forakit at Tak RMN.
0: Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, ako po si Radyo Man Zander Kayabyab, maayong gabi, maya pabengi mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
2: Ang oras sa buong kapuluan, 6:01 ng gabi.
5: RMN Network News.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:02.
4: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
3: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
5: At lo kita subong sang Webes, Agosto 13, Igdesmil 26.
3: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa Shati-Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
5: Kami makita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
3: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Herbo Miane.
5: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
2: Headlines.
3: Sa mga dalaguan nga balita, sa balita lokal, proposed Sunset Boulevard Car Free Sunday Ordinance ni Councilor Miguel Treña si paidalom anay sa dry run.
5: Teen Center tukuron sa bungatuig sa Trangka Integrated School sa Banwas ang Maasin.
3: Balita international, patay kasunod sang linog sa Colombia, nagsaka na sa 256.
5: Sa showbiz, med school journey ni Rabia Mateo nagsugod na.
3: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:03, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Agod mapasiguro nga patas kag makapamaayo sa tanan ng isa ka ordinansa, ipaidalom anay ini sa pila ka paghanas tubtob nga malabot ang tinutuyo nga resulta. Ini ang rason nga magapatigayon anay sang dry run ng Committee on Transportation bago dalayon nga ipasar ang Sunset Boulevard Car Free Sundays Ordinance nga ginaduso ni Councilor Miguel Treñas. Sa ordinansa nga ginaduso ni Councilor Treñas pagasiraduhan ang apat ka lane sa Sunset Boulevard halin sa Mega World pagkadto sa utuan kada Domingo las 4 tubtoblas 10 sang aga kaglas 4 sang hapon tubtoblas 7 sang gabi. Sa interview sang Aramin Iloilo kay Councilor Treñas, ginpahayag siningin tinutuyo sa programa ng mga lugar ang Sunset Boulevard para sa pag-ehersisyo kagkalingawan sang tagsa ka mga Ilonggo. Agod mangin madinalago nini, magapakigistorya siya sa mga pumuluyo malapit sa lugar kag iban pa nga mga stakeholders. Agod makita ang epekto kag reaksyon sa publiko sa proposed ordinance.
6: Ginbutang naton sa ordinance sata masugod 5 to 10, may isa to sa hapon 4 to 7. So ang gin-suggest ang committee, madairan kita anay itanaon ta kung ano gid gusto sa public.
3: Sunod pa sa iya kon mauyunan sa publiko, dira na sila magabutang kun ano nga tak na ipatuman ang among nga ordinansa.
6: Gusto ta pag gusto ta sang isa ka ordinansa, open man ba lang sa public, magustuhan man sang tao. So ang desisyonan, madairan kita anay testing at mga 3-3 bi anay ka date kung mauyunan sang public, ordinansa honta diyon no.
3: Ang kaban sa pangayag ni Councilor Miguel Treñas. Mga karadyo man, ang ininga bahay na ginadulong sa inyo sang Super Fiber pinakamadasig kag epektibo nga paninlo sang aton nga kolon. Pangontra man ini sa constipation, kadako ang buli, gagod maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkotanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kan 330-3673. Mag-inom sang life extension, vitamin D3, pagkatapos pumahaw kag Super Fiber ani sang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
5: Lauman sa mga manunudlo kag estudyante sa Trangka Integrated School sa Banwas ang Maasin Iloilo nga mapatindog sa bungatuig ang teen center nga ilagin pangayo. Sino kay Governor Toto Defensor loyag niya buligan ang mga estudyante nga kalabanan miyembro sa Indigenous People. Sagod niya makaangkon man sila sa teen center. Payag naman ni Attorney Roel Von Soperio ang hepe sa Provincial Population Office nga may nakaalokar na nga pondo kag iya na na-inspect ang lugar nga butangan sang building. Ginpanikasugan sang provincial government nga makapaobra sang teen centers bilang vital hubs para sa holistic adolescent development. Nagahatag man ini sang safe spaces agud masabatang problema sang kabataan, ilabi na sa mental health kag reproductive health. Sa madumduman, nagkomentar sang bulig ang provincial government nga magapatukod sang teen centers sa nasambit niya eskalahan matapos nga nagpadulong sa nagligad ni December 3, 2025 ang Armen Iloilo kag nagdonar sa mga libro kag reading materials para sa mga kabataan. Ang inigabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. Nakahibalo kabalanga samtang nagatigulang na ganubong natural nga collagen sang lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasusof na sang supat. Gani ko rin ang magadubo madamo man ang wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sang Santon Gold Coffee Mix nga manggaranon sa collagen, liwat sini nga ginapabasko gangaton niya supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Santon Gold Coffee Mix na.
3: Sa piyak na bahin gina-offer ni Iloilo Governor Toto Defensor sa Judiciary o kon tukuruan. O kon sa pamunuan sang Iloilo Hall of Justice nga dito ibutang kagtukuron sa Building 3 sang Government Center sa Banwas ng Santa Barbara, Iloilo ang bago nga Hall of Justice. Suno kay Governor Defensor kun siya ang pasugtan kag magsugot ang Judicial Department. Luyag niya nga dari ipahamtang ang Korte kaupod ang Registry of Deeds agud magtingob ang mga opisina sang gobyerno. Pahayag sang gobernador kung mayara sa nagkaigo nga pondo ang judiciary, isa ka maayo nga lugar ang government center bangod malapit ini sa syudad sang Iloilo.
1: Ang isa ka footprint that can be building number, we will offer it because it is a government center, we want to be complete there. We'll offer it to the judiciary. They want to construct a hall of justice. They don't know this yet. When the justice was here, Chief Justice for our court.
3: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo Governor Toto Defensor sanay baluan padayon nga nagapangita sa maayong lugar ang mga judges sa Ramon Q. Avancenia Hall of Justice nga sa iluhan sa mga korte bangod hindi na masaligan ang ilang building. Ang ini nga porsyon ng mga kay-radyo man ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Food Supplement balang epektibo ang ginapangita mo diabetes, hypertension, kag mahigong nga dugo. Ari ng solusyon ng Santon Plus Gold i-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ay may high potency 100% and natural herbal extracts halin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay, kag spirulina nga nagapanami kay nagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang Building Yulo Street, Iloilo City.
5: Sa iban pa nga balita lokal, nagkalaros da kang apat yung mabalay sa Barangay Botong Oton, Iloilo bangod sa mabaskog nga hampak sang balod dala sang southwest monsoon o kon habagat. Halos hindi na maistaran sa nga apat yung pamilya o kon katumbas ang 25 ka mga individual ang ilapuloyan. Sino kay Randy Salinas, isa sa mga apektado nga gin-up-upgid sang balod ang pundasyon sang Ilabaray, Bakunbalay, rason nga na rusdak ini. Payag niya nga nagalaom gid sila nga mabuligan sila sa mga opisyal sang barangay. Agud madula man ang ila kakulba sa tion nga maglain ng tiyempo. Samtang ginsiling ni Botong Punong Barangay, Filomeno Basco, nga ang problema sa lugar amuang naguba nga breakwater nga nagasagang kontani sa mga dalagko nga balod. Agud hindi inidirekta nga mag-igo sa mga pamalay nga yara sa kilid sang baybay. Dugang pa niya ngalantawan pa nila kung anong mahimo nga mabulig sa barangay kag local government unit sang Oton sa mga apektado nga residente. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabasko gintingo mang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus capsule natural nga proteksyon sa lawas manggaranan sa antioxidants. Suporta para sa mabasko nga korason bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi priyang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
3: Sa piyak nga bahing gindakop sa mga otoridad ang gwardiya sa Pasay City National High School Annex sa Sablugon Campus kay inasang aga. Ini matapos gintayaan niya kag insumbag ang menor de edad nga estudyante. Gininago ang gwardiya kay alias Ronelo samtang ang estudyante ay si alias G kag lunsay residente sa Pasay City. Sunod kay Police Master Sergeant Roderick Larida, investigador sa Pasay City PNP nginaakig ang gwardiya matapos ginbastos ini sang estudyante. Kabangdanan nga ginsumbag niya ini kagintayaan sang 12-gauge shotgun. Sa karon nagapabilin nga preso si alias Trunelo. Sa Pasig City PNP kaginahulat na lang sang otoridad kung mapasaka sang kaso ang ginikanan sang estudyante. Ang ini nga porsyon ng mga kay Radyo Man na ginadulong sa inyo sang Mighty C alkaline nga vitamin C nagabuli gagud makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine kay manini ang may-ara natural antihistamine properties. Manami manini magbulong sang balatian sa mata kang isa nagakurap-kurap ang mata cataract kag glaucoma. Para sa libre nga check-up magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sana sa Antique kag DTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atay, masami ka blang nga nagatigab, masami blang nga may hangin ang imo nga tiyan, base may diferensyo ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga ka Radyo Man. DTX 500 ang para sa imo ka sa pamilya mo. Kasi DTX 500, protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iliino. Kaglinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa kilid sang Robinson Saro.
5: Sa katapusan na nga balita lokal, nadakpan sang Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU Team 2 ang magutod sa drug bypass operation sa barangay Ginobatan, Leganes, Iloilo, kainas ng aga. Ginkilala ang mga arestado kanday Raymond Hinon Gelyargan, 35 anyos, kag Lennon Hinon Gelyargan, 43 anyos, lunsay pumuloyo sang nasambit niya barangay. Nakuha sa paghinakop sa mga subject ang 65 grams sa kabugaton sa ilegal nga droga nga may market value nga 442,000 pesos. Priso na magutod sa Leganes Municipal Police Station kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang D3 bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO ngayon na lamang makita sa D3 Bio ang pinakamayang suplemento batag sa infection dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
3: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
7: Kabloom!
3: Ang Charm Fab Coin ang may tatlo ka flower scents nga pwede pilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
7: Kabloom!
3: Testingan na ang Charm Fab Coin bagong
7: Kabloom!
3: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
5: Naglabot na sa 265 ang napatay sa Mabasco nga linog nga nag-igo sa Western Colombia. Sunod sa mga otoridad, 476 pang missing, kag 3,770 ang pilason. Kapin sa 9,500 ka mga puloy-an ang nahalitan sang linog. Padayon naman ang pagpangita sa mga rescue team sa mga tao nga posible na trap sa idalom sa narumpag nga buildings. Lakip sa mga nagbulig ang mga soldado, bombero, polis, kag mga residente. Ang Pereira kag Akali City among mga syudad nga nakaangkon sang tuman nga kahalitan sa dinmadamo nga mga buildings kag mga puloy-an ang narumpag. Nagdeklara sang state of economic emergency ang gobyerno agad na padasig ang relief efforts kag makayo mga nagubang nga ospital, eskwelahan, puloy-an kag iban pa nga infrastruktura. Ang balita sa lawas ang pungsod ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman kan vitamin D3 ang inyo ginapangita. Diri kina sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3 to doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
3: Ang balita international ang ginadulong sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil. Mayos arthritis, reuma, varicose, pagpalamoy po, palamanol. Palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik kay nagadugo ng pilas. Iyanip ang tatunokon patuguno na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sing Ersmed Pharma Corporation na aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
2: Balitang showbiz.
3: Sa showbiz sa med school journey ni Rabia Mateo, nagsugod na. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lynette Yulatriz.
8: Ado sa Miss Universe, nagsulod na sa bagong journey sa iya kabuhi si Rabia Mateo. Si Rabia nga isa ka Ilongga kag Miss Universe Philippines 2020 makita nga nagasuksok na sa iya uniforme bilang kabahin sang Faculty of Medicine and Surgery kadungan sang Thomasian Welcome Rites kahapon. Sa karon focus na si Rabia sa pagtuon sa medisina sa University of Santo Tomas. Nahibaloan nga nagraduar siya bilang cum laude sa Iloilo Doctors College sang 2018 sa kurso nga Bachelor of Science in Physical Therapy. Nangin trending ini online matapos magpanguna sa National Medical Admission Test ukon NMAT sa diin nakakuha siya sang 741 General Performance Score. Ang balita sa showbiz kinadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mo in kay partner ukon kay Missy sa tiyon sa labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makagsupalmeto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa mga lalaki. Tandaan niyo kung napabayan nga magdako o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod din nila ini para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon o kung pagkapuin sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products and herbs Medipharma Corporation ang taghimo man sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Raj Zuman, Lenneth Fernandez Sulatriz, Tatak RMN.
9: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality.
3: Oras, Philippine Standard Time. Alas 6:18. Rajuman Rezig inagreet nato and happy hapon listening mga taga Provincial Drug Enforcement Unit. Headed by Police Major Dajit De Lima kay Maninoy, Team 1, ang PIU Team 1, 2, and 3. Si Jack, si Gabo, si Sokag, si Jolo. Kasi iban pagid no, nga members nila. Happy hapon listening. Happy hapon listening kay Dr. Rexy sa St. Paul's. Roy Hamero, dira sa may kagamutan Leganes. Hamero Family, Duliete Family. Sa kay Dominguez Salem ng kayo nung atanong onyok, Police Major Maninoy Dajie De Lima and kay Police Major Roy Tayona, kay Maninoy Retired Police Brigadier General James Brillantes, kag Maninoy Michelle sa John B. Hotel sa Generosa Street, gimbal kay Police Major Roy Tayona, kamusta ikaw sir? Kay Lola Milanya Padernang, sa di ka may itiri kay Ma'am Rena Mapa sa Viejera Taxi. Kay ito Pablo sa Pablo Inasalan. Kag again, ang tupad yung sige hapon nga wala ko pa mabalikan.
10: Kiling ko balikan na ito sa buo.
3: Susunod na lang guro nga sweldo kaya daw wala pa.
10: Boss.
3: pwede man. The next day. Kag sa kay Ronnie Gaspi, ang e-bike driver dara sa Banwa sa Barota, kada puli ko daw minagatawag. Daymarge! Hindi ko na matandaan tsura pero balang ko siya na. Happy happy listening.
10: Sa ataman Facebook live viewers Karigaba Richard Romeo Soberi, si Imbong Soloberes, Neil De La Riarte, Darrell Aligante, Edgar Morales Hicanal, RV Chris Caceres, Bert Ubaldo, Ubalde, Laura Sumagaysay kag Johnny Deza Simpas. Mayong gabi man kay Maninoy Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods and happy birthday sa kay Maninay Marich.

0: Basta Balita at Serbisyo Publiko. Tatak RMN.
1: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan. Apaw, nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko. Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Arina ang the original. Koi Herbal Capsule. Epektibo kanang pamatud-an na bakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang the original Koi Herbal Capsule. May lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet nera naamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783-272. The original Koi Herbal Capsule.
1: Pilipinas, sa mayong adlaw, welcome naman sa pagpapalagad diri lamang sa Koi Herbal Time. Sa gihapon, upo na inyo sininga Pare Koi Search Santillan. Nakahibalo bala ka mo nga ang Koi, ang dagaya naman kag source naton sang natural nga vitamin C, kag zinc, amon ang ginakahadlukan subong, no? Sang virus kag mga bakterya. Ang vitamin C with zinc. Ara ina siya sa Koi Herbal Capsule. Ang Koi Herbal Capsule himo naman sa malunggay, may aras ang turmeric o kunining loyang dilaw, may aras man sang amarguso, ginseng, no? Kompletong-kompleto ang imo sini nga kapsula. Gani adlaw-adlaw magsuplemento sang Koi Herbal Capsule. Tag 1250 gid lamang ini siya barato kaayo para sa imo, no? Mula noon hanggang ngayon, hindi po nagbabago ang ating presyo. 1250 pa rin at saka, bawat tagalig, 550 milligram. Kita, no? So mas mabugat naman ikumpara sa iban. Ara na sa mga butika sa inyong sininga lugar, ihambal gid lamang ang brand nga masaligan. The original Koi Herbal Capsule. Pangontra sa diabetes, arthritis, stress, o kon anxiety, allergies, insomnia, kagiban pag inginabatyag na sa atong sininga lawas. Baskog pa ang atong sininga immune system. Koi Herbal Capsule. Ang imo sini nga ginasaligan kagpadayon nga saligan sa sining panahon sang pandemya. Tag 1250 gid lamang.
0: Koi for diabetes, the original herbal food supplement. Suplemento nga nagabulig panubo sa imong blood sugar level ug nagahatag sang proteksyon sa imong atay. Himo ini sa pinili nga mga medicinal plants certified sa sang Bureau of Food and Drugs o kun BFAD. Ang bioactive compounds nga saponins kag terpenoids ang makita lamang sa ampalaya mo naman ang nagabulig panubo sang blood sugar level sa mga tao nga may diabetes. Ang the original Koi herbal supplement ang nagabulig agod nga magnubo ang kanamo moon sang kalamay sa aton nga dugo. Kalakip na diri ang kalamay kag protina sa aton ihi. Pinapaayo sini ang hemoglobin levels sa mga tao nga nagainom sang The Original Koi Herbal Supplements. Ang Koi Herbal Supplement 550 milligrams mabakal sa tag 1250 lang kada kapsula. Kag-ara na sa mga butika sa inyo lugar.
1: Para nga mangin na klaro ang tanan kag hindi himo-himo gid lamang lain gid yami ara sang testimonya ang aton sa magaturan nga nabuligan naman sang The Original Koi Herbal Capsule.
2: Ma'am, ano itong pangalan?
3: Tel Saruna.
2: Pilang edad?
3: 36.
2: Sagadin ka, ma'am?
3: Bata.
2: Bali, sang wala ka pa nakainom sang koy, ma'am? Ano yung mga ginabatsyag?
3: Sang wala po, painom sang koy. May ulcer po, ma'am. Yada, sakit niya ko tiyan. Pero sang nakainom ko koy, nadula ng ulcer ko. Nadula, manang sakit sa tiyan ko.
2: Saan ang mabal mo, ma'am, sa koy? Kaya nakabulikit sa imo?
3: Nagapasalamat po sa koy na nadula ng ulcer ko. Namigit siya, namigit sa nga food supplement. Makabulig mag-isa sa ating lawas.
2: Pwede mo mamimbitar ang mga wala pa bala nakagamit siyang kuya magamit.

0: sa wala pa gagamit sangkoy. Ibita ka mo nga magamit ka mo sangkoy. Kaya namin isa nga food supplement. Epektibo.
1: Antes kita magatakop, ari naman ang aton sininga, katotohanang May Kay!
2: May mga bagay na alam mong walang patutunguhan. Pero pinagpapatuloy mo pa rin kasi dun ka masaya.
1: Tumpak. Insaktong insakto gid. Ari na ang The Original Koi Herbal Capsule. Epektibo kag nakumatud-an na babakuronta ang aton resistensya pagi sa pagtumar adlaw-adlaw sang Koi Herbal Capsule. Ang The Original Koi Herbal Capsule may lima ka powerful medicinal plants nga magabato kontra virus kangay sang COVID-19. Ang Koi Herbal Capsule mayara sang vitamin C kag zinc nga ginapabaskog ang aton immune system para malayo kita sa mga balatian. Koi Herbal Capsule tag 1250 lang mabakal na sa mga butika. Ang main outlet diyan hamtang sa Metro Inn Hotel, 6th Street Lacson, Bacolod City. O kon magtawag sa 0968-651-2166 o kon 0915-783272. The Original Koi Herbal Capsule.
3: Why na ko time sa papalagad rigid lamang sa Koi Herbal Time sa gihapon. Ubod na lang aton sininga mga Mari Koi kag mga Pari Koi. Ako naman ang inyo sininga Pari Koi, Serge Santillan. Good day, everyone!
4: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon na Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
7: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
7: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Sample Plus Gold.
11: Ito si Eunice. May ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
10: Sample Plus Gold.
12: Mas pinalakas.
10: Pinagaling.
12: Pinahusa.
10: Sample Plus Gold.
12: Sa mga butika.
10: Sample Plus Gold.
13: O si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
10: Santon Plus Gold.
12: Mamakal sa mga butika.
10: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
15: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
14: Maluwas sa manamit gid,
15: may free collagen
14: ang guta tayong kapa.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
10: lalakas
12: at gaganda ka pa.
10: Remind
12: Herbal Capsule.
16: Pagkaon sang aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipakon.
10: Remind Herbal Capsule.
16: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
10: Remind Herbal Capsule.
16: Also available.
10: Remind Choco Mix.
17: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Number 1.

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Nga nga may dugo ini?
2: Yan, nakitaan ko ini sa tupad ni Damian. Kag si Damian, nasapuan nga patay sa gwa sa iya balay.
1: Ano na?
2: Oo, ang ginakatingalahan ko. Sa ano nakakadto ang lampi ni Mila dito? Sa ano?
1: Nay, ambot, wala ako makahibalo. Basi ko napalit sang hangin sa ginhalay ko ini sa gwa.
2: Eh, ano? Napalit sang hangin? Tapos dito gid matupa?
1: Siguro. Wala ako makahibalo, Nay, pero ano ka? Si Choy Damian, patay na? Nga, ano na tapos sa iyan, Nay?
2: Ay, nasapuan siya sa gwa sa iya balay nga wala na sang kabuhi. May kagat ang liog niya nga do atong ginsuyo pang iya dugo.
1: Ano? Sino man abing naghimo si Choy Damian, Nay?
2: Ambot! Ang siling nila, aswang ko nung may kahimuan sini. Pero kung aswang, kung tani, pati ang kasudlan niya ginkuha man eh.
1: Nay, kung hindi aswang nagpatay kay Choy Damian, sino man gali? Sino, Nay?

0: Aanong siling mo, Lorena? Ga? Ginakuno-kuno ng aswa ang nagpatay kay Choy Damian?
1: Oo, Dudoy. Kinakulbuan ako. Basi ka magpadayon sa pangbiktima ang among aswang kagpating anak ta mo.
0: Hindi! Hindi ako magpasugot nga mabiktima ang anak ta. Patsyon anay niya ako. Antis niya mahilabtan si Baby Mila.
1: Dudoy!
0: Husto!
1: Ang ano, ga?
0: Palibuti sang asin kagahos ang binutang abalay. Amoy ng pangunta sang aswang. Sa sina, hindi siya magbiter nga magsulod din sa aton balay.
1: Ako, Dudoy!

0: Baby Mila? Nagutom ka ba din? Ah, daliri. Hakwatong ko ikaw kagpadidion. Hindi ka? Oo, nga nga naghihibi ka. Ha? O, ano, may masakit ba na sa imo? Baby.
1: Ano si Baby Mila? Abi, padidian na siya. Nagutom na guro ka.
0: Ga, hindi gani siya mag-baby, oh. Halimpa kainan nga wala pa tayong hibi niya.
1: Yeah. Ano? Hindi ayan. Hindi ayan ari diri sa palibot ang aswang.
0: Ito, wala man ako sa nabatsyaga niya kung ano. Kung sugod na sa ginbutangan ko sang asin, kagahos ang palibot sang banay. Wala na patay hibi ni Baby Mila. Hindi ayan, hindi siya makasahos ang baho sang ahos.
1: Basi?
0: Ay, ama ay po siguro. Panguha ang mga ahos kagasin. Basi pala kung maghipos siya. Sige na, Dudoy.
1: Ate, oh, huga. Oh,

0: kahamuok na sang tulog ni Baby Mila. Gusto gid ako, Dudoy. Tungod gid siguro ini sa ahos kagasin. Amo ina nga, nagapasingit siya. Kaysa ginkuha na nato ng mga ini, naghipos dahin siya kag natulugan.
1: Gusto ka, Lorena. Gusto ka.
0: Dudoy, nga ah?
2: Kay imbes ang aswang mahadlok sa ahos kag asin, ang anak na panghalitan. Paano na nangabi kung mag-atake ang aswang diri? Wala ng proteksyon sa balay, tatugod. Ginpanguha ta na mga ahos kag asin sa palibot.
0: Ikaw ang mangapin sa anak naton. Nakahibalaw ko nga handa ka magpatay. Mapangapinan mo na nga ang anak naton, Dudoy.
2: Lorena, ga...

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: So good lang nag-inom ka,
1: DTX 500.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility. Gamay nga pag-recall sa aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kagsang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amuning ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species. No? ROS kag RNS. Nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla, mag-breathe in ka mo, abin nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kung ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now, ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kung ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Initanan, nagabulig man ni sa imong cellular function, pero ang sobra sini, makadaot, makalain.
0: TTX 500!
3: Q7 lot, 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sa una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imong blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
3: 120 over 90.
0: TTX 500.
2: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning ang isresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina ma-counter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag-DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka na-sign sa engine or sa may kusina. Ito grabe ang radiation da. Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito ang init ka, gaka-cause gina sa oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga na-sign sa engine room,
6: kusina,
5: sa kitchen. So, ang importante, tani, may ibato ka sa epekto sa sining nga mga oxidative stress. Ang lain niya, kung ato ka sa barko, sir boy, wala to yung presko nga prutas ya.
6: Correct.
5: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. So dapat ya kung si man imubana niya waygid mo bata di not all the time ari na di siya mo. Kinanglan niya pabalunan gid niya before pa maglakat. Pero kung wala gid man pagpuli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya pinaka main nga cause sang male infertility ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong mga sperm nga aga katabo na, it's also oxidative stress. Pala sigarilyo ka. Pala inom ka. Pala kaong katamis. Need mo gina nga batuan. Kaya kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gid ma-untatan mo yung sigarilyo. Ti balbali man Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gid sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi namin ang ilang motility sa ilang sperm, permi ko na sila ginapa-juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidant.
6: Nga ara sa DTX 500.
5: Nga ara sa DTX 500.
0: DTX 500!
7: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX na bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500! DTX 500! DTX 500 Health Alert! with Dr. Ramil Uy. Mahig ko bala ang imo dugo? TTX 500! Masamit ka bala ang gina-allergy? TTX 500! Ang TTX 500! Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. TTX 500! Masalikan TTX 500! D3 Bio!
6: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pag babaskog sa lawas.
9: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
11: Ang iniinom kong gamot, yung hiyang sa akin.

0: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyan. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag ba nini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy your life.
6: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
7: Mga kabyanan,
8: Subo nga August 17, Monday.
7: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only.
8: Sa August 17, Monday.
7: Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
9: Ang init sang hilanat, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Bio Jessic, masaligan, gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Bio Jessic. Halong!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Supple Plus Gold.
13: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Dugangan pa sang bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong dugan.
14: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho, wala sing unta, mag-Farex B.
16: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang BBTO, mag-Farex B araw-araw.
18: TTX 500!
19: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
20: Saan nag-inom ka?
21: TTX 500.
20: Ilan nalang subong imo?
21: Sugar.
19: Patigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500 na
18: gito. TTX 500!
22: Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
18: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
23: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
18: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
24: Bakit RiteMed ang binibili mo?
25: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
24: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
26: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
25: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
27: Kailangan right medicines. Kailangan RiteMed.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
18: Umbo!

0: Mahalap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Oh, si Mercy. Harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. So, good and tuwa ka bulan noong pawan.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
5: Ako gali si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa ka si Mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Cellphone Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Cellphone Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Cellphone Plus Gold. Makal sa mga butika. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: Number 1.

0: Dudoy, may patay nga babae nga nasapuan sa kailumunan dito sa ubos sinila nga aga.
1: Oo, hulo rin ah. Nakita sa mga bata samtang naghampang ang mga inisa. Sa panaguay, ang babae, may kagat man sa liog, kag daw ginsuyop ang dugo, pareho sa katsoy damyan.
0: Di, ano?
1: Oo.
0: Sino ayan na may kahimuan sini? Kung aswang gidman, sino ang aswang nga ini?

0: Okay lang kami diri, Mang Hod.
1: May ko magsubong sina nung. Inagtawag ko kay ti. Doi ko kung tani magbakasyon dira liwat nung. Total, wala pa man ko sa ngubra, ah. Ay, lobby ako kay Baby Mila, nung.
0: Wilma? Kwan, aalang-alang siguro subong.
1: Ha? Nga man, nung?
0: Tungod kwan, hindi luwas subong ang lugar namun.
1: Ano ba't po sa lingon, nung?
0: Ang kwan, ang matuod, sunod-sunod, ang nagkalamatay diri sa lugar namun. Ang kuno-kuno, aswang kuno nagapamatay.
1: Oh, ano?
0: Oo.
1: Aswang? Kuna mo, mas maayo pa siguro nga, dari na nakamuanay sa balay, nung. Sa sina, luwas ka mo.
0: Haamo na ganin siling ko eh. Ati, sige ha. Tistingan ko nga hambalan sina si Lorena. Basi kung magpasugot siya nga dira kami anay matinil.
2: Ano? Hindi ako dudoy. Dari lang ako sa lugar namon. Hindi ako makasawa nga malungon kita sa ginikanan mo.
0: Temporaryo malangiga. Ang importante subong haluwas kita. Ikabulay kung magsalig subong. Madaan nga, hindi kita makasiguro kung sino yung nagapamatay. Kag kung sino yung mabiktima ya dasun.
2: Dudoy? Basta, dili lang ako. Kung luyag mo, ikaw lang tuyo tinun sa inyo, ah. Basta ka, dili lang kami yan ni Baby Mila. Dili lang kami.
0: Lorena!

0: Nakukaw ko siyang kauhaw pa. Mabangon ko, blanay ka mag-inom sa tubig.
1: Uy. Saliin si baby nila. Wala sa diristong anak mo ni Lorena. Hindi ayan. Nalipatan siya ni Lorena nga kuhaon sa yakuna dito sa sala. Nag-una ko dan tulog sa ila mo.
0: Magpakotrikag kuhaon si baby Mila dito sa kuna. Kagdalon din sa kwarto.
1: Baby. Tindaw siling kugid nga. Dire ka lang ginbili ni mama mo sa kuna eh. Bow. Ligo bugto pagali ang baby ni papa. Abi dali dire kay papa ha. Kuguson ko ikaw kay silo ko ikaw dito sa kwarto dali.
2: Hindi! Nalilang nagpagontag, baby! Hindi!

0: Saman siya, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.
1: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ang taas. Ang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka misis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Matakas mga butika.
2: Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
5: O galing niya rin, at kang tonsillitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C.
3: Mamaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C.
3: Mamaka sa mga butika.
7: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
8: Rest Time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
10: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
14: Charm and Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
15: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga kabyanan, subong August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. May 10% discount at Tananya Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3. With free CBG and ECG on selected branches only. Sa August 17, Monday. Ang mid-month sale sa Tananya Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Branches. For longer life.
1: Hi, ako si Mitia, sales lady. Huldi na gating dog. Smile ka smile, bisan stress na. Para sa benta girl, currently malikawan nga bangod sa stress kag pulaw, nagkakahagard ako kag kulang sa alertness. Kahuluya ang mamutikan sa mga customers ko. Maayon lang, may nag-recommend sa akon sang stress tabs. May vitamin C, E, kag niacinamide. Nga nagabulig mabalik ang mga nutrients nga nadula bangod sa stress. With proper diet and exercise. Subong, it helped me to look fresh and focused. Gani, pirmi ako confident mag-istorya sa customers. Guapa ka, stress tabs.
2: Uti vitamins plus iron. Is his nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Ako gali si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa kalatrama. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kagsang isuking ng mga butika.
6: iBerry for a clear and healthy eyesight.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydipaygig ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
12: Santon Gold Coffee Mix.
14: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
15: Number 1.

0: Pahig. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero ang hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawad lang ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Sample Plus Gold. Alakal sa mga butika.
3: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig na pwede itlugan sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagami sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sang dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Isipo na inyo, sinimong orasahan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dari sa Panay, serving 24 hours a day, Philippine Standard Time, 7 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
6: Palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu. May padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko masupog magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo angkonan.
7: Patas na mamamaya.
8: Butang natin sa ordinary shot, masugod 5 to 10, may isa sa hapon 4 to 7. So ang ginsuggest ang committee, madairan kita anay. Itanaon ta kung ano gid gusto sa public. Masturya ako sa community dira sa Sunset Boulevard kung saan o nila gusto, ano na time ang ila gusto para maka-start na kita sa free Sunday dira sa Sunset Boulevard.
9: So
8: ang gusto ta pagduso ta sang isa ka ordinansa, open man bala sa public, magustuhan man sang tao. So ang desisyonan, ma-dry run kita anay, testing ata mga 3-3 bi anay ka date. Kung mauyunan sang public, ordinansa hon ta diyon. No? Yes. Every week, butangan ta na what time, what day, tag, ano oras ang car free Sunday.
10: Ang isa ka footprint that can be building number, we will offer it because it is a government center, we want to be complete there. We'll offer it to the judiciary. They want to construct a hall of justice. They don't know this yet. When the justice was here, chief justice or our court administrator was here, why pa na siya ma-plaster? As it develops right now, we want the judiciary to be there.
5: Ginapatuman na karon sa pila ka mga lugar sa Pungsod ngayara sa State of Calamity ang price freeze sa mga nagapanguna nga mga balaklon kasunod naman sang pagagi sang bagyo kag epekto sang habagat nga nagresulta sa grabe nga pagulan nga nagtuga sa pagbaha. Suno sa Department of Trade and Industry ga exister karon ang price freeze sa tanan nga mga basic necessities sa mga lugar sa Pungsod nga napiktuhan sang mga nagligad nga mga bagyo nga si Maymay kag si Inday subong man sang habagat kag ang naga-exister pa karon nga dry spell sa pila ka parte sang Pilipinas. Sa Mindanao to ya, suspended ang mga klase, hindi bangod sa baha or sa ulan, bangod sa kataas nga heat index, nagkalabot ang 43-44 degrees Celsius. beautiful set naman in the Baclayan gituod nga kalibutan ang Mindanao. Kalagip sa mga lugar nga epektibo na ang price free sa bugos nga probinsya sang Pampanga bangod sa igo sang habagat, samtang ang bugos naman nga probinsya sang Cavite, Banwa sang Montalban sa Rizal, probinsya sang Pangasinan, Dagupan City kag Mangaldan, Pangasinan, nag-exister man ang price freeze bangod sa habagat kag Bagyo nga si Maymay. Ginpatuman naman ang price freeze sa Pututan, Iloilo. May price freeze, no? Sa Pututan, Iloilo. Probinsya sang Sambuanga, Sibugay. Banwa sang Imelda, kag Diplahan. Bangod sa Southwest Monsoon, kag Bagyo nga si Inday. Pututan lang yung apektado sa aton. Pututan lang yung may price freeze. Ang dry spell naman na rason galing ang ginapatuman ang price freeze sa Cordon, Isabela, sa idalong sa Republic Act number 7581 o ng Price Act, sakop sang price freeze sa mga basic necessities, ang presyo sang bugas, karne, mais, isda, utan, prutas, canned fish, kagiban pa ng mga marine products, matinlo nga tubig, processed milk, locally manufactured instant noodles, kape, asin, laundry soap, kag detergents, kag kandila. Pwerte damo ba? Tinutuyo nga masiguro nga istable ang presyo sa mga balaklon kag masiguro man nga hindi mabusaran ang kag epektibo ini sa sulod sang sisinta ka adlaw o kunduha ka bulan. Taraso ka nga bata nga, kurukadlaw ka, price, gani binipisyo ini sa mga apektado sang kalamidad. Kay wais ang pagsaka sang presyo sa mga basic necessities, mga backlon nga napangminso na ratagina. Kaya damo na gaulubo subong, sa bill pa lang sang kurente subong gaulubo. Okay, ang aton sining kwan, aton sining nga supply sang kuryente dito sa Visayas, kulang gihapon. Pero ay kita't batia sa Department of Energy. Ang Viber Group sang Department of Energy sa Western Visayas. Why? Nabatia pila na kasimana. Why? Git batia ang Department of Energy. Anong plano niya sa energy crisis ngayon diri sa Visayas, mga kasama? Gabalakuon ang mga pumuloyo sa Visayas. Lakip na kita diri sa Iloilo. Sang duha, tag duha, tub-tub tatlo kaadlaw, nga brownout kada adlaw. Bangod, kulang ang supply sang kuryente sa Visayas kay naghurugampal ang mga power plants, mga power producing company. So ay na sila ga-generate power, patay sila. Sa kung ano nga rason, sila kag sila langgid ang nakahibalo or basi pati man ang Department of Energy. Tibangod sina, matalaas na naman ang presyo sang kuryente kada kilowatt hour sa sunod nga billing cycle ta. Di ng gobyerno ta. Aray bala sila dere. Di subong ho, aray gihapon kita mga kasama sa red alert kag yellow alert. Ay, suso. Subong ligom dulom naman da sa party sang haro. Daw kwan sila, no? Ano gani na dang daw ligom dulom eh, no? Ang bulan balaw ay gid bisan isa ka pintok nga kasiga bla. Ligom dulom. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalagan ang palatuntunan ng regapati ang tag sa katinaga sa tiyon nga magkawas na sa imo nga baba. Kasubong na ina sang isa kasumpa ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
9: RMN Palabra di Honor.
5: Karon adlaw sa aton sa ringapag pangalagad mga kasama, Huwebes sa kita, petsa 13 sa bulan sa Agosto tuig 2026, ikaduhan na sining Huwebes ng adlaw sa ikawalong bulan sa tuig sa mga kalayo nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan, paagi sa atong Facebook Live, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kay install ang aton mobile application, DYRI RMN Iloilo, sa TikTok, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, Download lamang kag install ang aton mobile application DYRI RMN Iloilo kag syempre sa inyo tagsa ka mga radio yara kita sa frequency nga 774 kHz.
11: Itakamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN Palabra de Honor.
12: Palabra de Honor.
5: Mga topiko nga pag-istorya natin karong gabi, diri sa aton siling apag pangalagad mga kasama. Malacanang nag-comment na ang tinisa pahayag sa Defense Council sa VP Sara impeachment trial ni Attorney Christine Ferrer nga allowed ang misleading questions sa cross-examination. Siling niya sang nag-object sa Attorney Kapunan, I am a cross, Your Honor. Oh, gani, cross ka, pero hindi pwede ang misleading question. They are allowed, Your Honor. Titapos sambal ni Attorney Sheila Season pagtakop sa day 15 sa impeachment trial sang kahapon ni adlaw. Wala ko nung naghambal sina si Attorney Ferrer. Lain ko nung ginatumod ni Attorney Ferrer. Inaano ni man, lain ang mga talihingata, lain aton mga palamatinan. Katagin sa pagsabat ni Attorney Ferrer, pagsiling ni Attorney Kapunan, misleading question is not allowed sa cross-examination, Your Honor. They are allowed, Your Honor. Ang inang sabat niya dayon, pagkatapos si Attorney Kapunan, nga daw lula niya na lang mga kasama, sinabat niya na dayon. Tapos ang bali Attorney Season, Sheila Season, ang lead defense counsel, hindi ko na amo nang ginamin ni Attorney Ferrer. Te istoryahan ta na karon na mga kasama daw ano gid bala kabugat no kay may iban nga mga nagpagwa sang opinion mga kasama no especially ang defense at syempre i brush off nila ining testimonya ni Silene Del Campo no siling nila wa man bugat gid hindi man nakapikto gid pero may pila naman ka mga abogado nga naghambal siling nila baskog na ni. Pwede na di ma-config si BP Sara diri kay very clear nga may misuse ang intelligence fund. No? Gingasto niya ang intelligence fund sa bagay nga hindi dapat pagagastuhan.
12: RMN, Palabra de Honor.
5: So matag na! Hambal sa iba na nung matag, kinahanglan na nanay mapakita mo nga may matestify nga indeed inang gingastuhan hindi part sa intelligence gathering. Ati, ma-istorya ta karon sa isa kabugado para ma-athagan kita mga kasama anong but silingon bala sini. No? Kag ining iban pa nga mga statement mga kasama pareho sa pag-file sa grave threat kay BP Sara. Damo nagahambal nga mga abogado nakita naton sili nila kanina. That is a forum shopping. Double jeopardy.
12: RMN. Palabra de Honor.
5: Sulod bala ina sa forum shopping or double jeopardy. Kaya tiga pangatubang na impeachment trial si BP Sara bangod sa grave threats mo. Tapos filean mo pa yun sa kaso nga grave threat sa RTC. Sige, istoryahan ta na karon. Upod kay Attorney Jeremy Moreno.
12: RMN, Palabra de Honor.
5: Sa balita lokal, first Iloilo Mice Vendors Exposition or Exposition sa Mega World sa Mandurriao, ginbuksa na. Ibigto sang mice or meeting, incentives, conferences and exhibition sa ekonomiya sang syudad sang Iloilo, ginakilala gid ni Mayor Ray Satreña. Siyempre, kadako ang bagay sila.
12: RMN, Palabra de Honor.
5: Basta may mga event, may mga okasyon, gahulag na ekonomiya ta. Kahulagan ni ekonomiya nato nyo ay event, no? Parehas na kagina, gunti, namertly kita statoys, pero ikaw ay kaya ris. Pagkita ka to ni Maninoy mo, Hector. Siya din na si Rajuman Riz ito. Do, nagkwa naman to, naghingalit. Ito, birthday ni Ma'am Maricho Espinosa, no? Ang BIR RDO number 72 Revenue District Officer no dito sa Roha City kag sa Capiz pero ti ang nagpakaon sa aton syempre ang tatoy. Happy happy birthday gid no kay Ma'am Maricho Espinosa ang RDO 72 Revenue District Officer dito sa Capiz ato siya toya mo ato siya sa Roha mga kasama no. Si Toto Hector Espinosa lang sa Tatoy Manukan ang nag-treat kagaina sa aton mga kasama. Sa Tatoy lang gani, no? mga kasama, uling uling lang sa tattoos, perti kinamo damo sang uling ginakinangla nila kadadlaw. Mandamo ginasugba. Tigaulang na ekonomiya ta, no? Sa suwa pa lang, gaulang na ekonomiya, manugsuha. Buhi na sa tattoos. Gabaligya tanglad, gabaligya sambag. Ti ginagamit ang sambag, dahon lang. Ginagamit sa lechon. Buhi na. Isang dahon ka saging, baligya ka. Buhi na. Tayhan pa ning mga meetings ngayon eh, mga incentives, mga conferences, kag mga exhibition, mga kasama. Dako kayo eh, no? Tama kon mo to nagligad ang National Assembly sang PCL, Philippine Councilors League, 5,000 plus ka mga konsyal ari de. May mga kwarta na, bisan magurugasto lang to sila taga Juro Gismil, Gismil times 5,000, mga kasama.

0: no? May mga basketball arena ka, may mga sports complex ka para maka-invite ka sa mga conferences, mga meetings, no, mga exhibition, mga kasama. Siyempre, nag-hotel mo eh. RML, palabra di honor. Lalang paistaron mo na cross kamalig mga bisita mo, klulo ay slamok na. RML, palabra di honor. Proposed Sunset Boulevard car-free Sunday sa ordinance ni Councilor Miguel Trinya, si Pedalo Manay sa dry run. Tistingan. O tali, hindi man major route na mga kasama ang Sunset Boulevard. Lalakturan mala na sa mga nagakadto sa kwan. Sa Uton, halin diri sa syudad, or halin sa Uton, or Mandoriao, pakadto diri, pwede ka pang lakto da. Kahit kung gisa, mag-agi ka sa Antique Iloilo National Road mga kasama, medyo ma-traffic. Kung mag-agi ka man to, halin ka sa Pacquiao, mag-agi ka naman to sa Mandoriao Market. And plaza, gisa nag-clog man da ang traffic, may kalahunan, no? Te manglaktod ka di sa Sunset Boulevard. Dito hindi man gid gamay mala nag-aagi mga kasama kag kon weekend, Sabado, Domingo, perti ka damo tawo da, Biyernes, no? Te ko magkala side swipe na da karon ng mga nagabarligya kang nagaralagaw-lagaw, problema na naman kag sala na naman sang syudad. Palabra di honor. Eh para magulang man ekonomiya o may burubligya na mga kasama at mga weekend, hindi man sako ang traffic flow, vehicular traffic flow dira mga kasama. Babaligya on ta mga gusto magbaligya. RML, palabra di honor. Dirigan isa Molo Mansion sininga weekend o, daw halin buwas hasta Domingo, may yara sang mga kiosko-kiosko nga gin-allow dira ang magburubligya. Okay, may event mga kasama at ang mga enterprising naton yung mga kauturan, mga business-minded naton yung mga kauturan, eh, may tatlo kadlaw ng oportunidad nga makanegosyo. RML, palabra di honor. Governor Toto Defensor, Loyag nga Patindogan sa Teen Center, Santanan Cinema Secondary School sa probinsya sang Iloilo, bago matapos siya sininga termino sa 2028. Inikasunod sang kompirmasyon nga Patindogan na sang Teen Center, ang Trangka Integrated School sa Masin, nga gin kadtuan sa to sang RMN, kag gindonaran sang mga libro mga kasama dito, nakitang ila sitwasyon na palabot sa opisina sang gobernador, kag karon ara na patindugo na ang Teen Center mga kasama. Anila o PNP na tumod ng isa sa riding in tandem nga nagluthang patay sa lalaki nga matin kontani isang hearing. Ginapahayag nga hindi related ang mga suspitsado sa biktima kaginapatihan gid kompirmado nga gun for hire suno sa hepe sang Anila o PNP. Duha ka mga minor di edad na ginaway kagabi sa Tinda La Paz gin-refer na sa barangay. Guardia naman sang Pasig City National High School, ginaristo sang pulis matapos anumbag kagintayaan sang armas luthang ang isa ka estudyante. RML, palabra di honor. Provincial government jara na sa disaster mode bangod sa epekto sang red stripe soft scale insect nga nagaigo sa mga kampo sang tubo. Duha katulog na lang fishing tournament na catch and release sa isda nga 250 grams and below. Kasunod sina, may patigayunon magkita nga tree planting activity ang RMN Broadcast Tree buwas naman nga adlaw. May inisyatibo sang RMN bilang pagulikid sa aton sining environment, fondasyon kag investment para sa palaabuton.
1: Sa tao nga may huya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Radyo Man Henry Aspera Lumawan.
0: Nagaburo bisyo ang audio naton sa Facebook, no? Lihog gabi check Radyo Man Jubal, pati nga aton sining mga apps da, kag ang YouTube naton, kag iban pang mga social media accounts. Nagreklamo din aton yung mga estudyante, do, hindi sila kabalti, sila mistro.
1: RML, palabra di honor.
0: Okay, don't worry mga students, no? Mga estudyante, hindi magkabalaka. Kay paubra naton ina sa aton assistant professor.
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, hamon yung mga topiko ta karong agabi diri sa aton siling apag pangalagad mga kasama gindulong kag ginbuylogan didi kabahin sa aton apalatunturan sa Klinika D3 payo. Ang extra virgin coconut oil nga may vitamin D3, kay man adlaw-adlaw ang lawas na itong ginabira ini sa madamo o mga toxins bangod sa unhealthy nga lifestyle, mga kagaw kag viruses nga nagapuyo sa aton sining lawas. Ginaguba sa toxins.

0: sa atong sining organ, sila binang ata itinae kag kidneys, giraguba man sa mga toxin sa mga hormones sa atong lawas, garagapahulag sa atong metabolismo. Agud matinloan sang toxin sa atong sining lawas, makabuligid ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil. Para sa lawas nga matinlo sa sulod kag malayo sa mga toxins, magtumar sang D3 Bio adlaw-adlaw. Ang parmasya sa sulod sang isa ka kapsula. Subong man, DTX-500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap na unang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas mga kasama. Likawan ang sarcoma, kaiban pa nga sa isang cancer, mag-DTX-500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ng DTX-500, agun mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols ngalin sa DSE sa DTX-500 batok sa pag-develop sa cancer. Ang Mighty C, isa naman ka-alkaline nga vitamin C, kampiyon ng immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patchon. Ang magubang ang selula sa lawas paagi sa apoptosis, antes maman ini mag-mutate kag mangin canceros. Ganin din na maghulat pa ang magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon, DTX-500 kag Mighty C, adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine, ganin pa masyarilang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miyagaw, sa San Jose, kag Gulasi, Antique, kag Sara, Iloilo.
1: Palabra di honor.
2: RMN News, panahon.
0: Yari anay pinagkauling ang dalagan sa panahon, alin sa atong pag-asa, Iloilo, Garage Man, Rolly Cuenca. Kamusta nga itong sininga, chimpo, subong mga kasama? May low pressure bala ila kita? May nagpadulong bala nga bagyo sa atong pungsod? Garage Man, Rolly, mayong gabi, si Garage Man Henry sa RMN, Iloilo.
3: Yes sir, mayong gabi sir, kag sa atong man nga mga tagpalamati. Ang manatong latest sa update sa subong adlaw, August 13, year 2026. Sa karon bisan kita ka low pressure area nga ginamonitor sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli naton ini siya na si Plataan 1740 kilometers sa east of extreme northern Luzon. Ang ini nga low pressure area may mataas nga chance nga magdevelop sa isa ka bagyo apang base sa aton nga latest monitoring manubo naman ang chance nga magsulod pa siya sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Wala ini siya sang direktang epekto sa naman nga bahin sang pungsod naton apang ining southwest monsoon or habagat ang nag-epekto sa Luzon. Dili sa itong sa Western Visayas, so generally maka-experience siya kata sa magulugaluman nga kalangitan kag may mga isolated yung mga pagulan-ulan pagpangilat pa nag-uob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tugtob sa mabas kag aton nga hangin gikan na bagatan wa katungdan, magadala ini sila sang kasarangan tugtob sa mabalod yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton nagtunod dala sa east 9 magabutlak ini siya alas 5:40 buwas sa aga. Kagaman natin ang latest weather update, talindi sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
0: Karajuman Rolly, ano yung nagkatabo dito sa Mindanao? Sa report kagayin na to sa mga RMN station sa Mindanao, Iligan, Butuan, Cagayan de Oro, bisan sa mga Surigao del Sorto, sa mga Bislig, may mga cancellation of classes sila to, kay perte kainit yata, taas ang heat index. No? Abi ko, apektado sila to sa abagat, Karajuman Rolly.
3: Walang habagat sir sa Luzon na subong sir no ang habagat nato no kag medyo nagasaka no and sa Mindanao sa karon sir medyo nagtaas ang heat index nila kay ang habagat naton more on concentrated sa Luzon kag sa Visayas so sa ilat o is medyo mainit ang panahon.
0: So do baliwa ito yung mga panganod sa ila dire ang mga panganod sa ato nagsaka sa Visayas kag sa Luzon so amo na nga hawan-hawan kahawaan nila to pertik init-init.
3: Yes sir, so do pares na sir nga nagtagilinit sila no kaya for the previous days ang mga pag-ulan naton concentrated sa mataas na portion no. So sa Mindanao, ang mga pag-ulan sa ilato sir mga isolated yung mga localized thunderstorm.
0: Naglain ang ila sinikon sa mga time zone pala ini ila time zone to ya no. Sa Luzon iag binagyo diri sa Visayas ginulan dito ya sa Mindanao grabe nga init no. Hindi mo naging mapaktan talaga sa panahon Karajuman Rolly no.
3: Yes sir, so mo nga advice kita no nga mag-monitor gid always sa weather update nato no nga mangin na updated man kita sa mangin panahon naton sa sunod nga mga inadlaw.
0: All right, with that Karajuman Rolly Cuenca sa pag-asa Iloilo, madamo salamat, mayong gabi dira sa inyo sir sa pag-asa Iloilo.
3: Yes sir, thank you kag mayong gabi man sir.
2: RMN News, panahon.
0: Ang mga klase ito sa Mindanao, sa kagina sa aga, batian nyo sa RMN Network News, report sa RMN Butuan, RMN Surigao, RMN Cagayan de Oro, RMN Iligan. Northern Mindanao ini mga kasama, Caraga, kag Region 10. Canceled ang mga klase. Iya mo kay partikinit init ang forecasted heat index sa ibang tong mga area, labot sa tag 43, 44, 42 degrees Celsius. Sir ko watan irony no nga direya sa aton ginulan kita nagbinaha ganit ang mga kasama no sa Luzon gabi nagyo. Sa Mindanao ya init-init. Although nga sang nagligad lang tong mga sinimana, pwerte man ang inulan tong binaha. Tapos amula na kadali mga kasama, mabaga na siya dayon, yung perfect init-init dayon. Indeed, very abnormal ang dalagan sang panahon mga kasama.
2: RML, palabra di honor.
0: Gendolong ang inbaylugan, iling bahin sa atong apag pangalagad sang life extension vitamin D3, the doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Ang regular nga supplementation sa life extension vitamin D3 highly recommended para makahatag sa dugang nga proteksyon sa atong immune health batok sa threats sang kon anuman nga variants ang pandemya o kon epidemya. Life extension vitamin D3, the doctors recommended vitamin D3 100% gin manufacture sa US, standalone kag potent vitamin D3 product nga gina-prescribe sang life extension medical doctors mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Gimaras. Subong man, Vita D plus coffee mix. Nagbalik lang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahilawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Inangkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakapika bisan tungang gabi. Ini ang Vita D plus coffee mix. Your number one coffee choice fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
2: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Kahapon na mga kasama sa day 15 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte gin presentar ang testigo nga auditor sang COA, Commission on Audit mga kasama sa COA ICFAO Intelligence. ICFAO stands for Intelligence and Confidential Fund Audit Unit, no? Unit siya. Pero iban ginahambal man nilang office, no, ICFAO. Pero sa pag-intindi ko, unit mga kasama, no? Nga amo nag-audit sa mga intelligence and confidential funds sa nanay tuwing amahin siya sa gobyerno, pati sa presidente, kagsubong man sa vice president. No? Nag-testify ito si Silene May Del Campo, mga kasama, nga may findings gid siya, no? Nga ang ginkantuan niya sa confidential funds, mga appreciation night, exploration meetings, Christmas activities, no? That is why 90% of the confidential kay intelligence fund sang vice president ginapauli kay hindi ma-justify ang paggasto niya, no? Wala ma-support sa nagakaigo nga resibo.
2: RML, palabra di honor.
0: Ginabali wala ini sang defense, pero sa prosecution hambal nila mabugat ini. Sa pananaw sang isa ka practicing lawyer, mga kasama, legal expert kag professor sa College of Law sa University of San Agustin, maging kaupod naton si Attorney Jeremy Moreno sang Eduardo T. Reyes III Law Office, senior associate siya mga kasama. Attorney Jeremy Moreno, mayong gabi liwat and welcome again there is RMN Iloilo, attorney.
1: Sir, good evening kag thank you liwat sa pag-invite mo sa akong sa mga program.
0: Yeah, thank you man sa imo sining oras kag pasensya gid kagabi kay may klase gid ikaw no. Ara ka pa sa imo sining class. Tingala ko sining ko hindi online si attorney sining ko basi nagatutok siya sa impeachment. No? Anyway, siguro na pamatian mo man kag na-review mo na ang cross examination kahapon no. Kag mga interjection sa mga senators sa kay Silene Del Campo ang COA state auditor sa COA ICFAO nga nag-audit sa intelligence kag confidential funds sang vice president. Anong imo sining assessment or evaluation sa bugat sa iya sining testimonya attorney Moreno?
1: Well, kung lantawon naton siguro taga-andas ang perspective ang pag-testify or pag-present sang sining witness. Regarding sa pag-analyze ang mga documents or special acknowledgement receipts nga gin-issue sang Office of the Vice President, no? We can consider the witness as an expert witness because ang iya expertise is really to audit, and she's connected with the agency who issued the joint circular. That determines what could be the appropriate acknowledgement receipt. How should it what should it contain? No, anong uno dyan sina dapat. So kumbaga lang tawo nato ng witness nga expert witness, and therefore ang iya opinion would really matter as to how she would interpret the joint circular, and ang iya interpretation sang gin state sa mga documents ng office of the vice president. So sa iyang opinion by and large, ang ARs nga gin-present sang vice president, office of the vice president to prove or to support the or justify the expenses on the confidential funds are improper, no? Hindi siya appropriately supported by these documents that led their office to issue a notice of disallowance. So kung ako maglantaw, evidentially wise, tama kabugat sang testimony ni Ms. Del Campo. And ang iyang testimony would bear into how the acknowledgement receipts would later be appreciated by the senator judges. Kung amoning opinion ni Del Campo, it would appear nga misappropriated gid ang confidential funds. Pero we will see also kung ano man ang evidence, sino man ang witness ang ipatestify sang defense, maybe to counter ang testimony ni Ms. Aileen Del Campo, and let us see, no, kung paano man nila i-justify ang allegation stated dito sa acknowledgement receipts nga gin audit ni Ms. Del Campo.
0: Okay, i-follow up ko na attorney, no, sa imo sini nga paglantaw kwan saya expert witness, no. Pero may gin question dito si attorney Christian Ferrer sa defense about sa something like hindi ko lang makuha gid ang exact nga wordings, no. Pero something like nga daw gin pamangkot niya si Del Campo kon bala may experience siya sa intelligence gathering or kahibalo siya, may idea siya about intelligence, kon siya bala makahambal nga intelligence work ini o kon hindi. Di, siyempre kay auditor siya, no? Hindi siya intelligence officer, hindi siya, wala siya background sa military or sa police or sa law enforcement. Ang sabat niya, on the negative, no? Which bagay nga gin propagate sa defense, ngati wala sang expertise si Del Campo sa pag-identify or sa paghambal kung bala intelligence or hindi intelligence matter ina. Anong yes. Comment mo da, attorney?
1: Yes, that's a strong point on the part of the defense, Sir Henry, because kung hindi mo ma-discredit ang finding niya, syempre para sa opinion niya, those are not sufficient to justify the use of confidential funds. Ang best approach ng defense is to question the very credibility of the witness. Ang credibility niya to give the opinion that those expenses are not proper. So it's a good choice on the part of the defense to attack that. Ang concern ng naton dira is the job of Ms. Del Campo really about determining what is an intelligence matter or not, no? So kung ako maglantaw, balikan na lang naton kung anong joint circular and kung anong ginhambal sa joint circular, was it properly applied by Ms. Del Campo sa iya pag-audit sa mga acknowledgement receipts? So, that could be the crucial part nga pwede i-build as ang prosecution. Pero, it is also a strong point for attack on the part of the defense. Ngati, si Ms. Del Campo does not have any knowledge about intelligence matters. So, how would she know if the expenses would really be inappropriate? Because wala siya kabalo kung paano mag-gather sa intelligence. When can intelligence be considered justified for the use of confidential funds, so on and so forth. So it will depend on which point ang ma-highlight sa impeachment trial. Is it the finding based on the joint circular, which muna I think ang ginatumbok sa prosecution? Or ang punto sa defense nga in fact, several points gin raise nila, wala man sang penalty dala sa circular, and si Ms. Del Campo is not competent to say what is a proper use of confidential funds or not? Anong meaning sang success? Ang definition sang proper nga ma-justify ang use ang funds, no? So, dira ang ilang ang point of view, no? And point of attack. So, we will see how the judges would appreciate these two points. Sir Henry.
0: Kag gindugangan pa ina ni Senator Aimee Marcos sa pag insist, no? Sa kay Del Campo nga ang ilang nga dapat nga ginabasihan kay do may statement si Del Campo nga ginabasihan nila mga official documents lang, no? Yes. Reliable nga mga documents pero hambal ni Senator Aimee Siliati nga ang ginbasihan ninyo ang transcript, no? Sa mga testimonya sa House hearing involving sang special disbursing officers, no? Nga gin factor ninyo sa kuwa audit, no? So anong lantaw mo da attorney? Do may bugat ina or daw immaterial man?
1: Yes, may bugat na niya because it may produce an I would say no sa trial, it may produce contradictory statements on the part of the witness because if she would say nga the official documents lang gina-consider niya or official documents which are considered reliable and therefore official.
0: Ang term ni attorney kwan standard documents nga gin-submit sa mga agencies during the audit process, correct. No? So siling yes. Ati hindi niya standard kuno ang mga transcript.
1: Yes, no. Kay gina-point out to ni Senator Marcos, ti ini siya hindi man siya usually ginabasihan sa normal conduct of audit. Why did you include this in your audit of the OVP's use of confidential funds? So that is something nga ti ginambal man niya ni Del Campo nga ti gin-consider niya lang and gin-approve man sa superior officers niya. So maybe ang pagportray sina dira dapat is naglead lang siya to conduct a more thorough audit because of the statements during that hearing. Pero it still casts a shadow because what is the standard really that was followed? Was really the standard followed in our particular audit or she did so only because of some ill motive or may purpose kasi siya nga ipindaw ng vice president. Pwede na nga i-point out ni, actually, amo nang gina-point out ni defense nga an even the line of questioning of Senator Marcos, nga ti, basi ginhungod yung iya nga ipindaw niya ng OVP because there were some deviations in the SOP in the conduct of audit. So this cannot just be considered man nga immaterial and the judges may also factor this in when they determine sang bugat sang testimonya ni Del Campo.
0: Pero ay tumasabat abi sang husto ni Del Campo nga during the house hearing actually ato siya to personally attorney. Presence siya no tani ingin sabat niya ti because I was there. I heard this kwan di ba? Galing daw siguro na overwhelmed lang siya kag may ang tawag nila ano na brain fog no kung gisa sa kadamo-damo sang gina process ni mga information daw iawan ka nakalaghap kon anong naming information ni isabat attorney.
1: Yes okay syempre ti gin limit lang sa question about the use of the transcripts sa house hearing so do automatic para sa gin defend na lang no wala na siya siguro nakaisip nga ti it is own personal knowledge that was also used as a basis for audit. So, but at any rate, no, ang house hearing would also affect the way the result was arrived sa iyang audit. Kasi may mga statements dito nga ginagamit nila as basis nga whether correct ang acknowledgement or ang expenses based man dito sa or vis-a-vis dito sa mga figures again mentioned ni Ms. Acosta dito man sa hearing sa house.
0: Pero kung lang taon tabi generally attorney no sa imo sininga assessment no may iban nga mga opinion ako sa mga abogadong nabatian no sa mga interview sa RMNDCXL dito sa Manila nga nagahambal nga tama ka strong kuno ining testimonya yes. Ni Del Campo kag may iban nga mga nagahatag opinion nga mga lawyers nga sa ilang pag-analyze kag pag-evaluate dire pa lang daw maathag kuno nga mayara gid sang pag-misuse no yes. Kaya mo nang accusation no sa article of impeachment misuse of confidential funds sang vice president sa imo yabi nga appreciation attorney anong imo sini nga paglantaw.
1: Yes, sa akong pag-observe sa entire testimony ni Del Campo and the other witness no sang last week on this article alone, I think evidence-wise, kung putting aside politics lang, I think they could secure a conviction because ang pag audit nila enjoys presumption of regularity. This was never questioned, no? This was there was no evidence, although we have to hear the evidence from the defense, but the very findings of COA is clear and convincing evidence nga there was misuse because kita nakalanta man kung paano nila gi-prepare ang acknowledgement receipts. Paano nila gin-explain sa COA ang mga periods when the amounts were used and even the very use of the fictitious names, no, does not appear to be in consonance with the Joint Circular 2015. And at the same time, ang pag-explain nila mismo sa COA about the use of the confidential funds, even outside sa aton analysis, the explanation given by OVP to COA does not seem to jive, no? Does not seem to abide with the Joint Circular. And ang pag-prepare nila mismo, wala nag-a-follow sa Joint Circular. So, if this happens, because confidential funds are so flexible in terms of being utilized, and if we do not know how this was exactly utilized, then there could be no other conclusion other than that it was used for some personal purpose. So, sa testimony pa lang sa COA auditors, it would already appear na there was apparent misuse. We will have to wait though kung ano man yang depensa ni defense, no, aside sa cross examination that I have found insufficient to debunk the testimony of the witnesses. Pero we also have to wait pa man kung ano nga counter evidence ang i-present nila, no. Manotice mo gani Sir Henry ang pag-resort nila into technicality in terms of comparison of documents which later on ginagamit ng galing nila ang documents ng prosecution. So these matters would not be resorted to if there are strong evidence to counter the substantive issues on this article. Pero kahit it would appear that they're resorting to technicalities, then I would say nga medyo takilid sa amoning article ang Vice President in terms of evidentiary values ang testimony sa two witnesses.
0: Oh, hindi na kinahanglan na attorney kay may iba nga naghahambal nga mas maayo pagid, no? Kung may mapakita nga mas bakod pagid, no? Kung may mapakita ang prosecution or may ma-present nga witness, nga masiling siya, ako, isa ako sa, kwan, sa recipient nila, no? Pero wa ida ang alan ko, no? Do something, kinahanglan pa nga mag-present or mangita sang witness nila nga makapamatuod gid nga, Ako na si Mary Grace Piatos pero wa kuya kabaton sa kwarta nga na attorney.
1: Yes, actually it's a double edged sword man Sir Henry because the possibilities could be first pwede nga may persons nga gintagaan sa confidential fund but I'm very sure none of them will testify because they would put their names and their identities in danger. Kahit kung ang ilang mga intelligence operations involve some matters involving national security, then I'm sure they will not testify. Kadwa nga possibility, if the court would ask for a witness, then on the other hand, kung fictitious ang names, kag there were really no persons na naka-receive sang funds, then we will be asking for an evidence that does not exist. So kung ako maglantaw, the testimonies of these two auditors would be sufficient to establish proof of the allegations under Article 1. Ang style, however, sa defense, which I will also adopt, is that I will portray the situation as if there is a missing link. The missing link would be those people na gina-allege na natagaan, but they are not here. They cannot be presented, or they were not presented, and therefore, we would not know kung nakabatong giban sila or not. Possibility, ma-present ang defense ang witness nga nakabatong giban siya sa amount nga he really gathered. So that would counterweight the evidence nga gin-present ni prosecution sa buong. Pero I would say nga hindi indispensable ang testimony sang mga confidential informants to justify that or to support the allegation that there was misuse of the confidential funds by the OVP.
0: Okay. Last na lang, attorney, ining parte sa kaso nga grave threats nga gina-files ang DOJ kontra kay Vice President Sara Duterte. May iba nga mga abogado nga naghambal nga do forum shopping ini, no? Or ano na, do double jeopardy. Kiti, nagpangatubang na siya sa impeachment trial nga afailan pa siya sa kaso nga grave threats. Kagkadugay naman sa itong kaso, no? Nga subong lang nag-file, attorney.
1: Well, ang double jeopardy sa layo nato, nag-attach ni siya kung may previous case ka nga criminal man and either na convict ka or na acquit. So, hindi ka na pwede maakusahan liwat sang pareho nga kaso, no, sa korte. Pero sa dire abi, ang impeachment trial hindi man siya criminal case. It's a sui generis case nga ang purpose niya lang nga is to remove a sitting impeachable official from the position. It does not actually impose other penalty aside, no, from the removal from office. So dere, my submission is that hindi siya double jeopardy because hindi man niya criminal ang impeachment trial while ang grave threats na i-file sa DOJ is criminal. So hindi mag-apply ang elements of double jeopardy sa kaso ni Vice President. But of course, we cannot prevent ourselves from thinking sang motive to file it at the same time nga naga-trial man and sa impeachment trial and the same matter was taken up during the impeachment trial. So we can of course suspect what is the motive of filing this case against the Vice President.
0: How about forum shopping, attorney? Hindi man siya forum shopping.
1: I would say hindi man siya forum shopping in the sense that ang forum shopping usually involves judicial cases or ordinary civil cases. Ang sui generis, ang impeachment trial labi is hindi man siya civil case. It's a sui generis case, it's a class of its own. So hindi man siya mag-apply ang mga elemento nga ma-prevent nga ma-charge si Vice President before the DOJ kasi si DOJ ya i-determine yung criminal liability ni Vice President. Si impeachment trial ya yung i-determine niya ang issue of whether she violated the Constitution and therefore she should be removed from office. Wala sang criminal penalty iya sa impeachment trial. So I would say nga wala man sang forum shopping kung amo ni ang case against kay Vice President.
0: Okay, may gin-file si Vice President Sara Duterte nga motion to quash, no? Ginapabasura niya ining grave threats. Anong imo paglantaw, dira attorney?
1: Well, wala tonta kung paano mag-decide di ang prosecutor's office, no? Kasi ara ni siya sa prosecutor's office, National Prosecution Service. Remedy man ni siya nga available kay Vice President. So, tama man ko ako mag-advise, tama man nga mo nang i-resort yung remedy. But again, depende na sa pag-appreciate ni NPS whether he would consider ang pending case sa impeachment court as already the case that would supposedly cover the grave threats issue or pwede niya man i-dismiss the ambalo niya nga lain man niya ang amon nga jurisdiction, lain man yang jurisdiction sang Senate Impeachment Court. So, we will have to wait paano nila i-explain ang ilang decision.
0: Diyan mo tong imong explanation, attorney, no? Kung nasundon tong isa mo ka-explanation, hindi man ni forum shopping, hindi man double jeopardy, ito hindi siya ma-quash, no? Pero yes, magpati ang prosecutor nga DCC forum shopping or double jeopardy, ito i-quash niya, attorney, no?
1: Correct. Oh. Depende kung paano niya na-justify ang iya pag-dismiss or pag-grant man sa iyang motion. And sa issue nga nabi, kung ako maglantaw, pwede sila iya mag-proceed dungan. Kiti yung impeachment trial, iya lain man nga korte, lain man nga issue. Ang sa prosecutor's office, lain man niya nga issue. Criminal man siya iya.
0: Criminal,
1: so,
0: no?
1: Pwede sila mag, yes. Kag lastly, Sir Henry, no, basi magtuwa man ang issue, is the Vice President also immune, no? From suit during her term in office, just like the president, no? Many sa aton nga mga juries and legal scholars nagasiling nga wala na extend ang immunity nga ginahatag sa president sa office of the vice president. That's why nga na-file ng case against sa iya. So it is also may nga the immunity from suit for the president does not extend to the vice president.
0: Ah, okay. Hindi kay ang ginargyo sang iban nga kung impeachable official ka, but silingon may immunity from suit ka.
1: However, ang issue sa impeachment, ang issue din sa pag-charge ng criminal case is that whether you would be held criminally liable, no? Wala man niya ang issue, however, of removal from office. Ang sa impeachment iya, it's merely removal from office and it will not even prevent you from being charged of subsequent civil or criminal or administrative cases kung ma-convict ka man sa impeachment trial. And if ma-acquit ka, it will not also prevent them from filing the same kinds of cases. So, I would say nga, pwede siya nga mag-prosper. Depende na galing sa pag-appreciate ni Prosecutor Nathan.
0: Okay. With that, Attorney Jeremy Moreno, thank you, Gid, sa oras mo diri sa RMN. Mayong gabi sa imo, Attorney.
1: Thank you, Gid, Sir Henry. Kag, thank you sa pag-accommodate. Wala ko naka-attend kagapon. Kag mayong gabi.
0: Okay lang. Ayun nga daw mobile kagali, no?
1: Yes.
0: Okay, thank sige. Again. Thank you again. Thank you again, Attorney. Appreciate you, Sini.
2: Okay. RMN, Palabra di Honor.
0: Ka-travel gali si Attorney Moreno, no? Ma-kwanta nita, ma-video tanita siya mga kasama, video interview, no? Galing kay ka-travel gali siya, Domingo Mabudlay, ang iya sini nga signal. So, phone pats lang kita mga kasama, no? Si Attorney Jeremy Moreno, isa ka legal expert, professor sa College of Law sa University of San Agustin, kag senior associate sa Eduardo T. Reyes III Law Office mga kasama.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: So para sa iya, enough na, no? Bastante na ang testimonya ni Roderick Wamil kag ni Sailin Del Campo nga mayara sang misuse to prove nga may misuse sang confidential funds si Vice President Sara Duterte, no? Bastante na, although ang special disbursing officer, no, nalipat ko mamangkot ni ka Attorney Moreno. Next week amo ning i-present, no, ang duha ka disbursing officer sa Office of the Vice President, si Gina Acosta, kag sa Office of the Vice President ang iyang SDO si Rene Pajarda. No, si lagi na nagawidraw sang kwarta. So dire na ni mabalahan kay sino ni lagi panghatag. Ang ining pagpareceive niya sa isa lang kaadlaw, pagpareceive nila sa isa lang kaadlaw sa sining mga rewards kag mga beneficiaries or ginkantuan sa mga kwarta nga ini sa ila liquidation, sila man gid bala personally ang nagpareceive. Na dira na magkalabistuhan ay dahil.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Pero yari na resulta sa istel naton sa probinsya sang Iloilo, upod kay Rajoman Mon Kapalihan.
4: Probinsya sang Iloilo, yari na natin sining resulta sang istel subong gabi. Agosto 13, 2026, sa second draw kita, alas 8 sa gabi. Atan sining first winning number sa subong gabi. Sa atan sining mga tumalaya, Rajoman Henry, first winning number, numero 4, number 4. Second winning number, numero 10, number 10. Atong sininga document sa buong gabi, Sir Ryan Abilino. Atong sininga operation specialist, Jerlyn Chris Arguillas. Esther representative naton, Mr. Glenn Sunyo. Third winning number para sa buong gabi, iyari na. Numero 28. Ipag po natin ang numero na kompletos natin sila ng 3 winning number combination.
5: Draw number 1,518, second draw ATM are numbers 4, 10, 28. Kaliwat, numero 4. Jess, sa 28 in exact order.
4: Numero 4. Jess, sa 28. 4, 10 and 28. Ang ating siling registrar si Mr. Ryan Melgar, kapos ang ESD ng mga members, Julie Tabanio, Roman Paris Jr., kay Mabel Gimeroy. Congratulations sa ating siling ng mga winners sa probinsya sang Iloilo kung sa wala papadayon na kita sa pagpaya. Para makabulig kita sa kawang gawa, direkta diri sa STL Draw Courts ng PCS Office ng Eagle Roar Gaming Corporation, Rajoman Monialis Kapalian Tatakarmen.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Rajoman Mon Kapalihan. Resulta sa STL sa probinsya sang Iloilo, 4, Jess, kag 28. So, wow, taas-taas lang gamay sa numero ni Cash Gisley, ba? No? Taas-taas lang gamay, no? Kibyas!
2: RMN, Palabra di Honor.
0: 4, Jess, kag 28. Sa mga nagdawag, congratulations. Sa wala, sige taya lang. Kaya ang inyo taya, nagakadto sa Kawang Gawa.
2: Your deposit the money in the bank. Upod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
0: Gindolo naman kayo boy, lugahan at ikabahin sa ato mga palatuntunan mga kasama sa Super Fiber. Ang premium quality nga colon cleansing product kaginhimo gamit ang nanaisaring nga mautan, prutas, lain-lain nga mga berries, cordyceps mushroom, salt fiber, wheat fiber, and spirulina fiber plus apple pectin. Sigurado ka garantisado nga pagwao niya ang mahigko, nga madugay na nagtiner sa ato nga large intestine, agud maabsorb ang mga nutrients, vitamins, and minerals sa ato nga ginakaon. Sigurado nga bagasulhay ang inyo adlaw-adlaw nga pagpamuhin, kag mapalayo pagkamo sa delikado nga colon, kag stomach cancer. Gani para sa kompleto nga proteksyon sa ato nga tiyan kag kolon, mag-inom sang Super Fiber. Subong man, mga kasama, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod, karagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Magtumar na sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Dukiko Alternative kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo nga lugar. Evergreen Herbal Capsule.
2: RMN Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama, ato niya tingog hiligay noon kag report ni Rajman Marjorie Herbo Miani anilaw PNP na tumod na ining isa ka riding in tandem nga naglutang patay sa isa ka lalaki nga matin kontani isang hearing. 2 minuto sa kaligad sa tak na alas 8 sang gabi.
6: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ronald, ibago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: San Miguel Piliwin Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B-gilayon para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta. Mag-Farex B.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang BBTO. Mag-Farex B araw-araw.
4: TTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48. Taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko. TTX 500. Buntag na o gabi eh.
6: Karang pila na may mo sugar?
5: 136 na lang. Naami, inedyo kayo kong tulog sa TTX 500.
4: TTX 500.
7: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sa 6 kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalanan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tap na unta. Dali na kag magpabakuna sa MRC.
8: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita-ikita sa Mulye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag kong cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak, RMN. And also brought to you by Kapising Pansit Molo, ang pinakamanamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Pare mo to, Cars Display. Nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalia, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
10: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
13: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix Fortified with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
15: Mabakal sa mga butika.
16: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ipin ay Max Alaga.
16: Help stop cavities even before they start while keeping bread fresh with regular use.
17: You need toothpaste for brushing. Para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
16: Max Alaga, Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
17: ECS.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-angaplema. Afford pa.
3: Pantayan, sugod Sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa,
4: Campus Patrol.
5: Campus Patrol, kada Domingo alas 8 tugtob alas 9 sa gabi.
4: Campus Patrol.
5: Mga ganap sa eskwelahan,
3: student views on issues,
5: bed space stories,
3: teacher student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon ng mga Campus Patrollers. Campus Patrol!
6: D3 Bio!
7: O si Karen, kandaan mo isang akon hair fall at hindi manami akon kutis. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Mabalik si Bibi, mas ang makeup na allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako niya allergy.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. TTX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatya ko, ang ako na UTI, kasakit git sa ako niya baywa.
10: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
11: Sa TTX 500.
9: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
11: Subong, kamusta?
9: Okay na, halin sa, nag-take kami sa TTX 500.
6: TTX 500!
12: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-soundtrip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
13: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
14: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
15: Be extraordinary with MX3.
16: Magkano kilo ng karne?
17: 500. Bro! Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Bro! Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
18: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Mele Candiveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
19: Sarap magkasama!
20: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
21: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung kabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Samsung Gold Coffee Mix.
22: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants. Santong Gold Coffee Mix.
15: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
23: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
24: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
0: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Bakit RightMed ang binibili mo?
26: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
25: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
27: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
26: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
28: Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
27: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
29: Agay, nabughat ko. May upod pa kang sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
30: Ang diskarte sa ilong gudira.
31: Rexino Forte!
32: Basta sigbanat sa abat!
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Ang sakit sang ulo. Dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
35: ACS. This newscast is brought to you by Biogesic.
27: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
2: Cellphone Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cisco sa ovary.
3: 3cm na gali.
4: Ini-try ko gininom ang Cellphone Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Gold. Sa mga butika. Cellphone Plus Gold.
5: Uso Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sugod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.

0: 7, 7 malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: GGX 500.
3: Si Erin Grace, paglimutan.
4: Ako, may sakit nga diabetes.
5: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. Sugar.
3: Mabakal lang kamo.
4: Sandetex 500.
3: Namigit ini sa aron nga lawas.
2: GGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
2: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
7: Mga butika.
2: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason ko nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system. Good blood circulation. Kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly.
12: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipinas Under Time, 17 minuto sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
13: RMN, Palabra de Honor.
12: May estudyante nato nga nag-upod karong gabi diri sa atong pagpangalagad si Pare Moto, Cari Cars Display, no? Good evening sa tanan ng mga OFWs abroad. Good evening mga kasama, no? Hambal ni Pare Moto, Cari Cars Display, no? Kap Noel Kapalya, kag Kap or kagawad Arniel Kasipe, sang Barangay Kotsiro Molo, si Kap Ising Villanueva, dira San Jose, South San Jose Molo, sang Kap Ising Pansit Molo, mga kasama. Good evening, Laila Nerbiol. Good evening, Kasmaritalia Mitsilina, present man. Hino Sumagaysay, or Hino Sumagaysay. Good evening, mga karajman. Good evening, Ma'am Mel Gargaran, kagday Laura Sumagaysay, kag Isbi Jopi Celeste. Isbi, kamusta ikaw, Isbi? Ika Silisel Kapada. Good evening, man. Karigaba Richard. Good evening, kay kasama Angelita Gonzalez. Si Imbong Siloberes, may dayad nga gabi. Kasi Sarlita Armada, may dayad mga gabi. Annabel Liabore, good evening. Si Bing Bing, present man, no? Subong man si Aralisa Palomo, may dayad nga gabi. Fernando Notada Notada, present man. Si Kas Jesly Lauro, Kas Margie Cobillas, na may konong signal naton sa Facebook. Okay, good evening, kid. Si Kas Laura Sumagaysay, kasi Eventin Wibo Sudario, kas Mel Gargaran, Berna Suchar, Tisi Sardal, Lisel Kapada, Nina Pinyalber, Tisay Aportadera, good evening. Kas Rose Isimo Orio, BGM Gonzalez sa RMN Fans Club Singapore Chapter, si Hada Malot Ramos Quirante Tolentino, kagi Hado Tolentino, Jose Tolentino, dira sa Diyos Marilitsunan sa Kabatuan, no? Gusto ninyo sa manamit ng litsunan sa Kabatuan, masyari ninyo, Diyos Marilitsunan! Kag subuman si Casason Pineda, Ami Biliones, si kasamang Charissa Rizano, Angelita or Angelina Texon, good evening. Si kagawad Cheryl Hinoo, dira sa Saraga, good evening man. Si Hector Poras, no? Good evening, no? Si Cas Nicolay Somes, nagtaas man to kuno presyo sang kwan, mga gatong dito sa Thailand, no? Good evening, good. Si Kas Lisel Kapada, good evening. Kay Rebecca Baranda, Rosel Gayapa Gumilia, present man. Sonico Vic Carmona, Ma'am Tilly Pifer, no? Exciting ang continuing impeachment trial next week, no? Kay mga special disbursing officer, good ni BP Sara ang present as hostile witness. Witness ni mo, pero hindi pabor sa imo bla. Dito siya pabor sa imo kontra, no? Hostile witness ang tawag sina. Si kasama Jonah Vasquez, may dayad mga gabi dira sa Dumangas, samang Bernadette Caba, Jess Pal, kasamang Alice Friedrich, Ninisel Blancada, Casmere Ricabar, good evening gid, no? Inigon Adno, Violina Arancillo Alcorin, present man, no? Si Ma'am Ruby Herzabalino, sa mga kopdana natin sa Sumakwilan, Iloilo, kay Jad sa Pamuna, kay Ambassador Leo Tito Ausan, good evening kay Ma'am ang President nato, no? sang Sumakwilan na Iloilo, Perla Porques, no? Good evening. Si Ernesto Liabore, no? Nag-follow it siya. Si Cambi Ags, mayat ayad man nga gabi. Kasdolieta Diego, siyempre ara man, no? Kagiban pa, balikan nato ang karon. Maraunto kita sa aton sila ng mga estudyante. Damo to utang mga kasama.
13: RNL, Palabra di Honor.
12: Gindolong, kagin builogan, edigabahin sa atong apalatuntunan sa nga Nance Linamenta Oil. Ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island, Kagimaras, Nance Linamenta Oil, naghatag proteksyon kontra sa dengue, malaria, kagiban pang abalatian, dalasang kutot sa lamok, no? Kadamo sang lamok, subungga pangutot, bisan diri sa sulod analysis booth na itong tingala ko dumiga katuloy. May ari galupad-lupad, di nga isa kagiino, doon may kwan pa, no? Doon may batik-batik pa siya nga puti. Dahil mo man lamok subong, no? Kay nag-inulan mga kasama, no? Dasig lang sila mag-burutobla, no? Ilang mga pitik-pitik sa gagmay lang ang mga stagnan ng mga tubig sa dahon kahoy. No? Mga laya nga dahon sa kahoy tubla. Kunti mo ulanan, kisaga tinerda bisan doon mga tatlo lang katulo. Pwede nila maitlogan.
13: RML Palabra.

0: ginatake sini ang mga tissue sa atong alawas nga makatugas sini isang pagmala sang lubricant nga nagapadanlog sa aton sini nga mga joints o kon buko-buko kabangdanan nga tuman ka sakit kon ihulag. Kay balo-balag kamo nga ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara sang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig sa pagpabakod sa aton nga mga tulaan kag ugat. Ginapadamol man sang Dr. Pinoy ang aton ligaments sa aton sini nga joints kag ginapadanlog sini ang aton nga mga luta-lutahan para hindi masakit maggiho. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mayara man sa omega 3 fatty acids nga puno ang suno sa mga pagtuon may dako sini nga alibyo sa arthritis. Ganino pang ginahulat nimo mag Dr. Pinoy Squalene Capsule kana kaysa sakit nga arthritis. Ang Dr. Pinoy walang mintis. Mabakal sa CLG Pharmacy, EVC Pharmacy, Lady Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika K, New Mesa Drug, IS Medicine Corner, Marx Pharmacy La Paz, kag Singo Pharmacy La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: San ba ay ma-check kita lugay-lugay update sa riding in tandem na dakpan siya mga kasama no, tiniro nila tong tao nga matinta na isang hearing bala sa may Nilaw. Nadakpan ang isa, ano ba lang motibo nila? Yari anay, ang aton nga tingog hiligay noon upod kay Rajuman Fea May Otero.
2: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay noon.
3: Ining ginalaybay ginatiguluhan ang kalipay. Ang kalipay ginahandom naton sang tunay. Kay ini nagapapagsik sang aton kalawasan. Mamag-an ang aton dughan may kaaliwanay. Sino ayhan ang hindi gusto mag-angkon sang kalipay? May kalipay kita abyan kon mula sang balatian. Nga nagatublag sa aton tagsa kakalawasan. Ang kalipay hindi matakos kag hindi mabayaran. Kon wala pagid sang gutom nga nagalagas sa aton tanan. Ang kalipay nagahulon sa bugos nga puloy-an. Kon mga anak nagdako nga maayo ang pamatasan. Nagabutho sila sing tadlong, wala nagaligoy, kay sila nagatuman sa laygay sang amay kag iloy. Malipayon ang mga katapos sang panimalay, kon ang tanan tadlong nga dalan ang ginausoy. Pihugid nga sila magkaabot sa ila mga handom, nga ginahandom sang tanan sa ila mga dughan. Kon mga anak magkatrabaho sa malayo, ang kalipay sang ginikanan hindi matago. Kay sila mag-aayuhan paagi sa kaanakan, ginikanan nga nagalisding na ang adlaw sa kalibutan. Kalipay pagid ang batsagon sang isig katawo, kon kita makapakigbagay sa tagsa-tagsa. Ang aton dughan matawhay kag masadya, kay ang kalipay among nagahari sa aton dughan. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginang Maria Luisa de Gibraltar sa Barangay Igukulo, Gimbal, Iloilo. Taglaygay, isang sumakwalan Iloilo Incorporated kay 2011 gawad pambansang alagad ni Balagtas. Iningabahin, ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kabalubala ka mo nga ang hypertension nagkakatabo kung unhealthy ang aton lifestyle? Dapat tap na o nato ng high blood pressure bangod tama ini kadelikado. Suguda na sa pagkaon sa masustansya nga pagkaon, bastante nga tulog kag sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang polyunsaturated omega-3 fatty acids nga nag-absorb sang bad cholesterol sa lawas. Sa pagsilhig sang Dr. Pinoy sang bad cholesterol, matinloan ang aton dugo para malikawan ang heart attack kag stroke. Isa pa, ang Dr. Pinoy may kapasidad man nga mag-ubra sang oxygen nga makapatinlo pagid sang aton dugo. Gani utod indi gid magduwa-duwa pa. Amligan mo ang imo korason kay kon masakiton ina, masakiton ka man. Magmaintenance sang Dr. Pinoy Squalene 2 to 3 capsules a day, 30 minutes before meals. Dr. Pinoy, your heart's BFF. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule mabakal sa Anilaw Drugstore sa Randable RX, Jam Pharmacy, Horki Pharmacy, Familia Pharmacy, kag sa Kalino Drug Store sa Equity Drug, RX Queen Pharmacy, RJM Pharmacy, J Baluso Drug Mart, P Drug Store, Farmacia Dorego, Migs Pharmacy, K&S Pharmacy. Sa dugang ihibalo mag-contact sa numero 0948-5876-329.
1: RMN Palabra de Honor.
0: Salamat kayo, Dragoman Fia, may Odioro. Sa ato ang ating og hiligay nun. Standby mga kasama kay may gina-follow up ang ito. Karoon ng aton sininga patrol. May yara sa nagapangayo sa bulig.

0: Okay, masadya ko no ang clearing operation to doon kinagamo mga kasama no. Diri sa city proper may ginapatigaw nga clearing operation but silingon ano ini mga illegal settlers ginapahalin sila orang ginaistara nila private nga duta ka ginapahalin sila tigab in naman eh. Tapos may isa naman ka King Cobrao na dakpa naman kag na patay ni no. Sa isa ka banwas probinsya sang Iloilo, bodo ko guruwa mga King Cobra subonghaw. Adla kuan gid man subong, tuig sa mga hari.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sampay dugay-dugay mga kasama, no? Ang suspect gali itong riding in tandem, na-identify lang gali. Ay, nadakpan, ano hambal taginan, nadakpan, no? Na-identify.
1: RNN, palabra di honor.
0: Sige, standby, Rajuman Marjorie Herbo Miani. Gindulo naman, kaginboy lugar, dirigabahin sa atong apelatuntunan mga kasama. Sang kubuta, kagapa isang manguma para sa masanag agrikultura. Nga padayon nga naghulat sang inyo sining nga mga raffle ticket o raffle coupon para sa chance nga magdaog sang traktura, rice transplanter, power tillers, diesel engines, oil and filter sets mga kasama sa draw. Nga patigayunan sa December 5, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang deadline sa pagulog sang raffle tickets amo ang 2 p.m. sa December 5, no? So hingagaw na mga kasama, no? Kung wala pa kamo kapamakal sang mga Kubota products and genuine spare parts sa Ina or sa Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ano pang ginahulat ninyo, basi kinahanglan ninyo sang Kubota products mga kasama or Kubota equipments, pamashare na sa Iloilo nyo, Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City. Pangitaan nyo lang, no? So unahan lang sang Ceres Terminal, pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio kag Subongman, si Sir Earl John Fodadera mga kasama, no? Pangitaan nyo lang para sa inyo pagbakal sa mga Kubota products and genuine spare parts sa mga kasama, no? Then sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-520-3954. Basta makinari ang panguma kay Iloilo nyo, Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Si Engineer Francis Sinahina ipirmigin nag-upod sa atong aragabi sang kopya Ilonggo, no? Nagapahibalugid, no? Gusto nyo magbulig sa mga elementary school teachers and principals nga nakabaton sa ato sang libre ka copier machine nga Fuji M375 nga ginpanagtag sa ato sang DepEd province, no? Basi may mga problema kamuda. Ang Trilance Office Supplies and Equipment Trading, formerly Kopya Ilonggo, nagatanayid sang ila serbisyo kag mayaraman sila sang toner kag spare parts. Ang Kopya Ilonggo nahamtang sa Luna Street, La Paz, malapit lang sa Isano City, sa kilid sang Puras, ikaw maagi sa idalong sang Empress Palace. Sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0917-320-1024 o sa 0910-620-4646. Basta serbisyo, kopya Ilonggo.
1: RNN, palabra di honor.
0: Paring Jertak Leo, si Mr. Hilway News. Good evening, Gid. Bao, thank you, Gid, sa pag-feature sa Hilway News. Sang kwan, no? Sang fishing tournament sang RMN upod sa kay Councilor Malabor kag IFM. Mga share ka to sa Domingo, Mr. Hilway News, no? Dito ka pangapi sa Mulyed Deli and Restaurant. Kay manamit dito ang black coffee kag libre ni Sir Minyeng Marabilia sang Mulyed Deli and Restaurant. Madala dito si Parimotok sang tinanok nga saging kag sikap kapalya. Damo to pamahaw to, may aros kaldo kita from Sir Gilbert Valderrama, may pansit mulo kita from Cap Ising Villanueva. Ti samtang sige pamunit to, mangapi kita aton.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Aring sirta ka, no? Kung may chimpo, ikaw sa Domingo, pamasyar ka to sa aton nga pamunit sa Mulyed Deli and Restaurant.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Amo man si Kap Dinyo, no? Kap Dinyo sang RD City Taylor, sang una nga subong RD Sportswear na dira sa may poblasyon East Uton na Iloilo. Pahuwaye, anay ng imo nga mga talahion da, no? Mga peta, kapa dinyo, no? Sa mga gusto na magpatahi isang ilang jersey, pero sa uniform, school uniform, kag iban pa, no? Pamasya rin ninyo, RD Sportswear, dira sa Poblasyon East, Uton, Iloilo, ni kapa dinyo.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Nastan by si Radyo Man Marjorie Hervo Miani, no? Mga kasama, i-check na ito ni kung napamasyaran niya na ning clearing operation. Kaga latest update, no? Sa duha ka riding in tandem nga nagbira ni mga kasama, gun for hire, no? Sa tawo nga matinta ni isang hearing. Na-identify ng isa, Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man na Henry na identify na diri sa Anilao Municipal Police Station ang isa sa duha ka riding in tandem or sa isa sa riding in tandem nga naglutang patay sa isa ka lalaki dira sa may barangay Dangulaan Anilao sa tarik ng Hulyo 28 ang kung sa diin ining biktima gatambong kontani sa hearing no sunod diri kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida hepe sa Anilao Municipal Police Station na ang duha ang ining suspect ang hindi related sa victim, hindi man sila kilalahay personal, wala man sila sang away personal, Radyo Man na Henry nagagawa sa ilang investigation na ining nagpatay sa kay Danny Cornell ang ride ang gun for hire pero hindi diri pagitumod ni Police Captain Buenvenida kundi in pero according sa iya hindi ining riding in town hindi ining gun for hire taga Iloilong pero sa information nga nakuha naton Radyo Man Henry taga Kapis no ining gun for hire kagati asubong may mga case build up lang sila nga ginapatigayon agad nga ma-file ang kaso nga murder sa isa sa ila posible nga na-identify ini because ginpakitaan balas ang picture sa Rose Gallery Radyo Man Henry kay may witnesses according kay Ma'am Buenvenida may mga limitations lang sa iyang pag-discuss diri pero amo lang naging clarify lang naton katingin pa makot naton kun may kaakig sila sa biktima kay tikon natawon ginawahig nila ang bata sini nga naga cover balas ang iyang alawas Radyo Man Henry agud nga hindi mapatay ang iyang amay kagati dito do mga 16 gid kaigo sang bala nung ginlagas ginila ginsunod kapila ginwahig ang bata para lang mapatyon ining biktima kay ang manner sa pagpatay nila do grabe lang gutgot grabe ang kaakig pero
0: do hindi yang nga ginbayaran sila Radyo Man March kundi do sila yung personal nga may agrabyo
2: oo do may personal sila
0: kaya
2: yung agrabyo
0: kay binayaran ka lang yati execute mo lang daya kay kwarta mo lang yung lagas mo di ba.
2: Oo, tama na ang gin-establish sa Anilao PNP. Kagati ba siyang order sa ilang no matter what kinanan, patay gid o masigurado, wala? So, mutong gamit nila, puro caliber 45 pistol, duwa sila nagabulos-bulos tiro. Kaga ang isa to gani, mutong nagawahig sa bata, nga nagakupo sa iya nga amay, nga may mga igo na sambala sa lawas, Radyo Man Henry. Arib lang interview na ito, kay Police Captain Maria Rosella Buenvenida, hepe sa Anilao Municipal Police Station sa ato na interview.
3: So may ara kita ma'am naga kanda kita sang case build up sa aton nga fiscal's office.
4: Mm-mm.
3: So may ara siya nga ginpanghatag sa aton nga mga kinahanglanon para maka-file kita sang case para sa aton nga murder. Amo na subong amo gina-comply tapos may ara naman kami nga isa ka suspect nga identify sang aton nga isa ka witness pero hindi ko paghihapon mahambal dahil wala pa kita ka file para masasiguridad sa ato niya witness mo.
4: Oo. Ma'am, ang mga suspects, kasi ang isa natumod na, ang isa, I believe, soon, lapit naman lang, ang ano ni ma'am kaangtanan niya sa victim?
3: Ang amon niya, ma'am daw, wala ini kaangtanan sa ato niya victim. Ato niya matawag na daw gun for hire ini siya.
4: Oo. Kumbaga wala sila personal sa victim. Based sa inyo nga pag-check,
3: sila,
4: ma'am.
3: Sila personal. Wala sila sang personal drive sa ano or hindi man sila related sa atong victim.
4: Kag hindi man nila kilala, ma'am?
3: Hindi ma'am kilala, pero ang picture sa nga na-identify sang atong witness is outside the province ng Iloilo.
4: Okay. So paklaruhon ta ining gun for hire nga soon file naton kaso is hindi taga Iloilo. Ang mga pila ka percent ma'am nga ano ma'am nga makapasaka kita sang kaso ay hindi ina kita pila naka percent subong sa investigation.
3: Mga 80% na kita ma'am.
4: Bali ang kaso nga i-file naton ma'am is murder.
3: Yes ma'am.
4: Ang motive nga ginalantaw sa gihapon ma'am?
3: Amo man to gihapon ang old grudge na nakakuha sa iyang pamilya.
4: Sa ilang nga kinasuhay.
3: Sa ilang nga kinasuhay.
4: Oo. So, basi within this week or next week mo, makafile lang sa kaso?
3: Oo. Kaya ginakumply lang si, ginakakumply lang sa amo si fiscal. So, amo na ang ginakasitas na sa amo. Ato niya ay OC kag araman ako mamo sa OC. So, nagliba ko kayo para madasig ang ato niya paghulag.
4: Oo. Mami, we know lang. Not specific sa Banua, but ano nga ano ini ma'am, nga province, ini mga gun for hire?
3: Ah, hindi ko lang siguro ano yung mama, ano ma'am, hindi ko lang ma-mention ang ano nga, ba province, basta hindi siya taga-Iloilo, ay pag ma-mention ko na, ba't ano nga nila.
2: Si Police Chief Captain Maria Rosella Buenvenida, hepe, siyang Anilao Municipal Police Station, Radumana Henry, sa aton dari nga na-interview, no? So, amuna, na-confirm niya nga wala siyang away personal ining mga suspect na ginapahayag gun for hire sa ining biktima nga si Cortel. Madumduman nga based sa aton pagpangusisa kag investigasyon, si Cortel ang 2022 to 2024 nagka problema ini, nagbaisay ini sila sa nga iyang parinte because ni daw parte sa ilang plastar bala sa ilang balay kag sa duta Radyoman Henry, kag dito nga nabae siya sini ang iyang duwa ka hinablos, isa ka marine maritime police kag isa ka army, no? Tapos dito nga may natabo nga pag tinayaan, sinalokpan ay dugin tayaan nila ining si gitayaan kag palukpan gid ining si Cortel. While si Cortel gintayaan niya man ang piyak nga muna nagduso nga nag-file na yung sila sa kaso, Radyoman Henry. And muna nga tinan niya kung tani nga hearing, among may kantanan sa kaso nila sa iyang pamilya. So isa na sa mga ginanantaw sa gihapon, and according kay Captain Buenvenida, isa na sa gihapon sa mga amunang ilang anggulo nga ginasundan sa karon sa pagpatay sa biktima. Sa pagtubod kung sino ang nagsugo na mag-hire o magbayad sang gun for hire para patyo na biktima, hindi pa ini karon maangot sang kapulisan kung sino. Pero tiyan mo na ang ginalantaw nila, gun for hire, kagang away pinamilya ang rason sa pagpatay kay Danny Cortel. Amo na madalong natin nga update, Radyoman Henry, ikan sa Banua sang Anilaw. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Marjorie Herbo Miane sa Top RMN.
0: Salamat kay Radyoman Marjorie Herbo Miani. So at least may sanag nagawa mga kasama, no? Kay grabe to ang trauma sa bata, makon mo nga right in your face mga kasama, no? Ang imo sini nga amay. Kita mo lang gani siguro tatay mga ginasumbag sa ibang nga tawo gani siguro. Makabatsyag ka sang grabe nga kakig siguro. Or bisang ginasinggita lang gani guro sa ibang nga tao mga kasama. How much more nga ginatiro? No? Ginatiro? Patyon siya sa ibang nga tao sa tubang mo?
1: RMN, palabra di honor.
0: Ang bata, wala na nagbaling mabutang sa peligro niya sininga kabuhi nga basi masalabat siya sang bala, basi isa iya mag-igo ang bala, no? Ang iya instinct mga kasama is to save sa iya sininga father pagis pagkupo. Pero ginawahig siya sang suspect kagtiruhon kay patyon yun nila.
1: RMN, palabra di honor.
0: So duha to ka suspect, no, taga Kapis ko, no? Pero laban-laban hindi guro mo ni nagtira to kay Papang J. Labapies. Tarantado to iya mo.
1: RMN, palabra di honor.
0: Iya, pwerte ka prosigido, arisgado mga kasama, kag kwangid, no? Gusto niya gid i-insure ngang iya sininga goal ma-achieve niya, no? Mangin successful, no? That's the word, successful. Parehas bala sa liquidation sa intelligence fund, dapat may proof of success. Ay, you deposit a money in the bank niya, no? Ti successful ang ila sining successful ang ila sining operation. So laban-laban may bonus siya.
1: RMN, palabra di honor.
0: Gindolong kagin boy lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan na mga kasama sa Mega Man Herbal Capsule. Sa ang Mega Man Herbal Capsule, pinasinik ka ang number one nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Gimaras, nagahatag sang resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa pulao, nagpapagsay ka, nagapadugang ang resistensya sang isa kalalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule, safe ka tama kay purong herbal ang ingrediente, may tungkat ali, ginseng, maca, kag horny goat weed, save ka tama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsulantis maglabing-labing. Pero kung kada adlaw ka nag-inom, pwede man niya isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras. Quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag subong man, Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape para sa matuntun ng mga lalaki, nag-aamlig sa atong prostate para hindi magdako o maghubag. Kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing bangod may ginseng, tongkat ali, maca, kag so palmetto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa malalaki. Manamit ang sabor, nagabato sa pulao kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Pag balik ta mga kasama, i-check taning girespondihan sa aton sa mga patrol do may kinagamo sa clearing operation. Ongoing pa bala ini or ano na tabo sini? Standby, balikan ta na mga kasama din aton sini nga fishing tournament sa Sabado kag Domingo ng adlaw, no? Sa mga participants naton da, sa mga gusto mamunit, no? Mga kabataan kag mga adults mga kasama. Subong man ang trip planting naton buwas ng adlaw, angot gihapon sa 74th founding anniversary sang RMN, no? Kagpasundan ta pagid na sa adlaw gid mismo sang anniversary sang RMN mga kasama, no? Grabe nga mga proyekto ni aton, puro pang environment. Di sino pa abi mabulig sa syudad naton, no? Sino pa mabulig sa syudad ta abi mga kasama? Alang-alang ang taga Davao. Kaluluoy naman ta kon magdaog taga Davao.
1: Palabra di Honor.
0: No, ti kanami nga daan sang dalagan sa aton sining pangabuhi diriya sa syudad mga kasama, hindi man perpekto ini, pero kun ikomparar ni mo ya sa iban nga mga lugar, oh, kanami ya sa aton di.
1: Diba? Di Honor.
0: Sino sa inyo di kalagaw na sa iban nga mga lugar, kakadto na sa iban nga mga lugar, kakadto na sa Bacolod, kadto na sa Cebu, kadto na sa Davao, Cagayan de Oro, Jinsan, Zamboanga. Ano pa mga dalag ko ang mga syudad? Baguio City, nami man mga kasama, kay ti matinlo, kag ang klima iya, lain gidi, lamig. Kalingbaw. Perte kasibod sa mga dala nila, to kag perte ang mga balay. Nami ilan lang taon kong gabi ang bagyo, kay pagtangla mo amo na sbuki do, gasiga mo, may mga suga, puno ka balay mo, gamungi-ngi.
1: RML Palabra di Honor.
0: Eh, nami na yung aton syudad, no? May isa ganito ka foreigner mga kasamang siyempre ang ila general impression na yung pagka malagnay sa maling Ilunggo maghambal, no? Masiling ay sigihon mo dapat yun tagig kakaroon. Magpinasaway ka da, no? Balion ko gid karon ang imo nga tul-an mo nga tunto kamo. Para sa iba niya nga mga kasimanwat ang mga Pilipino, kuan ina no, malagnay or malambing, inanggaon para sa ila, ti isa na namian nila kay akig na kunong Ilunggo, pero malambing pagyapon. Sugata nyo mga tigre di mga dragon ma.
1: Palabra di Honor.
0: Diba? Pero ti wala question iyang lugar naton tahom, no? Ang Esplanade ta tahom, Sunset Boulevard naton tahom, mga plaza ta tahom, mga markets naton tahom. Although ati may pila man ka mga party sang syudad ta nga Lauay. No? Parehas na ti kagina na niyaga kami sa Tatoys, nami pagkaon, no? Nami isang akomodasyon kay ti tagiyagid ang nagapakaon, no? Piti birthday ni Mama Richo, gani mo. Amo na gintamyaw to si Mama Richo Espinosa. RDO na siya gali subong sa BIR Roja City Capiz sa RDO Oribeño District Officer siya, no, sa RDO number 72. Pero pag-agi ka na sa may kwan, sa may Batiano River, sa side sang syudad, kay ang dito ya sa uton, na matamata na to tinluan. Although yung tubig yapon, mahigko eh, kag bisan paano, may nagaruto ang basura, pero hindi parehas ang unang pertingin ka na mo. So, bando naghawan-hawan, kag inaplano ni Gubtuto nga patinluan na, butangan linear park, kag i-relocate nila mga tao para ma-develop siya. Tikon mo, sos na di mga kasama, hasta si Dalom, di ba, kay ang Batiano River, halinto sa Uton, nagapanaog inidi sa halinto sa Aligre, gapanaog inidi sa may ano nga barangay na di, Santo Niño Sur, no, hasta sa Santo Niño Norte, na panaog dire sa pagwa dire sa may Molo Boulevard, no? Yung Molo Boulevard daw sa ginatawag nilang Boracay da sa Molo Boulevard da, sa tabok sang fishing port da. Nananom man ta da, oh, gatalon-talo na da oh, damo da pinananom naton yung mga native trees upod man to sa city government kag kay fiscal Jeremy Buna. Oh, nga isa man sa mga naga-advocate para sa conservation kag promotion sang native trees mga kasama, oh. Nakatanom na ta daw. That is why nami ng shoreline dira o. Oh. Oh, galing, pertikit-ikit-ikit mga pamalay. Yung Batiano River naton, ay sos, pertik damo basura mga kasama, mag-agi ka lang sa Mayulo Drive, no? Sa Yulo Bridge. Kita, mas wala kag to, garulotaw ang basura. Do parehas to garulotaw, blas may baklaran. Suba sa baklaran to blas pranyake pero to hindi amo lang to ka damo hindi lang amo to ka ikit pero may garulo tao oh te galing ara naman na in the pipeline subong daw tinloan man ni Mayor Raisa ni Engineer Neil Ravina no next year mag Iloilo River Festival kita dalon tanan sa aton sininga clean up no para sa pila kadlaw pwede nakalusot na mga baruto ta sa kwanta baruto competition.
5: RNN, palabra di honor.
0: Na, di, isa pa na, kung matinloan akang mabutangan man sang linear park ng Batiano River na to, ganami, kung matinlo, pagin siya mga kasama, okay, dumadamo mga pamalay nga daan da. Di, pila ka mga taramhak da, nga gilistar skilid, no? Pira lang iya sa mga matarong da, haling gito sa babaw sa uton, laban-laban, di rala nila nahaboy ng ila sining mga basura, ang ila sining mga banggirahan da, di rin nga puruswak na da. Ang mga responsable nila, no? Ang mga tampuhaw nila da, pira lang iya sa mga matarong da, nga nag-dispose properly sa ila sininga basura. Tiya mo na nagkakraanod, kagarulo tao mga kasama, no? Pero ti, generally, kung lang tawon ni mong syudad naton subong iya, nami, gidiya, matinlo mga kasama, no? Malinong, kag, nami, gidiya pagkaon. Kung nag-travel-travel ka balaan, ma-appreciate mo gin ang pagkaon. Bisan ano ka namin isang ang pagkaon gin nagabilin, nagapabilin. Kag ang akomodasyon sa imo sa mga tao, amo na nagapabilin. Bisan ang lugar, hindi man matinlo, hindi man manami. Kung nami ang pag-amuma sa imo, nami ang mga pagkaon. Ma-enjoy ka gin.
5: RML, palabra di honor.
0: Diri sa syudad, nami lugar, nami pagkaon. Ano pang imo pang itaon mga kasama? Kadto ka pa sa ibang lugar? Ay sus, amo na kisa daw madulaan ka gana magbakasyon sa iba ibang nga mga lugar. Amo na galing iti develop na gid sila pareha sa Cebu, damo ka na opsyon iya nga ti may mga hindi ka makita diri sa Iloilo di nga makita mo Cebu. Pero perti traffic to sa ilam higko. Di ba? Galing ang mula natin, may dagko ila itong mga mall, mas tagaas ila itong mga building, mas managmi pagid mga hotel to. Sa Bagyo, ang nagpanami sa Bagyo, ang iya sininga panahon kay malamig. Maghambal ka to, gabi kagahon, aga aso ang imo ba-ba. Nga siling mo daw si Kwan ka, no, daw si Tom Cruise ka nga nagaistoryahan ay kamo ni Cathy Holmes. Si Cathy Holmes pang Tom Cruise kag si Cathy Holmes, hindi no? Sino gani asawa ni Tom Cruise? Sila anay no? Si Cathy kag si mga daan ni Anthony. Arisik pa na lang ko ah. At syagan mo daw si Tom Holland kakag si Zendaya nga nag HHW ka sa downtown New York nga maghambal kag asong imo nga baba. Amo na tos pagyo. No. Pertika kwan? Pertika lamig. Di subong under kay General Magalong, mayor for second term na medyo maturotilo ng bagyo, no? Galing ang nainitan kuman magkadto kabudlay mag-travel pa kadto to kay mabus ka. Pares na sa aton diri sa Iloilo. Nami tani man magpabagyo. Pero maagi ka pas Manila, nga perting traffic, masakay ka sa bus, pakantos bagyo. Ay sos, 5 ka oras pinungko mo sa bus.
5: Palabra di honor.
0: Nami tani ko may mga direct flight, no? May Iloilo tani to. Ano galing ilan sining airport? Sa Baguio. Ano galing alan sa ilan sining airport sa Baguio? Ah, dali lang, arero. Sa Luakan, no? Luakan, galing ito, limitado lang flights da. Kay zero visibility, kay grabe ang fog. Hamakon mo yung alas 12 ya sa unto. Ang fog iya to mga kasamang alipuok iya. Ara gugpas duta mo. Man taas ang elevation sa Baguio mga kasama. Tiyan mo na, ang mga flights dito, limitado. Tapos, ang ginagamit man to sang palto, daw propeller malang aeroplano.
5: RNN, Palabra di Honor.
0: Na, ti, nami ganyan aton sini nga lugar. Amo na nga buruligan aton mga kasama. Contribute kita, no? Although, kisa reklamo man ta eh. Kung ano mga sala na, waras man ta. Pero, kay aton man ini lugar, buligan taman, no? Ti pananom kita kahoy on our own, paninlo kita sang subata, no? Ano pa gida? Develop kita sang mga activities nga makatipon ang mga tao, makapasakop ang mga pumuluyo, na makapromote sang camaraderie, makapromote sang ecotourism. Oh, aba nang aton sini nga trabaho nga mga pumuluyo.
5: RMN Palabra di Honor.
0: Kag ining brownout, mga kasama, no? Rotational brownout diri sa syudad, kag sa probinsya, kag sa mga lugar sa Visayas. Why gid binati ang Department of Energy? Damo mga tumbalay nga mga planta subong, rason nga insufficient ang power supply sa NGCP. Amo na pirmi lang sa ga-request sa more power sa Ilico, siya makwantanay MLD, no? Hindi million liters per day. Manual load dropping. Gin pa nami nga terminolohiya o nga tinaga sa rotational brownout. Sang 1980s, 1990s, rotational brownout ini. Subong na himo MLD.
5: Palabra di Honor.
0: Eh, standby, pagbalik ta. 55 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
6: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by Rexidol, bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Magkano kilo ng karne?
8: 500. Mula. Ma'am, bagsak presyo na yung 600. Mula. Kaya presyong suki na yung 700. Pero sige, bigay ko na 800.
7: Out of control man ang presyo ng bilihin, nasa kamay ko pa rin ang magic na pasarapin ang anumang lutuin. Melek and Diveros po. At ang gamit ko, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa sangkap. May fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa sarap. Kaya ang pamilya, all-in ang saya. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. Bili na!
9: Sarap magkasama.
6: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
10: Problema mo bala magpaliwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA-approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber, nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B. Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Maayo ang lawas ng bata mo.
12: Sus, masakit naman, ino.
9: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
16: Pantayan, sugod, sininga Domingo, Agosto 16, 2026. Ang bag-o nga programa.
17: Campus Patrol.
18: Campus Patrol. Kada Domingo, alas 8, tugtob alas 9 sa gabi.
17: Campus Patrol.
18: Mga ganap sa eskwelahan.
16: Student views on issues.
18: Bed space stories.
16: Teacher-student collaborations. Campus Patrol. Upod sa aton mga lamharon nga mga campus patrollers. Campus Patrol!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Agay, nabughat ko. May upod pa ng sakit lawas, sakit ulo, kagilanat.
4: Ang discarte sa Ilonggo dira.
5: Lexino Forte!
6: Basta sigbanat sa abat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Banyos-banyos para sa butod. Mamu, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With rest time drops. Basta gani butod.
9: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang init sang hilanat. Dapat, hindi ginapadugay. Dito ka sa maayog yun magpaayo. Biogesic. Masaligan. Gani most trusted fever medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayog yun magpaayo sang Biogesic. Halong!
0: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
13: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang kusog mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Revicon Forte. May palagang lakas mo.
15: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa kabula, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa mga mutika.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Filipinas Standard Time, 1 minuto na kaligid sa TAK na alas 9 ng gabi.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Nadugay, nag-divorce si Kwan, si Kitty Holmes, no? Ang tumkat, no? 2012 pa mga kasama. Hindi na subong si Kitty Holmes.
2: RMN, Palabra de Honor.
1: Si Nicole Kidman, gali na, sawa man ni Tom Cruise, no? 1992 2001. Pero kita ko si Nicole Kidman subong bida siya sa kwan mo sa popular na subong series, no, ginapangunahan ni Zoe Saldana. Tama, Zoe Saldana. Ano mag-pronounce rin, Zoe or Zoe? Zoe Saldana. Hindi ka familiar si Gamora bala sa Marvel? Si Gamora, no? Siyang leading na mo sa kwan, Lioness na nga series. Susto ay galiwat ang itsura ni Nicole Kidman. Tumtaho mi agya po.
2: Palabra di honor.
1: Oh, so divorce na gali, no? Tinami dito sa Baguio tuod, no? Maglagaw-lagaw ka to mga kasama. Amo na, hindi ito magbaho, hindi ito magandar ang imo sining kilikili power kay malamig, way ka ginabalhas, ginakurog ka. Subisan hindi ka mag-ilis-ilis, bayo mo to, no? Hindi ka magbaho, kay matugnaw mga kasama, mula na galing, do hindi ka magtandog sang tubig. Siling ko sa amigo ko to, no? Ang Senate reporter naman sa unang amigo ko. By the way, makuan sila diyo, ari sila di sunod si Mano, do mga arat nisa sa kumilik mo, kumilik pintos bingget. Si isa ka banwa, tos bukid sa bakon bingget, perti ka pa tugnaw pag ito. Yari sila din weekend, gin-message ako, malagaw sila din, no? Tiyo, magkanto kami na to sa ila sa Bagyo. Naglagaw kami to. Sili ko, tiyo, paano kung maligo, di? Ah, siya da si Igon mo lang. Usually, ang style din, eh. Gamay lang pang basa, tapos pang habon ka na dayon, kag pang shampoo, kag isa lang kabukbo. Ang balde dayon, ihuwan mo kay sus, tugnaw-tugnaw.
2: Palabra di honor.
1: Masaka kami nito kaagahon, maabot kami ito kaagahon, no? Ah, girinom na yung mga tao, ang nainom nila na gin, no? Kay gapainit lawas mo, tapos ang mga sumsuma nila na mga kanding, mga ido sang una, wai pa ni ginadumili gid. Ang ido na ya ginaatado na to, giniihaw na atado to sa public market sang Bagyo. No, ang ginaplano man bala ni Magalo nga ma-partner man siya sa SM, parehas diri sa Iloilo City. No, nga i-improve man ang ila sini nga market to. Gin pabatukan sa mga pumuluyo to, gin scrap na lang ni Magalong ang iyang plano. Dito sa merkado sa kwan sa Bagyo, tudlo mo lang to, ara tong ulo sang ido, gadiwal pang ido. Ang tiil nagakabit, no? Nga daw sa kwan diri do sa baboy man. Na, tudlo mo lang galinti subong gina dumili na suway na nato, no? Diyan mo na napangkaon nila to kay ang karnis ang ido, ga painit sang lawas mo, muha mo man ang kanding. Na, amo na nga ginakaon nila to, mga kasama, parang hindi sila gawa matugnawan, tapos ang ginainom nila ay ng gin para ga palanginit ang lawas mo bala mga kasama. No? Tinami, magiging bakasyonan, isa man sa mga ginadagsa sa mga turista, especially kung summer, no? Kay lain gid ang Bagyo. Amo na tani himuon ta di sa Bukaryo nga ma-develop pa gid. Anyway, may krasada na butangan da invite na mga investors mga kasama nga mag butang sa mga hotel. Galing ti ang Bukaryo to sa may pine forest nila to, kuan gali na reserve, natural reserve, no? Hindi pwede mabakal tong duta. Eh kung makakwarta, tangita, tatubisan isa lang ka daw dapog lang bala kadako. At least pwede mo siling may duta man tas bukari. Dito may mga private lands man to, kung ma-develop mga kasama bilang mga resort hotel, no? Kung di pwede wakasyonan eh, mag-summer ya, hindi mo na kinanglan maglagan pa to sa Bagyo o maglupad pa to. Dari ka na lang sa Bukaryo.
2: RMN, palabra di honor.
1: Ang mga pagkaon, no, ti mga pagkaon, mga Ilocano nami palutuon. So nami man mga pagkaon sa Bagyo, no, ti ara na mga papaitan, ara man na, no. Pero ang namian ko nga ginaluto nila to ang kinilaw nga ugbos ang sayote, no, nga ginabot nga lang sang sibuyas sa Bombay kag kinihat nga sibuyas Bombay kag kamatis tapos patuluan nila sang kondirisaton sabaw sang kwan sang binuro or hindi gani binuro hindi no hindi binuro kundi kwan ng tinabal. No? Tinabal, mga kasama, no? Na amula na ginasabaw nila, 'di ba? Dumaalat-alat na mga kasama. Na amula na ti namin na dayon, isudaan mo sus.
2: RNN, palabra di honor.
1: Tigaling kon sa mga ralagawan iya mga kasama, wala sila to Esplanade, no? Wala sila to Sunset Boulevard, na amo naman ang ilang appear dito. Wala sila Iloilo River dito.
2: RNN, palabra di honor.
1: Wala sila to KBL, wala sila Pansit Mulo, wala sila Lapas Batsoy, wala sila Tatoy's Manukan. Wala sila Bibot and Milas Talabahan, wala sila sang inasala ni Nonoy Igmidyo, wala sila Nick's Chicken Inasal.
2: Palabra di honor.
1: Gindolong agin boy lugan ni gabahin sa ato nga pala tuntunan. Check me si Rajman March kung may update siya to sa Doki Nagamot o Rajman Jobar. Makualanta ngayon lang ta update nga gamay. Sang non-serval capsule, may 3C vitamina kagonsi ka mineral, mga kasama tandaan ang sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon, gani halungan tagi daton nga kogalingon. Kagpara hindi magbarang aton kaugatan mga kasama, mag-inom para likaw stroke kagbalatian, mag-inom sa non-serval capsule 3 times a day. Kagsubong man, non-scorn coffee, ginapabako daton yung immune system para hindi kita magmasakiton, ginadetoxify ang lawas, nagalibid sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag non-serval capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
2: RMN, palabra di honor.
1: Si kasamang Romeo Gitter or Heater, present man, Margie Covillas, kasi iban din may busodario, Mary Jean Soliba, no? Si Cas Nicolay Somi, si Zoe Zaldana, siya man ang sa Colombian as Catalia nami nga movie. Sige, check ko ni Abby karon na Cas, no? Pero ang Lioness ni, okay man, no? Sa season 3 na subo, sa wala nag-lantaw, tigin, kidnap na sa... Kay way subong sang daw nami nga K-drama, no? May ara ka mo na sundan nga nami nga K-drama. Daw ay kita at puro paliwansan siya. Daw hindi man daw ay man gita masatisfy sang Spider-Man Brand New Day. No? Daw sa Doomsday, guro, Dr. Doom, guro daw, dira nami. Aside siya na, daw ay manami yung mga series subong sa, kwan? Sa South Korea, do ubos ng ideya, no? Sa mga Korean writer, no, do nag na nag-overheat na utok nila. Tama ko mo tanan yang genre yan na explore nila mo, may naga time travel. May naga reincarnate. May nagsaylo espiritu niya spiak na tawo. Laila Nerviol, si Nini Sel Blancada, Jespal, Rebecca Baranda, no? Si Grace Lopez, Cypress Lake, good evening, Romel Palmares, si Ma'am Grace Evangelista, good evening, Gid, Adrian Gumape, no? Shahil Jos Alexander, bo grabe, may 10 stars si Shahil Jos Alexander, no? To gusto mo mag-champion sa Philly, ba?
2: RNN, palabra di honor.
1: Julita Diego, no, Kaslisel Kapada, Alice Friedrich, Catherine Balsomo Sakdalan, Kaslaura Sumagaysay, Elena Maimiero, Rosal Ninita, no, Sindo Galientes. Good evening, good. Naka-standby si Rajuman Marjorie Herbomiani. Ining ginapahayag to, do may kinagamo kagay na to, do may clearing operation. Ah, mga nagabariga, guros kili dalan. Abe, check na to, ano ni Rajuman Marjorie Herbomiani.
2: TYRI Rajuman Report!
3: Radyo Man Henry ginareklamo dari karon sa mga pumuluyo dari sa may barangay Veterans Village City proper ang gitpatigayon nga clearing operation sa nga Iloilo City government because ang mga dalan balang sa kilid sa Sagwa gin clear man pero ang gintutukan nila ang dalan diri pasulod sa may opisina hindi sa may opisina sang kwan MIB Military Intelligence Battalion kay according okay. Sa kay way na di minagagi ang mga jeep mo bagi barangay road
1: da, itcha dalan na da, nga tulin so, pero do makitid lang siya rajuman
3: mar so, pero road. Wala na siya ginagyan sa mga like abi di pa pasahero nga jeep
1: wala ruta.
3: Oo. So kung gabi may mga nagapark.
1: Dito sa main road, Rajaman Mars.
3: Yes, oo. Nawang plastada kay patay lang kuno pinanawag sang bagong nga commander sang MIB according sa pumuluyo kasi na istorya nila kagina nga mga enforcers nga ginapaklear. So ang ila, for so long, diri na nada sila kung gabi ginaalaw sila nga magamit sang dalan, mapark ang mga salakyan nila, mga bolantero, pagkaaga ginahimos Manila. Now, ginapaklear sila, diri ka ginapaklear ang ibang dyan ni Diriginto kay Inasang Aga. Amurang hindi nila nanamian, kiti apektado sila, din nila ibutang ang ilang mga e-bike, mga motor, kagiban pagid like ang bolantero nga bago lang gani puli subong nga gabi. Kaya ito yung concern nila, nga hindi man niya dalan bala nga ginagiyan sa mga dipang pasahero nga salakyan and magluwas dira
1: hindi man primary road abi
3: hindi siya primary road and magluwas pa dira halin sila sang bata pa sa nga nagtinigulang na sila diri amo na nading dalan so patay lang kuno reklamo sang MIB amo na nga do na create sang gamay nga kinagamo ka ina nawang concern nila kay kung gupamati ay gas gupamati man taga MIB sa sulod nga ti maistoryahan ini sa barangay para maplastar man kay according sa ila way magani sila kuno gareklamo pila na gani ka mga bata nang ipit kuno diri nila magdalagan sila kasalakyan diri tama ka dasig so amo lang ilang nga concern na rebla si Ma'am Grace arhinal isa sa mga pumuluyo Ma'am Grace live to sa Ormen upod mo si Radyo Man Henry
4: hello sir good evening
3: oh Ma'am regarding sa reklamo ninyo Radyo Man Henry ga monitor so mali anong complaint ninyo kagabi.
4: Ang complaint ng gid namo kagina sir, gusto namo yun sir nga gaan man kami bilang sir pasunahid nga kung gabi pwede na kami after hours sir sa ngila nga kina pwede na kami kabalik parking kay kun aga gaano man kami dayon pagkaaga nga wala namon na open na maopisina na sila sir galakat man kami dayon nga namon e-bike mga motor di mga bolantero wala man na deserve gatin sir
1: siya nga anong salakyan mo ma'am
4: e-bike lang sir
1: oh, why ka helicopter
4: wala sir ang e-bike ko daan sir mo man ginapangabuyan ko sir mo ginaanan ko ka bilibiran ka mga soft drinks
1: basi may ilang cruiser ka why
4: o wala sir, e-bike lang din na diya sir ang ginareklamo. Saan ka na, normo to? Mga traffic ko.
1: Gapa, humble ka lang guro. Basi, Land Cruiser, imo slakyan daw.
4: Sabi, so, din. Din, di sir, wa, sir, sa nga muna. Sir, wala. Na yung sir, sa nga muna.
1: Napayuhom ko lang ikaw, no?
4: Gani, sir, wala ka sir.
1: Anong hambal sang kwanderao, sang mga army, ang ginapahali nila ka mo? Basi, may security concern sila,
4: wala man kami ano sir nga kung ano sir gaagi man sila sir ga pakadto pabalik man sige man ang ilang
1: dira man ang ilang ako ano, no ang entrance sila pasulod sa compound nila dira man nga karsana
4: yes sir ara sir ara sir gipakita da sir sa video sir amo nang ila ang entrance sir amo pagwa
1: sang ila si naga kwan ka muda naga sabad kay konkisa basi may mga emergency sila may respondihan hindi dayon kagwa kay basi way bala na parking husto inyo mga salakyan mula?
4: Salakyan, sir. Ano gidya nga salakyan, sir? Ang ga-parking, yung gidya, sir, nga bilin, sir. Ang mga e-bike, kag tricycle, kag single nga motor, sir.
1: Amo na namin ko, basi ga pinagusto lang bala parking ang mga ang dala niya, hindi na magyan bala?
4: Hindi, gid sir. Ara lang gid kami nalang sa tiyak na side nga katawai na gid na nila. Yung mga one side lang yung ginapaklingan na pwede gid sila. Kay balaan gid yan namon nga.
1: So bali ang kwan, ang two lanes ano? Nga karsada, ma one lane na lang kay ginparkingan ninyo ang isa ka lane. Amo na?
4: Yes, sir. Hindi gid man na maubos namon ang tunga na sara. Nabis ka ng ila, gani nga six by gani. Pwede ka sulod, sir. Bis ka nara, may parking sa kilid, sir. galing kay ang diferensya ng blaser, aling gyas ang una kag alo nagano nagsululuti ng amon nga buhok, sir. Wala gid ya sir ano sir nga nagreklamo nga amon ni. Mga nami gid ang mga sanguna nga mga CEO, sir, ginapatawag din nagapangatag, pa nagapangkabataan, ginapakaon, ginaupod pag ginikanan, pero subong hindi gid ya magwantahan ng ano sang CEO nila, sir. Amo na nga amon kani bala may bala tiyagon man sa kani, sir. Ana niya kami.
1: Eh basi mag ang yung concern magsugat anay bala mabudlayan sila basi kon i-corner bala sila da kay ti kabalo ka naman mga military sir, officer naton.
4: Sir, dali lang gid sir ah. Kag mabalaan ginaya sir nga magwa da yung ila sa lakyan niya sir gasala gid na sir ya kun may masugata da may ano ya sir gasala gid na balik sir. Dapangita gid na sa mi Dios nga matawhay gid yang ila nga ginagian sir.
1: Oh bali gakuan kamo gagiboy gid kamo.
4: Nag-give way kami eh, kakainchindi kami sir sa ilaman niya, ano, nga obra. Kag oh, kami, okay. Tani, sir, inchindi naman nila mo.
1: Sa security sila, ti may mga concern sa security.
4: Yes, yeah, sir, oo, ginapatawag sila nga golpeada. Kainchindi, wala man na sir sa nga amon ang itabo, sir mo. Pero pila na bala amon nga, ano, sir, bata, kagang, ano, sir, hindi na di, ano, di nga insakto, sir, ha? Tapos, ang kabataan niya, sir, pila na di ang ila nga gusto. Ang isa pa matyagaan ko lang niya, sir, ang ila gusto niya, sir. Magwa sila ya, malupad ang ila lang niya sa lakyan. Amo ginayin sa akon niya, no? Amo na ila gusto niya, sir, ya. Gano'y ang problema, ba, sir, pila na kabataan niya naipit, diri, sir, sa ubra ng ila.
1: Anong sa lakyan nila ng military?
4: Hindi, sir.
1: Vehicle mga or private?
4: Private, sir, mga 4x4.
1: Bale daw, service nila?
4: Yes, sir.
1: So, service nila mga personally or hindi yas ang military nga?
4: Hindi, so, sir. Hindi nga, ano, iya ka military. Ang mabalaan ko lang.
1: Bago nila nga CEO da, sino?
4: Wala kami, sir. Kapag wala ko, sir, kabalos ang bago nila nga CEO. Kayo daw, sa nabalaan, kuman tuig-tuig, duga ilis, nabila sila sa CEO mo. Okay. Tapos, ang subong do, subong lang siya nga nagpungko mo nga nag-amuni nga nag-gulpiada lang, sir.
1: Sige, sige.
4: Kaya ang kalain, wala sang batasan, pati ang ila striker, pati ang ila nga, ano, nga kung mga nabuo nga mga bangko, amo na nang ilagi na, no, sir?
1: At iwa mo na ilagi na sugo ka gina-front.
4: No, sir, kasi wala, sila gato, wala na ang CEO nila, gagawa ang mga ano na gagawa, sir.
1: Sige, sige, kay labuton lang na, buwas ni Rajuman Mars para mapasabat sila, no? Thank you, good,
4: Sige, sir, thank you, man.
1: Okay,
5: good. Hey, Ma'am Grace, Arena, Rajuman Henry, no? So,
1: ano ganito na, Rajuman Mars, military, ano ganito hambal mo?
5: Military Intelligence Battalion. Daw siya ang
1: Military Intelligence Battalion, MIB.
5: Hindi magid man na ma-quantify.
1: Pero sa likod niya sina, sa likod nila, kuha naman ano, ng Campo Delgado?
5: Napos niya ni firing range sa Campo Delgado.
1: Daw likod-likod na siya gali.
5: Oo, likod okay. Ni siya, pero pag magsulod gali sa MIB, lapos so, na ni firing range.
1: Ang ilagid niya nga alagyan, ang diragid niya sa kuan? Ang dirakit sa Veterans Village, so wala sila sang way nga dito makaagi sa Campo Delgado, Marge?
5: Wala no? Kay, ano na na, di sa punta, sarado.
1: Yung medyo mga sabad-sabad na nga dalan, ano gani ang kalye na, why di rin ginapakita?
5: Why ningala ng kalye ni sir, no? Wala ningala ng kalye nga ni?
1: Veterans sa Village na daw.
5: Oo.
1: So, ti mga sabad-sabad man yun, kay amo nang alagyan yun sa mga residente, da? Grabe ka daan, kadamo, pumuluyo, da?
5: Damo, tawo, kung makita mo subong sa video natin, madamo ang pumuluyo nga ari diri.
1: Tagang balay nga daan, da, Rajuman Marge, ilikit-ikit. Huwag ka to sang space, huwag ka kahoy to, or ugsaran nga makapahangin-hangin. Kaso ang tao, dira nagasayo sa karsada.
5: Oo. Pagdala mo na gani, tomorrow, actually, nasuggest mo ako din sa ila nga kung kuha ni sa barangay, kiti ba siya pwede mo lang nila maistoryahan nga kung aga, hawanan, tapos pagkagabi, hatag naman sa mga pumuluyo, siguro do kulang.
1: Timali, sino ang nag-clear sa ilang city government?
5: City government. City kaya, government.
1: Ano ni ASIS?
5: Hindi lang ko sure kung ano mamang nag-ano, task force, ano nagsulod?
1: ASIS you?
5: Task force ASIS or ano? Hindi nila makuwanan.
1: Okay, ate, siguro gintawagan dito, no?
5: Gintawagan, no? Tiki nagbuno to ang isang sa mga
1: labuta lang ang CEO, da? Amo nang reklamo nila tong CEO.
5: Gani, oo.
1: Usually, magsiling ka nga batalyon, Colonel ang head sina Rajuman Marge, no?
5: Oo. Ano siya ang Colonel, oo.
1: Colonel, oo. Kaya batalyon mo?
5: Oo, batalyon siya.
1: Buwas sa Biyernes pa man, may opisina pa man sila. I-try mo lang na pasabdon siya kung anong ila concern.
5: Yes, so titingwaan natin subong, pero kung ano, labuto na natin, boss Kitty, syempre medyo init, damo tawo din sa palibot. Muna ganyan, ba po kung matuktok ako, to ba si, mabok ako lang masulod, Kitty, para istorya talang balatarong. Kasi good layo ng iban, gadaan din nakainom din sa palibot. So,
1: aray galo ng 6th, amo ni Rajaman Marge, no? 6th Forward Service Support Unit.
5: Hindi na, paso na, sa Piyak na siya.
1: Ala ini ya, hindi.
5: Lain na ya, paso na siya service ano na siya sa Philippines. Sa Piyak na siya sa entrada. Diri naman na biya lapit sa may gym sa barangay hall nila.
1: Ah, okay. So lain mana ya, pero army mana, no?
5: Army mana. Ang paso na ya for mga salaki na nila nga nagkaraguba. Diri intelligence battalion nila. Usually yung commander nila na di wala gini, hindi mo na makilala pati sa iba nila nga tinawo. Hindi mo kilala kay before may mga kilala ko din nga commander yung mga sulod ko na di. Pero ti syempre subong, siyempre medyo hugot ng Radyo Man Henry. Kagway na sila ng uniform.
1: Ate kay kwan mo intelligence, gano'n.
5: Oo, oh, hindi. Kaya pwede medyo din.
1: Amo na yung husto ng intelligence, Radyo Man Marge? Hindi, ito yung intelligence. Ito yan, nag-provide security sa pagbisita ni BP Saraya. Intelligence work na. So, yun yala, yun yung truly intelligence. No? So, meaning sila na yung mga agents nga nagpang-monitor sa mga about concerning national security threat.
5: Oh, sila ni ko may mga sana balaan ko kung may concern sila sa imo or sa mga kaangkanan mo or like sa posting and everything daw medyo threat sa ano sila ni ko palapit
1: kag. Hindi ra man daang kwan ang nika lain man yang nika da ng
5: office. Do, hindi

0: Alam mo?
1: Oo. Eh, di ba, irikit-ikit wala. Ito maging utos load mo.
0: Oh, kape from brown out, bow na lang. Anyway, i-update na ni nato na Radyo Man Henry ang iban nga development dere kag makuha nato ng bahin sang ila dere nga CEO Radyo Man Henry sa para in fairness mo sa ila makasabat man sila. Amo na modulo nato ni update nagikan sa Veteran City proper. Kasama mo sa DYRI, Areman Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane sa top Areman.
2: Areman, palabra di honor.
1: Salamat kay Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, mga kasama, no, bow grabe man nga nagkinagubot gali da. Kay ginpa clear, ginpahalin ang mga nagabreligya das kilid sang karsada sa sagwa sa military intelligence battalion, no, dira sa may veterans sa village city proper, no. Kay wala man sila sang iban nga alagyan, kay I guess may pader na to sa likod kay Campo Delgado na to mo, no, firing range sang Campo Delgado, so hindi na sila dito kagwa mga kasama. So dira gid ang ila sini nga entrance kag exit, no, sa unnamed road sa Veterans Village.
2: RML palabra di honor.
1: Kaya ini nga lugar, damo na gilistar because government property ini mga kasama sang una, dira da mga development tani, no? Pagigid nga lang ng kaliing ini, oh, no? Nisa Road, gali ang ala niya, diyo, ari, oh, may... Dibagin pang kwanan ni Subong Mayor Raisa, dibagin pang alanan ang mga kaliye natin, may mga kwan, may mga... Areo daan pagali, oh. Nisa Road, City Proper, no? NISA Road, no? Ginpangalanan ni Mayor Raisa, mga kalye na tondi mo, para ma-identify ang direya Fort San Pedro Drive na yan, no? Ang karsada sa gwa, Fort San Pedro Drive, oh, ara Fort San Pedro Drive, ang dito pasulod, Nisa Road, NISA, mga kasama, no? Galing way mandayon mga development sang gobyerno, pinang istaran sang tao ti iawang nga pahalin.
2: RML palabra di honor.
1: Kinulong kagin boy lugan ni kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, ang pagpalangga ang ginatawag, haplos na mula sa puso. Syempre ara na sa inyo mga butika tilawit, istingin ninyo mga kasama para manami ang inyo sininga pagtulog kag buhas. Manami naman ang inyo sininga pagbugtaw kag madulang palanakit sa inyo nga kalawasan maginom sang Soft Touch Wonder Oil. Isa ka pahid lang mga kasama, dugangan mo duha, tatlo, apat para magnami ang imo pamatsyag. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag rosemary oil.
2: Palabra di honor.
1: Soft Touch Wonder Oil mga kasama, kag syempre ang kape Henyo 14-in-1 herbal coffee mga kasama. 14 kabilog ang ingrediente pero barato lang persa siya niya, 25 pesos lang. Kape Henyo, Soft Touch Wonder Oil, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymark Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Subong man sa may Dumaraw Kapi sa Alison's Pharmacy, Dumaraw Public Market, GB Pharmacy sa Poblasyon Ilaya, Dumaraw Kapis, kag GB Pharmacy pagidira sa Township Building beside Dumaraw Municipal Hall. So tatlok bilog das Dumarawa ang mga butika nga mabakal ang Soft Touch Wonder Oil kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Sa Dumalag Kapis, ara man dira sa B-Boy Pharmacy, sa Tapas Kapis, no, matunog kita das Tapas Kapis, sa Farmacia Gallinero kag Drug RS Pharmacy. Okay, board member Jupiter Gallinero, running Farmacia Gallinero ni ay, no? Member Gallinero, yes, sa Kwan, sa Aklan. Sa Kalinog, Pharmacia Dorigo, RGM Pharmacy, kag J. Beloso Pharmacy. Soft Touch Wonder Oil, kag Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. 27 minutos na nakaligid sa Takna, siling alas 9 sang gabi. May utang lang ko sa mga estudyante nga way natin matamyaw mga kasama, kailang ala na ginatin siling oras. Pabasanta naman eh, ang brownout. Kay sigurado buwas, red alert ang Japan. Kay wagid paglaom, wagid update ng Department of Energy, ano ng status sa mga power plants nga patay subong. That is why inefficient or insufficient, I mean, ang power supply sa Visayas grid. Amo na brownout kita, di damo brownout sa syudad. Sa field, Rajuman Marjorie Herbo Miyane, Rajuman Ronald Sanchez, sa New Center, Rajuman Rizida Nyo Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Ilatris. Sa technical side sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar. Diri naman sa studio, Rajuman Joe Valdavid. Ako naman ang iyo, sinialaga na iyo, Angkorman. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Rajuman Henry.

0: balik.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
3: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@tagcor.ph.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: The Secrets of Health.
6: Lalala ila balatian kung imo tanawon bangod lang gali sa stress, hindi bangod kay wala siya ka nakainom bulok.
5: Programa nga maghatag sa aton sang impormasyon sa pagtipig sang aton ikaayong lawas.
7: Kumbayin ang santon kag vitamin D3, ang resulta sina may anti-cancer protection
5: kanamo. The Secrets of Health, mga tips sa pagpabakod sang aton immunity kontra sa mga makalalaton nga mga masakit. The Secrets of Health, kaupo ang aton mga alternative medicine doctor, Doc Nelson Cadena kag Doc Erwin Lapos. The Secrets of Health.
8: Kumusta mga suki nga mga tagpalamati? Salamat. Welcome na naman sa aton programa, The Secrets of Health.
9: The secret of health.
8: Pinagi sa aton sini pagpangalaga dano padayong kita sini nga mag-share sa inyo sa pinas sini ka mga detalye, pinas sini ka mga info, dugang sini nga pag-educate sa aton nano. Nahanungod sini sa aton ikaayong lawas, natural nga mga pamaagi sa pagbulong, pagpabakod sa aton lawas para makalikaw kita sini sa badatian. Pero kung may mga badatian na kita, syempre maghahatag makita sini sa pila ka mga suggestion, pila sini ka mga rekomendasyon pinagi sa mga food supplement nga aprobado sa aton sini FDA nga makabulig hatag sa aton sa dugang sini nga nutrisyon, dugang sustansya sa aton sini nga lawas, makinanglanon nga bitamina, kinanglanon sini nga mga minerals, mga phytochemicals, bioactive compounds nga makabulig pabakod sa aton sini nga lawas, makapadasig paumpaw sa kung naginabad sa kabaratian, pero nagabulig, no? Most especially pabakod sa aton lawas para baratian ato nang adaan mahimo malikawan.
9: The secret of
8: kag like magiri kita makitaan na, no? Kag mabatian sa Facebook page sang RMN DYRI Iloilo, din man ka mga bahin sa kalibutan na hamtang or sa mga local viewers man naton, welcome sa aton sa ringa pagpangalagad. Pwede ka mo makapadala dira sa aton sa ringa comment box sa inyo sa ringa concern, may angot sa mga kinaproblema ninyo sa inyo sa ringa ikaayong lawas. Ukon hindi gani, pwede nyo mapalabot ang aton dari ukon ang inyo dari nga mga concern sa health or ginabatyag sa lawas sa aton sa ringa text line 0928-287-4637 para mahatagan man aton sa pira sini ka mga rekomendasyon o kung na nagkakaigaw sini ka panugdaon sa aton sini nga pagpangalaga.
9: The secret of health.
8: Mag-istorya naman kita, no, about sa isa naman ka topiko nga kadamo sini sang nagapabudlay uko nagapabudlay sa madamo sini nga mga Pilipino. Nagaproblema ang kadamaan sa ni kadamo na sa ginadili nila sila sa rikagalingon, mga ginabawal na kay may ginabatsyag na nga kung tani ginhimo ina sang una samtang waay pakita sa ni sang may ginabatsyag. Sa kinaandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, lulupod naman kita sa pagtuon hanungod sa ring topiko nga damo ang ginabudlayan kag ginapabudlayan sa ring kondisyon sa kalawasan na hanungod sa high blood sugar levels. So atensyon dira sa mga nagataas ang inyong nga blood sugar. Kagang problema sa ni, hindi lang basta nga nagataas ang inyong nga blood sugar. Kundi may ara nga kabudlay, gidiya kontrolon sa inyong nga blood sugar. Ay han, may iba niya nagapamangkot nga, ano ba yan ang pwede ko himoon? O kung ano pa yan ang way ko mahimo? Pero dapat ginapamangkot naton sa aton tugalingon. Ano ay han ang mga ginahimo ko nga para sa akon husto pero sa likod gani sina nagapataas sa akon sini nga blood sugar. Kun nga mabudlay kontrolon ko ni manage ang blood sugar tungod man kun kaisa sa aton sini mga gawi, tungod sa aton sini mga kinaandan. Hambal sa kilala ko na tungod na sang ba tablado ko way gamala. Dugay-dugay usap, dugay-dugay usap. Way nagapahuway sa ni sa pagkaon. Pero to kibon na ton, sining edisyon sa pagpangalaga, ano balang pila sini ka mga ginahimo na ton? Ang iban sini, waay gani nag-mind o kunwai gani nag-pensar nga, ihan may labot na ni sa mabudlay sini nga pag-control sa inyo sini nga blood sugar. May mga habits kita nga para sa aton, komportable kita, para sa aton husto. Kung kaisa ginapinsar na lang na ton nga, okay, tungod nga, kinahanglan sang effort, kinahanglan sang disiplina para ini ang baguhon. Amo ni ginaliwat-liwat diri naton ano. Sa aton sa reminder nga kung gusto kita mag-ayo sa baratian, kag kun gusto naton baratian malikawan, disiplina ang kinahanglan. Amo ning indi gusto ma-experience yan sang iban, hindi sila gusto nga kita tawag ba disturbo, ila sa nga comfort, ang ila sa nga pleasure. Bahala na magbatyag sa sakit, pero kung nara na ganun yung sakit, hindi man makaisrot. Ngayon, uman nalalay siya sa nga kapamilya o kung sa mga practitioner man para kung ano ang makapaayo dra. Well, atong tukibo ng pila naton sa nga mga pangginawi. Kag kung mahimo naton, ining mga gawi nga ma-correct naton gali, ma-reform naton, mabuligan pang ma-prevent gali ang pagtaas naton blood sugar o kung makalikaw kita sa insulin resistance and even type 2 diabetes. Aring pila sa nga mga habits nga mahimo may labot gali sa mabudlay nga pag-control sa aton sa blood sugar. Pero normal lang ha nga nagataas nga aton sa blood sugar, pero hindi dapat nagapabilin kasubong sa mga may diabetes pala nga ang iban siniti mahalita ng iban yung mga parts ng lawas tungod sa complication sa sini. Aryo, ang mga naandan blan naton nga nagakaon kita o kung sa mga ginakaon naton kumo kay healthy pag gusto na kita sini kaon. Number one ina. Hindi kumong healthy pag gusto ka na sinisang kaon. Hindi kumong healthy ang prutas. Hindi kumong healthy sining utan. Pag gusto ka na lang sinisang ginatawag kaon, dira. Hindi kumong nga maayo kaunon ang kamote nga tinanok. Pinagusto ka na kaon sang kamote, dira. Hindi kumong nga maayo kaunon ang tinanok na saging. Pinagusto ka na sang kaon, dira. Hindi botobalong healthy maayo sa lawas kon sobra. Dapat ang pinakamaayo naton sining himuon, hindi lang pamangkuton na to naton to galingon, healthy ba lang ining ginakaon o kung kauno na kon, kundi dapat man nga pamangkuton na ton o kung ibutang na ton sa ton sinang pensar, ang healthy ba lang ang pagkaon niya ini? Ano ba lang kadamo o kung ano kadyutay lang nga kung sinang dapat kaunon? Amunang dapat na ton sinang pamensaron. Kaya kung hindi gani na ton, ha? Mahimo inang ginatawag pagpamangkot pierme sa kung makita na to ng pagkaon bisan pa healthy na magpinagusto kita, budlayan kita magkontrol sa aton sering blood sugar. Imbes nga nabusog ka, dugay-dugay ka ron, nakabatsyag ka gutom, dugay-dugay ka ron, naghihilabang imo sa nga sulok-sulok, matentar ka naman sa nga mag kima-kima o kung magkaon-kaon. Pero, kung bala, may texture bala kita nga, sugod na nag-inom siya sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ng Santhon Vitamin C, nagabatyag o kung nagabatyag sa sanguna, dugay-dugay siya ginagutom, kahilab-hilabang yan siya nga sulok-sulok, dugay-dugay siya nagtimo-timo, dugay-dugay siya nagkaon-kaon, pero hindi man kuno masulbar yan siya nga problema, dugay-dugay naghilab naman. Pero sugod nga sige sa tumar sa natin siya nga Ultimate Trio, nabatian niya sa program na ton, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, dira pa siya nakabatyag nga daw kondisyon pero may iyasin nga tiyan. Dugay na siya, gutumon. Makabatyag sa sangkabusog, kapin pa, ginatumar niya inis 30 or 10 minutes before siya magkaon twice daily, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C, dali sa kanong mabusog, hindi siya makabwilo kaon sang kanon. Kag mas nagnami ang iyasin nga pamatyag, mas nagmag-ani iyasin nga pamatyagan, mas nagpagsik siya, kag dugay siya, kapuyon. Bakal lang sa butika, ganto sa butika, ang mabakal sa ato sa Ultimate Trio, kaging sige-sige niya na tumar. Ang manami pa siya, sa dukay kundi kung makautan balunggay, hindi ko makakaon sa isang ampalaya, ari man sa Santhon Plus Gold Capsule, hindi ko makapasilak sa adlaw sini, ari man ang Premium D3 Soft Gel Capsule, hindi ko makakaon sa isang prutas na makuaan akon sang Vitamin C, ari man ang Santhon Vitamin C. Kagsi ang manami pa sa Santhon Vitamin C, dok, why ang nagahilab dugang akon sulok-sulok kati alkaline vitamin C gali ini. Ha, gani ha, sa aton sa mga tagparamati, pila lamang ina sa benepisyo, no? Sa aton sa Ultimate Trio, sa kadamo sa mga benepisyo niya sa aton, pag-abot niya sa nutrisyon, nagadugang sa mga kakulangan sa aton sa lawas para hindi kita madula sila sa balanse, hindi magresulta sa nagkalain-lain sa nga problema kabaratian sa aton kalawasan. Ha? Balik kita, no? Sa aton sa talakayan. Pero may angot mang yapon to. Kaya hindi na sa nakakaon o kung nagakaon sa sobra-sobra. Kag aton man, especially sa may mga problema na sa blood sugar, dira, hindi kumo sa nang healthy pinagusto na kamo sa nakaon o kung bawi kamo. Kag sa mga healthy pa, dapat kontrolado lang perming aton sa nang kinakaon. As much as possible, 70-80% lang ang ginasulod natin yung pagkaon sa aton sa nang busong o kung sa aton sa ringa tiyan. Inibla hambal sin kilala ko siya kung hindi ka tigab gani. Hindi gani mapuno ang tiyan, hindi ka tigab. Hindi gani ka dumdum kasi magpaslamat. So dapat malubantayan gid naton tanaw. Number two sa ringa habit naton nga hindi makapaayo sa aton sa ringa blood sugar level. Amo ni ang pagkaon nga gabina. Nga kung tani, nagkakaon kita sini as much as possible timprano pa. Kung may duha kakalanan, kita nga dapat naton bantayan ng oras. Kung may dapat kita sini i-delay nga pagkaon kung tani sa breakfast, sa pamahaw. Kung may dapat kita sini nga timpranohon, amo ang panihapon. Sa aton niya nagbaliskad. Ang iban ganit sini, tungod nga masako o no pagkaaga, damo obrahon. Kagahon palang iban sini kung kaysa, aga pa, nagapamahaw dayon pabusog. Tapos kung gabi, dito pa iya karon magkaon nga mga alas 9 na o kung mga alas 10 na. Samtang as much as possible, magkaon kita sini alas 6 sa gabi. Gabi, pinakagabi na kung tani ang alas 7. Because food after 8 PM is automatically bad. Hindi na makapaayos sa atan sa ringalawas kung nagalampas na kita sini alas 7, nagalas 8 na kita sini nagakaon, ilabi na gid, alas 9, alas 10, alas 11, iba naga midnight snack pa, hindi gid mayo. Budlayan kita sini, mag-control sa aton sini nga blood sugar. Late night eating can become a hidden source of additional calories and carbohydrates. Kapin pa kati ang kalabanan sini pagkaon sa gabi, batyag sa ginatawag tuyo, mahigda na lang layon diretso na lang tulog ang iban. So hindi kayo makapaayo ha, sa aton sini mga tagpanamati. Recommend ko ganito sa inyo sini kag sa mga nakagamit nga dama naka-appreciate. Ariblao, para mabuligan niya magnami tulog nyo, tumar ka mo kung inom ka mo sa isang Sunthone Plus o kung Sunthone Gold Herbal Tea 1 hour before bedtime. Isa ka oras antes ka magtulog, bala, hulom ka na dara sa isang katibag sa mainit nga tubig. Hulaton mo nga magbahaw-bahaw siya, medyo malabaab kag among pag-inom mo. Isa ka oras antes magtulog, makabulig panami sa aton sa nga panulog. Ang manami nga panulog, nagapanami sa aton sa nga insulin sensitivity kag nagabulig ba panami sa ginatawag level o range sa aton sa nga blood sugar. Kag ang manami pagin sa nga, ang Sunthone Gold Herbal Tea mayara sa kombinasyon sa turmeric and cinnamon nga nagabulig yung gwardiya sa aton sa ni blood sugar para hindi magtinaas, nga nagabulig pa namin sa digestion, nutrient absorption, kag nagabulig mo pa namin sa aton sa nga pagpamuhin. Available man din sa mga butika ha, para mas marapit sa lugar. Sunod nga nakaugalian naton, kung kaisang iban sa ni hungdon nga hindi magkaon sa pamahaw o kung may iban man nga tungod sa kasakoon, hindi makapamahaw. Kag may iban man, magsilinga, hindi lang ito mamahaw, kay tingbon ta na lang karon sa ulo-adlaw. Amunin problema sa iban. Kung hindi makapamahaw, tingbon na sa sodto. Duha ka kananan. May ara bala sina? May ara. Kadamo kata sina sa nabalaan na, no? Hindi bala nag-skip ka sang meal, mag-overeat ka naman sa sunod nga meal. Nag-skip ka sang pamahaw, nag-overeat ka naman karon sa panyaga. Nag-skip ka sa panyaga, nag-overeat ka naman karon sa panyapon nga tuman ka makatalagam sa tansani nga ikaayong lawas. Ang problema sini, no? Kung masubrahan magkita sinis ang ginatawag pagutom, dira kita nagabawi, kini ang nagabawi sini. Kaya makabatsyag kita sang intense hunger kung tuman nakagutom. So nagabawi kita overeating ang aton sini nga ginahimo. Kag nagapabilin o kung nagabalik-balik lang kita sa sinang cycle, kung hindi nato ni na ma-reforma o kung nabago sa aton sini nga kaugalingon. Probin niyo kung nano, may isa ko ka-tip sa inyo. Damo naman sini na binipisyuhan. Gusto ka mo sini nga, hindi basta-basta gutumon. So na sa pagtuon, instead of nagakaon kita sa refined carbohydrates ng mga pagkaon, kung refined carbohydrate-based ng mga pagkaon, kaon sang white bread, kaon sang white rice, donuts, kaon sinisang chocolate, so kung iban yung mga makalamay sininga mga kalanon, inom sa mga makalamay sininga ilim nun, abin na ito mabusog kita, dugay-dugay gani kita gingutom sina. But instead, sa aton sa mga tagparamati, base sa pagtuon, ang pagkaon galis ang protina, makahatag sa aton sang kabusog. O kung kabulusgon, ngayon hindi kita madali gutomon. Like for example, sa simple lang galing na ton nga pagpangafe, pwede kita makapasulod sa protina sa aton sa ringa lawas. Paano? Kung ginainom mo nga kafe is Sunthone Plus Coffee. Coffee Mix. Ang Southland Flask Coffee Mix may sangkap ng mga utanon, may sangkap ng prutas, kagaman namin pagigsani, kaya may soya bean nga lagabulig, no? Nari siya tam sa dingalawas. Kung protina ang pagistoryahan, arang malunggay, may complete protein. Arang spirulina, may complete protein. Ara ang soya bean powder, may complete protein, nga gintingo binahan sila sa kada sachet, kada pakete sa ni sang Southland Flask Coffee Mix. Sa muna ka na siling na ton nga kun, Southland Flask Coffee Mix ay mo sinigina inom, nagkafe ka na, nagbulong ka pa. Nga man, ang sustansya sa balunggay, ang sustansya sa spirulina, ang palaya, mangustin, garlic, ara, dira. May lecithin pa inilin sa soya nga nagabulig pa abdik sa ton siling nga utok. May ara pa sa ginatawag isoflavones. May phytoestrogen nga nagabulig, no? Balances sa sa mga imbalances sa hormone, especially sa mga kababayanhan, perimenopause, menopause and postmenopausal women nga nagabatyag sa isang hindi maintindihan nga mga pamatyagan bisan pa sa paminsaron, physically, psychologically, mentally tungod sa imbalances ng hormones sini nga mabuligan sang phytoestrogen halin sini sa soya. Mahimo kag maagom naton ang inang mga benepisyo sa simple nga pag-inom sang coffee like Southland Flask Coffee Mix. Manami pagin sini kabataan, 5 ka tuig edad pataas, pwede makainom sini caffeine free. Why anything? Caffeine ang Southland Flask Coffee Mix. Kag kun mahimo ah. Kung malikawan naton ang masaming pagpagutom-gutom bala o kung pagpalipas, kung pag-skip sang meal naton tapos bawion malang naton sa sunod, hindi makapayo sa aton sining alawas. Mas mayon na lang kung mamahaw ka, pamahaw ka to doon. Kung manyaga ka, panyaga ka to doon. Kag kung manyapon ka, panyapon ka timprano. And isa pa gindari, ang ginatawag poor sleep. Isa man sang problema sang kadamaan sini kung nagtulog ka man to sing timprano pero hindi man mahamuok. Dugay-dugay ka nagmata. Ano ba lang mga kausa? Kadamo sa mga kausa, dugay-dugay ka nagmata. Ang iba naton sining ang mga tagpalamati, mga listeners naton, mga viewers naton, dugay-dugay nagbugtaw, nagpangihi, ha? Ang problema sa isa naton sining ka listener ganis nga pertidok mo, bugtaw ko kay daw mangihi gid ako pagabot sa CR. Why man sa may magwa? Ano mayo man, kay may prostate gland enlargement siya. So ang rekomendasyon naton, labi mo kung nano, try mo inom sa Southland Flask Gold Capsule, Premium D3, and Southland Vitamin C. And then, sa may mga prostate gland enlargement, kinabudlayan mangihi, try nyo nga kung mag-ihi ka mo, pungko ka mo. Ha? Binabayib lang posisyon bla, hindi tindog, kundi pungko ka mo. Makabulig yun na, no? Release, ang mas matawhay, sang ihi sa mga lalaki nga may prostate gland enlargement. Pagkatapos, di, may anti-inflammatory benefit ka pa dira. Alin sa gininom mo sila nga Southland Flask Gold Capsule, Premium D3 and Southland Vitamin C. Nag-nourish pa siya aton sa nga lawas. Ang iban sini, hindi makatulog tungod nga nagapalanakit ang kalawasan. Ha? Kadamo sige na pinsar, nag-overthink ang balatian ng adaan mismo nga ara sila sa nga lawas. Ang kondisyon ng adaan na gina, batyag nila sa ila sini nga kaugalingon. So, kung kulang ka sa tulog, hindi sufficiente ang imong tulog, pagkaaga, kapoy ka. Hindi ka makahimo si mo sininga olobrahon. Pagkatapos, sini ang problema, pagid, kung kulang ka sa tulog, nagka-crave ka nga gusto ka magkaon, pirme, gusto ka mangima-kima, kag ang ginahandom, kag gusto mo gid kaunon, amo ang mga makalamay, amo sini ang mga matamis. Kag ang problema, pagid sina, kati kung amo ng aton sini cycle, kulang kita sa tulog. Kapoy kita, nag-crave kita sini sa mga matamis, ga-affecto sa aton sining blood sugar level, nag-affecto sini sa aton sining insulin sensitivity, tapos balik naman kita pagkagabi, amo nang yapon, hindi kita makatulog mayo, craving kita, aton blood sugar, aton insulin sensitivity affectado, hasta nga magbalik-balik na lang kita dire, hasta nga magkadto kita sa full-blown diabetes, kung hindi inima, tapna, o kung hindi inima improve, o kung wise improvement ka matabo, sa aton sining insulin sensitivity, o kung wise pagbag-o, kagtinguha sa kung ano ang kausa nga hindi kita makatulog. Ang isang kausa nga hindi makatulog ang ibansani, amo ang pagpalanakit sa kalawasan, palang-alay, palang-muypoy, palamaol, sino man abing makatulog sa nasa mayo, ano? Pero, kadamo sang mga may palang-alay, palang-muypoy, palamaol, palanakit sa kalawasan, nga matumara nila sang cess the pain gani, ha, bakal nila sa butika, makatumar sa sasdapay nagatawahin pamatsag, naganami man ang pagtulog. So sa pila dira nga, hindi ka mo makatulog mayo, basi, may palang alay pala mo ipoy, kung pala nakin sa kalawasan, pwede ka mo makatumar sa isang sasdapay. Kung mas manami, gina, no, sa ton sa mga tagpalamati, tingo haon gina ton, yung makapasila kita sa adlaw sa nisa, adlaw kon may ara sang silak o kon nagabutlak ang adlaw o kon nagasilak ang adlaw nagabuli gina panami preparar sang aton lawas para sa manami sini nga panulog pagabot sini sang sirom o kon pagabot sini sang kagabihon. Pero ang iban sini sa aton mga tagpalamati ang pag ano medyo gamo bala pinsar ano ka stress bala sang pinsar daw hindi magid tanto kapoy kayong lawas pero nagapalamoy poy bala ang iban why magid sing tanto nga pala nakit pero ang iban nga daw hindi komportable sila pagtulog abi nyo kung nanong ginahimo nila nagabulig ginabuligan nila ang ilas ni kaugalingon ang pinaagi sa pagpamanyos sini sang Santhon plus herbal oil ang Santhon plus herbal oil nagabulig patawhay asa aton pamatsag nagabulig pa relax kagambal sang kilala ko bawi isa pag idok nga disturbos pagtulog ini ka makatulog mayo kun damo gay hinagunghong sini nga lamok sa imo sini palibot sa imo sini nga dlunggan bawi sing dok-dok ka makairitar gid ang masadya pag in kay gintray hampak ang lamok ang tupad sa ligdanan na igo kundi nakibot man, abin nyo kung nano, ang pinakamanay, kung sasaman namin, sa nang efekto, kung nagagamit kita sa Santhon plus herbal oil, nagatabog pagalini, o kung hindi kita mapalapitan sa lamok, especially nagadala sa din sa dengue infection, ha? Pero kung adlaw ni sila iya, pero kung gabi, amo man, may lamok lang gyapon eh. May mga sapat-sapat pa nga pwede magpalapit at magkagat sa aton. Hindi na matabo kung pwede na tumalikawan kung may ara kita sa Santhon plus herbal oil nga nagabulig, gano, para hindi kita mapalapitan sa sapat-sapat kaya may insect and mosquito repellent properties ini o kung property ini kaya nagabulig pa condition sa aton panit kaya magluwas kaya may peppermint oil siya nagabulig pa relax at the same time nagabulig mo pa namin sa focus ang kinanglanon may aras ang VCO pagid ni virgin coconut oil and moringa oil nga nagabulig pa namin ang kagkondisyon sa aton sa ni nga panit
9: the secret of health
8: kagang isa pagin sa nino sa aton sa mga tagpalamati kung tuman ang aton sa nga pagka stress ang tuman nga stress isa man sang posible mag pabudlay sa aton pagkontrol sa aton sa nga blood sugar kag insulin resistance man no gani ang pinaka isa sinisang ako na suggestion sa inyo ha kung nalibwa stress ka mo nagaresulta sa niya sa mabudlay nga pagtulog kung di mahumuok sa niya katulugon, pwede ka mo sa niya mag-try. Duha ka oras ang test ka mo sa niya magtulog. Kag kung may ara, malang ka mo tani, no, sang dako sa niya planggana or kung may mga bathtub ka mo, sa mga, may ara lang ha, kung may mga heater bala, butangan sang tubi, malabaab nga tubi, kag dira ka mo magpahulom mga hasta 15 minutos, nagabulig pa relax, nagabulig pa tawhay sa atong pamatsag sa lawas, nagabulig pa tawhay sa aton sa nga panghuna-huna. Ang nagapalang hugot sa nga kaunuran, nagabulig pa relax, kag nagapatawhay gida sa aton sa nga painuino, itong nagapanami, mandinis sa aton sa nga blood circulation. O kung ay makamusing bathtub sa ni, although nami kita ni kung makahulom pero kung wala balde-balde lang dira o kung may ara makamusin isang shower nga may hot and cold tiara ya ang mainit nga tubig nga ton sri nga ipaligo pero kutob sa maimon dila pagbaso ng ulo lawas lang aton sri nga bason parang ako magtulog kita abuton kita sang katuyo bala why mahilabta ng aton sri nga buhok mala kaysa sa magtulog kita nga basa aton sa nga buhok basi magmold pa sa aton sa nga punda kon sige sige o kon maanat kita bala sina tulog kita nga basa ang aton sa nga ulunan kon aton sa nga punda hindi paborable sa aton sa nga ikaayong lawas man kon naga padayon kagang himuon nyo after kamo sini nga nagpaligo sang warm water pagkatapos sina kon din napamala nyo ng inyo sa nga lawas try nyo bala inom isa ka tasa sini sang Santhon Gold Herbal Tea nagabulig pagid nourish sa aton sa nga lawas nagabulig balance sa aton sa nga blood sugar aton man sa nga blood circulation kag nagabulig pa namin sa kondisyon sa aton sa nga tiyan nga nagaresulta sa manami naton sini nga pagtulog para nga hindi kita o kung para mabuligan kita nga hindi magbudlay o kung hindi kita mabudlayan sa pagmanage sa nga aton sini nga blood sugar level as much as possible dapat kag dapat kita ara lang siya sa normal range. Kasi siyempre, siyempre, kung basoon mong imo sa ding lawas, kung stress ka, dalas-dason mo na lang ang paglimpyo. Sini, gamitan mo sang herbal soap like Santhon Plus Herbal Soap para nga ang mga kagaw-kagaw dira, mabuligan niya mapatay ang mga dead skin cells dira, ang mga kagaw nga rason kung nga nagapangalis nga nga ton sa ding lawas, ang matinluan man. Kagtilain niya, nga nagatulog kita sa nisang matinlo. Ah, maning comment yan sa iban sa ding mga foreigner nga nakaupod na kon sa una. Siya tingala ko sa mga Pilipino. Siya Leo, tingala ko sa mga Pilipino. Nga nga kung magwa, kung aga, gapaligo sila. Pero kung hapon, paghalin nila sa sagwa, why sila nagapaligo? Sinko bala mo dari sa Pilipinas siya, hadlok na mapasmong iban. Kadlaw siya. Bala nung yung mga kaupod ng foreigner sa una, maglakat kami like sa mga kagulangan or sa mga area bala nga makaklo ka sa matinlo ng hangin, may mga suba, sapa, o kung may mga busay, why bali ng kapoy iya mo pag-abot dito sa palaliguan niya, paligo na yun. Ha? Why na niya sang pahuway, huway o kung pahunay-hunay. Samantalan sila, paligo nila sina, nakaupod ng mga foreigner, ibang Asians man, ibang Caucasians, ang paligo nila pagpuli sa gabi, pagaling sa gwa, kati damo, higko, damo, yabook, pollutants, kaga iban pa. Kung mahimo man ato nila, no? Mas manami man, kati lain kaya nagatulog kita sa ni sang matinlo, kagon, mag-warm bath, gudman kita. Gamitan tanlang sang Santhon Plus Herbal Soap para mga kagaw-kagaw dira. Malimpyo sa aton sa nga lawas. Kag mas manami gid ah, kag separado nga ginarecommend nato diri sa aton sa nga guya, pahami sa kutis, may mga dark spots dira, may mga pinalian sang punggo dira, makabulig kon magamit kita sa isang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may glutathione, may kojic na nagabulig no pahamis ang aton sa nga kutis. Ang ginhimo gani isang kilala na aton sa actually lalaki ha, pero beauty conscious gid, kag health conscious gid siya. Ang ginhimo ko doc, kinabatayan ko sa program nyo, ang ginilis ko sa aton sa nga coffee, Santhon Gold Coffee Mix nga man. Nabatian yung Santhon Gold Coffee Mix, magluwas nga may utanon, magluwas nga may prutas sa nga sangkap, may arap sa duwa sa nga anti-aging ingredient. Amuning glutathione, kagamuni ang collagen. Ginsigisigin niya na inom, kati siyempre, samtang nagapangafe ka, kung hindi man malikawan, kung maong tatanin mo ang coffee, kung ginislan mo abihan limbawa sa Santhon Gold Coffee Mix, kasubo nga nagapasulod ka sa glutathione and collagen na lawadlaw, sa imo sa nga lawas. Nga ang glutathione at collagen, samtang nagaidad kita, nagagamay ina sa aton sa nga lawas. Amo gani na nga nagabatsyag na kita sa aton sa mga joints, aton sa mga luta-lutahan, nagapalanakit, nagapalamuypoy, nagapalang alay, tungod sa kakulang sa collagen. Ang iban sina na susulod sa lawas, nga nagakurinot ang aton sa nga panit, tungod sa collagen. Nga ang damog na mga dark spots, tungod sa ang aton atay nagahina na kulang na kita o kung kinanglan na kuntani isang lugang pagin nga alalay sa glutathione, nga nagadubo na sa aton sa nga lawas. Nga kung nagainom kita sa Santhon Gold Coffee Mix, kasubo na nagpapasulod kita sa glutathione and collagen sa kada tumar o kung sa kada inom na ton sa Santhon Gold Coffee Mix. Manami pagid kay hindi lang siling na manamit iya siling sabor, manami ang iya siling aroma, kundi damo git sa sustansya nga mapasulod sa aton siling lawas. So pila lamang ini ha, sang mahimo na ton. O kung ginahimo na ton, nga nagapabudlay sa pagkontrol na ton sa aton sining blood sugar. Kag para mabuligan yung healthy nga aton sining blood sugar, ang pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, makabulig ito, no? Para nga mapabilin, nga aras sa normal range, ang aton sining blood sugar, pag-abot iya sa nutrisyon. Kaya nga man, ang ampalaya, di ang ampalaya nga daan, kabalo kita, nga nagabulig iya pabalansa sa aton sa nga blood sugar. In fact, may insulin-like effect ni, nga nagabulig panubo sa mataas sa nga blood sugar. Ang garlic, nagabulig man ano, para sa insulin secretion, sa aton sa nga pancreas, glucose metabolism, oxidative stress inflammation, mabuligan mo na no sang garlic. Sang kapina sa aton sa nga Santhon Gold Herbal Capsule. Ang vitamin C, kinahanglanon man, especially sa may mga type 2 diabetes, kagamuman ang vitamin D3. Kay ang aton sininga lawas, kinahanglanon sa vitamin D para man sa insulin secretion, kag para man sa insulin signaling, kag para man sa inflammation. Gani, pinakamanami kita no, sa aton sininga mga tagpalamati, kung hindi natin masigurado, nga makapasila kita sa adlaw, kakaong kita sa prutas sa mga utanon, nga may ara sa mga bitamina kag minerals. Kag para ini kita makulangan sini, tumar kita adlaw-adlaw sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Saan ka pinamang ko itong pila ka beses? Bisan twice daily lang ang pagtumar sini.
9: The secret of health.
8: Saan ka pamang ko? Galing kong din mabakal dyan itong mga na-mention na ton sini nga mga health or products. Sa mga butika, parmasya, pwede ka mo sini makakadto ha mga kapamangkotanon o kung makabakal diretso o kung hindi gani dira sa Yes to Health Wellness Center A Yang Building Yulo Street Barangay Arroyo Iloilo City. Ang bintaha dira kung magkadto ka mo sa Yes to Health Wellness Center, magluwas nga available dira ang tanang yung product ni Yes to Health, may ara pag dira sang libre nga konsultasyon. So nagpa naman ko tanong oras sa ganung adlaw halin Domingo hasta Biyernes alas 9 ang takna sa aga, tubto para 5 ang takna sa hapon. Kadto ka mo dira libre ang konsultasyon pinagi sa aton dira alternative medicine consultant. Kung dira makamusini sa Negros Island Region, pwede ka mo makakadto sa Yes to Health Store dira sa Lizares Street Barangay 39 Bacolod City. Dira nyo man tanan mabakal ang mga products ang Yes to Health Incorporated nga makabulig no sa inyo sini nga ikaayong lawas.
9: The secret of health.
8: Salamat din sa nag update sa aton na nangod sa mga maayon nilang eksperyensya kag epekto sa pagtumar sang Visionex Plus soft gel capsule. Mayara nga nag termino niya nag mira-mira na kuno mataya. Hindi ko lang pag-i-mention kadang kuana. Ang iban pag niya ginambalid do kay mas may nagkaon bala. Ang iban sini nagaburo ng paduluka. Ang iban sini nagadoble ng ilan sini nga panulok, may iban sini nga nagakisap-kisap ang ilan sini nga mata. Do nagahapdos ang kalimutaw nga nabuligan sa pagtumar sini sang Visionex soft gel capsule. Ginhimo kita ni sang hungod no ni Yes to Health ang what's it called this ang Visionex Plus soft gel capsule para sa mata. Tungod nga may lutein, zeaxanthin, beta-carotene kag vitamin E. Bisan twice daily lang ang aton sining pag tumar makabuligid para maproteksyonan ang aton sining mata. Kag saan ka pinamangkot no? Kung pila kuno ka beses magtumar sang Turbo Food Supplement sa mga nagahina ila sa nga performance pero may na magpamangkot man sakon siya Dr. Nico nagapulaw, pwede ko makatumar sang Turbo Supplement para magaktibo man ko bisan sa gabi. Pwede gid. Kaya ang Turbo Dietary Food Supplement magluwas sini nagabulig sa aton sa nga performance sa may mga nagahina ng ila sa nga sexual performance, nagahina na si Manoy, makabulig pag dinhi kun ikaw sini nagapulaw sa gabi. Though why na tong gina-encourage nga sige-sigeho naton pulaw. Pero kung kinanglanon, makabulig alalay ang Turbo Dietary Food Supplement kay nagabulig sa panami sa blood circulation. So mga gusto iyan no, ma-enhance ila sa nga sexual performance 30 minutes before ang loving-loving sa deka misis. Kag twice a week lang kamo sinin mag-inom, ano? Kumbaga, every 3 days lang kamo sinin mag-inom. Pero may mga mabaton kita din ang mga mensahe nga, isa ka simana, kaisa mo lang gani. Pero mayo man kano ang igo, ah. Bisan pa, no? Makarimidyo, makano karwa. Sang Turbo Dietary Food Supplement for Men sa mga nagahina ng ilang sinin nga sexual performance. Available sa mga butika, kag parmasya marapit sa inyo sinin nga mga lugar. Well, daw lang ala na ganyan aton sa nga oras, aton sa nga pagpangalagad. Sa mga nag-upod sa aton sa Facebook Live na ton, si Ma'am Mary Grace Escuban, Sir Tristan Abunado de Asis. Okay, salamat sa pagpamati. Sa mga suki na ton dira, sa Bangga Ikadios, Leon Iloilo, kag sa Sitio Pagas, Leon Iloilo, kay Manong Janbert Claro sa Barangay Durog, Leon Iloilo. Tignan shout out kami ni Sir Mayo Katarsang Kandado Cabana. Si Sir Fernando notada, nag-upod man sa aton. Si Ma'am Mary Ricabar, kumusta ang Florida, USA, ma'am? Pangapikapi lang kita dala, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, or Premium D3 Coffee Mix. Sa ibang nga nag-upod sa aton pagpangalagad, thank you. Gitag bisan pa, ano, kabay pa nga may nakuha, kamusini nga pagtununan kag mga giya nanungod sini sa pagpabakod sa aton lawas, pagpasanyog sa inyo ikaing lawas pagbuno sa baratian, but most especially kung paano nato nini mahimo malikawan. Subaybayan na masunod yung edisyon sa aton sini nga pag pangalagad sa kinahandan ng inyo certified na Turupath practitioner Dr. Leo Amos. Nagapasalamat sa inyo pag-upod ng nagabilin sa pag-ayos ng baratian, disiplina ang kinahanglan.
0: Inyo nabatian ang Secrets of Health. Kaupod sa atong mga alternative medicine doctor, Dr. Nelson Cadena, kag Dr. Erwin Lapus. Madamo nga salamat, tugtog sa liwan.
10: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
11: Pantayan, sugod, sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa
12: Campus Patrol.
11: Kada Domingo, alas 8, tugtog alas 9 sa gabi,
12: Campus Patrol.
11: Mga ganap sa eskulahan,
12: student views on issues,
11: bed space stories,
12: teacher-student collaborations,
11: Campus Patrol.
12: Upod sa ato ang mga lamharon ng mga Campus
11: Patrollers.
12: Campus Patrol.
13: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
14: Edukasyon.
13: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Pareho subong nga adlaw, istorya nato ang parte sa alcohol consumption. Kano nang epekto sang alcohol sa aton sining lawas? Ano ini makapalawig ini sang kabuhi? Ano ni vitamins? O, umpisa na ton para mabalaan ta kung sigiyon ta pag-inom ta siyang alcohol o kung untaton ta. Kilalahon naman karon ang important character sa sininga episode.
15: Evergreen Herbal Capsule.
13: Kag Evergreen
15: Coffee
13: Mix. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon ng mga produkto. Akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
14: Edukasyon para sa igayong lawas.
13: Balikan ta to ang istoryan taga inabla tong alcohol consumption. Ang short term gali kag long term nga consumption sini sang alcohol may negative impact gali ini sa aton sini nga lawas sa sistema sang lawas ta.
14: Edukasyon para sa igayong lawas.
13: Magamal ka short term effects, mano ba lang mga hangovers, dehydration, lingin ulo, suka-suka, kaga diarrhea eh. Di kung gaubra ka sin eh, dahil mo text kay boss mo, tawag ka sa opisina, boss, lingin ulo mo, ay matiyag ko boss, ga lupot ko boss, ga tanan ka diskarte mo, on mo, ay piktado trabaho mo, piktado income mo. Short term pa lang na, ang long term naman niya, ariyo ang utok ka, kung long term na gamit sa alcohol, may brain ka, brain damage. Imo sininga pag-inkindi, daw may cognitive decline ka, tapos may dementia ka, nakalipat ka na. Ang heart mo, ang chronic alcohol abuse, makadulot inis ang high blood pressure, heart disease, kag stroke. Di ko may maghagad siya at mapupod ka pa. Ay, ang atay na pagali. Liver cirrhosis pa, liver failure, liver cancer, pancreas mo, chronic pancreatitis. Abi i-research bala, i-google nyo bala. Pati cancer na mabisita si mo. Kag, kung naman yung obligasyon, is to remind, nga sunod sa pagtuon, makabuligid ang produkto ni Dr. Hico, ang Evergreen Herbal Capsule na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ang palayaw, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C.
15: Evergreen Herbal Capsules.
13: Kag ang Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
15: Evergreen Coffee Mix.
13: Ang turmeric na may curcumin, may anti-aging properties ini. Makabulig pagar sang cancer, kag nagapanami ini sang heart health naton. Ang barley grass, wheat grass, kag ang turmeric, makabulig man ini nga makalikaw kita sa dementia o kung Alzheimer's o kung pagkamalipato na gidlang ah.
14: Edukasyon para sa igayong lawas.
13: O kung balunggay naman ang istoryan ta, 7 times the amount of vitamin C sang orange ang yakapasidad, 3 kapilo sang iron sa spinach, 4 kapilo sang amount sang vitamin A ipaanggit mo sa carrots, 4 kapilo sang amount sang calcium kumpara mo sa isa ka basong nga gatas, 3 naman kapilo sang potassium kumpara mo naman sa banana, 2 kapilo sang protein na makita mo sa yogurt. Kung may diarrhea kati isikaran man sang balunggay. Ang saluyot naman nga ara sa Evergreen Herbal Capsule may properties manininga anti-cancer. Ikon puro lang alcohol unod sa imo sa ninyo kalawasan, alaman laban mapauhay kag itimprano. Areho ang palaya, liver tonic manini. Manami manini para sa healthy nga liver, kidney, kag bladder, heart disease, sus kumpleto, immune system gapabakot man.
14: Edukasyon para sa igayong lawas.
13: Ang wheatgrass hindi man magpawigit, nagapromote sa manami nga metabolism, nag-supply sang oxygen sa aton sining lawas, mga body cells, brain cells, sila na sang barley grass para sa healthy nga cognitive function. Gaup danay ni sila sang barley grass, wheat grass, turmeric, plus vitamin C nga gina-flush out ang toxins sa kalawasan. Dugangan pagit sang vitamin C nga ara man sa halos tanan nga sangkap kag ang mangustin galea nga ara sa Evergreen Coffee Mix, anti-cancer man, powerful antioxidant, anti-diabetic, nagaprotect sa aton sininga atay, panit, mata, kolon, kag cardiovascular system. Ang Evergreen Coffee Mix may balunggay mana, may turmeric mana nga mga sangkap. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
16: Sa maabot nga Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nagidal sa anong kabulan hasta 59 months. Magkabaton sa isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, hindi na magpangluha-duha. Aton anak, pabakunahan sa gintalan ng schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
17: Nance Corn Coffee.
18: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay,
17: ang Nance Corn Coffee
18: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
17: Magtimpla na sang Nance Corn Coffee
18: para magpabilin ka nga healthy,
17: focused kag energized.
18: Nance Corn Coffee
19: Supple Plus Gold.
20: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
19: Santon Plus Gold.
21: Mabakal sa mga butika.
19: Santon Plus Gold.
22: Evergreen Herbal Capsule.
23: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
22: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
24: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang sakit sang ulo, dapat hindi ginapadugay. Dito ka sa maayo gid magpaayo. Biogesic. Masaligan. Most trusted nga headache medicine brand sang milyon-milyon nga Pilipino. Maayo gid magpaayo sang Biogesic. Halong,
26: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
29: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
28: Mighty C,
30: mabasa ang butika.
28: Mahigro bala ang imo dugo?
30: TTX 500.
28: Masamig ka bala ang gina-allergy?
30: TTX 500.
28: Ang TTX 500.
30: Ang nagatidlo sang imo mahigro nga dugo.
28: Nga sa masami,
30: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
30: DTX 500.
28: Masaliga DTX 500.
30: DTX 500.
31: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
32: Saan nag-inom ka?
33: DTX 500.
32: Kailan nalang subong imo sugar?
31: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
28: DTX 500.
34: Pirmi makabatsyag sa ngalay, biring kagmanhid, kulang ina sa B-complex. Parex B gilayon, para mahalungan ng nerves with proper diet and exercise. Wala sing sagabal sa trabaho. Wala sing unta, mag-Farex B.
35: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
19: Supple Plus Gold.
37: Ako si GB, paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo, nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw ng mag ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
19: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
38: Bakit RightMed ang binibili mo?
39: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
40: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
41: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
39: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
0: Kailangan right medicines, kailangan right meds.
35: If symptoms persist, consult your doctor.
36: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right meds.
1: Umbo!

0: ambulansya, sangkanginan, emergency hotline, sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong, rescue group sa tiyon sang kagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon, sang kagabihon. RMN Patrol 774.
2: Mayroong gabi mga kanadyuman. Hello mga kasama. Welcome na naman sa ating pagpalaga dadiri sa RMN Patrol 774.
0: RMN Patrol 774.
2: Ilang oras na lang, Biyernes na. Amo ng pinaka-good news. Adlaw kita sa Huwebes, Petsa 13 para sa bulan na sang Agosto tuwing 2026. Ikaduaning Huwebes para sa bulan na sang Agosto. Damo kita mga natipon ng mga balita at mga impormasyon. Standby, standby sa aton patrol and balita sa Capitol. Kagang Veterans Village, napuhag ang mga Veterans Village na dula ang ilang mga katuyo. Kaya man may clearing operation kuno to ang Philippine Army. Yun nga, si man nung labot sa Philippine Army sa clearing. Mayo kong kabukiran ni Veterans ni Noy. Kibot sila, damo na kibot. Dito sa may Veterans Village. Ato na iklarohon, dugay-dugay. Kuhawa na ito ng report with Regiment Marjorie Hervo Miani. Kay hindi gali ang Philippine Army, wala sila na kahilabtanan. No, mayo ko no, kung mga rebelde, na pwede pa. Kung bukid, clearing on sa mga mines na ilan na sa labton. Pero ining clearing operation, gabi pa. And dapat gidban, basta mag-clearing operation. Sa aton nga syudad, kung mag-clearing operation, hindi gid na dapat ya, dapat gid ya kada gabi. Kaya kung adlaw ko mag-clearing, ay sus, daw ginakiko, kado ginatunto ka lang. Amo na gani ang balko, hindi na iya ka army. Wala sila kahilabtanan da. Daw dugay-dugay kuwao na aton si Rajuman Marjorie Herbo Miani. Kagano to utang kahilabtanan sa Philippine Army. Dire sa syudad. Wala makita Marcelo. Pero sa mga naga-clearing ako, pabor ko da ko mag-clearing gabi i balakad to i. Yung mga after 8 or after 9 o mga 9 sang gabi, dira nyo gid makita ang sangkatakot-takot ng mga salakyan. Halin sa single nga motor, e-bike, o tricycle. Ang mga salakyan nila, 4 wheels, may mga SUV pa. Kung iban gani, may mga truck pa na. Why sila kalabot-labot basta maparking? Di na nang ginapatuman sang LT.

0: Kung wala ka mo parkingan, hindi ka mo sagay parking sa dalan. Lantawa lang mga clearing operation naton. May mga clamping-clamping pakitang may nabalan. Ah, wala. Mangyapon, nanuto ang aton mga kauturan.
1: Tatak! RMN.
0: Mga balita, kayong may impormasyon na dapat po malaman, tutukan at diri sa aton nga pagpangalagad.
1: RMN Patrol 774.
0: Lubos gina nga aton yung pag-abi-abi sa aton mga pinalinggang mga suki diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa mga nagapamati sa radyo 774-774 sa lilisuan sang inyong mga radyo, labot kita. Tumtum na dira sa may anom naton ka mga kaprobinsyanan sa palibot sa probinsya sang Iloilo. Ang aton nga component city, ang probinsya sang Guimaras, Antique, Masbate, Romblon, Palawan, nagapamati man sa aton, pat parts of South Cotabato. Tabot kita digto. Hello mga bay, kamusta mga higala? Mapising competition kita mga higala. Ilan tulog na lang, ako'y excited na sa aton yung fishing competition. Sa mga gusto, sa mga nag-intra na, sa mga nagpa-register na sa aton nga RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Tournament, check nyo ang aton nga Facebook page. Kay hindi lang ina mga balita dira, hindi lang ina nga mga anga pang-agda sa inyo sa fishing competition. Kung hindi pati ang mga rules and regulation nato ng mga pagsulundan sa fishing competition, dira nyo mabasahan.
1: Tatak! RMN.
0: Palayog na lang i-like and i-share ninyo ha sa mga sa mga kaupdanan niyo nga mga angler, sa mga nagpa-register na for Friday and Saturday. May mga panumduman da para sa aton nga kids category na ang mga kabataan under 16 years old dapat may parents consent. Pero mas may ni updan. Ang sa kids category gali, radyo man na jubal, di mamunit sila, pero kung may magtukob na galit, ha? Pagtukob, hindi mo galit pwede buligan. Hindi mo galit pwede buligan, ini nga nakabunit. Dapat isa lang, ti paano kung di sa kabalong? Galangit, manguha kita sa isa ka professional nga manog angler. Ah, lulumat, lulumat! Di si lulumat, lulumat! Lakat ni anay, lulumat, may pamangkot na kusin mo, lulumat. Kasi si lulumat, angler ni mo. Lakat ni anay, sunod ni anay. Pero di anay, kayo may pamangkot ko si mo. Kay o oh, are dre sa piyak ng mikropono. Are, okay na, okay na. Sige, may pamangkot. Dali lang gid, ha? Kay pamangkot ito si Lolo Mat. Labi na gid sa mga kauturan naton nga nag-intra sa ato nga fishing competition. Kay may ara kita, Lolo Mat, sang kids category.
2: Uh-huh.
0: Ang 60 kids category, so mga 16 years old below. Uh-huh. So ang patakaranda, ang rules naton is dapat, una, may parents consent sila.
2: Mm.
0: Number one. Number two, te rad and reel, isa ka rad lang gali kag isa ka reel, pero pwede sila ka reserva rad.
2: Rad
0: pwede. In kaso por kaso mabali.
2: Mabali.
0: Wala man di pagsulundan sa kada kaon sa taga.
2: Mm, wala man.
0: Okay. Ang siling sa rules, once namunit bata, te mga ibang beginner. Namunit sila pag bulit may natukob. Hindi gali pwede buligan?
2: Ti ginanan ang gauyat sang rad, amo ginang mapasaka.
0: Ti paano kung di sa kabalo?
2: I-guide lang sang ara sa audience or sang ginikanan, i-guide lang, pero hindi pwedeng uyatan sang ginikanan.
0: Hindi pwede uyatan sang ginikanan ng reel, butongo naman na. Pero pwede siya kaptan sa hawak
2: pwede,
0: niya.
2: Pwede na yan. I-guide lang, butangan siya, ano ganyan daw, ano ba?
0: Strap.
2: Strap
0: oh, or paha, pwede man.
2: O harness,
0: oo. Oh. So pwede nila kaptan ining bata. Sa pulwi, may mag-intra na mga 12 years old and below, weighing less than, let's say, 20 pounds. Di mag-an ina sa?
2: Actually, kung basihanta lang, ang taga, may ara classification sa taga, may numero na eh.
0: Mm.
2: So, may mga dalagko, nga pangdalagko nga para sa taga, pangdalagko nga para sa isda, may panggagmay man.
0: Ambot sila yun, ang bala na to, basic common sense, kung dako sa siyempre, hindi matukob sa gamay. Pero kung gamay sa, hindi tukob sa sang dako.
2: Sang dako, mabugto sa. Hindi sa kay, hindi niya
0: pero
2: kaya.
0: Pero kilala ko itong mga Pinay nga may mga asawa, pureway mo sila kabulog to.
2: Depende sa, ano, depende sa set-up sang rag. Kag nylon.
0: Ah, okay. So, depende na sila. So, ginag-guide, mas mayo kung kabataan. Are, kahit mas professional si Lolo Mat, pero may nag-pamunit na sa may lapas, ano? So, mas mayo, suggest naton sa mga bata, hindi nila pagpausaron sa dako nga taga.
2: Okay, correct. Katamtaman lang, ang number 65 lang taga.
0: Taga.
2: Ang pang-gagmay lang, pang-arot-arot.
0: Hmm.
2: Oo. Kahit
0: may ara ka na 65 nga taga. Testingan tabi si Pipin, be.

0: Ang pang arot-arot lang, kay kung tagaan mong bata karon sa pang dalag ko, tag 15 kilos, 10 kilos na, hindi na masarangan sa bata.
1: Oh, okay, kaya aton may rule, kita nga catch and release of 250 grams below abuyan. Pero to, kung mga arot pang arot-arot, may mga makabunit man sa na, makahulik man sa sobra 250 grams?
0: May... Posible.
1: Okay.
0: Posible.
1: So, ang suggest mo...
0: Hindi tayo makita ang isda sa dalom.
1: Okay. Oh. Kung suggest mo sa mga kabataan, hindi nila pagtagaan sa dako o taga?
0: Oh, correct. Ang sa kabataan, sa mga parents or sa guardian nga mag-guide sa bata, nga mag-join sa fishing competition natin, hindi lang pagtagaan sa pangdalagko.
1: Okay.
0: Ang pwede man sa makatukod na sila alum-alum, kikiro, mga... isda nga tag pila lang mga inang kaya-kaya lang sa kabataan pasaka kay kung magtukod na karon ang tag 1 kilo 2 kilo ti depende sa kung sing bata eh kung bata basi kung naunahan na sa sanglawa siya pero
1: ang
0: nubo, no?
1: Do kilala ko na ginabang na unahan sa lawas. Do kilala ko na.
0: I-guide lang, advice ko ang mga kabataan i-guide lang sa guardian o kung parents sa kilid samtang may huli.
1: Okay, so hindi pwede kaptan ng reel, pero sa bata pwede kaptan. Once kinaptan ng reel, disqualified.
0: Disqualified na dapat.
1: Paano ang isda?
0: Depende na sa kwan. Kung
1: ako na.
0: Mapasaka, kung mapasaka, ti...
1: Ako na na, kahit disqualified, ako na na. Porpito na nato na.
0: I-kwan ta na. Siguro i-plaster ta na liwan.
1: Oo, dito.
0: Iti damo kita da dapat i-consider sitwasyon.
1: Wakal na. Wakal na. Sige. Dolomat, salamat gid. Salamat gid.
0: Thank you.
2: RMN Patrol 774.
1: Mahisaon gid si Pipin, guys. Storya ko kay Lulumat. Kwaon niya man to. Tapos mambalsa nga. Like, share, guys. Guys, like, share. Ene, pero amo na, at least sa kwa naton. Kaya dirigid kalibog ang ulo ko eh. No, kalibog ang ulo ko ni kung paano ni kung bata na hindi mo pwede kaptan ang reel. Di mabudlayan ang bata kung hindi mo pagbuligan ang reel. Basta magsalasala sa kagbuyan niya bala. Di ba kay first time mo? Personally, ako nagiputaan ko sa mga kauling ko. Paano kung first time yung mga, tsakto no, mga 10 years old na hindi kabalo? No, hindi kabalo, may nagtukob. May nagtukob, tapos nagpanig ang bata, hindi mo sa kabaluhin mo niya. Ibuyan eh. Pero silingganin na to, no? Sa mga ginikanan, bala ko ga-worry ka mo. Kita, no? Kaya ginikanan man, taga-worry ako. Pero tandaan nyo, the first step is always the hardest. Paano naton matudluan ang aton kabataan? No, kung hindi naton sila buyan. Babaiisa da. Basta yung balsa nga, munihimuon mo na, nga kung magtukob da. No, kung magtukob da, medyo release mo ano yung imong rad, ang higo, tapos dugay-dugay, butungon mo. Huwag magbutong. After mga pila ka seconds, 10 seconds, butungon mo naman. Tapos buyan mo naman sa. Nga buyan mo para makapoy ang isda. Tapos butungon mo naman. Amo na, tudloy sila subong sa mga maintra. Hindi nga, on the spot, anak, mga tukob ka. Kaya kung nanugunan ka mo nga mabuyan. Pero ang importance dere, ang essence dere is, matuto ang kabataan ninyo. The fun of fishing. Ang makatukob daw, mahambal kita nga, hindi tanan ng mga angler ka, makatukob. Pero makatukob sa, at kung mabuyan niya, at least he or she learned the lesson. So sa dason, nga makahulik sa liwat, wala niya ang inyong obra. Wala. Hindi natin napag i-baby-baby ang aton ng mga babies. Sometimes we have to release them to the wild. So put them under the fire para mabalaan man na kung ano ang feeling kung paano sila tuod-tuod makapamunit. Basi kung mabuyan nila, maging challenge pa na sila sa dason, di ba? Kasi sa dason pa, ako na ni, mamunit ko to sa Iloilo Terminal Market kaysa fishing port. Ang mga balita, basahan man sa aton nga Facebook page, DYRI RMN Iloilo. Sa aton mga viewers, ilabinigin ang aton mga OFWs working and living abroad. Mayadayad nga adlaw sa inyo, nag-excite na itong mga taga-Toronto, Canada. Kahit championship gali ni Iga Swastek kag ni Svitolina Blasobong mo. Nag-excited naman para sa new look. Kagwapa kay Alex Yala. Sa inyo nga bago nga herdo. Parehas ang aton niya no center ang herdo niya. Kasi Radyo Man resident niyo subordon.
2: Tatak! RMN!
1: Sa transmitter, upunta Radyo Man! Christopher Tope Mondihar, ang aking technical partner, Radyo Man Joe Baldavid. Temporaryo kita rin, mga katalos, sa inyong paborito, hangkilan nga akorman, na si Rodelfo Leon Agado. Ini si Rajman Michael Marquez Lumakad, T.O.A. Punch Show for short.
2: Tatak, RMN.
1: Welcome sa programa.
2: RMN Patrol 774.
1: Sa mga nag-worry kay Rajman na Rodelfo Leon, relax lang kamo. No, relax lang kamo. Ara sa mayo nga kahimtangan na si Rajman Rodel. Nagapaayo-ayo lang. No, bala mo ba sa Rajman Rodelfo Leon? Kilalang kilalagid na Rajman Jubal. Halin sang una, halin sa akong nanay, sa akong mga ugangan. Kilalang kilalain ni si Rajman Rodelfo Leon. Man number one city councilor ini bala kung hindi mayad.
2: Tatak, RMM.
1: Mapisan, abe. Iso mong natamaan kapisan. Nan, sige, nagpa-iisa. Pero mabalik si Rajman Rodel. Mayong gabi man sa aton mga driver nga nagatari sa Dalanon. Doon nagayuhom-yuhom ang aton mga driver, labi na mga pasahero. Kaya daw naman na may ang aton nga chimpo. Subong manayanaya ang aton chimpo. Wala ulan. Pero sa Luzon, hasta subong to tatlo kaadlaw na ni mga kasama. No, 3 days straight na ini. Nga kanselado ang klase, walang pasok dito sa may Luzon area. Labi nangit sa Marikina, parts of Baguio, Isabela. Grabe man gapon ang handos sang hanging habagat. Pero diri sa aton, no, mayong aton simpo. Pero huwag tayong magpapakasigurado.
2: Tatak! RMA.
1: Wow, naton sa dili madugay ang mga balita, ang update, no? Ang update, agikan sa pag-asa, and buyan-buyan tanay ang mga national news. Diri kita mapoko sa syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ano mga mayong mga balita sa syudad, kag probinsya sang Iloilo? Amo nang aton idulong sa inyo, no, kag ang mga update sa aton nga patrol and ang aton nga koneksyon dira sa may City Hall. Unong gid kita, no, panawagan kita anay sa aton mga kauturan, ginapanawagan ang mga kikakilala, himata kag abyan sa Katig ab ako dragon fruit sa subong. Katamis abi sang dragon fruit ni Don. Ay nako. Pero mas tamis ang dragon fruit ni Mrs. mga himata kabiyan nga kagkakilala sa nga magamay nga sanday Arturo Bautista Ribalyo Senior, o kilala nga Choy Turing, kag Arturo Malan Ribalyo Junior, nga mas kilala nga kay nga Silupoy, nga sila ang nagtaliwa na ang ilalubong hiwaton sa Miraculous Medal Parish sa Kalumpang Molo, Iloilo City sa Agosto 22, 2026 alas 2 sa sanghapon. Igalubong ini sa may Forest Lake, mga kasama. So August 22, gusto man nato ni panawagan ang mga pamilya kag mga abyan ni Tatay Melchor Valencia Danyoso. Siyang napatay sang Agosto 2, 2026, nahayang iyang abangkay sa Ilabalay sa sitio Bato, Barangay Bilen, Banati, Iloilo. Ginatala na ang lubong sa Agosto 22, 2026 pagkatapos ang alas 9 sang aga nga misa sa St. John the Baptist Church dito sa Banwa sang Banati. Ang huli natin nga panawagan, ginapanawagan natin ang mga pamilya kagkakilala ni Ellen Kidato Diosana, nga siya man ang napatay. Nahaya siya sa St. Peter's Chapel sa may Kalahunan Road, Mandurriao, Iloilo City. Ang iyalubong natala na sa Domingo sa Mandurriao Public Cemetery. Patigayon nun ang misa alas 2 ng hapon sa Mandurriao Catholic Church.
2: Tatak! RMN.
1: Kagang aton mga kauturan, may brownout buwas. At least makaready na kamo sang inyong mga charger. Amo ng importante, makakuha kamo sang inyong mga charger. Maka-charge-charge, Radyo Man Jobal, prepararda. Ang aton nga mga brownout dira sa may Tigbawan. No, Agosto 14, buwas ining adlaw. Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon, Aragoy.
2: Tatak! RMN.
1: Siyam ka oras nga brownout sa diin Tigbawan. Liwat alas 9, tuptop alas 5 sang hapon. Apektado dira ang porsyon sang Cordova Norte sa sitio Intake, Tigbawan, Iloilo. Sa mga taga-Gimaras, preparar man. May tatlo ka oras nga brownout sa may porsyon sang Jordan, Gimaras. Alas 9 sang aga, tuptop alas 12 sang udto. Porsyon sang poblasyon, sitio Agilay, no, dira sa may Jordan. And sa may New Lucena, Zaraga, and Pototan. Buwas man nga adlaw, preparar ng inyong mga charger. Agosto 14, Biyernes, alas 8 sang aga, tubtob alas 5 sang hapon. Malawig-lawig inipang, 8 a.m. to 5 p.m. Apektado dire, brownout, scheduled power interruption. Ang bilog, bilog damunin sa pelidad sang New Lucena.
3: Aragoy, Choy!
1: 8 a.m. to 5 p.m. porsyon sang Zaraga sa may Igdangan Sur, Centro and Norte, including Happy Homes and Mutual Homes, Dawi Sur, Centro and Norte, sa Halaud Sur, including Zaraga National High School, kag Halaud Sur Elementary School, Talibong 1, Talibong 2, kag Talibong 3, sa Zaraga.
3: Aragoy, Choy!
1: Alas 8 sang aga, tuptob alas 5 sang hapon, brownout man sa porsyon sang Pototan, Dungzol, Hamabalud, Tres, Pototan. Ang isa pagidre sa Sabado, ang 6 a.m. to 5 p.m. kuntani ini, no, sang Ileco 2, natala na sa PETSA 15 ini, Sabado. No, alas 6, tubtob alas 5, ugaling gin-reschedule. Oh, masakit-sakit ini. Dok, so angin mo na gani nga, subong ko ni Lawagon, kay kung buwas ko ni Lawagon, brown out na kamo. Pila kini, 1, 2, 3, 4, 5 kabanwa ang apektado sang scheduled brownout ng Ileco 2 sa liwat ini matabo sa Sabado, PETSA 15, ala una sang aga, 1 a.m. to 8 a.m. ala una sang aga, tubtob alas 8 sang aga. So at least makapulo, preparar na kamo, no? Sa Sabado, malawig-lawig ini, ang bilog nga Pototan.
2: Tatak, RMN.
1: Bilog nga dingli.
2: Tatak, RMN.
1: Ang porsyon sang Badyangan, ining Bingawan, Ilong Bukid, San Julian, Sarire, Kagtina, kag ang porsyon sang Duenas, Balangigan, kag Bugtungan. Laksakop pandre sa 8 ka oras nga brownout ang porsyon sang Mina, Kapulan, Nasirom, Talibong Pequeño, kag Yugot.
2: Tatak, RMN.
1: Liwaton ta sa Sabado ini ha. Kes makapulo, preparar kamo da. Sabado, ala una, tubtob alas 8 sang aga, ang bilog ng munisipalidad sang Pototan, bilog ng munisipalidad sang Dingle, porsyon sang Badyangan, ining Bingawan, Ilong Bukid, San Julian, Sarire, Kagantina, ang porsyon sang Duenas, Balangigan, and Bugtungan, dagang porsyon sang Mina, Kapulan, Nasirom, Talibong Pequeño, kag Yugot, Mina, Iloilo.
2: RMN Patrol 774.
1: Grabe nga reschedule. Alauna, Gidjaya. Kung din mo, oktulog mo na yan. Alauna, tugtob alas 8. So, base, pwede na kamunay ka pa amat-amat. Amat-amat, tawag sa inyong mga parinte na ka makatulog ka po to, anay. No, ma. Pero kung anad ka sa lights off, okay lang. Importante din, may non-slinement oil ka mo. Para biskan brown out, hindi ka mo pagkagton, kagkututon sa lamok. Non-slinement oil.
2: Tatak! RMN.
1: Mabatian man ang aton kapagpangalagad sa inyong YouTube and RMN application. Palihog na lang install, download ang aton RMN app sa inyong mga mobile phones. Pakita lang sa iTunes o Play Store ang RMN Iloilo. Sa YouTube, ipilit ang itsura ni Tio Pancho sa telebisyon. Pwede nyo halok-halokan na. Pwede nyo ipaprame. Sa mga nagapanamkon, pwede nyo ginpanamkunan si Tio Pancho basta hindi nyo lang pagtandugon. Hindi nyo lang pag-iwitan. Pakita lang sa YouTube ang RMN. Ang to si Kuya Pipe na ko ni. Pakita lang sa YouTube RMN Iloilo.
2: Tatak. RMN.
1: Aton man ginatamyaw ang mga Coca-Cola body noon nga mga uyab, kamusta na kamuhay ngayon? Ang mga mala Hercules nga lawas ang aton nga mga kalalakihan, kamusta na ang tiyan? Sugid-sugid lang kay Tio Pancho ha. Pwede ka mo katawag. Kung may info ka mo, 0933-879-0931 or sa aton nga wall sa DYRI RMN Iloilo. And karon bantayan kay Biyernes, no? Buwas sa isugid kay Tio, pagkatapos ang Patrol 774, bantayan karon. kwentong kababalaghan. Alamundo Mystico. Karon ina mga kasama. Alas 10:43, standby. Kuhaon na ito ng latest weather update. Wa pag-asa kay manog weekend na. Manog Biyernes, Sabado na ni. Ay, check ta na yung atong Weather Bureau kung bala may namumuuna na mga cloud cluster or LPA nga nagasaot-saot nga dayan-dayan na sagwas ang Philippine Area of Responsibility. Kay para makaplano na kamo para sa weekend. Kay kung maging maulanon, te pwede nyo pa na-cancelon. O, i-cancelar ang inyong mga plano. Pero kung birthday daw, ibudlay na ni Igsulon.
2: RMN News Panahon.
1: Kabo nato na sa pag-asa subong nga Miyerkules, petsa 13 sa petsa 13 sa bulan sang Agosto. Kabo nato ang Engineer Ray Cuenca.
2: RMN News Panahon.
1: Engineer Ray Cuenca, good morning. Good evening. Welcome sa programa Patrol 774. Kaupod mo gyapon na Tioy Pancho, Engineer Rolly.
4: Yes sir, mayong gabi sir kag sa aton man nga mga tagpalamati. Amon atong latest for the update sa subong adlaw, August 13 year 2026 no. So sa karon, southwest monsoon or habagat ang nagaepekto sa Luzon kag diri sa aton sa Western Visayas no. So generally mag-improve naton weather condition no. Although may mga chances sa gyapon sa mga pagalom-galom, may mga isolated nga mga pagulan-ulan, pagpangilat panag-uob, ginadala ini sila sa mga localized thunderstorm. Kaga southwest monsoon. Kasarangan tubtob sa mabasko gaton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan, magadala ini sila sang sa kasarangan tubtob sa mabalod yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Ang forecast temperature naton yara sa 25 to 31 degrees Celsius samtang aton nga adlaw nagtunod dala sa east 9 kag magabotlak ini siya alas 5:40 buwas sa aga. Tagaman naton latest sa update rin di sa Ililo Pag-asa.
1: Engineer Rolly, good evening.
4: Yes sir, may gabi sir.
1: Sa may Luzon area, sige man gyapon ang bumba sang sang southwest monsoon o hanging habagat. Kamusta kaya ang sitwasyon naton na diri for the next 2 to 3 days at especially weekend is coming up in just a few days. Kamusta yan ang aton maging weekend, Engineer Rolly, base sa inyong forecast?
4: Yes sir, based sa aton nga forecast sir no, so sa karon na apektado man sa gyapon kita sang habagat pero hindi na siya mo naka-concentrated compared sa Luzon no. So diri sa aton possible mag-improving na ang aton weather condition ay mangin maayo naton panahon by Saturday and Sunday or weekend sir and by tomorrow expect aton nga generally mangin improving naman weather condition naton although may mga chances lang sa mga passing rains. Kag may mga tinion lang nung magulogal uman but generally mangin maayom natong panahon.
1: Wala man kita may namataan pa sa guwasang par nga nagadagyang-dagyang itong mga cloud cluster LPA in generally.
4: Well, as of now, sir, ang bagyo nga ginamonitor naton kina sa aga nagwa na ini siya sa monitoring naton, no. Although may sakit ka low pressure area nga ginamonitor sa guwasang par naton, no, around 1,800 plus kilometers sa may east of extreme northern Luzon. Kaga even though mataas ang chance niya nga mag-develop sa isa ka bagyo pero ang iyang direction abi sir palayo naman sa
1: pungsod. Babaw no? Siya eh o babaw
4: yes,
1: na
4: sir,
1: siya.
4: Yes sir, pasaka naman siya kaga wala man siya ga epekto sa anumang ibahin sa pungsod natin.
1: Okay, General Rolly, madamog salamat and have a good evening sir.
4: Yes sir, thank you kag mayang gabi sir.
2: RMN News Panahon.
1: Salamat din General Rolly Cuenca. So ang plano ninyo dayo na na. Dayo na ang plano. Okay na, okay na. Namit yung chimpo natong subong. It's Labada Day. Tamiyawanay nato, nagapamati sa aton subong nga kagabihon. Ang mga staff, ang mga pharmacist, ang mga nagagandahan, mga pharmacist. Ang aton yung mga kauturan dira sa may Rose Pharmacy. E. Lopez Branch Tubang sang Don Benito Hospital. Kapamati na si Sukita, si Gregorio de la Cruz Catarin. Pareng Gregorio de la Cruz Catarin, basta may patigayon ka kuno kay kaya na Juman Jubal. Pharmacist kay bala mo. Ano yung agin kuno, handom ni Juman Jubal. Nga pa mga sawa niya, pharmacist. May nga gaman, Nanay Charina Mandara, Broadpet Madera Bistuera, Tristan de Aces, si Esh Azelbon, salamat. Sir Kim Yvonne Pirares, may nga aga, Rajuman Rodel, Teo Pancho Agado, Pulyon. Ha? Hey, good morning, Sir Kim, and hi kay Ma'am Yvonne Pirares. Cambi Ags, may nga gabi, Romel Palmares. Ah, salamat pag-upod. Uy, Ma'am Evelyn Gigax, kamusta ka nakapurang kahit nung hinahidaw, naging kamusin mo. Ma'am Evelyn Gigax, yo ay tamyaw ko kay Lolo Matt, kamali Esh Azalbon. At 10 years old, kabalo na mamunit ah. Kay dumduman ko, 10 years old ako, gapamunit na kami sa mga irigasyon, kag mga kanal. Limpyo pa mga kanal, pero base ang dala nyo to, mga bagakay. Rad and really, may damo mga technicality sina, no? Damo mga, may mga lock, may release. Ay, haboy ko na yung rail. Christina Panizal, or Panizal, amon na fishing rod, bagakay ha, tsaktugin. Bagakay, gid pakot ko gid Sir Kim. Bagakay, gid ang usar natin sa una. Rose Magbanua, pre, may welcome aboard. Panga pang intro. Ikaw, Biyo, pre, yoy, pasample ang ayan man siguro. Welcome aboard! Okay, Rajaman Rodel, welcome aboard. Ma'am Susan Alarba ng Ma'am El- ay kay Mama Marie Ellen Lena Ellen Alerta. Mayong gabi mga taga Department of Agriculture. Algreen Philip Ledesma, what if madayon ng AI data center? What if madayon ng AI data center sa utong? Well, good. Well and good. Sa may kabatuan ganito, 'di ba? Dayon na to ang Pornhub, Tinhub. Tinhub sa may kabatuan. At amo sa balita natin basta dire kita mapoko sa syudad. Ariel Doloso, mayong gabi lang TA Punch, watching live na kami dire sa mo sa barangay Gabuan, Rojas City. Stay safe ka mo da. Si Ma'am Susan Alarba, happy birthday sa ako na po, Audrey Libalib, sa barangay Braulan, San Enrique. August 14, Tiyoy, ang nagatamyaw, Susan Galon Alarba. And Myrene Celes, morning Rad Tiyoy Pancho, watching from Kalubihan, Haro, Iloilo. Alas 10:50, pagbalik ta, mga balita nga natipon, dire sa syudad sang Iloilo.
2: RRMN Patrol 774.
5: Pinigap po siya ng inadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga kabiyan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga kabiyan gamit yung kita ka epektibo. Ini mga kabiyanan ginatap na asang D3 Bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay ang D3 Bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3 Bio nagabulig man sa pagsalupsok sa mga fat soluble nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sandugang nga enerhiya ang D3 Bio sa atong sinigalawas para sa pagkaayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag nga atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3 Bio. At siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sang atong sinigalawas. Nagatap naman sang malaing epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilinon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sang atong atay kag paalerto sang atong paminsaro. Ang D3 Bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamahalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initarang nga benepisyo sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3 Bio Food Supplement.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Magabuti ka.
8: Ano bala ang cholesterol, no? Ang cholesterol is a kind of lipid. Ano ang diferensya niya sa fat or tambok? Fat is also a kind of lipid. Ang cholesterol, unlike fat, ang fat ya pwede mo ma-exercise. Madula siya. Ang fat ya pwede mo usar sa source of energy sa lawas. Ang cholesterol yan, no.
9: So take note, sir boy. Pabalo na to. Ang cholesterol is iba siya sa fats. And most of cholesterol, ginaproduce lang na sa aton nga lawas.
8: Cholesterol is not bad. Cholesterol is needed by our body, no? So, amunin ginausar as raw materials ang aton selula. Gina-release ni sinugay mo cholesterol sa lawas ta, ang aton atay.
9: Kung huwag siya gainom di tribayo, bigaw ang pagprodusang nagkakaigo ng cholesterol.
8: So, ano mo sa cholesterol? Pag-imo ni atay, taugo niya si LDL. LDL, dulong to. Ang ginatawag nga cholesterol sa selula. Pag abot sa selula, may mo ni siya VLDL, no? Very low density lipid, no? Tapos madako ni siya, matamat na siya pag-release ang cholesterol. Pagwa na siyang release ang cholesterol, kadto na sa selula, kwaon ni lysosomes. Sang ato selula, no? Ang lysosomes, ay, atang di ang cholesterol, kiimuon ko ni pader. Pader sang selula. Kunami ang imo pader sang imo selula, hindi dali-dali makasulod ang mga virus, bacteria, and fungi. Hindi sila ka-invade. Kinami ang imo cell wall. Tungod sina kay nami pag-deliver sa cholesterol. Ilain, ay nilang si LDL, medyo lagaw.
9: Medyo yung mga obra, sir boy. Duhaya obra, madulong siya sang good kag bad fats sa imo lawas.
8: Correct, no?
9: Wala pili siya.
6: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: So kung ang imo idasok sa imbaba, puro bad fats, tidulong man na niya to. Kaysa pili. Gadamo siya nga gadamo. Meaning pa, once ka gadamo siya nga gadamo, sir boy, buti pa hakop, daw damo, naging tambok imo lawas. Ang lain lang, sir boy, ining mga BLDL kag LDL, matrap ni sila.
8: Nakasangit.
9: After nga masangit, ma-oxidize.
8: Ma-oxidize. Oh.
9: Mangin blockage sa siya.
8: May mo sa blockage.
9: Yeah. Pero kung nakainom siya D3 Bio.
8: Kung nakainom siya D3 Bio, damo sa HDL, himuso na dayo.
9: Correct. Ha? So kita mo, ang imong vitamin D3, may amo na nga function, wala.
8: Wala.
9: Makita mo lang na siya sa D3 Bio. Ang LDL, sir boy, siya na tigkuha sa cholesterol, palayo halin sa imatay.
8: Correct.
9: Kay dulong niya mo. Palayo. While HDL, siya naman ang gakuha sa sobra nga cholesterol, pabalik sa imong atay. Kag himuo na siya, bile.
8: Bile.
9: Ang sikreto, dapat bastante imo HDL.
8: Correct.
9: Para nga, hindi iya maglala ang imo lawas.
8: Correct, no?
9: Another sikreto sina sir boy, inom ka D3 Bio.
8: D3 Bio.
9: Para nami ang function sang imo nga HDL.
8: HDL.
11: Oh. So kaong ka mga good fats.
8: Good fats, good, no?
11: Luwas na ka D3 Bio ka.
9: D3 Bio.
8: Abukado.
11: Abukado.
9: Tisubong wala pa abukado, D3 Bio.
8: D3 Bio, ginangon sa ron nga, no? Why a medium chain triglycerides ang abukado? Ang olive oil, yaway na iya sa niya tawag ni medium chain triglycerides, nga kapadamo sang imo HDL.
11: Oh, sa VCO lang na makita.
8: Sa VCO mo na makita na. Kaya anong pagiging naobra ni HDL? Kung nubo ang LDL sa imudugo, less chances ka maka perform sang yatawag nga gallbladder stones, no? Okay, basically, kung damo kay LDL sa imo lawas, dasig man ang production sang yatawag nga bile. Di kung damo ang production
9: ang
8: sang
9: bile. Ang chances sa gallstone, dako.
8: Dako. Dako. Kigalapuyot ang imo bile, most likely, makapadevelop isang gallstone.
9: So in short, sir boy, ang D3 Bio, makabulig mag-prevent sa mga gallstone. Ang imo vitamin D3, may amo na nga function. So D3 Bio, ginami. Di ba, sir boy, ang rason nga ang adamo ang kwan, bad cholesterol sa imulawas, tungod kay damo kaging kaon,
8: correct.
9: Ang solusyon is support.
8: Stop.
9: Hindi ka na magkaon.
8: Hindi ka magkababoy.
9: Hindi ka ganyan magkaon. Ma-fasting ka ganyan.
8: Nami pagit. Once you fast.
9: Galis ang trabaho na sa ang LDL mo. So, nami man nga kombinasyon galis, sir boy. Ang fasting plus D3 Bio.
6: D3 Bio!
12: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio katang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
6: D3 D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
13: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
14: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mga magabuti ka. D3 Bio.
15: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako gina na ibulig sang D3 Bio. Tungod yung napapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades. Pareho sang pag-ehersisyo.
6: D3 Bio. Ang D3 gumay Physio. Ang Physio gumay D3. Mabakal sa mga butika.
16: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Gina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Gahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman.
6: Herbal capsule.
19: Wala side effects.
6: Wala palpitation.
19: Kundi ginapabaskog pa ang imo korason.
6: Yara lang.
19: Sa mga butika. Goodbye.

0: and polycotton. Samantha, malupit, sa kamaymo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Uso Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. Sulod ang duwa kabulan noong pawan.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Rhea. Akong red lang, nagalabot sa duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
2: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washy!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Mighty C, alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ng taas. Ang gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlawan. Month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika.
12: Nons Liniment Oil.
13: Kaspan?
12: Wala problema.
13: Nons Liniment Oil Partner.
12: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya. Nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
2: Nons Liniment Oil.
14: Pantayan, sugod, sininga Domingo, Agosto 16, 2026, ang bag-o nga programa,
15: Campus Patrol.
14: Kada Domingo, alas 8, tugtong alas 9 sang gabi, Campus Patrol, mga ganap sa eskulahan, student views on issues, bed space stories, teacher-student collaborations, Campus Patrol, upod sa atuan mga lamharon ng mga Campus Patrollers, Campus Patrol.
16: Evergreen Herbal Capsule.
17: Ako kasi si Kapti Uli, sang batwa sang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sang Evergreen Herbal Capsule, tumong okay na, nagnami pa matyag ko.
16: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
18: Alas 11:03.
19: RRMN Patrol 774.
18: Hello sa mga Coca Nicolas, mga Sarsi Emmanuel. Abtan o pa ni Joba na mga Coca-Cola ladies. Maayong gabi sa atong mga pinagang mga suke. Para sa atong mga kauturan yung mga mangunguma. Probalita sa probinsya, kinakabig nga alarming sang Iloilo Provincial Government ang epekto sang RSSI. Hindi ini mga rebelde ha. Ang RSSI, amo ginatawag naton nga Red Striped Soft Scale Insect. Amo niya mga nag-aatake subong sa mga pananom nga tubo. No tubo, sugar cane sa probinsya sang Iloilo. Sa datos ng Provincial Agriculture Office, yara na sa 7,021 sa 20,749.88 hectares sang tubo ang apektado sang peste. Sunok kay Iloilo Governor Toto Defensor, ang problema sa RSSSI o RSSI ang kaparayo sang African Swine Fever nga hindi madula kag madasig nga matunaw magtuhaw sa oras nga maghalog ang protocol kag biosecurity measures. Payag sang aton gobernador magapagwasa sang executive order para sa papapag-on sang protocol bangod yara subong sa disaster mode ang probinsya. Nagapakita sa data sang PAW ang kabanwahanan sang Batad, Carles, Banate, Dingle kag Anilaw kalakipman sa naapektuhan sang RSSI nga banwa ang mga ang labanwa sang Lambunaw, Pototan, San Dionisio, San Enrique, San Rafael, Sara, Balasan, Bingawan, Estancia, Carpasi City.
19: RMN Patrol 774.
18: Na dapat ini nga hugto naman naton ining security measures, so biosecurity measures. Ini sa aton nga mga katubuhan, mga kasama. And good news kita anay. Lauman sa mga manunudlo kag estudyante sang Trangka Integrated School sa Banwa sang Maasin Iloilo nga mapatindog subong nga tuig 2026 ang ginahulat-hulat ang ginrequest kag ang ginpromisa sa inyo na teen center amo ning ginpangayo nila mo. Sunod kay Governor Toto Defensor, luyag niya nga buligan ang mga estudyante nga kalabanan miyembro sang Indigenous Peoples or IPs agod makaangkon man sila sang ilang nga teen center. Paagi pahayag ni Attorney Ruel Von Superior ang hepe sa Provincial Population Office, may nakaalukar na ang pondo kag iya na pa-inspect ang lugar nga butangan sang building. O kanami, no? Sa madumduman nyo, nagkomiter sa bulig ang provincial government nga magpatukod sa teen center na nasambit na eskulahan matapos nga nagpadulong sa nagligad nga December 3, 2025 ang RMN Iloilo kag nagdonar sa mga libro kag reading material sa ato na sa mga kabataan.
19: Tatak, RMN.
18: Congratulations, my teen center na! Nagantes naton na kwaon si Rajuman Marjorie Herbomiani sa pagpungko ni Mayor Raisa Trenas, no? Madamog din na himong ang mga kayuhan na diri sa syudad. Subong, ari naman ang livelihood gagang mga scholarship pagid para sa mga kabataan. Bago pagid nga nagpungko pero damon ay nanahimo. Ang mga talaposundi ang iya nga maini ang ining pagpabakod sang Home Owners Association, mga kasama, no? Kasunod din sa pagbaton sang livelihood assistance nga ginhatag sa ila paagi sa may saton nga pasilong program, mapasilong program o pabalay para sa pamilyang Ilonggo program sang Iloilo City Government, no? Para kay ang isa din nga nakabenepisyo kag iban pagid nga Homeowners Association ay ning assistance nagakahulugan na sang hindi lamang dugang nga proyekto sa ila komunidad, ini oportunidad para sa mga residente, no, especially ang mga gina-relocate, no, nga maka-income agud suportahan ng ila pamilya kag amat-amat nga maging self-sustaining. Kay sa listening naton kadamo sa mga kadamaan sa mga gina-relocate, no, daw a feeling nila dugin tapok lang sila sa putok-putukan. No, wala gito tao, wala to access road, wala bastante nga tubig, wala potable water, wala negosyuhan. Kasi kung maghatag ka sa relocation, biskan, mayo pa to ang balay. Kung wala man to sa mga amenities, kag hindi mo man mapuslan, hindi ka man makapanegosyo to, te mas piliin mo lang magbalik ka na lang, kundi yung kaging bakwit. Ang Uswag Sambag Subdivision Home Owners Association, isa ini kadisya sa isa ka isa ini sa 17 ka homeowner associations gikan sa relocation site kag housing communities ang Iloilo City Government nga nakapulos ang 5 million nga livelihood assistance nga ginhatag mismo sang city government sa bulig sang mga partners nila. So kung makita nyo to, may mga talipapa, no, may mga sari-sari stores sa mga small entrepreneurs naton nga gintagaan pundo para hindi na sagay likaw-likaw dito sa ginrelocate nila. O kadamo sa mga programa subong. Kagkaroon, ang Boulevard, ang Sunset Boulevard Car Free Sunday. Nabatian nyo na ni? Nga tinutuyo ni kada Domingo, may pilot ni. Nga kada Domingo, no, saraduhon ina para sa mga salakyan. So pwede ka di ka jogging-jogging, pwede mo ginumadala ang mga hinuptanan mo kada Domingo. Kaya ang Sunset Boulevard Car Free Sunday Ordinance ni Councilor Miguel Trenas ipaidalom ini kuno sa dry run san o ining dry run kag para ma-reminisce nyo man ang old international old Iloilo airport naton, ang replika sang old Iloilo airport tower sa Mandurriao ginbuksan sa publiko sang Mega World.
19: RMN.
18: Dumduman nyo na ikang una. Ining nakita nyo nga festival walk niyo, festival. Ining strip ni airport na mo ni isang una. Maga, kanto ka na sa Mandurya, waleng kaplasa mulo. May pasigsag pa na, dumduman yung pasigsag. Puro mga asinan, ina. Dala sa may Mandurya. No, no, damo kita mga memory. Pag sulod mo to, mamatsoy ka, anay. Antes ka maga, dulong sa'yo, mapasahiro kang mag-ibihibi. Sino nakaagi na da? Nadamo sa nga wala nakaagi, no? Nadala sa may aton nga old Iloilo Airport. Galaban, nakilala nyo lang. Dala sa may bahin sa nga Santa Barbara, Kabatuan. Na airport. Alas 11, Jesco. Wow, na ito ng report with Radyoman Marjorie Hervomiani.
19: TYRI, Radyoman Report.
1: Radyoman Tiyoy, mayong gabi. Mayong gabi sa ating mga tuturan. Sino nagdulong sa airport? Hindi bihipi, Tiyoy, how?
18: Sa una, dumduman ko na mo. Kaya kumagdulong-dulong kami da sa akon niya. Ako mag-abot, bla, ako maglakat. No, kita naton ini, dumduman mo na pagsulod mo sa pag-agi mo da sa may Plaza Molo, may pasigsag pa ni, di ba? Sigsag apo na ang asinan, di ba? Tapos mapatuo ka da, pagpatuo mo da sa may pagpatuo mo da tubang sa subong kalan-an ina sa likod pag-agi mo, may ara dira sa printing press ang sa dyaryo, bla. Tapos sa may batsuyan, dumduman mo pa ng airport sa una.
1: No, wala ko
18: talaga
1: sa
18: una
1: kasi sa umaga talagang nagtako.
18: Oo,
1: oo
18: ka lang
1: ako. Pasakay wala kami dulong sa una. Wala kami dulong sa una.
18: Ah, wala kay Dra. Pag mag-labay ka na daw, mambal na ito memorable pero tamaan ka gutok, tamaan ka traffic, magliko ka. Tamaan ka traffic, Dra. Kay one way lang na mo. Dira ka din ay kumagi ka sa Mandurayaw o dira sa Molo, isa lang ang imong lutsan, Dra, sa airport.
1: Oo, oo. Anyway, Radyo Mantiyoy, maturo-tau kayo subong ang gabi na to. Wala sang ulan, though back to normal nga mapaang. No, after do pila ka inadlaw nga grabe ang maanay sang ulan. Imagine mo nga, grabe ka baskok sang naglilikat, tapos subong do sa wala na lang. Pero nami manigani nga makapahuway-huway man kauturan natin sa baha.
18: Makapahuway ang lanag.
1: Malanag.
18: Ang mga lanag, baka pulo pa huway. Pero delikado ka rin, no, kaysa parts ng Luzon, damo sa napektuan sa leptospirosis, damo nagkalamatay, Radyaman March.
1: Oo, hindi na ako mag-mention, pero amon barangay official ganito, kilala ko nga mapagros, nakaubog lang to, I guess, sa talamnan or what. Napatay leptospirosis, kami pila sa TL. Imagine mo, nag-ubog ka lang. Tapos,
18: ang delikado, dapat may pila sa TL, hindi ka mo sagay tubog na.
1: Gani ang mga ito, oo. Tama ka, delikado.
18: Iban, may mayor nga pila.
1: Ikaw na lang nabisabat, B. Karoon pa na, ya. Ari man sa iyo.
18: Ito, ito, ito, ito, Veterans Village, to? Nainaginano sila?
1: Nagreklamo dito mga pumuluyo kagina kay kuno gina-report sa army unit ang on-road parking. Actually even ang patrol kagina kay ti hindi ka na da, hindi na tuwi kikitit na da maisol kao. So nabatayan natin kagina mga pumuluyo, grabe reklamo nila. Siguro ang iban dito do naano ko tubig kay may iban dito nga nagaka-cater kita ka reklamo inang do sunlog mo lang ay sa barangay ta sa barangay mareklamo like nag-request ko mo di media. Tapos ko gaboto tigay rinino mabiyang iban mo nagiinom lang may lamisa sa kilid amo na pero tingin kita na to nila concern nga dapat according sa ila allow sila nga magamit ng gabi but initially amo nang ila concern pero sa nagkadto kita sa military intelligence sa may military intelligence battalion ang in fairness sa ilagin kuha natin ang side nila. Ahamba nila sa aton. Huwag kami yung ka-report. Kagang clearing, hindi lang mandiring area. Bilog niya nga palibot sa Campo Delgado. Nanganga kami ang itutlo nila. Kagang ba na nagatahod mo kami sa mga tao da? Kaya kiti, ang kadelikado, Glara Jumantio, in case nga may emerhensya or iwan pagkita mo naging hambal man sa aton nga makaduhindrance bala no sa ilang delivery of services pero tiyang mo na ginaklaro nila hindi sila nag-report kag tiyang ba nila nagarespeto man sila sa mga pumuluyo dira gahatag man sila sang likwa man bala kasi man tiyoy kaling kay ti ambal nila gani wala sila kabuluko nga ang sila ang ginabasol kay ti ara sila dira pero ang area na da lipot na siya nga karsada nga wala ginagiyan sang mga PUV o kon mga vehicles wala Radyo Mantiyoy okay. And Amo na gani ang clearing, in-check naton libot actually, bilog na Campo Delgado.
18: Magamagin so, na clearing, amo na yung ginapahalin o gina...
1: Ang mga nag-on-road parking. Kasi okay. Di ba balan mo man ang dalan or ang portion sa mga ano, hindi pwede parkingan. Kasi
18: ano
1: siguro dira...
18: Ano dira sa inang ginarek ang inang dalan? Ano two-way ina? Typical nga two-way?
1: Hindi gamay siya nga dalan, nga daw one-way lang siya nga lapad.
18: Mm-hmm.
1: Tapos puro na nada pamalay. Sa tubang sina, amo na ang dalan.
18: So hindi ka kandisa may salakyan ka four-wheels, hindi kayo kasulod kung gabi.
1: Makasulod ka, pero tima nga lihit ka lang kay... May mga nagina-park dira nga mga vehicles, motor, tricycle, e-bike, and kung ano pagitira. Naling siguro, humble ko, pwede man na nga istoryahon sa barangay kung anong plastata. Kasi galing kiti, syempre, kung ang ila ka military unit, kiti need man na iasang ano, tawag ni kung mag-deliver lang sila sa ilang services, man bala Radyo Montiyoy. Okay. Kaya medyo ano man, pero... basic, kumbaga ito gamay nga bagay nga pwede may istoryahan sa barangay. Ako na naman ilang agreement. Ako
18: na
1: gin offer na ito.
18: Na dayon ining clearing?
1: Na dayon, ginhawanan, ginpahawanan sa ila.
18: Kaya pahawanan na yung mga nga illegal parking, gintikitan ang mga mahal clearing?
1: Ang temprano, gintikitan.
18: Okay.
1: Pero ang kagabi ni, ginpapahigat lang. Actually namin gimana again kay na veterans nga hawan kay mong sudot ay magsulod ka tapos ligid man nada mong sa palibot lang sa Campo Delgado.
18: Mm.
1: Budlay na sa kati syempre maglabay kita na sa Lakyan Blara de Montiyoy. Pero tingi kay ina ba kung paabot hawan ba sa tapos sa giliang clearing.
18: Nahawan pero subong nabalikan ano churaya subong ba si nagbalik taman sa
1: wala ta ka balo ko nagbalik pero kita mo nang sa may ano ganyan nga dalan ah. Ang sa may kilid na bala sang La Paz Police Station sa una, bala?
18: Oo.
1: Di ba? Ang dumilan dyan house na sa kilid.
18: Mm-hmm.
1: Na, kapila na nadaging clearing, nga hawan-hawan. Na, hindi mo nadalagyan, hindi ko mga jeep. Pero, ginhawa na, nadasad to, nami-nami. Pero, day after, nagutok na naman.
18: Nagbalik na naman. Pero, disiplina kag responsibilidad ni Tani. Isang, ang clearing ini, bali, ang responsibilidad ni Tani sa mga barangay kagawada, kag kapitan. Kung na-disiplina nyong inyong mga pamuluyo sa inyong barangay, pag-clearing inaya, mamitingan ninyo paano ang prosesyon sang clearing para sa mga volunteer at volunteera sang una away-away pero subong pag bulante may kanya-kanya sila nga pwesto are nakamarka na pwesto
1: pwede man na maistoryahan tiyo mo
18: oo pwede kit maestro
1: pwede man i-arrange nga dali ka mo park dali ka mo nga amo ni hindi na di maglaksam amo ni nga kwando mo na bala kay
18: kita ko motorsiklo ang mga motorsiklo nga taga dire mo parking kuway kang parkingan are yang parkingan sa motorsiklo are mga tricycle are mga gamay lang
1: or amo ni nga park kadalan dali ka mo amo ni slant or what kumbaga namin ko, ang pa ko ganun kay Ina, brano pa kami, madala pa kami placards ka gano'n. Oh, ginaistorya ko sila. Kami sa tira doon pilosok po, wait pala. Hambal ko lang, natulog ko na lang yan. Hambal ko, sali ka mo patawag ni Tia, nga bulikyan ka mo nga ma-air ang concern nyo. Pero do, kamanan sa barangay ta, sa barangay ta. It's like do, insulto, wala pa natulog ko lang, payaan ko na lang.
18: No,
1: like madala pa sila kuno ko placards. Gamayan sila sa, nagamayan sila sa ako. Okay, naka-heels ako ah.
18: Kagamay na nga, gamay na tuwag nga istorya. Kag hindi na, disiplina. Biskin, hindi na ka mapagamanon sa inyong barangay officials.
1: Actually,
18: kamo mismo, disiplina. Ang
1: ko sa ila, istorya ko nila sa barangay. Kasi syempre may ano man ang barangay. Kaya may mihimok man na. Maano man na, adugay na natamplas pa nila. Mahigso na man na ako may istoryahan ka mapungkuan. Hindi ka na kinangal magsiningkitan, magdala placard. Ay mo itong habang nila, madala sila sa kung hindi
18: dala na placard nila, post ko pa ng placard sa inyo karun. Oh, mga mag-alumagambalambal ko, dala placard kailang post ko na. Mga kuliga na kabugani sa media mo, panang ihambal nyo, dala placard. May anong placard mo, kabala ko magsulat. Di kita mo mga bolantero sa una, nag-iinaway, may isa ng buno. Pero subong kada kanto ko sa market day, kanto ko sa may Villa, Arevalo, kanto ko sa may dira sa may Iloilo Terminal Market, kanto ko sa Supe, sa may Central Market, pagkanto mo, ang posisyon kung ano na huli mo nakita, amo man yapon posisyon nila, kag ang pwesto nila, may ginatagaan sila ng space, amo na ginasunod nila, ti disiplinado, mga bolantero, gani, diin-diin pang mga lupalop, halina, diin pang kaumahan, gani na naghalalin, international man tao, na disiplina man sila ho. Kulang nanda sa inyo dahil sa mga area da. Disiplina nyo man. Buligin nyo si kapitan nyo.
1: Oh, may iban sabi kayo na nga, ano yung gusto nila? Oh, ni like ang bako. Kung mag-amo na inyo, hindi kinabalan ko sila. Makotomatik ko mo anay ko. Amo na karoon tumon nyo. Hindi na kami. Ang bako nagkata ko, hindi parang mag-mediate. Karoon ko nang guwan nyo ko, isog-isog or what. Nga mapinang-doorbell ka mo daw. Or hindi mo ka din na nami. Ang bako, masunod ako to. Ako lang isa nila ka mo kinupod. Kikalain na karoon nga. Mang dumangin subkit pala.
18: Ang kaya mo mo nang concern nila to. Ang mo na lang, ginpalipot mo na lang, Radyoman Marge, no?
1: Dani, ano, ka, ano, ano, ano, ano dapat?
18: Kung isugid ka mo, atraka ka itong armita. Atraka ka mo to.
1: Hindi, malal mo, ibang doon nag-iinom, abi, kay Ina. Amo na nga doon na, ang bako, kabulay mo mag-istorya. May in fairness, so si ma'am to na-istorya ko, okay to kagang isang sister, pero ang darest to nga doon naka-inom, te. Hamba ko mareklamo ka mo, hindi, maka mong consider magreklamo, iban kay hindi man mag-tubang. Tapos mahatag lang info. Tiga, makuari naman di. Total, kaari naman lang ako magitin. Dugin nyo na lang. Pero eh, okay rin yung ma'am kay Ina. Balin lang at yung bulisik sila bulik sa barangay. Di lagi man dapat. Radyo man tiyo.
18: Correct. Para sa barangay, anay. Resolve. Usugod sa barangay.
1: Oo. Hindi na dapat itawayan. Gito. Mga hinirupay sa isa ka lugar. Bala. Radyo man tiyo. Intindihan naman sila.
18: Hindi tanan nga bagay. Military. Hindi tanan nga bagay, Radyo man Marge, madala sa paisug-isug.
1: Correct.
18: Kaya kadama, oh, oh. Kadama sa mga sa isog naton ng mga bayani, no? Dama ng mga bayani, puro isog. Ano tabo? Ribulto na sila, oh.
1: Gani. Anyway, lantawan tala ng mga in-update mo sa Radyo Mantiyoy. Sa piyak na bahin, gin-refer na sa barangay ang kaso sa duha ka mga minor de edad yung nag-inaway sa gabi, no? Sa La Paz Public Market. Inyaging kumpirmahan sa Women and Children's Protection Desk sa Lapas sa PNP. Sumulat sa kapulisan, ngayon iagod mga tagan sa nagkaigo ng intervention inindungan sa mga minor de edad. Ang pagpatpatpadrisang polis nga base sa Republic Act 9344 o kung ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, hindi pwede mapasagaan sa kaso o kung exempted sa criminal liability ang mga minors nga 15 and below ang ilang nga edad. Naibuluan nga ang nangbuno to ang 14 years old. Ang ilbuno niya, 17 years old. Kaya allegedly, kuha ko ng iyang cellphone. I mean, not buno ah. Kaya pilas mo lang to sa tudlo ng kunya ka pilas sa ulo. Ginlampusan siya sa ang botelya. So, una, gusto nila nga mahatagan mo sila sa nagkaigo na intervention. Sa katapusan rin natin rin nga balita, ginkumpirman sa kapulisan na gun for hire. Ang riding in tandem na naglutang patay kay Danny Cortel, 62 anyos, ang barangay Dalunga, Dangulaan, Anilao, sa Intanilikdan ng Hulyo 28, inaging kumpirmar ni Police Captain Maria Rosela Banvenida, hepe sa Anilao Municipal Police Station. Pahayag sa nasambing opisyal, Radyo Mantiyoy, na wala sang kaangkanan ang suspects. Biktima, wala man sila sa personal nga away, kagwa hindi sila kilalahay. Sa karon, sunok na Benvenida nga may witness, kinakakilala sa isa sa mga suspect, kag sa karon, ginaprefer na nilang kaso ng murder nga ipasaka batok sa mga inidugan po sa opisyal nga away, kinamilya, ang angulo, ngayon na ginasundan sa nasambit nga krimen. Ining mga balita, ang ining bahay na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio ngayong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagong immune system kag virgin coconut oil kag BCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
19: DYRI Radyoman Report.
18: Salamat gid Radyoman Marjorie Herbo Miani. Balita sa aton nga patrol. Nami sang tingog ni Radyoman do iga pamati kay

0: high demand forecast system demand. So magapadayon ni gid ng rotational brownouts ta mga kasama. Sige gid ni ang aton nga rotational brownouts. Kung kagapon sa Kalaparan, Kalumpang wala ba karon sa Biyebuas, may aray naman eh. Ulo antos gid kita. E nasuno gani kay Mayor Trenyas, Mayor Raisa Trenyas, no, ginapangabay niya mga pumuluyo diri sa syudad, kung pwede buligan nato no gamay nga magkulok kinot man kita no sa pag usar sang aton nga kuryente. Pagbalik ta mga kasama, Boulevard Sunset Boulevard Car Free Sunday Ordinance ni Councilor Miguel Trenyas ipaidalom anay sa dry run kag ining replika sang old Iloilo Airport Tower sa Mandurriao. Aton i-check. Wow, nanay nato na report gikan sa aton koneksyon sa City Hall with Rajman Joel Franco, Mayor Raisa Trenyas, padayon ang land banking para sa relocation program sang syudad.
1: DYRI Rajman Report.
2: Ang ining bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sang COVID-19, kinalan naton ang makababakod sang ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sang immune system, kinapungkan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang ating nga korason, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating nga dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sang atong memorya. Ganin sa Tagsaga adlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
3: Padayon na land bank king sang Iloilo City Government si dalom ni Mayor Raisa Trenyas para sa mga palabuton ng mga housing o kon relocation program sang syudad. Ang pinakaulihi nga nabakal sa syudad amo ang duha ka lote sa barangay San Isidro kag barangay Lanit sa distrito sang Haro nga may kabugusan nga 30,000 square meters. Sa grand launching sa pasilong o kon pabalay sa Pamilya Pilipino program sa syudad ginpasalig sa alkalde nga magapadayon ang pagpaninguha sa administrasyon agud mahatagan sang housing project ang syudad. May ginapabot naman nga masobra 2,000 ka housing units nga mangin available sa apat ka housing projects na ginalakipan sang Iloilo Residences Rental Housing Project, Usuwag 4-Page Condominium Complex, Westville Residences kag Batiano Village. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco, Tattak RMN.
2: Ningabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian kag tagpabakod sang aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
1: RMN Patrol 774.
0: Mga ka-Rajman, Tattak RMN Time, alas 11:27.
4: Pwede ka po siya na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton siningadugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian, ilibinagid ang makamamatay nga kanser. Mag-inom at ita 2 kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanang yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangita agid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ng sunod-sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Inada yung mga ili, basi kung lain nga ili. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic kag hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: This time check is brought to you by

0: MX3, dito ako believe. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. O wex ko palang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako galing yari yan. Nagtanto si Raikis ang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko. At Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Supple Plus Gold.
11: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Supple Plus Gold. Gintistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
13: Char, fab, car.
14: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
13: Bangbang kumakabloom sa Charm!
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS.
16: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa life extension vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapag-lawas na wala ising chemotherapy.
17: Life extension vitamin D3, the science of a healthier life.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
0: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Poly Cotton, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag-adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Mga butika. Giga.

0: Dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS RMN Control 774.
2: Aras 11:34, kamusta ang wallet nyo? Pangot na ba ang sweldo? Wala pa kadlaw, duha pa kadlaw ang sweldo. Kamusta may panggastos pa? Basi ma-stress ka mo, basi ma-depress ka mo. Lugay anay, tulok ang inyong kahita. Importante, biska nag-gamay na lang ang pundo, may utangan ka. Dapat tuloy exercise ka niyan. Para layo kita sa mga balatian. Una rin namin ang exercise ang atong fishing competition. No? Ang RMN, IFM, and Councilor Malabor Fishing Competition na masugod ini na nga Sabado para sa mga kids category na ito. And sa Domingo, petsa 16, paldo ka na. Ato nga open category. Huwag ka kwarta? Are, basi man lang. Hindi ko huwag takaginapro. Huwag ko kapromisa na makakwarta ka. Pero, kung buenason ka sa Domingo, no, ikaw una ka makahulik. May purse cuts kita ho, sa Domingo, 1,000 pesos. Kung ikaw makahulik sa pinakabugat champion naton, 5,000. May 3,000 and 2,000 for second and third place, respectively. Ngayon, paano kung hindi ko kabunit? Kung hindi ko kahulik? May libre ka pamahaw. Sagot na namin ang arroz caldo mo. Sa Domingo mo, may kapising arroz caldo. May kapising pansit kanton. Pansit mulo? May pandisal. Kaya kung hindi ka kadaog, mabasi makadaog ka sa atong raffle. Managdag kita sa bugas. Iparaffle ta ang bugas. So, kadami-damo surpresa. Kauyo ko, tinanok nga saging, kamote. Kanto ka to sa Domingo. Mabangaw ka to kita dito. Ang venue na to, Molly Deli, restaurant. Katahom na nami ang kape ko na sa Molly Deli. Mabisi-bisita kita sa Molly Deli. And mga kasama, damo ni mga kagawad. Siguro ginatamaran ng kagawad niya magbulig sa mga problema. Kag mga kapitan nga magbulig sa problema. Sabi niya, hindi bayiin na last term naman ko. Kaya base mag-election eh, hindi mako pagbutuhon. Nadamo sumong nagadalagan ng mga balita nga i-postpone. No, ang barangay and SK election. Pero ginklaro ini ni COMELEC Chairperson George Erwin Garcia. Nag-apilar inisa sa hearing ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms on the postponement of the 2026 BSKE or barangay at sangguniang kabataan election nga nakatala na inatane November 2, 2026 kadamo sa mga hagna gay napadala no and kalabanan sila dire gina cite nila di is economic and domestic crisis no gusto nila i-postpone tungod ini kuno sa conflict dira sa may Middle East. Pero sa iyang sponsorship speech sa San Juan City, in her sponsorship speech na San Juan City Loan District Representative Isabel Zamora, isa ini sa mga author ng House Bill number 10376, nag-note siya sa nag-note ng elections, no? Must be postponed for the government to focus on economic recovery instead. No, amo nang rason kung nga gusto na i-postpone ang barangay and sanggunian kabataan election. Pero ayon kay Erwin, COMELEC Chairman Erwin Garcia, ambal niya, handang-handa na isagawa ang halalan natin sa darating na Nobyembre 2. Ang aming pakiusap sa Kongreso, no? Sana po maging maliwanag ang lahat by September pa lang. No, amo nang ginhambal niya para malikawan na ang pag-pulo-prepara na logistics nila. Pero as of COMELEC said, preparado sila nga hiwato ng eleksyon by November. So ang panawagan ng COMELEC by September, tani, o by September, pagwaa na kung balad dayon o hindi.
1: Tatak, RMN.
2: And mga kasama, sa mga mahilig mag-exercise, ayan ang ginahimo ng Sunset Boulevard, nga ilang second home. Agod ba pa siguro ang patas kaga makapaayo sa tanan? Ang isa ka ordinansa ipaidalom anay ini sa pila kapag hanas tubtob na malabot ang tinutuyong resulta. Ining Sunset Boulevard Car Free Sunday. Ini ang rason nga magapatigayon ana isang dry run ng Committee on Transportation bag-o dalayon nga ipasar ang Sunset Boulevard Car-Free Sunday Ordinance nga ginaduso ni Councilor Miguel Treñas. Sa ordinansa nga ini, mga kasama, nga ginaduso ni Councilor Treñas, paga siraduhan ang apat kalin, so left and right siraduhan ina, no? Saraduhan ina ang apat kalin sang Sunset Boulevard halin Mega World pakadto sa may uton kada Domingo, every Sunday, 4 a.m. to 10 a.m. kag 4 p.m. to 7 p.m. No, so aga kag gabi ini. So alas 4 sang aga tubtob alas 10 sang aga sarado. Sarado hindi malabayan gani sa salakyan. Kag alas 4 sang hapon tubtob alas 7 sang gabi. Sa interview sang RMN Iloilo kag Councilor Treñas, tinutuyo sang programa nga manging lugar ang Sunset Boulevard para sa pag-ehersisyo kag kalingawan sang tagsa ka mga Ilonggo. Agon mangin madinalagon ini makipag-istorya si Anay sa mga pumuluyo malapit sa lugar kay iban pagid nga mga stakeholders agod makita ang epekto kag reaksyon sang publiko sa proposed ini nga ordinansa. Kung mauyunan sa publiko, dira na sila magabutang kung anong atak na ipatuman ang amo nga ordinansa.
1: Tatak RMN.
2: Pero isa ka pa mangkot da is paano kuno ang may mga dala sa lakyan diin sila maparking. Diba, pa gusto na kamo kung di ka maparking basta Sunset Boulevard di ka na pwede parkingan. Kay Domingo man ining adlaw, ang iban gani jogging bala, jogging. Ang iban nagajog pa ko to Sunset Boulevard, pero yes, I understand ang mga halin sa malayo nga lugar. No nga may dala sa lakyan, may dala sila kabataan, gusto nila mag jogging, wala sa mga nagalalabay nga sa lakyan. So, siguro may abrihan man sila ng mga parking areas na pwede nyo parkingan antes ka magsulod sa Sunset Boulevard. Pero kanami no, every Sunday may ara kita sang isa ka daw park o isa ka lugar nga maka-exercise kita without even looking left or right, nga may base may madalasa kitang salakyan, base mabungguan, free for all, no? Pwede ka da kay mga activity, may mga naga-zumba, may mga naga-yoga, may mga naga-walking, may naga-jogging, may kalabana naga-eating. Oh, di mo na, dami man ni, pero sure lang kung anong adlaw. Pero namin ni, dapat ni, duwagid ka set eh. Kay kalabanan sa mga available sa aga, hindi ang mga, may mga nag-uubra sa aga, hindi ka schedule sa aga, so gusto na mas prefer na si gabi. So lang tawon na to, anong mas mauyunan, pero ako, pabor ko dire. Medyo lapit-lapit, inisamon sa may kalaparan, dyan dira ka lang maparking, guro sa antes na mag-atsulot sa Sunset Boulevard, lakat-lakat ka to. Iti namin eh, do, feel at home ka, do, ara ka lang sa Estados Unidos, no? Walking-walking ka ho. Mga kasama, sa piyak kabahin, ginbuksan na sa publiko ang replika sang old Iloilo Airport Tower sa distrito sang Mandurriao sa ginpatigayon niya unveiling ceremony sang Agosto 13 sa propriedad sang Mega World Corporation. Ang old Iloilo Airport Tower replica ang simbolo sang sadto ginatawag man nga Mandurriao Airport nga naging kabahin sang Maragtas sang syudad kag probinsya sang Iloilo kag sang bilog nga isla sang Panay sa sulod sang 70 katuig.
1: Tatak RMN.
2: Gintuko dining paluparan sang 1937 kag ulihi nga nagserbisyo sa bulan sang Hulyo, tuig 2007 kasunod sang pagbukas sang bag-o nga paluparan sa banwa sang Santa Barbara kag Kabatuan. Nagataas ang replica sang 12 feet nga ginapatukod pila lang ka metro sa original nga ginatindugan sang original nga tower nga sa subong amo na ang Airport Road sa Mega World. Gintambungan ang aktibidad sang mga opisyal sang head sang estate management sang Mega World kag sang Iloilo City Government nga ginrepresentar ni former City Councilor Jay Treñas. Kita no nami do, it brings back good old memories na binigit sa aton mga baby boomers. the baby boomers. Subong balaan nila niyang sa kabatuan. Why? Sila da kabalo sang experience na tungda sa may old international, old da Iloilo Airport. Dumudaman yun, tiyos ka magpasunod sa airport, may basketbulan pa da sa wala. Asa subong ara, man gyapo ng basketbulan da. Ang whole court nila, ara, man nagyapon. Mga kasama. Antes kita magsaylo sa isugid kay Tiyo, ay tamyawan na nato na si Ma'am Lidelia Villanueva, Romeo Subire, Mama Maria Ruby Canonicato, si Rosal Ninita, thank you. Mayong gabi kay Lolita Fundal, Nanay Lorna Vasquez, kay Carlo Magbanwa, Erwin Tupino, mayong gabi tayo Punch Patamyaw sa CDC Gimaras, 606th Military Headquarters, dire sa mga opisyalis, kag mga tropa ko, nagapamatigid kami sa imo. San unyo ko hagaron, shooting-shooting man? Matiro-tiro ka to ng mga AR-14, no? Kung mga, ang handom ko gid niya, ang shooting, nakaagi ka nung shooting-shooting. Radyo man, Joba, nakaagi ka man shooting-shooting. Ang handom ko gid, makahaboy ko granada. Anong huli kang granada? Anong feeling nga, kuwao mo ang pin, tapos si, may ligwa, siyempre, nga lugar. Ang shooting-shooting, kanto ka sa may shooting range, di ba? Kanto ka shooting range, ano gusto mo? May bala na, tiro-tiro ka, ano kalibre sa posil mo, kung anong gusto mo, tatatatatatatat. Ti, isama lang ang feeling na. Pero lain guro ang feeling, granada, kaptan mo, no? So, ready? Tapos, haboy mo, black, ang lupok, boom! Sa ninyo ko hagaron, ginang shooting, ang panghaboy granada. Ginang ako niya. Erwin Tupino, tiyo punch, patamyaw sa ex-girlfriend ko. Ara, ginasiling ko. Tamyawon mo pang ex-girlfriend mo, Sir Erwin? Ba't sila naman may tuyo ka naman balikan? Pow! Tamyaw ko lang, ex-girlfriend ko. Diras, Ig Bantang Jordan Gimaras na si Alma Galanto. Uy, kilala ko ni! Alma Galanto? Ang utod ni Boy Galanto? Nga ginikanan ni Mr. and Mrs. Galanto. Good luck sa iya, medical buwas para sa apply for abroad. Always support sa Biscan. Wala na kami ang tweet-tweet mo naman. Basi may tuyo, balikan. Rex Goko Verde, mayong aga. Hambal ni, ari na, Rajaman Jobal. Hambal ni Sir Erwin Garcia Tupino, mga army ni sa Gimaras. Tiyoy Punch, invite ka namon sunod sa shooting range. Pwede kami kahaboy granada sa shooting range? Obiskan basuka na lang din, oh. Kanami, guro sa piling ang basuka. Basi magkurog-kurog, basi mag-ihi-ihi. Tapos ano yung panamyaw kay Ma'am Evelyn Gigax, kay Rodrigo Montaño, Vergara Jeronimo, kay Jeminay, kay Jose Julius Pinuela, sir. Long time no here, kay Boss Totong Montejo, kay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store, kay Tatay Honorato Tatoy Espinosa, kay Nanay Consing Espinosa, ng Tatoy Manukan, to Hector, kanamit sang pabo. And happy birthday kay Ma'am Marichu Espinosa. Kanamis ang kaon naman sa pabo kagina, Rajman Juba. Nakatilaw ka sa pabo kagina. Subong, naman sa balay, pabo ban. Pabungol. Ma'am Christophe Morris, mayong gabi. Catherine Ande, Totong Talibo. Javien. Dolores Ferrer, Annalena Penuela, Zinkai Peds, Stanley Cerillo, kay Felix Cava, kay Dudes Betchaida, mayad-ayad man nga gabi, kay Caberting Papangmiling, kay Tatay Enchong, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, nakakuha ka na sang registration form, Ma'am Avec, kay Ma'am Gladys Estorque Orbe, Ma'am Maria Ruby Canonicato, Edna Mujal, Erwin, kay Erwin Tupino, Domingo Cuenca, kay Thonton, Tepanch, kilala mo gali ba? Huya-huya man ko ba? Hindi ko kilala. Lango-lango talang ka. May utod gid man sa nga boy? Te, kung may utod sa nga boy, hindi ko kilala. Lango-lango talang ka. Kau bala. Si, sino ni? Si Aming, ano ni Aming? May napulot ka nga plaka? May napulot ka nga plaka? O plaka mo ni? Nag-inabno ka naman. Ang e-bike niya may plaka na. Oh, grabe, basta ba? Standby, mga kasama. Next program natin ay Joseph Gedot. Ano mo si Ma'am Gal? But then, karon, dugay-dugay ang ating may na ang aton nga kwentong kababalaghan sa isugid kay ito. Ay, may nawigit nga plaka. Okay, abi ko plaka mo. May nawigit nga plaka. Plaka ini sang motor. I assume, no? May nawigit yoy hambal ni aming base pangitaon niya ang plaka. No, may nawigit nga plaka sang motor. May may tornilyo, may screw ini nga ano ini nga transformer ang stick ang ano yang yellow. O kung sino nawigitan sa plaka naga motor. F ang plaka is F Foxtrot 583 Bravo Virgo. No, o Virgo, violet na lang. Foxtrot 583 Bravo Violet, no? F 583BV ko na wigit ng imo nga plaka. Pwede ko ilawag ni. Bala mo si Aming, naga-service ini sa Radyo Manjubal. Noon naga-service ini siya sa Don William. Nagatambay na siya sa Don William. So nawigit ang plaka mo, hindi lang pag-isugit kay misis mo, kundi mo nawigit, pero sa Don William dampi nawigit. Base mali misis, nawigit plaka mo sa Don William. Bow, kid! Salamat, ta, Aming. Okay, si Aming, may... ang manugbalot ang nakapulot. Ang manugbalot, galing dira sa may... dira, Gapon, sa may... Don William. Tiyoy, kululbaan ng old airport sa una kay kumaglanding kay Gatiyog, U-turn anay bago maglanding. Oo, kay ka, kalipot, no, kalipot sang runway dira sa may old Iloilo airport nato. Pero daming memories dyan, nakadulo date-date ka sa tabok sa may Batsuyan. Ha? May tabok na, may Batsuyan daw, amulan na pala mahawanda mo. May printing press, ano? Hindi, ano ganing alan sang ado printing press antes ka magsulod dun. Sige, mga kasama. Pagbalik ni Tiyoy Pancho, isugid kay Tiyoy na. Sa alan, sang inyong regular anchorman na si Rajuman Rodel Folion Agado. Kagang aton nga news center, Rajuman Rezi Danioso Bordon. Sa transmitter, Rajuman Chief Atoy Alia. Enadrisang technical partner, Rajuman Jobal David. Anumdum lang, by 12 midnight, no, ma-off-air kita. Ang programa isugid kay Tiyoy, pwede pamatian, pwede masundan sa Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Kung may makita ka mo na nga live program ng RMN Patrol 774, dira nyo na lang sundan. Hindi na kita mag-utod, Radyo Manjobal. Hindi na pagod na. Dira na lang para steady pulso na ang aton yung mga listeners, ha? Tamang oras. Alas 11:53.
3: RMN Patrol 774.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: That portion was brought to you by
5: Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Cellphone Plus Gold.
8: Ako gali si Maya. May cysts ko sa ovary, 3 cm na gali. Nung try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold sa mga butika.
9: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Sample Plus Gold.
10: Ito si Eunice. May ara arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Char, fab, car, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum sa bangon ng char.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako gali si Maya.
14: May cysts sa ovary, 3 cm na gali.
8: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
7: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
7: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
0: Gikan.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Sugit kay Tiyoy. Mayroong aga mga karatsuman at Tatak RMN time alas 12:04.
2: Maayong aga mga karatsuman.

0: Sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan. Amen.
1: Isugid kay Tiyoy.

0: May dayad nga ka mga karatsuman. Hello mga kasama. Welcome na sa part 2 ng ating programa. Isugid kay Tioy kundi in madinupak na ta. Pati ka na hindi. Welcome sa atro mga pinalanggang ang mga suki. Wala na kita sa radyo. Wala na mga waya-waya. We are broadcasting sa inyong Facebook, sa YouTube, and RMN application. Sakay na! Babiyahe na tayo. Isang napakasayang umaga sa tanan-tanan. Petsa 14! Ang iban, sweldo na nila. Basta 14, sweldo na sang iban eh. Pero sa iban, agoy, ayan tupa sang... ang tupa sang 15 Sabado. So sa iban, Lunes pa makagrasya. Pero pwede na utangan. Pwede na utangan. Petsa 14 para sa bulan na sang Agosto. Ikaduwa nga Biyernes na ini para sa bulan sang Agosto tuig 2026. Aton ginatamyawan ay sang happy, happy, happy birthday kay Shalame Gesto Sunny, kay JR Takal amo niyang bata. Nang ni Anhing Alma Takal, Tita Alma Takal, happy birthday, Je. Kay Annabel Chris Cunias, happy birthday. Kay Liza Gilliergan, happy birthday. Henry Abad, happy happy birthday man. Si Earl Catalan. Uy, si Pakasko, Earl Catalan, happy birthday. Marilu Ching, Ray Sorilla. Kay Marvel Santos, Ma'am Lisa Hablado, happy birthday sa'yo. And kay Dals Laguardia. Sa tanan-tanan, nga nga sa ulog sa ilang kapis, kakadawan subong. Happy birthday! And ang ato mga kauturan, buwas ng adlaw, arit bisperas na subong. Sang kapiestaan, sang Barrio Obrero. Malinagumba naman ang drums buwas ha. Dito sa may Barrio Obrero. Sa ilahiwato rin nga daw hininugyaw style o. Dinagyang festival sa bulan sang Agosto. Buwas na ining adlaw sa mga gusto mamista. Open kamo to sa balay ni Sir Kapitan Conlo. Kaga sa Domingo, ini palang maabot nga Domingo, petsa 16 naman, kapiestahan naman, dala sa bahin sang Kalumpang, Distrito sang Molo. Welcome aboard! Silingan ni Red Juman Rodel. Welcome aboard! Sa programa, isugid kay Tioy. Sadya-sadya na naman kita. Bantayan karoon ang ating kwentong kababalaghan. Nanay Charlene, anong imong number? May smart ikaw? Anong imong cellphone number para ako matawag sa imo? Kami hindi ko katawag. Kay why ko load? Why problema? Ako matawag sa imo. Sa mga gusto i-share na mga kwentong kababalaghan, tawagin nyo lang si Tioy Pancho. Sa 0933-879-0931. Lubos gid ang aton nga pag-abi-abi sa aton mga pinalangga nga mga OFWs working and living abroad. Kamusta po ang buhay-buhay? Kamusta ang inyong mga hanap buhay? Kagkamusta na rin ang inyong mga binubuhay diri sa pungsod Pilipinas na binigay diri sa Western Visayas. Uy! May nagpadala sa akong picture, Tiyoy. Spotted na. Nag-abot kay na, Tiyoy. Si Alex Ciala sa Cincinnati, USA. Nag-abot na sa upo niya, Tiyoy. Si nanay niya, kag si tatay niya. Ay, hindi nanay, tatay. Mom and dad. Nag-abot na sa Cincinnati si Alex Ciala kag in-display niya ang bago niya nga hairdo. Si Bea Alonzo gani ko. Bea Alonzo ko gin-display niya man ang bago na niya nga apelyido. Bea Alonzo ko. Kag ang iya nga wedding ring. Proud to proud na maging Mrs. Ko. Si Mrs. Ko, good morning. Subong adlaw sa Biyernes, mga kasama, liwat nga magapananom sang kahoy ang RMN Iloilo sa Ledesco Village, La Paz, Iloilo City, alas 9 sang aga. Karon ba, wala na naman tulugan. walang tulugan. Inang gintuguluhan nga RMN Broadcast 3, ang tree planting activity nga parte sang serye sang environment friendly initiative sang RMN, kag isa lamang sa mga aktibidade sa pagsaulog sang ika-20 nga relaunching anniversary sining tuig. No, kaupod sang RMN Iloilo sa sining aktibidad ang IFM Iloilo, Iloilo City Government, kag kaingin La Paz Urban Nursery. Iga-supervise ini, syempre, ni Mr. Armando Dairit, ang Executive Assistant for Agriculture, Environment, sang syudad. Ang broadcast 3, mga kasama, sa wala makahibalo, kabahin man sang kausa sang RMN Iloilo, nga makabulig, agod mabatuan ang global warming. Kag mainganyo ang katawahan nga magtanom sang kahoy. Mga itanom da naton sa Ledesco, mga fruit-bearing trees, kag ang mga native trees. Bakod madamo na sang tamnanay sang kahoy sa kabukiran, pinasahi ang napaminsaran sang RMN Iloilo nga pagtanom sa urban center, ilabi na sa mga subdivision nga may mataas nga power consumption nga nagakontribute man sa global warming. Nagatanom sang kahoy ang mga personnel sang istasyon sa gindesignar nga bakante nga lote sa tagsa ka mga subdivision. Magagmay apang sigi-sigi lang ang aton nga tree planting initiative. Sabat ini sang RMN Iloilo sa pagpangangkat ni Anay Iloilo City Mayor Jerry Trenyas nga amo ang magpamuno o nagpamuno sang sa pag pananom sang native kag fruit trees sa syudad, ilabinigit sa mga mayor nga dalanon sa floodway. Nahibaluan nga hindi ini ang una nga higayon nga nagpatigayon sang RMN sang broadcast 3. Ang RMN Iloilo bangod naging tuigan na ini nga kausa sang aton nga istasyon o inyong nga istasyon. Una na nga nakatanom sang kahoy ang mga personnel sang RMN Iloilo sa Maasen Watershed, Barangay Boulevard Molo, dira sa may Little Boracay, Barangay PHHC, Block 22 Manduriao, kag madamo pa. Pamatuod ini nga ang media hindi lang basta kritisismo, kundi kabahin man sang solusyon para sa kayuhan sang kalibutan.
1: Tatak RMN.
0: So sa aton mga pinalangga nga mga suki karon, no, karon nga adlaw pangkuan ini picture o litrato, picture ang mga gintanom sang RMN last year sa mga inigayon lawag naton nga mga lugar. Nagpakita naton sa inyo ang native tree gali, like banhawan, kadali gali sa magtubo, no? Ang kay Radyo Man no, bigwaso gani, ginlantaw na mo gina. Mga pila pa lang na ikabulan, wala pa gani isa katuig. Ang puno yung native tree niya, naglabot na sa second floor sa Yabalay. Sa mga lapad ng lote ho, mga native tree, nami ang shed niya, no, ang silong niya. Baka nami, nami niyo tanong sa mga eskwilahan, tani, no? Mga schools. Mga public schools nato nga kundi ng shelter ang kulang. Kung BT ang init o sa mga subdivision kanami ini, kung magdalagko na ini ang mga ginpananom ninyo. And I encourage sa kung gusto niyo mag-upod, pwede gid, no? Pwede gid. Kamo ka upod sa aton nga RMN Broadcast 3. Alas 12:19, bulubantayan man mga kasama. Kay si Alex Yala, preparadong preparado na ang aton nga baby girl. Nag-abot na kuno siya, no, nakita ini sa report nga nag-abot na siya dito sa may Cincinnati. Kay mapasakop ini sa iyang Cincinnati Open. Pinarada man, no, ni dinisplay ni Alex Yala ang bago niya nga hairdo. No? Bagong gupit habang kinakita ng maayos sa kondisyon. No? Ang sunod sa kay Alex Yala, hindi lang ang hairdo ang mayo, kung hindi pati ang iyang kondisyon. No, daw nag-okay na to. No, naka-recover na, fully recover na kuno ang iyang na-injured nga tiil. No, natapilo to sa sanagligad sa may Toronto Open. No, okay na. Rank number 17, ha? Si Alex Yala, naka-insayo naman siya. And siguro, maga last ini siya nga insayo karon. Nakasama, antes ang iyang hampang. Ginahulat na lang ni Alex Yala kung sino di ang magdaog between Magda Linette kay Elena Gabriel Arusi. Amon ni kung sino magdaog diri sa kay Lynette kag kay Rusi, siya ni ang tubangon ni Alex Yala sa second round makatapos ini siya makakuha sang bye sa main draw.
1: Tatak! RMN.
0: Uli ini sumabak si Alex Yala sa National Bank Open sa Toronto. Galing daw na utod ini ang iyang win streak na 7 kontra kay Belinda Bencic 6-4, 6-0. Pero nakuha niya ining number 17th seed. Aga most loved ko no, one of the most popular players mong sa Cincinnati and US Open ining si Alex Yala. So bulubang tayo naton kag tagabay lang abuenaso ni mga kasama si Alex Yala kay after sa Cincinnati Open diri na US Open na Battle of Champions na ini kag sa mga fans ng Lakers ay hindi na ko fans ng Lakers Philadelphia na ko Philadelphia 76ers fans ako sa nga Philadelphia 76ers balaan nyo bla paghali ni Lebron sa ikaduwa nga pagkakataon nakalipas na taon ginbaligya na ang Los Angeles Lakers franchise ang nakabakal si Kosh Kushner kag si Bob Iger ang nagabayad din sa record-breaking price na $12.5 billion ayon sa gipagwa nga ulat no sang Miyerkules sa una daw 10 billion ini ha kay ginbakal ni Mark Walter no pero subong pagkatapos ang pagbakal sa mga Bus family $12.5 billion ang pamangkot nga agin baligya wala na sa gana tungkol nga wala na si LeBron James why gani opening game to Cebu do nagsilo na ang momentum mga kasama nagasilo na ang momentum sa Philadelphia amo na ginabuluban tayo naton Cebu
1: Tatak RMN
0: kagang MVP kag triple double na hari na si Russell Westbrook mga kasama ginapamangkot kung diin siya nga team masilo si Russell Westbrook ba away na. After 18 seasons, mga kasama si Russell Westbrook, nag-decide na lang kay Wygid may makuha siya, nag-decide na lang sa nga ma-retire. Why na ang Russell Westbrook era? Tapos na. If age catches up to you, no? Kiling natin daw, kung mga player, no? Utok na lang ang nabilin. Ang hulag, wis na. Amo na, basta nagaulo, edad ka na. Ambot gani kung anong guaan sang hampang ko ni sa maabot nga Domingo. Mayampang gali, no? Sa mga mahilig sa softball, malapit sa Santa Barbara, o malapit sa may... malapit sa Santa Barbara o malapit sa Kabatuan. No, Maya, pati gayon nun din da, nga Angel's Touch. Tama ba? Angel's Touch ba? Daw, balan nyo sa, langit pangitaong ko ha. Daw, may pati gayon doon nga, sa Tabay, no? Tabay softball ini. Ang Angel's Touch Softball League Season 2. May opening program, ha? Sa tanan-tanan ng mga team, may opening program. Alas 8, gina-encourage gid ang tanan-tanan nga teams nga magkadto di magtambong sa opening. And ang unang hampang, dira sa may kadagmayan, sa airport, no? Antes ini, pakadto ko sa Kabatuan Airport, Kabatuan Santa Barbara Airport. Sa wala mo, di ba, manutaran mo na ang Santa Barbara Heights, hindi ka na kalabot, no? Hindi ka na kalabot sa Santa Barbara Heights. May makita ka na mga steel da, kaya pwede ka naka-U-turn, no? Kag masulod ka to, makita mo ang field sa kilid mismo.

0: nice exercise kita. Sa mga nagpamati na, tumanggal lang tao na sa Facebook, palayog na lang i-like, share, and follow ang aton Facebook page, Patrol 774, man gayapon, live kita, no? So, palihog lang yun. No, palihog, i-like, share, and follow nyo na. Ang programa ay Sugid KTO, bulubantayin natin ang kwentong kababalaghan. Try na ito, tawagan si Nanay Charlene Dugay-Dugay.
1: Tatak, RMN.
0: Siya unahon ta. No, siya unahon ta si Nanay Charlene. Unahon ta, oy, welcome aboard. Kay Sir Gregorio de la Cruz Catarin. Nanay Charlene Alegria, matawag ko si imo ha. Ma'am Marilu Villalobos, Ma'am Margie Cubillas. Kamusta ka na naman, Margie? Sa napakainit nga pungsod, Turkey. Super hot ko, no? Ma'am Telly Piefer, Amoroso Glenn. Kay Ma'am Telly Piefer, tanan-tanan nga nagatanaw sa mong mayad-ayad yan nga aga. Salamat, Sir Jess Pal. Kamusta ka na? Si Buds Jr. nakatutok na. Si kasamang Ma'am Aileen Dizen Paraico, Brad Pet Madera Bestuer. Mayong aga sa inyo. Salamat man kay Sir Romeo Manaay Jr., kay Sir Marlon Franco Supremo, Sir Noel Jimenea, Sir Kim and Yvonne Ferrares, mayong aga. Hello and good morning, number ni Nanay Charlene. Ano ni Nanay Charlene? Smart ni o Globe? Smart o Globe? Reply dayon, reply dayon. Nanay Rod, mayong aga. Ga Serbo, okay, watching from Porok, Haniway. B.S. Aquino, Norala, Sokot, 1 year man, 1 year man kaga nakita, takaliwat, ah. Okay, okay man, okay, 1 year, okay, mas gwapo ko sa buo, no? Kay Dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora and Pidena family, Sir Gilfred Dionio, Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kay Ma'am Edna Lampreya, and kagawad Robert De Vera, ayad-ayad gid nga aga sa inyo. Salamat si Sir Gilfred Dionio, Ma'am Mafe Pedregosa Andaya, Ma'am Angel Cuevas, Ma'am Grace Soberano Durende Sudusta, kay Ma'am Evelyn Gigax, Ma'am Inday Mary Luis Celiore Patino. Salamat gid sa painyong pakiga unong sa aton programa. Kay Ma'am Avic Paez Esmeralda, Ananette Spulgar, Erwin Topino, Domingo Cuenca, kay Thonthon. Salamat gid kay Sir Fritz Yu, kay sino nisa? Kay Boss Totong Montejo and Ma'am Rosie, mayong nga aga man sa inyo. Sa mga tuners at mga sumunod sa programa Isugid kay Tio, salamat, salamat sa ato mga OFPWDs and ato mga senior citizens. Salamat guys sa inyo pag-upod. Nalangit, try ko tawagan nanay si Nanay Charlene Timprano pa kita makwentong kababalaghan para sadya-sadya agad eh. Nalangit, 0985. Ano yung 0985? Ano yung Globe ni Osmart? 509-7039 TNT. Sige TNT ni about it. Check tabi.
2: Hi, 3G is shutting down. Ikaw ay
0: 3G shutting down. Shutting down mo gani ma. Lewat 7309 be. Basi Globe lang eh. Kumag ring pwede. Para nagaring. O sige, Manay Charlene, tawagan ta ka dili madugay. Standby na ka mo para sa aton nga kwentong kababalaghan.
1: Biyernes na naman, mga kasama. Oras na para sa kwentong kababalaghan. Kwentong aswang, kwentong multo, maligno

sa mga tunay na karanasan at mga katang-isip sa mapaglaroon nating imahinasyon na magdadala sa inyo sa mundo ng kapabalaghan.

0: sen numero uno ng programa kada kagawin RMN isugid kay Dioy.
1: Welcome na sa programa Isugid kay Tioy. Kada Biyernes, kwentong kababalaghan. Ano naman ay yan? Ang mga spooky, scary stories. Ang ato ng mabatihan. Alas 12.31, ang kwentong kababalaghan. Dulong na sa aton, sang Santon plus coffee mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Yari ng saboroso manamit mahamot. Kaya masustan siya nga kape. Samtang nagapauro ka mo da, mati sa kwentong kababalaghan. Ma'am, inom ka mo sang Santon plus coffee mix. May sang kape na nga soya, xanthons, and malunggay. Kag ini ang caffeine-free coffee. Gani hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Biskin imnon nyo ni aga o to hapon gabi. Wala problema kung sungak-sungak ka sa kape, wala problema. Basta Santon plus coffee mix ang imo nga ginainom. Kaya samtang nagainom ka sang Santon plus coffee mix nga nagainom, nagamayo nga nagamayo ang pamatsyag mo. Lalo na sa inyo nanay, nalapit na sa inyong menopausal stages o mga menopause na. Kag may mga hormonal imbalance. Para hindi ka mo maimpito, inom ka mo Santon plus coffee mix. Parisa inyo na sang Santon plus gold. Mga kasamang Santon plus gold, makakabulig din eh para malikawan nato ng diabetes. Pagi sa pag-inom sang Santon plus gold, kay dako gidang bulig ni para mapanubo ang sugar level sa aton nga lawas. Santon plus gold supports health. Isa sa mga ingredientes ang Santon plus gold ang ampalaya na makabulig panubo sang fats o kung cholesterol level sa aton nga lawas. Agud malikawan ta ang stroke kag heart attack. Tandaan, Santon plus gold FDA approved tag 1450 lang. Mas pinahusay, mas pinabisa at mas pinagaling ang Santon plus gold. May sangkap ini nga ampalaya, mangustin, malunggay, may ahos kag may spirulina. So ano pang ginahulat nyo? Inom na adlaw-adlaw Santon plus gold. Arimin. Ari na, kwentong kababalagan number one. Kag may sulat kita ha, may duwa ka nagpadala sang kwentong kababalagan. Pero subong, unahon tanay, si Nanay Charlene. No, nahidlaw na kita kay Nanay Charlene. Nanay Charlene, mayong aga si mo?
2: Mayong aga, tiyo. Nakakamiss ka man, tiyo, ba?
1: Amo mang gapon, tingog mo ba? Nahidlaw ka mo galing kay Tiyo Pancho?
2: Oo, tiyo,
1: Sige, kamusta ka, Nanay Charlene? Kay Dugay man taway surani. Kamusta ka na? Kamusta ang health?
2: Maayo man, tiyo, ya. Pero nilang ga maluya-luya naman, tiyo. 72 years old na ko, tiyo. Man.
1: Bata pa na. May ano pa lang ka. Manugminupos ka pala na gani.
2: 72.
1: Mga manugminupos pala na yung 72. Kumbaga sa malayamban ni nanay, ang mga 72, God, dinalaga pa lang niya.
2: Ay, tiyo,
1: life begins ko no, life begins at 70. May feel health ka, Nanay Charlene? May feel health ka?
2: Oo, tiyo, may feel health ako. Diri sa ako, kaya nilang kuma-admit di siya ramong sabihan na tiyo, kay may heart disease ako, tiyo, kaya nilang
1: wala ka ka-avail sa YAKA program sa feel health?
2: Dawala, tiyoy.
1: O, kato, okay. Himuon mo, Nanay Charlene, kung makachimpo ka, kato ka sa Yakap Center, no? Kato ka sa Yakap Center, dala mo yung mga PhilHealth card. Iparan mo na. Once makaranin na, pwede ka nakaparegister. Tapos, mabayad ka ni daw una ka check-up mo. Isa, first check-up mo ni, no? Pa-check-up ka mga 200 o 300 by dan mo, medical. Tapos, kumatapos ng imong laboratory, makadto ka sa Yakap Center Clinic, ang registered na ng mga pharmacy. Kada mo kayo makita din yung mga pharmacy nga Yakap accredited, no? Dira malapit sa Kabatuan. Pagkuha mo na, pwede ka maka-avail sang 20,000 pesos. Libre niya, 20,000 pesos nga bulong sa sulod sang isa ka tuig. Di ihawat pa na Nanay Charlene, di ba?
2: Oo, tiyoy.
1: Para register mo sa lagi ng PhilHealthPhone, ay Charlene, hindi mo pag-uyangan ina. No, para register ka, pabulig ka da sa barangay, okay? Pabulig ka da sa barangay, ha?
2: Oo,
1: tiyoy.
2: Thank you,
1: tiyoy. Ayos, ha. Kasi tatay, amo man, padala amo man, pwede man sa, kung may PhilHealth ka, pwede, pwede.
2: Oo, may PhilHealth man sa tiyoy.
1: Oo, pa-register na ka mo. Pa-register na, hindi nyo na pag-uyangan na.
2: Oo, tiyoy.
1: Sige.
2: Ano ko lang, itry ko lang.
1: Hindi mo kitry, himuha agad. Nanay, saray, himuha nyo agad. Kanugon na inabla. Ano ko isipab lang, 20 mil pesos nga libre nga bulong para sa inyo nga maintenance sa isa katuwit. Kukanugon, gid na yan, ay Charlene.
2: Oo, din ako tiyo yung magparegister sa Yakap Center.
1: Oo, kato ka sa Yakap Center. Makot ka sa barangay, no, barangay nyo, din ang Yakap Center, de. No? Din ang Yakap Center. Kaya maparegister ako. No, pagparegister mo, pagparegister mo, ilisa ka na, tapos mabayad ka, mapamedic ka, papalaboratory ka. Importante, anay, mapalaboratory. Importante din na mapacheck up ka, mapalaboratory ka. Pagtapos mo palaboratory, kadto ka dayon sa diraman accredited doctor manina sa Yakap Center, no?
2: Oo.
1: Pagkatapos na, ang doktor ang mariseta sa imo. Doktor ang mariseta sa imo. Kung ano mga kinanglan mo, hambalon mo man sa amon yung kinanglan ko, amon yung mga maintenance ko, ti mabuligan niya ka na. Nanay Charlene.
2: Oo, Tiyoy. Thank you, Big Tiyoy.
1: Ayos, sa kanugo ni na ako, nakaparegister na ako gani.
2: Oo.
1: Naka-avail na kami. Ang ihatag sa mga bulong na every 3 months, Nanay Charlene. Every 3 months.
2: Oo, Tiyoy. Tapos yung
1: after,
2: tiyoy,
1: after 3 months, na, di ba, 3 ka bulan, maubos mo na. Antes maubos ang bulong, kadto ka naman, balik ka naman dito sa may ginpa-check upan mo.
2: Oo.
1: Pag balik mo sa pa-check upan mo, i-check upon ka na gihapon, di ba? Kung nagdubo sugar mo, kung ano, kung may development, ti matik na iya, no, matik gidi na iya, nga tagaan ka naman sang panibag-o mo nga bulong, Nanay Charlene.
2: Oo, ang ga-check up sa akin, di, tiyoy, sa sentro man lang.
1: O, di pa makunta na sentro, di ng Yakap Center, maparegister ko sumunong sa Yakap Center, siling ni Tiyoy Panso. Kung hindi nyo ko pagsapakon, tapos, hindi ka mo kay Tiyoy Panso. Walwalan ka mo ni Tiyoy Panso na. Kung buligi ko, makaparegister kami ni Banahon sa Yakap Center.
2: Oo, Tiyoy, ating Tiyoy.
1: Sige, mga kasama, pamatian ta na. Ang kwentong kababalaghan ni Nanay Charlene.
2: Sa Mindanao, Tiyoy, may paborito kami tutuyay na Tiyoy nga sinihan. May ginalantaw kami ito nga sinihan. Kaya ang sinihan mo na Tiyoy, namigid na ang iyang mga salida na bala Tiyoy. Oo, Tiyoy.
1: Tagpila na Nanay Charlene, sa sinihan sa una, di sa Mindanao, pila pa na abdan mong bayad sa sinihan?
2: Sinihan?
1: Oo, pilang bayad?
2: Ano pa man, Tiyoy? 5.50 pa man, Tiyoy, ang sinihan sa una.
1: Grabe, no? 5 pesos and 50. Sumutang 1,000 na, 900 pesos. Grabe.
2: Oo, ang una, maglantaw kami sa una, oo.
1: Sige.
2: Si Karun, Tiyoy, ang tag-iya, oo. Ang tag-iya sa sinihan nga na, Tiyoy, nagabusong. Si Karon, ginasaway sa sang iya nga bana, kay Fermi lang siya gabasa sang comics, bila Tiyoy. May
1: comics.
2: Comics ang una, Tiyoy, na si Soma.
1: Oo, ang lalaking ahas. Ah.
2: Oo, na, oo. Amugid na, Tiyoy, paborito sang asawa na ginabasa, na ginata na Fermi.
1: Soma.
2: Si Karon, why ka na gapati? Oo, ay gapati. Si Karon, asa Tiyoy, nagbata siya. Kapid ana bata.
1: Ano kapid?
2: Pinagbata ta na Tiyoy. Oo, kapid ang bata na.
1: Ano kapid na lalaki, babae o parehas laki ba?
2: Puro laki Tiyoy, puro laki. Tapos pagbata na Tiyoy, nang kalaw ay isang bata na daw ang itsura, bala Tiyoy daw syukoy haw. Oo, nakibot gani ang doktora. Insamo na ang itsura, kabata na.
1: Pero ang bana yan, hindi man, ang bana yan, hindi man syukoy.
2: Hindi man, Tiyoy. Siguro nakuha na sa sagad kabasa sa comics blas ang una. Masis mga tubla nga kalaw ay kay tsura na. Hey, amo to, Tiyoy, na ginano nila, ginapatiti kay iya nga ano, nga asawa, hindi Tiyoy magtiti.
1: Ang duwa ka bata?
2: Ang isa tanong. Oo, ang isa ka na, okay daw gatiti, pay ang medyo gamay, nga kapid na, hindi gid magtiti, ang itsura na tiyo, ilaw ay gid ka na.
1: Ang isa lang ang daw, ang daw itsura mo, mal daw syukoy, ang isa lang, ang isa normal.
2: Oo, pay, pero ang isa tiyo, daw ang mamanggi hapon, daw ang man itsura na, pero hindi daw at tiyo, ilaw ay, ang isa gid ka na to. Oo, kalaw ay. Ikaroon, gindala nila sa ospital, balik. Pag-uli na gindala kay hindi magtiti ang isa ta nagatiti. Ang ikaduha ko na nga medyo gamay, hindi gintiyoy magtiti. Ikaroon, kumibong sanda nga, hindi magtiti. Duro sila ginimo ang doktora. Ginano man sa doktora, maayo man, wala man siyang ginabatyag. Kaapan ng tiyoy, hindi magtiti. Ikaroon, naghambal ang banana. Ngani, purbahan ta, siling niya na.
1: Ano no?
2: Purbahan ko no nila, tiyo'y mag-ano bala, patitiyo nila, kadugo ka manok.
1: Patitiyo nila ang lapsag sa dugo sa manok?
2: Oo. Pati ang iya banan, hambal mo, naghambal ang banan na nga, basi naka-ano bala, kay tigbasa sa sangkamiks na talaw-ay-law-ay, tibasi nakuha na bala dito, ano bala?
1: Wala man, pero totoo, wala man ko ng mga scientific inayang explanation o scientific truth o pamatuod na kung ang imong ginapanamkunan, no, pares manamkun ka sa saging, hindi man tsura na yung saging ang bata mo. No, wala ko rin scientific truth inaya, no, pero ini, kwentong kababalaghan ini mga karadyuman, ha? Sige. So, hamba nagambalang ba na nga try ta pa imnon sang dugo sang manok ang isa kabata?
2: Oo, ang isa kabata, yung patiti nila, Tiyoy. Ay, sa kadugayan, Tiyoy nag-ipos, Tiyoy nagtiti sa nakadugo.
1: Ang manok?
2: Oo, nagtiti kadugo. As sa Tiyoy na nagdako siya, nag-abot siya anong katuig, nag-abot dito katuig.
1: Hindi, talagay. So, yung patiti na sang dugo sang manok. Tapos, adlaw-adlaw, ti ang bata niya daw, ika-anong kabisis, pito kabisis, ina kung lapsagan, every 2 to 3 hours mo na padidiyon. Kada padidi nila, dugo sang manok ang ginapadidi nila?
2: Oo, dugo sang manok, Tiyoy.
1: Ano puro nga dugo? Wala dahalo gatas?
2: Puro gita na dugo, Tiyoy. Iway sa mo. Dugo gita na nga, Tiyoy. Oo, Tiyoy. Amo gito as na nagdako sa Tiyoy, nag-abot sa pito kabulan, as na nag-abot suig. Pero ginatago nila, Tiyoy, kung may bisita silang mag-aadto sa ila, ginatago nila ang
1: di ano na, adlaw-adlaw, sundaan nila, manok?
2: Hindi, Tiyoy, kasi
1: may maihaw ko manok, makuha ka dugo sa manok. Ihawon mo gitang manok para makuha mo ang dugo yan. Hindi man pwede man sa blood bank ta. Bakit to sa Red Cross na may dugo ka muna sa manok?
2: Tapos? Dapakal, Tiyoy, sa gaihaw ka manok, bala Tiyoy, sa merkado, nagdapang okay. Ihaw ka manok. Dahang yung iya nga bana nga makabakal ka dugo. Tinatihala, sindang, sinihambal ka bana na ginaano na kuno, agin na buro barbecue na kuno, amuna bala uyo na kuno kayo, la sila ka bana pinapatiti sa bata. Oo, asa nga pagdako na to Tiyoy, nagdako na din sa Tiyoy, na nag-abot na sa Tiyoy, mga 9 years old. Nagahimo sila Tiyoy ka underground sa idalom sa Sinihan. Tapos ang underground nga na Tiyoy, may koneksyon dali nga pirtahan sa CR ka mga babayi.
1: Hoy.
2: Oo, sa CR. Si karon napingala kami nga kung may nangihi gani nga isa lang. lang kung kisa may arabi na tiyo yung pangihi na isa lang mo ay kami abigadungan sa nantag may isa. Ikarong tiyo yung hindi ka makabalik tiyo yung katingala ilang mga upod.
3: Gakadula?
2: Dula na nakabalik po. Oo, wala na nakabalik ang niga nila. Ida wala man lang siya sa amon tiyo. Ida wala man lang siya sa amon nga amon na ang gakatabo. Kasi ano man, wala man kami kabalo nga amo na gali ang natabo mo. Si Astagid Tiyoy, napakadubayan dagid Tiyoy. Naagtan dagid Tiyoy, siguro mga walura katuid Tiyoy mo. Si Karun, may isa ka lalaki na suntiro, dala na ang iya nga bugto. Siguro mga 9 years old ang iya utod na bayi. Naglantaw sila da kasi.
3: Oo.
2: Magtantaw sila kasi niya. Tapos naghambal ang ano na siya, manong, mangingi ko anay. Yung taka ang iya nga utod, mangingi lang ang manghud na huwag nakabalik. Si Karo, nagpanik rin, oo, nagpanik na siyo, sa silod sa sinihan, limpasiga na ang sinihan, yung lantaw nila, pangita nila, waay, gid siyo, wala gid. Limpyo, gid, wala gid. Yung lantaw nila to sa sinihan, sa ano, sa CR, sa sinihan, waay man to siyo isang nakita, wala. Gali siyo, kaya may si Cristo, gali siyo, napirtahan na gamay nga. Kung may mangigi dyan, ginalantaw na siyo'y ginakuot na gali. Oo, ginakuot na, ginadala na to siya hiligdaan. Siya may hiligdaan na to sa underground. Dito na siyo'y ginasuyok ang dugo, pa ginakao na. Amuna, dito siyo'y asa nagdako sa siyo'y nabalaan to siyo'y. Siguro mga 20 years old na sa tiyoy mo.
3: Natukiban.
2: Ay ang bata, oo, ang sortiro nga sa tiyoy, hindi dito'y maributay mo. Gabalik-balik, gabira sa sinihan, ginabantaya na gin. Isang gabi nga sa tiyoy, may barkada siya nga tatlo kadulog. Gintried na nila tiyoy yung sulod ang sinihan. Dito sila sa likod, nag-agi, ginduba nila ang padir. Ginmaso nila, tiyoy, ginduba nila ang padir. Hasta nakasulod sila sa sinihan. Di siyempre, tiyoy, sirado na ang sinihan mo, sirado na, nag-off na. Sigigid nila, tiyoy, na pangita. Kundi hindi maributay ang utod na. Kahit nira agad nagdula ang iyang amanghod sa sinihan na na mo. Aray, tiyoy, nakita nila, tiyoy, isang tatlo sila, may dala sila, tiyoy, na mga barakol, ang isa may dala ka, binangon, may pamukok, may ano lang, kay basi ano makita nila, basi may sapat, bala kumuha. Higin subay nila to, tiyoy, kay daw may gamay na daw pirtahan, ginabrihan ka utod. Pag-abri sa utod mo, nakita gawin nila tiyoy, dito gawin sa CR, nagkakoneksyon gawin sa CR. Kaya karoon ginsubay nila to tiyoy. Ginsubay nila gito, dalong gid, as pagid siya may punta. Abaw, gininay-hinay nila tiyoy ka ano, kabukas. Bao nami pagid-ana nga ano nga puro pang-it sang daw unod bala katao. Abaw nakita kabugto tiyoy. Ginsulod nila tiyoy kagpagat nila tiyoy ka lampusan kag labo man ang isa eh. Pero no, nabulit, nabulabog na tiyoy ang sinihan nga to tiyoy mo. Nadakpan man tiyoy pati nanay kag tatay tiyoy nadakpan. Nga wala wala sila nagsugid, may bata sila nga amo sina. Tinapatay ko tiyoy, kaging patay, gito sang tatlo kalaki. Nga nakakita ba ako magdamo tiyoy sa kwarto na kalamo katulaan. Diyos ko, tuyab, nanggali ang gapamising, gali ang galantaw kasi ni inakao, nagali tuyab. Nakriso si tiyoy ang ano, dinklos si tiyoy ang sinihan. Huwag na ito sang galantaw. Doon na ano din dakop ang nanay kag tatay kay waay sila nanugig na may bata gali sila nga daw ano na wala nagapangaon sa tao ihamak mo sila na tiyoy sa tao na kauna antis na balaan inuay tong sultiro tiyoy hindi ito na mabalaan na ginakuot na managali ito sa may buho.
3: Pero isa ang isa nga utod wala
1: isa lang ito ang nag-
2: Ang isa tiyo na law ay katama. Amuna siya ang
1: basta
2: daw
1: mga laway, amugid ng patasan sa mga laway.
2: Oo. Si ang isa nga to daw, mayad-mayad gawa. Hmm. Mayad-mayad gawa to. Si amun to tiyo eh, amun tong nasambo nga to, gentriso, ang nanay at ang tatay. Hmm. Nang sumakto nila sa mga tao nga natabo wala tiyo eh. Hmm. Tihintak din palubong ng bata nila kasi napatay yun din. Hmm. Din abrihan si tiyo eh, din ano ka si tiyo eh. Bagadamo tiyo eh tulaan wala, may mga bagul pa ka tao. Diyan naman lang ginabutang sa unahan ka Katrina. Hmm. Ginatipo na tapos na ka mga pangkit kagkaon.
1: Why man sa nag... Why man makita ko naghilunos, ha?
2: Ha?
1: Why man nadakpan ko naghilunos, ha?
2: Why man siyo, why? Kay... Kay pagsulod ko, bin palo-palo dahil sa isang tatlo palalaki na to mo, ang magurang dito na sa bata, ang mulig ka pangunay din. Kasi naglaong din ang ano na nga nadula ang utod na mo. Nabayo eh. Di sa matin ikaw siguro, tiyo, hindi ka tiyo maributay mo. Kaya ibira lang, mangihi lang.
1: Oo, nadula.
2: Pagkatapos ka rin. Oo, nadula.
1: Gan.
2: Tapos huay man ang siling lakas, huay man siling nakita sa sagwa. Mag-tinuig na huay. Ang iba na missing, huay man nila nakita, kundi nag-anto. Dali, gigira man ng gali sa sinihan na naandyan. Nagpasalamat kami kang tiyoy sa mga barkada ko tiyoy. Kung mangingi kami tiyoy, damo kami. Huay kami ga-isa-isa tiyoy, ha? Gaupo, dito na kami. Hindi na siya mag-ano, basta damo kamo tiyoy. Hindi na siya magpakita. Oo. Hindi, ginasa din hulat na ginatiyoy. Nga daw isahanon ng kamay.
1: O hindi, langit sa uyon si Muya, eh. Hindi nag-atake kung eh, oh, kung base Nanay Charlene, hindi lang sa uyon si Mo.
2: Ay, ambot lang tiyo ya. Baga para nindog akong balahibo. Baga para nindog ito ya akong balahibo nga siling ko ba? Siling ko salamat. Lignola, hindi kami nasusihan.
1: Oo, no, oo. Kuna timing yan. Hindi kayo kahit-kway katanay subong.
2: Uy, si Pabalatiyay ga pangihi kami eh. Upo dito na kami, kahit ang mga isang mangihi. Maskin ako kuyo, mahadlok magig ko kuyo kung ako lang isa mangihi. Gakahadlok ko, mas lalo na dako kuyo ang PR sa sinihan. Daw kalain man pamasyan mo kung wala ka upo mo. O paradlokan. Eh, amo lang na kuyo ang share ko kuyo sa kababalaghan nga nakanagot na ako sa Mindanao.
1: Ano ngalan kung madumduman mo kung pwede mo meet lang? Ano ngalan sang sinihan ko?
2: Ang gold cheater, tiyoy.
1: Ano no?
2: Gold cheater.
1: Amo na, pakot ko mo. Kay, ano ni nanay, ang nanay Charlene na dalingid na kay pamilyar, ang mga iban, damo nag-comment eh. Eh, hindi na natong pag-ihambal, pero doon may nabatian man sila nga muna nga storya sa isa ka amuna nga natabo, sa isa ka sinihan, o isa ka mall, o isa ka establishmento. Ang nanay Charlene, kung nabalaan mo lang, no, gold setter, gold, no, simbulawan. Kaya ang istorya sang una, dito ko no, amuman ang natgakalatabo, may nagakamising, pero hindi man adlaw-adlaw, basta may nagakamising mga babae. Kalabanan ng biktima, siguro babae kay hapos ni Kwaon kag hindi makabato no sa lalaki, ang puwersa sa lalaki. Pero sa ring nila kung makakaon ko no umahalaran sa sang amuna, nagaambot kung pangitlog, ti paano ko ka pangitlog kay lalaki ka? Do nagapangitlog sang gold. Inayang, ang daw man-uban o ginaya, nagadamo, nagamising. Ano may nabatian man ka muna nga may nagmanggaranon to ang ginikanan? Base tuod may gapangitlog sa o nagauwa sa sang bulawan, mga kaon sa tao. May nabatian ka mga muna?
2: Ha? Wow. amon ta na tiyo, sa Mindanao, may nabatian ta kon nga lain. Pero, bulawan, ta na na siya tiyo, nga ginulog, ta na sa, ano, sa tubig. Sa tubig, tiyo, lapit sa may simbahan.
1: Ay, hindi na na, hindi na, dito ta. Hindi na na, bayin na na, sa daso naman na, ang isang ang lalaki, tublambal mo nga, daw manog tsura niya, ti, wala man nagmanggaranon ang pamilya nila?
2: Why, tiyo, amo man ang yapon nila sinihan. No. Kaya ti, ang oo, ang iya sitwasyon, tiyo, aswang naging tiyo, kaya tiga pangaon ka ng katawo.
1: Oo, aswang ang managani, hindi ang balang nga daw mga manong. Aswang naging sa kagamay pa lang sa naanad siya sa sabor sa dugo. Kaya naturalmente, pag dako mo, pag itaon mo, yung sabor nga ina eh.
2: Oo, eh, gadako siya, amo man ang ginaano ka iya nga nanay.
1: Tanay napkin, tanay ko nanay, tanay ko tatay, napkin na lang yung pakaon sa bata.
2: Huh?
1: Napkin na lang, Tani. Ang mga pasador. Sige, Nanay Charlene, salamat, Git.
2: Oo, salamat, Tio.
1: Salamat, Git, kay Nanay Charlene. Sige, salamat. Si Nanay Charlene. Kadamo, no, may nabatian makita ng mga istorya sa una, pero hindi naman man napamatudan. Not unless nga mag-voice out tong isa ka-artista. No, ay sa ka-artista to. Dumduman nyo to ang istorya. Hindi na nato pag-imit lang. Hindi na itong pag-ibutan kay wala makita proof mo. May amo na ko, no? Sa isa ka-establishmento, amo mo ako, no? Ga-alabre lang ko, no, ang sa dressing room. Sa CR, ang ga-abre ang dalom, ha? Wala ginakuot. Sa dalom ko, no? May mga dressing room, nag-ailis, nag-atakos ko, nag-gulpi lang, ma-abre ang dalom. Ang flooring, ma-abre, madagdag to ang bayi. O kung sa CR, ma-abre ang dalom, amo na. Tapos ma-i-delivery, hindi na pagkamangon na daw. Gakadagdag ko nung persona ngayon, ha? Tapos diretso na to, ginakaon, may takabalo, kung ginakaon, o kung ginabalbala na yun, kung ginakaon. Tapos may isa kasikat ng artista ko, no? Na ay nasa mall, nga nagatakos-takos ang bayo. Gulpi, umabri ko nung dalom, mayo ko, no? Nga nakakabit sa... Amo na suno sa istorya man sa ako na nakakabit sa kuno na nakapangaman pa sa. Kaya nagsilingitan sa pagsigit-singit niya nagsarado. Tapos digto yan na naging kwento. Pero naghipos ining babae kag doon nagmanggaranon sa gulpi. Pero wala kita kabalo kung tuod-tuod, kung may tao, kaya wala niya mamakita. Kung may tao, may alaahas o alamanog to nga tao. Pero ina ko nung taong alamanog ko nung tao ngay na gina sa popo, no? Daw duwain ni sila kuno kabilog. No, ang ngala nila daw rhymes, no? Daw duwain ni sila kuno kabilog. Kag... nagapangitog ko, no? Sang ginto. Hindi magwa. Ano sa kariponat mo to? Ito laslas kariponat mo to. Amo, tamo na mga istorya sa una nga nadumduman ta. Ito sa istorya ni Nanay Charlene. Pero ginmit lang niya gani ang sinihan. Abi ko gani kung anong imit lang niya. Amo, lain gali, no? Pero gold man niya po, may gold. Kwentong kababalaghan numero uno. Bantayan nyo kay may duwa pa kita kapondo na kwentong kababalaghan. Kwentong kababalaghan, dulong man sa aton sa nga produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. D3 Bio, mga kasama, para sa masakit nga tutunlan. Masamib lang nga nagabatyag ka mo sa sakit kag askag sa inyong tutunlan. Damo anak kabangdana, no? Ang sore throat o ang pagubag sa inyong tutunlan o ang tonsil. Ini pwede tugas ang simpleng heartburn. Bakod ginasunog ang imo tutunlan sang asido ng halin sa tiyan. Kagang masami nga kabangdanan amo ang kagaw nga streptococcus. Isa ka sa isang kagaw nga nagatugas ang paghubag sang aton tonsil. Ang klinika D3 Bio makabulig sa paghaganhagan sang imo nga sore throat sa duha ka pamaagi. Una, amo ang paghapin sa imo nga tutunlan sang extra virgin coconut oil. Agod nga malikawan ang pagkasunog. Sang imo tutunlan bakod sang asido sang tiyan. Ikaduwa, ang pagpatay sa mga kagaw nga nagapahubag sang imo nga tonsil. Ang D3 Bio kilala ini nga antibacterial sa paagi sa pagtunaw sang putos sang kagaw. Mas kilala ini nga antiviral kag antibacterial specialist.
4: Tatak!
0: RM.
1: Mga ubo, sipon, hilanat ninyo, trangkaso, kayang-kaya. Kakas, ina sa klinika D3 Bio. Try nyo nga mag-inom dua ka soft, dua ka kapsula sang klinika D3 Bio adlaw-adlaw. So, pwede man tatlo, ibutan nyo sa inyong baba. Pusoon nyo na yun sa baba nyo. Ang lauric acid, dalhin sa extra virgin coconut oil, naamo ng pamatay 5% ang inyong mga problema sa gums, ang inyong sore throat, ang inyong tonsil, pati ng inyong alaga sa tiyan, patay. Basta magyan sa lauric acid. Na makita lang natin sa Klinika D3 Bio. Mga kasama, Klinika D3 Bio, produkto ni kalidad ni Doc Ramil Uy. Sa mga gusto magpa-check up sa mga doctors of alternative medicine, bumisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Abriin na, kagdira nyo mabakal ang mga produkto ni kalidad ni Doc Ramil. Kasubong sa nga DTX 500 Pure C. Kagan DTX 500.
0: Tatak! RMM!
1: 1 minuto, makalipas ang alauna, kagumbalan nyo sa kinanyan nyo. Nan's Liniment Oil. Malamok ba? May lanag ka, may arikis, may buni, may up-up, alipo nga. Panakit sang lawas, hindi nyo kinanlan sang dua o tatlo. Kinanlan nyo lang sang isa, Nan's Liniment Oil.
0: Tatak! RMM.
1: Ang nagaisahanon nga pain reliever kag insect repellent. Mayon ni pang para sa panakit sang kalawasan, sa mga nagamaguhan, sa mga nabughat, o sa mga kauturan naton nga may muscle pain, joint pains, manyos-manyos ang kamuni. Kuha ang sakit sang inyong kalawasan. Kag hindi lang yan insect repellent na. Ang non-liniment oil tungod sa cup niya nga neem tree extract. Basta nagabanyos ka sang non-liniment oil, walang kagat sang lamok. Meaning walang dengue. Excuse me po. Nan's Liniment Oil, produkto ng kalidad sang Herbsmith Pharma ni Tita Arlene. Damon, dumduman sila doon. Abi ko, tiyoy, amo na to nga ihambal yan. Kilala ni Mama Margie Cobilla sinong artista? Ay, si Ma'am Alice Friedrich. Ikaw galing Ma'am Alice Friedrich to? Mayungaga kay Susan Alarba. Mayungaga tayo punch happy birthday kay Andre Libalib. Sumong adlaw. Nagatamyaw Susan Galon Alarba ng barangay Braulan, San Enrique. Tiyoy, may nagapangaluyag gani sa akong 72 years old na Turkish. Milyonaryo, Ma'am Margie. Kung milyonaryo, tukba na! Nanay Lorna Vasquez, mayingaga. Lon Rojo, kamusta dira? Si mo pang. Si Jess Pal, may pagkapiolo. Good morning. Si Ma'am Donna Aguayon Feldman, mayong aga man si mo. Ma'am Christopher Morris, sa mayong aga. Si Nonoy Selubrico, daw pareho man sa isa ka, ang kwentong kababalaga ni nanay. Batian mo man to gali, Ma'am Susan. Basta laway ka, iyo'y patibatasan mo laway man. Mayo lang kay guapos, tiyo'y. Kung guapo ko, kung guapa ko noyoy, no, amo na, kung guapa ko noyoy, ginakuha. Ay, okay, kung sang unang istorya, ang mga guapa ang ginakuha. Mayo lang kay Lauay ko. Ang mga guwapa lang ang ginakwa ya. Si Alice yun. No? Alice Friedrich, ikaw! Tingala ko nagapanaw ka na dahil sa may Austria kay Tristan Abonado de Aces, kay Tata Riz Banico. Morning! Nanay Rod, ikaw Nanay Rod, ikaw tismusa. Habal ko hindi pag ibutang na binutang mo yung pangalan. Ay, ba ko ganun, hindi pag ibutang, ikaw ganyan. Hindi butang mo ganyan, hindi ka kikapugong. Ba ko ganyan, hindi pag imitlang, minitlang mo ganyan yan. May priba ka nga mo dira. Ha? Kisang baba niya, ipinong ka ipinam. Sige, mga kasama, naka-super fiber na ba? Oh, kung may lakad kayo, may pa-airport ka mo, may biyahe ka mo, may dialysis schedule ka mo, no, may appointment ka, inong namin imno ng super fiber. Ay, siya, super fiber. Kaya ini ang pinaka-epektibo ka paninlo sa aton kolon. Imnon mo ni kadagabi, pagka-aga, pagbukta mo, ah, magwasa agi niya. Limpyo-limpyo ang kolon namin kung limpyo aton kolon. No, layo kita sa ano mang infection. No, layo kita sa colon cancer or colorectal cancer. So mga kasama, kung gusto niyo limpyuhan ang colon ninyo, suggest ko ni 2 times or 3 times a week. Labi na git sa mga palakaon, sa mga junk food, mga canned goods, mga hindi masustansya bla na mo ni. Mga nami ka na mga permi ka mo gaba kainom, mo pala inom ka mo, wala adlaw nga wala ka mo gainom. Sa mga hulubog ng ilim noon. Amo ni dapat 2 times or 3 times a week inom ka mo super fiber. Ini ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin para hindi magtira ng hiko sa aton kolon. Nga isa sa mga rason sa pagnubos ang aton immune system kag pagtugas ang balatian sa lawas. Tinuin niyo ang inyong kolon nadlaw-adlaw pagi sa pag-inom sang super fiber. Ini ang fast acting colon cleansing product. Epektibo ni, garantisado ni kag quality product sang Life Extension Philippines. Ang suggest na kada gabi antis manyapon or antis ka magtulog inom super fiber. Mapahabang samtang nagatulog ka mo, maubra na to silang mga fiber, mga apple pectin, cordyceps mushroom, talaan ka mga fiber na, no, maniubra na sila. Pagbugta mo, tingala ka nga, huwag ka pakapangape. Kalabanan sa aton, pagtapos natin pangape, dira kita nagpamuhin. Sorry sa mga nagkakaon ha. Diba usually, amo na pagtapos mo kape, amo nang schedule mo magpa-CR. Pero sa super fiber, bisa may kapakapangape, ah, madiritso kagit sa CR yan. Hindi ka na tumamwir, sayang nga daw mahibi ka mga banding, alay sa langit siya pagwala. Super fiber, inon nyo kada gabi. No, mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. And syempre sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Pwede makamuka pa check up na Lunes, Tubtub, Sabado. And namin ni pare sa super fiber ang Life Extension Vitamin D3. Kwentong kababalaghan. Aton ini gina istoryahan subong. Sa may mga kwentong kababalaghan kung gusto nyo i-share, pwede ka mo katawag subong ha. Hindi nyo pag-idalok, mayo pa si Nanay Charlene Alegria, hindi dalok sa kwentong kababalaghan. Subong, may isa na naman kita na kwentong kababalaghan. Tapos ko na yung kwentong kababalagan, labalaban, diri naman ko matulog sa istasyon. Mayong aga, tiyo'y pansyo, tawagan na lang ko na si Clara. Taguon talaga sa ngalan nga Clara. No? Taga-probinsya ko, tiyo'y, and siguro sa iban, pamilyar. Sang una, tiyo'y, may mga last trip halin sa Banwa. Pakato sa amon nga mga, sa kabaranggaya namon. Ang ini nga ginasakyan ko nga jeep, kadalasan, no? Ang ginasakyan ko nga jeep, tiyoy, taga-samon ini dampi, nagapauli. So, imbis na sa pagkatapos sa Banwa sa barangay, ang iban nga pasahero, dira sa may pananaugan sa may barangay, no? Dira ay nasiga panao. Ako ya, nagaupod ako na sa driver. E kilala man ni tatay, kaga parente man ni nanay ang driver. So, ang inang driver, pinaparking niya ini nga jeep niya dikto sa ilang nga sa balay. Ang ina nga balay ginaparkingan sa jeep tiyo, mga 2-3 ka balay amo na. So bintaha ko, way ko ang bayad ko regular. Pero asta ko to sa amon sa balay tiyo ay manao. Bintaha na ko ni. Binagit sa estudyante pa ko tiyo. Sa nga estudyante pa, so dugay ang istorya. Sa isa kagabi, tiyoy, nagsakay ako sa jeep. Daw daan ini nga jeep eh. Ay pilaman lang nga jeep nagabiyahe sa amon daw. 4 or 5 man lang ini nga nagabiyahe sa mga kabanwanan. Pagsakay ko, tiyoy, kay papulin ako sa balay, halin sa Banwa. At duwa kami ning pasahero ang nagsakay. Duwa kami nga babae ang nagsakay. Ah, duwa kami nga babae ang nagsakay, okay. saan nagbiyahe na tiyoy, pag-abot sa barangay, sa paradahan, nanaog ang isa kababayi. No? Kag ako naman, kilala ko, tilala ko ang driver. Tiyoy, iti balaan niya man, ha, nga manaog. Nos, direkto sa likod nagpungko, tiyoy, lapit sa may salakaan, lapit sa may estribo, no, estribo sa lakaan. Sa nagabiyahe ang jeep, tiyoy, tingala ko, nga kilala ko man ang driver. Daw, pirmi lang gatulok sakon ang driver. Apto pa rin tima ni nanay, sulod ko, kag daw kilala man ni tatay. Daw pirmi na gatulok sakon ang driver, may side mirror matulok, mayara man matulok sakon dira sa iyang sa babaw ng espiyo, kag daw, kalain sang panulok kaya sakon tiyoy. Daw, abi ko gani galantaw sa kumay... Nakibot, mangkutana! Oh. Singgit-singgit pa kita, eh, dapalunta lang ka. Abi ko, tiyo, may ginalantaw sa samay likod nga sa lakyan. O kung ano. Tinilaw na notaran ko, tiyo, grabe ang tulok niya sa ako. Isang lalaki. Samtang nagatulok sa tiyo, ginapamalasan sa... So nagsulod sa paminsar ko, mabasi may plano ini sa sakon. Pasulod sa amon nga barangay tiyoy, magi ka pa ni, magi ka daw gamay nga dalan, daw gamay ini nga dalan, kaga hindi sa sementado. At medyo may mga puno da tiyoy, kaya pasulod ang amon nga barangay. Naging kulbaan ako tiyoy. Madulumi na daw, may mga suga, kag medyo malayo-layo pa ang mga panimalay halindira. Ginkulbaan ko, tiyoy. Wala pa sang cellphone at sang una, tiyoy. Daw malumpat ako, tiyoy, sa jeep. Kaling paminsir ko, kumalumpat ko. Tidiin ko madlagan. Kitamaan kadulum, tiyoy. Tamaan kadulum sang mga sang alagyan. Nagsiling na lang ko, nangamuyo na lang ko, tiyoy. Napalaputa na lang ko sa mga panimalay, bay may makita lang ko nga sanag. Bisa may makita lang ko isa katao, tiyoy, masinggit na gid ko, tiyoy. Kag malumpat sa jeep, amo na, tiyoy, ang akon nga plano. Sang na nagadalaga na ang jeep, tiyoy, may nakita ko nga bangga. Sa nga pag-abot sa bangga, tiyo, madulom ini nga bangga, tiyo, malayo-layo pa di ang amon mga panimalay. Pag-abot sa bangga, tiyoy, nga madulom, kulpi na lang, tiyoy, nga nagpreno ang jeep. Kagulpi na lang, tiyoy, nga nagnaog, no, gulpi na lang nananaog ang driver. Kagkita ko pag lumpat ya, tiyoy, gulpi sa naglagan sa kilid sa jeep. Kagulpi na lang sa tiyoy nga nagsinggit. Nagsinggit sa sakon, tiyoy, nga Clara, panaog da, dasiga, panaog. Sa una, tiyoy, naurungan ko. Huwag ko kabalo kung ano imuun ko kay nagsilinggitan sa. Pero inik kadwa nga sagit ya, tiyoy, kay nagpagtulok ko siya, tiyoy. Kilalay ako eh. Nagsinggit sa liwat nga, Clara, panaog da, dasiga. Huwag sa nagpalapit sa jeep, tiyoy, ginasinggit ako, ginapaypay niya ko sa kilid sa jeep. No, dasiga, Clara, panaog. Gulpi ko nga, sakon kakulba, tiyoy, sa iya nga silinggitan, tiyoy. Kahit kung may tuyo ini sa tiyoy, sakon, hindi sa magsinggit ka maka-attract ang atensyon. Grabe ang silinggitan niya. Wala pa mapatay ang jeep, tiyoy, ginprino niya lang ini. Kag nagsilinggitan, sige nga, sige nga, sige nga, panaog nga, singgit niya nga sakon nga, sige nga, singgit. Dasiga gani, panaog na da! Pagkapanaw ko sa jeep, tiyoy, mga nakadwa, tatlo katikang na ko, tiyoy, ginbutong niya gid ko. Ginbutong niya ko, tiyoy. Kag nagsilinga ka, ginapakita ka ginasinggitan. Mapanaw, katigaas ang ulo mo nga, hindi ka manaog.
4: wala ko nakasabat, iyoy. Kulpil ako ginambal nga. Biskan ano ang matuba, matabo, Clara. Hindi ka magbalikid. Naurungan, gid ko, tiyoy. Hindi magbalikid. Sang nakapalayo-layo na kami sa jeep. Kita ko sa tiyoy, nagapanglapsisa, nagapanimala sa tiyoy. Kagdaw nagamalang iyang ba-ba. Kami niya, Ning, biskan, ano, matabo, Clara, hindi kagid magbalikid. Wala na ko nagapamangkot ko nga ah. Tiyoy, gulpi na ko inhambalan. Nga ang kaupod mo sa jeep. Nagsiling ko sa ulo ko sa akong paminsaron, wala man ko tiyoy. Wala man ko sang kaupod sa jeep. Kayang ulihi ko nga kasakay nga babae na naog sa may paradahan. Ako lang ang isa sa jeep, tiyoy, kag ang driver. Pero sila niya, ang kaupod mo sa jeep, ang salikod mo nagapungko. Kagina pa sa nagakapot-kapot sa buhok mo. Ginasimutan niya ang imo nga buhok. Kagwala sa sang ulo. Pugot. Sakon nga kakulba, tiyoy. Dumalipong ako, tiyoy, nga nagkupo kay Manong. Ginsiningan niya ko. Ang kaupod mo sa jeep, ara nagapungko sa likod mo. Kagina pa sa nagakapot-kapot sa buhok mo. Kinasimut-simutan niya, pero wala sa sangulo. Tiyoy, sa amo na nga tiniun, tiyoy, may mga nagdalagan, nga mga tao, nabatian niya guro ang singgit ni Manong, tiyoy. Kag nagarespondi sila, tatlo, apat ni sila. Ah, nagadalagan, tiyoy, kag ginatabangan man na si Manong. Tapos ginapamangkot ko ano natabo. Ah, nagsinggit, sinaghambal ang mga, may naghambal nga mga, may naghambal dito nga mga tao. Nga, isang pila ka mga tuig nagliligad. May tao da, tiyoy, nga naginapatay, kag ginpugutan sang ulo. Kag ang iya nga amiga daw ginlubong da bala, tiyoy, no, sa dira napatay sila duwa sang iyang amiga. Kag dira ko no ginlubong, no, dira nga bahin kung diin kami ginbagat at tiyoy pansyo. Among at yun, tiyoy, hindi ko gid malipatan ang ininga kwentong kababalaghan nga natabo sa ako. Salamat gid, tiyoy, kag mayong aga sa tanan. Ay, kintulbaan mo. Laban-laban, hindi naman ako matulog. Bulo, balikid-balikid man ka mo. Basi bala sa inyo pagbalikid, ha? May makita man ka mo. Ay, kay Marielle Lucheng. Tama ba, Lucheng? Lucheng, salamat. Tiyoy, happy birthday, Marielle D. Lucheng. Pwede mo pa mapag-greet, tiyoy. I'm 26 years old from Capiz. Happy birthday, ah, Marielle Lucheng. Chiga-chiga-ching-chiga-ching-chiga-ching. Taga Capiz. Hi, nano. Margie. Gapukwat-pukwat ko, tiyoy, sa story mo. Anong pukwat-pukwat, ma? Sorry, away ko. Anong pukwat-pukwat, ma, Margie, ma? Alauna, 19. Oh, si Mama Alice Friday, smayo, mamahog. Aras sa likod mo! May sakot, aras sa likod mo! Aba, basi ka rin, may makungwit sa likod mo. Malumpat ka man na, Mama Alice. Mga kasama, para hindi ka dali pagatakihon, para hindi ka dali pagtrakason, para hindi ka dali nga maigo sa mga balatian, labi na ginang cancer, imo ka cardiovascular disease, respiratory tract infection, or any kinds of disease, especially makamamatay nga cancer. Ito ang proteksyon na solid. Ito ang proteksyon nga ginasaligan. Dugay na ini nga ginasaligan. Ining life extension vitamin D3. Ini ang doctors recommended, most prescribed vitamin D3 brand. And number one trusted brand of vitamin D3. D3 in the Philippines. Pataasan ang vitamin D3 level sa atong dugo para makabato kita sa anuman nga klase sa balatian, ilabi na gid sa makamamatay na cancer. Mag-inom at least 2 ka soft gel sang life extension vitamin D3 adlaw-adlaw. Kay ini ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors dere sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Aprobado ito ng FDA USA kag Philippine FDA. Numero 1, super vitamin, miracle vitamin, life extension vitamin D3. Tandaan, basta mag-inom ka mo sang life extension vitamin D3 kada aga, ha, pagkatapos yung pamahaw, or don't drink it, take it on a full stomach. Hindi dapat gutom, dapat may unod ang tiyan ninyo. And kada gabi, para epektibo resulta, super fiber. Wala akong tatsimpo, super fiber nyo, pati mga kabataan ninyo, para magwa mga hiko-hiko sa tiyan nila. Ginapurga-purga nyo, ini, super fiber. Kung gusto niyo magpa-check up sa mga doctors naton, mga medical doctors, katuin nyo lang ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Nga nahamtang sa lower ground floor ng Robinson's Wall, J.D. Leon Street, Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, sa siyudad sa Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Uton na J.C. Zulueta, tubang sa Iglesia ni Cristo. Ang pinabago nga branch, dahil sa may San Miguel, Jordan Guimaras, sa may Davis Building, lapit naman sa Rotonda. Sa Kabangkalan, may Arada, no? Tubang Macdo, Lacson Street sa Bacolod City, SM City, Bacolod, Tobias Fournier Street sa Antique, kag Arnaldo Boulevard, Roa City, Capiz. Hindi nyo napagulaton nga maglalapay nyo balatian kag magdako ang galasuson sa ospital. Nga magpa-check up sa atong mga Doctors of Alternative Medicine. Lunes, tub-tub Sabado, sa liwat, libre. No, libre ang pagpakonsulta as a Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Galingid, ginapangita ko diyon, no? Sige. Tato to estoy. May nga ka, Melanie Harjolin, present na. Si Kagawad Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano, good morning sa inyo, mga Hermano family sa may Sara. Morning, Ma'am Roana Manduko, nambal ni Idol Pepen. At yung hamba niya doon, ano na, gapukwat-pukwat ko yoy sa story. Adaw matindog ko yoy or matindog. Adaw matindog na mapungko or mapasiar. Isahanon ka lang na guro, Ma'am Marjorie Idol. Ako, lalalala! Yoy, patamiyaw galing kay Donnie Baldeo Binal. Happy birthday. Kay Gladys Estorque Orbe, good morning. Si... Patingin lang taong tayo bambi. Si Ma'am Gemini. Rex Goco Verde. Julius Penuela, good morning. Ma'am Christopher Morris, mayang aga sa imo. Si Ram Grace Hilado. Ma'am Anelia Cordova, maya dahil gid nga aga. Sa aton nga mga kapulisan ng MPU-ICPO-PRO-6, sa aton mga Grab drivers, sa mga nagatulo-tambay sa ilang mga panimalay, salamat, dira sa may merkado publiko. Mga kalain-lain yung mga merkado publiko. Ilabi nga dira sa may Iloilo Terminal Market. Yara da subong si Sir Johnny Figuro. Nasang Figuro Meat Shop. Mayong aga sa inyo para sa mga gusto mamalakon na sa mga preskang karning baboy, karning baka. Kadto ka mo kay Sir Johnny Peguro.
0: Tatak! RMN!
4: Kay ang karne, sigurado. Sigurado ang karne. Kay mga kasama, antes ang ating kwentong kababalagan number 2. Aton lang gusto nga ipanumdum sa inyo, ha? Ang aton nga RMN, IFM, and... Councilor Malabor Fishing Tournament sa Buab, Sabado and sa Domingo. Sa mga wala pa ka makapaka-register, palihog pa-register na po kayo.
5: Ang ininga porsyon dulong sa inyo sang Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Nans Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Pwede man sa skin problems like buni, up-up, alipunga, lanag kag arikis. Nans Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever kag insect repellent. Bakal na sa mga suki niyong butika. Nans Super Plus, the new and improved Nans Super Plus. Maskin pa kay Peak Tibo, Masgin Pabaskog, Ginting Ubang Mangustin, Guyabano, Malunggay, para sa mabaskog na resistensya, duga nga enerhiya, kag mapagsik nga lawas, adlaw-adlaw, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants and bulig, kontra kapoy, kag pagpangluya sang lawas. NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement. Kag sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island kag Gimaras. Mega Man Herbal Capsule, nagahatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs.

0: naman. Kay makaka-score ka na naman. Hambal ni nanay, may listener ko to sa barangay. Hamba niya ba o si nanay mo toy? Nanay tawag, hamba niya sa akong nanay ko no eh. Hamba niya si nanay mo to, panso. Hamba niya ano to si nanay aw? Hamba niya hindi, naging magpatandog sa akong kung hindi ko nakamigaman. Sinasigurado ni nanay, ano, nakamigaman ka, way, maghambal ko, way, ah, wala, man sa pa, labing-labing sa akon. Pero magsiningan eh, nakamigaman ka, gam. Niya, oo, ate, mapreparar ko karon. Kita nyo, basta maanad sa Megaman. Basta maanad sa Megaman. Eh, talagang sigurado, happy-happy ang wife nyo. Hindi na nga lalaki kapangita sa Megaman. Kinapangitaan man sa mga asawa, Megaman ang ilang mga bana. Niya, at least ako nakamegaman ang bana ko, sigurado nga hindi kami mabibitin. Like FDA approved, Megaman, safe sa heart, wala yung side effect. Kamu na nga numero uno nga kapsula. Kung gusto niyo itry, sweldo, hapit ka mo sa butika nga, mahuya ka sa butika. Kaya batasan sa Pinoy, huya. Mabakal kondom, nahuya. Mabakal pills, huya. Nga mahuya kao, ay para man nasa safety mo. Nga mabaka, mahuya ka magbakal Megaman, mas mahuya ka kung suyaan ka ni partner mo. Yan o karun, B! Bakal Megaman sa mga butika. Pwede mo mabakal ni Tay. Sa mga butika, biskan why ka reseta. No, try nyo lang. Megaman sa weekend. Sigurado, soliton mo ba ang eksperyensya mo. Produkto ini sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Kaga para sa ating mga kauturan, natural nga anti-cancer protection, NANS Super Plus.
1: Tatak! RMN.
0: Sikat-sikat ini sa Mindanao. Kaya nagpapagsik ini sa lawas. Nagahatag ini sa mga hatag ini sa mga vitamins and minerals sa atong kalawasan. Ang nagaprotektar sa atong versus cancer. Try nyo NANS Super Plus. Ang NANS Herbal Capsule mo mas ginpa epektibo pagid na mas ginpa baskog pagid na yan.
1: Tata!
0: Ang NANS Herbal Capsule subong NANS Super Plus na po yan. Alauna 28, hi kay Ram Grace Hilado, watching from the UK. Mama Jenny Halyorina, welcome. Mama Gemma Pendon, good morning. Florencia Socaldito Kalimpay, good morning. Ma'am Mercedita Almirante, where are you? Kag sa aton mga classmates nga nag-tune in na subong. Daw hindi ko gani pagbasahon ining second kababalaga. Hey! Daw ako ang kinakulbaan, tutukod. Wala ko ga-overreact, pero daw ako ang nakulbaan. Mas damo pang maginapadala sa ato nga kwentong kababalagan kaysa sa mga love story, kwento ng buhay. Kung kababalagan ganit, damo-damo nagapadala sa ato na. Abi, kung may mga kwento man ka mo ng buhay ninyo, ilabinigid ka mo nga mga suki naton nga mga OFW. Kung paano nyo nalang puwasan ang mga problema nyo nga mag-asawa. Nagkadamo sa mga mag-asawa. Early stage of their relationship. Daw natakaan na gid sila kay paano sa pataasan sila sa pride. Bana o asawa, pataasay sila sa pride. Daw bungguanay sila. Wala sa may mapaubos. No, wala sa may mangayo pasensya. Tawa mo na blato. Tani, makashareman ka mo sa mga problema na nalampuwasan nyo sa una. With your husband, with your wife. Paano nyo napatadlo ang mister nyo? O paano nyo man napatadlo ang misis nyo? Kaya no, two different, the two persons, hindi man kamo alike, di ba? Lain-lain ang gindakan nyo, lain-lain ang batasan. Pero maghambal ganing husband and wife na kayo. Isa na lang ang tuhog ninyo. So, dati, buligan nyo through your stories, ano? Ang inyong mga kwento, mga inspirational stories, o mga kwento mapupulutan ng aral na mga mag-asawa subong na may ginaagyan nga pag-uyog sa ilang relasyon, no? Mayong aga kay Caparoni Paguntalan, isang pararosortig bawan, Turbo Mateo sa Molo, ang nagatamyo si Gold Star, si Andre Canonicato, Ma Maria Ruby Canonicato, mayad-ayad man nga aga sa inyo dan. Si Liza Hablado, thank you. Si Sir Gene Fonteveros, nagpamati. Sir Stephen Fanega, mayong aga. Ma'am Inday, Mary Luis Salyori Patino.

Emma Bernadette Cava. Thank you. Si pare Berly Barceba, salamat. Kita tay Rudy Vicentino. Elias Regondola, kay Langga. Hello. Kay Ma'am Bernadette Labis Pesyon and Ma'am Gladys Pesyon, salamat gid. Kay pare koy Edwin Mercado, thank you. Si Teresa Siasco Bahen, thank you. Coach Steve Dexemo, mga Kata Brothers, dira sa may bypass, sa may Kabatuan, Ten Kabalfin Henson, Sir Gilfred Dionio, mayong agasimo, Sir Gilfred. Dodong Aquino, salamat, Betcha Paranpan. Thank you, thank you. Si Coach Ray Fuentes, Roque Binya Salute. Thank you very much, Ma'am Telly P. Fur. Thank you, thank you. Si Nelia Cordova, natamiyaw ko na ni, salamat man. Ronel Umaga, pang! Sir Bots Gorilla, good morning, good morning. Sa inyo tanan-tanan. Sige, Bogin, bilin pa ko ni Radyo Man Ray. Si D.I. sa ano na lang ko di. Ay! Kwentong Kababalaghan number 2. Oras, mga kasama, alauna 32. Ang ining istorya, mga kasama, halin ini kay Roy, isa ka gwardya. So paghambaligan ni gwardya, ging kung paan ako dayon. Kaya itong mga guards sa mga hipos-hipos na ni, pero damo ini sila na ba't na mga naagyan mo? No, yoy, may nga aga, tawagan ako si Roy, day off ko subong, nagambal ko gani, Biyernes, timingan daw, talagsa ko lang matimingan, tiyoy, ang Biyernes nga day off, tiyoy mo, mayo kay nagpabulos ang akon nga body-body, nagapunte, maka day off ko, no, subong nga Biyernes, tiyoy punch. Tawagan ko kay Roy, isa ko ka night shift, nga security guard. No, magambal kita night shift yoy, amo na maturing mo nga graveyard na. Kayan duty namon bilang gwardya. Kung kisa kung tatlo kami, otso-otso ni. Eight hours. Pero kami, ni buddy ko, duha lang kami. One day on, one day off. So, 12 oras ang duty. At 12 oras yoy, ang duty high namon. So, kagapo, nag 24 oras ha. Amo na nga naka-day off ko subong yoy. Yoy, may kwentong kababalagan ko, dugay ko na tani gusto i-share. Pero sabong naka-chimpo ko, tiyoy, palayog basa. Ako si Roy, isa ka night shift as a security guard. Ang ginabantayan namon, tiyoy, isa ka abandoned ining a building. No, abandonado ining a building. Abandoned subong kay nag-change ownership siya, tiyoy. So patindugan ini sang hindi ko lang paghihambala daw ang ma-open dre daw amo ni siya, okay, so ginabandon, gin pull out ang tanan-tanan ng mga gamit sang nag-rent. No, building ini sa tiyo, third floor man ni sa fourth floor asa fourth floor man lang ini sa nga building, opisina man ni sa una tiyo, pero daw nag-change of management, change of owner, so may patindog sila subong tiyo, mga office space man. So subong, asang una naging abandoned ini. So tiyoy, basta night shift kami gani, tiyoy, hindi man kinanlan nga marubing ikaw, labi nagid kong building. No, kaya sarado man ang tanan nga mga alagyan, pati mga emergency exit, sarado ina tiyoy. Nakalakid ina. So ang sudlan mo lang gid na yan, dirigid sa amon sa printe. So, isa lang ko di tiyoy. Isa ko naga-duty sa to. Kaga naga-monitor lang kami sa CCTV. Ano, kada palapag, kada floor, hindi man kada opisina. Kada floor tiyo, you know, hindi ang CCTV ang access namon, hindi pati sa mga rooms. Diri lang kami sa mga hallway. May mga CCTV dira tiyo nga nakatakod. Sang adlaw ini sang Webes Black o Miyerkules sa kung either siguro sa duwa dira tiyo. Mga alas 10, tiyoy, nagapanyapon pa ko ni tiyoy, dalang midnight snack. Para siling ko, hindi ko pagutumon, bla. Kaga makapadawin ang duty. Eh, kumaga aga pa, mga alas 8, tiyoy, kaon, mabusog ka ba o matulugan kagin tiyoy sa duty.
Doon nga 12 oras, mga 10, 11, tuyo na panyapo na ko na, dala pangapin na na. Sang naga, pulo pangapin ako tuyo, mga alapasado na ini mga alauna, manog alas 2 na guro ini. Sa naga-monitor ko sa CCTV tuyo eh. Daw na urungan ko tuyo eh, kaya may nakita ko, may nagalakat-lakat dito sa may third floor. Sa hallway mismo sang third floor. Di, ang bako gani, bawal di. Wala man di sa mga obreros. Wala man ang body ko di. Ano ga, aga na ni. May nagalakat-lakat pa to. Wala man sa akong tiyo. Gin-review ko ang, gin-review ko ining CCTV. Gin-review ko. Pakita ko daw, do sulterito do mga 11, 12 o mga 13. Mga galing kulba. Ay, kinakulba. Ala ko nga na ni Gahululag. Shit nila, ako pa gintaw. Mga sulterito man init yun. Doon makita ko doon sulterito. Ang aninag, hindi pa makita ang itsura. Pero ko doon ba si nagtalang bla o ba si makawatan bla? Nga mga awat diri sa mga wire rings, kaya nauso ang kawatay sang wire rings tiyoy mo. Ito base nagsulod na to yung mga awat sa mga wire rings bla. Ito bawal din sa nag-agi ni man. So himo ko tiyoy, kinko ako ang flashlight. Di wala man elevator, patay ni mga elevator ang man mga tiningon. Naglakat ko eh. Naglakat sa baba mo, madakpan ko ni sa, pulupuluhon ko ni sa mo. Naglakat ko tiyo sa third floor. Kagagin na lang tao. Insulod ko mga opisina, dalang akong flashlight. So, wala man tao. Sabi ko, nagsaka sa gurus babaw ay. Sinaka ko tiyo ang fourth floor. Pagsaka ko sa fourth floor tiyo ay. Amo man gyapon, wala man gyapon tong bata. Sabi ko, basib na nasalasihan niya lang ko. Linibot ko luwat ang fourth floor. Taga nanaaw ko luwat sa third floor. Sinuyod ko ang third floor nga wala git sa maliya makapanaaw, makapasaka pa sa. Pag secure ko sang alagyan to yun, nanaaw ko sa second floor. Amo man nga po, ginalita-lita ko to kung diin may alagyan pa ka to sa babaw. Ginalita-lita ko nga wala man makagi. So in short yun, nasuyod ko halin fourth floor tiyo yun. Third floor, second floor, asa sumo sa ground floor tiyoy, kung diin ko namtang, kung wala, kung ano naman na nakamalikmata lang ko nga may makina, may nakita ko tiyin, bata. Sige, inhimo ko tiyoy. Ngayon ko pa nito, madlagan ako din sa storya ni Royo. Hinalogin na libot ko tiyoy ang building, no? Nagsigurado gid ko tiyoy nga wala. Nga wala gid sang persona nga nakasulod. Wala man buka nga mga bintana. Sarado ang tanan nga mga puwertahan. Emergency exit, sarado. Nanao ko tiyoy. Nagbalik ko sa guardhouse. Kaya nagbalik ko din sa may opisina kundi ng mga CCTV tiyoy. Playback ko. Ako basib na nasalisihan ko sang tao bla, sang tanagalakat ko. Basib na nasalisihan niya ko bla. Ginplay ko ang CCTV para sigurado kay kung ano matabo di sa building. Ako ang ginirisgo. Ako ang ginirresponsibilidad. Nagbalik ko tiyoy diri sa may guardhouse namon kundi ng ari mga CCTV cameras tiyoy. Gin-replay ko ang CCTV. Samtang, no? Samtang ara ko sa babaw. Kung parambalan ko, kung diin gid nagsuhot ining bata nga ini nga nakita ko, nga nagatlakat-lakat sa video. Gin-play ko tiyoy ang video. Kung sa diin nagalakat ako, sa hallway, nga may flashlight. Kung may kapot ko flashlight, ako gagamit na to. Sa screen tiyoy, gina-zoom ko gamay ini. Makita man, pwede man i-zoom gamay. Pero hindi zoom nga makita ko yung itsura ko. Pero bala ako to tiyoy. Kita ko gid yung nagalakot ko tiyoy. Samtang kapot ko ang flashlight. Pero tiyoy, sa akong nakakibot.
sa nagalakat ko tiyoy, sa kada tikang ko, may isa katao tiyoy. Daw maanino na lang ini maaninag da. Daw may isa katao nga naga sunod sa akon samtang nagalakat ko. Nagpalanindog ang balahibo ko tiyoy. Gani ka palanindog ang balahibo ko.

0: May nagasunod sa akong tiyoy samtang nagalakat ako sa third floor. Ginsigisigi ko ang place ang CCTV asa sa fourth floor, tiyoy. Fourth floor, amo man, tiyoy. Sa naglakat ko, may dala ko flashlight, may nakita gid, kitaon gid ang anino. Hindi ko anino, tiyoy. Hindi ko landong. Kung di makita mo daw, may landong na isa ka tao, daw ining bata nga nakita ko sa CCTV, nga nagasunod sa akon. Hindi man pareho sang amon nga tikang ko, tani kung akon anino magtikang ko to o matikang man to ang anino kung akon landong at to. Kung kisa nagasuli-suli man, so daw may nagasunod gid sa akon, tiyoy. Asta nakita ko kagulingon ko na naog sa third floor, asta sa second floor, tiyoy, kada frame, tiyoy, makita gid nga may nakikita gid, tiyoy, nga nagasunod ining anino, ining landong sa akon. Pag-abot sa ground floor, ginpatay ko ang flashlight. Kita gid sa CCTV, tiyoy, ginpatay ko ang flashlight. Pagpatay ko, tiyoy, isang flashlight, ining landong, ining anino nga nagasunod sa akon, tiyoy, kulpi nagtulok sa camera, tiyoy, kag nagyuhom. Itsura, tiyoy, sang bata nga babae ang akon nga nakita. Pagkita ko, tiyoy, na halos mabuyan ko, tiyoy, ang ginakaptan ko, tiyoy. Nga flashlight, halos tanan, tiyoy, daw mapalupo ko sa pusil sa sulod sa building sa kakulba. Ginabrihan ko, tiyoy. Ginabrihan ko ang building, akon nga pampertahan. No, ang main door, ginabrihan ko, tiyoy. Kagdigto ko sa gwa, tiyoy, nagbantay asa magsilak ang adlaw. Why ko na iniginsugid sa akon nga partner, tiyoy. Pero amunay ang akon nga kwentong kababalaghan nga hindi ko gid malimtan. Mga kwentong kababalaghan.
1: Tatak! RM.
0: Ato ni na ginistoryahan kada Biyernes. Mga kwentong katakot-takot, mga kwentong hindi may paliwanag ng siyensya, pero nagakalatab. Salamat gid sa inyo. Tanan. Oh, wala akong lumpas. Paano ko kapanahog sini? Ay, daw hindi ko magtulok sa CCTV. Mga kwento ka mabalagan, dali lamang sa programa Isugid kay Tiyoy. Buwas na ako, Papa G. Salamat, salamat, Gil. And antes kita magpanaw, pakondisyon sang lawas. Why na may nag-comment na naurungan ka mo, eh. Naurungan na naman ka mo. So, sabi ko, ako lang ang tarantado. Mga kasama, Kapehenyo. Amat-amat na bakal sang Kapehenyo. Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mapapawaw ka sa sarap. Tema ng Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee. May isang kape ng collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, may chia seeds, black cumin, kokwa, gotu kola, makarut, may ginseng, may kape. May ara pa sang stevia. May pinagpatamis inisang stevia para sa mga diabetic naton, mga health conscious. Kag non-dairy creamer. Kompleto-kompleto, no? 14 ang sangkap nyo. And butsilingon, mas madamo ang mga health benefits sang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee kaysa sa iban nga kape. Ang Kapehenyo 14-in-1 Herbal Coffee, nagabulig din na sa inyo para nagapahubin, nagapahilayo sa mga balatian, nagapanami sang aton pamuhin, nagaparelax sang aton huna-huna. gapautay sa pulaw, gapapagros, sang pag-angay nga masagin patamis pa sang stevia. Gagagin pa namin sang non-dairy creamer. O, pilakadlaw, matilawan nyo, pero mas mayo, matilawan nyo dayon. Kahit kung matilawan nyo, eh, ay sus, adlaw-adlawo nyo na ini. Ang pag-inom sang Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Sa mga kabataan dira, sa inyong mga ginikanan, if you love them, pakapihin nyo. Naagi na painom mo mga kape, nga tunaan sang inang arthritis, ang ilang acid. Diba nga, amo na painom mo. Show them you love them, show them you care for them. Namin nga irigalo, i-supply sa inyong mga ginikanan, sa inyong lolo't lola, sa inyong laon nga tiya o tiyo, ipainom, makapihin nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Mabakal nyo na sa mga suki nyo mga butika. Basta gani may stock na Soft Touch Wonder Oil, sigurado may Kapihenyo 14-in-1 Herbal Coffee. Pero kung gusto mo, baka sabuhay ka dito sa syudad, pwede ka bisita sa may Zamara Shop, sa may Mary Mart Mall Activity Center, eating sang Sarabia Optical ang Zamara Shop. Tanan nga supply. Ara, dira wala nagkakaubsan. Pwede ka mo ka-order manda online. Kato yun lang ang Zamara Shop. Nakasama Soft Touch Wonder Oil and Kapihenyo.
1: Tatak! RMN!
0: May tree planting karon sa May Ledesco Village. So, temprano pa ko kay ma-tree planting kami. Mananom na naman kami puno para sa kalikasan. And buwas, last day. Ah, subong guro, last day of registration na ini. Petsa 14 na subong, last day of registration para sa aton nga RMN, IFM, Councilor Malabor Fishing Tournament ngayon waton August 15. Sabado na ini, buwas na ini. Kaga sa Domingo, no, para sa kids category, Saturday. Open category, Sunday. Nakakasama, kita kids kita. Pa-register, hinagaw nga mo na pa-register karon. 200 pesos ang registration fee sa open category. Sa kids category, walang registration fee. Pero sa registration, may libre pamahaw, panyaga. Ang dami-daming pagkain. May paraful pa. Asta din lang out nga pagpangalagad. Madamog yung salamat sa ato mga kauturan nga namati sa RMN Facebook page, DYRI RMN Iloilo, sa YouTube, and sa RMN application. Sa inyo lahat, maraming pera. Maraming salamat. Advance Merry Christmas. Sundan ang mga may init yung mga balita gayapon sa ating Facebook page sa DYRI RMN Iloilo. Sagot yan ni Rajuman Rezi Danyoso Burdon. Sa patrol. Sa aton nga technical partner, Rajuman Jobal David. Ini naman ang inyong alaga, the Tioy Pancho. Madamong nga salamat. Kita na yung makita buwas. Happy Friday. God bless you and have a beautiful weekend ahead of you. Stay beautiful, stay sexy, stay very, very guapo, ha? Mabuhas nga daw sa istoryahanay na naman kita. Dari sa programang kinagigiliwan kada kagahon, ang programa ay sugid kay Tio. Drive safe, stay safe, God bless you, and we love you. Ciao, baby.

0: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag yun ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan yun ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Nakatulog sa inyo sa Department of Agriculture, Western Visayas, sa pagpanguna diri sa aton nga Regional Executive Director, Dennis Arpia. Kagabuylog madulog sa inyo sa Central Philippine University, sa pagpangunaman sa among presidente, Reverend Dr. Ernesto Ward Aguhoy. Ininyo biyan, Doc James, riwat nagapaabot kid na usang aton pagpanamiyaw sa aton makuturan sa diya makamangga bayan sa aton probinsya kondriyon. Basta marabutan sa aton pagwaragwag sa kanginan na over DYRI o RMN Biilo na kami nagapasalamat kid na sa inyo pagupod sa aton na. Kag sa aton manggalik ng mga tagpalamati, ang nagupod sa aton ang galik ng live stream program na no, may nagagiging adlaw dara sa inyo no, sa rin mga kamangabahin sa aton pungusod kung sa gwa, dara, sa aton nga mga OFW nga permi na kaupod sa aton nga programa no, may nagagiging adlaw sa inyo no, pasinsaw nyo lang kayo ito madala ang aton tantana kristal naman ako nga ngayon daw di kita gid ka panamiyaw sa inyo pero ako nagapasalamat gid no, in behalf sa Department of Agriculture kag sa Central Philippine University na ako nagpasalamat kid no ay saway niyo untat nga pagsunod no diri sa aton programa ay nga aton schedule ibi kada Biyernes sa kagahon alas 3:30 no hasta mag alas 4 sa kagahon no kag sa aton magali no nga mga kauturan no ilabi nagibala gali dira sa may iablasang Oigong Co Foundation. Thank you gid no sa grupo no nga nagbisita diri sa atong opisina no sa may CPO Alliance of Agriculture kag ang mga tawagan ni sina mga pribilehiyo nga ayhan sa mga gusto bala mag-eskwela agriculture man ako nga nagistorya kami sa Oigong Co Foundation na kung ano ang pwede nila mabulig sa college kag sa mga incoming first year so man ako nga hoping ayhan sa sunod nga tuig no sunod nga school year no mamaterialize naman kag makaduga naman diri sa scholarship sa may CPO College of Agriculture no, kag ang taga Metro Bank na no, nagapasalamat makita sa Metro Bank Foundation sa paghatag higayon no kay dasol nga tuig naman maghatag naman sila sa pulo kaslat na para sa nagmakakuha sa BS in Agriculture kag BS in Agricultural Engineering. Agricultural and Biosystem Engineering. Binasubong. Muna ang mga development subong in the field of agriculture. Kag diri makita naman sa may CPU College of Agriculture. Muna kung akita diri, nagapadayon kita sa pagwaragwag in partnership no with the Department of Agriculture Western Visayas para nga maghatag sa dugang impormasyon sa inyo balaan ko nga ang DA alin sa Lunes hasta sa Wibis no ang mga balita no sa departamento ginapaabot sa inyo samantala pag-abot diri sa ato nga time start kada Biyernes naman alas 3:30 hasta kita alas 4 no, kita nagapangmukaw diri sa may Arimen Iloilo. No, thank you gid no and hoping nga makaduga makamidra sa mga insight sa inyo party sa pagpanguma no diri sa aton sa may Iloilo o kon sa bilog nga Western Visayas. Ano mo na nga aton diri nga papel ah. Biskan paano no nagapaabot kita kay tiga patigig ko yang ang kinaalam kon ato lang na bukot-bukoton mapanos na karon. So amo na ko nga kita nag-share gid sa inyo no bilang dekano no sa CPU College of Agriculture Resources and Environmental Sciences. By the way, sa aton gali nga mga graduates sang agriculture, no nga nagaupod sa aton dere or posible sa mga nagapamati dere sa aton bla nga may makiala kamong graduates sa agriculture kag gusto bla nga mag-review ang CPU, no, College of Agriculture, kaupod ang CPU Review Continuing and Education Center. na nag-open na kita sa review sa nigad nga Sabado Domingo, nag-umpisa na sila bisang ila review. Kaya ang review dari every Saturday and Sunday lang. Pero sa pag-abot nyo na karon dito sa may time naman iya, nga dali na lang ka magtapos ng review, kaglapit na lang ang board exam o mayara ng final coaching. Ang mga nag-review sa inyo sa una sa different review center, there is my Western Visayas, mga faculty na sa CPU College of Agriculture, no? Ang mga kabataan nga upo ninyo, ang mga 9th placer, 10th placer, no? 6th placer, taga CPU College of Agriculture ina. No, sa Nicaragua gawin kita nag-open sina kay bangod nga ang mga kabataan nga ni, no, ara pa binagay-eskwila sa ila graduate degree programs, no, sa may University of the Philippines Los Baños sa Laguna. Pero subong kay bangod nga nagbalik nga dire, amo na ko nga ang gin-open naton para at least makapaabot kita sa kinaalam kay makabulig makita sa aton Pilo Ilonggos ila binagid ang magakuha sa board exam. Kung sa din niya makaumpisa ka mo dali review. Ang CPU abi amo na yung pinakaunang unang review center na aging tukod. Amo na ko nga ang inyo kalaga dali. Abi yan, kita ang unang taker sa time. O galing kini subong silingo sa mga younger generation o faculty na kamo na dira uyat sa atong review center. Kaya daw hindi, naging masarangan sa malam. Kaya hatag taligwas kabataan na. So amo na ko nga nga subong, no, sila na nag-uyat sina. So kami ligwagan ka mo, no, bisita ka mo dari, no, kay tatal pumiro pa naman ng review, no, amo na ko nga nga sa Sabado, no, kadto ka mo dari sa may College of Agriculture o kung nabalon nyo dito ang guard, patudlo ka mo kung diin ang review, no, RSEC, no, para at least makabulig sila, no, review and continuing education center. Na no, may upod para ang consultancy sa una. Kay damo abing mga expert dari sa CPU nag-offer sa ilang expertise in the form of what they call the consultancy. So kung may ligwag na kamo dara, kung may kiala kamo lang ay hanagalibog paulo niya kundin ma-review, no, proceed na kamo dari sa Sabado para at least makadugang-dugang sa kinaalam niyo. Ang purpose abing sa review nga na, no, para ako sa din ma-refresh kita sa ato na kinaalam alin sa pag-umpisa na itong eskwela from first year hasta fourth year, no, matapos ang atong kurso. Amo na ko nga ang gina-open na sa kati. Hindi magkawa na kati, malipatan mo gina yan. Pero kung may ragani nga review, at least ma-refresh ka sa mga nabalaan mo. Kakabinta, abisin eh. Kaya nag-upload sa inyo, amo pa rin makabataan. No, nga kung sa diyan, mga top-notchers na isang nagkuha sila sa ilang license or examination for agriculture. Mga may edad na sa una, siguro sa mga nag-aulobra sa Department of Agriculture nga nagkuha sa board exam, kadiri nag-review sa mga College of Agriculture, ang mga may edad sa una ang upod nyo na mag-review sa inyo sa una. Ako na lang isa na bilyendri, so ako naman may edad. So umun ako nga hadra sa ton ng kulturan. Pilipi makatodri ka maglagolagaw sa mga CPU College of Agriculture para nga makapa-enroll ka mo, makaumpisa na ka mo sa review proper. Ang ato na bing mga dalagan sa pagpanguma, no, amo ko nga nga ginbutang na ang review nga na, no, kay ang punto dira nga kung sa niya, no, ang aton blang mga nagaulubra sa Department of Agriculture, amo na ko nga agra required gid under sa APMA law na the time, no, amo na ko nga kami na sintuan gid sa APMA law kag kami nang una-una nga nagkuha sa board exam 2003 pa na mo. So amo na ko nga kyan lang ato rabi ang aton nga mga agriculture extension worker have a sufficient knowledge, no, nga kung sa diniya na makapaabot sang impormasyon. Kaya otherwise ko na nga aton kani nagalubra sa Department of Agriculture, bala man aton sobong may mga kakulangan man. No, kaya gibiskan kami madali sa CPU, amo na ko nga ang pagi man sa pag binuligay, no, sa nga aton faculty, estudyante, kag administration, nagamat-amat kita establish, no, kag madamo nagawa nga mga facilities ang na-establish diri sa may CPU College of Agriculture nga kung sa diin niya gina-equip ang kabataan, no, para nga pagwa diri sa CPU ang lantik makinaalam ng ilan na ma-receive. Ako kapatid ko parimi nga kung ang agriculture kapin po ang graduate, no, amo parimi ako diri nga ginapaabot sa amo mga estudyante pili bla sa pag-graduate na to ng aton target is not employment but to create employment. Mabot na balon, pwede ba lang kinaalam nyo nga na ma-convert into entrepreneurial skill. Para nga kung ang inang kinaalam nyo ma-convert into entrepreneurial skill, mabot na balon, no, ma-prove na itong indeed that there is profit in farming. Kamu na kung aangin yung ringab yan, na bilang dikano, nag-serbigi ko ng himplo, kaya ako nag-himakaskid, kaya otherwise, kung di ko pag-serbihan yung himplo, kung gilingon ko ron, base ko ron kag-istorya. Maayaw makono istorya, pero maayaw gidya hulid, di ba, nung imong Laguna, nung no, Carlec Labeldra, kag sa tanan ng mga SOE donators, no, nga nag-upod sa ton. No, kay Engineer Baliano, gali, nga permigo upod sa ton, no, may dayagin nga adlaw dara kay Engineer, doktor, Salvador Baliano, sa isopest. Thank you, gitbo sa pag-upod rin sa ito. Kag sa ako ng Migo Glidera, no, kay Euro, Roberto Euro, no, sa may Santo Domingo, may babaling sa Gimaras, no, ka-upod sa ito. No, ka-upod man dira sa nga asosasyon, no, kay Sir Miller Gonzaga, no, kay Sir Alvin Naba, no, sa provincial culture, ka-upod sa ito. No, thank you, git, no, sa pag-upod sa ito, Andrea. Amo na yung ato, pero may nga gina-workout subong sa ito ang mga kulturan. No, kaya nga ako ang blood trigger nga prinsipyo pa mi. Nga kung kitabi sa Department of Agriculture, no, kag pimi na siling ko na. Not necessarily, hindi man tanan ha. Pero kisa ka siling ko na mo, lain na bimaghaboy sa ang kinaalam na nakaagi na yung implementar sa tagsa-tagsa kakabuhi. Ang agriculture, abi, hindi mo masiling pag ang technical, okay na tanan yung technical mo galing, it is a very dynamic field. Mabaring kita, very dynamic. Damo abi ang mga challenges. Amo na kung agas din kami, pero may rin ito kayo ko, James Ogatis, nga kung sa diin, kung mayara kita direct ng mga projects, no, don't forget nga ipa-insured ginaton. Kaya otherwise, kung ito pagpa-insured na, kaya mabitani na sa mga natural kalamidad, wise na liwan sila nga nag-agunto, kundi kita man mismo. So, amo na kung nga dapat pa-insured nyo, kid. Gamba ko para sa kayo nga, it is because nga marunduman nyo lang ang ginasiling barangay Super El Nino. Nga kung sa dinya may mga parte sa kalibutan nga perti kainet kami parte man niya nga di maintindihan kami parte man niya iya nga timplado man. Amo na kung adres sa aton no, sa Iloilo, no, Batsaganyo, may mga area pa subong nga iban no pag ini katanom palay kati kon ang tubig alang-alang nga di makapabati na ulan na matuod, walay pagulan, pagulan pagrarado mo, pag dasigay dapat, kaya kung di ka dasigay na, hindi ka git mamalhan ka git ya. Kaya problema mo naman, kung nakasabog ka, pagkatapos, namalhan naman, nagbalangag naman karoon niya, sulputon sa ilang muna, at ikaluluoy ka naman eh. Di kung magamitan mo naman niya sa patubig. Ang isa mga consideration siya na din eh, amo ang presyuan na isang krudo. Tingisipan mo kung krudo mo, madalagan sa buong pin, so, nagayuhom ako sa tawagan na sina sa gindolbak niya. Size pisos sa kada pulo kalitro. Para dako-dako lang tawon, probably ang gindolbak niya is only 60 cents per liter. So ang bilis ng krudo, kamara ka 80 maybe, or almost 15 ang bibili niya. Kapagkatapos gamiton mo, ang isa ka consideration makaiti ko na ginapasuyupan mo tasok pa tapos ginagamit mo mga tag dusi ka balios ng motor ah kita imo sang gasto mo sina galupok-lupok na sa punto lang makasiling ko nga sa una diska na mo madali sa Central Philippine University sa so, paring gira dira sa may Middle East ang isa ka hektarya kung patanom mo sa so, una magpatanom ka tag pila hektarya tag 7 mil lang subong niya tag 15 mil niya. Tanong sa tao, ah. Wai man kahit taga-patanom, gidya nga magpatanom niya sa tawagan niya sina, sa gamit, iya ang kwan, gamit ang machine. Kaya kisa nag-bari abi ang efficiency sa machine, gadipindi na sa operator. O kag ang diri abi sa CPU na convert na abi sa sigrower, sigrowing, amo na kung nga dapat tanom kagid sa taho, isipon nyo kung ang isa kaktariya niya that time gabar ka tag 50 mil ang bili ka kudo that time tag 50 pesos pa ang gapang abaw-abaw ka na ano pa ginagayan subong 50 pesos ako mag-isa makasiling ko ay kadlaw na lang libog mo kaya nga it is because ang mga consideration nga para pariyos okay lang na yan ang mga area naman niya nga ihan daw na buligan bla sa Department of Agriculture nga ako sa din naka-establish niya sa solar farm. No, ako sa din niya ang nagagato na lang niya amo direkta ang solar power. Galing sa ato naman nga mga tag beneficiaryo no sa sinang proyekto nga na ibalikan nyo man ang inyong organisasyon nga tandaan nyo nga ang iya sina nga yield no sang iyang harvest sang init sang adlaw over the time no naga-decrease na amo na ko nga up to a certain period after 5 years sina halos ang iya efficiency to yield sina naganubo na gidya. So amo na ko nga dapat mera kamo gidya nga ligwa nga kung sa dinya dapat mera gid kamo nga no reserba nga in kaso po kaso sa palaboton na biskan ng inyong organisasyon o makabakal ka mo sa inyong solar panel. Kung makaligwa ganito, dan nyo sang kwan, battery para at least biskan gabi no, pili sa ka-operate iya. Amo na nga ito, hindi nga mga consideration. Amo na kung nga Department of Agriculture nagahatag sa mga project ka na natisi sa religid nga makasiling ka mo madumduman ko man. Purya kwan lang, purya sinda. Mga bata pro sinda kani inablan ba oh, masiling ini ska barless kani baba sina masabag gina mo inablan mga naka abel so na blasang mga project pa mechanization project sa Department of Agriculture may mga organisasyon na big na balaan nga mariones garapones nga mga taho so na sang nag-apply plan partika enthusiastic na para magkuha sa nakuha na ya, okay pa sa wala nga problema sa operation, pero sa nag-maintenance na, tapos na gidya. Kaya manok ka na, nag-batsyag, pag-inbakunahan, daso na daw deliver sa imo to. Amo nag-apalak-palak, manok nyo dala sa respective nyong area. Amo na ko kasi yung kumpanimi nga biskan sa amo, madre. May manok man kami yung dala sa mga matagas ng lugar, alin siya sa Madubo, hindi ko malipatan mo na kung nga biskan baan ko nagapamati sa konsumong ilabinagid ang mga naging kabahin no salmon project sa Kumikita ng Kabuhayan. Seryoso man kami sa salmon tinutuyo. O galing kati ang among gate nga nakita sa nadala. Nga ako sa diin pag ang manok ngalin sa patag dalawang mudto sa Kabukiran ang iya dugo sa langyaw na. Botang balon ang iya sinakiring capacity sa oxygen nagkanubo na. Basta lang yaw dugo mo na mong gaganubo na ang carrying capacity niya sa oxygen and correspondingly pati ng sustansya kung mga nutrient ka na-absorb sa lawas niya hindi mo na siya ka-efficient. Pag indala niya na sa mataas ng lugar manibago na bangun sa pressure nga nag-aapekto dito sa supply sa oxygen and beside ang stress ng dalawa niya. Amo na kong aga siling ko na kung PDF lang madala gani ka mamanok tira ako ay may prepare gani nga ako ng manok mismo dira sa lugar gana mo sa amo nga experience siya kapag doon amo na tabo madala amo doon 176 ang ready to lay kay para nga hindi na sila magpalibog kasi magamit ka na dayon makapangitlog na dayon o galing kay hindi amo na ang realidad sa native chicken ay may prepare nga kung sa linya kung dira mismo sa lugar may ara naman na kag mas mayo nga piso tinga piso o ya ang adaptability niya mataas na ya kay nga gamay panglawas niya i-adapt easily sa mga lugar nga kung sa linya niyo butang and may prepare nga magkalamata iban at least brato peguan niya kag ang piso abe may ara pa siya panahon para nga i-acclimatize ko galingon niya nga kung sa din early pa makaproducer sa sang itlog ngayon magaproducer madara sang piso. Amo na ang isa mong kagandalan taon na ton no, sa pagpatigayon sang mga project kani. Kaya otherwise kung hindi na ton pag tunan na anong tabo sa ton ba? Actually sa kadamuan sang mga naging beneficiaryo no, sang Native Chicken Dispersal Project ang problema lang sila kwan mo ang marketing lang balaan kong kapamati sa akong subong miskan purbaan nyo may nagatango-tango sa inyo miskan gabatang-batang kaya nga miskan damo manok mo na karon bangon sa ang proyekto ngayon karon pero huwag kabaligyan kung may baligyan ka man kinabarat ka man huwag ti matabo eh daw pariyo man blan sa konsepto tablan subong nga masiling ka oh tanong ting mo pala brato bugas daw pariyo sila. O, tanong din mo palay, brato. Palay, baka mahal ang production cost mo. Baka lonsin mo, brato. Kundi baka ka lang bugas. Para nga isa na lang kapag problema. Di ka pang problema sa tao, di ba? Di, pamutakan. Sa manok, amo man na. Nagalibog ng ulo mo kung paano mo ang manok mo. Pag-abot sa tindahan, baraton ka man lang. No, nagwayo ba eh? Amo na po nga, biskan sa amon project na sa kumikita ng kabuhayan, CPU ng kakibat. Kasi rin ko na, katamuan sa racer na yan. Amo na ko nga, ako nara ka modera sa norte. No, sa Rinyada, Blasang Batad. No, kadto ka modera ka Iban. No, Palmares, sa inyo mau. Para nga mag-connect kay paano kami dira nga mag-plaster sa nga mga technology demonstration area. Kagunara ka mo dira sa istansya, pangitaon nyo si Jong Mendoza, ang inyong mao dira, ako si SB Wilson Balingit, kay nag-propose kami magpatindog dira sa nga aton project sa kumikita ng kabuhayan, CPO ng kakibat. Ang dira naman sa Guimaras, ang aton pilot area, dira sa may Santo Domingo, kung saan yung Valencia mismo, nga kung sa diin, mga practice kita dira sa season long no, nga training para sa mga gusto magsagot sa manok. Ano bala ang binta dira? No, kay pangod nga ang inyo manok karon niya. No, ang utilize nato ang local niyo. Ang technology sa CPU gamito naton inang pang backyard niya nga scale. Isa na gasiling ko na nga hindi na pagpasubray sa 15 ka mo nga kay basi mag problema karon ka kay nga ang technology gindala ko sa imo intended na gidya sa 15 ka mo nga. Ang amo ng pasalig si imo, ang imo baybigyan at a protective pricing. Bota man lang regardless ang presyo na isagwa. Ako ano man ka brato iya. Ang ato niya nga paraks ang ato niya. No, mahal gyud niya kumpara sa local market niyo dira nga baklanay. O galing no ga amo na ko ato ang gida nga ila propose pa niya nga technology sa CPU. Amo ang gamiton niyo kay nga because mera kita sina nga intended market. So para lang why ta hassle ah. Nakag ang ako nga pati ko permit para mo sa ako na kadto istoryahan kan bagi na masiguro lang dok ya prisuan na ya kag magbakal why ko na hassle. At least ako man dok amo na ko nga aga sila ko sa inyo. Amo na ko nga sa nagapamati sa kontre sa mga cooperative dire akong gusto nyo kani no, try ka mo contact dire sa amo sa CPU. Aga sa aton man ya kwa na. No, sa ato mga nagabakal blas ang manok ya kung may makrender ya gani ka mo dira kagapangita ka mo sa presyo sa manok tandaan ginyo ang ginabakal nyo na nga tag 400 hasta 400 yung minta mas barato dari sa CPO ang manok kaya nga protective pricing man na bota balon hindi lang na magsaka krudo sa tag 200 pesos ang kiyang litro hindi na masaka no kaya nga protective pricing nga ton pagkuha dito sa field kagaton to baligya sina protective pricing man. So amo na ko nga dira sa mga hotel no ingatuan blan ni Miss Luchin, Pastrana. O dira bless sa mga hotel ang katuan naton nila niya gali. I-try nyo consider ang CPU nga manok kay nga gin padako niya sa kulungan mismo para nga sigurado nga safety kag ang ginagamit sina dira nga patuka ginagamit man ang ginprodusa sa CPU kag bulong sina mga plant extract na ibagay sa kasiling daw lain to baho yun man. Ang baho siya na dira aos pumbay na kaya nga vacuum na so ay hangin ginaya so bota balon ang mga ahos kag bumbay tos lawas niya no, masungaw ginaya karon ako makapasiguro gigo sa inyo nga ang teknoloy ang mga bulong na gamit siya out of the plant extracts nga rin dari sa CPU o ako nga sa mga restaurant dira ang ginabakal nyo nga tag 400 at 450 nga manok sa Haro Market, sa supermarket, kaya mas barato ang manok dari sa Central Philippine University. Kag makasiguro ka mo nga hasta Disyembre, ang presyo sina pariyogin na protective pricing na. Kaya nga, para at least makabuli kita dari sa aton makuturan nga nagasagod sa manok. Amo na permisiling ko mo. Kita ko mga problema, at ipamangkot ano ang contribution ko kaya nung pili kang bulig para ang problema nga na masulba. Kaya karoon kung hindi ko nang pabulig nga, karoon ang buwas na ba eh. O, kapatingin ko na. Kaya ang sustainability nga na sila yung tanga na nakabase na ako na nga to nga mga nag-a-adapt sa technology dira, nagpatigayon. Kung ang gamiton nyo ang teknolohiya sa CPU, ang manok nyo makuha nyo na sa kilo halin sa 75 to 90 days. Majority na na, buta ba doon, hindi man na 100% kaya tibang kung may aragin na kuribo niya. Pero ang kadamuan sila, mamarka na natin sa kilo in 90 days. Pero kung hindi iya sa CPU technology, basi abdang ka makaroon tayo galima anong bulan karoon, lugi ikaroon. Amo na nga itong driver position no, sa may CPU kay one way na nga makabulig kami. Kag sabing gawan dira, no, ganyan ito lang, taon ato kay basi sa Pizza 21, magakanto kita dira sa inyo kay para nga kung sa dinya, no, maka-attend kita dira sa meeting nyo sa MAPC nyo. Kag sa ako ang galida classmate, na kamigo sa Mausang Haniway, na big bisita dira na sa CPU kay misturya ito mga. No? Amo na nga itong dira nga lang taon sa CPU kay nga na matatong palapad ng kinaalam nga ni para ako sa rin makabuling kita. Kay P.E. Banyas, kali, no? Provincial Administrator, no? Dr. Raul Banyas. Thank you, good, Doc, no? Sa pag-consider sa CPU no? Dira sa Provincial Capital para sa dua ka project nga dapat implementar naton no? Kaupod ang Iloilo Provincial Government. No? Kaya sa mga cooperative dira, no? Ang amon masiling sa inyo basta ang teknolohiya sa CPU na no, mapasalig namon sa inyo ang inyong produkto. No, kami na bala, baligya. Kung na paano na baligya na problema na namon daya. Kagtapos sa mga nagabakal sa mga restaurant o hotel para mapasiguro niyo ang quality na masiling kabla karoon nga ang kailan namon tag 700 gramos o 800 gramos. Kadto kamo si Pio kay nga salama ang bugat sina. Hindi na kung mga masiling kalain-lain. No, kung makabuilog ka niyo, pagkikontak kay Ms. Lucin sa number nga 09 0919 832 6896, no, 0919 832 6896, o kung kay Miss Tana, no, sa number nga 0977 471 3432, no, 0977 471 3432. By the way, sa aton makultura ang gali nagapamangkot plus ang pinapak, ang pinapak na, no, gali bugidulo si Iban siling nila ano nang pinapak nga naman amo nang ato nga processing company no sa CPU Philippine Native Chicken. Ang mga manok dere sa CPU dira na ginaluto kaya nga naging part na sa amo nga extension activities ang outreach activities nga kung sa dinya magaserbi man sa aton mga pamuluyo para magahatag sa organic product. So kung makabuhilo gani ka mo ang aton dira physical store nagabukas alin Martes hasta Domingo no sa may Bangga dabla sa may Barangay Buhang pasulod bla sa LG Lirisma Phase 2 no sa tupad mismo man sa Caltex gas station makita dira nga lang nga pinapakapi ka mo dira no kaya maprodukto dira amo na ang mga manok kang may baboy dira nga native maging padako gamit ang CPU technology sa mga nagapadayon sa pagsuporta sa pinapak no madamo nga salamat halian kay Doc James Awa na siling ko sa inyo, lang nga-practice ko kaya nga maayo man niya sugid pero gasiling ko pa rin nga kung makabuilo kabataan niyo kasi pila CPU kaya nga i-try na ito nga maging negosyante sa palabuton kaya nga kami mismo na rin mapakotin stop na no, nag-negosyo para ang mahata na mong kinalam sa inyo kabataan maging lantip. Ugaling ako pa naon, over time again, in behalf sa mong presidente, Reverend Dr. Ernest Ward Aguhoy, kami nagpasalamat kid no, sa Department of Agriculture with Navy Sayas kag sa Armin di Ilo o sa paghatag gayon diri sa aton nga makikabot man sang sining impormasyon. Gabay pala mga media ura nga po sa aton nakatag kami sa lugang kinala nga magamit niyo sa Dowdlaw Catalan. Ini nga byan Doc James, riwat nga pabot sa aton para mayo God bless and keep safe. No kakita ra makita sa sunod nga semana no sa sining oras sa sining wagwagan. Sa liwat may laging adlaw sa aton tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
2: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
1: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Unang radyo, unang balita.
4: Adlaw na kita sa nga Biyernes, pitsa 14 sa bulan sang Agosto, tuig 2026.
1: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
4: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
1: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
4: Subong man sa mga kaipin nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga Pagwaragwa. Good morning, mayong aga sa aton tanan.
1: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa Lilisuan sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official.
4: Aga nga ito naman official Facebook page. Please like, share, kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo. Kagaremen Iloilo 774.
1: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
3: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
5: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Bugtaw na! Unang radyo, unang balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric, mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Tagkaroon sa aton nga Know Your History, August 14, 1937. Ang Iloilo ang ginagraan bilang chartered city pagi sa Commonwealth Act number 158 nga nag-unite sang anay mga munisipalidad sang La Paz, Mandurriao, Molo, Arevalo kag siyudad sang Iloilo.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
4: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
1: Mga darag ko ng mga balita subong nga aga. Ginbuksan na sa publiko ang replika sang Old Iloilo Airport Tower sa distrito sang Mandurriao sa ginpatigayon nga unveiling ceremony sang nagligad nga daw o kahapon nga daw dira sa Mega World Iloilo sa ang Old Iloilo Airport Tower replika ang simbolo sang sadto ginatawag nga Mandurriao Airport. Karangin kabahin sa maragta sa nga syudad kag probinsya sa Iloilo kag sang bilog nga isa sang panay sa sunod sang stinta katuig. Gintukod ining airport sang 1937 kag ulihi nga kinagserbisyo sang bulan sang Hunyo tuig 2007. Kasunod sang pagbukas ang bagong airport dito sa Banwa sang Santa Barbara kag Kabatuan. Nagataas sa Radyuman Binroy ang replika sa 12 feet nga ginpatukod pinalamang ka metro sa orihinal nga ginatindugan sa orihinal nga tower nga sa subong amuna ang airport road sa Mega World. Gintabungan ang aktibidad sa mga opisyal sa head sa state management sa Mega World kag sa Iloilo City Government nga ginrepresentara naman ni former City Councilor Jay Trenias. Nami, no? Kay at least mo lang replika Radyuman Binroy makita gihapon sang aton sininga mga kauturan.
2: Amo lang nagaling kay replika na lang ang aton sininga makita. Ang original yes, nigin ko ang gining guba mo, no? Baligin islang giniya. Bag-o na niya mga material sa sini. Pero ti ang lugar nga kun sa diin dira sang una
1: almost
2: ang,
1: dira
2: within no ang tower sang una old tower pinakauna nga airport ni sa ato ni mula ning airport sang una no ang dira gin butang gid no ang iya sini nga replika so kabahin ina sang aton nga paghanduraw dira so even ang mga guest kapon Jay Trenias naghanduraw sang iya sini nga first flight dira nga ti ambalya gani why ka landing di aeroplano na kay bangod may baka so ikaw ang pamangkot ikaw ano ang imong memory no sa anay airport naton sa old airport naton dira sa lugar nga ina no nga subong isa na ka world class nga ano ganing tawag sini gani ng
1: airport
2: isa naka world class nga lugar ang Mega World.
1: Kasi well developed na ang nasambit sini nga area Radyuman Binroy. Kaga subong kutog ka banget nga kutog ka mga nagakadto diri sa Iloilo, magapa-picture gani na da. Sa Mega World bamba na sila daw sa iban ka lang
2: township glit, no? Ang Mega World. So, kana lang handumana na lang ang bilin sa aton.
1: Ako di ko malipatan sa airport niya ni pagabot sa una ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Kabalo ka man ang misyon ta sang una to spiak. Dapat nga ikaw gid una maka-interview.
2: At dito kagid sulod kay pangita kay pagi.
1: Sulod kagid to, no? Sumalang kato sa tarmac to pagparaog ni former President Gloria Macapagal Arroyo. Ati nakapamangkot pero ti nakasakamsiko sang PSG.
2: Ako niya ang dumanan. Kula nga wala, hindi ko ang dumanan. Kayo ay makukasulod. Huwag mo kasakay sa aeroplano na.
1: Oo, no.
2: Hindi isang una, isang gamay pa kita, no? Elementary days bla. Huwag pagani. Galabay lang kami na ya sa may drill, sa may diversion. Makita mo lang yung aeroplano. Ginatudlo sa una, sa mga ni tatay sa una. Kundi kasakay ka pa niya sa may tansa, bus, pagkanto, norte. Nga mo na ang aeroplano, daan mo na mga aeroplano sa airport, na sa airport, sa Iloilo airport. Tigatanaw ka lang aeroplano. Pero never kuya kasakay dira sa aeroplano, kag never man kuya kasulod sa airport nga na. Until nga na demolish na kagin silo.
1: Dumduman ko ni sa una magkuha ka bla bla tera bla libot ka sa mga police station. So nang ambal mo nga dito ka nagagis likod na. Dito sa may kwan bla dito sa may tabukan. No, tapos ko magiagi na kabulo sa likod da uri pang lakpod yung pagadto sa may Mandurriao. Kay way pa man dagin sang ruta sang una mo. Didra ka ba dira ka maagi. Makita mo bala ang mga eroplano, Radyo Banbindroy, nga napit-napit bla. Siyempre, way matakasakay sa eroplano sa una to.
2: Galing ko kanada sa may Sunset Boulevard bla.
1: Dito na ba sa may Petron Dampida?
2: Nagakuan ka na. Gaya Gaditor. Gaditor ka na. Sakto na.
1: Dira na lang nagyan sa una sang nagabiyahid la Mandurriao ng mga jeep. Dito pa na nag-aagis mulo.
2: Yes.
1: Dira na sa una. Maglupad yan sa una. Dumduman ko na sa una. Nini Bert Silista sa una. Gahulat tamod yan sa
2: gitanaw aeroplano.
1: Ara lang
2: sa
1: babaw mo lang mo.
2: Ang tiyan sa aeroplano, pwede mo matira doon. Lapit-lapit. Pero sa una, aeroplano ang gugpa niya. Gagi niya sa may, hindi rin mga gagi sa may kwan. Before siya mag-landing, hindi gagi sa may haro. Tinburding house namon sa may skilid kasuba. Ano ara lang galing nagubo lang ang inalaw ka.
1: Ang ramal na pwede mo masingit.
2: Pag kwan gani, pag agi, asus ang gahod. Hindi hamak nga per. Galing sa uli, kakuan ka na malang, kakaimyon.
1: Manad ka na malang.
2: Manad ka na malang. Siya mo na mga handumanan na naton sa airport, no? Tika mo, ano ang inyong handumanan, dira?
1: Salamo ni, no? Timakon mo for 70 years. No? Nga pag-servisyo, sinisang una. Hindi lang sa mga taga-Iloilo. Hindi sa mga taga-Panay, Radyo Manbidroy, kaya mo ininagaisang airport sang una. Adres sa aton sa
2: pero,
1: isla sang Panay.
2: Pero kita mo ang kono, ang pananawan, bla, vision bala ni Senator Frank Drilon sa Iloilo, no? Could you imagine nga, tuod, kung wala nato naging convert, way nato naging baligya, naging convert ini, ang congestion, diri, di amak, perting congestion, kag wala nagpagwa ang aton nga development, karon kagin sa ilo naton sa ginistansya naton sa Iloilo. Tingita mo, tanawa subong ang old airport, no? Kung ano ka ano ka progresibo kay ginbaligya naton sa private nga sektor, di man kita kasara mag-develop sini. And look at Kabatuan subong, no? Ang halin diri pakadto sa Kabatuan. Bangod gyud itong airport, no?
1: Imagine mo lang kon mga diri man gyapon ang aton nga airport kag Manila kon ano ka gutok ayhan na dira, no? Kag ati siyempre way man ato mapasangkad eh.
2: Way na ni guro nang international guro kon kwan ang standard ya kay base indi ka pasar ni.
1: Ati siyempre
2: hindi naman kita ka-expand sini.
1: Kay nubo ya ang runway da mo sa Old Iloilo Airport. Nagsirbi ni gilisang unang airfield, no? Sa nga World War II. Kaga naging landing site sa pagbisita ni Pope John Paul II sa sudad sa Iloilo sa 1981. So, isa-in sa mga significante nga mga lugar andri sa aton sa Iloilo, ang Old Iloilo Airport.
2: Hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine sa mga 19... Sa nag-umpisa pa lang, ano ayhan ang itsura sa airport din yun, no? Sa nag-umpisa pa lang bala, sa gintukod din dyan balang old airport yan. Ano ayhan? Doon wala na sa picture, no? Nga, sa abo sa itong atyempo, kung ano yun yung airport.
1: Ma-search nyo pa ni sa Google, pero lay gini yan sa una, kung personally, nakita mo ba sa una?
2: Hindi pa to yung usong kamera, bro, no?
1: Dira kagin sa Old Iloilo airport ta Radyo Manang Detroit. Ito bong, kung gusto nyo makita ang replika, kadto ka muda sa Mega World, okay, at least bisan pa pano, ang control tower sang una, almost dira gid, no? Replika na lang ini, sa taas man, 12 feet man ni Radyo Manang Detroit. Pero ito makita nyo da, no, kung ano ang itsura sang control tower sang una, sang daan ng airport dira sa may distrito sang Mandoryao.
2: Sa biyak nga ba hindi klaro sang army unit sa Barangay Veterans Village City proper nga hindi sila ang nag-report sang on-road parking sa nasambit nga barangay kagabi. Suno sa army nga ila naibaluan hindi lang ang dalan malapit sa ila opisina ang gin-check gin-clear kundi ang bilog nga palibot sang Campo Delgado. Dugang pa sa nga army unit apisar nga hindi sila ang nag-report dugay na nga problema ang on-road parking kaga mga kagamitan nga nangin na rason sa pagutok sa nga karsada kag upang sa ila serbisyo sa palibot sang kampo. Payag nila nga ginarespeto nila ang mga pumuluyo sa palibot kag wala sila nagagamit sa nga poder agod magpamersonal.
1: Why ni sila kung naka-reklamo, Radyo Man Binroy? Kaya malo ka, kung magsunod ka da, aling ka na bla sa may tubang dampi sa PPA, di bla? Magsunod ka da, pasunod sa veterans village da, di left and right na da, biyang ga-parking. Kaya itiang ibang Radyo Man Binroy, may tricycle, may multi-cab, may slakyan, may tricycad. Di, why man sa parkingan nga sa balay nila?
2: Taro lang yung mga supan na gani.
1: Kulturan mong balay sa klalang.
2: Oo. Nagdugay tala. Dugay tala. Ang kay sa ilang side, wala naman sa bakante. Dito sa other side naman. Sa iya ka,
1: gani,
2: army.
1: Both sides, gani.
2: Siya ka, ano nga ka, fifth paso, ano na gani. Na, basta, dira, iya ka, army. Ting, dito nga side, may mga manok pa gani na nga, nagbulang. San to? May mga palahuayan. Aha, kada mo lang, may mga klan. Ano to sa punta? Take away naman sang space diri sa piyak mo sa other side. Dito naman sa opposite side naman eh.
1: Actually ang diri ni sa kwander dampi sa guwa-guwa dampi. Ano niya nga ragyan pa kadto sa Pro 6. Pero why naman dami nagaagi?
2: Why na?
1: Kay dito naman ang sila tanan sa piyak to nagaagi sa main gate.
2: Dito sa may DNR to. Kag diri sa main gate.
1: Pero ang sa iya sang army, temo na ay nagaagi na sila.
2: Dito dragin na sila nagaagi kay separate gid ang ila yang gate dira. Pero ang whole streets kini sa veterans da kag sa iban pagida nga mga connecting streets nila amo na yung sitwasyon ya Radyo Man Eric bisan diin malang hindi malang ni veterans village tud sakto na hindi malang ni veterans village ti ambalta mga palayo amo ni abi ang do pala paalin aliwan sanan sang aton sini nga mga kuturan na medyo makapahangin angin kadra sa kilidalan galing kay
1: Galing sa convention sa picture na mo nang gate sang army ho. Tapos sa pagwa mo tubang ang tubang mga pamalay na da. Tayman ginahimo nila nga sala. Okay, hindi ra kanila kapahinangin ang aton ng mga kauturan.
2: Tingnan mo na gani
1: ko nga. Bidado hindi na iya City Road ni Radyo Man Binroy mo.
2: Oh, tingnan nga man Uber kada karon masulod kada sa lakyan mo. Ara mga tao ti ma kwan kanay mga bay kanay pwede ka kwan anay kapag gadigad gamay tingin ba ngoro ginatulugan pa na da obrahan
1: pero gin klaro nila nga hindi sila yang nagreklamo kapag bala ko ang mga nag-aagida ng mga army doon na adapt na lang nila nga muna sitwasyon da amo man ato sa amot ko ni kasunod sa pisina sang meg to sa piyak to mag-aagi ka to ni mo daw ikaw pang nahuya
2: iban kila lahay naman lang sila sila muha naman lang gani sila basi hindi magid sila. But the fact nga may ara sang obstruction dira, naisindihan ka manin nga may mga kinakalaman maghangaw-hangaw, magtambay-tambay dira. Kung isa ka, boring man nga ara ka sulod sa paningmalay mo, ti wala ka man sa obsaran. Kay four corners malang na ang ara na sa sulod kay ti. Limitadong space mo. Ti arak sa dalan, may standby, panginangin, paliwaliwa.
1: Kaya-according sa mga residente kagabi, nga nagpangayo sila ni Kunosang Kwanbalasang Bulig sa barangay. Sa problema nila, kaya tikabalo ka muna ganihambal ko, may mga salakyan sila, halin sa tricycad, tricycle, pagkanto ganit sa multi-cab ganit, pagkanto ganit sa mga salakyan, huwag man sila sa parkingan, kaya ang ilang mga space sa balay nila, huwag mag-parking space.
2: Amo na ganit problema.
1: Amo na sa karsada sila, nag-parking. Pero kung strictuhon mo, gid man hindi kin man City Road ining kwan mo, ang...
2: City Road na. Sigurado na yan, City Road na. Hindi kin man na pwede. Galing kay ti out of consideration man kung isa. Pero na, ting tao, dira ka man di-star mo. Ti plangabuyan mo tricycle, plangabuyan mo sikad. Hindi mo nabi, alangan di ka mga buhi. Mas mayo naman lang na gani, isa, nagapangabuhi ka sang tarong sang sa magtinunto ka pa. Ti sa barangay, pagitaan nyo man sang space, ikon parkingan ang problema, pagitaan nyo man sang space, nga bi, dira ka mo paktanan, hindi na ka mo sa dalan, yung win-win solution bala. Kaya hindi man pwede nga, tabugon ta lang sila nga hindi ka mo dapo hindi mo na mo to without hindi mo pagatagan sang gamay man nga ano ni nga konsiderasyon no nga pamapapakitaan mo pamagi para nga makapark man sakit lang nga buyan niya manawem na sa nagatinunto di ba pero ang pagbutang sa structure dira ya please insindihayo ang aton sini nga syudad kag ang mga umalagi dira aga pangabay lang kita sa pumuluyo hindi pwede na ang butang mo da structure o isa guro wo ah guro bangko
1: di man di man permanente agi ang butang nas nagaling sang daw trapal or daw tent na ba
2: ay ba
1: oh para di man matunugan sila kung nagaturo tambay sila na sa gan sa kasata
2: kumudlay galing tong nara ka
1: sa ito mo na ganang barko kung gabi ka ni Radyo Man Binroy why rumat nagapabinturar nga mag-agi na kung nagadala ka sa lakyan hindi ka naman nakaagi
2: oo. Tigil ko nara ka bala kung residente ka da. Ibutang mong kaugalingan mong residente ka da. Budlayan ka man mo. Budlay man ang sitwasyon. Wala mo. Tiyan mo na mag-ilang tsindihanay na lang ka mo. Abi da. O kung pwede malang da nga maka... Ah, mga pangabaya. Tiyan nga abi hindi. No? Nadalayo lang sa matawag nga istorya.
1: Oo. Kaya tiga gabi doon ang alarm ang mga pumuluyo. Kaya ayos na to sang backup to sa makatapos sa media. Kaya daw una-una ang ginareklamo nila nga iyako no karmi nga unit ang nag-clearing. Pero actually, sa kulihin na no, klaro, man. Nga waya ang unit sa nga army.
2: Why matibira ang army na ka mag-clear kayo di man na ila?
1: Ti, simpre kung may clearing ka mo, dapat makoordinate ka mo sa barangay. O, tinakibot lang sila kaya kung may clearing operation, o, kagang ila, ti simpre nga mga nag-parking to nga mga asrakyan, o, tingin na pakuha sa ila. Buto ka daw medyo nag- ginamo, hindi man ginamo ha. Medyo daw may mga pagkakwan lang bala. May
2: stand off.
1: Stand off.
2: Magalin mo.
1: Ay, nako. Ang... Di ba mas nakalinan?
2: Tigpros na to, nag-ayo-ayo man pangabuhi mo, nakabakal ka man sa lakyan. Hindi mo na ipark ang salakyan mo. Mm. O di ba? Pang, galing kayo kung salakyan. Isturbo na gini.
1: Dodo mo amo ni sa Manila, na Radyo Man Binroy, nga magbaka ka salakyan, dapat may ara ka grahe. Kay nga, ang kakatabo, kung kisa, kung may salakyan ka, pero may kagrahe, hindi mo na ipark, kung iskilig karsada.
2: Hindi, mitras tanto, hindi kagaling kayo kabakal sa lakyan.
1: Oh. Siyempre.
2: Hindi ah. Ang solusyon siya na da, si Kapitan. No, pakitaan niya pa maagi na ni Kapitan da araw-araw pangaway gid sang bisan malayo-layo uruan to sila ano mo nabi kay hindi pwede na.
1: Oh, sige kay hibalon ta ni karon maguruan lawon. Pero kagabi daw natapos naman to do nag-clear naman to slak gabi. Ah, Juan na Binroy. By the way si Mayor Isa Trenias nagaparawagan sa mga

0: ito amo tong valve explanation ng Angel Tan nga siling niya ang iban nga portion sang kuryente di ginabakal sa Mindanao. Mm. Ito yung mga power plants nila to, siyempre nga supply man na itong iban dito man sa ilang area. Ti yung iban dito pa lang, medyo kapos-kabos na. Hmm. Kulang gitaya sa kuryente eh. Hmm. No? Amo na. Pero hindi, ti, sige man tukod natin mga planta, di bala? Sige man expand natin sa mga planta. No, hindi ko yakin
1: sindi. Abi mo tani, ang problema, sinay kayo yung deribala sa kwano, deribala sa may...
0: Ingore.
1: Ingore. Abot ko na kayo na ni ang iban ng mga planta.
0: Hindi gala niya kasarang mga planta, tani iya
1: kung
0: sa
1: kung naganda yung tanan, siguro masarangan niya. O galing, kay dumduman mo halin sang 2024, to bala nga nagka-problema, kita nga nag shutdown ang pinaka mga planta nila. I don't know kung napangkaio na ini Radyo Man Binroy.
0: Halaman kita ka-expand, bala, ang palm conception to nag-expand naman eh. Mm. Ang ato hindi rin nga, kuha niya, GBPC ning sa may Ingure, nag-expand naman eh. O, ti ano pag inang, kung galing kiti, kung bastante kita din nga, mabakal patas Mindanao, okay. Diba?
1: O, kay galing kay Kabalokat eh, for example, ang more, nagakuha na sila eh. Kumbaga nag-bidding bala
0: kung din ang
1: pinakamanubo.
0: Gakanbas kung din ang barato.
1: Nga presyo. Tapos ito na sila may mga kontrata, Radyo Man Binroy. Interesado, bisan diri nag-generate ni, ginapasa man gapon sa NDCP ni mo. Di, siyempre, hindi ko mo diri sa ato, diri sa ato ang mga generation plan, diri na lang natalan sa ato ang ginabaligya. Hindi. Ang problema tapagin diri, kaya ang mga planta nga ni sa mga generation companies, ibang dugay na nga balda, huwag mapangkayo. Ano na nga dapat i-update man? Tanay buligan man kitang Department of Energy. Kaya kung kita lang siya, paano ito nang balaan? Dapat, Department of Energy sini, ang mapatunga, kung bala, ang mga planta nga ni sa mga generation companies nga ini, na nagagarana or wala, or ano mga plano nila sini?
0: Ang DOA sekretaryo, ato tiyo sa baha, oh. Diyo. Ato tayo nga sinunod-sunod tiyo sa problema sa baha. Kuryente yan ato ang problema. Ito kayo mo sa baha.
1: Ito mo, ang dasong simana doon, mamahal na maliwat ang presyo sa petroleum product.
0: Isa, gaka-misinterpret na lang bala, gaka-malisyahan na lang bala sa tao. Nga question noon ka bala, kaya wala ka man, uy, matakabatsyag nga may DOA kita. Pero nakita tayang DOA sekretary, no? Wala, hindi, amo na bala nga, kung isa, naging literal ang interpretasyon sa tao. Kaya nakita mo yung DOA sekretary, at tutuya sa problema sa baha to sa Paranaque. At tutuya na kasunod siya. Kaya ang problema sa kuryente. Kaya nako sa problema ka kuryente, tadi?
1: Kaya pwede na rin kasi mga Radyo Man Binroy, nga may ara kita dari sa manual load dropping. Sa Iloilo, more power dari sa sudad, Iliku 1, 2, and 3 sa Iloilo province. Karon, kung may manual load dropping gani, buti nyo sina, kung kulang ang supply sa kuryente, kaya mo na nga, tani ang atong gobyerno, may speaker man ini sa atong sininga mga pumuluyo. Iba na bala, kisa may mga manual load dropping sila between 10 a.m. to 10 p.m. So, buti nyo nga, ginakatad-katad na da, inalap-talap-talad na, kundi ang burnout nila
0: rotational
1: ginarotate ang burnout. Hindi may ibang mga lugar nga nagreklamo kay sin nila kon burnout nyo tingbay nyo nalang 2 ka oras hindi nga way patay
0: ma siga subong ma after an hour ma burnout naman balot balot eh
1: sinin sa ibang kagraguba nga ito nga mga appliances sina di tigaling kay ang ambako gani okay man eh nga may mga advisory sila. Pero tani, ma-explicar man sa tao, anong ginahibo nyo nga solusyon? Hindi man mintras tanto, malodrapping ta Radyo Man Binroy.
0: O gani, tinugay na nga problema, unstable gyapon. Wala gina gyapon masolusyon ang problema. Tapos kuwinti, ginabakulo na walang ganin.
1: Nakakonsulit. Kaya nito, di ba, may pati lang nga dire ganito, ma-silip inquiry.
0: Why?
1: Investigation. Di, why man to?
0: Ang kay kulpo
1: to. Why man ganito, mapangsabato nga nga inaamon nga nagkulang kita sa supply sa nga kuryente.
0: Oh, atong
1: tapos ang mga generation companies nga ini nga may kuan sila mo, kumbaga may responsibilidad sila bala nga mag-generate sa amo nga power. Iwan nila yung gina-deliver. Dapat sabto nila ini.
0: Nadamo lang sa mga technicalities nga ginahaboy nila sa aton. Pero kasimple man lang na kung ano ang ginpromisa mo sa kontrata mo, nga ma-deliver ka amo ni ang mga generation company, pagin mo sa NGCP, atag mo ni sa mga electric cooperative, mga private cooperative, or cooperative, ipasa na yun sa tao. Amo mo lang nakasimple. Ano pa ganyan problema? Panamo lang yan sa technical.
1: Ang tao, kapangitan, ipirmisang sabat mo.

0: taganiti, siyempre basic na niya kinanalo sang tao ang kuryente. Why kita supply sang kuryente, problema ginaya sa aton. Especially sa lugar pareho
1: sa amuna ganing pagambal nga masaka ta 2 ka pisos. Tay wala naman gani nagreklamo ginang tao. Nagagumod naman lang. Okay, deal. Basta may kuryente lang kami. Sige, sige lang kuryente. Sa tubig ka mo man
0: na.
1: Kuy naman ta nagreklamo kung pilang isaka nyo da. Kay way naman ta sa may mahimo.
0: Ti amo na ang hambal ko nga dapat as soon as possible. Explicar ini sang di. Buligan nyo kami di. No? Sa Department of Energy. Kuy naman explicar sa aton di kay sino man to nga
1: hindi man ni tanan ka morma. In fairness siya sa Morte, active siya sa pag-explain pero hindi man tanan nila ni mga kaparan kay hindi man ang problema rin sila.
0: Explicar na malang nila niya kay nga kung nga nag-burnout.
1: Relayed malang niya. Gin-relay malang niya.
0: Pamangkot niya subong kung ano ang ginahimo sang Department of Energy kay ang problema tagani ang kulang ang supply sang kuryente.
1: Ibala mo sa ako patong di uwita sa panglimpyo suba.
0: Check tayo mga observation sa aton sring patrol. Kamusta untang aton nga palibot? Naga-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Toto Flo Man Eric. Mayong aga Radyo Man Eric, Radyo Man Binroy, no, ka nami sang Chimpo Subong, no? While na ari kita diri sa may napas public market, no? Ang sitwasyon sang siyudad Subong, no, matalatawhay. Pero nalabyan nato ng area sang Sunburst Park, no? Dira sa may
1: Sunset Boulevard.
3: Sunset Boulevard gili.
0: No? Sunburst Park ya dito na sa City Proper.
3: City Proper. Sa Sunset Boulevard.
0: Huwag ka git sugata pa, no?
1: May sugata ka dabi niya nakaputi Toto Flo.
0: Basi panaugan niya ganyan guro lang nakaputi, taon niya para kung
1: guwapa. Kaya magabal. Hello, Flo!
0: Aga po, may
1: mga... Ay, damo nagalit, may mga tao.
0: Ano naman yung mga nagka-camping? Ano man?
3: May nagatagay-tagay, ah.
1: Nagatagay?
0: Tika, agahon.
1: Sila nagatinagay sila na... Yeah!
3: Nagatinagay sila da.
0: Oo. Ito hindi mga ito, kuhan, yung mga ganito park and shot, kaya may mas natos rakyan. No way, daw doon naglatag sila iyan sang tila, kagi...
1: Birthday, guro.
0: Mag-inom-inom.
1: Birthday.
3: Oo, may long neck.
1: Birthday, guro. Birthday, pro, ma. Makita ka muda sang bantay da, bala ka muda.
3: Okay, Mugen. Damo, ang iba nara sa may salakyan nila, pinadili ng linon, pinaya sa gwa, kumagtigi siguro, tiko ako lang ito nila sunod eh.
0: Mga ano oras di pagkagi mo, mga after 3?
3: Mga 3:30.
1: Grabe mo rin nga. Kaaslom na niya sang ilimnon na, ano na yung ilimnon na.
0: Kasi nga balok ako, nag-enjoy ka. Matsagan mo siya sa kinainom mo, pagkaaga na gano'n, doon tamis.
1: Sa bagay, kung pinpa kung uyab mong tubang mo na daw, matsaga mo daw, hindi ka mag-untat, mintas, hindi mag-butlak, ngadlaw mo. Dibla? Pinpa kung lapuyot ng istoryanay, doon ay kabalo nga manugbutlak ng ngadlaw.
0: Kaya na gano'n yun, mga malabian mo gano'n, mga tricycle pa gano'n yun.
3: Mga kabataan na, mga Gen Z, bala?
1: Yun, nagbuso-buso pa na.
3: Oo, tila pa niya. Generous dyan pa rin mga dugo na sa ilinon. No? Pero, ang sitang kwanso ko, presyo tayo sa merkado. No? Dari sa may lapas public market, kayang mantika subong tag 110 pesos ang kada kilo liga to 120 pesos lang kilo ang kilo no so nang dubo ini sa 10 ka pesos langgaw 20 pesos ang lipid kamatis 160 pesos ang kada kilo bombay 120 pesos ang kada kilo ahos 140 pesos ang kada kilo ang bigunyon 140 pesos ang kada kilo ang suka nagdubo na gitman tag 90 pesos ang kada kilo pansit 45 pesos ang kada kilo. Batuan. Ito, mahal. Batuan, sumong ba? 340 pesos ang
0: wow. Kada kilo. Wow! Grabe mahal niya, no? Ang pinakamahal sinilundumduman ko, 400 pesos.
1: Ang anong batuan?
0: Ang batuan.
1: Di mo na ganit kung magmahal ang batuan, gagming-gagming, brado, punta ka todlo. Oh. Kaya gagmay pa lang.
0: Hindi gagmay ko tagbaratuan, sumong,
1: hindi,
0: no?
1: Hindi season ka batuan.
0: Oo. Oh.
1: Kaya kung season, amo na ang balablaga po ni to Hector niya, kung season ka, ano na, ka suwa, perte. Kung hindi, gakunol. Amo man ang batuan, gakunol ang suwa sa init, sumahal-mahal na, kay limitado mo. Ti batuan mo muna, wala bunga gini ang batuan. Ti kita mo nang gagmay-gagmay nga batuan na akong isa. Pagkatapos, lagko pa ni subong, no?
3: Lagko.
1: Oh, ang sunod niya sinain ang do mga bubod bala. Na nga lima kabilog, 20 pesos.
0: Diri sa ato na binaanad kita nga ang batuan ngani.
1: Mm.
0: Number one gini ang pang-aslom sa mga sinigang.
1: Suabi gi man abi, may ara iya sa mga.
0: Mulamulay ni ang damil ng nang nila na bala mabutang ka sang preska iya nga batuan.
1: Oh.
0: Pero sa mabutang ka sa mga sinigang mix ni.
1: Oh,
0: lain gini yan,
1: lain
0: yung, totoo flow.
1: Lain yang aslom sang batuan, natural na natural ya. Bisan ang iya gani nga dahon, ihanig mo iya sa tinamalhan namin.
0: Mm. Pero ang tatingala ko, blaga akong batuan to, ay aga pamunga, ha?
1: Ti kay Paris, gani. Kuno na...
0: Ti, hindi man tinilan sobrahan to ako ka Paris. Kino pinaka...
1: Pinakabilog?
0: No, sobrahan to pulo ka pulo.
1: Ah, tiguro na ginagaway sila, Gurosa.
0: Ano mga klase? Kung isa ginagawa...
1: Na ginagaway, Gurosa, sila sa babayi.
0: Kung isa ginagawa ko na sila kung magkanto ko ba sa ila... Hindi ko na ano ka mo inyo, yaman. Sano pa ka mo inyo, yaman mga. Man, katambok sa inyo.
1: Hindi ba, sing Batman mo, no, tudlo pala ka nako, wala. Hindi man, nabot ko na.
0: Kuan na yung puno yan, nako, pasubotkon ko. Hindi ba, tiis ko na?
1: Gabunga na dapat,
0: ha? Tisin ko na ano ka mo inyo, yaman. Dugay na sa inyo. Ay, pa ka mong kaburungaw.
1: Naton, sige, yagay kitapsom ta ka, basi mamunga rin.
0: Gusto ano, gusto nyo, lagisan ta mo.
1: Ano mo ng rambutan, ang rambutan, wala, kay tigre rambutan, subong. Ang iba niya nagabinunga, nga ako niya tanong, nga rambutan, way nagabunga, hambalila, Paris.
0: Istorya hagan eh.
1: Oo. Mm, daw buang ka na sa inistorya. Ikatamis mga daan sa mga rambutan to sa palibot.
3: Kaya mo nang aslom niya, matilawan niyo sa tatoy, sa mga sinabawan.
0: Gani,
3: may, ah. May batuan na.
0: Oo, oh, may batuan gini niya.
1: Batuan ka, gisambag eh.
0: Oo.
3: Oh, sambag.
0: Gina Paris gina ti pang batuan ka Matis namin ginaya sa muon ang kaaslom niya.
1: Oh.
0: Ay hindi yang ang kaaslom niya hindi ya masakit sa tututunlan mo.
1: Namit gija.
3: Kagang feeling labuyo, kag 300 pesos ang ganda kilo.
0: Ang mahal man no.
3: Labuyo.
0: Mm-hmm.
3: Ang kalamay, nagyanaba-naba ang presyo. Kalamay 80 pesos, ang kalamay nga 80 pesos ang ganda kilo. Ang kalamay central, 65 pesos kada kilo. Mas kubado, 80 pesos kada kilo. Harina, 50 pesos kada kilo. Munggo nga yilo, 25 pesos kada putos. Kag ang munggo nga green, 20 pesos ang kada putos. No? Kaya mo nang aton nga presyo karon sa may atotong presyo sa merkado. Kagati, kabay pa nga nakakuana, nakapreparad na, kag nalista na sa mga papel. Sa nga aton sila nga matagpan na matinghaluya nga magpaninda. Sa may Ilo-Ilo Terminal Market. Muna yung matulong natin nga balita sa buong aga. Ano man na, indoors ako. Mininga
0: bahay. Uy, ano ka, ano man. Tirada yun ah.
1: Ano ta?
3: Mininga bahay yung ginatulong sinyo sa kalwan sang Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapamakon, nagabalansi sa mga sistema sang aton nga lawas. Gintigod ba pwersa sang pito para ikayong lawas kompleto ang benepisyo aprobado sang FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo, Delgado City proper. Ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Doc Crispin Hico. Sigurado nga epektibo. Kag non-flammant oil. Ang pinakapuro kag pinaka-epektibo nga pangatlas herbal. Non-flammant oil, mayos arthritis, rayuma, varicose, palamuipoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, ititig na paralisar nga mga kaugatan, tuloy mo ni pangapala sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan nga mga balikag sa mga nagudugo kapilas, iyan ay patugunon, kontaton, bubuy lang, sang non-flammant oil. Ang non-flammant oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation, kagmabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar, kag sa bilog na isla sang Panay, kag probinsya sang Gimaras. Kag tapos is Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, sa San Rafael, sa distrito sa Mandurriao, ang ilang main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kani Tay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Manokan and Seafoods, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat kid kay Radyo Manflo Navarrete. Ngilinga bayan dulo naman sa inyo sang nan sa corn coffee. Bisan ta nang aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience anta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Nag-boost sa atong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-palaba sa atong resistensya, nag-pataas sa atong nga energy, kanag-maintainar sa proper blood sugar level. Nag-pa-improvement sa atong nga blood circulation, kanag-elevate sa problema ta sa digestion. Ang bisaw yung ikitabla mga tunawa, nag-butod atong chan, imni nyo na sa Nan's Corn Coffee. Nag-detoxify niya ang atong nga lawas, kanag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabilagid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilogay Isla sang Panay kagdira sa probinsya sang Guimaras. Pagbalita dugay-dugay, mga darag ko na nga mga balita nga natipon sang RMN News Center, nakip man mga ronda balita. Alas 4:43 na sa kaagahon.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Maggi Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
5: Eduardo Goto, at na tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akong kapag-slawas na wala yung chemotherapy.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
13: Charm, FabCon, pangong kumakabloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
14: Charm FabCon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
12: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
15: E3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nabuyon.
15: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio with Visio.
17: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga akong irregular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
15: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
18: Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Orn Malabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita-ikita sa Mulye Deli and Restaurant, Resort Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag kong mga cash prizes ang naghahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na! Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, 8th and Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Councilor Manabor Fishing Tournament. Tatak! RMN! And also brought to you by Cap Ising Pansit Molo, ang pinakamadnamit ng Pansit Molo sa Iloilo. Pare mo to, Cars Display. Nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalya, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
19: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Kasini nga tiyon sang tig-ululan kag-bagyo, ginapahanundong namon sa tanan nga mangingisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhin nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag official nga mga paandam. Indi gid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District Western Visayas.
15: D3 Bio!
20: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
15: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! With Vizio!
21: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alert ito ang akong paminsaron.
15: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! D3 Bio!

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
2: To see you, miss, may ara ako arthritis, pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusa.
1: Sample Plus Gold.
3: Gold sa mga butika.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagali,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Gold sa mga butika.
6: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
8: Char, Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong, sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka-bloom sa Char.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Sample Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Sample Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagali,
3: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.
3: Gold sa mga butika.
1: Sample Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa world mo ang Sample Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
1: Sample Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
1: nalakas,
3: at gaganda ka pa.
1: Pag-iisa na ba ka?

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang hambayad, dok. Sa una niwang niwang ako. Tapos amuna dok ang ako ni gininom. Nagdami ang ako ni lawas.
4: Wow.
3: Kaya gusto niya pagdiyan magniwang kayo pareho ko no sa ako. Hambay ko kanami nagilang sang lawas mo. Tapos yung compute ko niya nga BMI nasa normal. Malang siya nga BMI. Hambayad niwang yung kudok sa una niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
5: Sa maabot ng Agosto 10 hasta Agosto 28, ang MRC magapadulong sa Iloilo. Tanan nga mga bata nga nag-edad sang 6 ka bulan hasta 59 months makabaton sang isa ka bakuna kontra measles kag rubella. Sa aton maginikanan, indi na magpangduha-duha aton anak pabakunahan sa gintalan nga schedule sa mga health center. Ang measles rubella nga bakuna madugay na nga ginagamit kag subok na nga safe kag epektibo kontra tipdas kag makaiha. Balatian nga tipdas kag makaiha tapna unta dali na kag magpabakuna sa MRC.
6: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Mikey C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kundayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
2: Mikey C, mabaka sa mga butika. TGX 500.
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Yung mga blood sugar test.
8: Kailan itong score ganit?
9: 470.
8: Nagtiko 2, sa gabi 2, sa agad.
9: Ilan na lang yung mga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX.
2: TGX 500.
10: Alas 4:55 na ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
11: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
10: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang ining bahin durong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang maraming proteksyon para sa imo kidneys gikan salit sa mataas nga blood sugar tugas ang aton tugas ang batian nga diabetes. Ang sobrang nga pagtaas sa imong blood sugar nagapaguba sa imong kidney. Hindi na maghulat pa nga madamid sa imong kidney mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 nagapanubos ang blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para nga magnubo ang imong blood sugar, mag DTX sa 500 ka kada adlaw. Kag siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo gid ina sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Napamatud-an sa mga eksperto nga may natural ining antihistamine properties. Pure Mighty C nagabulig para sa pagkontrolar sa tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpadubo sang level sang histamine. Mighty C kag DTX sa 500 manami ini nga kombinasyon mabakal sa mga butika produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman. Unang balita mga karadyuman, PhilHealth members nga naka-enroll sa yakap sa Western Visayas naglabot na sa 1.7 million. Kasama mo sa balita Radyuman Mon Kapalihan.
11: DYRI Radyuman Report.
12: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agod indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
13: Naglabot na sa 1.724 million sang mga PhilHealth members kag dependent sa Western Visayas kalakip na ang Negros Occidental ang naka-enroll na sa yaman ng Kalusugan Program o Konyakap. ang numero ang katumbasang 21.12% sang 8 ka milyon nga mga PhilHealth members sa siyudad sang Iloilo. May 14 ka yakap clinics nga accredited sang PhilHealth para maghatag sang primary healthcare services sa mga miyembro. Ginklaro sang PhilHealth nga may bayad sang tubtob sa 900 pesos kung magpa-check up sa private yakap clinic santo sa polisiya sang PhilHealth. Apang may mga private yakap clinic man, kabahin sa yakap ang konsultasyon kag diagnostic test kag 75 ka essential medicines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo man mon yales kapalian tatak RMN
12: ang super fiber mabakal sa tanan nga life extension clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
1: Tatak RMN.
10: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inang kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabag-o ang kape nga sigurado makakapi ka bisan tuang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract ang tagsa ka sa 6 ni unod pagid nga 200 ayo nga puro kadikalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix. Ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Mabakal na ini sa mga butika, subuman sa mga grocery stores kag sa mga supermarket sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
4: Kag DTX 500 mataas malang presyon sang imo dugo ikaw bala ang may hypertension basi mataas ang sugar mo basi may diabetes ka kag wala ka makahibalo ang mataas nga blood sugar levels nga patigas ang arterial walls ka nga palapuyot sang dugo inang isa sa mga rason kung nga nagka hypertension ako na high blood pressure ang diabetic hypertension nga resulta man sa pagkabulag pagkadamage ang kidneys kag madamo nga komplikasyon kaagay na gilamang sang stroke heart disease hindi pagayo sang pilas pagkautod sang tiil kag disan pa impotent sa mga lalaki hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon mag DTX 500 kada adlaw ang DTX 500 may tarantin alin sa amargoso nga nagamimix ang insulin function kunubo ang blood sugar mo kontrolado man ang BP mo ang paginom sang DTX 500 kada adlaw nagapanami sang tulog nagatapna sang hyperacidity joint fatty liver skin wrinkles alopecia kag badamo pang iban gani mag DTX 500 your best choice against diabetic induced hypertension. Marisan mo ini sa may TC, dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo, mag-may TC, ang alkaline vitamin C. Makabulig ini sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manami nga kombinasyon, mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Sa police report, duha ka minor nga nag-inaway sa Tinda La Paz, gin-refer sa barangay. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
1: TYRI, Radyoman Report.
14: Ang ini nga balita, ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve mabakal sa mga Life Extension Clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
15: Ginrefer na balik sa barangay ang kaso sang duha ka mga minor de edad nga nag-inaway sa La Paz Public Market sang Agosto 12. Iniaging kumpirmar sang WCPD sang La Paz PNP. Sunod sa kapulisan nga iniagud mahatagan sa nagkaigo nga intervention ang duha kag indi masulit ang kaangay nga hitabo. Dugang pasang kapulisan nga sa idalom sa Republic Act 9344 o kung ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, hindi pwede mapasagaan sa kaso ang mga minor de edad. Ginagaidad sang 15 anyos panubo, nahibaluan nga ginlampusan sang botelya sa ulo ni Alias Maymay, 17 anyos ang 14 anyos nga si Alias Tan, bangod ginpasibang dan niya ini nga nagkawat sang iya nga cellphone. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
14: D3, the doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
1: Tatak, RMN.
4: Mega Man Herbal Capsule number 1, ini nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, Kagimras. Ang Mega Man Herbal Capsule, nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis, nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapalugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule safe ini katama kay puro nga herbal ang ingrediente may tungkat ali ginseng makakagunigot weed safe ini sa heart kay wala sang side effects frontal effect siya may ara gani mag-inom sa Mega Man 2 ka kapsula bag-o maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom pwede isa kada adlaw. Mega Man Normal Capsule, mabakal inin sa mga butika sa Panay Island Kagimaras. Quality product ni Tita Arlene, Kagsong Herbs Med Pharma Corporation.
10: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may araman kita sang nakakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagaamlig sa inyong mga prostate kag para hindi magdako o kung maghubag kayang prostate problem, kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Nagapatindog ini ha, sang inyong mga ikog na tao na nagahatag sang dugang nga resistensya. Tungod ini sa iyang mga sangkap, no, ang ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nagaamligman ha, sa prostate sang mga lalaki. Nagsimpre manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Di pa nalipang patindog lang sa ikog tawo kung nilagahatag may dugang resistensya kung hindi ikaw pagkapuyon or kung pagtuyohon sa imo siringa obra. Mega Man Gold Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay Kagdira sa probinsya sang Gimaras. Alas 5.04 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad ini nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panilo sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kag pamligan ang aton kolon kontra sa balatian nga cancer. Inluwi ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon, gamit ka mo Super Fiber. Pabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Mayor Reyes Trenas nagaparawagan sa tanahan nga magkinot sa tunga sa ginapatuman nga rotational manual load dropping bangod sa kakulang sang supply sang kuryente. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
16: City Hall Reports.
17: Ang hindi nga bahay, ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalaba sa imo resistensya. Nagpataas sa imo energy. Nagpamaintinar sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo digestion problems. Nagpanubo sa pagbutol sa imo tiyan. Nagdetoxify sa imo lawas, sa nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
18: Nagpalawagan si Mayor Reyes Trenas sa publiko ang padayunan ng pagkinot sa paggamit sang kuryente. So kay Trenas, dapat himuon ini ilabi na sa oras nga mataas ang demand sang kuryente. Pay sa alkalde nga ang kooperasyon sang kanan makabuligod mapaghanagan ang pressure sa power system. Sa lunes, ipatawag sa alkalde ng kalinay nga sektor maapektado kaangay sang panimalay negosyo workers Bulutuan, hospital sa health facilities, subong man ang public markets sa ibang pang essential services para mabatian kung paraw naka-apekto sa ilakabuhi ng operasyon, subong man sa serbisyo sa publiko, ang manual load dropping o kon MLD. Ipatawag man ni Trenas ang more power kay ibang pang concern electric power authorities para maintindihan ang sitwasyon kag makapangita sa concrete solution sa problema. Halos sa daulad ng patuman sa rotational brownout ang more power bangod sa kakulang sa supply, isang kuryente gikan sa grid. Balita nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
17: Pinigabahin gindala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar.
11: Tatak RMN.
10: Ari na new and improved Nance Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Intingo bang mangustin, guyabano kag malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nance Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggararon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga kurason, buling kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog ng isla sang panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilian nan sa Superplus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
4: Kag Magnans Liniment Oil kay number 1 man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil nagatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balatian, dalas ang lamok, mosquito repellent kani safe kasi imo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sining balay. May neem tree extract nga pareho ang performance sa citronella, nagatag proteksyon sa exposed imo sining nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayum man kontra sa skin problems, kangay sang arikis, alap-ap, alipunga, an-an eczema, katol-katol sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato na, epektibo pa, hindi papilit sa panit, kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Balita sa Kapitulyo, Provincial Governor Defensor Luyag Patindugan sang teen centers ang tanan nga secondary school sa probinsya bago magtapos ang iya sini nga termino. Kasama pa sa balita, Radyo Man via May Otero.
16: Capital Reports.
15: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors. Agud masabat ang pagkinahanglan sa mga kabataan para sa ilang mental kag reproductive health, socialization kag pagtuon kaupod ng youth development, padayon nga nagapaobra ang Iloilo Provincial Government sa mga teen centers sa probinsya sang Iloilo. Sunog kay Governor Toto Defensor Jr., luyag niya nga maubos butangan sang teen centers sa mga secondary schools sa probinsya bago matapos ang iya termino bilang gobernador sa 2028 kung may bastante nga pondo. Subong lamang ang 2026 madamo na sa mga teen centers nga gin groundbreak kag napulo na ang gininagurahan nga ginpondohan sang kapin 3.5 million pesos kada isa. Lakip sa mga listahan sa mga eskwelahan nga naka-avail sang teen centers, amo ang Igtalungan National High School sa Igbaras, Tubungan National High School sa Tubungan, Haniway Comprehensive National High School sa Haniway, Ambrosio Maido National High School sa Kabatuan, Trangka Integrated School sa Maasin, Leon National High School sa Leon, Dinora Salapantan National High School sa San Miguel, Leganes National High School, D. Arlos National High School sa Tambalisa, Concepcion, kag San Rafael National High School sa San Rafael, Iloilo. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyo Man, via Panes Otero, Tatak, RMN.
19: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
16: Tatak, RMN.
10: Centers pala ni nga ginapatindog ni Governor Toto Art Defensor Jr. Hindi lang niya sa mga amambal mo mga secondary schools nga sa mga banwa lang. May mga ginapatindog sila nga ara sa mga far-flung barangays. No? Kwani nami ginabing tandem ni Attorney Von Superior ni Governor Toto Art Defensor Jr. Kwani nga ni no di blang ang hambang ito ang trangka to pagkanto ta to nagpromisa to sila di ara na inog kwana inog na do approved na ni no ang sa trangka to sa banwasang Masin.
4: Kaya mo gani kay amo na kun may tawo ba lang nga nagaremind sa gobernador nga active man kay gobernador kada sa kadamo sang trabaho ya kinanglan may ara sang naga facilitate man sa likod ya ti amo na ang role ni Attorney Von Superior ti kun di hitso dayon kag abi nyo mapuslan gid iniya
10: sigurado
4: sang taga trangka kami ya nakakadto kami sa trangka ang sitwasyon sang trangka masin kinanglan edukasyon ido karon gid nato nya mga kuturan naton hindi actually hindi man ni trangka damo pa man sa mga malayo nga mga kwan isa lang ini no sa mga dapat nga talupang doon sa aton sini nga probinsya
10: para lang di man maghambal ang mga schools mga secondary schools sa mga malayo nga mga barangay nga ang ginapasulabi pero ni ang mga national high schools lang sa banwa
4: kani kay mo na gani nga sa edukasyon amo nang hambal nga ti dapat wala sang may mabilin ululupod kita kag actually it's a time man nga sa gobyerno tangang fokusan ang isa ka i-prioritize naton diyan sa mga malayo nga lugar kay kabudlay-budlay sang ilayang kumagamang manginedukado ni sila pala kadlaw matapos naman ng cycle sang kapigaduhon no galing ti damo pagit sang bululugan kita
10: oh ti ang mga tin centers kini amo ini ang makabig isa sa mga madamo nga mga ligasiya tuloy sa ini sa mga ligasiya nga mabilin gid iya ni Governor Tuto Art Defensor Jr. Sa aton sini nga mga kabataan sa palibot sang probinsya sang Iloilo. Naon tala pinakahuli nga nakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo.
20: RMN News Panahon.
10: Punta sa pag-asa Iloilo, Engineer Rolly Quincarol, mayong aga.
21: Yes sir, mayong aga sir, kag sa aton man yung mga tagpalamati. Amo naton latest sir update sa subong adlaw, August 14 year 2026. Sa karon no, ang padayon natin ginamonitor ining LPA nung yara sa guwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility. Uli natin inisya na si Platan 1,950 kilometers sa may east of extreme northern Luzon outside FAR. So hindi nga LPA, wala man siyang direktang epekto sa anumang bahin sang pungsod natin. Kaga manubo man ang tsansa nga magsulod pa sa aton FAR. Sa karon southwest monsoon, habagat ang nag-epekto sa Luzon kag western section sang Visayas. Dili sa taon sa Western Visayas, no, so generally improving weather condition kita. Pero yara sa gihapon ng mga posibilidad sa mga pagalong-galong, mga isolated yung mga pagulan-ulan, pagpangilat panag-uob, dalasin ng southwest monsoon or habagat. Kasarangan tubtob sa mga basko gaton ng hangin, gikan na bagat na nakatungdan. Magdala din sila sa kasarangan tubtob sa mabalod yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Adlaw naton magabotlak alas 5:40 magato na diri siya alas 6:09 karon sa kasisidmon. Kung mo naton latest weather update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca.
20: RMN News Panahon.
10: Maramo gid nga salamat Rolly Cuenca nagikan sa Pag-asa Iloilo.
4: Kinigabayin dala sa inyo sang Super Fiber pinakabago kag epektibo nga produkto para sa irregular kag normal nga pagpagwa sang aton mga higko. Ginimo ini pagis nga nagkalain-lain kag puro nga ingredient kag nagalain sa oat fiber with fiber spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin kag receipts mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries, agud taggan. Sa nagakigo nga pagamlig ang aton chan colon kag bilog kag gastrointestinal tract o kongat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, kag pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matilo nga colon kag regular nga pagpamuin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakali ni sa mga butika.
10: Ang kakulang sang vitamin D3, isa sa mga rason kung nga nagahina ang baga kag ang aton nga resistensya. Sa subong at tiyempo, kinalan sang sang makapabakod no sang aton nga resistensya. Ang makorekomendar ko sa inyo ang pag-inom sang Dr. Pinoy Asqualene Capsule nga makuhaan sa nagakaigo nga vitamin D3. Ang D3 nga ara sa Dr. Pinoy ang makabulig sa aton lawas at dipin sa batok sa viruses kag bakterya. Makapabakod sa immune system kag nagaprotekta sa imo lawas. Nagatagman ang vitamin D3 nga ara sa Dr. Pinoy sang Asqualene Capsule nga makaangkod ka sang mapagros nga mga joint. Kung vitamin D3 ang kinahanglan mo, mag Dr. Pinoy Asqualene Capsule ka na. Mapakal ini sa ABC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Butika Kaya, CLG Pharmacy, kag IS Medicine Corner. Sa mga butika, dira sa Santa Barbara, sa Marsa Pharmacy, Siam's Pharmacy, Antaisa Pharmacy, Life Cure Pharmacy, Bashi Pharmacy, M-Cells Pharmacy, kag Swilo Pharmacy. Kag sa mga butika man, nga malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Asqualene Capsule. Balita naman sa patag sang hinampang. Balita sa patag sang hinampang. Triple-double king si Russell Westbrook magaritiro na sa NBA. Kasama mo sa balita, Radyoman Florentino Navarrete.
22: RMN News Sports.
0: ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwan sang new and improved non-super plus. Mas gin pa epektibo kag mas gin papasko. Gintingob ang mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko ng resistensya. Dugang inhiriya kag mas mapagsik ng lawas at lawadlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas. Manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mas mabasko ng korason. Bulig kontra sa kapoy. Kagpalangluya sang lawas. Magaritiro na sa NBA si Russell Westbrook matapos ang 18 ka season. Ini ang ginanunsyo sang triple-double king kag former NBA MVP pagi sa isa ka video nga gin-upload sa iya social media. Ang 37 anyos nga player nga naka-record sang 209 ka triple-doubles lakip na ang 42 nga naangkon niya sa iya stellar 2016-2017 MVP season. Si Westbrook ang may average nga 20.9 points, 8.0 assist kag 6.9 rebounds sa 1,301 ka regular season games sa idalom sang pito ka franchise. Proteksyonan ng lawas sa natural nga pamaagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Flo Consumo Navarrete, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
10: Alas 5:19 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad, imagine kita users ng Evergreen Herbal Capsule.
22: Sa kusang wala po ko naka-ano kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nagatiklid bala sa right ko. So, paubong, 90% nagid ang ako nga pagtulog nga nagatiklid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
23: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo.
22: Yes, muna akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi ang muscle spasm ko wala na. Hindi makatindog na ako nga dango strong na lang ako ni pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
10: Dapat yan yung user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Nagalimpyo, nagapabakod, ginagabalance sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba lang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan, kagang kulang ginadugangan. Ano ang sobra nga dapat buhinan nga nagakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine, gilapat ni kawantagin ang constipation. Orang ginahambal ni Dr. Espinhico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Nagkakulang sang vitamins kag mineral sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas na bastante gid pirmi sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radyo man binro.
24: Ang Evergreen Herbal Capsule din tingopini nga puwersa sang pito para sa kayong lawas kumpleto ang binipisyo ang mga sang captor meric for managing general inflammation sa loyot longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palaya na ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer and vitamin C the healing nutrient. Quality product of Dokiko Alternative and Health Food Center, aprobado ini sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Gani magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Katimbang naton sa kayong lawas sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Espinhico sa numero 0910-126-4595. Sa aton sininga, hello, Attorney Pamangkot Santag Palamati, kung balamay sa labton sa lahi ang government employee nga nag-upload sang sex sa video sa minor de edad sa piyak sang panawagan nga untaton na ini. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylene Paraonda.
25: Hello, Attorney.
26: Mga karadyuman, nakahibalo bala kamo nga may selula kita nga ginatawag nga mitochondria nagahatag ini isang pwersa sa aton nga lawas. Kung wala ka pa nakabati sa ni, ari kag magpamati. Ang mitochondria nagasupply sang enerhiya para nga makaobra sang insakto ang aton nga lawas. Samtang nagaedad kita, nagakaguba man ang mitochondria. Pabaskugon naton ini paagi sa pagtumar sang suplemento nga may squalene, nagabulig pakusog sang aton nga mitochondria. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy mayara sang 99.9% Pascualin nga nagahatag sa nagakaigo ang supply sang oxygen sa aton nga cellula. Kag kon husto ang supply sang oxygen, ang aton mga cells naga-active bangod naga-function na sang maayo. Ang Dr. Pinoy Squalin manggaranon man sa antioxidant nga nagabulig nga mangin healthy ang mga cellula sa lawas. Kon bastante ang Dr. Pinoy Squalin sa lawas, may antioxidant ka na, may oxygen capsule ka pa. Mabakal sa lugar sang Pasig, Jime Drugstore, Hervas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Pharmacia Palmes sa mga butika malapit sa inyo lugar. Sa dugang nga impormasyon, mag-contact sa numero 0948-5876-329. Nagapamangkot ang isa naton katag palamati kay Attorney Mark Piad kon bala may salabton sa layi ang government employee nga nag-upload sang sex video sang menor de edad sa piyak sang panawagan nga untaton na ang pagpalapta sini. Attorney.
2: So aside sa silingaton yung possible liability sa child abuse law in relation to cybercrime and possibly ng cyber libel as well, no, mayara sila nga specific man nga liability, no, ethically, sa code of conduct for ethical standards for government employees, tapos siyempre if nag-suway sila sa directives ng LGU that may mean insubordination because there was a clear directive or order to stop it, so may mga insubordination although it's not, it may not be related to their functions as government employees, pero it affects their credibility as well. No, it affects ang ilang the way the public will view them. So, kumbaga, supposedly you should set a good example, bangod nga your government employee, ikaw pa nag-set some negative example, so it carries with it corresponding criminal liability or administrative liability as well.
26: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
5: Tatak, RMN.
24: Mga kasama, ari ang good news para sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga na nga mayara sang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May lima ini kindi basta-basta ng ingrediente. May aloe vera nga nagabulig pabanaag sa panit, nagapakupo sang singaw, kag nagapatubo sang amat-amat nato, nagakaunot nga buhok. May lemon nga puno sang vitamin C, kag nagapataas man sang collagen, ang eucalyptus nagapalayo, pailayo sa kagat sang lamok ang sapat-sapat, mayuman nga pangontra sa arkis, kag katol-katol dalasang fong, dalasang fungos. May araman sang virgin coconut oil para kutis guapo, kagwapa magkabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax, nagapamuhok sang tulog ginabuligan dula, ang kurinot naton nga mga panit, kag ang Soft Touch Wonder Oil, balanyos ini nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na, makabakal ka sini sa mga butika, makabakal ka man dira sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance sa ilang sining activity center, kag syempre makabakal ka man online, i-check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag maayong aga man sa aton sini nga mga mangunguma, sa aton sini nga mga kasaka, ang Iloilo nyo agri kag kubutan nagapasalamat gid sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay gani magpasakop sa ila sining raffle promo ang kubuta kagapay sa manguma para sa masanag nga agrikultura raffle promo ini para sa inyo para nga magdaog kamo sa mga dekalidad gag syempre mga bradyo nga kubuta products. Ang imuon mo lang bakal ka lang kung kinanglan mo kubuta equipment and spare parts, bakal ka lang da sa Iloilo nyo agri para nga makakuha ka sang coupon. Ang coupon nga ina, no, amo nang palagyan mo sa imo sining nga kadalag. Kung may coupon ka, sulatan mo isang imo sining ang pangalan, pirmahan kag syempre ang official receipt, ibutang mo dra receipt number, ibutang mo dra kag ihulog sa ila sining mga drop boxes. Ang raffle promo sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site and Agri Farm dra sa may Agkayon Kalsada Baruta Canuevo Iloilo. Ang mga premium nga nagahulat sa inyo, syempre ang grand prize isa gina iya katraktura. Yes, brand new. Ang second prize isa ka rice transplanter, ang third prize isa ka kubuta special power tiller, kaga syempre may iban pa nga may exciting nga mga premium. Gani magpasakop sa raffle promo sang kubuta kaga Iloilo nyo Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
10: Kaga siyempre rin ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nans Liniment Oil. Mayo gid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoy poy, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipit kay na paralisar nga mga kaugatan. pwede man nga panghapla sa mga nagaubo, sa mga nasipon, sa mga napungtan na panakit sang liog na undan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok kag sa nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka madugo na, bubuy diretso nang liniment oil para ang dugo sa pilas matugon gidayon. Kag siyempre sa may mga cases sang dengue sa ilang mga lugar o sa probinsya o nagtaas na naman ang numero sang dengue cases. Marikawan ta ni nga kita matapikan sang dengue kon magwa kita sa balay, mga plus kita nans liniment oil para hindi kita makagat sang lamok. Kay may sangkap ini nga neem tree kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to kaniliwat para hindi ka pagkanton ka lamok. Magwa sa balay panghaplas gid nans liniment oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogay sa Sangpanay kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends nga nag-upon subong sa aton nga pagpangalagad. Kag siyempre sa mga nagapamati sila tag sa tag sa ka mga radio, no? Good morning gid ha sa inyo tanan-tanan. Kay Lito Binias, Stephen Faniga, Neon Von Perez sa Pamplona, sa kay tatay niya Narciso, nanay niya Gemma, sa kay Irinita La Pastora, kag sumang sa kay Jan Pirotso Sumagaysay. James Carpedra sa Dumangas, kag sumang sa Dumangas sa Publica Market. Subuman sa kay

0: si Rudo dira sa Barangay Anilaw, Arnel Saunoy sa Onoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Naman sa kay Castrex Acuesta dira sa may Pasig City, Ate Bugok Acuesta dira sa Kulob Anilaw, Ante Linda Siason dira sa may Ilawod San Carlos Anilaw. Good morning kid sa inyo. Sa kay member Marina Boyko dira sa Anilaw, sa Boyko family, sa kay Maribitsay Boyko, sa kay Mark Daniel Hainga, no, good morning kid. Tumuman sa kay Mel Gargaran, Lizel Capada, Mary Ricabar, May Ann Murino. Tumuman sa kay Benito Aranues, Akimi Mihares, Alma Ahenga, TDP4, Florencia Socalito Kalimpay, kag sumuman sa kay kagawad Buni Kalad dira sa Banwasang Leon. Roberto Villanueva, kag sumuman sa kay May Mondragon Lara Katsuela. Jeffrey Villaluna Hibionada, kag sumuman sa kay Jasmine Galilea Fakultad. Mayong aga man dira sa kay Catherine Barsumo Sakdalan, kag sumuman sa kay Richard Garigaba, Rod Tibo Bosidogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay. Sumuman sa kay Erol Diriquito, kag sumuman sa kay Maring Justice, asya asawa sa kay Mirinda, dira sa Barotaka Nuevo. Good morning gid sa inyo tarantaran. Sa kay Eugenio Amigable Provindido, kag sa kay good morning man sa kay Jess Pal Bernel Vasquez, kag sumuman sa kay good morning man dira sa kay good morning man dira sa kay Bimbi Bartolome, Joel Sikugal, Bongbong Apura, Bong Sobretudo, no, good morning kid. Daniel Ganyon Taborno Jr., Nonoy Silobrico, kay Parekoy John Mark Alumbro, kay Toto Ryan John Tabladillo dira sa Gao Tubungan, good morning kid. Sa kay Virgo Ugab, no, kay Mambilin Gabo ma'am, good morning kid. Sumuman sa kay Margie Cubillas, kaga sumuman sa kay Tristan Wyatt Gulay, Zaldi Bitoonas, Nani Binliro Bitsaida, Joel Tolentino, Lieti Tabaya Cuaterno, kag sumuman sa kay Edwin De Los Santos, kag sa kay Edgar Morales Hikanal. Sa inyo nga nag-upod sa atong pagpangalagad, good morning.
1: Si Pare Alex Caras dira sa may Barotac, Viao sa may Tolaw, si Kagawad Naldo Mandulusaga dira sa may bayan sa Ugasan Barotac, Viao man. Good morning. Brother Bong Cathedral Efren Chow, kag Brother Guzman dira sa may Balabago, no, kag sa kay nung Bentablate, kay nung Plasing Escobio sa may Miagao, sa may Igbaras, sa kay Pre Elton Ferraris dira sa may Miagao, Garden di Saba, kay Chief Julius Alasara, kay Guard Ayot Arbolonyo nga nagapamati sa aton. Good morning gid sa inyo tanan. Kay Ma'am J Magali, kay nung Julie Navarro, thank you man sa pagpamati.
0: Sa inyong agagawad Romar Martires dara sa may San Pedro Molo, good morning gid. Sa kay Flora Kahilig, kag sa kay Bernel Vasquez, no, dara sa Barangay Budyawi Badyangan, kag sa kay Sir Albert Labrador, no, dara sa may Bingawan Badyangan. Sa mga gusto mag-order dara sang binakuko ka mga sinuwak, no, kag may gin padala sa Sakon Radyo Man Binroy nga kwan bala pang bone chopper, no,
1: flamingo.
0: Oo, pero may kwani ang Japanese, ano kaya ni matawag, ah, kampyon.
1: Tibisan mga lawas guro nga tigana. Gatalbo age, no.
0: Kaya.
1: Ha? Ah, mga lawas ni tig aginaya, kinanglan na kwan ginaya, bako ginay mo nga bone kwanda.
0: Bone chopper.
1: Pero
0: sige, salamat gid, no, sa kay Sir Albert Labrador. Damo nagkuan, damo nag-order sa iya. Mga OFWs na to. Ano ang order sa iya to? Padala to sila balay nila.
1: Ma-order mo gani. Ano to? Wasay, ah. Gaubra sa wasay, no?
0: Pa-ubra ka iya.
1: Hindi ang pang-bisak, bala. Bala mo naman sa aton nga farm nga.
0: Gani. Sige. Kaga siyempre sa Tatoy's Manukan and Seafood, sa kayo tatoy na naikonseng, kay Toto Hector Titamaritso, belated happy birthday. No?
1: Thank you, Gid, sa panyaga kahapon nga. Perte ka namin. Sus, Mariusip.
0: Ano ganing paborito mo?
1: Ang pabo, Gid. Pabo,
0: Gid. Kita ko ang
1: kita mo piyak na pakpak.
0: Pinggan mo. Nakibot ko na ano man ang iyas. Hindi ko doon sa piyakan ka panapas ang pabo.
1: Hasta ganyan sa may ilok, bala ka pabo. Nahidlaw ganyan ko isang pabo, isang lechon pabo sa tatoy.

0: pang litson na Radyo Man Binoy, kapatid-tulaan, lugar kakasya ang unod.
1: Oo. Tapos ang salupsok balas ang timplada, astagid sa may pinakakatapusan nga unod. Ay, kanamit na amit kiga basta tatoy, walang kapares gidan tatoy.
0: Grabe no, do naghihirap gani yung
1: pamanan pa sa pumpano kaga. Abaw. Ay, Mar Joseph nga do. Do, hindi ka kadumdum sa kanon daw.
0: Iga. So, matapos manokan ng seafoods, katulad ka muna sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo, pero may branches sila sa Itria sa Mandurriao, kag Subuman Airport sa Banwa sang Kabatuan. Tanbaya, pagbalik na dugay-dugay, dugay pagin ng mga taragko ng mga balita lokal, kag mga ronda balita. Alas 5:35 na sa kaagahon.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Life Extension Vitamin D3.
3: Narelito dayon senior sa kabanban na uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kispot na ko nung isa, L'Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na batyagan ko nga, doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, ginakakapuin ako. Subong yan, nagawa. Sato ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Primam, bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epic.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Eduardo Goto, asina, tumuhan ako cancer sa urinary bladder. Masalamat ko sa Life Extension Vitamin D3 nga mo nakabulig pabalik sa akon kapag silawas na wala ising chemotherapy.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga manalakag makamamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika. Sa mga mahilig sa pamunid, yari na ang the RMN, IFM, and Council Orn Balabor Fishing Tournament sa August 15 kag 16. Magkita ay kita sa Mulye Deli and Restaurant, Rizal Street, Lapu's, Iloilo City. Dua ka-exciting na categories ang inyong mapilian. Sa August 15, Kids Category, wala sang registration fee. Kag sa August 16, Open Category, 200 pesos lang ang registration fee. May snacks kag lunch na. Kag syempre, dalag ko mga cash prizes ang nagahulat sa mga makakuha sa pinakamabugat nga hulik. Ini nga event, kabahin sa 89th Iloilo City Charter Day kag RMN 74th Founding Anniversary Celebration. Magpa-register na. Visit DYRI RMN Iloilo, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City. The RMN, IFM, and Council Orn Manabor Fishing Tournament. Tatak, RMN. And also brought to you by Cap Ising Pansit Molo, ang pinakamanamit nga pansit molo sa Iloilo. Pare mo to, Cars Display. Nahamtang sa Barangay Duyan-Duyan, Santa Barbara, lapit sa airport. Mr. Gilbert Valderrama of Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Cap Noel Capalya, kag Engineer Agustin Martir Halbuena.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: Evergreen Herbal Capsule.
11: Ako si May Nano.
12: Duha ka tuig na nag-bleeding ka?
11: Oo, oh, tumar ko Ibirecreen. Wala na yan, hampid ko ron. Wala na. Ibirecreen Capsule kay Bitibo kayo.
2: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
15: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
15: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Kaso sang dengue sa Iloilo, nagataas na naman. Mga Ilonggo, mag-4S na kontra dengue. Una, search and destroy. Suyuron isa ka beses kada simanang ugsaran sang aton balay kag iskwelahan. Pangitao na ginatiniran sang tubig nga pwede itlugas sang dengue nga lamok. Magtaob, tuyo, taktak at takip. Ikadua, secure self-protection. Magsuksok sa malaba nga bayo gamagamit sa mosquito repellent lotions. Ikatatlo, seek early consultation. Duwa kadlo nga hilanat, magpakonsulta gilayon sa sentro o kun ospital. Libre ang test sa dengue. Ikaapat, support fogging and spraying. Suportahan ang fogging kag spraying nga ginaobra sa lugar nga mataas ang kaso sa dengue. Makamamatay ang dengue. Aton likawan, Iloilo, mag-4S na kontra dengue.
18: Sample Plus Gold.
19: To see you, miss, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang ayukit ang akon arthritis.
18: Sample Plus Gold.
20: Mas pinanakas,
18: pinagaling,
20: pinahusay.
18: Sample Plus Gold.
20: Gold sa mga butika.
18: Sample Gold Coffee Mix.
21: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Ingidyang sabor sa Sample Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
18: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
23: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
24: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
25: Be extraordinary with MX3.
26: Kung may ara ka problema sa kidney, makabantyag ka sa pagsuka-suka, kalain sa paginawa. Problema gin ang balatian sa kidney.
27: Nagka-pick up ko, may kidney stone ko gagawin. Kang matatian ko ang pasayot sa radyo about sa kidney care, dentistingan ko, matatigan ko gin ang epekto, hindi na mabuday ang pagpangili ko kag wala nang sakit ang ako likod. Nagpasalamat ko sa kidney care, kaya nag-ayaw gin ang ako sakit. Salamat, kidney care.
28: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
29: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May harap makumintin na sa bulong, pero ang paras, mataw, wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwa-luha, kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pabatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
30: Ang Iberi mabagal sa Mercury, Negus Grace Pharmacy, kung sa inyong suki ng mga butika.
31: Iberi, for a clear and healthy eyesight.
32: D3 Bio.
33: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
32: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
34: Pumakal sa mga butika.
32: D3 Bio. D3 Bio with Visio.
35: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
32: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
36: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
0: Alas 5:43 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
37: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
1: Life Extension Vitamin D3, pataasan ang vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian na pwede makamamatay nga cancer. Maginom at least 2 ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin and miracle vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sang Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyo sini nga mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sang libre nga medical consultation ko po ang Life Extension na clinic. ang mga medical doctor sa Life Extension Clinic, hindi na pagulataga maglalambalatian mo kung nakupang galastuson mo sa hospital kadto ka sa Life Extension Clinics. Ara lang sa may lower ground floor, dira sa may Robinson's Mall, J. Dillon Street, Tunad sa Iloilo, may ara man sa Tagbak, sa Distrito Sangaro, sa may istansya, may ara man sa may Pasi City, SM City, Iloilo, Bangga Dama, Santa Barbara, kag J. Cisulueta Street, dira sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation. Kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
37: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga dalag ko na nga mga balita subong nga aga. Nagpanumdom ang Department of Trade and Industry o kung DTI sa publiko nga epektibo ang price freeze sa pila ka mga probinsya sa pungsod. Kanda lakip diri ang banwasang pututan diri sa probinsya sang Iloilo. Kanda man binroy sa bilog nga pungsod, ilabinagid sa mga lugar dito sa Luzon, kag diri sa Visayas, nga napiktuan sang bagyo kag subong man hangin habagat. Sa Luzon kag Visayas, may bagyo sa Luzon, diri sa Visayas ang hangin habagat. Then ang inepektibo ang 60 days nga price freeze halin sa subong adlaw, July 14, tubtob ini sa September 11 at 2026. Nagibot na ko nga diri sa Iloilo, pututan ng iya Radyo Man Binroy.
1: Ganay man o, tuod no?
0: Sa Luzon to, may mga sa mga Pampanga, sa mga Central Luzon bala. Kapagkatapos, diri sa Visayas. Kung diri sa Iloilo, ang pututan Iloilo lang to nadala sa price freeze ngayon pati kayon sa Department of Trade and Industry sa mga lugar nga naigo sang bagyo kag sumuman naigo sang hangin habagat.
1: I don't know ko. Kay to halos man tanan apektado man si ni Radyo Man na Eric.
0: Kani kay ti ang banwalang guro sang pututan, ito pututan, doon nakakuan sila yan, nakadeklara sila yan sang
1: state of calamity. Kung sabagay, butang balon, nga ti, sila yung mas apiktado kay Timi, muna iya mo. That's why nga kinanglanggid sang bulig sa mga pumuluyo, labi na gid sa ila, sini nga ti, mga kinanglanon, ti, langan man nga.
0: Pero para sa, kuan bala, sa iban, sining nila ti pila magkabang banwa ang apektado sang kwan mo sang habagat. Galing kay ti ang pututan ng iha ang naka-declare sa state of calamity kay do 31 barangays gid or almost or mga 3,615 ka mga residente nila halin sa 31 ka mga barangay ang apektado. Kung siningon sini kung may fries freeze why sa movement
1: steady ka lang eh
0: ang presyo sa mga nagapanguna nga mga
1: barangay ginakwan ina ginahimo ina parang tagaan man pabor kay bala mo kalamidad mo ang mga consumers naton kay karon kun bala mo ang demand sina kung isa dako te may mga bintawso nga nang wala iya balatyagon sa kapareho nila mama sa pa sa kaanta ni kay damo nagapangita sini
0: sa Luzon ulan to baha diri sa aton te ulan hindi gani gawa pa diri sa aton sa Mindanao yabi mo ano ang ina tong heat index 43 degrees Celsius nagasuspendo sila yas ang klase
1: tungod sa kainitom so bagay ti bala mo layo sila mo ang habagat area sa
0: tingnan mo nagligad nga si man naging paha ang Davao City
1: oo
0: tinga nga gulpi lang niya na tumaas ang heat index sa
1: ibalan mo Mindanao? Ambal ganis ang pag-asa ang habagat ato na tuya sa Luzon ti butang balon pag-abot ti sa aton sa Visayas nagtahaw na gidman pag-abot sa Idalom ati wala man tuya disturbance init tuya ang ila
0: grabe man oh. So lain gidman to ng kalibutan niya sa Mindanao
1: oh bro kila kay ari kita yuya kita sa Visayas ari kita sa mid hindi man mabinagyohon hindi man tama ka init ari kita sa tunga-tunga
0: pero kumbaga amo ini ang pamatuod nga very extreme so sa katon sila nga chimpo kung init gani init man kung ulan gani grabe man ka damol ang ulan na nagresulta man sa mga pagbinaha Radyo Man na Binroy
1: sa piyak ka bayan nagpanawagan si Mayor Raisa Trenya sa publiko nga magkinot sa paggamit sang kuryente suno sa kaitrias dapat timon ini ilabinagid sa mga oras nga mataas ang demand sang kuryente payag sang alkalde nga kooperasyon sang tanan makabulig gid pahaganagan sang pressure sa power system no? Ginapangabay ya diri, no? Ang pagkinot sang kuryente.
0: Dilan diri sa masyudad sa Iloilo kundi sa bilog ning Visayas. Okay, tiyan problema ta diri, hindi lang man sa Iloilo eh. Sa bilog ng Visayas, tungod sang sining kakulang sang supply sang kuryente. Because balda ang pinaka mga planta, ang pinaka mga generation companies naton na mga nag-generate sang power radyo man.
1: During sang peak hours nga kinanglan mo tinan yung magsakripisyo kaya para sa ibang nga kinanglanon mo man di ba ti pros na kun mainit alangan niya hindi ka mag electric fan alangan hindi ka mag aircon kay gabayad ka man galing kaya mula na tani kun pwede lang no galing kun di pwede ti kinamatarong managyapon yan sang consumer pangabay man lang iniya sang alkalde nga kun may mo mga amang anisisari, malakon nisisidad, ti, hindi man pwede nga, hindi mo na ipagamito ng pwede.
0: Ati, subong iya, kalabanan radyo man binroy, doon nag-save man.
1: Oh.
0: Kaya kung halos pa lang, kung hindi lang ito ka daw medyo paangged, dito lang magpandar kay aircon or electric fan.
1: Oh.
0: Parang ati, mabuhin-buhinan man ang balayran nila sa kuryente.
1: Pero may araman niya nga, di bali na ang balayran sa kuryente, basta comfortable lang kami.
0: May araman niya
1: nga, may kabataan niya nga hindi niya kasabu sa electric fan, may aircon gid. O, tingin ni kanan, para sa comfort sa kabataan, sige lang, bisan ano man yung nagkatabo subong, bisan mahal man yung kuryente, crisis man tiyako na ano, bayran lang na iya, basta importante kung portable yung kabataan, mga muna bilang atitsyon. Pero kung mahimo malang, pangabay malang ini.
0: Oh, needed to subong magkwani, mag-save kita. Hindi mo nagani, nag-manual load dropping kita because ang kakulang sang supply sang kuryente. Amo na nagaparawagan kita sa Department of Energy kita ni mag-intervene na sila.
1: Mayo ba lang
0: ko naga-intervene kay tinduay magkita sang may nabatian Radyo Man Binroy. Pero na ni ka si Mana ni nga kisa naga ano gani red siya naga yellow
1: oh alert
0: alert ang NGCP no sa kakulang sa supply sang kuryente pero ay kita na kay balo kay ti way ba sa naghamba ko ano
1: wala man taga DOE no
0: ang cost ni ano ba lang problema sini way bala naguba bala mga generation companies ti kun guba ni sa nila pangkaiohon ini
1: eh focus
0: ano ni ano ni ginahongod yun nga mag manual load dropping kita para mapasugtan ning mga gina-propose ninyo nga man nuclear power plant ni ano-ano gid bala ka ano gid bala ka matuoran di kaya nagasuffer kita Radyo Man Binroy.
1: So piyak sa ato niya ronda balita check ta Radyo Man Joel Franco epekto sa nga may sa ekonomiya sa nga syudad sa nga Iloilo gin kilala ni Mayor Treñas.
2: City Hall Reports.
3: Ginakilala ni Mayor Ray Satreñas ang dako nga impact sa May sa meetings, incentives, conferences and exhibitions sa ekonomiya sa syudad sang Iloilo. So kay Treñas ang May tourism ni lamang tuhoy sa mga pagtililipon. Ini nga resulta sang kita palangabuyan kag oportunidad para sa mga hotel, restaurants, transport providers at pamilyang Pilipino sa pangkabilugan.
4: Opportunities follow. When we attract a conference or convention to Iloilo, the benefits go beyond the venue. Our hotels, restaurants, transport providers, event suppliers, creatives, tour operators, entrepreneurs, and many businesses become part of the experience.
3: Ining kabayan sa mensahe sa Alcaliza opening program sa First MICE Vendors Expo sa Mega World Mandurriao. Ang expo ginorganisar sa Iloilo City MICE Center sa Bulig sa DOT Region 6 kag Iloilo MICE Alliance agud tipunon ang suppliers, service providers kag professionals agud ipakita ang ila mga produkto kag serbisyo agud makadihon sa partnership sa paghiwat sang MICE. Kadungan sigit pabugalman ni Treñas ang kahandaan sa syudad sa Iloilo sa pag-host sang dalagko nga events. Ini na pamatud-an sa mga pakilala sa syudad lakip na ang pagkabig sa Iloilo Convention Center bilang Philippines Best Convention Center sa 2025 kang pagkilala sa syudad bilang Top MICE Destination sa Western Visayas subong at 2026. Nagkapanawagan man si Treñas para sa padayong kolaborasyon sa kanan ng stakeholders agad masigurado nga makakompetensya ang Iloilo bilang nagpanguna nga business events destination hindi lang sa Pilipinas kundi sa bugos ng ASEAN region. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Joel Franco Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Nga dapat Radyo Man Binroy whole year round. Dapat may mga convention, seminar, events no nga pagkapatigon diri sa may syudad sa nga Iloilo. Para nga buhing-buhi ba ang syudad Radyo Man Binroy. Hindi kita mo kinakilala ng Iloilo City this sa 2026 bilang MICE destination.
1: MICE center, MICE destination.
0: Kay nga diri sa Iloilo subong, way gawa i-traffic. kinamudamo sang mga hotels naton, no, nga pwede nga maka-accommodate sang madamo nga mga bisita. May manami kita nga convention center, no? Lanto ko bala nagdigan to, di bala pinakadako di nga so far, no? Subong nga nagdigan nga binulan ang PCL General
1: Convention
0: Assembly, or convention.
1: Makalibo to mo.
0: Sobrang 5,000. No? Kada mo namo na sang hotel sa diri, pinunin ako lang magyapon.
1: Punong-puno. Butang balon nga.
0: Grabe gito yan. Ang kwarta nga naglibot, guri, for
1: 3 days
0: nga to, Radyo Man Binroy nga event. May mamba, guri, may isa lang ka 100 million. Kasi sarang.
1: Isipon mong isang adaan ka membro, pilang gasto. So, amo nang ambal tanga, ako yung impact sa ekonomiya ta, diri sa syudad sang Iloilo. So, mga kanina, part ina sa mga interventions sa aton sininyang kan para nga suportahan ini para kumbaga buligay ini mo buligan ta sila nga para mabuligan man ta nila may return man sa aton nga syudad mo kung ginabuligan aton
0: sila basta gani may event ang isa ka lugar ano man ang klase ka event tanan-tanan Radyo Man Binroy hulag na transportasyon restaurants siyempre hotels accommodation mo kaya nagpagwa ginaya kwarta ang mga nag-attend sa mga convention sa mga seminars kay given na naya hindi ang bilog nga kumbaga tarantaran dire sa Iloilo City makuan ba na makabinipisyo ako na nga isang pag-insa kulang dire tani naton nga tani as soon as possible matigayon ining aton nga Iloilo Sports sa arena hindi nga nagpropose ini daw si Congressman Jojo Ang
1: tani
0: as soon as possible matigayon ini manami nga may convention center kita may ICC kita pero abi mo isang pag-insa mga manaming
1: ang sports tourism
0: pangganyat ang sports tourism di ang kinanan ta diri amo ang arena
1: kano
0: na makakumude ang Radyo Man Binroy sa mga madadalag ko kaya mga sporting event
1: tanong ka sa mga list kita mo na sa mga list sa mga ano gani mga sports center bla mga personal stadium ano gani sports center court sa mga basketball courts nga gihampakan sa PBA nadala tuya pasi
0: ang Iloilo City
1: wala ang Iloilo kaya wala man taya mo wala taya mo na gani it's side time nga mabutangan na diri sa syudad sa Iloilo himo gani sang iban nga kita hindi man
0: tadi ma-invest kita di no isa man ini sa mga tani no na ginahandom naton nga may mga kasubong makita si diri nga mga facility sa syudad sa Iloilo but so far so good no ang Iloilo City madamo nagakadto kag damo ang nagadayaw samtang nagpatay sa lalaki nga maten kun tani sang hearing sa Anilaw gun for hire suno sa Anilaw PNP kasama mo sa balita Radyo Man Marjorie Hervo Miani
37: TYRI Radyo Man report.
5: Ginkumpirmar sang kapulisan nga gun for hire ang riding in tandem nga naglutang patay kay Danny Cornell sa 62 anyos sa barangay Dangulaan, Anilaw sa tinalikdan nga Hulyo 28. Iniaging kumpirmar ni Police Captain Maria Rosella Benvenida Hepe sang Anilaw Municipal Police Station. Pahayag ni Benvenida nga hindi kinalakay ang mga suspect kag biktima. Wala man sila sang personal nga away kag wala sila kaangtanan sa isa kag isa. Pagpatpat ni Benvenida nga may witness nga nakakita sa isa sa mga suspect kag sa karon ginaprepara na nila ang kaso nga murder ipasaka batok sa ila. Dugang pasong opisyal nga away pinamilya ang angulo nga ila ginasundan sa nasabit nga krimen.
6: Sama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Hervo Miyane, Tatak, RMN.
37: Tatak, RMN.
0: May witness na Radyo Man Binroy nga nakuha ang aton sila nga makatapos ang kapulisan. Kaya may nakakilala sa isa sa mga suspetsado.
1: Maisog pa yung kono. Ang ano ganit eh? Ang
0: witness Te amo ni kun ma-file ang kaso ang suspect ti kag madagdagan warrant of arrest kag kumadakpan ini ti gabay pa nga masugid ko ano gid balang motibo kay tigan for hire man lang sila yamo ang matuod nga motibo dere nga makahambal amo tuya kun sino nagsugo sa ila nga himuon ang yadto nga krimen.
1: Samtang subog nga aga Radyo Man Eric ang RMN magapananom naman sang native trees amoning paborito gid nato no dira sa may Lidisco village sa may Lapas no alas 9:30 ina ining aton nga RMN broadcast 3 upod naton ang kwan upod naton diri of course ang city government ang kaingin Lapas Urbana Nursery under sa kay Mr. Armando Dairit, no, ang Executive Assistant for Agriculture and Environment. Of course, ang aton niya ay FM Iloilo, maupod man sa aton Radyo Man Eric. So, kwan ini addition ini sa pila ka mga broadcast nga ng aton sininga ginpatigon niya tree planting activity. Continuous ini abi no nga aktibidad sang RMN Iloilo bilang sabat sa pagpangangkat sang city government kati buligan naton sa pagpananom sang kahoy nga aton di palibot para nga magabugnaw ang aton sini nga palibot.
0: Oh, commitment ni sa tree planting initiative nga ginapatigayon sang city government. Sige kita nagkuwagi kita dira, nagaupod gi kita dira Radyo Man Binroy. Nagapuli kita pananom sang native trees kaga mga fruit trees sa mga vacant lots, no, sa mga vacant spaces diri sa palibot sang syudad. Subong balikan ta to ang
1: second round na ni
0: ko kay naligan ginatos man to nga
1: native trees,
0: man to nga mga native trees
1: nga
0: aton sini nga ginpangtanom. Subong yangaga another naman ni madamo naman nga mga native trees ang aton igapang tanom.
1: Nami mag pinananom ya kay amo ni gani akuya. Hindi lang diri sa mga kwan ga tanong magpuli ko sa probinsya ga pananom pagig ko. Ikaw balaan ko man ang tanong mo to.
0: Kabalo ka ko may mga surusubra diyan dayon ko kargana sa akon.
1: Kapin pa
0: kapin ko man to eh.
1: Kapin pa kon fruit trees, native trees. Ang isa ko nagili ang ginahandom yang bita.
0: Abi sir direct ka ay dala ni kabita ning isa ni kauno.
1: Pero nakapananom na kita abi sa May Boulevard, di blado
0: duman mo. Paborito mo gidyang bita, no?
1: Bita na
0: ang bita nga ni, kung pamilyar ang atong mga kauturan, ang drive sa May Island sa May Diversion Road.
1: Nami-nami ni magdako, hindi magulang.
0: Magulang, ibig kang magdako, daw...
1: Duga kwan sa layer-layer, bla?
0: Oo, oh, kagkwan, bla, daw yung tsura, iba daw bonsai, bla?
1: Oo, oh, daw duara gani sa kagulangan, sa tuha sa kagulangan, bla?
0: Bonsai ko magdako, daw namin ko daw bonsai, kayo daw, daw antik lang puno niya, yan, o?
1: Mako mo magdako, sa nga daw, magulang na sa bala, tapos ara ka nagada propungko sa idalom, mo ka namin, nami ka nagkaon ka na sa idalom, sa nga, kaga native trees, gani amo nang baltak, hindi niya invasive ang iya sininga gamot, unlike sa iba niya mga kaoy. No, nga, sa salop lang siya pa, kita mo muna ginapananom da sa ato niya,
0: palibot. Panaon sabi gamot.
1: O, panaog ang gamot. So, nakapananon makita sini sa PHHC, Block 22, Barangay PHHC.
0: Lagko
1: na to.
0: Lagko na to. No?
1: Sa ilang, sa grounds nila da. Oo. Tapos sa Boulevard, nakapananon makita to. Ambot kung ano ng status. Huwag kita kabalik. Pero, awon tabi ni kun.
0: Ginamonitor man nila.
1: Ginamonitor na ka city government, no? Sa maasin lang, ba't matato pananom? No, ti subong mabalik kita sa May Lidisco village kay i-follow up ta to ang una nang agin pangtamna naton. Sigurado kaya dagko na tong mga
0: ginanong na to. Toto karon ang mga ginpangtanom na to.
1: So amo ni imuon nato ni nga kwan nga habit nga magpananom kita. Bisan sa inyo lang nga panimalay diri sa city mano kon sa province ka. Kay ti subong dugay-dugay kwan na Wala kita kabalo, nakabuli na kita ilang sa dakos sa atong sininga palibot. Dasig lang
0: magdalag ko, mga tanong ko ito, Radyo Man Binroy. Dasig lang, kwan, ang isaw ka nito nga, ang kwan ko galibla, ang banilad ko. Bani, gali, bani. Taas-taas na yan, nga bagay, lapaw na sa garahe.
1: Nami, no? Nami tanaw, no?
0: Tapos ang mga white kagya pink trumpet ko to. Pantay lang bla. Magdasun nga summer.
1: Ako sumuga, focus ko sa fruit trees. Sa fruit trees ko ga focus. Ginamit kong magbunga, makita mo. Ay, Jesus Mario, makita mo lang tong lansunis ko kung ginano, lansunis ko kung ginano ko.
0: Grabe.
1: Kung paano kong ginpagapa, makita mo lang, mambal ka, nano ini.
0: Sige. By the way, ang opisina ni Councilor Alan Saldivar, magapatigayon sang Dugong Ilonggo, sugpon sa kabuhi mo. Another activity ini, may kang tanan sa Charter Day Celebration sang syudad sang Iloilo. May ara sila sang pagapatigayon nga Charter Day Bloodletting Activity. No? Dira sa May Rose Memorial Auditorium sa Central Philippine University, Buas ining adlaw, August 15. Alas 8 ang takna sang aga. So, sa mga gusto mag-donate sang ilang nga dugo, kanto ka mo dira sa Rose Memorial Auditorium sa Central Philippine University, alas 8 ang takna, buwas iya sa aga. Kag buwas man, umpisa sa aton nga RMN and Councilor Malabor Fishing Tournament.
1: Kita na yung makita buwas ha, hasta sa Sunday na, no? Sa aton sila yung mga kulturan, duwanin ka kategory, may kids kategory kita, tomorrow na, no? And ang open category na ton on Sunday. Mamunit kita, no? Paindis-indis pa dasig-dasig pa dagko-lagko binunitan sa may Iloilo River.
0: Ibig ko dungan eh.
1: Ha?
0: Dungan?
1: Hindi, Sabado and Domingo eh. Oh. 2 days.
0: Eh, 2 days ka eh, sa kids kag open pwede yeah. Karon. Oh, sige. Anyway, sa mga mahilig magpamunit, kita ay kita buwas kag sa Domingo. Dira kita sa Muli Dili Restaurant sa Tabukda sa Iloilo Provincial Capital. Mamati kita user sa Life Extension na Vitamin D3.
37: Life Extension Vitamin D3. Kagsubo, atong dumatian si Ma'am Cecilia Capanas para sa iyang abana nga si Jose Capanas.
7: So, kamusta na sa subong, ma'am?
8: Okay nga, okay na sa sir.
7: Ano ginagamit niya subong nga products ang Life Extension?
8: Life Extension, Vitamin D3.
7: Mm-hmm.
8: Tapos, yung parisan niya sa, ano, pumisig. Yung pa ultrasound, dito nakita, nga, dako na. Hindi na madala ko nun, kundi opera na din. Kasi nga, hindi na ko yung mga magpa-opera. Yung gamitan, kundi siya sa Life Extension, Vitamin D3, yung parisan niya sa, ano, pumisig. 1 week,
7: uh-huh.
8: Na naiya pangihi. Normal na lang, hindi na siya dwedugay, ginbalik-balik sa Renula.
0: Na batian, no, ang asawa ni Manong Jose Capanas, may problema, inisya sa iyang prostate, no? Nagakwani, nagasupress ang prostate problem. Nag-inom siya Life Extension Vitamin D3, consistent kapag inom, kag amat-amat nga na umpawan, wala sa patay balik sa Arenula, no, sa nga gabi, kung gabi, at tungkol nga na taga-alibyo ang iya ginabatsyag. Prostate problem, imin nyo Life Extension Vitamin D3 adaw-adaw. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Katuin nyo, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, may libre nga medical consultation kaupod sa ila nga mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life.
37: Roger Man, Eric John Pamplona.
0: Huwag na kita chimpon diri sa itong pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN.
1: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
0: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
37: Tatak RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
37: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. This Time Check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban!
11: And chill because virtual Pag-ibig is here. I-download na ang virtual Pag-ibig online app.
37: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
14: Oras alas 6:07 sang aga.
37: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
15: Straight to the Point Headliners.
14: RMN Broadcast 3 at 3 planting activity patigayon na naman subong adlaw sa Ledesco Village, La Paz.
16: Teen Center tukuron subong at tuig sa Trangka Integrated School sa Banwasang Maasin.
14: Proposed nga Sunset Boulevard Car-Free Sundays Ordinance ni Councilor Trenyas si Paydalom Anay sa Dry Run.
16: Mayor Rai sa Trenyas padayon ang land banking para sa relocation program sa syudad.
14: Samtang mga residente sang Veterans Village ginreklamo ang gimpatigayon nga clearing operation sa city government kagabi. Balita nasyonal, Marcos wala sang ibalo angot sa ginaligar leadership fund sa mga senador suno sa palasyo.
16: Sa international news, spokesperson ni Trump nga si Caroline Leavitt magapanaog sa puesto.
14: Sa negosyo, Pilipinas nakakuha sang 200 million nga euro loan halin sa France para sa marine protection kag blue economy development.
16: Sa hinampang alas, Pilipinas under 17 girls na relegate sa classification round matapos ginluto sang Korea.
14: Sa entertainment, V sang BTS ginbuyagyag may problema siya sa pamatinan.
16: Sa extra wow balita, manggaranon nga babae ginggastuhan ang drama series Agud Bangin Bida ka makakisang masubra 60 kabeses sa lead actor.
37: Tatak RMN.
14: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
16: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Biyernes, Agosto 14, 2026.
14: Ako si Radyoman Novi Malion Guaso.
16: Radyoman Regan Sugabo Arlos.
37: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Tata, RMN.
14: Subong adlaw po sa idol, matimprano kita ekstro nga duha. Matriplanting kita sa Ledesco Village sa La Paz. Tilang taon tabi ko nag-augyon ang aton nga panahon subong adlaw.
1: Doon nami ang simpo. Radyo Manubi, mainit kay kagina pagbutlak sang adlaw. Nag-orange-orange siya. Mm-hmm. Butsilingon sila mangin mainit ang aton adlaw.
14: Sabi ko, mas taon taong dalagan sa aton nga panahon subong adlaw. Yari si Radyo Man, Fia May Otero.
37: RMN News, panahon!
17: Itong Radyo Man inyong lakad sang panahon subong adlaw. Padayon nga nag-apekto ang southwest monsoon o panahabagat sa Luzon kag nakatundan nga bahin sa Visayas na mahimo magdala sa pag-ulan sa pilak mga lugar. Samtang isa ka low pressure area sugo sa Philippine Area of Responsibility ang gina-monitor sa pag-asa sa din mayara ini sang medium na chance nga mag-inisa ka bagyo. Sa western Visayas, particular na diri sa Iloilo sa karon improving na ang kondisyon sa panahon. At silingon, maayo ang panahon sa buong adlaw apang may mga chance man sa pagtupa sang ulan dala sang habagat. Makasarangan, tubtob mabasko gunguyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 25 to 33 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutlak la 5:40 sa ning aga kag magatunod la 6:09 karon sa gabi. Ini ang update halin sa pag-asa Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RM.
37: Tatak RMN.
14: Sa detalye naman sa aton balita lokal.
16: Mga karadyuman, liwat nga magapananom sang kahoy ang RMN Iloilo sa Ledesco Village, La Paz, Iloilo City, las 9:30 subong aga, Agosto 14. Ini ang gintiguluhan nga RMN Broadcast 3 ang tree planting activity nga parte sang serye sang environment friendly initiative sang istasyon kag isa lang sa mga aktibidades sa pagsag-ulog sang ika-20 nga relaunching anniversary sini. Kaupod sang RMN Iloilo sa sining aktibidad ang IFM Iloilo, Iloilo City Government kagkaingin La Paz Urban Nursery. Iga supervise ini ni Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Agriculture Environment sang Sudan. Ang broadcast rin kabahin man sa kausa sang RMN Iloilo mga makabulig agon mabatuan ang global warming kag mainganyo ang katawhan nga magtanong sang kahoy. Bangod madamo na sang tamnanay sang kahoy sa kabukiran, pinasahian na paminsaran ang RMN Iloilo nga pagtanom sa urban center ilabi na sa mga subdivision nga may mataas nga power consumption nga nagakontribuer man sa global warming. Nagatanom sang kahoy ang mga personnel sa istasyon sa gindisignar nga bakante nga lote sa tagsaka subdivision magamay apang sigi-sigi nga tree planting initiative. Sabat man ini sang RMN Iloilo sa pagpanghangkat ni Anay Iloilo City Mayor Jared Trenias nga amuan ang pamuno sa pagpananom sang native kag fruit trees sa sudad ilabi na sa mga mayor nga dalanon kag floodway. Naibaluan ini ang unang higayon nga nagpatigayon sang broadcast 3 ang RMN Iloilo bangod nangintuiga na ini nga kausa sa istasyon. Una na nga nakatanom sang kahoy ang mga personnel sang RMN Iloilo sa Maasin Watershed, Barangay Boulevard Molo, Barangay PHHC Block 22 Manduriao kag madamo pa. Pamato dining ang media hindi lang basta kritisismo kundi kabahin man sang solusyon para sa kayuhan sang kalibutan.
14: Lauman sa mga manunodlo kag estudyante sa Trangka Integrated School sa Banwasang Maasin, Iloilo nga mapatindog subong atuig ang teen center nga ila ginapangayo. Suno kay Governor Toto Defensor Luyag nya Buligan ama estudyante nga kalabanan miyembro sa indigenous sa people sukon IPs agud makaangkon man sila sang teen center. Paig ni Attorney Roel Von Superio, ang head sa Provincial Population Office, may naka-allocate na nga pundo kag iya na napa-inspect ang lugar nga butangan sang building. Ginapanikasugan sa provincial government na makapaubra sa teen centers bilang vital hubs para sa holistic adolescent development. Naghatag man ini sang safe spaces agud masabat ang problema sa kabataan, hilabi na sa mental health kag reproductive health. Sa manunduman, nagkumiter sang bulig ang provincial government na makapatukod sa teen center sa nasabit nga eskulahan matapos nga nagpadulong sa nagligat nga December 3, 2025. Ang RMN Iloilo kag nag-donate sa mga libro kag reading materials para sa kabataan.
16: Agud mapasiguro nga patas kag makapaayo sa tanan ang isa ka ordinansa ipaidalom anay ini sa pinagkapaghanas tutob nga malabot ang tinutuyo nga resulta. Ini ang rason nga magapatigayon anay sa dry run ang Committee on Transportation bag-o dalayon nga ipasar ang Sunset Boulevard Car Free Sundays ordinance nga ginaduso ni Councilor Miguel Trenias sa ordinansa nga ginaduso ni Trenias pagasiraduhan ang apat ka lane sa Sunset Boulevard halin sa Mega World pakato sa uton kada Domingo las 4 tubtublas 10 ang aga, kalas 4 sang hapon, tubtublas 7 sang gabi. Sa interview sang Armin Iloilo kay Councilor Trenias, tinutuyo sang programa nga mangin lugar ang Sunset Boulevard para sa pag-ehersisyo kagkalingawan sang tagsa ka mga Ilonggo. Agod mangin madinalag-on ini magapakig-istorya siya sa mga pumuluyo nga malapit sa lugar kag iban pa nga mga stakeholders agod makitang epekto kag reaksyon sang publiko sa proposed ordinance.
18: Paginbutang natin sa ordinance ata masugod 5 to 10 may isa to sa hapon 4 to 7 so ang ginsuggest ang committee madairan kita anay itanaon ta kung ano gid gusto sa public masturya ako sa community dira sa Sunset Boulevard kung saan nila gusto ano na time ang ila gusto para maka-start na kita sa free Sunday dira sa Sunset Boulevard.
16: So suno pa sa iya kung mauyunan sa publiko, dira na sila magabutang kung ano nga takna ipatuman ang amunga ordinansa.
18: Gusto ta, pagduso ta sa isa ka ordinansa, open man bala sa public, magustuhan man sang tao. So, ang desisyonan, madry run kita anay, destingan ta mga 3-3 bi anay ka date. Kung mauyunan sa public, ordinansa hon ta diyon. No? Yes. Every week, butangan ta na what time, what day, kag ano oras ang car free Sunday.
16: Ang gawahin sa pahayag ni Councilor Miguel Trenias.
37: Tatak, RMN.
14: Oras alas 6:16 sang aga. Padayon ang land banking sang Iloilo City Government sa idalon ni Mayor Raisa Trenias para sa mga palabuton nga housing o kon relocation program sang syudad. Ang pinakauli nga nabakal sang syudad amo ang duha ka lote sa Barangay San Isidro kag Barangay Lanit sa distrito sang Haro nga may kabugusan nga 30,000 square meters sa grand launching sang pasilong or pabalay sa pamilyang Ilonggo program sang syudad. Inpasalig sang alkalde nga magapadayon ang pagpaningwa sang i-administrasyon agud madugangan ang mga housing projects sa syudad. May ginapaabot nga masobra 2,000 ka housing units ang mangin available sa 4 ka housing projects na ginalakipan sang Iloilo Residences Rental Housing Project o SWAG 4PH sa condominium complex Westville Residences kag Batchano Village.
16: Sa piyag kabahin, mangin kabahin ang pasilong pabalay sa pamilyang Ilonggo program, ang pabalay para sa mga manunudlo, working class, kag uniform personnel. Iniangin pahayag ni Mayor Raisa Trenias sa grand launching sa pasilong sa Agosto 12, paagi sa Pag-ibig Fund. Mahimo nga magka-avail ang mga working class sa idalaw sang E4PA application process. Sa karon mahimo na maka-apply ang interesado sa Oswag Residential Complex kag E4PH condominium units sa San Isidro Haro. Magluwas diri padayon man ang pagplano sa pagpatukod sang Westville Residences, isa ka 3-story apartment style condominium nga may 86 ka units kag ang Batchano Village nga mangin relocation site para sa 133 or 173 ka informal settler families nga nasulugan ka naga-istar sa danger zones.
37: Tatak, RMN.
14: O Oras sa 6:18 sa aga, break anay sa balita mga pikita magsanton Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen ginapahinay sinian timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon gani para forever young magsanton Gold Coffee Mix. Agun masabat ang pagkinanglan sang kabataan para sa mental kag reproductive health, socialization kag pagtuon kaupod ng youth development padayon nga nagapaubra ang Iloilo Provincial Government sa mga teen centers sa probinsya. Suno kay Governor Toto Defensor, luyag niya nga maubos butangan sang teen center sa mga secondary school sa probinsya bago matapos ang termino bilang gobernador sa 2028 kung may bastante nga pundo.
19: We provide a space, we provide a program dito. But recently, sang nag-umpisa kita, nga we already built the teen center building. May mga nahuman na kita, pinato, kag we have 10 that is up for inauguration. May pinaman kita ng groundbreaking na kung gusto kita doon, na ubusun. Munangimo na ito ng tanan, na matapos ang term natin sa 2028, mas damo kita sa nainugurahan ng teen center.
14: Subong lamang nga 2026, madamo na sang teen centers. Nga gin-groundbreak ang pulo na, kagpulo na ang mga ginaigurahan nga ginpunduhan sa kapin 3.5 million pesos kada isa. Yaring listahan sa mga eskulahan nga naka-avail sa teen center project sa provincial government. Igta-igtalungon National High School sa Igbaras, Tubungan National High School sa Tubungan, Haniway Comprehensive National High School sa Haniway, Ambrosio Maido National High School sa Kabatuan, Trangka Integrated School sa Maasin, Leon National High School sa Leon, Leonora Salapanta National High School sa San Miguel, Leganes National High School sa Leganes, D. Arlos National High School sa Tambalisa Concepcion, kag San Rafael National High School sa San Rafael.
16: Nagapati ang isa ka Ilonggo law professor nga dako ang posibilidad nga makakuha sang conviction ang prosecution team sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kun basihan ang mga ebidensya nga ginpresentar upod ang testimonya halin sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sang Commission on Audit o Konkuwa IGFAO. Sa interview sang RM Iloilo kay Attorney Jeremy Moreno, Senior Associate sa Eduardo Tirias Law Office kag professor sa University of San Agustin College of Law, ginpahayag niya nga mag-convict si Duterte kung basihan lang ang ebidensya kag hindi maimpluwensyahan sang politika. Suno kay Moreno, matag sa findings ang COA nga ginpresentar sang auditor nga si Sailin May Del Campo nga may misuse sa confidential fund sa idalom sa papamuno sang opisyal. Apang pahayag niya balantayan man kung paano masabat sang defense team ang opinyon ni Del Campo nga sa iya paglaragway mabugat.
20: Sa akong pag-observe sa entire testimony ni Del Campo and the other witness no, sa last week, on this article alone, I think evidence-wise, kung putting aside politics lang, I think they could secure a conviction because ang pag-audit nila enjoys presumption of regularity. This was never questioned. There was no evidence, although we have to hear the evidence from the defense, but the very findings of COA is clear and convincing evidence nga there was misuse.
16: Sa bahin naman sa pagkwestiyon sa kapasidad sang testigo nga magtumod sang confidentiality sang isa kabutang, ginsiling ni Moreno nga ini ang mabasgo nga punto sang defense agud babatuan ang testimonya sini. Dugang pa sa abogado balantayan kung ano ang ma-highlight sa impeachment ang findings sang COA based sa joint circular o kung ang punto sang depensa nga wala sang penalidad sa disallowance kag wala sang kapasidad ang testigo sa pagtumod sang eksakto nga paggamit sang confidential kag intelligence funds.
20: That's a strong point on the part of the defense because kung hindi mo ma-discredit ang finding niya, syempre para sa opinion niya, those are not sufficient to justify the use of confidential funds. Ang best approach ng defense is to question the very credibility of the witness. Ang credibility niya to give the opinion that those expenses are not proper. So it's a good choice on the part of the defense to attack that. Ang concern lang natin dira is the job of Ms. Del Campo really about determining what is an intelligent matter or not, no? Kung ako maglantaw, balikan na lang natin kung anong joint circular.
16: Ang kabahin sang pahayag ni Attorney Jeremy Moreno.
37: Tatak RMN.
14: Oras sa 6:23 sang aga. Ang balita ngayon nabatian dulong sang Santon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, kag Spirulina. Makabulig sa high blood, diabetes, kag sa maigko nga dugo nga nagadala sa balatian sa aton lawas. Santon Plus Gold. Inreklamo sa mga residente sang Veterans Village sa ginpatigayon nga clearing operation sang Iloilo City Government kagabi. Suno sa mga pumuluyo nga ginpatigayon ng clearing operation matapos sa dugay-dugay lang nga nagreklamo ang bago nga commander sang Army Unit sa Barangay Veterans Village City proper. Suno kay Grace Arhinal, isa sa mga tagreklamo nga base sa barangay, ginatugutan sila nga magpark kung gabi kaginahawanan man kung adlaw. Dugang pa sini nga nag-ayo sila sa barangay nga buligan sila sa ilang problema kag makagamit sang dala na good parkingan kung gabi.
3: Sunamon yun, sir. Nga, daan man kami bilang sir sa sunahe. Nga, nung gabi, pwede na kami after hours, sir, sa nila nga, tina, pwede na kami kabalik parking. Kay kung agap, gaano man kami sir, pagkaaga nga, wala namon mausan na maopisina na sila, sir. Dalakat man kami dayo mga mon e-bike. Da, e-bike, mga motor, di mga bulantero. Wala man na nag-share gato, mer.
14: Ang kabahin sa nga payag ni Grace sa Arhinal.
37: Tatak, RMN.
14: Oras, alas 6.24 sang aga. Ang balita ang inyo nabatian dulong sa DTX 500 kag Mighty C Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya ang mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Sini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline na acidic hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C kag pabakod immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
16: Epekto sang may sa ekonomiya sang syudad sang Iloilo ginakilala ni Mayor Trenias. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
4: Ginakilala ni Mayor Ray Satrenas ang dako nga impact sang MAI sa kon meetings, incentives, conferences and exhibitions sa ekonomiya sa syudad sang Iloilo. So kay Trenas ang MAI tourism ni lamang tuhoy sa mga pagtililipon ini nga resulta sang kita palangabuyan kag oportunidad para sa mga hotel, restaurants, transport providers at pamilyang Pilipino sa pangkabilugan.
21: Opportunities follow. When we attract a conference or convention to Iloilo, the benefits go beyond the venue. Our hotels, restaurants, transport providers, event suppliers, creatives, tour operators, entrepreneurs, and many businesses become part of the experience.
4: Inikabahin sa mensahe sa alkali sa opening program sang First MICE Vendors Expo sa Mega World Mandurriao. Ang expo ginorganisar sang Iloilo City MICE Center sa Bulig sang DOT Region 6 kag Iloilo MICE Alliance agud tipunon ang suppliers, service providers kag professionals agud ipakita ang ila mga produkto kag serbisyo agud makadihon sa partnership sa paghiwat sang MICE. Kadungan sigit pabugalma ni Trenias ang kahandaan sa syudad sang Iloilo sa pag-host sang dalagko nga events. Ini na pamatud-an sa mga pakilala sa syudad lakip na ang pagkabig sa Iloilo Convention Center bilang Philippines Best Convention Center sang 2025 kang pagkilala sa syudad bilang Top MICE Destination sa Western Visayas subong at 2026. Nikapanawagad man si Trenias para sa padayon nga kolaborasyon sa kanan nga stakeholders agud masigurado nga makakompetensya ang Iloilo bilang nagapanguna nga business events destination hindi lang sa Pilipinas kundi sa bugos nga ASEAN region. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
37: Tatak RMN.
14: Oras alas 6.27 sang aga. Tanpay di gidugay ming kopod naton si Executive Assistant Arman Dairit sang Iloilo City Government. Ang ordin sa iwato naton karon nga tree planting activity diri sa Urban Center Iloilo. Kagasubuman, may kaupod tali gidugay ang Provincial Population Officer Attorney Von Superio. Angot ni sa Teen Center nga kabahin sa mga advocacy sang Arimen nga wala buota mga malayo nga mga lugar kag makita ang kahimtangan kag ma-pitch ta sa gobyerno nga may mga bagay pang dapat nato nubrahon.
1: Lagyan malang kita ya Radyo Manuvi pero tigamay malang gani ini pero subong nakita naton nga nag-harvest na kita amat-amat sang gamay naton nga pinangabudlayan nga yes. Ginggamit naton ang kahinginan para sa kayuhan.
14: Gani man. Ining sa maasin na sinumaguna huna. No? Nagsugod ini sa panawagan sang libro nga way gausad. Tapos ang uli gin-diskusyonan nga kinanglan nga tudutuduhan na gilang kagtuod-tuodon. Nag-alawas ang donasyon sang libro. Pagsaka to ginhingyo si Kung Nunoy Defensor, PDIhan. Pero gin-refer niya sa governor's office. Kaya tiutod niya man ang gapungko.
1: Tiyo eh.
14: Pero mo ni dapat. Mga kausa ginasuportahan ko sa idol, di ba?
2: Di kay mga maayo man nga mga kausa bala Radyo Manubi.
14: Pares bala sa animal welfare, dapat ginasuportahan.
2: Dapat amo na eh. Inang mga tigamay man lang.
14: Ginabululigan sang tanan.
2: Ginamon si Governor Sina Magambal, ginapulihan.
14: Ginapulihan,
2: ginapulihan.
14: No? Kung, meaning we group together to make things happen.
2: Hindi amo nang mga bagay nga ina nga...
14: Pero pati, dapat bululigan din man.

0: Good morning, no? Good morning.
1: Sir, salamat gid sa sining tsempo. So, ano oras ang aton nga pagpananom karon sang kahoy kag sa diin kita, Mr. Direct?
0: Direta sa Ledesco. Mga 9:30 na triplanting ka.
1: All right. Ano nga mga okay, kahoy ni sir ang ipananom ta? May native trees kita kag fruit trees.
0: May mga bakal sa to, may mga ang mga bale ubron ta to, butang ta sa Manila pan. Butang ta sa di at this time tamnan ta sa mga fruit trees sa side. Kay bala mo last year bala nag-conduct na ta tree planting to. May mga talinggogong ta to, may mga balilad. Kay nagdako na to mga tinanom nyo, Sir Lopes, last year. So this is only an additional only to the tree planting. Yes, so there'll be around double species na tulong sa to na mga native trees.
1: Nagliga to last year, di ba nagtanong kita to? Ang ibang tanong ta, sir, daw, kuha na, no? Daw mga
0: dako na to, dako na to.
1: 5 to 6 feet na ang height niya, no?
0: Oh,
1: tapos pero, madugang kita, okay. In between, fruit trees kag native trees.
0: So, okay. Sa side. Bala mo, we will leave a space sa middle. Pero sa side, ta, may mga abukado, ta, may mga atis, mga chico. Sa side, sa wall side nila.
1: Okay,
0: and then
1: okay.
0: Sa front side, matanong sa mga evergreen, sa inyong triangle. So we will line it up and mga Manila pan para when the architect will come with the Mr. Uygong ko na ang head sang Ledesco subdivision from owners. So they will plan it. Of course, we do because you already have almost adopted the place because this is already yours.
1: Yes.
0: Inyo na naman tripark.
1: So kanami, no? Kaya muna yung ginaubra sa aton nga syudad, ang mga vacant spaces, ginaadoptar na ton para nga tamnan sa nga kahoy. Kaga tiining aton nga event nga ini, series na ini. As much as possible, tinguwanta nga every 3 months, makahimo kita sa mga activity.
0: Every 3 months,
1: Kag next na ton, ginapropose ta, i-finalize na ton ini, dito naman kita sa Altatsira Village sa Haro.
0: Istorya ako si Mr. Yap.
1: Yes. Kaya iti subong ang syudad tagani gina-organize ang mga homeowners association para sa may market sila kag parang kung ano mga needs ang mga subdivision ta marespondihan man sa aton nga syudad. Subong okay. Aton naman niya kung duwit ni maresponde man kita sa needs nila pero mag-concentrate kita ya sa pagtanom sang kahoy to help no abet sang ginatawag naton nga abet sang ginatawag naton nga global warming so kabay pa matigayon ini tanan-tanan nga magsigi-sigi kita kaya subnaw ang status sang syudad ta do no ubos na naton pananom Mr. Direct no
0: amogani ang bala mo ang sa mga East Asian countries bisan sa mga New York o sa mga London at least 20% of the area should be planted by trees. So sa estimate ko di sa Iloilo, ang because Iloilo is around 7,000 square hectares. So sa 7,000 square hectares ang Iloilo, butang nato ng floodway. Kung i-score mo na pila lang na ka hectares ang natanong. Butang nato din sa Altatsira at the distance of 10 meters per tree, no? Mga distance sa mga balay-balay. Kung measure mo ni this is only around mga 10 square hectares, bilog subdivision, kila lang na. So, if you're looking at it, 7,000 hectares, if you're looking at it, in my own estimate, so diversion road, sa kung hindi na kami nakatanong, siguro mga 10% lang natanong pa. So, we still have to climb up to another to 6% ng itanong ta sa syudad. So ano na para that is what you call the canopy of the city. So, we need to have around 13-15% tree canopy around the city. If you estimate that, that will be around 700 hectares, no? 10% sang syudad. So ang among trasubong, we have already this pocket gardening. Ang pocket gardening nato, no, we are looking into mga spaces. And this is under sa DSO, Sendro, kag sa agriculture, So we are trying

0: have this pocket gardening around sa mga subdivisions, mga open spaces sa city. So we can plant, of course, tananan niya klase, may araman niya ang native, may araman ng mga exotic. Basta may mga garden.
1: May mga basta garden mga tanong mga... kita, no? Kaya ito siyempre, kung subdivision, nagpapalay na. So nagpapalay na ang mga appliances. So
0: ginaasom
1: natin, dira ang pinakagrabe nga gamitay sa kurinte. So dira man na init ang lugar. So kung dira, dira man kita mananom sa kahoy.
0: So we are encouraging mga subdivision, sa barangay, sa homeowners. Because kung sa siyudad ka, doon buta na pala siya. So our trust now is
1: subdivision.
0: Pocket gardening around. Ang ano niya, ang project transform, ang nag-head niya. Mga sito. Among niya ato.
1: Sige, toy, tikitay kita karon, no? Alas 9:30, no? See you there, Mr. Direct. Salamat kit sira, kagmayong aga.
0: Thank you.
1: Alright, si Mr. Armanda Direct, ang Executive Assistant for Environment and Agriculture sa Iloilo City Government.
2: Tatak RMN.
1: So, follow up na ini sang aton last year. Karon makita naton to, Boss Idol.
3: Madunduman ko ba itong akong tanong na Jumanuvi mo? Last year to, gaulan to sang nagtanom kita. Ti, kung maghambal ka nga mga 5 feet na, bauti, kahoy na ginaya.
1: Yes, no? Ti, dagko na to. So, amo na abi ang bastagan ni native tree. Madasig siya nga magdako.
3: Yeah.
1: Busay doon. Ti, ang desired mong handong kag-contribution niya sini sa pag tapna sang sobrang init, madasig. Ti dayon ga fruit trees pagid ang syudad ta kay parang pagdako niya mamunga mapuslanon kag... so ibitar ang tsansa nga utdon sang tao kay mapuslanon siya.
3: Amo man ang ginaubra sang province kalabanan nga ginatanom sa mga tree planting fruit trees kay hindi nila pagutdon kay nanugon sila Radyo Manuvi.
1: Yes, kag muna ang kinanglanta pocket gardening kita.
3: Pocket gardening.
1: Gamay-gamay lang, no? Pero masupot.
3: Supot na.
1: Let's abate a bit. No? I-lesson ta, bisan gamay lang, no? Let's abate a bit, no? Sa nga ato niya nga global warming. So contribution man ni isang media nga masabat ang panawagan sang gobyerno nga magbinuligay kita. Ang challenge nga ini naghalin ni sang una kay Mayor Jerry Trinias.
3: Yeah.
1: Simpogin ni Mayor Trinias, aktibo ining mga nursery ta. Nagpatubo kita sa mga prutas da, kag sa mga native trees. Para every time may private sector nga mag-ayo sa tree planting, syudad ang ga-prepare. Amo ning pinakanami mag-tree planting subong. Kay kung ikaw ang isa ka-organisasyon, tama ka-convenient sa imo, pares sa sina sa aton be, ma-request ka din nga area, sila gabulig identify, sila man ang ma-provide sang sidling, may tanom, sila man ang gabuho.
3: Yeah. Mananom ka na lang.
1: Matanom ka na lang kag declare sang imo corporate social responsibility.
3: Kagang nami Abira Jumanuvi kay tiari lang niya sa sudad.
1: Mm.
3: Ang survival rate bala iya sang mga gintanom mo, makita mo dayon man mabunyagan mo saya mo makita mo mabisitahan mas budlay na iyang sa mga bukid dito kay hindi mo na iya makita mo na nga bisan tanom ka lang ni tigamay pero ang iyang survival rate tama kataas.
1: Yes.
3: Ang tanantang gintanom Radyo Manuvi mumuhi
1: kaga mo nang bintahas ang native tree
3: kabato kisi
1: niya native tree iya sa pakon mo sa kagindi iya makuan lang na siya madako lang na siya
3: ang native tree ko sa balay halis ang ginbutang na siya hasta subong do kapila ko lang na bunyagan grabe katambok-tambok
1: kaya akon gani binulan pa lang dugay-dugay siguro do mga mga kuan na siya mga 10 to 12 feet na
3: kita mo
1: no? 8 months to 12 months pa lang na. So, sige, karon, alas 9:30, mantayantanin, and I hope this will inspire others nga mag-contribute man para sa kalibutan kay kinanglanon ginato ni Subong. Kay tandaan ninyo, ang papel sang media, hindi lang basta nga mag-criticize. Manginkabahin kita sang solusyon.
2: Tatak RMN.
1: Alas 9:30, o kung alas 6:39, standby labuton ta si Attorney Von Superior. Teen Center, another advocacy sa RMN para sa edukasyon sa aton kabataan. kag para man sa mga IP communities dito sa Trangka Maasin.
3: Lipay lang ako.
1: Amo ni ang lugar nga ginilinan sang bata tubla nga napatay. Nga nagkakaso kami di sa kwan sa Arimen.
3: Kamo to kaso namo ni Radyo Manovi.
1: Napailan kami kaso. bangod kikintalakay ang issue because we were seeking for justice.
3: Yeah.
1: Para sa kamatayon sang bata. Then naglabot ang pag-hold accountable sa regional office sang DepEd. Then in return, nag-file kaso ang regional director sang DepEd sa kadamo-damo ng mga kormen. Ang presidente to, nagpaulan lang sa kaso. Well, we know the reason. May nagapaisog nga law firm. No? May nagapaisog nga law firm. Pero why man maglawig? Pirdi man sila. No? Munang ginambalta nga ang pagpakigbato sa hostisya, wala iniya sang paulo abogado. Why iniya sang paisog-isog? Paulo insakto iniya.
3: Gusto kaya bisan sino pa na yang Herodes ang atubang mura Jumanovi husto pa gina iya.
1: Kag sa tanan nga nagbululig mga volunteer lawyers ta.
3: Thank you.
1: Mga lawyers nga may bayad man pero halos pro bono man. No, kay daw plite man lang gani ang ginapangayo. Kag sa tanan nga nag-issue sa nga statement support sa remen sa amo tong atsimpo.
3: Salamat gid.
1: Why pa kami malipat? Kag indi gid kami ya malipat sina. Ti ining lugar nga ini depressed gid katama.
3: Pirti ka layo
1: so,
3: ni.
1: So nakalabot dayon ang call for donation sa eskwelahan nga para to sa IPS, para sa tong napatay. Ti nakita gid naton nga may dapat gid ubrahon ang gobyerno. So kapasalamat kita nga nangin prioridad ini ni Governor Toto Defensor, pinagi sa iyang Provincial Population Officer, si Attorney Roel Von Superior. Kag-ari sa subong sa aton nga linya, Attorney si Radyo Manovi kag si Boss Idol. Good morning.
4: Mayong aga, Radyo Manovi, kag mayong aga, Boss Idol, sa aton mga pumuno sa probinsya, sa siyudad sa Iloilo.
3: Attorney, na-mention ni Governor nga sila niya kung siya lang ang pasugtan, luyag niya butangan ang aton sininga mga secondary schools and ten centers, labi na gid ang mga malayo ng mga kabaranggayan nga why sila iya sang mga facility nga kasubong sini. Attorney, ang mga taga-barangay Trangka Subong, nalipay gid kay nakapa-inspect na ikaw dito. Pwede mo kita istoryahan, attorney, sa sining plano nga pabutangan dito sang ten center ang Trangka Integrated School, Attorney Von.
4: Salamat, Radyo Mangos Idol. Isa sa mga napulo na recipient sa Subong nga tuig na pagapatindugan ni Governor Defensor sa Teen Center, amo ang Trangka National High School. Isa ay naka-integrated school dito sa Bukid, sa Maasin, Radyo Mangos.
3: Nakapa-inspect na ikaw, sir. Nakadtuan na ini sang imo mga tao dito kag san-o ini ayhan. Matigayon ang ining ginaayo niya. Ginaayo sa mga pumuluyo dito, labi pa kay mga tao dito, Attorney Von. Majority sa mga tao dito, miyembro sang indigenous people. Anong mga san-o ini ayhan, matigayon ang ining proyekto, Attorney?
4: Insakto ina, Rajuman Regan, na inspeksyon na ina, sini nga tuig. Kag nasubmit na nila ang tanan nga dokumento, gincheck ko kagapon, kinapirmahan ko na ang voucher kag ipagaproseso na naton ang pag-transfer sang 3.5 million agad ipatindog sinang teen center sa Trangka Integrated School.
3: Anong design sini, attorney? Ang mga design sini nga makita naton Subong, nga gina-enjoy kay tama katahom nga classes ng design, amo man ni ang ipatindog nato sa Trangka.
4: Yes, Radyo Manregan. Ang design team ay parareho sa na-inaugural na natin nga unsi sa mga teen centers sa iba nila. This was inspired sa architecture niya sa aton nga material kag mga gabaldon building. Amo ina ang iyang isura.
1: Sir, sa ibalo sang tanan, ano ang concept nga na-develop sa likod sini sang teen center nga ang gina-hype up gid ini kag daw prioridad gid ini nga gina-implementar sang imo opisina kag ni Governor Defensor.
4: Radyo Manovi, ang probinsya sang Iloilo ginapanan-aw naton nga ang Ilonggo Youth bilang ating active partner in sustainable development. Mm-hmm. That is why si Governor De Santor nag-continue sa pag-invest sa hindi lamang sa edukasyon sa ating kabataan, but more importantly para sa ideya holistic growth, ang ila well-being, kag ang ila total development mismo, holistic ang atong programa diri sa Teen Center. Mm-hmm. Nagkalain-lain ang mga stakeholders, kag partners natin sa mga programa. Example sina, may ara kita nga in partner ng College of Law and CPU na nag-conduct ng lecture on voters education, about abuse, mga anti-sexual abuse, bullying, amoy na mga example sina. Kag isa pa ka-academy na naging partner natin ang University of San Agustin. Na-pertenisar naman ini sa psychosocial aspeto ng programa. Mm. Ang aton mga psychology students ina-deploy sa aton teen center. Mm. Agun mag-bullying sa mga kaupod sa aton peer helpers, sa teen center coordinator, mm, sa pag-assister sa mental health naman ng aspeto sa kabataan.
1: Mm. Okay, so dako gidili nga bagay ini siya, no? So hindi lang ni kay basta lang taon naton as a structure, yeah, no? Kundi ang rason sini nga ang tanan nga mga needs sa aton kabataan, kapin pa ang psychosocial need nila ma-address sa lugar nga ini. Sige, Attorney Von, more or less mga sanuna na matabo ang groundbreaking sini, sir.
4: Tingwaon natin yung subong at yung matabo ini groundbreaking mismo dito sa Barangka Integrated School. Kada subong adlaw sa mga Regan kasi sa mga Smirnovi, mm, ay pagahiwaton kita ng Teen Center Summit. Mm. Pagatipuno natin ang marapit 300 ka mga school principals, mm, sa atong pagahiwaton subong adlaw. Mm. Kada ipa-insindi natin ang mga roles and responsibility, mm, sa matag sa ka mga stakeholders sa atong programa ngayon. Mm.
1: Okay, so kunami galisin eh kay doga pagsik ka, sir, no? Kung may amo ka nga lugar, dayon you get to deal with the youth, no? Dayon mabatian mo man ang mga priska kag brilliant nilang may ideas kay mga kabataan, sir. Kung may istorya mo, damo-damo sa mga kampiyon ng mga ideas. Kagti, dayon doon na paminsar ko, blaser, siling ko mag-retire gali kami sa RMN, mayo gali, kaya pwede kami ka-jabayar sa opisina mo. We can do and work on something that we will surely enjoy, Attorney Von.
4: Oo, sakto na. Posible na matabot natin.
1: Sige. Sige, sir. Jabayar, sir, ha? Mag-retire.
3: Mag-retire kami, sir. Attorney, isa na lang, no? Mga pila ang ginaalokar ga pundo sa provincial government every year. Since nga ikaw ang nagpungko bilang population officer para sa teen center, attorney?
4: Every year, ginabudgetan natin ang napudo ka teen centers. So, approximately, we have 35 million kada tuig para sa pagpatindog sa mga teen centers.
1: Okay.
4: For more than 2 years alone, mm-hmm, na nakita ko kay na-compute natin na about more than 110 million na ang na-invest ni Governor De Santor, mm-hmm, sa pagpatindog sining mga teen center.
1: Yes. So far, sir, sa mga napatindog na natin, nakakuha ka mo sa mga feedback sa mga schools kung nangin tama man gid ka positive ang impact, kag kumusta naman ang enthusiasm sang aton kabataan sa pag-avail sa mga services nga dala sining teen centers naton.
4: Nalipay kita kay positibo ang pag-acceptar kag aton man nga gina-monitor ining mga teen centers.
1: Mm-hmm.
4: Kay man wai kita nagapatindog sa teen center ko ang wala naton matrain sa maayo ang ga-manage ni kaupod, mm-hmm, sa mga peer helpers sa teen center coordinator.
1: Mm-hmm.
4: Kag maayo gid ang pag-baton sa mga kaistulaan naton.
1: Mm-hmm.
4: Madamo ang mga programa, mm-hmm, na nagakatabo ini ang sentro sang programa hindi lang sa edukasyon,
1: mm-hmm,
4: kag iban pa nga related diri sa social sa mental health andiri na paiwat naton.
1: Mm-hmm.
4: Ang mga best public program, mga programa ni Governor De Santor, hindi, mm-hmm, yan man hintanto sa ating teen center.
1: Mm-hmm. Okay. May nabaton ko nga feedback sa pila ka mga estudyante lang nagakuha sa kursong psychology. Very thankful sila sa mga project nga ini. Kaya hindi na sila kuno, sir, magkadto pa kundi di nga mga lugar para nga ma-accommodate sila for internship.
3: Mm-hmm.
1: Diri mismo, sir, kanami isang lugar ta kag enjoy sila kaysa mga malayo ini nga mga lugar.
3: Yes.
1: So do ka adventure gid bla kag maka-touch base kag gid sa ground, no, nga mangin grassroots ang imo understanding There are still so many things to be done, parte sa psychosocial needs sang aton kabataan, Tony Bon.
4: Yes, that's correct, sir. Kay as of now, since nagisigurudan ini ni former Governor Arthur Sensor, sa pilong mga probinsya mayara na kita 118 centers na established. Ang aton ginobra sini, gin-expand lang natin kaya ginpatindog yung mismo natin ng istruktura yung teen centers. Kaya isang una nga tiyempo, ang mga classrooms gin-convert ng pagayunguon ng teen centers. But eventually, kaya nakita ni Governor Defensor na there is a classroom need. Kinahanlaan nyo na ang dugang ng mga classroom para pagkakwantayan, ibalik natin ang classroom sa isla. Pag magatindog kita separate mismo sa building para sa teen center ang purpose.
1: Alright, okay. Sige, Attorney Bon, salamat gina, kag keep up the good work. Good morning.
4: Thank you sa inyong Rajumanovi, kagadyuran dagat.
2: Tatak, RMN.
1: Bago pa lang ni San nangin provincial population officer, siguro mga 2 to 3 years, no?
3: Mga dira. Pero mga 3 years pa lang, guro.
1: Makita mo, dumudamo na sa mga awards nga nabaton sa iya opisina.
3: Walos na lang ganida nga, ano, yes. Kuha yan eh.
1: It is because na-adapt niya ang kultura sang pagpanerbisyo sa kay Governor Art Defensor pasang una hasta nakalabot kay Governor Toto Defensor. Iti siya manabi at the same time ang ilang Chief Executive Assistant,
3: yes,
1: kag Chief of Staff, no, kag at the same time Secretary. Di ko na ano ang ano ang dalagan sang utok sang boss mo. Maadap mo git.
3: Adoptar mo na.
1: Ti karon kay nagabugado pagid sa ti nagnami na git. Ti tanan nga ini kuha niya git nga ang desire for excellence ang iya nga boss kuha niya. So kun magperform siya, do boss niya man ang mentalidad niya.
3: Kagbalan mo Radyo Manovi ang population office, hindi na sa iya pareho sa ibang mga department nga makita mo bala sa pirmi sa frontliner gid sa Balara Jumanovi. Pero hindi ka decide ang LGU sa mga plans niya kung hindi sa magkuha sa mga data sa population office. Kay diri na di nagahalin sa kay Attorney Von ang mga ginaubra nga mga plano sang gobernador. Di pinakabilog ang atong pumuluyo sa probinsya, balaan anong status ang ilang pagbusong, pinakabilog bata ang nagakapatay.
1: Balan mo ang
3: diri tanan eh
1: demographics ang tao sa probinsya.
3: Importante ining office nga ni.
1: So, tanan, balan mo, anong needs nila, anong kinanglan nila, nila, anong sentimento nila, anong balatsago nila. Actually, gahipos lang ning opisina.
3: Grabe
1: pero,
3: ni.
1: Perte ka dalong, imagine ang mga BSPO, kag BHW, under si Mo, di ba?
3: Under sila, BSPO.
1: BSPO, BHW sa provincial
3: health. Provincial health.
1: Pero ito yung BSPO, no, na sila kadamo, bla? Sila na ang inasugo to, ng mga sensos sa
3: sensos na sila
1: data collector. No? So, madalom ining opisina. Isa sa mga nagguluwa ni sang una, no? Ano pa ang obrahon ta to enhance ang teen centers ta? Sa investment ini para sa kabataan. Di, magamit mo sa, pwede mo sa mahulam school building, library, no? Muning rason nga itong strangkawa maasin to.
3: Part na to?
1: Siling ta, anong may diahan ni KY sila iya building para sa library? Anong tani din ta isulod ng mga libro ay doneta?
3: Di, upi lang nahot mo lang ang classrooms nila ka mga guba-guba naman itong mga classrooms nila to.
1: Mutugin tao gantas kung nunoy, kaya distritong maasin, anong pwede mahimo? Probtik pag-inulo ni Nunoy Defensor. Sila niya, nga as manghod kung manawag, tao gantang magulang. Diyan kay may teen center sa. Pero ang labot kita sa hasta nga si Congressman Unoy Defensor eh, dito mapobra classroom or library. Hasta si Congressman Jojo ang soswag Ilonggo kinauganta.
3: Pero
1: kung base pwede ka di ka donate building oh. Pero sang uli eh, tigambal man ang provincial government, sarangan na muna.
3: Kaga Radyo Manovi, kunigin pahambal ta to si Ma'am May. Gin-inform ta nga daan si Attorney Von. Dapat mahambal di siya. Nga mabutang, tikay nakahambal na to sila. Nga ditugid na diwa, pressure sila.
1: Pressure na eh. Siyempre lang ulangot. Timo, sukton, timo ka, remain kada tuwek. Tindi na to.
3: Gambal ako kay Radyo Manjoy. Radyo Manjoy, hindi anay pag-i-post ha. Kaya namuno to si Attorney Bon patupon ta anay. Pero subong, klaro na Radyo Manovi, si Governor na mismo ang ato na istorya. Sa taga-Trangka, tigamay malang ini, 3.5 million nga building ang intended para sa inyo.
1: Sa muna, no? Kag nagsugod ini sa isa ka special report ni Radyo Manjoy Lin Paraunda. nga mag-report sa mga pinasahi nga balita sa mga areas nga mga malayo. Then naglabot sa point nga after niya report, may need gali libro to. Di isang ulihi ga pinanawagan kita di para sa libro. Kag sang ara na, nagwa ang need nga ti dintay butang libro. Tiyan mo na, Joy. Buloy ganta ang mga kausa. Dala ng mga animal welfare. Dala na ng mga pananom sang kahoy.
3: Tanan
1: ng mga advokasya. Takay, you know, sa gamay ng mga bagay, if you support a colleague, no? Kag passionate sa manami nga direksyon sang iya pa nga trabaho kung gina-advocate, layo ang malabot, pareho sini Busay doon. So lifetime, no, kag life changing ang isa ka simpleng report nga naglabot sa amo sini.
2: Tatak RMN.
1: Mabalik kita dugay guys sa dugang naton nga mga balita. Lasay 55 sa aga.
2: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akong nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akong bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, stress tabs.
6: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm Fab Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
9: Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: Red Horse Beer, manamit, suabi sa kada tulo, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
13: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
12: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Online.
15: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Katapusan na nga hirit sa mabuhos blowout sale. Bantayan liwat ini sa palabuton nga Agosto 15 to Top Jesse sa East. Bakla ang inyo paborito nga brands sa pinakadako nga discounts halin sa food products, personal care, household essentials, kag fresh items. Kay diri sa Pure Gold, bisan tigululan, ikaw, always panalo. Ang promo magadalagan humalin Agosto 15 to Top Jesse sa East 2020 sa East. Kag available sa selected Pure Gold branches sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Visit tahi ang official Facebook page sa Pure Gold para makita ang kompleto nga listahan sa mga stores kag promo details. DTI Fair Trade Permit Number FTEB-258020 Series of 2026.
17: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
18: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Hello,
14: Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mantsa, pero di masakit sa kamay.

0: Singing Diva sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Tatak RMN.
4: Oras alas 7 na sang aga. Ang balita dulong sa inyo sa D3 Bayo, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil nga ira lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayong nga suplemento batok sa infeksyon dulot sa bakterya kag virus sa tawo. Fight infection with the best weapon, mag D3 Bio. Bulig kontra sa hilanat, ubo kag trangkaso. D3 Bio, ara lang sa mabutika kag bisitahan tang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Tatak RMN.
4: Sa balita nasyonal,
5: hindistansya sa Malacañang si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pahayag ni former Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan ang usa 24 billion pesos nga leadership fund nga ginaligar ginalukar sa mga senador. Sunog kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kung naibaluan sa Presidente ang mga pundo, hindi niya inipag-itulirar. Pahayag niya kung kaisa pasikreto nga ginahimo ang istoryahan ay angot sa ginaaligar nga deals.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
8: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
9: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginaminting ko.
8: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
9: Opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3.
8: Oho.
9: Natulong talaga.
8: Oho, hindi na sumasakit.
9: 100% daw.
8: First name po ninyo,
9: Bernardo Bailoses.
6: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Arimin.
4: Nagdangat na sa masobra 3.7 million ka mga tao ang apektuhan sa gintingob nga puwersa sang Bagyo Luis kag Maymay nga mas ginpamaskog pa sang hangin na bagat. Base sa pinakauli nga datos sang Office of the Civil Defense, yara na sa 3,733,833 o kung 883 ka mga individual ang ginreport nga apektado, kung katumbas ang 1,087,246 ka mga pamilya. Sa report sang PNP, 26 katao na patay bangod sini.
3: Tatak RMN.
10: RMN News Negosyo.
5: Nakakuha ang Pilipinas sa 200 million euro loan o kung ginabanta 14 billion pesos alin sa French government pagi sa Agence Française de Développement o kung AFD para sa pagproteher sa marine ecosystems, resources kag expansion sa mga oportunidad sa blue economy. Suro sa Department of Finance, suportahan sa AFD Finance Marine Ecosystem for Blue Economy Development ang policy reforms nga magaproteher sa marine ecosystems, mapabaskog ang solid waste management kag mapromote ang investments sa blue economy sa Pilipinas. Sa bayluhan naman sa dolyar, sa US dollar, 61 pesos and 34 centavos.
4: Ang balita sa negosyo dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre din ang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasyari sila kung di malapit ang inyong lugar. Mayara sa San Miguel, Jordan, Guimara, San Jose, Antique, Uton, Pasi, Estancia. Magadama sa Santa Barbara, Tagbak, Haro, kag sa tatlo naton ka mga mall, si Sim City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
10: RMN News Sports.
4: Palikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack kung mataas aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ug galiang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Nagausos ang alas sa Pilipinas U17 girls sa reclassification round sang FIVB U17 World Championship. Inimatapos ginperdi sila sang Korea. Pinpamunuan ni Sarah Celis ang Pilipinas nga may 14 points, lagip ng 12 attacks, 1 block at isa ka-ace. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na.
10: RMN News Entertainment.
5: Ginpakigbahin ni V isang K-pop supergroup nga BTS nga nagapabulong siya sa problema sa dalunggan sa isa niya o pamatinan sa isa niya kadulunggan. Ini ang gibuyagyag sa 30 anyos nga may matuod nga ngalan nga Kim Taeyong sa isa ka live stream sa fan community platform nga Weverse. Suno sa iya, kung 100% ang iya pamatinan sa wala, 30% lamang ang iya mabatian sa tuo.
4: Bungol ah. Siyempre hindi man na bungol nga hindi kibate. Tiwai sa manugid, wai matanak balo.
5: Kasi kung
4: nataban sa sound.
5: Nakuhan balahaw sa pagpaligo ya bala sud lang katubig na ano ganung baratian lang ami tubig.
4: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines, sinong kaisa lang kasasay sa gabi para pagkaaga mahumok ang pagpagwas ang higko sa lawas. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
11: Extra. Wow, balita.
4: Kung manggaranon ka, paano mo gamiton ay mukwarta para sa kalipayan? Sa China, ginakusaran ang isa ka babae nga naggastos ang short format drama series agud lamang in bida kag makadiskarte sa bataon ng mga lead actors. Sa social media, gimbuyagyag sang up-and-coming Chinese short drama actor nga si Xiong Yufi. Ang eksperyensya sa set sa production nga ginlauman niya kung tani nga mangin big break niya. Ginaligar sang 23 anyos nga masami siya ginaharas ang iya co-star nga mo nagaisanon nga investor sa proyekto. Sa report, may duha ka kondisyon ang manggaranon nga babae sa paggasto sa series. Siya ang dapat mangin leading lady kag magadesisyon sa final script. Bangod siya naggasto, wala sa may nagabae sa iya, bisan pa nga hindi na insakto ang iya mga desisyon. Wow, ginabutangan niya dayon sa script sang kissing scene kay siyang leading lady. Halukan sa sama kabataan. Kanami lampusan nga lula. Ang aton nga extra wow balita, Busa Idol.
5: Kung mataas ang blood sugar mo, padoktor ka. Pero paano mo mabalaan nga mataas ang blood sugar mo? Pakuha ka sa imo nga laboratory o palaboratory ka. Para mabalaan mo kung anong status sa imo nga ikayong lawas. Sa mga tampalamati naton, mga karadyuman, tandaan nyo lang, kung mataas ang blood sugar, anong himoon mo ang tatianan ng kaunsang tamis? Jutayang kaunsang karne, kagang imo nga carbohydrates. Ikatduwa, kanto ka sa doktor, pa-check up ka. Ikatatlo, bakal ikaw DTX 500, mga karadyuman. May-ari ini sa charantin, nagikan sa Marguso, nga nagabulig panubo sa blood sugar. Di sugar-sugar cane, nga nagalimpyo sa gato na tayo kagmataas ang antioxidant properties niya para hindi ka dali magtigulang. Mga karadyuman, mag-DTX 500.
12: Tatak, RMN.
4: Last 7-8 na sang aga. Ginagreet naton sang happy-happy birthday si Clark Arlis Paguntalan na nagasaulog sa birthday subong adlaw. Ang greetings alin sa kay Lola mo, Tessy Sardal. Mr. Stephen Paniga, good morning.
13: Salamat, teacher.
4: Kitay kita alas 8 sininga aga. Karon mati ka mo mga karadyuman, kapin pa sa taga First District o Biliwilo. Kapin pa sa mga persistent nga nagasulat diri ka pa LBC pa sa aton sa RMN. We hear you. Nabatian namon kamo. Luyag nila may buluan ang update sining plano nga takeover sa More Power dira sa First District of Iloilo. So subong ano na bala ang status sini? So ang presidente sa mga empleyado sa Ileco 1 may kaupod naton karon. Kag matianta kung ano ang ila pananawan sa sininga isyo. Kag sumuman, ano ang makam-up diri nga solusyon sang aton gobyerno. So mati ka mo sinikaron kay perti kadalom sa mga istorya sa likod sang sining takeover nga ini. Nga ginaduso gid sang First District Congresswoman Janet Garrido. Kitay kita, alas 8 sininga aga, mabulosan na yung RMN Network News. Radyo Man, Novi Guaso.
5: Radyo Man, Regan Arlos.
12: Tatak, RMN.
14: RMN Network News.
15: Sa mga power company, bunsod ng human error, pananabotahe sa metro o pagnanakaw. Ayon kay Energy Regulatory Commission Chairman Francis Saturnino Juan, kinakailangan lamang i-adjust ng mga kumpanya ang kanilang taripa upang kayanin ang gastusin para matugunan ang pagnanakaw ng kuryente nang hindi na ito ipinapasa sa mga consumer. Sa kabilang banda naman, dapat ikonsidera ng pamahalaan na bigyan ng kapasidad ang mga distribution company na epektibong tugunan ang electricity theft o yung pagnanakaw at iba pang non-technical system loss sa pamamagitan ng alawa once sa kanilang taripa. Sinigundahan naman ito ng Department of Energy at isinusulong din ang pagrepaso sa anti-pilferage law para tugunan o tulungan ang mga distribution utility at electric operative na mapigilan ang pagnanakaw ng kuryente.
13: One of our requests to the body is for the revision of the anti-pilferage law where we have list down possible additional prima facie evidence of illegal connections which will give the DUs and the ECs more instances where they can request the assistance of law enforcement and make it easier for them to actually minimize their systems also.
15: Si DOE USEC Riolita Inocencio.
16: Labindalawang minuto na kalipas, alas 7. Magandang balita raw po ito sa mga biyaherong kagaya ni Kuya Zander Kayabyab. Dahil asahan ang mas maliit na fuel surcharge partner sa pasahero sa pasahe sa eroplano. Mm. Ang fuel surcharge, ito po yung sobrang singil na kinukolekta ng mga airline company para saluhin ang gastusin sa pabago-bagong presyo ng jet fuel. Sa anunsyo po ng Civil Aeronautics Board, ibababa sa level 12 mula sa level 13 ng fuel surcharge mula sa Linggo, August 16 hanggang 31. Dahil dyan, maglalaro na lamang sa 389 pesos hanggang 1,137 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights. Habang mahigit 1,200 pesos hanggang 9,550 pesos naman para sa international flights.
15: Sakay na!
16: Sakay na!
14: RMN Network News!
15: Balita sa mga lalawigan, mahigit 20 bahay natupok sa sunog sa Tubod, Iligan City. Kasama natin sa Balita Radyo Man Jade Ubarco ng RMN Iligan.
17: Umabot sa 27 kabahay ang puruyang naabo habang dalawa naman ang partially damaged sa nangyaring matinding sunog sa Zone 1, Purukmangga, Barangay Tubod, dito sa lungsod ng Iligan. Nagsimula ang apoy sa bahay na pagmamayari at tirhan ni Dionisio Ramos Quinones kung saan naapektuhan nito ang humigit kumulang 29 na pamilya o 75 individual na sa ngayon ay nawala ng tirahan. Ayon sa opisyal na ulat mula sa Bureau of Fire Protection, inatayang umabot sa 525,000 pesos ang pinsala ng naturang sunog habang wala namang naitalang nasaktan o nasawi sa panig ng mga sibilyan maging sa mga bumbero. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang isinagawang investigasyon ng BFP sa pamumuno ni Fire Arson Investigator FO1 Renzi Riuyan upang matukoy ang tunay na pinagmulan o dahilan ng paglitaw ng apoy. Kasama mo sa RMN DXIC Iligan, Radyo Man Jade Ubarco Tatak, RMN.
16: Probinsya pa rin tayo, 5 pamilya ang apektado sa nangyaring sunog dyan po sa Bacolod City. Kasama natin sa balitang ito, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
18: 5 pamilya o 13 individual ang apektado sa nangyaring sunog sa Barangay 33 nitong lungsod. Batay sa inisal na record ng Bureau of Fire Protection Bacolod, nasunog ang dalawang tirahang boarding house at isang mercantile. Tinatayang nasa mahigit 15,000 pesos ang iniwan na halaga ng pinsala sa sunog. Maswerte naman na walang nasugatan sa nasabing insidente. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kung ano ang pinagmulan ng apoy. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod. Radyo Man Albert Hiner. Tatak RMN.
14: RMN Network News. RMN Weather Report.
15: Patuloy pa rin makakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas ang hanging habagat. Kaya asahan ng manakanakang pag-ulan sa bahagi ng Zambales at Bataan ngayong araw. Makulimlim, nakaulapan naman at kalat-kalat ng mga pag-ulan ang inaasahan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley Region, Calabar Zone, Mimaropa, nalalabing bahagi ng gitnang Luzon at Antique. Maliwalas na panahon naman ang aasahan sa natitirang bahagi pa rin ng Luzon at Visayas, gayon din sa buong Mindanao, balit may tsansa ng localized thunderstorms pagsapit po ng hapon o gabi. Samantala, asahan naman ang maulang panahon sa darating na weekend dahil pa rin sa habagat, partikular po sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental, Mindoro.
16: Alas 7:15 ng umaga, suspendido ang klase sa ilang bahagi ng ating bansa. Bunsod pa rin ang masamang panahon dala ng habagat. Wala pong face-to-face klase sa lahat ng antas ng paaralan, pampubliko man o pribado, sa Valenzuela, Malabon. Gayun din sa mga bayan ng Guagua at Masantol dyan po sa Pampanga at sa Mangaldan at mga Tarem sa Pangasinan. Habang preschool hanggang senior high school lamang ang suspendido sa Pasig, Mandaluyong, Lungsod na Maynila, gayun din sa mga bayan ng Atok, Kabayan, Kibungan at Tublay sa Benguet. Suspendido naman mula preschool hanggang elementary sa iba pang bahagi ng Benguet katulad ng Bakun, Bokod, Bagyas, Mangkayan, Kapangan, Itogon, La Trinidad, Sablan at Tuba. Wala rin daw po klase sa mga pampublikong paaralan dyan sa Lingayen, Pangasinan, habang piling paaralan lamang sa Palit, Pampanga ang sinuspende ang klase.
15: Yung relief operations sa Pangasinan ay nagpapatuloy. Kasama natin sa balita idol Dennis Brillante ng IFM Dagupan.
19: Patuloy ang malawakang relief operations sa Ilocos Region para sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Luis sa Maymay at Habagat habang may mga lugar pa rin nakararanas ng pagbaha at banta ng landslide. Batay sa DSWD data, as of 7 p.m. Agosto 13, umabot na sa 57,540 food and non-food items o FNFI ang na-release para
20: sa karon nagpatuman
19: ng ang may pinakamalaking bilang na 34,886 katumbas sa mahigit kalahati ng kabuang release FNFI sa rehiyon. Sumunod ang La Union na may 14,205 at Ilocos Sur na may 8,199 habang wala pang nakatalang release FNFI sa Ilocos Norte sa naturang update. Sa Pangasinan, patuloy ang relief operation sa mga komunidad na naapektuhan ng pagbaha kabilang ang Calasiao at Dagupan City, gayon din sa iba pang bahagi ng lalawigan na nangangailangan ng tulong. Kasabay nito, patuloy nakaantabay ang karagdagang relief supplies ng DSWD. Batay sa stock file monitoring as of 6 p.m. ng Agosto 13, mayroon pang 63,164 family food packs sa Rehiyon 1. Pinakamarami ang mga stockpile sa Ilocos Norte na 35,083, sinundan ng La Union na 11,729, Ilocos Sur na 9,630 at Pangasinan na 6,722. Mayroon ding 12,277 non-food items at 7,639 ready-to-eat food items, kaya umaabot sa 83,080 relief items ang kabuang available stockpile na ng DSWD Field Office 1. Nagkakalaga ito ng mahigit 70.2 million peso. Sa Pangasinan, nakapre-position ng mga relief supply sa ilang strategic areas kabilang ang Alamino City, Infanta, Aguilar, Santa Barbara, Bautista at San Nicolas upang mapabilis ang paghahatid ng tulong sakaling kailanganin ng mga apektadong LGU. Kung nagpapatuloy ang pagbangon ng mga komunidad mula sa epekto ng sunod-sunod na masamang panahon na nanatiling nakaantabay umano ang DSWD para sa karagdagang augmentation at relief operations sa Region 1. Sa mamumula rito sa IFM News Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak, Arimena!
16: Samantala, zero tolerance laban sa mga mananamantala sa presyo ng bilihin dahil sa masamang panahon, mahigpit na ipatutupad ng PNP, si Rajuan Marjo Domingo.
21: Mahigpit na ipatutupad ng Philippine National Police ang pagbabantay laban sa mga mananamantala sa presyo ng mga bilihin at sa mga magtatago ng supply ng produktong agrikultura kasunod na naranasang sama ng panahon sa bansa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., pananatilihin ng PNP ang stricto nitong zero tolerance laban sa mga individual na susubukang magtaas ng presyo sa mga bilihin. Anya, makikipag-ugnay ng mga lokal na unit ng pulisya sa mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan para sa mga ulat ng overpricing, hoarding at profiteering. Nanawagan si Narratates sa mga nagbibenta at na gawin nilang patas ang presyo at makatarungan habang nare-recover pa ang komunidad na naapektuhan na nasabing sama ng panahon. Hinimok rin Narratates ang publiko na report sa otoridad sakaling magkaroon
20: sa karoon nagpatuman
21: ukol dito. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatok RMN.
15: Abangan sa aming pagbabalik. Sa patay 11 sugatan matapos na sumalpok ang isang jeep sa puno sa Lopez, Quezon.
16: Meron namang lalaking may kapansanan ang patay na ng natagpuan sa irrigation canal sa Valencia City, Bukidnon.
15: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
22: Network News.
16: Budag Pilipinas sa Ilopos.
15: Ilopos Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
16: Commission on Elections. Dangang Narito ng ulo na mga mainit na balita.
0: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
1: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhin nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din sa kapakanan ng mga rescuers, ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita na kayo'y nakalikas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
22: RMN Network News.
15: Balita sa mga lalawigan. Sa patay 11 sugatan matapos na sumalpok ang isang pampasaherong jeep sa puno sa Lopez, Quezon. Sama natin sa balita Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
2: Patay ang isang 72 years old na lola habang sugatan naman ang 11 pa matapos sumalpok sa puno ng mahogany ang isang pampasaherong jeep sa barangay Bakungan, Lopez, Quezon. Ayon sa imbestigasyon ng Lopez Municipal Police Station patungo ng Buena Vista, ang jeep na biglang maputol ang tie rod nito habang nasa kurbadang bahagi ng kalsada dahilan upang mawala ng control ng driver at bumangga sa isang puno. Samantalang ang biktima ay diniklara namang dead on arrival sa ospital. Isinugod naman sa paggamutan ng driver at 10 iba pa ang pasahero na nasugatan para mabigyan ng kaagarang lunas. Nangako ang operator ng jeepney na magbibigay ng tulong sa mga biktima. Patuloy naman ang imbestigasyon ng mga otoridad sa insidente. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgar Dumaseda. Tata, RMN
16: Network News. Samantala, lalaking may kapalsanan ang natagpo ang patay sa irrigation canal sa Valencia City, Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
23: Wala ng buhay nang matagpuan ng mga otoridad sa isang irrigation canal ang isang lalaking sinasabing may sakit na epilepsy. Partikular sa prokrang ay Barangay Dagat, Kinabaw, Valencia City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang isang 54 na taong gulang na lalaki. Ayon sa report ng mga otoridad, huling nakita ang biktima ng kanyang asawa umaga noong nakarang araw sa kanilang pamamahay bago ito matagpo ang patay. Pinaniniwala ang inatake ng kanyang sakit ang biktima at nahulog sa kanal. Rason ng pagkalunod, wala namang nakitang foul play ang pulisya sa insidente at sa ngayon pinaglalamaya na ang biktima. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Rajuman Mark Micabalo. Tatak, RMN.
15: Samantala, meron hong peking dentistang naaresto sa Iloilo City. Nagdi-DIY braces ito eh. Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo.
24: Arestado ang isang 22 anyos na babae sa Haro, Iloilo City matapos umanong magkabit ng braces nang walang lisensya o formal training sa dentistry. Kinilala ang suspect sa alias na Maymay na naaresto sa isang entrapment operation ng Iloilo City Cyber Response Team matapos mamataan ng cyber cops ang kanyang Facebook post na nag-aalok ng braces installation sa halagang 3,000 pesos at removal naman sa 1,500 pesos pero hindi lang braces ang iniaalok umano ni Maymay. Kabilang din sa kanyang serbisyo ang tooth whitening at denture installation na ginagawa sa home service o isang mini clinic na itinayo umano sa loob ng kanyang bahay. Lumabas sa imbestigasyon ng pulisya na mula pa umanong 2024 ay nagsasagawa na ang suspect ng DIY braces installation at marami na rin umano ang kanyang napagkabitan. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, wala umanong lisensya, formal education o professional training sa dentistry si Maymay at hindi rin siya dentista. Natutuhan lamang umano niya ang procedure mula sa online videos at iba pang nababasa sa internet. Kakasuhan ang suspect sa paglabag sa Philippine Dental Act of 2007, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act, maaring umabot sa 200,000 hanggang 500,000 piso ang multa at hanggang 5 taong pagkakakulong. Dahil ginamitan umano ng Information and Communications Technology ang krimen, maaari pang maging 1 degree higher ang ipapataw na parusa. Samantala, nagbabala ang PNP sa publiko na huwag magpaloko sa murang online dental services. Suriin muna ang lisensya ng dentista at permit ng klinika bago magpakabit ng braces kung mailalim sa anumang dental procedure. Kasama mo sa DYIC, IFM, Iloilo, Idol, Real Rarka, Tatak, RMN.
16: Alas 7.26 na po, 7.26 sa ating oras. Maghahain naman ang komento ang Department of Justice sa Korte matapos ang motion ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang kasong grave threats ay kay Chief State Prosecutor Richard Anthony Fadulyon kapag natanggap na nila ang formal order ng Quezon City Regional Trial Court ay may 5 araw sila para magkomento sa inihaing motion to quash ng kampo ng bise. Iginit naman ni Fadulyon na hiwalay ang kasong kriminal na isinampa sa Quezon City RTC at ang kinakaharap na impeachment ng Vice President na isa sa batayan ng grave threats.
3: Well, whatever it is that's going on before the impeachment court is different from the one that we have now. No, this is before the regional trial court. That's why we would leave it to the ruling of the court, no, how it will dispose the same, whether it believes that the charges can be sustained even if the accused in this case is an impeachable officer. No, kasi wala namang nagbabar na hindi siya pwedeng pailan ng kaso. Yun ang pananaw ng Department of Justice.
16: Yun po si Chief State Prosecutor Richard Anthony Fadulyon.
15: Sa kaugnay na balita, bilang isang abogado, naniniwala si Palace Press Officer Jose Claire Castro na kulang pa ang isinampang grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Castro, kung panonoorin kasi ng buo ang mga video ng press conference ni Duterte, malinaw anyang may intensyon itong magtanim ng sama ng loob laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa pamahalaan. Para kay Jose Castro, malinaw sa video na may elemento ng grave threats at kung siya ang tatanungin, mayroon din itong elemento ng kasong inciting to sedition.
6: Kung lahat ng elemento ng crime ay present to convict her for committing grave threats, so pwede siyang maging liable for grave threats. Sabi ko nga, kulang pa yun. For me, but I cannot go against the DOJ. There is this element of inciting to sedition.
15: Nilino naman ni Castro na maaring sabay na gumulo ang impeachment trial laban kay Duterte at ang criminal case laban sa regular na korte.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
16: Misleading questions hindi raw dapat gamitin sa cross-examination ayon sa Palasyo ng Malacanang. Kasama natin sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
8: Para kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mali ang paggamit ng misleading questions sa cross-examination dahil maaari nitong ma-impluwensyahan ang sagot ng testigo. Ito ang naging pahayag ni Castro matapos ang mainit na sagutan ni na Attorney Lorna Capuna ng prosecution at Attorney Christine Ferrer ng depensa tungkol sa paraan ng pagtatanong sa testigo. Inalmahan ni Capuna ng ilang tanong ni Ferrer dahil misleading ang mga ito. Paliwanag ni Castro, hindi dapat ikulong sa oo o hindi ang testigo kung kailangan itong ipaliwanag ang kanyang sagot. Hindi naman hinusgahan ni Castro kung istratehiya ng depensa ang ganitong paraan ng pagtatanong at nire-respeto niya ang estilo ng bawat abogado. Gayunpaman, iginiit niya na dapat maging maingat ang mga abogado sa bawat tanong at pahayag sa korte dahil maaaring magdulot ito ng maling interpretasyon. Kung may mali o malabong pahayag, sinabi ni Castro na dapat itong linawin agad ng mismong abogado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
7: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
15: Sa gitna ng impeachment trial, naging abala si Vice President Sara Duterte sa ilang mga aktibidad ng Office of the Vice President. Sa kanyang Facebook page, binahagi po ni VP Sara ang ilang mga larawan sa tree planting activity sa Masibay Integrated School sa Nunungan, Lanao del Norte. Ayon sa pangalawang pangulo, aktibidad ay inisyatiba sa ilalim ng A Million Trees Campaign ng OVP. Kasama rin ni VP Sara ang ilang mga residente sa pagtatanim ng puno

0: api-apila.
1: Hindi siya final. It can still be appealed. The decision of the trial court granting extradition can still be appealed. So pwedeng dumaan pa through the regular appeal process before it becomes final and executory.
2: Kaugnay niyan ay sisiguruhin daw ng pamahalaan na hindi papatawan ng death penalty si Quiboloy bago isuko sa Amerika.
1: We have to also ensure validate that the imprisonment that these respondents will face if and when convicted in the United States is at least 1 year and up. We also would have to check na hindi pa prescribed yung offense under the U.S. legal system. And lastly, we have to also make sure that the capital punishment or death penalty will not be imposed should they be found guilty.
2: Yun po si Chief State Counsel Dennis Chan.
3: Bineberipika pa ng Department of Foreign Affairs ang ulat na may inarestong mahigit 100 Pilipino sa China. Ayon sa DFA, inirerespeto ng Pilipinas ang soberanya ng China at ang pagpapatupad nito ng immigration laws, subalit iginiit na dapat tiyaking nasa maayos na kalagayan ang mga inarestong Pilipino at maayos na ipaalam ito sa Foreign Service Post. Kaugnay nito, tinawag namang extortion at pamba-blackmail ng Department of National Defense ang ginawang hakbang ng China. Ibinunyag kasi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Benjamin Acorda Jr. na may mga nagbabala sa kanyang opisyal ng Chinese Embassy na posibleng paggante ng Beijing sa mga Pilipinong nasa China. Kasunod ito ng pagsalakay ng pamahalaan sa isang paggawaan ng bakal sa Misamis Oriental kung saan 69 na undocumented Chinese national ang inaresto.
4: Sinabihan po tayo na there is a threat na uhulihin din ang mga Pilipino sa ibang sa bansa nila pag hindi natin pinakawalan ng mga World Chinese workers. It's not in any way na parang kasi ang napansin ko po sa discussion namin po noon is they're trying to put up the issue on geopolitics.
3: Si PAOK Executive Director Benjamin Acorda Jr.
2: Samantala, sisimulan po ngayong araw na ito ng Binoong Truth Commission ang pagdinig kaugnay ng umanay extrajudicial killing sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang Truth Commission ay binubuo ng iba't ibang civil society group at simbahang katolika para talakayin ang EJK sa mga taong hindi pasok sa iniimbestigahan ng International Criminal Court mula 2011 hanggang 2019. Ayon kay Truth Commission Chairperson Judge Raul Pangalangan, layo nitong malaman ang katotohanan para bigyan boses ang mga biktima ng EJK.
5: It is important to give them this voice, to give them this chance to speak their truth, to share their truth with the public, with the Filipino people, so that the quest for justice will move forward.
2: Sa kabilang banda, tinawag ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na propaganda ang pagdilig ng grupo na nasa likod aniya ng mga anti-Duterte group.
6: Truth Commission, propaganda lang yan. Mm-hmm. Ang sabi ko, kung gusto ninyong malaman o magkaroon ng katarungan yung di umanong mga biktima na extrajudicial killing, maghain kayo ng demanda. Hindi po pwede yung maglilika kayo ng Truth Commission. Paparada nyo ron at sisiraan nyo yung kapantahan nyo ng mga pumatay sa inyo, mga kapag-anak. Pwede kagagawan nyo ng mga kontra sa mga Duterte.
2: Si dating Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, sa panayam ng DZXL-RMN Manila. RMN Network
3: News. 6 na empleyado ang ligtas po sa gusaling nasunog sa Pasig City. Naroon live si Radyoman Chelsea Arcilia. Chelsea.
7: Patuloy na iniimbestigahan ng Bureau of Fire Protection o BFP ang sanhi ng apoy at kabuuang halaga ng pinsala sa nasunog na warehouse sa Barangay Bagong Ilog, Pasig City nitong Webes. Aabot sa 6 na empleyado, kabilang ang isang security guard, ang ligtas na nakalikas mula sa nasunog na gusali habang wala namang naitalang sugatan at nasawi sa sunog. Nagsimula ang sunog pasado alas 9 ng gabi noong Webes na umabot pa sa 3rd alarma at idineklarang fire out 2 minuto bago mag alas 4 ng umaga.

0: umaga ngayong Biyernes. Natupok din ang sunog ang isang motorsiklo at dalawang closed van. Ang warehouse ay may mga opisina at pinarerentahang bahagi na may lamang mga tela at gamit pang golf. Dahil sa tindi ng sunog, gumamit ng self-contained o SCBA ang mga bumbero habang halos 100 fire trucks mula sa BFP, LGU at private volunteers ang rumisponde sa sunog. Samantala, tumanggi mo ng magbigay ng pahayag ang may-ari ng warehouse. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chelsea Arcilia, Tatak RMN.
1: Alas 7.36 na po ating oras. Malaking porsyento ng mga basurang nalilikha ang nakatambak sa kalsada o di kaya ay sa mga daluyan ng tubig. Batay sa datos ng Department of Environment and Natural Resources, nakakaipon ang buong bansa ng 61,000 hanggang 65,000 metric tons ng basura araw-araw, pero 52% lamang ang nakokolekta ng maayos. Ibig sabihin, napupunta sa daluyan ng tubig, dagat o ilog at nakakalat lamang sa lansangan o komunidad ang natitirang 48%. Sabi po ni Undersecretary Jonas Leones, nananatili sa kanal o dagat ang tubig tuwing tag-init at kapag dumating na ang mga malalakas na pag-ulan ay doon lumulutang antone-toneladang basura. Ilan sa mga isinusulong ng DNR na pangmatagalang solusyon sa problema ng basura sa bansa ay yun daw pag-shift sa tinatawag na linear economy kung saan agad na itinatapo ng mga basura at napupunta sa sektor na nakafocus sa recycling at recovery ng materyales. Balak naman ng DNR na i-convert ang mga landfill bilang integrated facility para doon mapakinabangan ang tambak ng basura sa halip na naiipon lamang doon.
2: Umapela ang COMELEC sa Kamara na desisyonan agad bago matapos ang Setyembre ang mga panukalang batas na layong ipagpaliban ang petsa ng barangay at SK elections na dapat ay isasagawa na sa November 2. Sa pagdinig ng House Committee on Suffrage, ibinahagi ni COMELEC Chairman George Irwin Garcia ang paghahanda nila sa BSKE at ang posibleng mga hamon sa COMELEC sakaling muli itong ipagpaliban. Kung sakali mang aprubahan ng Kongreso ang pagpapaliban sa halalan, nanawagan si Garcia na idaos ito bago ang June 2027.
3: Ang sa amin pong pakiusap ay wag lang po sana naman na lalampas sa kalaghatian ng next year, ng 2027. Kasi critical po sa amin ang June onwards, 2027, sapagkat yun po ay preparasyon para sa national and local election.
2: Kasabay nito, dapat magdesisyon ang mga mambabatas bago matapos ang Setyembre upang hindi naman mabangga sa iba pang aktibidad ng COMELEC.
3: Basta ang inyong COMELEC ay handang-handang isagawa ang halalan po natin sa darating na November 2. At ang amin lang pong pakiusap, sana po maging maliwanag ang lahat bago po matapos ang September.
2: Magiging problemado rin kasi ang mga inihaing panukalang batas sa Kamara dahil may tuturing itong postponement law na daraan pa sa mahigpit na panuntunan ng Korte Suprema.
3: So nakita po namin ang title is really postponement because of the energy crisis, because of what is happening in the Middle East, and because of what perhaps will be increase in the prices of commodities and etc. Technically po, and this is with all due respect, yung ground na ito, kung sakali pong ito'y mapaipapasa ng ating pong Kongreso, will be tested as against the very strict measure or guidelines issued by the Honorable Supreme Court. So doon po siya ibabangga. And therefore, whoever are the proponents of this postponement should be prepared to defend to the Honorable Supreme Court later.
2: Si COMELEC Chairman George Irwin Garcia.
1: Kuya Sander, panahon natin to, huwag kang tatanggi. Dahil makalipas...
2: Gimmick ba yan, gimmick? Tabing ilog?
1: Makalipas daw po ang mahigit dalawang dekada, yung 90s love team ni na Heart Evangelista at saka John Prats. Sabay, magbabalik.
2: Ang TV.
1: Ang TV. Sige nga, Myra J. Nasayaw.
4: Confirmed! After 23 years, magbabalik tambalan ng 90s love team ni na fashion icon Heart Evangelista at ng actor-director na si John Prats. Sa isang interview, kinumpirma ni John ang balita kasunod na rin ang nag-uumapaw na suporta sa kanila ng publiko. Say ng aktor, very excited na siya para rito dahil hindi pa raw sila nagkakaroon ni Heart ng solo project together. Inamin naman ni John na hindi pa nila alam kung pelikula o teleserye ang reunion project, pero sigurado raw na malapit ang genre nito sa kung ano ang minahal ng John Heart fans. Kamakailan nang magsama ang dalawa sa music video ng single ni TJ Monterde na Teka Lang, habang naging guest din ang aktor sa lifestyle show ni Heart na Heart World. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra J. Nasayaw. Tatak RMN.
2: RMN Network News. Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita. Radyo Man Zander Cayabyab.
1: Ako yung professor ng Bayan Rico Rosales.
2: Mula dito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Maayong aga, mapiyang mapita, mayapayabak mga kasama.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN.
1: 741.
5: This time. RMN Network News. News. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by Pure Gold. Always panalo. This time check is brought to you by Kidney Care. This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ahoy! Kinikilir time!
2: Ako si Rosalina, taga Murcia, Negros. Na-diagnose ko nga taas ang creatinine. Pirmi ko yaga ihi-ihi. Mabudlay maglakat kag indi kapahuway. Kay magsakit man ang akon puson. Sanggin hatagan ko sinisang kidney care. Gaamat-amat kadula ang akon sakit sa puson. Wala nagasakit ang akon likod kag ang akon ihi kay limpyo na ya. Salamat kid sa kidney care.
3: Available sa mga butika kag Mercury Drug Stores nationwide.
4: Ako galdi si Ronaldo, 54 years old, nagkapuyo sa Calatrava. 2 years na ko nga may diabetes. May haram ako mintinara sa bulong, pero ang paras mataw wala. Ginhatagan ko sining Iberi sa isang kabulan ko nga sige inom. Wala na ang galwaluha kagpamula akong mata. Kagkun sa aga, pag mata ko, priskong pamatsyag ko sa akong panulukan. Madamugin nga salamat sa Iberi.
5: Ang Iberi mabakal sa Mercury, with Grace Pharmacy kung sa inyong suki ng mga butika.
6: Iberry for a clear and healthy eyesight.
7: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
8: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasi git kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
9: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata, tungod sa sige gamit sang computer.
7: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sanggin try ko ang iBerry Gold, nabatsyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
9: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
7: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
10: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
11: Magradyuman ang oras sa Pilipinas, las 7.44, antana sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyuman Max!
12: Good morning, Boss Idol!
13: Good morning, Boss Idol! Good morning, Radyuman! Good morning, Benz! Good morning, Lo!
11: Mabuhay!
13: Mabuhay!
11: Ang bago!
13: Bago ni Pinas!
11: May ara kita sang bad news.
13: Bad news?
11: Abi mo anong bad news?
13: Yes?
11: Why ka kakaon kagapon sa...
12: Tatoy.
13: Di ka nga magabi bilin.
11: Ah, may bilin gabi.
13: Oo.
12: Oo, diin.
11: Din.
13: Kao nga membal. Gabi.
11: Din gin butang ang food house.
12: Din ang food house.
13: Ang atag bun.
11: Ah, kagapon. Mm.
13: Gabi, oo.
11: May bilin?
13: Hmm. Mm.
11: Sa udto do ay man ka ipapaon.
12: Si Busonel king daan mo.
13: Wala ka to gabi, gabi.
11: Ti anong sulan nyo gabi?
13: Locos, babo no, isda.
11: Gumo pagali. Ay, to. Oh. Nakakaong kagali, ya. Yeah.
13: Mm, lukos na akong kaon to.
11: Lukos?
13: Di baboy?
11: Kagbaboy?
12: Oh, baboy?
13: Mm.
11: Mm. Ah, may sinug ba itong baboy mo?
13: Okay.
11: Ay, aba, ka namin sa pangabuhi mo ba? Eh, okay ka na, kaya nakakaon ka.
12: Okay, okay
11: ka
12: na.
11: Kakaon ka, kaon
12: man. Pa-thank you
11: na. Pa-thank you. Pa-thank you ka na, Tutor.
12: Nakakaon man siya galito, ah. Nakakaon siya.
11: Ah, pa-thank you ka to kay Juan, kay Mama Richo.
13: Mama Richo, thank you.
11: Di ba kumarihay ka mo ni Mama Richo?
13: Oo.
11: Tawag lang sabi, Mari?
13: Mari!
11: Tapos nito ito, Hector. Sa mga tambala mati natin, mga karadyuman, sumunga aga, anong kape mo?
13: Rock it, guys. Kape!
11: Nga nag-inom ka nans?
13: Anami, amot na ite, brato pa.
11: Sa mga tambala mati natin, mag-nanskon coffee na ang kape para sa imo. Ang kape nga kaduha mo imnon kay naka.
13: Ibag.
11: Gani sa mga suki natin, mag-nanskon coffee na. Anong balanyos mo? Ari na ang Soft Touch Wonder Oil, may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Sa mga tab palamati natin, bago pa lang!
13: Ubusan na!
11: Ganin sa mga suki natin, mag Soft Touch Wonder Oil para inisa inyo cute na guys. I-check ta abi makadali, Radyuman Mags, ang aton sininga sitwasyon sa panahon. Halin sa aton sininga walang pag-asa forecaster. Si engineer, cute na guy, i-check natin subong sa may Gimaras.
13: Hindi Gimaras?
11: Sa din?
13: Ah, lapit na bla, no, munitandla.
12: Siya niya, nag-desisyon ko din siya ma-report.
13: Munitandla, boss.
11: Ah, sa may muli.
13: Oo na.
11: I-check natin, mga karadyuman, ang connection ta sa walang pag-asa forecaster, si Engineer Cute na Guy. Cute na Guy, good morning.
13: Good morning, boss Idol.
11: Location mo?
13: Din na, no, munitan.
11: Sa Palamunitan,
13: sa
11: muli.
12: Ano,
11: kamusta na subong ang sitwasyon?
13: Damo, tao mo man di.
11: Gano da?
13: Ang noise da.
11: Pamunit?
13: Oo.
11: Ibuwas pa man ito.
13: Buwas mo nga ito. Dako na gani.
11: Ha?
13: Dako na.
11: Dako ang?
13: Ang isda. Pwede ko rin buwas.
11: Buwas na lang munit.
13: Oh.
11: Buwas na lang munit. Oh. Okay? So, subong, may mga tao na.
13: Tao nga, naglilagaw.
11: Mga pila kabilog tao kita mo, subong?
13: Ang... walo.
11: Pila?
13: Walo.
11: Walo. Pila kabilog laki?
13: Isa.
11: Baye.
13: Ang dua.
11: Kaya ang pito, pila? Ang pito, ano na?
13: Laki.
11: Ti siling mo, isa man ang laki, dua ka baye, ti pito. Laki. Ang pito nga ni, ano ni, ano ni yung mga pito ni?
13: Bay.
11: Bay. Pero gaulan, subong, why?
13: Wala. Wala ulan sa buwan.
11: Ga init.
13: Init lang.
11: Ano ka init?
13: Ah, birihat.
11: Birihat?
13: Yes.
11: Daw naga daw kuan daw uling daw gabaga bagagid ang init.
13: Hindi man.
11: Daw ano lang?
13: Laka lang.
11: Daw hindi man tamaan gid.
13: Hindi man.
11: Oh, extra.
13: Ako git na guy, tatak kay me.
10: Tatak.
11: Ay nga aton forecaster cute na guy, sa mata para mati naton subong aga sinong imo tamyamon.
13: Hi, good morning man to Toy Store. Yung pa good morning, Doc Mamapado. Good morning.
11: Mama Richo. Eh.
13: Mama Richo, good morning.
11: Oh, sino pa si
13: Nick Sales, good morning.
11: Parinek.
13: Oh. Paribibot. Good morning.
11: Okay.
13: Si
11: Nunoy Imidyo. Nunoy Imidyo.
13: Good morning.
11: Si Boss Ingo Bilandres.
13: Good morning.
11: Si Ma'am Noemi Bihon.
13: Bihon, good morning.
11: Grabe na muna mo naging kasubong listener. Cute na guys, si Ma'am Karen Elizabeth Derikito, gapamate.
13: Oh, good morning, man.
11: Si Dr. Fundal, gapamate.
13: Oh, good morning, man.
11: Si Director Rara.
13: Okay, good morning, man.
11: Kag si... sino pag ito mga talamyawon taman? Basta, damo-damo, si Ma'am, si Maninay Willard, gapamate.
13: Oh, good morning, Maninay.
11: Oh, Maninay. Saling ka mo nag-maninay, sa kadin mo sa Maninay?
13: Wala, wala pag-o.
11: Maninay ka sa ano? Maninay ka, maninay mo siya, Bunyag.
13: Ay, good morning mga pipa, dama, yes, good morning, tanan.
11: Salamat, cute na guy! Magara Juman, si cute na guy!
10: Tatak, RMN. Yes,
11: 7:48 na, ari na mga balita.
10: RMN News, Diretso Headlines.
11: Magara Juman, bloodletting, activity, pati gayunon bilang gabahin sang Chartered Day Celebration.
14: Sa showbiz, Gary Valenciano magapatigayon sang concert series sa Oktubre.
11: Sa hinampang triple-double king, si Russell Westbrook magaritiro na sa NBA. Hindi ba pa ang mga balita ang natulong sa inyo sa mga masunod.
14: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong aginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand na himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed Vitamin D3 brand, kag ang number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
11: Magaradyuman sa mata para matiin naton, mag Life Extension Vitamin D3, pangitaon talang ang tatak ili, tatak original. Ang isa niya ka soft gel, liliun ta pag may tatak ili ayos na kita. Equivalent sa is 1,000 ayo, good na kita for one day. Gani sa mga tab para matiin naton, 11 pesos lang. Ang bakal nyo gani isang lipid, 90 na. Ay kakabalo ang lipid sa amon sa isla, tag 90 na. Ang long neck, tag mota pila, tag sinto pila, sintos tinta. Sa mga tab para matiin naton, mga karadyuman, ano pang ginahulat ninyo? Kadto na sa aton suling mga butika, bakal ikaw sang Life Extension Vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
14: Radyoman Magi Eresuelo Maleriado.
11: Sa detalye.
10: Tatak RMN.
11: Mga karadyuman, bilang kabahin sang selebrasyon sang ika-89 nga Iloilo City Charter Day, isa ka bloodletting activity ang pagiwaton nga may tema nga dugong Ilonggo sugpon sa kabuhi mo. Buwas nga adlaw Agosto 15, 2026, lasoso sang aga sa Rose Memorial Auditorium, Central Philippine University. Ining aktibidad gindihon sa pagbinuligay sang 604th Community Defense Center, 6th Regional Community Defense Group, kag ang Reserve Command of the Philippine Army o CONRESCOM. Tinutuyo sa programa nga mainganyo ang mga Ilonggo soldado man o konsibilyan nga magdunar sang dugo, agud maburigan kag masalbar ang kabuhi sa mga nagakinahanglan. Kadungan man sa nasambit kag aktibidad ang selebrasyon sa National Reservist Week kag anniversary sang Army Reservist sa Pilipinas. Ginainganyo ang publiko nga mag-upod sa blood donation drive bangod sa tag sa katulo sang dugo mahimo nga mangin paglaom kag kabuhi para sa isa ka kasimanwa nga Ilonggo.
14: Ang ini nga bahin gidadulong sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Ginbuksan ang pinakaunang Mais Vendors Expo kon Vendexpo sa Marriott Hotel Mega World Mandurriao kahapon sa ikaduhang adlaw sa aktibidad. Dinapit nga bisita sa Senator Franklin Drilon, former DOT Secretary Narzalina Lim, Mayor Raisa Treñas, Governor Toto Defensor Jr. kagiban pa. Ginapasakupan ini sa 108 ka exhibitors na magalawig tubtob subong adlaw. Tiun ini nga mag-connect sa mga Mais service providers sa syudad sang Iloilo.
11: Last 7:52 santang na sa aga ang balita nga inabatiaan ang inatulong sa inyo sa Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen. Maayo ini para sa inyo maabiyan nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas, ka blood sugar. Sure bulunta na niya. Sa mga tagpalamati naton mga karadyuman, food supplement lamang ini. Pero makabulig ini nga ang imubalay, kung wala sang kudal, madasig sudlon sang kawatan. Pero kung may kudal, mga budlay siya. Or pwede gingin sa kasunod. Gani sa mga tagpalamati naton, mag-Santon Plus Gold available na sa aton mga butika, produkto ni Dr. Rimil Oil.
10: Tatak, RMN.
11: Sa piagkabahin, tanan nga ginmenso ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation Address o konsona sa nagligad nga bulan sang July ang plastado na sa probinsya sang Iloilo. Sunod kay Governor Toto Defensor, halos tanan nga nahambal ni PBBM ang may kasubong nga programa sa probinsya ilabina sa edukasyon, ikayong lawas, population development kagmadamo pa. Payag sang gobernador nga matamat yan nga ginapaobra ang Technical Vocational Education Training or TECVOC hub sa mga secondary schools sa probinsya sa din pag-umpisa na ang sa Banwas ang Kabatuan, Iloilo.
15: Humility as I makasiling kita na may counterpart program na kita o sa ato pa, may nikinihimut. There are areas that are better than the others. Halimbawa lang sa education. Tanan na hinambal sa presidente na may ara kay Iloilo. Inobra ko na sa ato nga
11: PDO. Magkaradyuman ang kabahin sa pahayag ni Governor Toto Defensor sang Congressman pa siya ang nangin co-author sang K-12 program nga ang tinutuyo nga mapabakod ang kapasidad sa mga estudyante kag mahimo na nga magkatrabaho pagkatapos ang ilang nga senior high.
14: Ang ining abahin gidadulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extract sa lisa mangustin. Ang palaya, garlic, malunggay, kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Ginakabig na nga alarming sang Iloilo Provincial Government ang epekto sang red-striped soft-scale insect o kon RSSI sa mga pananom nga tubo sa probinsya sang Iloilo. Sa dato sa Provincial Agriculture Office o kon PAO, yar na sa 7,021 sa 20,748.88 hectares ang tubo ang apektado sang peste. Sunod kay Iloilo Governor Toto Defensor, ang problema sa RSSI kapareho sang African Swine Fever o kon ASF nga hindi na madula kag madasig nga magtuhaw sa oras nga maghalog ang protocols kag biosecurity measures. Payag ni Governor Defensor, magapagwa siya sang executive order para sa pagpapag-on sang protocols bangod yara subong sa disaster mode ang probinsya. Nagapakita sa data sang PAO ang kabanuhanan sang Batad, Carles, Banate, Dingle kag Anilaw. Kalakip man sa mga naapektuhan nga banwa ang Lambunaw, Putotan, San Dionisio, San Enrique, San Rafael, Sara, Balasan, Bingawan, Estancia kag Pasig City.
11: Magaradyo man na 7:55 na sa mga tab para mati naton ang balita nga inabatian sa mga sukita ang inadulong sa inyo sang Evergreen.
10: Evergreen Herbal Capsule.
7: Kagsubong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
16: Si Roberto Prondosa, 48 anyos, sang Lupisaina Norte, La Paz. Sagali ako ka gwardiya. Pulaw Bugtaw nga ako nga obra, hindi ka malikawan nga magpagapi. Pagpagapi ko pero may nagtaas nga ako na acid. Pag tumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagnubo na nga ako nga acid.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, ano pang ginulat ninyo, inom na kita sang Evergreen Herbal Capsule, produkto ini ni Dr. Crispin Hico.
10: Tatak, RMN.
11: Sa piyag kabahin. bahin na dakpan sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU Team 2 ang duwag ka mag-utod sa drug bypass operation sa barangay Ginubatan, Leganes. Kahapon ginkilala mga arestado kanday Raymond Hinon Gilyargan, 35 anyos kag Lenin Hinon Gilyargan, 43 anyos lunsay pumuloy sa nasabit ka barangay. Nagkuha sa paginakop sa mga subject ang 65 gramos nga kabugaton sa ilegal nga droga nga may 442,000 pesos nga market value. Preso na ang mag-utod sa Leganes Police Station.
17: Tatak RMN.
14: Ang ining bahin gidadulong sa inyo sa Super Fiber. Tiluyang inyong akolon pagi sa adlaw-adlaw nga paginom sa Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag another quality product sa Life Extension Philippines.
11: Mga karadyo man sa mga tapalamati naton sumunga aga, kung gusto ninyo nga magpa-doktor, wala ka mo kwarta, pangita lang to paralite. Solve ko na ang balayran sa doktor. Kadto ka sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ang doktor dito sa check-up way bayad. Ang ibayad mo lang sa doktor, thank you lang kag smile. Gani kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, ara sila sa Banwas Estancia, Sudat Sampasi, Bangga Dama, Santa Barbara, sa Kilis sa Barangay Hall sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo. Sa Banwas ang Uton, kay Suboman sa Davis Building sa Jordan, sa probinsya sang Guimaras.
17: Tatak RMN.
11: Na 7:58 na sa ato naman nga balita sa Hinampang.
17: RMN News Sports.
11: Magaritiro na sa NBA si Russell Westbrook matapos ang 18 ka tuig. Ini ang ginanunsyo sa Triple Double King kag former NBA MVP pagi sa isa ka video nga gin-upload sa iyang social media. Ang 37 anyos nga player ang nagka-record sa 209 ka triple doubles, nakip na ang 42 nga naangkon niya sa iyang stellar 2016-2017 MVP season. Si Westbrook ang may average nga 20.9 points, 8.0 assist kag 6.9 rebounds sa 1,301 ka regular season game sa idalong sampito tanan ka mga franchise.
14: Ang balita sa inampang gindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon BCO, ngayara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayong suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
11: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuli, magabalaka inan sila na mentol muna. Yo!
14: Good morning, boss. Tito Eri.
11: Boss Tito, maayong aga, boss. Sa mga tabaramati natin, magnansila na mentol, buta mo sa palad mo. Iba news mo sa panalakit sa imulawas. Okay ka lang? Hindi ka na mga karadyuman pagsakitan ng imusring lawas. Bastante ka na. Kapin pa kung ginamasahi ka. Ang pinaka-the best kay hindi ka pagkututun sang lamo kay man, may Neem 3 extract ini. Ganit sa mga tabaramati natin, mga karadyuman, magnans Lenement Oil.
17: RMN News Entertainment.
14: Magabalik na sa Music Museum ang veteran OPM artist na si Gary Valenciano paagi sa serya sang shows sa Oktubre. Pati gayunon ang Back at the Museum Music Event sa October 1, 3, 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29, kag 31 sa San Juan City. Sa social media post, nagpabutsyag sang excitement si Gary na makabalik sa Music Museum. Ang ginhingadlan bilang Mr. Pure Energy.